0: po ninyo, kumusta kayo? I-share nyo nga po sa amin kung kumusta yung inyong sitwasyon. At kung may video din po sana kayo, tsaka pictures, ano, ipadala nyo po at yung exact location kung saan po yan at oras, kung anong oras nyo po siya kinuhanan. Open insurance at ipadala nyo po dito sa atin sa DZMM para magamit po natin at ipakita po natin sa ating mga kababayan sa ating Viber, sa ating pong Viber number na 0919-278-3000. Ulitin ko po ha, yung mga pictures, yung mga video, o kaya kung kumusta lang po, ikwento nyo po kung kumusta yung sitwasyon nyo dyan. Magdamag ba yung ulan? Hanggang ngayon ba ay walang tigil yung malakas na buhos ng ulan dyan sa inyo po mga lugar? Ipadala nyo po yan sa ating Viber number 0919-278-3000. Yan, babalikan po natin yan mamaya ha. From time to time ay ipapakita po natin yan sa ating mga kababayan, sa ating mga kapamilya. Ayaw pong paawat ng ulan. Ayaw paawat ni Habagat. Masabi nga ni partner Doris ko, masyadong papansin. Pero ang laki po ng problemang dinadala. Ang sakit sa ulo ng baha. Last week, binaha. Naglimas, naglinis. Ngayon, babalik na naman ang baha. Abay, wala pong tigil ano. At para po malaman natin yung sitwasyon sa iba-ibang mga lugar po dito sa atin ha, iikutin po natin, maghahanap tayo ng mga makakausap para po mabigyan tayo ng briefer kaugnay po doon sa sitwasyon sa mga lugar nila at kung ano siyempre yung panawagan nila, number one sa LGU o doon sa mga residente naman na nasasakupan nila. Kaya naman, sa oras po na 8:06.
1: Alerto sa Habagat.
0: Makakausap po natin mula sa Quezon City ang tagapagsalita po ng Quezon City DRRMO, si Ma'am Pichi De Leon. Ma'am Pichi, magandang umaga po.
2: Good morning po.
0: Opo, kami po ay makikibalita. Medyo wala pong tigil ang ulan dito po sa Quezon City. May reported po ba tayo na flooded area so far, ma'am?
2: As of 8 a.m. po, dalawa po yung flooded areas pero half tire deep lang po. Wala pong mga waist deep, wala po.
0: Ibig pong sabihin ito, Ma'am Pichi, lahat ng pangunahing kalsada as we speak now sa Quezon City ay accessible, pwede po madaanan, passable.
2: Yes po. Per our reports po and monitoring sa mga CCTVs namin and coordination with the barangays and traffic management, wala pa pong alarming na flooded areas.
0: Opo. Pero Ma'am Pichi, doon sabi niyo po ongoing, tuloy-tuloy pa rin yung monitoring natin. Ano, nakikita po ba natin yung possibility na may mga creek na mag-overflow as we speak o kung magtutuloy-tuloy pa yung ganitong intensity po ng ulan?
2: Nakamonitor din po kami sa mga water levels like Quirino River, Malikina, San Juan River, and La Mesa Dam. San Juan River lang po ang naka-alert level 1 and La Mesa Dam alert level 3.
0: And then, ibig pong sabihin ito, ma'am, kapag nakataas yung alerto, ano ang posibleng maging epekto naman ito sa mga taga Quezon City o kung saan particular na barangay dito sa Quezon City para makapag-ready po sila just in case?
2: Okay, yun pong pagka po, like San Juan River po, yung mga flood-prone areas na malapit po or nasa area ng San Juan River. Kagabi pa po kami nag-start, actually kahapon pa, for preemptive evacuation, lalo na po yung mga malapit sa tulay at yung mga nagtambay o nakatira sa ilalim ng tulay. Yun po, na preemptive evacuation na po sila kahapon pa po. At yun po, naka-monitor lang po talaga kami. So far wala naman po talagang pagtaas talaga.
0: Ayan, at least so far walang pagtaas at ang maganda po dyan, ongoing yung ating pagbabantay. Sa mga residente, ma'am, syempre, may abiso naman, alam naman na nila, ano, just in case ay kailangan pong lumikas, ay meron naman na tayong, hindi naman ito first time na ma-experience natin, kumbaga kabisado na rin at alam na rin ng mga residente yung gagawin just in case tumaas pa yung water level.
2: Opo, naka-alert, naka-orange alert na po ang QC. Ibig sabihin, activated na po kami. Lahat ng staging areas namin, pre-positioned na paraphernalia or mga like rubber boats, naka-standby na po pati personnel. And like what I said kanina po, kahapon pa po kami nag-conduct ng preemptive evacuation. Kaya isa pa lang po ang merong evacuation center, isang barangay.
0: Opo, sige. Ma'am Peachy, panghuli na lang po, baka may nais po kayo banggitin, paalala sa ating po mga residente dito sa Quezon City, sa ating Q citizens. Go ahead po, ma'am.
2: Opo, paalala lang po sa mga Q citizens. Una po, mag-monitor lang po kayo for weather updates sa FB page po ng Quezon City Government. Tapos for any emergency po, dial lang po 122. Yan po ang hotline ng QC. At paalala rin po sa mga magulang na may mga anak na nakatira malapit po sa mga waterways na sana po huwag nyo pong hayaang maglaro.
0: Tama,
2: or
0: tama.
2: Lumangoy man lang ang inyong mga anak sa mga waterways, mga ilog at creek. Kasi malakas po ang agos ngayon para makaiwas tayo ng aksidente at paglunod po.
0: Ayan, maganda po yung paalala na yun. Minsan kasi talaga yung mga bata naglalaro at nagtatatalon. Ma'am Peachy, for the meantime, maraming salamat po.
2: Thank you rin po.
0: Maraming salamat at mag-iingat po si Ma'am Peachy De Leon. Siya po ang tagapagsalita ng Quezon City DRRMO. Kanina po sabi ko sa inyo magpadala kayo ng video. Sabi ko kanina magpadala kayo ng pictures. Oo, larawan kung nasan po kayo para maipakita po natin. Ito po, may mga tumugon na agad sa atin. Ipapakita po natin sa mga nanonood po sa teleradio at sa mga nakikinig sa Radyo 630. May padala po kasing larawan sa atin. Unahin natin yung larawan na ipinadala ni Zion Ungoko as of 7:35 a.m. po yan. Yung pong pinadala niyang larawan ay sitwasyon sa Green Estate PH1, Malagasang 1G sa Imus City. Eh nakikita po natin baha po doon sa lugar nila, ano, may baha mismo doon sa Green Estate PH1 na yan. At yung ulan, tuloy-tuloy pa rin, ano. At naku, sana lang wag tumaas lalo itong baha po na ito sa kanila dyan sa Green Estate PH1, Malagasang 1G, Imus City. Marami po salamat kay Zion Ungoko dyan po sa pictures na yan. At habang nag-uusap pa rin po tayo, eh, padala nyo pa po yan, ha. Pero for the meantime, may kakausapin po tayo mula naman sa lungsod ng Maynila.
1: Alerto sa habagan.
0: Makakausap po natin ang Chief ng Manila DRRMO, si Sir Arnel Angeles. Sir Arnel, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po at maganda rin umaga rin sa lahat ng nakikinig.
0: Opo. Sir Arnel, kami po'y makikikumusta sa mga kababayan po natin, mga kapamilya po natin dyan sa lungsod ng Maynila sapagkat tuloy-tuloy din po ang ulan so far. Kumusta po? Ang unang tanong dyan, may mga binabaha po ba na lugar habang tayo nag-uusap, sir?
3: Sa ngayon po, base po sa mga report po ng mga roving team natin at sa mga CCTV cameras po natin, ay wala pong baha sa lungsod po ng Maynila. Nag-ikot po Espanya hanggang Abad Santos, Arpapa at yung pong ating Top Avenue po. Kanina lang po nga, alas 6 ng umaga sa May Quirino, nag-subside na po, wala na pong baha ngayon. Quirino Corner Top.
0: Pero, so ibig sabihin, Sir Arnel, kung may mga motorista po na daraan dyan at nag-iisip-isip, pag tinignan mo, napakadilim pa rin ng paligid, baka matakot silang dumaan. So far, so pwede lahat ng uri ng sasakyan na dumaan dyan kahit sa ang access sa lungsod ng Maynila.
3: Opo, lahat po ng uri ng sasakyan at wala po talagang tubig ngayon. Ayun. Sa kahabaan po ng Espanya ay naglalakbay po tayo ngayon dito. Wala po talaga.
0: Wala po.
3: Po namin ang mga robbing team.
0: Naku, magandang balita po yan, Sir Arnel. Pero dahil po hindi po tumitigil ang ulan, sir, meron po ba tayo na mga residente na pinag-preemptive evacuation dahil po dito sa patuloy-tuloy na pag-ulan, sir?
3: Sa ngayon po, wala pa po tayong reported po na evacuation po, 5 po preempted sapagkat pababa naman po ang tubig ng ating dagat. At ang hangin naman po ay hindi po ganun kalakas na tuloy-tuloy. Kaya po hindi po naapektuhan po ng alon yung mga nasa baybayo po natin.
0: Ayun, so ibig sabihin, as we speak, stable lahat ngayon dyan sa lungsod ng Maynila, wala tayong po problemahin, sir.
3: Opo, nakahanda naman po ang ating pong opisina at ang tanggapan po na MSWD, sila po ay nakahanda rin para po kung bubuksan. At nananatili pong bukas po yung evacuation center natin sa Baseco. At saka po dito sa ating sa may Del Pan. May atas naman po ang ating alkalde Isko Moreno na huwag na pong isasara ito. Patuloy pong lalagyan ng tao para magsakali po.
0: Ay, at maganda po yun.
3: Opo. At may utos na rin po nakipag-usap sa ating pong mga paaralan na yung pong mga wala pong evacuation po na sarili or covered court ng mga barangay ay maaaring lumikas pansamantala sa mga eskwelan. At ito po yung napag-usapan at naiutos ng ating alkalde.
0: Ayan, maganda po yun, yung easy access ano po ng mga residente natin just in case lumala yung sitwasyon, mag-uulan pa din, eh may mapupunta na agad, hindi. Ay, hindi, wala pa yung susi. Ay, hindi pa po kayo makakapasok, wala pa.
3: So, opo, wala po, mag-aantay pa ng order.
0: Ayan, tama.
3: Pagpaalam nyo muna.
0: Wala opo, tama. Ayan, maganda po yun, maganda na may, kung para mag-decide ba yung mga residente, eh meron agad sila mapupunta at hindi matetenga at mababasa din naman sa ulan. Sir, panghuli na lang, Sir Arnel, baka may nais po kayong banggitin sa mga Manilenyo. Nasa inyo po pagkakataon, sir.
3: Sa mga Manilenyo po, kung wala naman po tayong importanteng lakad, manatili na lamang po tayo sa ating mga bahay at bantayan po ang ating mga anak sapagkat ito po ay lumalabas kahit lalo't wikit na walang pasok at nagtatampi sa kung may tubig man pong konti sa inyong lugar at tumataas po ang bilang ng ating leptospirosis, alam naman po natin. Kaya para makaiwas po tayo sa sakit at kahit anong uri ng sakit na dala po ng tubig, ay iwasan na po natin lumabas at tumapak po sa tubig baha.
0: Ayan. Sir Arnel, alam ko po kayo visit nag-iikot at tinitingnan ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa aming tawag, sir.
3: Salamat po. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po at mag-iingat. Si Sir Arnel Angeles, ang chief ng Manila DRRMO. Ituloy po natin yung mga padalang pictures at video. Puntahan naman natin ang video ngayon na kuha at ibinahagi sa atin ni Sir Adrian Clements Macaraeg. Yan po yung nakikita natin. Ito pong baha, video ng baha na ipinakita niya ay sa paligid po ng San Antonio Valley 2 sa Parañaque City. Ang taas po ng baha, ano. At para mas mabigyan pa po tayo ng kwento, mapakinggan natin ang kwento nila dyan sa Parañaque City, makakausap po natin mismo ang nagpadala ng video, si Sir Adrian Macaraeg ng Parañaque. Sir, magandang umaga po.
4: Sir, good morning po.
0: Opo, sir. Nakita namin yung video. Gaano po yung kataas yung baha na yan na nandyan sa inyo sa Parañaque City, sa San Antonio Valley? At anong oras po nag-start, sir, na tumaas yan?
4: Sir, given the heavy rain since kaninang madaling araw, nag-start yung flood around 6 a.m. no. Una po, gutter deep lang.
0: Mm-hmm.
4: And then unti-unti naging waist deep na dito sa street namin.
0: Hello.
4: Pero yung connecting street from the main road going to us, almost chest deep na. And then yung din pagbaba ng bridge ng San Antonio Valley to going sa main road of Dr. A. Santos, almost chest deep na rin kanina. Now, the latest video that I sent, I think that was around 7:42 a.m. So, nandito na po siya sa loob ng garahe namin.
0: Uh-huh.
4: And nasa loob na rin po ng house namin.
0: Ibig sabihin, sir, tumataas palalo yung baha.
4: Yes, sir. Ganito po ang situation namin dito sa San Antonio Valley to sa Parañaque and some other subdivisions, no? Kung kailan po humina yung tubig, dun po tumataas yung tubig, yung baha sa amin. Because we are living in, this subdivision has a contributory creek as they call, no?
0: Mm-hmm.
4: So, hindi lang po siya dito sa San Antonio Valley to, connected din po siya sa Lopez and other areas going to Muntinlupa. So kahit sa amin huminto na yung ulan, pag malakas po yung ulan sa ibang areas, pupunta po sa amin yung baha.
0: Naku, no? Bumabagsak sa inyo.
4: Yes, sir. Unfortunately, there is a water pump that was installed in San Antonio Valley 15, but it has not been functional and it has not been helping us for the past 3 weeks. Kasi last August 8, we have the same scenario.
0: The same situation. Ngayon yes, na sir. Ulit na naman, after nyo maglinis yes, and sir. All, papasok na naman itong baha dyan.
4: Yes, sir,
0: sir, yung na-experience din nyo dyan sa inyo sa San Antonio Valley 2 sa Parañaque, gaano yung pinakamataas na baha dyan sa area po ninyo?
4: Sa area namin, I think that will be Ondoy, sir. That was around 2009.
0: Yung tuloy-tuloy kasi, oo.
4: Muski kami na nung first floor namin, sir.
0: Mm-mm. Pero ngayon, sir, habang tayo nag-uusap, ang ulan, medyo kumalma na ng konti. Wala na po.
4: Kalmado po yung ulan. And, pero
0: binabagsak yung water, yung tubig sa inyo.
4: May pagbaba na, pero mabagal po yung pagbaba.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Kaya nangyayari, umabot na sa gate nyo, pumasok na dyan sa bahay ninyo.
4: Yes, sir.
0: Oo. Pag lumabas ka ngayon, sir, hanggang saan na yung ano baha? Sa labas ng bahay nyo?
4: I feel like pag lumabas po ako ngayon, Bewang pa rin.
0: No.
4: Between my Bewang and my Tuhod po.
0: So, ang mga sasakyan dyan, dapat wala na, sir? Ano? Kundi,
4: wala
0: lumog.
4: Na kung sasakyan dito sa lower part
0: of the
4: street namin. Lahat po nandun na po sa taas, papunta po sa main road of San Pedro Street, sir.
0: Ayan, ayan. Eh, meron bang kayong panawagan, sir, para mas mapabilis yung pag-pump ng tubig paalis dyan sa area ninyo?
4: Yes, sir. A call for action po, no? To the Parañaque City Government, Mayor Edwin Olivares and his team and Barangay Captain Haplos of San Isidro. We've been experiencing this for how many years? Flood should not be a norm for all of us. While we have due diligence to do on our end in disposing our garbage properly, we are asking help in terms of how to properly clean the drainage and the water system in this area para hindi naman po every year meron kami twice or thrice a year na flood sa area namin. That's it, sir.
0: Opo. Sir Adrian, for the meantime, maraming salamat po at mag-iingat po kayo, sir.
4: Kayo din po, sir. Thank you.
0: Thank you po si Sir Adrian Makaraeg, isa pong residente mula dyan sa San Antonio Valley 2 sa Parañaque City na binabaha. Kalmado na, medyo uminto na daw yung ulan, pero ang problema habang uminto yung ulan, yung baha doon sa upper areas nila, sa kanila po yan bumabagsak, ha? Kung meron pa rin po kayo mga kuhang video at larawan, aba, kaugnay po sa sitwasyon dyan sa inyong mga lugar. Lalo na po doon sa mga nasa may Bulacan area, pwede rin po ano, doon sa mga nasa Pampanga, Zambales. Nakita ko grabe, massive yung tubig doon sa Zambales. At syempre dito sa Metro Manila, ipadala nyo pa rin po yan sa ating DZMM Viber na 0919-278-3000. Samantala, oras po natin, 8:22 ng umaga.
1: Alerto sa habagan.
0: Makakausap po natin mula sa PAGASA si Sir Dan Villamil sa mga naghihintay po kung anong inaasahan pa natin na weather today. Kung tuloy-tuloy pa rin ba ito hanggang bukas, Sir Dan, magandang umaga po.
5: Good morning po, Sir Robert, at sa ating mga takasubaybay sa Teleradyo. Inasan pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat dito sa Luzon at western section ng Visayas. Inasan pa rin natin magpapatuloy yung mga pag-ulan na ito over the weekend hanggang next week dahil sa binabantayan nating low pressure area na may potential na maging bagyo sa mga susunod na araw. Wala mang magiging epekto itong bagyo sa ating bansa, ay patuloy nitong posibleng hatakin yung ating low pressure, itong southwest monsoon in the coming days. Kaya maghanda po tayo sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan, especially dito sa western regions ng Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon, and ilang bahagi rin ng Mimaropa. Sa ating mga kababayan over these areas, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil significant rainfall pa rin po yung ating inaasahan sa mga susunod na araw. Maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, particular na sa Mindanao and rest of Visayas, bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa seaboard ng Luzon dahil posible pa rin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng habagat. Sir Robert?
0: Sir Dan, nabanggit po ninyo na tuloy-tuloy pa rin, ano, tinaasahan pa rin natin. Yung intensity po ng mga ulan sa mga susunod na oras, malalakas pa rin po?
5: For the next 24 hours, ito po sa Metro Manila, ay malalakas pa rin po yung mga pag-ulan natin.
0: Naku, yan. Isa pa, Sir Dan, ang mga residente po lagi, lalo na dyan sa mga low-lying areas, pati sa mga Bulacan, Pampanga, lagi po iniisip nila dyan pag umuulan. Naku, baka nagpapakawala na ng tubig yung dam, sa mga dam. So far, sa monitoring po natin sa mga dam, kumusta po, Sir Dan?
5: Mostly po yung mga yung latest flood or dam information po natin, may mga nakabukas po tayong gates ng dams dito lamang po sa area ng Northern Luzon. So Ambuklao, Bingasan, Ambuklao and Binga nakabukas po yung gates natin diyan. So more or less yung mga areas lamang po ng Ilocos Region and Cordillera yung mga apektuhan, especially yung mga neighborhoods and communities along the river na nakabukas po yung dam natin.
0: Pero yung po dito sa may Nueva Ecija pa Bulacan area, wala po tayong problema diyan, close yung mga gates natin diyan.
5: Yes po, pero yung mas magiging concern po natin yung direct effect po ng mga pag-ulan.
0: Correct.
5: So kung malapit po tayo sa any body of water, mapailok, mapadalampasigan, nasaan po natin na magiging continuous yung pagtaas ng water levels natin.
0: Opo, tsaka tinitingnan ko yung map natin, Sir Dan, pulang-pula, parang patawid nasa west belt na part na yung isa, pero sa east natin, para may parating din na mas ng ulan, no?
5: Yes po, ito po nasa east natin, mostly associated po yun sa LPA na binabasa.
0: Yan, oo.
5: Pinapapulan po sa atin directly yung habagat po.
0: Habagat, sige. Sir Dan, maraming salamat po sa inyong oras.
5: Thank you po and good morning, Sir Robert.
0: Good morning po si Sir Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Samantala, sa oras po natin na 8:26. Kuha po tayo ng report sa labas ng himpilan. Ang Comprehensive Air Traffic Service Examination sa lungsod po yan ng Maynila ipinagpaliban dahil po sa sama ng panahon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good morning.
6: Robert, good morning. Humingi ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng pangunawa at kooperasyon sa mga apektadong examinee ng ipinagpaliban na pagsusulit. Napayuhan ang mga examinee na regular na tingnan ang official Facebook page ng KAA para sa anunsyo tungkol sa bagong schedule nito. Samantala, sa lagay naman ng panahon, sa Maynila nakararanas pa rin ang manakanaka hanggang katamtamang pag-ulan. Wala pa namang naitatalang pagbaha sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila, lalo na sa Taft. Pero sa may Quirino Avenue Corner, Pedro Hill Street, may gutter deep lang sa isang linya ng kalsada sa southbound. Tuloy-tuloy naman ang declogging at flushing operation sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan sa ilang kalsada. Sa traffic naman, maluwag ang daloy mula sa Welcome Rotonda hanggang Espanya, papuntang Quiapo, gayon din sa kahabaan ng Taft sa magkabilang linya. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMS.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMS, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Oras natin, 8:27 ng umaga. Magagap lang po kami na mabilis na mabilis sa ating po pagbabalik. Aalamin pa po natin yung mga ibang sitwasyon sa labas ng ating himpilan. Sandali po lamang.
1: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Kapag na nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antevaro.
0: Nagbabalik po ang Balita Antevaro. Oras natin, 8:30 po ng umaga. Magandang umaga kay Professor, kay Tatay Lacandupil Garcia. Good morning po. At syempre magandang umaga rin sa mga journalism students na nakatutok sa atin, gaya ng aking inaanak si Franco Hernandez. Galingan mo ha, inaanak ha. Kaya-kaya mo yan. Tuturuan ka ni Daddy Yo mo pagdating dyan ha. Tuturuan ka ni DepEd Director Hero Hernandez. Good morning. At syempre magandang umaga rin kay Tita Rosy Kayanan. Naku, bumahana naman daw. At pinapa-shoutout niya si Jonathan and Arcel, Nelson and Jeng, Elmer and Joanne, Sally and Andy. Ang habang listahan nito ah. Ochi at Barok, Dennis and Karen, at mga anak daw nila ha. Good morning po sa inyo. Mag-iingat po, mag-iingat. Makinig po kayo sa magiging topic natin na susunod sapagkat bagamat paulit-ulit, mahalaga po na ipinapaalala sa atin ng mga doktor ito sapagkat kapag may baha, kapag may ulan, lagi nakaamba ang sakit. At para maging ligtas tayo at iwas sakit, para wala tayong gastos, kausapin po natin ang isang infectious disease specialist at chairman ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital, past president ng Philippine College of Physicians, si Dr. Ron Jean Solante. Doc, maganda't maulang umaga po.
10: Good morning!
11: Hi Robert, good morning.
0: Opo, kami po yung makikipagkwentuhan ng konti, Dr. Ron Jean, sapagkat alam naman natin kapag may ulan, may baha, ang wild diseases na tinatawag po natin, yung mga waterborne diseases ay laging nandyan nag-aabang. Siguro po para sa kapakanan ng mga kapamilya po natin, sa ganitong mga pagkakataon, balikan nga lang po natin konti, Doc, yung mga sakit na ito na posible nating makuha kapag tayo ay number one na lusong, lumusong sa baha, kapag naulanan at iba pa pong sakit na, Doc.
11: Sige, unahin natin ang malaking problema ngayon. Nakikita natin yung leptospirosis.
0: Opo, opo.
11: So, ang leptospirosis ay isang sakit na makuha natin sa mga mikrobyo na nanggaling sa ihi ng daga. No? Ibig sabihin, pag lumulusong tayo sa baha, pwedeng papasok sa paa natin. At hindi rin ibig sabihin kung wala kang sugat, hindi siya magka-leptospirosis.
0: Mm-hmm.
11: Pwede siya pa rin magka-leptospirosis. Dahil yung paglusong natin sa baha, medyo humihina din ang defense sa balat natin dyan. No? So pwede mapasok pa rin ang mikrobyo. No? Yan yung una, Robert. No?
0: Opo.
11: Yung pangalawa, ang minomonitor rin natin, no? Maliban sa leptospirosis. Meron din tayong mga pasyente na-admit because of dengue. At alam naman natin, pag umuulan, dumadami rin ang bleeding places ng mga lamok dahil sa tubig. So, isa din yan sa binabantayan natin, no? Yung pangatlo, ang tinitingnan natin ngayon, yung mga respiratory diseases dahil sa malamig, no?
0: Opo.
11: Marami din tayong mga na-admit pneumonia, hindi lang yan mga ubo-ubo or sipon, no? Pwede nga antong doon sa severe form of respiratory disease, no? Yung pneumonia, pwedeng bumaba yung oxygen natin. Kailangan din natin magpunta sa hospital para mabigyan ng karapat-dapat na antibiotic or supportive care, no? Tapos, itong may mga pasyente din tayo na dahil sa baha, yung nagkakasugat-sugat, nagkaka-infection sila sa paa.
0: Ayan.
11: So marami din tayong mga ganyang infection na akala lang nila na baliwala nila kasi maliit lang, no? Meron tayong mga ganong na-admit ngayon na lumalaki na yung sugat, na impact yung mga sugat na umiitim na yung paa, namumula, namamaga, at kailangan din i-admit dahil nga importante na bigyan ng antibiotic dahil sa mikrobyo na nakukuha din nila sa bahay. Hindi lang naman leptospirosis makukuha mo dyan, Robert. Alam mo naman, no, yung mga basura dyan. Karuntong na yan dyan sa mga septic tank or whatever source ng mga mikrobyo dyan. Napakadaming mikrobyo na pwede magkakos ng ganitong plastic.
0: Kaya yung iba, Dok, opo, yung iba na talagang ilang weeks na nakababad yung kanilang community at sila mismo, eh bukod dun sa hirap, ang sinasabi nila, ang sakit na ng paa namin sa Alipunga.
11: Yes, totally.

0: sinasabi, ay hindi, baka lagnat lang to, ay baka na ano lang ako nito, na expose lang akong konti, mawawala. Lagi may ganun, Doc, eh.
1: Yes, Robert, magandang punto yan, no? Kasi alam mo sa mga severe cases namin ngayon, sa mga lepto,
0: opo,
1: lumadaan lang sa mga gano'n na, ay, hindi mo na ako magpapunsulta kasi baka mawala itong lepto
0: sa araw,
1: dalawang araw, no? Nako, pagdating sa hospital, wala na ang hindi, no? Natamaan na yung bato. And most of them already have complications in related din sa baga, sa leptospirosis, no? So, ang payo talaga natin, huwag na natin hintayin yung third day or second day. Pag meron ka ng lagnat ngayon, especially naglumusong ka, punta kayo sa hospital, baka pwede pa natin maagapan yan na mabigyan ng antibiotic at hindi ka hantong doon sa more severe form of complication.
0: Opo, dyan sa inyo, Doc, sa San Lazaro Hospital, kumusta po ang mga pasyente na dinadala po dyan sa inyo? Marami na rin po ba talaga, lalo na doon sa leptospirosis na pinag-usapan natin una?
1: Yes, Robert, no? Kasi every day, hindi na kami bumababa sa 20 ang admission. Lepto lang yan, ha? Kasama dyan yung mga respiratory infection or even dengue, no? So, sa leptospirosis yan since last week, no? So, since Sunday, Monday, Tuesday, hindi na kami bumaba ng less than 20 na admission, no? And at nakikita namin, ang kung titingnan namin yung mga ratio and proportion, no? Kung ilan dito ang moderate, ilan ang severe, parang 60-40, ibig sabihin, 60% ang moderate, 40% ang severe na kinakailangan dialyze, kailangan ilagay sa ICU, kailangan lalagyan ng mga matataas na level ng oxygen para at least mas stable or mas stabilize natin sila.
0: Opo. At Doc, syempre, ang laging iniisip din ng mga kababayan natin, hindi, kasi kapag nagpa-check up ako agad, baka magbayad ako. Wala akong pambayad, wala akong pambili ng gamot. Paano ba dapat yung reference natin pagdating sa ganitong mga issues nila, Doc Ronjin?
1: Yes, yun ang pinaka-importante ngayon, no? Na palagi namin sinasabi yan. Pag pupunta po kayo sa government hospital, wala po kayong gagastusin, no? Because much as possible, no? Yan ang directive ng Secretary of Health natin, si Dr. Edwin Mercado, na pag-government facility, dapat you have to be equipped also na lahat ng mga gamit para sa mga pasyente na nangangailangan ng intensive care, hindi na sila kailangan mag-worry sa gagastusin dahil mapoprovide na ng government natin. No? Mayroon tayong mga no balance bill, tapos mayroon tayong mga maraming pagpupunan ng assistance pag nandun sila sa government hospital.
0: Opo. Panghuli na lang, Doc Ronjin, ano po yung po pwede pa natin na maibigay? Siyempre, ayaw natin magkasakit. So, paano naman yung pwede natin gawin para maprotektahan yung sarili natin just in case, wala tayong choice, kailangan pumasok, kailangan nating magpunta, mamalengke or kung what, at may expose tayo sa mga ganitong possibilities po, Doc Ronjin?
1: Yes, so unang-una, palakasin natin yung katawan natin, no? Immune system, no? So tamang pahinga, tamang pagkain, no? At importante kung meron kang kumpleto sa mga bakuna, importante din yan para hindi ka magkaka-pneumonia or magkaka-influenza, no? And pangalawa, kung meron na rin sintomas, pupunta ka agad sa doktor, magpatingin ka agad para hindi tayo huli doon sa management, no? So importante itong mga ganitong information para lang aware sila na lahat ng mga infectious disease na kung meron man sila, the earlier they go to the hospital, mas mabilis natin sila mapagaling at hindi sila at risk na mas lumalala ang infection.
0: Ayun, oh. Maganda po yung sinabi ni Doc Ronjin. Huwag na po kayong matakot or magbaka sakali na, hindi, baka ganito lang, baka ganito. Mas maganda na ma-check po tayo mismo, sabi ni Doc Ronjin. Doc Ronjin, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Yes, good morning, Robert.
0: Good morning po. Si Dr. Ronjin Solante, infectious disease specialist at chairman po ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital at past president ng Philippine College of Physicians. Thank you, Dr. Ronjin Solante. Oras po natin, 8:40 ng umaga.
2: Alerto sa habagat.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagtalakay sa mga epekto ng habagat. Kanina na Nakita nyo naman po, ano, narinig nyo yung interview natin doon sa residente dyan sa Paranaque na binaha. At tumataas pa yung baha sa kanila. At pagkatapos si Dr. Ron Gin Solante ng San Lazaro Hospital.

0: Kognado sa mga cases. Yan po yung sa NCR. Pero outside NCR, kagaya po ng Bulacan, kagaya po ng Pampanga na, naku po, lubog pa rin sa baha, aalamin po natin yung sitwasyon naman ng mga ospital nila doon para po mabigyan din ng giya yung mga residente at mga kapamilya natin dyan sa Pampanga, sa Bulacan at nearby provinces, sa Central Luzon, kung paano po yung dapat nilang gawin. At sa pagkakataon pong ito, makakausap natin ang Medical Center Chief 2 ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Ito po'y matatagpuan sa San Fernando, Pampanga, si Dr. Montserrat Chichoco. Doc, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating mga nanonood at nakikinig po.
0: Ayan. Opo, maraming salamat po sa opportunity. Doc, kami po ay mangungumusta. Diyan po muna sa inyo sa ospital sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital dahil po sunod-sunod kagaya po sa San Lazaro na nauna namin nakausap kanina, San Lazaro Hospital, marami po yung cases, hindi po mababa sa 20 yung dinadala sa kanila pagdating sa leptospirosis, iba pa po yung sa mga respiratory diseases. Sa panig po ng JBL, diyan po sa Central Luzon, kumusta naman po ang mga pasyente na dinadala dyan kaugnay po ng mga ganito rin pong sakit, Doctor?
1: Sa JBL sa ngayon, medyo as compared nung last year, mataas talaga yung sabi nga natin, yung mga kaso ngayon na dinadala sa amin na sa amin ay probable leptospirosis cases. At the average, nagkakaroon kami ng 8 to 10 patients per day. From the start to nag-monitoring kami nito palang August, starting August 19, nagkaroon na tayo ng 126 cases na natignan, ano? And sa ngayon, ano, as we speak today, we have 54 active cases. Ibig sabihin ito, naka-admit ito sa amin sa ngayon. Yung iba na i-discharge na namin na and syempre yung iba rin naman, may mga hindi pinalad na sabi nga natin, nabawian ng buhay dahil sa
0: medication po. Opo. Ma'am, yung ibang hospital po, medyo nagdagdag na sila ng mga bed nila para po ma-accommodate yung mga ganito. At may mga lane din na in-establish para sa leptospirosis cases. Sa Jose B. Lingad po, ano po ang sitwasyon? Nakikita nyo po ba yung pangangailangan na maglagay nito? Or so far, base sa dating po ng mga pasyente, ay kaya at pa naman po ma-accommodate ng existing bed capacity natin?
1: Dahil sa ang ating itong leptospirosis kasi talagang life-threatening. Talaga po tayo ng dedicated beds para sa ating leptospirosis. Noong una kasi hindi ganun pa kadami yung ina-admit namin, so we allotted 20 beds. Pero tayo pati yung tinatawag na infectious disease building na doon talaga natin inilalagay itong mga ganito mga kaso. And of course we have also dedicated some to dengue. Kaso talagang pataas ng pataas. So ang latest po namin ngayon na nailagay na bed for leptospirosis cases is 60 na. Pero sa palagay ko mukhang magdadagdag kami dahil sa 54 na yung kaso namin ngayon na nandito naka-admit. Iba pa yung darating na nandun sa or tinitignan namin ngayon sa emergency room. So sa palagay namin, kailangan namin itong dagdagan pa, no?
0: Opo. Ma'am, alam natin na ang mga pasyente, para po doon sa mga kapamilya natin na hindi familiar sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital, ang mga pasyente po na dinadala dyan sa inyo, dyan sa San Fernando, Pampanga, nanggagaling po hindi lang sa Pampanga, di ba, ma'am?
1: Opo, sir. We receive patients po from Bulacan, Tarlac, Zambales, Bataan, and minsan po NCR. Meron nga kami dato na mga leptospirosis galing din sa NCR.
0: Opo. Ito po yung sa leptospirosis. Ma'am, yung sa ibang cases po, yung mga tinatawag nating mga wild diseases, na nakukuha din po dahil sa mga ganitong panahon, cholera, yung typhoid, may mga ganyang cases na din po ba na nadadala sa inyo, ma'am?
1: Actually, kasi dahil kami ay, sabi nga, Center for Infectious Disease and Tropical Medicine, talagang mandato natin na tanggapin ng lahat ng mga iyan. So we really have to cater to all of these cases po kahit saan sila nanggaling.
0: Ayan. Ma'am, isa pa po, kapag po halimbawa may mga pasyente from the nearby areas na nabanggit po ninyo, Central Luzon tayo, sa Region 3, paano po yung process para makapunta po sila or ma-admit sila dyan sa inyo po sa ospital? Minsan po kasi baka nagda-doubt sila na masama yung pakaramdam nila, kaso hindi nila alam kung paano yung way para po ma-accommodate po sila dyan sa hospital, ma'am.
1: Actually, sa ngayon, alone, tinatanggap namin puro halos referrals and we also have walk-in patients, lalo yung mga taga rito lamang sa Pampanga. Pero meron na kami na-establish na referral mechanism about that.
0: Ayan.
1: It ay one unified referral system. Ma-access din po ito kung makakalink po kayo dun sa aming OURS. And then we also have hotlines po na pwede na ma-share po mamaya sa inyo.
0: Opo, opo.
1: Tungkol dito. And then, open naman po, pati po yung Facebook page, kahit na po anong platform, may Viber din po kami na naka-hotline din
0: ayun.
1: Po para dito.
0: O, kumbaga kung saan po nila gustuhin, nandun yung easy access sa mga pasyente po. Ano. Eh, yung next na tanong nila dyan, Dok, naku po, baka mapagastos ako, baka gumastos ako ng malaki. Kung magpapa-hospital ako, iinuman ko na lang ng gamot, tumasamang pakiramdam. Paano po ba, magkano ba ang gagastosin daw nila kapag mga ganyan na na-confine sila dyan, ma'am?
1: Ang JB Lingad po, ako sa Billingad po ay guaranteed 100% zero balance billing, sir. Kung wala kang PhilHealth, involve ka na sa PhilHealth. Kung kulang ang PhilHealth coverage, bibigyan namin ng assistance ang ating mga pasyente para wala silang out of pocket.
0: Ayun. Pero ibig sabihin, mga kapamilya, wala po kayo po problemahin doon. Kayo na lang po ang hinihintay kung kakailanganin po talaga na magpa-check up at magpa-confine po kayo. Pero ma'am, dyan sa labas ng Cebu Lingad, kumusta po? Tuloy-tuloy po yung pag-ulan. Wala naman pong pagbaha sa paligid ng hospital, ma'am?
1: Actually, sir, kahapon masyadong malakas yung ulan at tuloy-tuloy. Yun hong aming labas talaga, no? From the highway, kasi Abad Santos, papunta doon sa Kabayanan ay baha po yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, hindi lamang po naman mga pasyente natin ang ating inaalagaan, maging ang ating mga empleyado.
0: Manpower, na opo, opo.
1: Meron din po silang, binibigyan po namin sila ng prophylaxis for this kind of diseases. Sa ngayon nga po, nagbabakuna kami for influenza and then pneumonia dahil sa ganitong tag-ulan para sa ating mga empleyado.
0: Ayan. Dok, panghuli na lang po, baka mayroon po kayong mensahe na nais banggitin o paalala sa ating pong mga kapamilya. Go ahead po, Dok.
1: Kung patungkol po sa leptospirosis, lagi po namin sinasabi sa ating mga kababayan na huwag hong baliwalain yung simptomas ng lagnat. Lalong-lalo kapag ito po ay tumagal na ng dalawang araw at masakit na po ang kasukasuan. Dahil po itong tinatawag na natin to influenza-like illness na to, marami po itong mga katulad. No? So hindi lamang trangkaso, pwede leptospirosis, pwede rin naman po itong dengue. At ang pinaka-importante po ay ma-detect agad ito, ma-test agad. Kung leptospirosis po kasi masyadong mabilis ang disease progression, no? Isa dalawang araw, lagnat, pagkatapos kinabukasan, namamagana po ang paa nila. Tapos hindi na po sila makaihi. So, yun lang po. Maging conscious po doon sa ating mga nararamdaman at lagi po nating isipin na ang baha po ay hindi po yan, sabi nga, dapat isipin po natin marami po itong dalang sakit.
0: Opo.
1: And isa pa po ay lalong-lalo po sa mga nagtatrabaho, karamihan po kasi ng aming naging patients sa ngayon sa leptospirosis, mga nagtatrabaho po sila na napipilitan syempre
0: lumusong.
1: Dahil kanalasan po kasi no work, no pay.
0: Opo.
1: So, pag-iingat po sa katawan. Kung meron talagang sugat sa paa, kailangan nakabota. Pagkatapos po, yung tubig na iinumin, sigurado po itong malinis.
0: Mm-hmm.
1: At kung nakaramdam nga po ng sakit, importante po kasi sa ngayon po, namimigay ang Department of Health ng prophylactic doses for doxycycline.
0: Mm-hmm.
1: Kung mataas po ang exposure natin at high risk po ang ating trabaho, kagaya po ng mga mahawak ng basura, natin sa mga junk shop, ito po kasi yung mga pinamamahayan ng daga. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kailangan po nating magpatingin at magpa-assess para makakuha po tayo dito mga prophylaxis na gamot na ito po.
0: Opo.
1: Mag-ingat po tayong lahat at mag-ingat po ang ating mga kababayan dahil sa tuloy-tuloy pa rin po ang tag-ulan. Hindi lamang po leptospirosis, pati po dengue ay babantayan natin, pati po ang pneumonia. Sa ngayon po, nagbabakuna tayo ng measles kasi po kapinsan, sumasabay din po ang mga ito.
0: Ah, sumasabay din pala yung mga ganyan sa panahon ng tag-ulan din pala. Ano, Dok? Tsaka, Dok, sabi mo nga dyan sa paglusong sa babig, bigla akong naisip. May mga video ko nakikita, baha, tumatalon, nagsuswimming yung mga bata. Sa baha, medyo medyo delikado pa rin talaga. Ay, malinaw po ninyong narinig, oh, at napakaganda po ng paliwanag ni Dr. Montserrat Chichoco. Kaugnay po dyan sa mga pag-iingat sa kalusugan natin. At if in case kailangan po, bukas po yung kanilang ospital, ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Wala po kayong babayaran. Kailangan lang po magpakonsulta kayo doon para mas maging healthy po tayo. Doc, maraming salamat po sa napakagandang paliwanag at mag-iingat po.
1: Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Good morning po. Si Dr. Montserrat Chichoco, ang Medical Center Chief 2 ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Nandyan po yan sa San Fernando, Pampanga. Oh, naalala nyo na yung mga, huwag nyo kakalimutan pala, yung mga paalala ni Dr. Montserrat Chichoco, ha? Makikinig lang po kayo dun sa mga totoo. Huwag sa fake news. Hindi po natin dapat tinotolerate yung mga fake news na yan. Lalo na sa mga ganito pong pagkakataon, may mga baha, may mga sakunan. Ako po, mas naglipa na ang fake news. Mas gagamitin yung opportunity ng mga maluloko para po makapag anong tawag doon, makapanloko, 'di ba? O kaya naman makahuthot, makahingi ng pera. O worse, magulo lang yung mga residente kung ano-ano po yung ipapakalat nila na balita. Kaya importante po na nakikinig tayo sa mga totoong journalist, nakikinig po tayo hindi sa fake news. Pero sabi mo nga, baka ang tanong nyo, Sir Robert, habang tayo nag-uusap ngayon, ang daming naglalabasan sa social media, ang daming naglalabasan kaliwat kanan, chismisa nila Aling Barang, di ba? Paano naman namin malalaman kung fake news o hindi yung napapanood at napapakinggan namin? Lagi po pagbukas namin ng cellphone, ayan na agad yung bumubungad eh. Bibigyan ko po kayo ng tip, lalo na po, at dyan nagka-capitalize ika nga eh, yung mga maluloko na yan. Pero kakausap tayo ng isang batikang profesor. Kaibigan natin to eh. Kapatid ko to eh. Pinanganak lang to sa ng ibang, magkaibang nanay lang kami, pero magkapatid kami nito eh. Professor, college lecturer ng Far Eastern University sa lungsod po ng Maynila. Nakasama ko rin siya nagturo sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang tinuro po namin doon ay journalism. Pero pinili ko pong makausap natin siya ngayon para po magbigyan din tayo ng guidance pagdating sa ganyan. At ang dami po kasing campus journalists na nanonood at nakikinig sa atin, tatanungin na rin natin siya kaugnay doon sa libro. Ha? May libro po siyang iniakda. Ano, alam niyo ano title ng libro niya? Ere tayo. Ha? Sa mga nangangarap maging journalist, pwede maging guide natin ito. Makakausap po natin ang ating kasamahan. Isa rin pong journalist, si Sir Julius Anthony Segovia. Sir J.A., magandang umaga!
2: Good morning!
3: Oy, magandang umaga sa iyo, Sir Robert. Maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Oh, maraming salamat. Wala ka bang turo ngayon, Sir J.A.? Medyo naabala ka namin ng konti, ha?
3: Hindi, naku, masama ang panahon, Sir Robert. Walang tigil ang ulan dito sa Cavite.
0: Ay, naku, mag-iingat
3: po. Kaya nasa bahay lang tayo ngayon.
0: Ayun, mag-iingat. Sir J.A., siguro kagaya kanina na pag-uusapan namin, ang dami naming na-interview, ipinakikita yung lugar, baha, ipinakikita na yung mga picture. Pero syempre, sabi ko nga, dapat may guidance din tayo na recipient niyan na totoo, hindi peke yung ipinipresenta sa atin. Mahalaga na hindi fake news yung ating nakukonsume, ika nga, di ba? Dahil naglipa na ngayon, kaliwat kanan eh, di ba? Para sa mga katulad, sa mga ordinaryong tao, yung best friend mo, si Aling Barang, ano, para hindi siya nalilito, si Aling Barang, ano ba dapat yung ginagiging guidance natin pagdating sa ganyan?
3: Sir Robert, yan nga yung naging susi. Kaya rin tayo nagsulat nitong librong Eere Tayo. Ito'y very practical at saka first hand na pag nabasa ng mga estudyante at ng mga guro, talagang guided sila kung paano ba yung tamang pagsusuri sa balita, lalo na ngayon, dahil nga binanggit mo, ano, naglipa na yung fake news, mahirap talagang madiscern eh. Yung particular story is, teka lang, tama ba ito o hindi? Diba kahit tayo nga mismo na nasa mainstream media, medyo pagka nakita mo, teka, minsan mapapaisip ka rin.
0: Mapapatanong ka, oo.
3: Ba ito? o hindi. Parang ganun. So tama. Ito siguro, kahit paano si Robert, gaya ng binanggit mo nga kanina si Aling Barang. Ano? Si Aling Barang kasi yung ating epitome. Parang siya yung common tao na dapat na siya, kumbaga, sabihin natin posibleng hindi nakatapos ng pag-aaral, di ba? Pero gusto niya kasing matuto Gusto niya makinig, gusto niya manood ng balita, gusto niya magbasa. So it's the challenge for us, mga communicators, storytellers, mga journalists, kung paano mas ipapaintindi kay Aling Barang yung balita.
0: Nabanggit mo yung libro na yan, Sir J.A., na hawak mo. At hawak ko rin dahil nagkaroon ako ng copy.
3: Maraming salamat.
0: Kailangan ang kapal eh, ang kapal. Siguro anong inspiration mo na muna dito? Bakit natagal ka na rin nagtuturo? Parang kilala ko yung isa dun sa picture na yun. Hindi pa isa, dalawa.
3: Alvin El,
0: Alvin El Chico, nandun. Aba, paano naging inspiration mo? Paano mo naisip na hindi, kailangan na natin ito para ma-counter natin yung mga naglilipa ng fake news na yan at maturuan din yung mga bata at teacher, syempre.
3: Sa kaalaman po ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, si Sir Robert po ay isa sa mga naging instrumento rin kung bakit ko ito nasimulan. Actually, ito po yung idea namin ni Cecil Villarosa, ni Robert Mano, pati po ng inyong lingkod. Siguro more than a decade ago na magbumuo nga po.
0: Grabe naman yung decade ago.
3: Malalaman ang edad natin ito. Hindi, kumbaga seriously, ito po talaga.
0: Pinangarap po namin ito.
3: Oo, pinangarap po namin ito more than a decade ago. Kaya lang, siyempre, nakita niyo naman po si Sir Robert, napakaraming programa niyan eh. Sobrang busy po niyan. At ang aming kaibigan si Madam Cecil Villarosa, isa rin pong abalang tao at personalidad. Ano po? Kaya medyo nahinto po yung aming pangarap. Pero nitong mga nakalipas na taon, Sir Robert, dahil ako ngay taong bahay, alam mo yan. Kaya ako po ay, kumbaga parang naisip ko na baka ito na yung panahon para simulan ko po yung libro. Actually, hindi siya naging madali, pero dahil may outline na tayo eh. Kumbaga alam na natin kung paano siya kumbaga isusulat at paano mas maiintindihan ng ating audience, particularly yung ating mga campus journalists and school paper advisors and even yung mga future communicators sa kolehiyo. Siguro kahit paano medyo na process ko naman at medyo na ano natin, na ilatag natin ng maayos. Pero medyo ano, talagang ano rin, tedious. Sobrang hindi siya ganong kadaling maisulat.
0: Ang edge lang naman nito, kaya gulat nga ako na hindi ko in-expect actually, J.A., na ganito kakapal itong libro na ito. Ano, at anong tinitingnan ko, in fairness, sabi ko, lahat ng pinagdaanan niya, di ba, nandito totoo, lahat yung proseso, matututo ka talaga. Actually, kahit bagong journalist ka or journalist ka ngayon, in fairness, basahin mo to, marami ka ding matututunan. Kasi before kasi, nung po nag-uusap-usap kami ng tatlo niyan over the coffee, sabi namin, gawa tayo ng libro. Sabi ko, sa akin yung part ng radio, maghahati-hati kami. Kaso naging busy, puro, buti na lang, at itinuloy nitong si soon to be doctor. Kala mo ko alam din. Dr. Julius Anthony Segovia. Meron na tayong libro, practical workbook ito. Tsaka ang gusto ko dito, interactive pala to. May QR code tapos mapapanood mo yung visual niya, JA?
3: Opo. Ito 'yan Sir Robert, nilagyan natin ng mga QR para mas ma-feel ng mga kabataan ngayon. Alam mo na, dapat medyo makasabay tayo sa kanila dahil syempre sila yung gagamit din Sila yung ating target market dito sa libro na ito. So, para mas maging interactive, mas ma-engage sila, we made use of QR codes para mas ma-feel din nila kung ano ba yung mga binabanggit natin in written form. Kasi nakapaliwanag doon, nakasulat. Pero ano nga ba yun? Kasi mahirap i-explain Lalo na broadcasting, TV and radio. Kung walang sakwal, hindi nila ma-visualize. Sabi mo, hindi ma-audialize. Importante
0: Importante. Panghuli na lang, Sir J.A., kailan magkakaroon ng access ang publiko? Kailan mo ba ilo-launch itong libro na to na nauna na ako nakakuha?
3: Oo nga, maraming salamat sa pagkakataon. Actually, Sir Robert, ito ay sa September 17 sa SM North, EDSA, Buknook, alauna po ng hapon, doon po yung launching. Hindi lang ako makapag-invite, pero ito public na ito. So malamang nalaman na po ng sambayanan, pero kasi limited seats lang po Pero anyway, sa ngayon Sir Robert, pwede naman na silang mag-message sa Facebook page nang i-ere tayo dahil readily available na rin po yung libro. We respond immediately naman just in case may mga queries po kayo regarding the book.
0: Ayan. Naku, congratulations in advance, JA. Alam nyo po,
3: maraming salamat.
0: parang lutang kami nila Cecil Villarosa, nila Jay, pagdating sa ganito. Kasi advocacy po talaga namin ito. Gusto namin itinuturo yung dapat, gusto namin itinuturo yung tama, hindi yung fake news. Kaya yung pagkakaroon nito, parang sandata mo ito. Pero teka lang, mabasa ka kung tama yung nakikita ko na sinasabi nitong mga nababasa ko online, di ba, J.A.?
3: Thank you, Sir Robert. Sir Robert, isa lang. Ay, go ahead. Makasingit ako ng isa. Kasi ang ating alma mater, ano, ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, oo, nag-imbita po sa akin. Gusto rin po nilang magkaroon ng book launching. So that will be on September 23. Mm. Alauna po yan ng hapon, dyan po sa loob ng pamantasan ng lungsod ng Maynila.
0: Wow.
3: Sa pakipagtulungan po ng Resource Generation Office. Ayun, yung RGO. Sila yung tumawag sa akin, Sir Robert, eh. Welcome tayo daw lahat doon. Yung
0: aba,
3: alumni ng
0: congratulations.
3: Pamantasan ng
0: Alam niyo po kami ni JA diyan sa pamantasan lungsod ng Maynila, more than 10 years kaming nagturo diyan, ano? At hindi ang totoo pagtuturo naman po namin doon, hindi po para kumita. Alam naman po ninyo ang PLM, ano po 'yan? Bayad utang, 'di ba? Doon sa dahil diyan po kami nagtapos si JA magna cum laude diyan sa PLM. Ako sa gigilid lang ako diyan. JA, congratulations.
3: Salamat,
0: see you,
3: salamat,
0: see you,
3: salamat,
0: ha. At promise sa hatakin ko si Alvin tsaka si Doris sa launching ng libro mo na 'yan.
3: Uy, thank you very much
0: and congratulations.
3: Salamat.
0: Thank you.
3: Salamat.
0: Si Sir Julius Anthony Segovia, isa po siyempre kasama nating journalist at author ng Tayo at college lecturer sa Far Eastern University at iba pa pong universidad. Doon po sa mga nagpadala ng video, si Marlon Ella na ibinahagi niya yung video niya dyan sa Barangay Bagbag 2, Rosario, Cavite as of 8:10 ng umaga. Maraming salamat po, Marlon Ella, doon sa videong ipinadala mo. Nasaan na ba? Para din natin napi-play. At si Marshall Arellano, as of 7:45 naman po, pinakita niya sa San Simon, Gapan. Ako, dyan ako dumadaan, San Simon, Bahamas. Wala. Good luck. Lalanghoy partner, meron ka bang speedboat? Parang gusto kong hiramin yung speedboat mo para makauwi.
2: Dala ko yung parang pang-dive.
0: Pang-dive yung dala?
2: Oo, yung ano, yung buong costume ba? Mag-dive ka
0: akala
2: na lang.
0: Akala ko partner, two-piece.
2: Ay, wag, bawal ngayon.
0: Malamig.
2: Oh, malamig at saka ang mga tao, mainit ang ulo. Pagka nakita ka naka-two-piece, baka batuhin ka pa. Ang dami ng problema, dadagdag ka pa.
0: Dumagdag ka pa, sabihin, no? Ay, nako. Oh, ingat.
2: Ingat lahat.
0: Mag-iingat po. Susunod na po ang nag-iisang mutiyan ng masa. With the one, the only, the beautiful, with a big heart, Miss Doris Bigornia. Bye!
4: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.

0: media aminado ang Department of Science and Technology na hindi nababantayan ang mga tinatawag na blind spot sa ilang bundok sa Pilipinas na posibleng daluyan ng mga tubig mula sa malakas na pag-ulan pababa sa mga komunidad. Kasunod ito ng flash flood sa border ng Nepal at Tibet. Sinasabing natibag ang malaking tipak ng glacier sa Himalayas na nagdulot ng debris flow pababa ng ilog. Sinabi sa DZMM ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa mga ahensya para matiyak na maagang makalilikas sa mga residente sakaling may kalamidad tulad ng matinding pagbaha at landslide o pagguho ng lupa.
1: Yung pagmamonitor ng tubig na nakikita naman ng nasa taas na umulan, magtataka ka dapat, walang tubig na dumarating sa amin. Ibig sabihin may bara na dapat ma-confirm din doon sa mga upstream area. So yun po yung constant communication across or disaster management offices. Magdagdag ng mga monitoring system.
0: Sa ibang balita naman, hiniling sa Land Transportation Office na resolbahin muna ang backlog sa mga license plate bago simulan ang paghuli sa mga gumagamit ng peke at hindi otorisadong plaka sa primero ng Setyembre. Iginiit ni Kagulong Secretary General Don Pangan na dapat munang tutukan ng LTO ang delay sa paglalabas sa mga plaka ng mga sasakyan na karaniwan umanong reklamo ng mga motorista, partikular ng mga motorcycle rider. Wala pa namang inilalabas na detalye ang LTO hinggil sa kautusan. Setyembre na nakarang taon, nag-anunsyo rin ng crackdown sa mga improvised at temporary plate ang LTO pero hindi na ipatupad dahil aminadong hindi kasalanan ng mga motorista ang delay sa paglalabas ng mga plaka.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
3: DZMM Balita ngayon. Basta AM Mutya ng masa.

0: kumpare, bakit? Wala, hindi ko napindot. Oh, ay, sabi ko nga, ganyan tayo, di ba? Sabi ko nga, maulan nga eh, mahangin nga eh. Ito nga, ang Sabado ng umaga natin, eh, kasama ang palad, ganyan kasama ang ating panahon, pero hindi na kailangan na magpakalugmok tayo. Eh, bangon, at tayo'y kailangan na kumilos dahil nga po, abay, magdamagan ang ulan, magdamagan ang malakas na hangin, magdamagan ang baha. Para kahit saan ka pumunta ay may baha. Eh, pero syempre, mga kumare at kumpare ko at mga ka-chill, tuwing Sabado po na umaga, ako po ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigonia po, at ito ang mutya ng masa. Siyempre, permission po namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento, kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Pero ngayong araw na ito, dahil nga po meron tayong kinakaharap ng masamang lagay ng panahon, ay magsasegue po tayo sa mga update po doon sa labas ng ating himpilan. Maghintay po kayo doon sa mga anunsyo kung sino yung mga binabaha. Ay, salamat naman, Robert Mano. Thank you, partner. Katandem ko yan eh. Ano, sana nga ako. Yung mga binabaha. Yung mga may mga pasok kasi, di ba, Paul Bea? Ay, kasama natin si Paul Bea, ang ating head ng public service unit natin. Ano nga, binabaha, mga walang, nagdeklara ng walang pasok. Yung iba na may pasok na opisina, kung tingnan natin kung magdedeklara ang inyong mga tanggapan, discretion niya, lalo na sa mga pam-private. Pam-private. Ay, kaya kayo, tingnan ninyo ang sitwasyon. Eh, yung iba nga, ang baha ay hanggang tuhod na, hanggang dibdib. Eh, paano kayo makakapasok nun? Delikado pa. Diba, Paul?
1: Tama. Magandang umaga, mga kapamilya, mga kaservisyo. Welcome po sa Mutya ng Masa. Oo nga, mula kagabi. Tuloy-tuloy ang ulan. Metro Manila.
0: Ang katanungan nga ng marami, ano ba ito? Bagyo ba ito? Habagat ba ito? Bakit ganito? Walang puknat, walang tigil. Talaga naman tuloy-tuloy. Kaya hindi, ako nga, kami nga, pinasok. Ganun pala. Tuloy-tuloy kasi magdamagan. Kaya malaman natin mamaya sa Pag-asa, kahit maiksi lang na update tungkol doon sa ano. Kasi maraming tatanong, wala naman. Dito naman sa amin, hindi naman umulan, hindi ito bagyo. Hindi ito habagat. Paano pa yung mga baha-baha? Tapos may mga anong worry, pangamba na yung mga dam natin. Nagpapakawala ba ng tubig? Bakit parang unusual na halos buong Metro Manila ay lubog? Metro Manila at Karatig probinsya ay lubog. Pampanga, Bulacan. Ako, Diyos ko po, kaawa-awa po ang kalagayan nila doon. Kaya maghintay po kayo, ha? Diyan lang kayo. Tambay! Tambay po kayo sa mga update po dito sa atin sa DZMA Radyo Patrol sa East 30. Dito po yan sa Metro at Mega Manila. At sa bayang napapanood po tayo sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live din po ang ating streaming, at kaya i-follow nyo na po at i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Magkano tuloy? Ilan na yung nasa YouTube natin na nanonood? Bigyan lang natin ng pagkilala at appreciation yung mga ilan? 7 lang?
1: 25,000.
0: Akala ko 7? 7, hindi ka pamilya ko lang yun nanonood sa atin.
1: 25,000. 25,000. Maraming salamat po sa 25,000.
0: Oh. Yung sa mga bumabiyahe, ingat-ingat po kayo, ha. Naku, yung mga baha-baha dyan, kailangan nyo malaman. Kaya kailangan kayong tumutok dito dahil maya-maya may update tayo kung saan ang mga baha-baha. Kaya welcome po dito ang inyong mga mensahe. Kung mayroon kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio. Viber number po natin, 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. At hindi lang po yung mga kwento ninyo ang i-share ninyo ngayong araw na ito, dahil nga tayo po ay aligaga doon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, i-share nyo po sa amin yung mga picture nyo, mga video ninyo ng lugar ninyo. Kung kayo po ay binabaha o nag-subside na ba yung baha, naglilimas po ba kayo dyan, anong ginagawa ng LGU ninyo, papaano po ninyo itinatawid itong araw na ito na sobra talagang takakaaligaga, ano, di ba, partner?
1: Tama.
0: Kanina po, ayan, nanawagan na si Robert Mano ng mga video at mga pictures. Mayroon naman pong mga nagpadala. Malaman po natin sa lugar po ninyo, hindi pa po ang tawag to, late. Hindi pa uli.
1: Hindi pa uli. Magpadala lang sila ng mga videos and pictures para alam din natin kung ano nangyayari sa kanilang lugar.
0: Para hindi lamang po makiusyoso tayo, para malaman din natin po kung sino at ano ang dapat na ayuda o tulong na ibigay doon po sa mga nasasalanta sa mga oras na ito. Kaya huwag po kayong mag-atubili na ibigay sa amin ang inyong mga video at pictures. Kung gusto ninyo, interviewin pa namin kayo eh.
1: Baka
0: meron kayong live na panawagan kung kayo po ay talagang ang sitwasyon ninyo ay talagang kalunos-lunos na.
1: Kaya dahil dyan?
0: Dahil dyan, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga dam. Kasi yung nga sabi ko, may mga pangamba, di ba? Lalo na naiisip natin kung ano yung nangyari sa Nepal, di ba? Nasa linya po ng ating telepono si Jofren Habaluyas ng Pag-asa. Siya po ay isang hydrologist. Good morning, sir.
1: Magandang umaga, Sir Jofren.
2: Magandang umaga din po, Ma'am Doris, Sir Paul, at mga taga-subaybay po sa inyong programa.
0: Opo, Sir Jofren, lahat siyempre nag-aabang ng balita. Eh bakit ba nagpalabas ba ng tubig ang mga dam? Bakit ganito?
2: Opo, currently meron tayong mga dams na nagkakandak ng spilling operations. Yung una po is yung Ipo dito sa Bulacan. Isang gate po yung nakabukas, 68.66 yung outflow. And then meron din po tayo dito sa may Ambuklaw and Binga sa Benguet po. Medyo malaki yung, medyo marami yung gates na nakabukas ngayon. 4 gates doon sa Ambuklaw and sa Binga is 6 na gate po. So contribution po ito doon sa ilog na eventually pabagsak po dito sa reservoir ng San Roque Dam.
0: So equals po ba niyan ay, kasi ang tanong ng mga tao eh, ayan po ba ay epekto ito mga pagbaha na nararamdaman po halos sa buong Metro Manila, ay epekto mula dyan po sa pagbubukas nga po ng mga gate na yan?
2: Hindi po dahil sa mga spilling operations ng mga dam na to, kasi hindi naman po ito nasa Metro Manila. No? Yung possible lang po maapekto sa atin dito sa Metro Manila is yung La Mesa Dam, kapag nag-spill po yung La Mesa Dam. Pero so far, tinitignan namin, although medyo increasing na po yung trend nitong La Mesa Dam, is hindi pa naman po nakikita sa ngayon na mag-overflow. So malaki-laki pa po yung deep time na overflow itong La Mesa po.
0: Ayun, so wala ang dapat i-pangamba sa ngayon, Sir Jofren?
2: Siguro po hindi lang natin tignan yung level ng tubig sa dam kasi isa lang po yun sa contributors. Ang mas nakaka-contribute din po, of course, yung mga tuloy-tuloy na pag-uulan dito po sa watershed po ng ating mga lugar, halimbawa dito sa Metro Manila. So yung mga tubig po, yung mga pag-ulan po na nararanasan natin dito will eventually flow down sa mga streams po sa mga kailugan natin na posible po mag-cause ng pagtaas din po ng ilog and eventually mag-cause din po ng pagbaha. So ayun po, hindi lamang po dams ang dapat natin bantayan, maging yung rate ng pag-ulan na lalo na po ngayon tuloy-tuloy yan po. Ayun po.
0: Apo, opo. So mag-aabang po tayo sa inyo na isang hydrologist para bigyan kami ng update manaka-naka nang sa ganun ay hindi naman kabahan ang mga tao na tika lang baka umaapaw na yung dam. So ibig mo sabihin, sir, so isa na lang, Sir Jofren, dati-rate pagka kunyari summer, sinasabi natin sana umulan, umulan. Tapos hindi ang nagiging problema, hindi sumaswak doon sa dam. Ngayon po, sumaswak po lahat doon sa dam. Kaya nga po ba halos pumunta na po doon sa...
1: Umapaw na.
0: Paapaw na po. Ganun po ba, Sir Jofren?
2: Opo, tama po kayo. No? Lalo na po ngayon, malaki po kasing weather system itong habagat natin, no? Yung southwest monsoon. So, encompassing po ito sa mostly na mga minamonitor po na dams natin, which is a good thing. Kumpara before, nagkaroon tayo ng recovery, isa po yun sa mga magagandang nangyari. Although, of course, siyempre hindi naman po natin hiniling na sobra-sobra naman yung nahalos umapaw naman po yung mga dams natin kasi maapektuhan po siya, of course, yung ating mga kababayan. So, good thing na nakarecover yung mga dams natin mula sa severe na kakulangan ng tubig nito mga nakaraang buwan. Ayan po, at least meron na po tayong buffer para kung sakaling magkaroon man po tayo ng kakulangan sa pag-uulan sa mga susunod na buwan.
0: Ayun. O, di good news and bad news. Tama pa, kumbaga. Sir Joffren.
2: Tama po.
0: Okay. O sige, antabayanan po natin ang balita mula po dyan sa PAGASA at particular ang mga hydrologists natin. Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po, Sir Joffren.
2: Maraming salamat din po.
0: Okay. Yan po si Sir Joffren Habaluyas. Siya po ay hydrologist ng PAGASA. So, don't panic. Yung mga nagsasabi na, ay, ayan na, yung dam, kasi bukas lahat. Hindi, isa lang po sa factor yan. Oo. Ang malaking dahilan ay ang patuloy na
1: pagbuhos ng ulan.
0: Pagbuhos ng ulan, dala ng
1: habagat.
0: Habagat. At malaman natin sa publiko. Sa PAGASA din mamaya. Ano mamaya, ba ito? Marami ang tanong eh. Bagyo ba to? Habagat ba to? Eh, kami ni Paul, hindi po namin masasagot. Wag niyo po kami kawayin. Kaya ang PAGASA, tawagan natin, kahit briefly lang, malaman natin kung ito ba ay bagyo. Sabi ni Fred Bandolin kanina, meron daw na mamataan yata na dalawa o may papasok na.
1: May dalawang inaantabayanan tayo.
0: Kaya ngayon Sabado, marami pa rin po tayong handog na serbisyo. Akala nyo, nakalimutan natin na mutya ng masa ito. Hindi po. Meron pa rin po tayong i-interviewin. Meron po tayong case study. Meron tayong i-highlight na istorya ng inspirasyon pa rin ito sa ating lahat. At maya-maya ikakausapin natin siya. O siya, ngayon na, ano ba ito nangyari dito? Merong report si Kelly Cordero. Sige. Tama? Driver ng SUV na may government enforcement markings, ipinatatawag ng LTO matapos dumaan sa EDSA busway. Lika nga dito, tigas ng ulo. Paulit-ulit. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado at maulan. Hatid po sa atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Following ng disigana ng Land Transportation Office, ang SUV na may government enforcement markings, matapos makuhanan ng video na dumaan sa busway at mapansin hindi tugma ang plaka nito sa aktual na sasakyang nakarehistro. Agad na inisuan ng show cause order ang naturang ahensya at driver nito at pinaharap sa LTO sa September 4 para magpaliwanag at magsumite ng mga dokumento. Iniutos din ng LTO na isailalim na sa alarm status at i-impound ng SUV. At isuko ng driver ang kanyang lisensya sa Intelligence and Investigation Division. Posibleng maharap sa kaso ang driver dahil sa ilang traffic violations, kabilang ang paggamit ng maling number plate at iba pang paglabag na maaaring humantong naman sa suspensyon o pagbawi ng kanyang lisensya. At yan, ang sigurado. Yes, Dory.
0: Kelly, ano ba ang lagay ng panahon dyan sa may bandang EDSA ito? Diba? May baha ba? Maulan ba? At bakit nagmamadali itong nagmamagaling na driver na ito?
3: Oo, Doris, yung video na yan na pagdaan sa EDSA busway ay na-monitor lamang yan ng LTO. So, hindi pa tiyak yan ng LTO kung kailan yan nangyari dahil may mga nagmamonitor lang sila sa mga nagpo-post online, yung mga lumalabag nga sa batas trapiko. Samantala, sa sitwasyon naman dito, particular sa Quezon City, nakararanas ngayon, Doris, ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa mga oras na ito. Pero so far, sa pag-ikot natin, wala pa naman tayong nadadaanan na mataas na baha. Pero dyan sa maya G. Araneta Underpass, kung galing kayong Quezon Avenue, papunta kayong Welcome Rotonda, Pamaynila, sa G. Araneta Underpass, may gutter dip dyan na baha, Doris.
0: So, continue lang ang ating monitoring, Kelly, ha? Pero at the same time, mag-ingat. Maraming salamat.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNR.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patrol. Ano? At yan, narinig ninyo, isa pa lang yan sa mga update natin. Kung kayo po ay mayroon, kung kayo nasa labas at kayo natatraffic o kayo yung nababaha, welcome po ang inyong report dito. Maging Radyo Patrol din po kayo ngayong Sabado ng umaga. Samantala,
1: tuloy-tuloy na natin.
0: Yan na nga, ngayong Sabado, marami pa tayong handog ng serbisyo publiko. Mamaya makikibalita rin tayo sa mental health program para sa mga mag-aaral na inilunsad sa inilunsad na sa Valenzuela City. At ang ating misyon ngayong Sabado, kilalanin po natin si Rosario Mommy Rose Regpala na isang PWD. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
4: Mutya ng Masa sa DZMM.
0: Hindi naging hadlang ang kapansanan kay Rosario Mommy Rose Regpala para magpatuloy sa buhay. First year college siya nang nag-dislocate ang kanyang kanang braso. Ito ang dahilan kaya naging limitado ang kanyang paggalaw. Sa kabila nito, sinikap ni Mommy Rose na makapagtapos ng kursong secondary education. Sa ngayon, isa siyang teacher aide sa Tangos South Daycare Center. Bukod dyan, dumuduty rin siya sa mga evacuation center bilang desk officer. Ang bahagi ng kanyang kita, inilalaan sa San Roque PWD Association Incorporated. Ang kanya kasing anak na pumanaw noong 2018 ay isa ring person with disability. Ito ang nag-udyok sa kanya na maging aktibo sa grupo na nagtataguyod sa karapatan ng mga persons with disability sa Barangay San Roque. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Alerto sa habagat.
0: Bago natin ituloy yung kwento ni Mommy Rose, ha, abangan nyo po yan, kaabang-abang, dahil inspirasyon po talaga yan. Ay kunin naman po natin ang update mula sa Pag-asa. Lahat po ng mga nagtatanong, lahat ay ng tatanungan portion kayo dyan. Eto, pakinggan niyo po ang update ng Pag-asa, kung ano po ba itong panahon na naranasan natin ngayon. Sino ba tatawagin natin? Pakitawag
1: mo. Nasa linya ngayon natin si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Magandang umaga po, Sir John, Paul Bea. And Doris Bigonia po.
5: Good morning po Sir Paul and Ma'am Doris. At ganun din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Update po patungkol dun sa low pressure area na ating minomonitor. Yung nasa northern part po ng Pilipinas ay mas bumaba pa yung category nito. From medium chance na maging isang ganap na bagyo, ngayon po ay naging low na lamang. Ibig sabihin ay mas mababa na yung chance nito na maging ganap na bagyo at pa-northward po palayo sa ating bansa yung kanyang pagkilos. Actually, kaninang alas 8 ay lumabas na rin po ito ng PAR. Ibig sabihin, ay wala na pong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Pero, meron pa pong isa na nasa labas, nasa eastern part naman po ng ating bansa, nasa may boundary ito ng PAR, at ito po yung mas may mataas na tsansa na maging si Pilandok. Naka-medium chance pa rin po sa kasalukuyan, pero posible po na pumasok ito ng PAR. Ang medyo good news po dito ay sa ating analysis ay hindi naman po natin ito nakikita na maglalandfall. Pero yung development niya na maging isang ganap na bagyo ay nananatili po na nandyan. At pag nag-develop ito, naging bagyo na, ay posible na mag-ambag po ito sa paghila ng habagat. So yung nakaka-apekto po sa atin sa kasalukuyan ay primarily itong hanging habagat na nagdadala ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan, lalo na dito sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Actually, sa ating heavy rainfall warning, malaking bahagi na po ng Central Luzon yung nakataas sa red heavy rainfall warning at nananatili naman po na orange dito sa Metro Manila. And pagpatuloy po natin, bukod po dun sa mga binanggit natin na higit na maaapektuhan ng mga pag-ulan, dito sa Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay magpapatuloy din po yung mga pag-ulan throughout the day. Actually, hanggang bukas at throughout the weekend ay mararanasan po natin ito. Bahagya lang na mababawasan sa Monday pero may mga pag-ulan pa rin and unti-unti ay mag-shift po pa-northward yung mas malalakas na mga pag-ulan. So ngayon, naka-apektuhan tayo rin sa Metro Manila hanggang bukas, ganun din sa Occidental Mindoro pero mag-shift po yan by Sunday to Monday. Ang mas magiging maulan naman po ay mananatili pa rin yung Zambales and Bataan pero more on sa Northern Luzon na po yung mga probinsya natin sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. At yan po yung ating update mula dito sa
0: Opo, Sir John, yung pag-ulan na sinasabi mo, tuloy-tuloy pa rin ba? At kasi kagabi, ang lakas eh. Ganyan din po ba ang maaasahang pag-ulan ngayong araw na ito?
5: Opo, kinalulungkot natin Ma'am Doris, pero sa ating pong forecast ay magpapatuloy pa rin po yung mga ganyang pag-ulan.
0: Ako, di ang equals yan, bahala naman Sir John, kaya tayo pong lahat ay mag-ingat. So Sir John, kami po ay maghihingi pa rin ng update sa iyo maya-maya. Huwag ka muna umuwi, baka baha sa lugar mo ha. Maraming salamat.
5: Maraming salamat din po Ma'am Doris.
1: Maraming salamat Sir John.
5: Ingat po tayo.
0: Ingat po tayong lahat. Si John Manalo po, siya po ang ating pag-asa weather forecaster. Bago po natin ituloy ang kwento ni Mommy Rose, meron lang akong pupuntahan Paul, dyan ka lang muna ha.
1: Sige.
0: Huwag kang aalis. Huwag din po kayong aalis dahil babalik po kami. Ang mutya ng masa. Wait lang.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
0: At iyan po ay sinususpense lang natin,
1: yes,
0: ang ating mga viewers sa kwento ni Mommy Rose. Kaya medyo may ipapakita lang tayo. Meron tayong stinger muna o diretso ko na ito?
1: Diretso na.
0: O ipapakita po natin. O ipakita nyo na.
1: Oh.
0: Ang kuwang video na ito na ibinahagi sa atin ni Marlon Ella. Nakikita natin ang baha sa paligid sa Barangay Bagbag 2 sa Rosario, Cavite po yan.
1: At ito naman, ikalawang video ay pinadala ni Marshall Arellano. Ito naman ang sitwasyon sa San Simon, Gapan o Longapo Road going to Santo Domingo, Santa Ana. Kung meron po kayong mga kuwang larawan, well, ipadala nyo lang po dito sa DZMM yung mga sitwasyon po ng inyong
0: video.
1: Lugar. Maaari pong ipadala sa 0919-278-3000. Hmm. At kung kailangan nyo rin po ng tulong, makipag-ugnayan po kayo sa DZMM.
0: Oo, madali lang po. Lalo na dito si Paul Bea, siya po ang head ng public service unit natin dito. Rumaraket lang po ito. Public service talaga ito. Oo, kaya madali po yung kausap.
1: Sisikapin po natin na magbigay po ng tulong sa inyo.
0: Basta yung lahat ng mga detalye, ibibigay nyo sa amin. Ang unang gagawin ninyo, tumawag po kayo o mag-message po kayo sa amin. 0919-278-3000. Opo. So, live muna dito naman sa ating studio. Akala nyo nakakalimutan na natin. Live na live po siya dito. Pinapunta po po na namin siya. Lumangoy pa po siya sa baha. Ay, hindi. Joke lang. Makakasama po na natin ang isang inspiration.
1: Oo, inspirational ba? Itong kanyang ginagawa. Yung
0: kanyang buhay.
1: Alamin natin, ang buhay.
0: Siya po si Mami Rose o si Rosario Regpala. Magandang umaga, Mami Rose.
1: Magandang umaga, Mami Rose.
11: Magandang umaga din po.
0: Pasensya na, medyo nasabay tayo sa mga habagat-habagat na yan. Kaya medyo na-date tayo ng konti. Pero, andyan pa rin ang kwento mo dahil gusto namin ma-highlight yung naging buhay mo na hanggang ngayon ay lumalaban.
1: Oo, alam mo, isa sa magandang ginagawa ni Mami Rose, no? Kwento natin. Siya isang daycare teacher aide. Yes, siyempre may sweldo.
0: Oo.
1: Ngayon, tanong natin sa kanya, anong ginagawa niya dun sa sweldo?
0: Okay. Teacher aide ka, bakit teacher aide, hindi teacher?
11: Ano po kasi, dalawang klase po kasi yon, teacher and teacher aide. Para assistant lang po ako ng teacher namin sa daycare. Po, dalawa po kasi yon.
0: Opo, sige po.
11: Ayun po yung in-applyan ko sa LGU namin na teacher aide po. Yun po yung vacant ano po kasi yan.
1: Pero may sweldo po yan?
11: May sweldo po siya.
0: Ah, mabuti naman. May pamilya ka?
11: Wala na po.
0: Bakit wala
11: na? Wala po. Kasi single ano po ako.
0: Oh, wala ka anak?
11: Meron po kasi pass away na po siya since 2018 po.
0: Sorry. Yeah. Ikwento mo lang sa ating mga nanonood sa atin, nakikinig. Ano ba yung kumbaga ay bubog sa buhay ni Mami Rose? Ano ang sitwasyon mo sa buhay? May kapansanan ka?
11: Opo. Bali ako po ay isang orthopedic po. So nadisgrasya po ako since nung magpa-first year college po ako way back. So, doon po nag-start yung kapansanan ko po sa right hand po.
0: So hindi ka medyo makakilos?
11: Apo, hindi naman, kasi 3 kilos po, hindi na pwede po magbuhat kasi yun po yung sabi ng doktor kasi baka mapwersa po yung right.

0: Ang tanungin natin kung anong ginagawa mo sa sweldo mo. Ano nga ba?
1: Bale, yung sa sahod ko po. Kasi dati po, nagmamonthly meeting po kami sa org namin, sa organization ng San Roque PWD. So po, yung alimbawa sa akin po, kung may kailangan po ng food, kasi kailangan din po namin papakain sa mga members din po namin na umaattend po sa monthly meeting, nilalaan ko po talaga yon, and then nagbibigay po kami ng livelihood for that. So yun po, ako nahuhugot ko din po yung sahod ko, hindi naman para ikip naman yun, syempre maglaan din po sa mga members ko din po. Yun po.
0: Ayun, oo. So yun, ma-inspire tayo dahil si Mami Rose, kahit may kapansanan, ay nakakagawa pa ng kabutihan sa kapwa. Hindi ibig sabihin na ganyan ang sitwasyon mo ay tutunganga ka na lang sa bahay, di ba? Magse-self-pity ka. Yes. Walang ganyan. So dahil diyan, sino ba ang nakakontak mo po na tutulungan?
2: Siyempre, meron
0: si
2: tayong mga panauhin ngayong araw na to. Inaantay lang natin na meron tayong kasamahan via Zoom. Antayin natin kung ready na sila or ready na siya.
0: Saan ang lugar mo, Mami Rose?
1: From Navotas po.
0: Navotas. O sige. Eh, dahil ikaw ay taga Navotas, ang nakontak natin ay mula naman sa Rotary Club ng Navotas.
2: Yes. Makakasama natin ngayon si Ma'am Cherry Pilos. Siya ang president ng Rotary Club of Navotas. Meron siyang handog para kay Mami Rose. Magandang umaga, Ma'am Cherry. Welcome po sa Mutianang Masa, Paul Bea and Doris Migornia.
0: Good morning.
3: Good morning po. Good morning po sa inyo, Zaan, at saka po sa mga manonood.
0: Opo. Unang tanong, kamusta naman po kayo dyan sa Navotas?
3: Okay naman po ang sa Navotas. Wala naman pong baha.
0: Ayun,
2: ah. Kung magandang balita yun, ah.
0: Mabuti naman, walang baha. Pero sa ngayon po ay nag-uulan pa ba sa lugar ninyo?
3: Yes. Currently po medyo maulan, pero po yun nga po, good thing po, sa labas naman po, possible naman po lahat ng mga daan papunta sa loob po ng Navotas.
0: Ayan, so ngayon naman, aasahan natin na uulanin naman ng tulong itong si Mami Rose. Ma'am Cherry, narinig po ninyo ang kwento ni Mami Rose, ano po ang pwede nating maitulong sa kanya?
3: Naipadala na nga po sa amin yung tungkol po dun sa story po ni Mami Rose. And then po, nagpadala po kami ng mga konting tulong po na pwede po niyang ma-share din po sa kanyang mga kagrupo, which is yung mga basic po na mga pagkain and groceries po na pwede nilang magamit sa mga activities din po nila sa pang-araw-araw.
0: Ayun. Talaga ba po ito ay parte na rin ng inyong programa sa Rotary na tumulong sa mga kagaya ni Mami Rose, mga may kapansanan?
3: Yes po, opo. Ang Rotary Club po ng Navotas ay isang service organization na bahagi ng Rotary International. Kami po ay... Actually, since 1977 po alone ng Rotary Club of Navotas, and for almost 5 decades po, na tumutulong na rin po sa ating mga kababayan. Hindi lang po actually sa Navotas, but also yung sa iba pong lumalapit po sa amin na nangihingi po ng pwede pong maitulong para sa kanilang community. Ma'am Doris, just to share, no?
0: Opo.
3: Yeah, last week lang din po, meron po kaming 2 bata na natulungan from Buswanga, Palawan. Isang isla po sa Buswanga na merong crepe pallet. So, napa-operahan po namin sila last week. Nakabalik na rin po sila ng Palawan. And then po recently, yesterday po, nag-launch po namin naman. Ito naman po ay with partnership ng LZU ng Navotas na isang takbo para naman po sa mga bata with special needs.
0: Ayan. Sige, marami palang mga programa. Kami po ay nagpapasalamat, Ma'am Cherry. Mami Rose, ano masasabi mo kay Ma'am Cherry at sa Rotary Club ng Navotas?
1: Ay, Ma'am, thank you po. Siyempre, ma-share ko po kung ano yung maibigay niyo po sa akin. Maraming salamat po.
0: Yon.
3: Maraming salamat din po sa pag-contact po sa amin at naging bahagi po kami ng journey po niya.
2: Yes yan. Po, yan.
0: Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Cherry Pilos, ang president ng Rotary Club of Navotas, sa pagkakataong ibinigay sa atin, ano, Paul, at nakasama natin siya.

0: tumulong pa. Meron pang bonus na ganun.
1: At dahil sa bonus, meron pa tayong isa.
0: Wait, there's more. Yes. O, diba, Mami Rose, dahil kasama po natin ngayon, via Zoom, si Mayor John Ray Tiangco ng Navota City. O saan
1: magandang
0: ka pa?
1: Magandang umaga, Mayor. Pero bibitinin muna natin si Mayor. Mag-usap sila ni Mami Rose. At alamin muna natin ang kalagayan ng Navotas. Okay. Mayor John Ray Tiangco, magandang umaga po.
2: Good morning po.
0: Ayun, good morning, si Mayor. Mayor. Salamat po sa panahon na alam ko na medyo busy kayo dahil po sa mga pangyayari sa labas po ng ating mga lansangan. Kumusta naman po dyan? Sabi nung isang ng Rotary Club na na-interview natin, okay naman daw, wala daw po
1: pangbaha
0: sa Navotas. Parang nakakapagtaka. Ay, hindi. Biro lang. Ano po ang sitwasyon dyan sa inyo?
2: Wala naman pong tubig sa ngayon. The past few weeks rin, kahit malakas yung mga ulan na dalawang linggo na sunod-sunod, ay wala naman po tayong mga reported na mga malalaking pagbaha or walang mga kali na hindi pwedeng madaanan. So lahat ng kali po natin na dadaanan, compared kasi sa last year, repaired na yung navigational gate po natin at yung mga floodgate natin sa dike na dating hindi pa tapos ay nakasara po yan at gumagana yung mga pumping stations po natin. Bagamat gumagana po yan, marami pa rin tayong hindi kompleto dun sa mga flood mitigation na ano natin. So tuloy-tuloy lang nating gagawin yan, kasama dyan syempre yung paglininis at pagdidisiplina dun sa mga kababayan po natin na minsan kasi nasisira yung mga pumping station natin dahil na sa basura. Okay. So okay naman po tayo dito.
0: Oo. So patuloy lang po ang pagpapaalala po natin sa ating mga constituents ano po. At sana nga po ay yung yung patuloy na cooperation ng lahat ay ma-maintain nang sa ganun ay mabawasan nga. Kaya nga tanong ko walang tubig sa Navotas kasi dati-dati sabi naman ni Mayor na repair na kasi. Ay di mabuti po Mayor at medyo bawas po sa trabaho dahil ngayon po ay paulan-ulan pa rin. Pero naka-ready po ba, just in case, Mayor, ready po ba ang LGU ninyo kung anong gagawin sakali pong may tubig na dumating?
2: Opo, in fact, naka-alert po tayo dahil high tide po ngayon. So ngayong mga susunod na araw, mataas po yung tide level at yan talaga yung delikado dito sa ating lungsod. Binabantayan talaga natin yan, na kailangan bago pa dumating yung oras ng mataas na tide, yung navgate po natin ay nakaangat na po yan. Tapos yung mga floodgates po natin at syempre gumagana po yung mga pumping stations natin dahil maiiwan naman po yung tubig ulan sa loob. So naka-alerto po tayo.
0: Ay, so, very good. Oo. May mga evacuation centers ba kayo kung sakali?
2: May designated evacuation centers tayo bawat barangay. Alam na ng mga tao po yan. Pero yun, kahit papano, the past 2 weeks po, zero po yung evacuees po natin. So malaking bagay rin yung preparation talaga natin. So hopefully, magtuloy-tuloy yung mga programa po natin dito na hindi pa natatapos. At yung navigational gate, na yan yung dahilan ng pagpasok ng tubig last year at last year, yun yung nabangga at nasira, ay actually umaapaw na rin po yan. So kailangan na rin talagang i-upgrade or palitan ng bago. So yan ang trinatrabaho po natin kasama si Congressman. Ilang taon na namin sinasabi po yan. So sana ay matapos na yung design ng bagong floodgate at mapondohan po yan.
0: Alright.
2: Mga future po.
0: Opo. So, dahil dyan, kasabi ko nga sa'yo, medyo bawas sa trabaho ngayon si Mayor Bawas.
1: So, bibigyan mo siya ng trabaho ngayon.
0: Oo, pero ngayon, ibang klaseng trabaho na. Mayor, narinig niyo po yung kwento ni Mami Rose. Siya po ay isang PWD. PWD siya, pero tumutulong pa rin siya sa kapwa niya. So, kayo na po ang mag-usap na dalawa. Ha? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-usap kayong dalawa.
3: Hi, Mayor. Hello, Mami Rose. Good morning po. Kilala po ako ni Mayor kasi.
0: Ah, magkakilala kayo? Ayun naman.
3: Opo, kasi ako po yung president natin ng SNED. So, yun po yung pinatay yun sa San Roque Elementary. Kaya nagkaroon po ng ano, special education po doon sa ano, San Roque Elementary.
0: Ayun naman pala, Mayor.
1: Alam mo ba, Mutia, merong pinadalang certificate of recognition mismo si Mayor para kay Mami Rose Nagpala.
3: Ah, thank you po, Mayor.
0: Ano po itong binigay ninyo na certificate of recognition?
1: Mayor?
2: Apo.
1: Meron siyang pinadala na pinirmahan niya mismo. Ayan, no, kung nakikita apo ninyo sa Zoom, sa TV natin ngayon. In grateful recognition of her dedication, generosity and selfless service, her perseverance in sustaining the livelihood opportunities entrusted to her together with the continued commitment to serve and support the PWD community reflects her determination to build a better life while extending a helping hand to others. Her dedication, compassion, and service to the community are truly worthy of recognition and emulation. Signed by Mayor John Reynald M. Tiangco, City Mayor of Navotas. Ayan.
0: Ayan, Mayor. Yes. Eh, ito pa
2: very, apo, very proud po tayo kay Mami Rosa. Siyempre, kahit na sa kondisyon ay nabigyan natin ng konting tulong lang, pero yung talagang sipag, tiyaga at yung diskarte niya sa buhay ay napakita niya. Hindi lang para maiangat yung sarili niya. Pinaka-importante dito, inspirasyon na makukuha natin na tumulong pa siya dun sa kanyang komunidad, lalo na sa grupo ng PWD. Kagaya yung, paralan po na yan, talagang siyang nagsulong dyan na magkaroon ng classroom dun sa mga special na mga kabataan po.
0: Opo. So isang malaking inspirasyon po siya at kumbaga ay dapat pamarisan.
2: Opo. Yun, at natutuwa tayo dahil dito pinapakita natin na yung mga programa po natin, no, ay hindi naman kailangang parating ayuda, no?
3: Yes.
2: Pwede natin bigay talaga oportunidad. So, dumaan siya sa proseso, nag-seminar siya, napautang siya dahil may pautang po tayo dito sa ating lungsod at napalaki niya yung kanyang negosyo. At pagkatapos nun, shinare pa niya din sa mga kanyang mga kasama sa kanyang asosasyon yung mga natutunan niya para maparis rin sa kanila at ma-inspire rin sa kanya. At yun nga, di lang dun sa negosyo, pati yung paaralan po, siya yung parang pinaka-leader po natin dyan. So maraming salamat sa kay Mami Rose sa contribution mo sa ating lungsod at sa inspirasyon na binibigay mo sa
3: siyempre
2: atin.
3: Siyempre po, inspired din po rin ako dahil siyempre kayo po yung naging mayor namin ng lungsod.
0: Ayun, maraming salamat, Mami Rose. Eh, ako, akalain mo mayor mismo, oh, nagbigay sa iyo ng ganyan.
3: Thank you po.
0: Oo. Ano pakiramdam na yan, oh, kaharapan natin si mayor?
3: Siyempre, overwhelmed po. Siyempre, ano, kahit nagkikita po kami niyan, siyempre po, yung paghanga mo pa rin sa kanya, tumulong pa rin po sa amin as a person with disability. Kasi dun po, yung programa niya po sa lungsod namin, dun ko po natutunan yung livelihood. So, in-apply ko din po sa member namin. So, doon po, parang inspiration po yon na nakatulong sa amin as a group. Po, yun po yun.
0: Ayun, o di mabuti. O Mayor, ipagpatuloy niyo po yan at marami po kayong natutulungan at nai-inspire din. At sabi mo nga Mayor, kanina parang kumbaga i-win na natin yung mga tao sa puro ayuda na lang. So tayo na lang tayo sa kung ano ang kaya natin gawin. Tama po ba Mayor?
2: Okay naman po yung ayuda pag talagang kailangan. Kunwari na bagyo, na pandemic, panandalian po. Pero syempre, hindi naman tayo mabubuhay no ng kasi yung ayuda kung minsan isang linggo lang yan, ubos na o pinakamahaba na kung ilang linggo. Pero yung natutunan nyo, yung knowledge, yung skill, yung oportunidad, napakarami naman po nating programa. Nandiyan yung skills training po natin, livelihood training natin, at hindi rin problema yung puhunan. Yun yung parati namin sinasabi dahil meron tayong tulong puhunan po na pwede silang mag-loan ng mura lang po yung interest kakayanin po nila. At kasama po dyan, syempre yung financial literacy para habang kumikita sila, alam nila paano palalaguin yung negosyo. Parang tulong-tulong
1: lang. Long term ito, no? Long term.
0: Okay, tulong-tulong at long term po ang ating tinitingnan dito. Tama ka po. So, Mayor, maraming salamat po sa nilaang po sa tulong at inspirasyon sa inyong panahon po na inilaan para po dito sa programa natin na Mutihan ng Masa. Hopefully, ay hindi po ito magtatapos dito. From time to time, lalapit pa rin
1: po yes, kayo sa inyo. Yes, Mayor. Huwag po kayo madadala. Maraming salamat po. Thank you so much po Mayor John Ray Tiago ng Labota City.
0: Thank you. Yan po si Mayor Mami Rose.
3: Hapa.
0: Oh sige, ay ikaw ay nakakuha na ng plaque, ha?
1: Bukod diyan Doris, padagdag ko lang, meron din pinadalang grocery si Mayor John Ray. So para pandagdag, for sure, alam natin, ibibigay, ibabahagi din ni Mami Rose sa kanyang PWD community.
0: Ayan, maraming salamat sa iyo, Mami Rose. At parang sinabi nga ni Mayor, sana nga yung iba, dahil nakakuha ng inspirasyon sa iyo, ay magsimula rin ng ginagawa mo. Kumaga ikaw ang mag-i-start niyan. At dahil dyan, ikaw ang ating amutyan ng masa ngayong Sabado, yes.
1: Sabado na ito.
0: Kaya ikaw ay may corona.
3: Yeah. Thank you po.
1: Mami Rose, nasa iyong pagkakataon para bigyan mo ng inspirasyon yung mga ibang nakikinig para matuto dun din sa ginagawa mo po.
3: Sa akin po, as a volunteer po, wag niyong isipin na volunteer na may kapalit. So, volunteer po na talagang taus-puso niyo pong ginagampanan po yun. So, siyempre, nagpapasalamat po ako kay God kasi binigyan pa rin niya po ako ng pagkakataon na makapagsilbi or makatulong sa ating kapwa na person with disability. So, for that po, inspiration ko po rin po sila sa family ko po. Siyempre, dun po ako yung humuhugot kung ano po ako ngayon. And then, mga friends ko. Pwede pong mag-ano na,
1: sige
3: sir.
1: Sige po, kung may papasalamatan po kayo, ito po yung pagkakataon.
3: Ayan, siyempre po, kay Ma'am Doris Begoña from DZMM Teleradio. Thank you po. Mayor John Ray Chanco, City Navotas Mayor. And then, of course, kay Congressman Toby Chanco po. Thank you din po. And then, kay Ma'am Cherry Pilos from Rotary Navotas. And then, of course, yung head ko po sa CSWD, Ma'am Jennifer Serrano. And then, si Ma'am Karen Rose Best Manos Damsani, and then of course si Sir Alfie, and then po yung San Roque PWD mga member ko, and then yung officers and coordinators. Kung wala din po sila, hindi rin po ako makapagsulong kung ano yung anong meron din po ako, kasi sila din po yung gumagabay din po sa akin ng mga officers ko and coordinator ko din po. And then of course sa San Roque Elementary din po, kasi SNED. Kasi doon din po ako nag-start.
0: Okay.
3: And then for that. And then as of now po, ako po yung sa SGC chairman po ng San Roque Elementary.
0: Okay. So maraming salamat sa inspirasyon. Thank you at ikaw ang mutya ng masa.
3: Thank
0: namin
3: you
0: ngayon
3: din po sa lahat.
0: Maraming salamat sa iyo sa pagbabahagi ng iyong kwento at hamon sa buhay. Maraming salamat din sa lahat ng naging partners natin sa mission natin ngayong umaga. Pero hindi pa po tayo natatapos sa ating pagbabalik. Mayroon pa tayong pag-uusapan tungkol sa mental health program doon naman sa Valenzuela City. Pero bago yon ay mayroon muna tayong Radio Patrol report. Diba? Sino ba ito? Report mula kay Rod? Ay, si Manong Rod.
1: Manong Rod
0: Ison. Ito kayo yung lumalangoy sa baha ngayon. Manong Rod, anong nangyayari dyan sa Zambales at Bataan? Rod Ison.
4: Good morning. Walang tigil ang malakas na pagulang dulot ng habagat sa Zambales at Bataan. Nagdulot na ito ng malawak ang pagbaha sa bayan ng Botolan, Kabanggan, San Felipe, San Marcelino at iba pa. Gayun din sa maraming barangay sa Olongapo City. Sa 24 na oras na monitoring ng pulisya, maraming residente na ang inilika sa mga barangay sa Botolan at Kabanggan. patuloy na rin hindi madaanan ng mga light vehicles ang National Road ng Olongapo-Bugalayon Road sa bahagi ng San Felipe, Kabanggan at Botolan. Namahagi naman ang food packs, ang lokal na pamahalaan at DSWD sa mga apektadong pamilya sa lalawigan. Sa Bataan, baharin sa ilang barangay sa bayan ng Hermosa at Dinalupihan kung saan maraming pamilya ang inilikas kabilang nasa barangay ng Pinulot. Ipinamamahagi na rin ang mga food packs sa mga apektadong bayan kabilang ang Dinalupihan, Hermosa, Morong at Abukay Town. At yan ang kasalukuyang sitwasyon na nagaganap sa Zambales at Bataan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming maraming salamat sa iyo, Manong Rod, at mag-ingat po tayong lahat dyan sa lugar na yan. Samantala, tatapusin natin ang ating programa sa pamamagitan ng pag-diskusyon dahil mayroong school-based na mental health program. Importante. Na inilunsad ang Valenzuela. Ito po ay importante para gawing accessible ang psychological at wellness services sa mga mag-aaral. Ito po sa palagay natin ay kailangan po ng ating mga bata, ng ating mga anak. Ito. Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Kaya alamin na po natin, huwag na po natin patagalin dahil kasama na po natin via phone lang, no? Wala naman, sayang, hindi tayo naka-zoom kay Mayor. Mayor po, ng
1: wala pa.
0: BC? Oo, West Gatchalian po.
1: Mayor West, tinatawagan po namin kayo.
0: Yan na nga po ang ano natin, eh, kasi di ba, Paul, yung mga kabataan ngayon medyo.
1: Importante ito.
0: Hindi lang yun. Gusto ko rin itanong kay Mayor Ed. Kasi traumatizing din yung mga nangyayari ng mga pagbaha ngayon. Yung mga hindi sila pumapasok. Wala pang, kumbaga wala na silang pagkakataon.
1: Interaction,
0: na
1: ano?
0: Oo, tsaka yung pag, kulelat na nga tayo, diba, dun sa pagka mga ratings sa mga pag-aaral. Wala pa, hindi pa sumasagot. Ay, Mayor, ano ba?
1: Pakikalabit niyo. Mayor, maganda kumbaga po.
0: Pakikalabit niyo nga. Pero kung hindi po makakapasok sa ating ngayon siya.
1: Pakasama niyo si Mayor, pakisabi.
0: Baka busy, baka busy kasi nga maulan. Tingnan mo nga,
1: baka nag-iikot sa Valenzuela.
0: Oo, no? Parang gabi na ulit to. Dumilim na ulit dito sa Quezon City. Kaya lahat po tayo, mga motorista, lahat ng mga, kung wala rin lang po kayong pupuntahan ng mahalaga, ay huwag na po kayo lumabas ng iyong bahay. Pakupain niyo po natin ang malakas na ulan. Dahil sabi po ng pag-asa ay buong araw pa rin tayong makararanas ng ganitong klaseng panahon. Malakas ang pag-ulan. Siyempre, pag malakas ang pag-ulan, walang humpay, equals yan, baha. Kaya tayo po ay mag-ingat.
1: Yan. At dahil dyan, inuulit lang natin, no? Yung mga nais magpadala ng video, litrato, ng kalagayan sa inyong lugar, ipadala nyo po yan sa DZMM Viber number 0919-278-3000 para alam din po namin yung kalagayan po ng inyong lungsod o lugar man yan at mailapit po natin sa inyong local government.
0: Buong araw pa rin kami dito. Akala ninyo hindi kami magsisilbi at magsiservisyo sa lahat po ng mga may mga nararanasan na matinding pagbaha, pag-ulan sa lugar ninyo, wag po kayo mag-atubili na makipagtulungan at ugnayan
1: po sa DZMM.
0: Dito sa DZMM para ma-resolve po natin ang inyong kinakaharap na problema. At dahil dyan, dahil wala lang po tayong oras, 9:59, maraming salamat po sa isang oras na pagsiservisyo at lagi ninyong tatandaan sa bawat hamon, lagi tayong may mission. Ako po si Doris Bigornia, ang inyong mutya ng masa. Susunod na mga panalong kwento ng inspirasyon hatid ni Tita Winnie Cordero sa Win Today. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Ingat po tayo.

sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, ang oras po natin, isa at kalahating minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Pamilya, patuloy na binabantayan ng mga otoridad sa Quezon City ang mga ilog at creek na posibleng mag-overflow sakaling lumakas pa at magpatuloy ang pag-ulan dahil sa habagat. Sinabi sa DZMM ni QCDRMO spokesperson Peachy De Leon na isinagawa na kahapon ang preemptive evacuation sa mga flood-prone na lugar malapit sa San Juan River na nasa alert level 1 matapos lumagpas sa 12 meters. Ayon kay De Leon, naka-orange alert ang lungsod para sa pagresponde sa mga residenteng posibleng maapektuhan. Babala ng QCDRMO, huwag hayaang maglaro ang mga bata sa mga daluyan ng tubig para maiwas ang malunod dahil sa malakas na agos. Sa Maynila, wala pa naitalang residenteng lumikas dahil sa bagat. Tiniyak sa DZMM ni Manila DRMO Chief Arnel Angeles na bukas sa mga evacuation center, partikular sa Baseco at Delpan. Atensyon naman po sa mga taga-Visayas, muli pong isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong Sabado. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, tatagal ng 2 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Habang yellow alert naman o kulang na reserbang kuryente mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya na mahigit 30 planta habang 15 iba pa ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
2: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: at Mindanao. Narito na po ang programang maglalagay ng sunshine. Ay, naku, prayer ko yan. Sana makapagbigay po kami ng sunshine sa inyong maulang Saturday morning. Kasama po ninyo nag-iisang talagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero. Lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today. Ay, naku, ngayong araw na ito, medyo seryoso tayo, ha? Kasi pag-uusapan po natin ang kung paano tayo magandang makadiskarte para mabawasan ang problema natin sa ating kapaligiran. Ang basura! Ayan, ha, merong mga magsha-share sa atin ng kanilang mga actual na ginagawa sa kanilang buhay para mapanatili ang kaayusan at kawalan ng basura o kauntian naman ng basura sa kanilang buhay. At meron din tayo makakausap na nagbibigay ng solusyon para sa mga plastic na nagkalat sa buong kapuluan sa ating karagatan. Mamaya yan. At syempre, pinagpapatuloy po namin ang naumpisang panawagan ni Robert Mano kanina sa kanyang programa ng pagpapadala ng mga picture o di naman kaya ng video ng kalagayan ng inyong paligid, ng inyong lugar. Pero hindi lang yung mga nakakalunos-lunos na mga baha, ah, at hindi yung perwisyo na idinudulot ng pag-ulan na ito. Bukod dun, kung meron man kayong mga good vibes picture na ginagawa ninyo ngayong araw na ito dahil kayo ay may pagkakataong magsama-sama sa inyong bahay dahil all present ang miyembro, padala nyo na rin. O di naman kaya ano bang inihahanda ninyong pagkain para sa tanghalian, ipadala nyo na rin yan. Bukod po sa napaka-importanteng kalagayan, gusto naming malaman kung kamusta na kayo sa inyong mga tahanan. Padala nyo po ang inyong mga picture o video at mga mensahe sa 0919-278-3000 at ipapakita at mabasahin po natin yan maya-maya lang. Samantala, magluto na po tayo sa mga panahon ngayon, mga kutkutin, mga matatamis. Matamis ang ating pangmeryenda. Ang iluluto ng ating guest cocinero for today, ang banana, ube, turon. Heto na ang ating
1: menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Para sa ating Winnie's Kitchen, ako po try America. Andito muli ang ating guest cocinerong owner ng Pitogo by Chef Muel. Si Chef Lemuel Alandi. Hello, Muel! Welcome back!
2: Yes, Tito Winnie. Para kailan lang tayo nagkita, no? Nag-usap. Maraming salamat ulit sa opportunity. Salamat sa lahat ng supports. Ang daming nagpapadala ng messages sa akin. And yeah, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, lalo na sa inyong programa.
0: Ay, thank you. Yeah. At maraming salamat din naman sa iyong laging pagtugon sa aming call, sa aming request. Okay, today,
2: yes.
0: Last time, ang tinuro mo sa amin parang sa may sabaw eh, no?
2: Para... Yes, Tito Winnie. It's a soup like a macaroni soup.
0: Yun.
2: Tanda ko yun.
0: Tapos, itong susunod parang pang merienda, banana, ube, turon.
2: Yeah. Masarap to, pang merienda, pwede rin pang breakfast, snacks, yan, pang baon sa school, pwede rin pang benta ng mga nanay natin. That's why I'm here, para turuan sila ng basic na paggawa ng turon.
0: Kaya lang nasa Amerika ka, tapos may ube, at saka anong klaseng banana ang available dyan para maduplicate yung ating turon?
2: Yung nga, Tita Winnie, na sobrang na-miss ko na yung saba natin dyan.
0: Oo nga.
2: Kasi usually, yan ang mga tanim nating mga Pinoy na ginagawa nating turon.
0: Yes.
2: Ngayon dito, ang kaya ginawa ko to na may twist, kasi... yung banana ko dito is parang lakatan, alam mo yun, yung latundan, parang mga ganun lang. So meron tayong nakahanda dito ngayon, which is ang gagawin ko sa kanya, Tita Winnie, imamash ko siya.
0: Okay.
2: Tapos, pagsasama, alam mo yung parang style na maruya style, pero gagawa natin ng twist na gagawin natin turon.
0: Oh, sige, sige.
2: So, meron din tayong mga ingredients dito na, syempre, bananas. I-mash natin to. Meron tayo dito condensed milk na ube. And meron tayong harina. Meron tayong langka, pampasarap.
0: Mag-umpisa na tayo.
2: Habang inaano ko, imamatch ko na to, Tita Winnie, mabilis lang to.
0: Ilang then, saging na ang ginamit mo?
2: May ginamit ko, Tita Winnie, dito yung tatlong malalaking saging.
0: Ah, tatlong malalaking.
2: Ayan.
0: Yan ba yung parang tinawag na plantain?
2: Plantain.
0: Or talagang saging na yung malalaking saging na lakatan dyan.
2: Yes, Tita Winnie, okay. Actually malalaki yung mga saging dito. Kaya hindi ko alam kung paano nila yung tinatanim sa farm. Pero
0: okay.
2: Ayun, ito na ginagawa natin ngayon, minash na natin yung ano, yung banana. And ngayon, ihahalo natin itong ating condensed milk na ube flavor.
0: Talaga,
2: may and then after that, lagyan natin siya ng harina.
0: Ayan. All-purpose flour?
2: All-purpose flour, Tita Winnie.
0: Okay.
2: Yan. One cup lang naman.
0: Ah, okay.
2: Tapos, i-whisk natin to. Haluin lang natin
0: mix,
2: to.
0: Mix.
2: Hanggang sa ma-combine well yung mga ingredients natin.
0: Okay.
2: So, after that, syempre meron tayong nakahandang wrapper. Lumpia wrapper.
0: Okay.
2: So, yung consistency niya, Tita Winnie, parang ganito, malapot-lapot siya.
0: Malapot na malapot.
2: Kasi hindi natin pwedeng iprito na malabsaw. Yung may tubig-tubig, diba? So, ito yung ginawa ko para may twist din naman tayo. So, isang haluan lang, yan ganyan. Hanggang sa mag-combine siya. And then after that, lagay natin dito sa lumpia wrapper. Meron tayong lumpia wrapper dito. Ibabalot natin to. Habang binabalot natin, ipapainit natin ang mantika natin. Kailangan naka-deep fry siya.
0: Deep fried. Okay.
2: So, ang tekniko naman dito sa paggawa ng turon, Tita Winnie, lalagyan ko siya, kaya meron tayong brown sugar dito.
0: Okay.
2: Lalagyan ko siya ng brown sugar mismong sa wrapper.
0: Ah, okay.
2: Yan. Para mag-caramelize siya pag nalito.
0: Konti lang naman.
2: Konti lang naman, yes. And then after that, meron ilalagay natin ang ating
0: yung ating
2: butter.
0: Banana ube mix.
2: Ang tawag dito ay banana butter, ube banana butter.
0: Okay.
2: Yan. So meron na tayo dito. And then, lagay natin ang langka.
0: Ayun yung langka.
2: Ayan. So, ang langka na ginamit ko, syempre, wala rin tayo ditong tanim na langka. Dyan sa Pilipinas, meron akong tanim na langka dyan. Ang ginamit natin, syempre, ano lang, can.
0: Can.
2: Ayan, in can lang tayo.
0: Dito naman may...
2: So, ganito ang pagbalot ng lumpia.
0: Yeah.
2: Ng turon.
0: Okay.
2: So, lalagyan natin ng tubig. Syempre, yan yung pampadikit natin.
0: Right.
2: And then, after that, mainit na ang ating mantika. Ready na.
0: Okay.
2: Ayan, ganito ang pagbalot niyan. Tapos, ayan. Meron na tayong lumpia. Ano?
0: Turon. Banana
2: yan.
0: Ube turon.
2: Banana turon. So, meron na ako ditong naka-ready. Alam mo naman ako, lagi akong ready.
0: Always
2: yan.
0: Ready.
2: So, ipiprito na natin to para mabilis
0: na
2: tayo.
0: Sige.
2: Ganun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung proseso. Napakabilis lang. Kaya, pwedeng-pwede nyo itong ibenta.
0: Oo nga.
2: Sa mga isa school, yan, yung mga nanay na nanonood, pwede nyo po itong pagkakitaan. Gusto ko lang rin kayong i-shout out at tulungan sa mga, alam mo yun, livelihood program nyo din sa barabarangay.
0: Yan. So, ipiprito yan. Okay, ipiprito.
2: I-defry natin ito ngayon. So, andito na, meron tayong naka-defry ditong tatlo. And syempre, habang na-defry natin, meron na rin tayong nakahandang pang plating. Ito yung ating turon.
0: Ayan ang turon na.
2: Ayan ang turon natin, Tita Winnie.
0: Okay.
2: Tapos, ipiplating natin to dito. Gumawa ako ng sarili kong version din ng caramel sauce.
0: Naku naman.
2: Yung caramel sauce natin, Tita Winnie, na ginawa ko, actually kagabi ko to ginawa. Ang ingredients lang nito is Siyempre, brown sugar.
0: Of course.
2: Meron tayong coconut milk.
0: Uh-uh.
2: And meron tayong butter. Sobrang sarap niya. I-try nyo to sa bahay nyo.
0: Uh-uh.
2: And pag may time ako, ipopost ko din sa aking Facebook page yung ingredients nitong caramel sauce.
0: Sarap!
2: So, eto na. I-drizzle natin to.
0: Uh-oh, yan na. Yun,
2: yan.
0: No?
2: Sobrang sarap nito, Tita Winnie, kasi yung caramel sauce din, sobrang sarap kasi may coconut flavor din siya.
0: Oo, may coconut milk. Ayan. Very good. Thank you,
2: yes.
0: Muel. Nabigyan mo kami
2: yes,
0: ng
2: Tita Wina, ng tip. Isa yung tip para mas masarap yung ating maging turon. May mga twist akong ginagawa ngayon. So, gusto ko lang rin yan i-share sa mga kapwa
0: thank
2: ko Pilipino dyan.
0: Thank
2: And shout out nga pala sa family ko, sa Marinduque, at sa Bicol, sa Team Pitogo ko. Ayan, kay Ding, kay Sir RJ, kay kay Laapin, and sa mama ko, Mama Lude sa Marinduque, palagi kang mag-iingat po. And sa kapatid ko, kay Alan, birthday niya ngayon. Sa Ate Annalyn ko, Ate Malu, sa lahat, kila Kuya Undo, lahat po ng mga nagmamahal sa akin and sumusuporta. Sa maraming salamat po.
0: And
2: Tita Winnie,
0: yes.
2: Isa ka sa kung bakit nandito ako ngayon. Ayan,
0: okay.
2: And kahit nasa trabaho ako, lagi kong iniisip kung paano ko i-improve yung pagluluto ko. And
0: well,
2: I just
0: good.
2: Wanted to share it to the community
0: nice.
2: Also.
0: Nice.
2: So maraming
0: nice.
2: Salamat po sa suporta
0: yes.
2: And ingat po kayo palagi dyan. And see you soon.
0: Of course.
2: Hopefully makabisita ko sa inyong programa
0: please.
2: Sa ABS-CBN.
0: Please, pag narating
2: yes.
0: ka dito sa Pilipinas, ha? Kasi si Muel po ay nasa Amerika. Okay?
2: Yes po.
0: Sige Muel, ingat ka dyan, ha? Bye-bye.
2: Salamat, Tita Winnie.
0: Sige.
2: Love you.
0: Love you too. Si Muel, Chef Lim Muel Alandi, ang owner po ng Pitogo by Chef Muel sa Bicol yan. Tapos, okay, meron tayong mga concern lamang, ha? Halimbawa, meron din naman akong nakita na ube flavored na condensed milk sa supermarket. Try to look for it kung inyong tawag dito, itatry ang recipe na ibinigay sa atin ni Chef Muel. At baka meron kayo din sariling version, i-share niya po sa amin niya. At ngayon po, ay mamaya ay tawag dito tayo mag ko-commercial lamang. Pag meron na po tayo nakuhang mga videos na bago, ninyo, picture, ipadala nyo po yan ha, sa 0919-278-3000. Papakita po natin yan maya-maya lamang. Baka meron din kayong gustong batiin. Babasahin natin ang inyong mga mensahe. Talaka yan on how to save Mother Earth on in our own way. Susunod na, dito lamang po sa ating programang Win Today.
3: Win Today!
4: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
0: Ang oras po natin, 10:21 ng umaga. Nabalitaan naman po natin ang pangunahing dahilan ng malakihang mga pagbabaha na ito. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, maging sa iba't ibang bahagi ng bansa na tinatamaan nga po ng malalakas na ulan ay basura. May mga kampanya na tinatawag na zero waste. Totoo ba na posible ba na magkaroon ng zero waste? Kasi kahit na anong gawin ko sa bahay ko, may waste at waste pa rin naman ang nangyayari at nagaganap. Although, nasesegregate namin from yung mga nabubulok. Sabi ko nga sa inyo, may schedule kasi ang pagkuha ng mga nabubulok at hindi nabubulok. So, anong mangyayari sa nabubulok pagka hindi pa nakukuha? De, umaamoy. So, ang ginagawa namin sa bahay, nilalagay namin sa particular na plastic, tapos may nilalagay namin sa freezer para hindi siya umamoy. Try nyo yun, promise. Tapos pagka nandyan na yung mga mangungulekta, tsaka namin ilalabas, frozen pa siya at hindi siya maamoy at ibibigay sa basurero. Ngayon, meron kaming separate bin sa mga recyclables. Kasama na rin dyan ang mga karton, plastic bottles and containers at minsan yung mga tawag dito, iba't iba pang gamit na mga plastic containers bukod sa shampoo, conditioner at kung ano-ano pa. And kung may mga foil packs kami na na-consume na produkto na nakalagay sa foil packs, dun din namin nilalagay. At ok-okan ko, hinuhugasan muna namin yan. Itong mga recyclable products na to, maging yung mga karton na food containers, pinahuhugasan ko yun sa aking kasama, pagtuyo na, tsaka siya ilalagay doon sa bin. O, diba? Sorry naman, pero yun yung patakaran ko sa aking household. Para at least man lang yun ang pagtulong ko rin naman para mabawasan ang basura. Pero may waste pa rin. Diba? Maituturing pa rin na waste yun and may other types of waste pa rin. Pero itong ating guest, na-fulfill niya ang zero waste lifestyle. Wow! At pinatunayan din niya yun sa kanyang naganap na kasal. Kailan ba nangyari ito, Gia? Lately lang? Two years ago, biruhin mo yan. At paano niya nahikayat ang kanyang wifey na sumanib sa kanyang puwersa? Kasama natin isang advocate ng Fulfill Zero Waste. Tama ba yan? Si Gian Argelias. Hello, Gian. Welcome to the show.
7: Hello po, Tita Wina. Good morning.
0: Okay. Kailan mo naisip itong advocacy mo? At ano ba yung nag-push sa'yo para gawin to?
7: Eh, actually po, yung asawa ko po talaga.
0: Ah, really? Hindi pala ikaw?
7: Mostly pareho po kami.
0: Kasi okay.
7: Simula, siguro background din po namin na mahilig
0: please
7: po kami mag-volunteer.
0: Ah, okay.
7: Kaya medyo
0: volunteer ng cleanup?
7: Cleanup. Ako po, Boy Scout po ako dati. Siya po, Red Cross po dati.
0: Ah,
7: so
0: okay.
7: Parang medyo engaged na po kami sa mga civil works and ano mga
0: civic
7: works po, sorry.
0: Uh-oh.
7: So yun po. So kaya medyo environmental conscious na po kami.
0: Really? Okay.
7: Noon
0: so
7: pa lang po.
0: De, syempre bago naman kayo nag-asawa, meron pa rin kayong sa pamilya. Pati ba sila nahikayat mo? Yung buong pamilya?
7: Mas maganda nga pong pag-usapan natin, Tita Winnie, kasi parang sila rin po yung nag-influence sa atin.
0: Ah, okay.
7: Actually, naniniwala po ako na yung mga mommies po natin, yung mga, and even mommy ko po, tawag lang po namin ngayon or term lang natin ngayon yung zero waste, pero ginagawa na siya ng Filipino dati. Katulad po nung, di ba, binibiro po natin kapag nakatingin tayo sa mga ice cream na lalagyanan, hindi ice cream yung laman, ano po yung nakalagay? Mga isda po yung nakalagay or mga karne. So, ibig sabihin, natural po sa ating mga Pilipino yung pagiging
0: yung tub, yung plastic tub.
7: Pagiging resourceful po. Kaya yes. I think yun pa lang, hindi lang sa akin nagsimula yung zero waste. Embedded na po ta sa ating Pilipino yung pagiging zero waste po.
0: Ay, ang tawag to, maabilidad. Kasi dyan ko rin nakuha sa nanay ko yung mga lalagyan ng mga ice cream na plastic.
7: Opo.
0: Imbis na bibili ng mamahalin, yan ang nilalagyan nga ng sinabi mo. At kami naman din, nilalagyan namin ng yelo. Kasi meron akong jug, water jug every morning, clean, refill ng ice, tapos refill ng water. Doon kami kumukuha ng drinking water para hindi bukas-sara ng ref. Oh, 'di ba? May mga
7: kaya po ako naniniwala, Tita Winnie, na talagang ang Filipino is talagang natural na zero waste. Ang kailangan na lang talaga is ano pagtapos po or ano pa yung mga pwedeng gawin.
0: Pagpapaalala. Baka nakalimutan na.
7: Opo,
0: so, Gian, sa inyo, paano niyo ba ginagawa 'yon?
7: Katulad nga po, yung mga ginamit nating lalagyanan for mga karne, isda, instead of bumili po tayo sa palengke ng naka-plastic, bakit hindi na lang yung lalagyan natin sa bahay, yung dalin natin sa palengke para doon na lang ilagay, para mabawasan na po yung mga plastic labo, yung mga, kasi harmful din po yung mga plastic labo, lalo pag nainitan, nahahalo po sa mga pagkain natin. So, instead of using yung mga single-use plastic. Ay, yun po yung medyo kalaban po natin. Single-use plastic. Yun po yung, instead of bumili tayo nun, gamitin lang natin yung mga lalagyan na natin sa bahay.
0: Alam mo, wala mong problema sa single-use plastic, Gian, eh. Ito ang rationale ko dyan. Intended siya for convenience. Ang intensyon, convenience. Kasi pagbibili ka sa palengke, supermarket, o kahit na sa anong ginagawa mo, kailangan mo ng plastic para hindi mag-spill out yung tubig sa binibili mo, kasi kakatas yan, eh, 'di ba? Yun din ang panlaban natin sa para tayo hindi mabasa. Ang naging problema yung pagtatapon, 'di ba? Kaya ang dami nating nakitang mga plastic na nakabara sa mga kanal ngayon, ano, Gian? Okay, Gian, meron kayong nabanggit dito, no? Eco-friendly o eco-fake. What do you mean by
7: isa
0: that?
7: Isa po 'yan sa contents na ginagawa namin sa social media. So basically, marami po kasing akala natin mga initiatibo na nilabelan nila as eco-friendly. Pero yun pala, ginagawa lang po nilang marketing yung eco-friendly.
0: Really?
7: Yes po, marami pong ganun, Tita Winnie.
0: Example?
7: Wait lang po. Ano po? Ang hirap magbingit ng pero
0: wag ka magbingit ng product.
7: Okay po, okay po.
0: Item lang, box or
7: kapag meron pong single use na bote, ang nakalagay lang po doon ay recycle me. Kumbaga binibigay na po ng kumpanya yung trabaho para sa consumer. Then they term it as parang they already done their yung kumbaga parang yung job nila to prevent yung effects nung pinroduce nila na plastic.
0: Ah, okay.
7: Yun po. Ayun pa rin siguro medyo mas marami mga ka-relate po na ano, na example.
0: Ah, sige. Eh sa wedding mo, sabi mo tawag dito ipin-practice nyo rin yung zero waste lifestyle. How did you do that?
7: Nagkaroon din po kami ng post about kung ano yung mga initiatives na ginawa namin. Isa po dun is decided po namin na mini wedding lang siya. So, 50 persons. So, 50 closest persons po yung in-invite namin para less carbon emissions, less travel, and also po, less gastos po.
0: Ah, okay. Of course. Kasi
7: sa,
0: 50 lang.
7: Sa simbahan po mismo.
0: Wala bang ano, nagreklamo na ba't hindi kami kasali sa list?
7: Actually, lahat. Ay, yung hindi nakasali sa list, hindi naman po namin sila close. Kaya bakit po sila mag-invite?
0: Ah, may ganyan.
7: Pero lahat po na-invite namin is talagang na-feel nila yung heartfelt na yung bonding na pinagsama. Pero hindi po siya more on a occasion, more on a family gathering po yung nangyari.
0: Okay, okay.
7: Isa po sa naging practice pa po namin is, yung usually po sa mga simbahan, nilalagyan pa po natin ng mga bulaklak, ng mga iba't ibang dekorasyon.
0: Siyempre, de-decorate para maganda.
7: And pero, yung pinili po naming simbahan, sa Subic po, maganda na po siya at
0: on its own.
7: Kaya,
0: as it is.
7: Na-decide po namin na bare lang po siya and everyone appreciates.
0: Walang ano? Walang
7: flowers? Wala, you can see the photos flowers po. Maganda po talaga yung photos.
0: Pwede pumayag si wife.
7: Si wife po yung may gusto po.
0: Ah, talaga pa. Si wife talaga. Si
7: dalawa po kami. Ayun po yung maganda. Maganda po yung...
0: Swerte mo naman sa pagpili ng makakasama. Okay, and then?
7: And yun po, we use wooden wedding rings. And
0: wooden also, wedding, like what you're wearing right now?
7: And also, okay. Dried flowers po yung ginamit namin bouquet for her. Ibig sabihin, mas long-lasting po yung ano niya, years bago pa po siya. Kasi dried...
0: Malanta.
7: Yes po. So mga ganong example po yung ginawa namin. And also yung mga bisita po namin is wala po kami ni-require na suot or bumili sila. Just use what they have. And
0: wala kayong motif.
7: We only say green.
0: Yung entourage ninyo.
7: Green po. Lahat po ng 50 na yon entourage po sila.
0: Yung 50, yes, entourage po na yon. Yes, andun na ang principal sponsors lahat at saka mga abay.
7: Para mapili po nilang hindi sila bisita, part po sila ng kasal.
0: Ano mga comments na nakuha ninyo during your wedding?
7: Very heartfelt po. Actually, parang kailangan daw po nila ng debriefing pa. Kasi nga,
0: debriefing?
7: Nagkaiyakan po ng buong...
0: Aww.
7: Wala po kaming... Well, decision po namin mag-asawa na wala po kaming coordinator, planner,
0: kayo host, lang.
7: Pati po host at ano, kami rin po ng mag-asawa.
0: Talagang tipid, ano?
7: Ano po, nagkwento lang po kami ng love story namin sa mga loved ones namin. And yun na po yung naging pinaka-programa. And lahat po sila naiyak, lahat nag-iyakapan nung pagtapos.
0: Paano ang mga pagkain? Meron din bang ano?
7: Meron po. Nung breakfast po namin, na usually dapat pack po siya, di ba? Kasi po, babiyahe, ganyan.
0: Okay.
7: Meron po kami nakita sa Subic or sa Zambales na nakabalot po sa banana leaf yung ano po nila, and they use wooden spoons and forks. So, yun po yung ginamit namin as breakfast na pack or baon po nila. Then, we only order yung mga sapat lang po sa 50... Ano, and,
0: oo, kung sino lang ang kasama ninyo.
7: Yes,
0: talaga ba? Is yung reception?
7: Yun po, yung reception po namin, since taga Bulacan po ako, yung wife ko po, taga Zambales, kaya malapit po sa kanila yung kinuha po namin. Yung pinaka... parang accommodation po kinuha namin for my family po. Yun na rin po yung naging reception place namin. May magandang garden po sila. Pero nagkataon po, Tita Winnie, na nung time po na yun is yung bagyong Karina.
0: Okay.
7: From July 24, na-move po siya to 25 kasi binaha po yung simbahan.
0: Okay.
7: So, kaya medyo sensitive din po kami mag-asawa sa mga baha-baha po na to. Kaya, even yung kasal po namin, na zero waste, naapektuhan din po. So, yun po. Maganda pong malaki po yung parang naging terasa nung Airbnb na nakuha namin or yung accommodation. Doon na po namin ginanap yun at nagkasya naman po kami 50.
0: Ay, very good. Okay, anong gamit nyo sa bahay?
7: Normal lang po na gamit po sa ng natin pang araw-araw. So, okay. Ako, ang prinsipyo po namin sa zero waste is tatlo lang po eh. Tatlong parang proseso. Una is use what you have.
0: Okay.
7: So, hindi po natin kailangan maging zero waste na bumili tayo ng mamahaling mga metal straws. Kasi parang nakikita natin sa social media, puro ganun po.
0: Yeah.
7: Ako naniniwala po ako, yung katulad po na sinabi ng Tita Winnie na kung ano yung practice sa bahay is tuloy lang natin. At gamitin po natin. For okay. example, yung mga natitira nating mga, kung may plastic po kayo dyan, instead of itapon nyo, gamitin po natin. Use what you have.
0: Marami naman, actually, matagal na eh. Matagal ng... ano bang tawag mo dito? Matagal nang may mga kampanya laban sa tungkol sa paggamit ng mga plastic at paano i-manage ang waste. Kayo paano? Ako nagbigay ako ng example how we do it in my household. Kayo paano kayo nagma-manage ng basura niyo?
7: Ano po? Ganun din po. Kailangan sa bahay pa lang po marunong na tayo mag disiplina even sa bata po. Yun po kasi naging practice po nung namin sa bahay. Isa po sa nakita po namin ay yung food waste po ay super laki.
0: Food waste, okay.
7: Food waste. So, ibig sabihin, ito po yung kailangan natin katulad ng example niyo po kanina. So food waste po ay parang 60% po na ng basura namin. So ang ginawa po doon, really? pwede po siyang kasi sa pagpe-prepare pa lang po ng pagluluto, may mga balat ng sibuyas.
0: Ah, okay, waste kasama yun sa food waste. Okay.
7: Pwede po natin siyang i-compost at maging soil conditioner. And yun po yung parang pwede po natin gawing practice sa bahay.
0: Ah, okay. Tawag dito, sa paliligo at saka paggamit ng tubig, meron din daw kayong tip dyan.
7: Marami po kaming tip tungkol sa pang-araw-araw na sa paliligo po. Ako naniniwala po kami na tabo po yung mas importanteng ay mas nakakatipid na gamitin po natin, and yun po yung accessible sa mga Pilipino. Pina-practice na rin po ng mga Pilipino ngayon, so parang nire-remind lang din po namin na yung pagputol

0: wag bababad sa tubig. Tapos meron kayong tawag sa pamamalengke. Papa, alam mo, there was a time, Gia, kaokokan to talaga. Pag namamalengke ako, nagdadala ako ng boxes for yung ipapamili ko. May box para sa karne, may box para sa manok, kasi para iwas contamination. May box para sa seafood. At may individual boxes yun, ha? Kada klase.
1: That's a very good practice na Tita Winnie na pwedeng makuha.
0: Kaya
1: naman
0: lang, alam mo, effort.
1: Effort
0: talaga. Effort talaga. Grabe. At meron akong daladalang bayong. At alam ng mga suki ko na hindi gumagamit ng plastic si Madam. Meron akong bayong na lalagyanan. Pero, aaminin ko, napaka-laking effort ang kailangan mong i-google sa kanya. Paano kayo na nagiging consistent?
1: May parang isa sa mga talks po namin sa isang event po no, nung aming mag-asawa. May tinatawag po tayong convenience versus conscience. Na alam po natin na yung basurang pinoproduce at yung mga single-use plastic, alam po natin na kung saan siya napupunta. Kahit itapon po natin siya sa tama, if our officials is not, walang plano po kung saan itatapon. Nakita po natin yung mga balita sa Subic, sa Paranaque, na saan ba galing yun? Well,
0: mainly, sa atin din
1: po. And also, kahit tinapon po natin sa tamang tapunan, then yung mga wala siyang pupuntahan sa mundo, babalik at babalik pa rin po siya sa atin. Pero so, yun po yung ina-advocacyan namin na matigil siya at source.
0: Tigil siya. At tayo rin naman ang mapaperwisyo. No? Balikan kita, Gia, no? Dahil meron tayo isa pang guest dito na nagbibigay ng solusyon sa mga single-use plastic na pangunahing nagiging problema natin sa baha. Kasama natin ang presidente mismo ng Restore Solutions PH, si Sir Eric Chow. Hello, sir. Oh. Maganda umaga.
2: Hello. Good morning, po.
0: At ang kanyang VP for Business Development, Sustainability, and Product Innovation Restore Solutions PH, si Miguel Lorenzo Yoro. Hi, Miguel. Okay. Plastic. Kailan pa kayo nag-umpisa nito?
2: 2 years ago.
0: 2 years ago. Why?
2: First and foremost, ang company namin kasi used to be an advertising agency.
0: Okay.
2: So kami po ang gumagawa ng mga estante, sa mga signages sa mga malalaking kumpanya. Then papahanap po sila sa amin ng mga ano bang mga eco-friendly materials sa pwedeng gamitin. Kasi napakarami po namin mga basura na ginagamit.
0: Yeah.
2: So, after one campaign...
0: Yung mga tarpaulin na yan.
2: Opo.
0: Eh, paano? Ano nang gagawin after?
2: After one campaign, tapon. After one campaign, tapon. So, wala po talagang... Hindi po siya sustainable.
0: Yes.
2: So, we came across one technology na yun nga po yung ano, is to convert single-use plastic para gawing boards. So yung idea po namin, ipalitan po yung mga plywood ng boards made out of sachets.
0: Ooh.
2: Oo. Then yung mga boards yung ginagamit po namin sa mga interior fit-outs, ginagamit po namin sa mga displays namin, ginagamit namin a lot of things from small items na keychains, lagyan ng telepono, lagyan ng flower pots hanggang sa may useful na bagay na may hydroponics kit, furniture, yung mga ganun. So,
0: wow.
2: Using our waste.
0: Okay, well before that, syempre matinding research para sa business development group, 'di ba, Miguel? So paano niyo ginawa ito?
3: Yes. Malaking bagay po yung part na 'yon, no? Kasi una, yung source natin ng plastic, saan tayo kukuha?
0: Right.
3: Saka pangalawa, paano natin?
0: Hindi mo problema 'yan.
3: Opo. Kung paano natin kukunin?
0: Paano natin kukunin, correct?
3: Nasa magandang quality. Tsaka at the same time, kung paano natin mako-convince yung mga tao na ganitong klaseng produkto yung gamitin. Kasi pag nakita nila yung bagay, matutuwa sila kasi upcycled siya, pero may consideration din ng maganda ba siya tignan?
0: Diba? Aesthetic.
3: O mapapakinabangan pa siya. Ganyan.
0: Matibay ba siya?
3: So, yun din po yung sinusubukan naming ipakita sa mga tao na ito mga nakokolekta natin mga plastics, bukod sa may pinupuntahan siya, nade-demonstrate natin na marami siyang gamit papuntang mga, yung mga nasabi

0: ni sir nga na mga small items ganyan papunta sa mga even mga indoor and outdoor na furniture or mga furniture na mapapakinabangan sa like schools o di kaya sa mga communities natin. So doon lumalabas na marami pang pwedeng puntahan, even yung mga plastics na normally dati tinatapon lang natin.
1: Actually meron mga existing manufacturers din naman nito eh. Pero bakit marami pa rin plastic? Ba ano ang sabi mo kasi Miguel kanina, ang challenge paano kokolektahin? So ano ang naging solusyon niyo doon?
0: Malaking bagay po kasi yung ano pag-educate din ng mga tao, no. So tulad nito, opo, part po 'yon kasi tulad po nito, yung kinokolekta namin mga plastics, hindi ito yung mga traditional na recyclables. Kaya maganda nga po nung na-mention niyo, ma'am, na pati yung mga foil packets tinatabi nyo. Kasi itong mga to, normally, hindi siya considered recyclable plastic. Kaya, itatapon lang yan ng mga tao. Kaya, malaking bagay na mag-educate din ng mga tao at the same time, mag-collecta.
1: And, nabanggit nyo kayo from the advertising of industry before. Sa datos, ang laki ng porsyento ng populasyon ng mga consumers ang bumibili talaga ng mga foil packs kasi sachets.
2: In fact, in a recent study, 163 million pieces of sachets ang kinukonsume na natin as a country.
1: Wow.
2: Per day.
1: Oh yes. My. Pero hindi ito dapat maging problema ng gobyerno eh. Diba?
2: It's actually complex yung problem.
1: Okay.
2: One is, ayaw nga natin ng tingin, ayaw natin ng sachet, pero paano naman yung purchasing power isang kahig, isang tuka lang po yung mga kababayan natin. So, paano natin i-insist na bumili sila ng mga boteng malalaki?
1: Uh-huh.
2: So, may practicality issues.
1: Karamihan ng populasyon, yun ang kakayanan.
2: Oh, practicality issues din po, na ipipilit natin yung isang bagay, pero hindi naman po talaga kaya pa for now. So, what do we do? So, it's about managing things right now. So, sa amin, ang ginawa namin, bakit ba hindi nagiging effective ito for the longest time?
1: Kaya,
2: I mean, 20 years ago, 30 years ago, naririnig natin recycle. Pero yung mindset change ng mga tao, behavioral change, hindi po nagbabago. So, after nung collection drive, siguro, tapos na. So, kami, we came up with a solution na why not infuse technology, why not gamify the experience, and make it very exciting for the common tao to participate in recycling. So, ginagawa po namin, may makina po kami na ginawa, na, by the way, plug ko lang po, na this is designed by Filipinos,
1: really?
2: Manufactured by Filipinos for the Filipinos.
1: Wow! Mabuhay so, kayo! Okay, and then?
2: So, yun po, insert niyo po yung sachet, then you get points.
1: Oh, really? May ganon?
2: Opo. So, marami pa po mga features yung machine namin.
1: Saan makikita ang machine na ito?
2: Nasa supermarkets po siya.
1: Really?
2: So, slowly na niro-roll out namin siya.
1: Bibit-bit kami ng mga ano. Talaga ba?
2: So, very inspiring po yung first 2 years namin.
1: And, para saan ang points?
2: Ang points po pwede nilang ipalit sa mga bagay-bagay na ginagawa namin. Like, lalagyan ng telepono, lalagyan silya, lalagyan ng ano. So,
1: products nyo rin.
2: Products din na po namin.
1: Na-recycle.
2: Upcycled po.
1: Upcycled. Yeah. Okay, ang nag-iisip ako ng termino. Oh. Upcycle ngayon, may bagong ano, termino na ngayon.
2: Pero we are also convincing other brand owners to participate din. Magbigay sila ng freebies, magbigay rin sila ng rewards para mas maengganyo po ang mga kababayan natin na mag-participate pa.
1: Na huwag nang isali, huwag nang isama sa basura itong mga foil packs na ito, sachets na ito, at makakakuha ka pa ng... Eh, ito ang ginagawa ninyo, nakita kita Miguel, tawag dito, andito yung machine, tapos titimbangin yung dala-dala. Sige.
0: Opo. Kasi meron pong, dahil konti pa lang yung mga ano natin, kiosk natin na tumatanggap dito mga sachet,
1: okay,
0: kailangan nating ma-reach pa yung iba pa natin mga kababayan sa iba-ibang community. So, gumawa kami ng kumbaga sister nung ano, nitong initial naming initiative, yung tawag namin Smart Recycling Express, meant siya para maging mobile, madala namin siya sa kung saan-saan lugar, ah, para pagpunta namin, mapapatimbang natin.
1: Oh my gusto ko yan! Alam mo kasi nagpupunta kami sa iba't ibang lugar, meron ang meron kaming action ngayon team, pupunta kasi sa mga barangay, pwede ba kayong maisama?
0: Yes, pwede po, pwede po. So tulad po nung nandun po sa video, no, pumunta po kami sa isang barangay sa Cavite dahil inimbitahan nga kami doon para ipakilala din yung initiative, maipakilala yung idea na yung mga plastics, no, soft plastics, at hindi lang mga foil packets, even yung mga bubble wraps, online shopping parcels, ay, na dami. Marami ngayon. Pwede rin natin.
1: Pero ano yung mga plastic, yung mga labo?
0: Yan,
1: mga,
0: kasama rin.
1: So kahit na anong plastic pwede?
0: Opo. Ang hindi lang po namin kinukuha, yung mga tarpaulins, actually. Opo, kasi ibang klaseng plastic yan.
1: Pantabing nila yun para hindi pumasok yun.
0: Marami pa pong pwedeng paggamitan yung ganun .
1: Opo.
0: Pero yung mga ganito, like sa bubble wrap, madalas after natin putukin kasi pinaglaruan
1: right,
0: na siya,
1: right.
0: Wala na siyang pupuntahan . Madalas tinatapon na lang natin. So, yun po, kinukuha po namin yun kasabay ng mga other kinds ng, ang tawag natin, soft plastics o flexible plastics. Wait, yun po yung ginagamit
1: question,
0: namin.
1: Kasi doon sa mga delivery na naka-plastic, may naka-plaster na papel.
0: Opo.
1: Paano yun?
0: Well, kung pwede po nilang tanggalin kasi data privacy din .
1: Yan
0: po, tanggalin po. Pero kung hindi naman po matanggal, kung konti lang naman, okay lang po yan.
1: So, pwede yun sa inyo?
0: Opo.
1: Ang ginagawa ko, lalagyan ko ng pentel.
0: Pwede naman po.
1: Para sa hindi makita address ko.
0: Opo.
1: Ay, yung mga ganyan. O, anong, nakita mo na ba yung kiosk nila, Gian?
3: Opo, actually, matagal na po akong fascinated sa work nila.
1: Wow.
3: Kasi pumunta po yung asawa ko sa... Pumunta po yung asawa ko sa Germany at dito po yung sistemang nakita nila. Puro sa bote naman po.
1: Ah,
3: e natuwa po kami na minag-start po ng same machine, or parang same system na machine, pero para sa targeted na tingi or para sa sachets naman, which is very
1: nice.
3: Filipino.
1: Very good. Ano-ano mga produkto naman ito? Baka walang kakwenta-kwenta, Sir Eric?
2: Recently, may nagawa na kaming mga tables and chairs for public schools. So, the idea is to bring it back to the community. So, iningganyo po namin yung komunidad na mangolekta, then yung nakolekta nyo yung basura, maibabalik din sa inyo, makikinabang din yung komunidad.
1: Uy, ang ganda naman nun!
2: So, it's a very circular solution na, well, kung masuportahan lang ng tama ng gobyerno at saka ng ibang mga NGO siguro, probably, para ma-scale up pa namin to.
1: Actually, in relation to the circular economy, may nag-text sa atin si Jeff Ramos. Sabi niya, ang tawag din, sana mabigyan din po... galing ng inyong guest.
2: Thank you.
1: Clap, clap, clap sa ating mga gentlemen today. Sana mabigyan pa din pa ng diin ang circular economy, which you mentioned already. It means an economic system that reduces waste by reusing, repairing, recycling, and keeping products and materials in use for as long as possible instead of simply throwing them away. And that is actually your concepts, gentlemen.
2: Yes.
1: Ay, kailan ba kayo makakaisip ng proseso naman sa mga bote at saka mga lata? Sir Eric?
2: Yung bote po na plastic, meron na po ano po yan, kumbaga industriya.
1: Yun.
2: Ilagay nyo po yan, may pick up at kumbaga yung mga junk shop, basurero po, yun po yung paborito nila.
1: Correct.
2: It sells around probably 20-30 pesos per kilo already. So, wala po kung sigurong problema doon. Ang problema po sa sachets at saka flexible plastics, dahil napakagaan, wala po masyadong value. Kaya po, yun po yun usually na neglect. So, yun naman yun. Wala namang halaga po ito.
1: Kasi maliliit lang.
2: Correct po.
1: Ay, teka, di sabi nyo may kapalit na points.
2: Opo.
1: Yun, ano namang klaseng rewards ang pwede?
2: Yun nga po, dun sa pinag-usapan natin, may apps po kami na ginawa, web app. So you can redeem your points dun sa web app. Ang mga products po namin for now, yung mga ginawa, in-upcycle namin mga products. So para maturuan lang po yung mga kababayan natin na may halaga po lahat yan.
1: Right.
2: Huwag nyo pong itapon yan dahil may papalit po kayo. Simpleng bagay, practical na bagay, pero may halaga po.
1: My future sa basura, in
2: Opo.
1: Short. Very
2: Opo.
1: Good. Okay, meron ka bang tinatanong ni Edward De Jesus, meron ka bang organization, Gia, na kasali kayong mag-asawa? Kasi gusto niya maging volunteer din.
3: Okay po. Marami po kong ongoing na ano na parang sinasalihan. Isa po yung Zero Waste Philippines.
1: Okay.
3: So isang NGO din po siya na nag-educate po barabarangay. So isa po yun sa kasama po kami. And yung platform po namin actually connected to another volunteers and also actually yung Restore nga po, nakita rin namin sila sa isang community po sa Facebook na kumbaga, maliit po yung community pa lang po natin sa Zero Waste, pero marami pong gustong sumali. So, yun po.
1: Yeah. Zero Waste Philippines.
3: Zero Waste Philippines. Buhay Zero Waste.
1: Buhay marami pong, Zero Waste.
3: Marami po kayong pwedeng salihan para mas maging engaged po sa ganitong sustainability.
1: Very good! Ay, nako, Sir Eric, gusto ko kayong maging ka-partner sa aming programa dito sa DZMM kasi we go to one barangay.
2: Looking forward po.
1: To a lot of barangays para rin yung education tungkol sa zero waste and waste management. Thank you so much, thank everyone! You. Maraming salamat!
0: Thank you po.
1: Thank you yan si Sir Eric at saka si Miguel from Restore Solutions PH. Makikita nyo pa rin sila soon dito sa ating himpilan. And Gian, keep up the good work at sana makapaghikayat pa tayo ng marami para masolusyonan na ang problemang ito. Ha? Thank you so much! Maraming salamat! Thank you! At this point, ako meron muna tayong balita. Sa Mandaluyong, lubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat. Balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Yes, Kelly.
4: Tito Winnie, gutter deep hanggang half knee deep na ang baha sa Bonnie Avenue corner, F. Ortigas Street sa Mandaluyong ngayong Sabado ng umaga, pero passable pa naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa mga oras na to, nakararanas pa rin ang malakas na pag-ulan na may kasabay na malakas na hangin. Samantala, sa monitoring ng MMDA, gutter to half knee deep ang baha sa Dr. A. Santos Avenue corner, Canayinay Avenue sa Parañaque City. Sa Maynila, gutter to half knee deep din sa Taft Avenue corner, Quirino Avenue. Wala pa namang naitalang matataas sa pagbaha, pero pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog at mabababang lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero!
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, eto, papakita po natin ang mga video na inyong ipinadala sa ating Viber hotline number 0919-278-3000. Eto po yung ating unang video, yung sitwasyon sa Zapote Junction sa Las Piñas. Hindi pa rin passable para sa mga light vehicles. Ayon yan sa Las Piñas City DRRMO. Uy, thank you. Ito'y nakuha natin sa Las Piñas City DRRMO Facebook. Naku, grabe naman ang bahang iyan. Ang susunod na papakita nating video ay padala ni Aya Floresca. Kalmado man ang weather sa Lipa, Batangas. Oy, ang ganda naman. Bright skies but still cloudy as of 10:10 a.m. Thank you, Aya. Ang susunod naman ay tawag dito ay galing kay Jocelyn Vela. Good morning, Tita Winnie. Sharing here our lunch for today. Tinapa pasta with toasted garlic pandesal. Uy, thank you. Thank you, Jocelyn. At si Hansel Porte. Good morning, Ate Winnie. Magluluto po kami ngayon ng sopas. Bagay na bagay po sa maulang panahon. Pag-greet naman po ng happy birthday ang aking apo na si Johanna Yona Bernadine at ang aking pamangkin na si Janet Llarenas Bage. Salamat po. Take care and God bless always si Hansel Porte ng Santa Mesa, Manila. Thank you, Hansel. At maraming salamat sa mga nagpadala ng inyong mga videos at mga mensahe. Samantala, bago tayo magtapos, narito po muna ang ating
5: inspirasyong pabao ni Tita Winnie. Whisperation.
1: Ang ating inspiration para sa araw na ito ay mula kay Reverend Father Aris Raimundo Olan. Siya po ay mula sa Roman Catholic Diocese of Calapan, Mindoro, Priest Administrator of the Holy Rosary Mission Area. Reverend Father Aris!
6: Magandang umaga po mga kapamilya at kaserbisyo. Ako po si Reverend Father Aris Raimundo G. Olan mula sa Diocese ng Calapan at kasalukuyang Priest Administrator ng Holy Rosary Mission Area at Content Creator ng Facebook page Palaman ng Buhay by Father Aris Olan. At ito na po ang ating Winspiration. Kapag ang puso natin ay punong-puno ng galit, inggit at hinanakit, tiyak tayo ay mamimilipit at makakapanakit. Tulad na lamang po sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos na kung saan si Herodias ay nagkaroon ng lihim na galit kay Juan. Subalit, nagkaroon ng pagkakataon na may sa katuparan ni Herodias ang kanyang masamang balak para kay Juan. Tunay ngang kapag ang puso natin ay punong-puno na ng galit, inggit at hinanakit, talagang makakalikha tayo at makakapag-desisyon tayo ng isang bagay para makapanakit ng ating kapwa. Kaya nga upang maiwasan natin ito, may tatlong bagay po akong nais iwanan sa inyo. Una, sikapin nating sa Diyos, tayo ay laging maging tapat. Maging tapat sa kanyang kalooban. Maging tapat sa kanyang itinuturo. Kapag naging tapat tayo sa kanya, mananatili tayo sa pag-ibig. Mananatili tayo sa katotohanan. Mananatili tayo sa kapayapaan. Bagamat minsan, nagagalit tayo, naiinggit tayo, naghihinakit tayo, pero dahil tapat tayo sa Diyos, hindi tayo bababad dito. Ikalawa, sa diwa ng pagpapasalamat, nawa ang lahat ng meron tayo na ibinigay ng Diyos sa atin ay maging sapat. Maging sapat ang buhay natin, maging sapat ang asawa ninyo, maging sapat ang pamilya na mayroon kayo. Kapag tayo ay nagpapasalamat at ang buhay natin ay sapat, gayon din ang kanyang biyaya, lalago tayo, mamumunga tayo ng masagana, pero ayon sa nais ng Diyos. At ang ikatlo, nawa sikapin nating maging lapat tayo sa bawat isa. Maging lapat tayo sa nararamdaman at nararanasan ng ating kapwa. Maging lapat tayo sa katayuan ng isa't isa. Sa madaling salita, maging sensitibo naman tayo sa kalagayan at nararamdaman ng ating kapwa upang sa gayon makalikha tayo ng mabuti at tamang desisyon. Hindi tayo basta-basta na lang magsasalita at mananakit ng ating kapwa. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, palayain mo po kami mula sa galit, inggit at hinanakit. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, ako po si Reverend Father Aris Raimundo G. Olan at ito ang Winspiration.
1: Maraming salamat, Reverend Father Aris Olan. Thank you po! For me. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsama sa akin ngayong Saturday. See you! Naku, September na po next week, ha? Ako po inyong Tita Winnie Cordero. Lagi nagpapaalala ang tamang diskarte lang ang kailangan para win today! Smile! God loves you!

0: pamilya, 54 na aktibong kaso na leptospirosis na itala sa Jose Bilingad Memorial General Hospital sa Pampanga simula pa noong Agosto at 19. Sinabi sa DZMM ni Dr. Montserrat Chichioco, Medical Center Chief 2 na naturang ospital, na aabot sa 8 hanggang 10 pasyenteng posibleng may leptospirosis ang ipinatitingin sa paggamutan kada araw. Sa ngayon, nasa 6 na po ang hospital beds na nakalaan para sa mga leptospirosis patient, pero posible itong dagdagan dahil sa dami ng mga naitalang kaso. Tiniyak naman ng doktor na sakop ng zero balance billing ang Jose Bilingad Memorial General Hospital.
1: Noong una kasi, hindi ganun pa kadami yung ina-admit namin. So, we allotted 20 beds. Ang latest po namin ngayon na nailagay na bed for leptospirosis cases is 60 na. Mm-hmm. Pero sa palagay ko, mukhang magdadagdag kami dahil sa 54 na yung kaso namin ngayon na nandito naka-admit.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
3: DZMM Balita Ngayon. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wais consumer! Wais consumer!

0: sa magandang mapagbalaya sa Sabado, Luzon, Visayas at Mindanao. Naulan sa labas. Oh my goodness. Pero on the other hand, pag ganyan naulan, parang tipid gastos din, ano? Kasi sa bahay ka lang, eh. Hindi ka lalabas. O pagulong-gulong ka lang sa kama. At pahiga-higa, patulog-tulog, kain-tulog lang gagawin mo sa long weekend. Sana all. Welcome po sa Wise Consumer. At present po ang inyong Wise Consumer na si Alvin El Chico. Sana lahat po ng mga Wise Consumer ay present din. Kahit mag-monitor lang po kayo dyan sa inyong mga transistor radio. O di po kaya sa cable. O di po kaya sa internet. Thank you pa. Maraming salamat po. Umpisan po natin sa good news.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Good news po sa mga motorista dahil tuloy ang rollback pagkatapos po ng dalawang magkakasunod na oil price hike. May rollback naman po, mapapahinga tayo sa dagdag presyo dahil rollback po or bawas presyo ang mangyayari sa Martes. O ilabas na po natin ang diesel. Tuwan-tuwa kami mga diesel. Ang estimate po natin na rollback ay 4 hanggang 4.50. I know, marami na naman magsasabi. Maliit pa yan kumpara sa... Tama naman po. Pero dahan-dahan lang, ano po. Kada linggo pinag-uusapan po kasi natin, okay? So, ang diesel po natin, 4 hanggang 4.50 ang gasolina. 30 hanggang 80 centimos kada litro. Maliit lang sa gasolina. Nabawasan pa nga po yung kahapon sa last day of trading. Pati diesel, nabawasan din. At ang kerosene naman po, 3.50 hanggang 4 pesos kada litro. A major reason pa rin po ay yung inaantabayanan po ng merkado yung economic sanction na gagawin po ng Estados Unidos sa Iran at mga kalyadong bansa. Eh bakit kanyo sabihin nyo economic sanction? Hindi po, kasi imbis na military sanction, economic sanction lang ang gagawin. So mas less destructive po kapag economic sanction lang yung gagawin batay sa reaksyon ng merkado. Ang isa naman po nagpabawas sa rollback, dapat mas malaki pa yung rollback eh. Eh nahina ang piso. Kahapon po pinakamababang antas ang palitan ng piso kontra US dollar. Kaya yan po ang resulta. Pero nevertheless, kung kaya pa naman, huwag muna kayong magpakarga ha, sa Martes na. Dahil malaki-laki po rollback, lalo na po sa mga gumagamit ng diesel, kagaya ng bus at jeepney. Ang estimate po natin ay 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos. Gasolina po, 30 centavos hanggang 80 centavos. At ang kerosene, 3.50 hanggang 4 na piso kada litro.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ang pag-uusapan po natin for today ay yung siyang katerba at kaliwat kanang reklamo po sa paglobo ng bayarin na kung tawagin po ay bill shock. Kayo po ba kasali sa nagkaroon ng bill shock? Eh kung tumaas ang inyong bill ng mga 1,000, ay hindi pa bill shock yun. Kasi ang mga example po natin, ang itinaas po, 100,000 kung hindi man po milyong piso. Oh my goodness, yun na interview namin nina sa Gising Pilipinas kahapon, 2.7 million. Akala ko, Fred, yung sa inyo yung pinakamalaki. Hindi! Meron kami sa Gising Pilipinas, 2.7 million pesos. Eh, syempre, marahil nagtataka kayo. Bakit ganun? Ano po? Pinaigting po na Meralco ang kanilang kampanya laban sa pilferage. Yung mga nagnanakaw po ng kuryente. Dahil alam po ba ninyo, mga nagnanakaw ng kuryente, tayo pong nagbabayad sa mga yan sa pamagitan po ng binabayaran nating system loss charge kada buwan. Nandun po yun, nakatuck-in po yun. Part of it, kasi sali po dun sa system loss, yan po ay napabilang sa non-technical losses. Iba pa po yung technical. Ibig sabihin, sitting pretty po sila sa tayo po ang nacha-charge. Eh, hindi naman po fair. Ano po? But nevertheless, hindi po naman uobra na kung sino-sino na lang ituturo ng Meralco o ng distribution utility o ng electric cooperative. Tayo mga consumer ay meron din pong karapatan. Kung talagang hindi po tayo nagnakaw, ay laban po natin. Hindi ho ba? Kahit ako pag siningil mo ko ng 2.7 million, naku, tatakbo ako sa kung saan ako pwedeng tumakbo, like Energy Regulatory Commission. At incidentally, meron pong bagong Magna Carta for Electricity Consumers. Diyan tayo mag-uumpisa. Paano ba mapuprotektahan ng gobyerno, ng Energy Regulatory Commission, ng ating mga consumer? Kasi ang Magna Carta para sa electricity consumers. Kasama po natin via Zoom, kung wala lang po itong lakad sa probinsya, eh malamang nandito po sa studio. Kaya lang, i-excuse po natin from a face-to-face appearance si Attorney Maria Corazon Marizon Hines, ang director po ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. May lakad lang sa probinsya. Ano po? Attorney Marizon, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Attorney? Pero nakalok ba nandiyan na si attorney? No, wala. Naka-mute. Baka naka-mute. Attorney, pakipindot mo yung dapat pindutin para magkaroon po kayo ng audio. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Hines.
2: Magandang umaga naman, Alvin. Narinig mo ko?
0: Ayan, narinig na kita. Yeah, magandang umaga para sabi ko, magandang hapon. Anyway, isa-isahin po natin yung say, kasi malaki po yung Magna Carta for Electricity Consumers. Isa-isahin natin yung mga salient points batay po sa binigay sa ating giya ni Attorney Hines. Ano po, may mga top features siyang nilagay. Ano po, yung una po doon, anim lang naman po ito, isa-isahin po natin. Yung una sa binigay sa atin ni Attorney Hines ay yung, oh by the way, ang Magna Carta for Electricity Consumers, Attorney Marizon, para talaga yan sa mga electricity consumers, ma'am, di ba? To protect their rights.
2: Tama yan, Alvin. Magandang magamang po pala sa lahat ng mga tagapakinig ngayong araw na ito. Tama po, ang Magna Carta for Electricity Consumers po ay isang regulasyon ng ERC na naglalakad ng mga karapatan at obligasyon ng mga electricity consumers. Para po ito sa lahat ng klase ng consumers, residential, commercial, o kaya mga industrial customers man yan. Basta kasama po sa captive market. Ito din po ang nagsasaad ng mga alituntunin na kailangan yung mga ibigay na klase ng serbisyo ng ating mga distribution utilities. Mula po sa paghahain ng aplikasyon hanggang sa pagtatapos ng serbisyo ng pagbibigay ng kuryente.
0: Apo, malaki-laki po yung file, anong document, ano po. I think responsibilidad po natin na basahin din po. Nandiyan na po yan, nakapost sa website ng Energy Regulatory Commission. Tama ba? Nakapost na po ba?
2: Tama yan, Alvin. Naipost na namin at nailakala na rin yung amended Magna Carta doon sa Business Mirror noong August 26.
0: Yan.
2: Kaya magiging effective na yung amendments pagdating ng September 10. Pero meron pa rin namang existing na Magna Carta kasi inilabas ng commission yun noon pang 2004.
0: Tama. Amended lang po ito. Ibig sabihin may dinagdag. So, let's begin. Ano po? So, anim po itong mga top features. Ano po? Ako na po magbabasa ng top features. Si Attorney Hines po magpapaliwanag. Kasi may case study po tayong kakausapin. Tapos hihinga naman natin ng payo si Attorney Hines kung ano ang pwedeng gawin. Anong pwedeng remedyo. Ano po? Una, number one, relax the documents required to support applications for electric service. Anong may dadagdag mo doon, Attorney?
2: Okay. Dati kasi, Alvin, ang dami-dami kasi ng mga dokumento na kailangang isumite ng ating mga consumers pag sila ay nag-a-apply ng kuryente. Ang pinakamahirap nga doon ay yung proof of ownership or possession noong kakabitan ng kuryente na gusali o kaya tabahayan. Ngayon, ang ginawa ng komisyon dahil nakita namin na dito nahihirapan, pwede na kung walang proof of possession o proof of ownership, pwedeng mag-submitin na lang ng affidavit yung ating mga consumers galing sa barangay kapitan, sa mayor o kaya kapitbahay na itong nag-a-apply na consumer na ito ay nakatira na doon sa kabahayan na lalagyan ng kuryente.
0: Okay, number two, automatic refund of bill deposits to consumers upon payment of electricity bills on or before due date for 2 consecutive years. Nakaranas na po ako nito, nagulat ako, nag-zero-zero yung bayaring ko. Sabi ko, la, ang bait naman ng Meralco, hindi ako pinagbayad. Yun pala, bill deposit ko pala yun dahil 3 years akong walang palya na nagbayad before the due date. You explain further, Attorney.
2: Okay. Ang dating regulasyon ay kailangan magbayad ka ng walang palya on or before due date for 3 consecutive years.
0: Tama.
2: Pagkatapos, kailangan mong mag-apply pa bago ka bigyan ng refund. Ngayon, ito ay automatic na. Pag nakita na ng yung distribution utility na ikaw ay masugid na nagbabayad for 2 na lang, for 2 consecutive years, automatiko na itong isusuoli sa'yo ng iyong distribution utility sa pamamagitan ng pag-credit doon sa monthly bill mo. Kaya yun yung nangyari sa'yo, Alvin. Meron kang dapat bayaran na monthly electric bill mo, pero dahil eligible ka na doon sa refund, automatic refund ng bill deposit, in-apply na lang yung bill deposit kayo doon sa babayaran. Kaya wala ka nang binayaran.
0: Yes. Number three, provides provisions on disconnections including the suspension thereof despite the issuance of a notice of disconnection. Ano ibig sabihin nun?
2: Ay, isa-isa natin. Kasi di ba, dalawang klase ng notice ang ibibigay sa'yo bago ka maputulan. Una, syempre yung statement of account mo muna. Magkano yung babayaran mo? Dapat ito ay bayaran mo doon sa due date niya. Kung hindi ka nakapagbayad ng due date, i-issuehan ka ngayon, bibigyan ka ng ngayon ng notice of disconnection. Kailangan bayaran mo yung bill na yon within 48 hours pagkatapos mong matanggap yung notice of disconnection. Ngayon, dito sa Magna Carta, inilagay din namin na maski nakatanggap ka ng notice of disconnection, hindi ka pa rin pwedeng putulan dito sa mga ganitong pagkakataon. Pag weekdays, pagkatapos ng alas 3 hanggang alas 8, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga. Mm. Kaya bawal ang magputol sa gabi, Alvin. Hindi dapat magputol sa gabi. Bawal din ang magputol pag weekends, mm-hmm, o kaya holidays, national man o local holidays.
0: Yung weekend ba malinaw yun na Saturday na kasali Friday o Saturday Sunday lang?
2: Saturday Sunday lang, Alvin.
0: Hindi, paano pag Friday? Hindi ako makakabayad pag weekend ang kasunod na araw.
2: Kaya nga ang nilagay namin doon ay hindi ka na pwedeng putulan pag lagpas ng alas 3. Kasi kung bago alas 3, may pagkakataon ka pa kasi magbayad eh.
0: Okay, sige, na-gets ko. Sige, tuloy mo. Mm.
2: Ay, yung iba pang circumstances ay pag merong isang residente na naka-life support system, pwedeng yung safe disconnection mo para sa dalawang buwan.
0: Okay.
2: So kung kunwari, merong naka-oxygen doon sa bahay mo na permanent resident, at hindi ka pa nakapagbayad, ay pwedeng magkaroon ka muna ng suspension ng disconnection sa loob ng dalawang buwan para tulong na rin ng ating mga distribution utilities doon naman sa problema ng kabahayan na yon.
0: Sige.
2: Yung pangatlo, yung sunod, pag may namatay, siyempre namatayan na nga, pupulan mo pa ng kuryente habang ito ay doon sa funeral wake niya, para namang napaka
0: insensitive.
2: Kaya, yes, napaka insensitive naman yon. Okay. Yun yung isa pa. Ang isa pa sunod, yung pag ikaw ay na-bill for multiple months, kung kunwari yung isang billing pero nakita mo doon na bakit itong bill na ito ay hindi lamang para sa isang buwan kundi maraming buwan, tapos una ka lang binigyan ng bill na yun ng distribution utility. So pag ganun ang nangyari, ang kailangan mo lang bayaran ay yung current bill mo.
0: Okay.
2: Tapos yung diferensya nun ay kailangan ibigyan ka ng installment plan ng distribution utility para bayaran mo din equivalent doon sa number of months na sinisingil sa'yo.
0: Sige, okay.
2: So yun yung...
0: O, sad time. Number 4 na tayo man, 4, 5, 6, tatlo pa. Yung 4, remedies to consumers for all types of complaints including the posting of a bond for the reconnection of a disconnected service. Hindi ko maintindihan yun. Bakit may bond?
2: Okay. Bond lang kasi yung legal term na ginagamit namin. Pero ang ibig na sabihin nun, Alvin, ay kung kunwari ikaw ay naputulan, at ang dahilan doon ay differential billing, billing adjustment, other billing errors, o kaya estimated consumption, magbayad ka lamang ng 10% doon sa disputed, total amount ng disputed bill na yon, i-reconnect na ng distribution utility dapat yung electric service mo. Pero kailangan i-dispute mo din muna. So kaya habang nagbibigyan ng... nagbibigay ka ng gagawin sila ng investigasyon ay magiging patuloy yung iyong kuryente. Kaya nga yung isang remedyo ng ating mga consumers ay mag-file sa amin sa ERC para agad-agad makapag-issue kami ng tinatawag naming stay o kaya suspension ng disconnection.
0: Sige.
2: Para hindi ka magbabayad kahit ano. Ngayon, kung nagkataon naman na naputulang ka na, eto ngayon yung magiging remedyo mo. Bayad ka lang ng 10% para ma-reconnect ka habang iniimbisigahan yung iyong reklamo.
0: Sige, number 5, emphasizes that a customer should not be denied electric service for arrears incurred by the previous occupant. Ito marami ito. Yung mga naupa po, yung mga rumirenta. Ganito po nangyayari unless the DU can prove conspiracy between the previous and present occupants. Paki-explain konti, ma'am.
2: Okay. Marami po kasi yung kaming reklamo na may mga consumers na hindi binibigyan ng kuryente kaagad hanggat hindi nila nababayaran yung utang ng dating nakatira. Kaya dito sinasabi namin kapag hindi walang pruweba yung distribution utility na may kontsabahan yung dati at saka yung bagong customer, walang kailangan bigyan kaagad ng kuryente ng distribution utility yung bagong customer maski hindi niya bayaran yung arrears ng dating nakatira doon.
0: Okay. So tama, fair lang din naman 'yun, hindi ho ba? Kasi hindi naman niya utang 'yun eh. Utang nung bago siya pumasok, hindi ho ba?
2: Tama 'yun, Alvin. Parang ganito lang 'yan eh. Kung kunwari umupa ka, meron kang utang tapos merong bagong titira doon. Hindi niya pwedeng singilin ng Meralco doon sa bagong titira yung naiwan mong bill doon.
0: Tama, ganun lang. And last, provided provisions for the rights of consumers with smart meters, remote reading, remote connect and disconnect, reconnect, outage detection, meter irregularity detection and consumption monitoring and warning mechanism. Ano po ito?
2: Pag nagkaroon na tayo ng tinatawag na smart meters sa pag-implementa ng tinatawag na advanced metering infrastructure, ito yung mga kapabilidad na ng smart meter natin. Kaya pwede na silang mag-remote reading. Hindi na kailangan puntahan ng ating mga lineman ng mga distribution utility, yung metro, para basahin. Kaya maiwasan na, Alvin, yung naging problema nung COVID, noong hindi pwedeng physically basahin ng mga distribution utilities ng mga metro. Yung metro na mismo ang magbabato ng impormasyon na yon doon mismo sa system ng distribution utility na hindi na kailangan physical na basahin pa yon. Yun yung remote reading. Yung remote connect, disconnect, and reconnect naman, pag kunwari nagbayad ka, kahit anong oras, kailangan ikabit na nila kasi remote lang yun eh. Hindi kailangan yun pupuntahan ng mga lineman again para i-reconnect yung electric service. Yung outage detection naman, ito magugustuhan ito ng ating mga consumer salvage kasi ngayon, ang nangyayari pag kunwari sumabog yung mga metro sa kaanumang kadahilanan, nawalan sila ng kuryente, yung mismong metro ang magbabatunan ng signal doon sa distribution utility na walang kuryente yung bahay na yon. Kaya yung hindi na kailangan tumawag pa sa hotline o kaya mag-email yung ating mga consumers doon sa distribution utility para ipaalam na wala siyang kuryente. Kaya ang kaakibat na responsibilidad ng distribution utility na magkakaroon ng ng ganitong AMI ay agad-agad na dapat na nilang puntahan yung mga customers na yon para i-restore at yung kuryente. Pero syempre, kailang tingnan naman kung ano yung kadahilanan at bakit nawalan ng kuryente.
0: Okay.
2: Yun namang meter irregularity detection, Alvin. Ito naman yung sagot para doon sa mga mga gustong mag-tamper. Kasi ito, pag yung metro ay bubuksan mo pa lang, mag-resend na yan ng signal doon sa distribution utility. Ika-cut na niya yung sarili niya. May kapabilidad na yon. Kaya, hindi mo talaga, mahihirapan na ngayon itamper yung mga metro.
0: Okay.
2: At kung mahihirapan yung itamper yung mga metro, syempre, ang kaibat doon, yung system loss. Bababa din yung incidents ng meter tampering. At bababa din yung system losses. At yung panghuli ay yung consumption monitoring ay bibigyan daily ng ating mga distribution utilities ng kaukulang impormasyon tungkol sa kanilang daily consumption.
0: Mm-hmm.
2: So kung ano yung konsumo mo ngayon, ipapadala nila, kayo na lang mag-usap, anong oras ipapadala sa'yo, kinabukasan, ganun din. Kung ano yung konsumo mo ngayon, ano yung running balance mo. Yung running balance, ito yung konsumo mo na mula noong huling nagkaroon ng reading. So yun yung mga impormasyon na pwede nang ibigay sa iyo ng distribution utility kapag meron ng smart meter.
0: Sige po. Punta naman natin ngayon yung mga case studies. So, pag may tanong po kayo sa Magna Carta, mamaya po bigyan natin ng panahon kasi may isa pa akong set ng guest pag-ibig fund naman. But towards the end na po yun, bigyan natin ng pagkakataon o ng panahon later yung ating mga kababayan kung paano, ano, kung may tanong po sila sa ating bisita. Ano po. But in the meantime, puntahan natin si Charlotte kasi I'm pretty sure yung problema ni Charlotte pasok din sa Magna Carta for Electricity Consumers. Ano po. Si Charlotte ay taga North Caloocan din. At ang bill po, ang sinisingil sa kanya ng Meralco ay mahigit kalahating milyong piso. Pakwento natin kay Charlotte paano nangyari yan. Ano? Charlotte, magandang umaga sa'yo.
3: Magandang umaga po, Sir Alvin.
0: Ayan, si Charlotte Al-Zahrani. Ayan po, ang naglakas loob po, nagpakita ng kanyang mukha po dahil I'm pretty sure, i-dispute po niya at sasabihin niya na hindi naman niya na bakit sobrang laki naman ng mahigit kalahating milyon. Paano nangyaring 590,000, Charlotte?
3: Kasi po, ganito po yung nangyari noon. Way back 2017 po, yung luma naming model na kontador, pinalitan ko. Bali, nung pinalitan po yon, ako, yung mother ko, tsaka yung kuya ko, wala po kami nandito sa bahay. And then, ang naiwan po dito is yung bunso kong kapatid. Ngayon, minor po yon. Ang sabi ng taga-Meral ko, pumunta dito, tatlong lalaki, na sabi nila, ay, kay ano po, taga-Meral ko po, papalitan po namin yung kontador nyo kasi old model na siya. Tsaka, ano na, kailangan na siyang, ano, palitan. Sabi naman po ng kapatid ko, kuya, balik na lang po kayo bukas. Kasi wala po yung mother ko para sana namin na ma-check kung ano po yung kontador na ikakabit, kung okay po ba o wala kong ano.
0: Walang sinabi sa iyo, Charlotte, po, na parang nagdududa sila na may ano to eh, may jumper ito eh, o pinakialaman itong metro niya eh. Walang ganong sinabi. Sabi lang, papalitan lang dahil luma.
3: Kasi, basta sabi lang po, papalitan kasi old model daw po.
0: Pero hindi yung nga sinabi. Walang sinabi na parang pinaghihinalaan na may tampering.
3: Wala naman po. Kasi yun lang po yung sabi sa amin na old model siya.
0: Okay, sige.
3: Noong 2017 na pinalitan. Okay. Tapos nung pinalitan po, sinabi nung kapatid ko, kuya, balik na lang po kayo bukas kasi wala po yung mother ko. Minor po ako. Hindi, pwede po ba akong pumirma dyan? Sabi naman ng taga-Meral ko, okay lang yan. Sige, pirma ka na dyan. Tapos nung ngayon, pinalitan na naman nila ulit nung May. Kasi nga sabi, nung pinalitan nila yung kontador namin, sabi nung tinignan, may crack daw yung salamin. Yung pinalit nila nung 2017. Tapos sabi ko naman, kuya, may nakaka-affect po ba yung crack na yan dyan sa salamin na yan dyan sa konsumo ko po? Sabi kong ganon. Tapos sabi naman nung taga-Meral ko, ay, hindi naman po. Hindi naman po nakaka-affect. Yun ang sinabi sa akin. Yun lang ang sinabi sa akin. Tapos kailangan lang po siyang palitan. Nung netong nakaraang buwan lang po ng May, pinalitan po ulit ng bagong kontador.
0: O saan
3: umabot
0: yung...
3: Ngayon, pinalitan ng bagong kontador, tumaas yung bill ko.
0: Ayun na yung 598,000?
3: Hindi po. Yun po yung penalty ko po na reading nila dun sa pinalitan nung 2017.
0: So from 2017 to 2026, yan ang kwenta nila. Ang kulang mo, 598,000.
3: Opo, kasi daw po, nasa 11.13% lang daw po yung na-ano. Tapos nakalagay po dun sa notice na ano daw po, yung seal daw po broken. Tapos yun nga po, tampered nga daw po yung kontador namin noong 2017 na pinalit. Digital po kasi yung pinalit ng 2017 eh. Kasi nung bago po napalitan ng 2017, yung luma pa po na kontador. Yeah.
0: So did
3: kasi
0: you,
3: nga daw po, old model.
0: Pero Charlotte, diretsahan po tayo. Ano po? Did you tamper? Pinakialaman nyo ba ang metro nyo o hindi?
3: Hindi po, sir. Kasi napaka-imposible po namin tamperin yun. Kasi nakasild na siya eh. Doon nga po kami nagtaka nung tinanggal na nung netong last month na tinanggal na, ay nung last May na tinanggal, sinabi may crack po yung contador namin. Eh nung pinalitan po yun noong 2017, hindi po nakita ng dalawa naming mata na para i-check sana yung contador. Na okay. Sinabi nilang ngayon dun sa notice na tinampered namin.
0: Opo. So kinukontest mo ito, hindi ka magbabayad. Kumbaga wala tayong, there is no way na babayaran ninyo mahigit kalahating milyong pisong sinisingil na Meralco.
3: Opo, kasi hindi naman namin alam yung kontador na pinalit nun eh, kung tampered po ba yun. Siyempre, rights po namin ng mga consumer na makita din namin yung kontador nung pinalitan nung time na yun. Eh, hindi po namin nakita. Hindi po namin na-i-check.
0: Sige.
3: Ano naman pong alam ng kapatid ko nung time na yun na about dun sa ano, eh, bigla-bigla na lang po nilang pinalitan. Eh, sinabihan na nga po sila ng kapatid ko, balik na lang po kayo. Para, kumbaga parang sa amin, rights po namin yun na makita sana yung kontador. Hmm. Eh, hindi po namin nakita. Kaya ngayon, nung kinuha nila yun, pinalitan ng bago, nilagay nila tampered.
0: Oh, so, sige. So, ikaw dumulog ka na ba sa Energy Regulatory Commission o hindi pa?
3: Hindi pa po. Sa may branch pa lang po ng Meralco. Oh,
0: sige, tama-tama. Nandyan si ERC Director Attorney Maria Corazon Hines. Although, hindi siya pwedeng magsalita po sa specifics ng kaso kasi nga po iniimbisigahan ng Meralco. Tatanungin lang po natin sa kanya, anong option mo bilang consumer? Attorney Marizon, ano bang pwedeng gawin ni Charlotte?
2: Ang may papayo ko, Alvin, mag-file na kaagad ng complaint sa ERC kasi may mga immediate remedies naman kami kagaya nung suspension of disconnection.
0: Mm-hmm.
2: Para sa mga ganung klaseng complaints, pag yun ay naidulog na sa amin, automatic sa amin na nag-i-issue ang ERC ng suspension ng disconnection. Habang ito ay pinag-uusapan at pending resolution nung complaint. Ngayon, base doon sa narinig kong kwento, maraming kailangang patunayan, Alvin, eh. Ilang metro ba ito? Na-test ba ng distribution utility? Na-test ba ng Energy Regulatory Commission? Kasi tinetest din namin, Alvin, pag may mga suspected tampered meters. Kagaya ng sabi ko dati, kami ang dapat na mag-sabi na tampered ito. Hindi lamang ng test report ng distribution utility. Meron din dapat ang commission para masabi na yung isang metro ay tampered talaga o hindi. Ngayon, titignan din natin yung proseso nung kung paano tinanggal at ano yung ginawa ng ating mga distribution utility nung pagkatanggal nung metro. At ang pinakahuli ay titignan din natin kung tama ba yung sinisingil, kung sakasakali na tama yung allegation nila na tampered nga yung meter. Kasi nasa batas din kung paano mag-compute, Alvin, ng tinatawag nating differential billing. O yung sinasabi nga yan na penalty.
0: Okay.
2: Meron yan. Magkano ba dapat yung estimated dapat na dapat singilin kada buwan at kung ilang panahon ang dapat na singilin ng distribution utility.
0: Sige.
2: Kaya may mga factual antecedents na kailangan nating i-establish, Alvin, para doon sa kanyang kaso.
0: So,
2: pero ang pinakaunang gagawin, mag-file muna siya sa ERC.
0: Yan. Charlotte, willing ka bang mag-file ng complaint sa Energy Regulatory Commission o paano ba? Ano bang balak mong gawin? Charlotte? Wala. Galit na siya. Baka na-brown out. Ayan lang, Charlotte, narinig mo ako.
3: Hello po. Ako.
0: So, willing ka bang mag-file ng complaint sa Energy Regulatory Commission?
3: Yes po, sir. Willing po ako. Kasi, hindi naman po biro yung 598K. Kasi, syempre, kami, hindi rin naman namin, hindi rin naman basta-basta yung, ano na yan, gaya ngayon, yung ilaw namin, umaabot na kami ng 16, 14, 15K.
0: Sige.
3: Dating 3,000 lang ang bill namin per month.
0: Yeah.
3: Kasi almost 9 years bago nila pinalitan yung bill, yung ano ko eh, contador eh. So
0: okay.
3: Hindi ko alam kung ano ba talaga yung nangyari dun sa contador na yun nung pinalit nila. Hindi kasi namin nakita. Wala kami dito.
0: Tama naman. We'll have a separate episode, yung Meralco lang kasi sobrang dami na po. Yung paano ba nila dinidetermine na ang isang metro ay kailang tanggalin o hinihinalang may pagdanakaw? kasi tama din naman po ang kampanya na dapat tigilan natin yung mga pagnanakaw dahil kako sa atin naka-charge, hindi ba? Pero may problema ako doon sa manner na ng execution at paano niya pinipili. Ano po, ah? Okay. So may isa pa tayong makakausap. Charlotte, thank you! Maraming Charlotte, bisitahin kita dyan sa Caloocan sa Lunes, ah, kung okay lang sa'yo. Ah. Si Ben, na bisita ko na ito, napuntahan ko na rin ito sa Caloocan din. Pagkalayo-layo yung bahay ni Ben sa Bagong Silang. Ben, maganda umaga sa'yo.
4: Sir,
0: ayan, o, no? Ito mo, parang nagagalit ka na. Huwag ka masyadong magalit at naulan, ha? Ano ikwento mo kay Atty. Hines? Paano naman nangyari sa inyo dyan sa Bagong Silang?
4: Hindi ko nakapag-aaslas nga, di ba? Tapos itong August 24, notice kami na Tamford Metro at nag-teflo kami okay sa Galgos. So,
0: Ben, pangit na signal mo. Napuputol-putol, Ben, yung signal mo. Labas ka nga muna. Tapos pasok ka ulit, ha? Para maayos-ayos yung signal. Si Ben, kasi alam ko na po yung kwento niyan, Attorney Hines. I think na-refer ko rin sa'yo yan dati. Yung bahay niya, siguro mga 90 to 100 meters away yung metro. At ang metro nandun sa pinakatuktok ng poste. Ang kinukontest niya, paano nasabi ng Meralco na tampered yun? Hindi naman abot ng tao yun. Kailangan ba matamper ang metro para makapandaya, Attorney Hines?
2: Maraming klase ng pandadaya, Alvin. Ano? Yung tampering ng metro ay isa lamang na paraan ng pagnanakaw ng kuryente. Kasi may mga iba na hindi na ginagalaw yung metro pero dumidirektang kumakabit doon sa mga linya mismo ng distribution utility. Kaya maski tingnan mo yung metro, walang tama yung metro. Walang, ang ibig sabihin, hindi kinamper o walang depekto yung metro. Pero may nawawala.
0: Wait lang. So pero kailangan mo pa rin, ibig sabihin, kung hindi mo na kailangan i-tamper yung metro kamo at dun ka na sa poste mismo ng Meralco, bakit na-tamper pa yung metro nila? Ibig sabihin, ang findings ay tampered yung metro nila, Attorney.
2: Kaya nga Alvin, iba't ibang klase ng pagnanakaw. Kaya nga sabi ko nga, meron yung dumidirekta doon sa linya. Meron naman yung metro ang tinatamad. Kasi pag dumidirekta ka kasi sa linya, yung mga iba natatakot na dumidirekta kasi baka naman, imbes na makapagnakaw ka, mamatay ka pa kasi makamakuryente ka doon, eh. So, pero meron din talaga naglalakas loob doon. Ngayon, yung metro naman, syempre yung metro lang yun. Basta huwag mo lang gagalawin yung mga wirings. Kaya may mga ganung pagkakataon talaga. Kaya iba't iba. Iba't ibang klase talaga ng ginagawang mga pagnanakaw, Alvin. Siguro kulang tayo ng isang episode kung ilalakan ko pa
0: lahat.
2: Yung mga natanggap na namin ng mga complaints. Marami talaga din. At iba't ibang klase ng pagnanakaw ang nakita na namin.
0: Ma'am, ito sa kanya,
2: sa mga findings.
0: Ito sa kanya, 75,000 lang. No? Kumpara, mas maliit kumpara dun kay

0: para tingnan din natin kung tama ba yung proseso na ginamit, ano ba yung tamang kondisyon ng metro, meron ba kaming test report at confirmation ng ERC na ito nga ay tampered, kung meron man, tingnan din natin tama ba yung sinisingil, yung estimated monthly consumption niya at kung ilang buwan o ilang taon yung sinisingil at kung ano lang yung tamang affected period, itinatawag namin affected period, kung isang taon ba siya o limang taon, kasi magkakaiba yung covered period na sinisingil alimin eh, kasi ang minimum is 1 year, maximum of 5 years. Kaya naglalaro doon kung yung panahon. Kaya yun din na nakakadagdag ko minsan, nakakataas doon sa mga sinisingil, lalo na kung ang sinisingil sa'yo is a differential billing for 5 years, kaya talaga mataas yun. Pero kung ang differential bill mo ay mga isang taon o kaya ilang buwan lang, maniit-liit ng konti. Kaya yun yung mga titignan natin. Pero kagaya nung nasabi ko kay Charlotte kanina, ang una muna pong kailangan gawin, mag-file to sa amin para makapag-issue kagad kami ng suspension nung disconnection.
1: Ayan, bumalik na rin si Ben.
0: Para makita attorney, natin.
1: Ben, try natin ulit. Ben. Ben Barreto. Ayan, yan, yan. Try natin. Sige, go ahead. Narinig mo na ako.
2: Yes,
1: hindi, actually maganda yung video niya. Kitang-kita yung kapugian ni Ben Barreto. Ang problema yung audio, ano? Hangyari sa audio niya, pangit. Anyway, Ben, patawagan ka namin. Magko-commercial lamang ako sa iyong oras. Magko-commercial lamang ako. Babalikan pa po natin si Attorney Hina sa mga questions. And hopefully yung kwento, kasi pina-standby natin si Ben. Nakakahiya naman kung hindi siya makapagkwento. Ano po, kahit phone patch na lang. Maganda-maganda umaga sa iyo. Ted Kua, ganun din si Paolo Ubalde ng Virac Catanduanes. Monitor po sa atin. Hindi taga Meralco si ano, kasi Virac Catanduanes, iba yung kanyang utility, ano po, ay kanyang co-op. Si Ruby naman, wala po bang random check sa mga metro katulad dito sa amin? Dapat meron. At si Ai naman, ako din, bisitahin mo dito sa Zambales. Pa-hello kay Charlie, Ira, Shanti at Cali. Ayan. At si JJ, our former tenant replaced our original electric meter. Ay mamaya, tanong natin. Louis Basco, maganda-maganda umaga sa'yo. Josh Kyle Edip, good morning. At si Sarah Concepcion from Los Angeles, California, nakamonitor. Magko-commercial lang po ako, ah. Tuloy natin yung diskusyon natin sa pagbabalik ng Wise Consumer.
3: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
4: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bang?
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.

0: walang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas.

0: Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid ka bang?
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid ka bang?
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
3: Si Ben, nandiyan na sa linya, ipasok na natin, maubusan ako ng oras. Ben, magandang umaga sa'yo, pasensya, pangit yung sa Zoom natin eh. Magandang umaga sa'yo.
4: Oo, sir, medyo
3: nagdokong
4: internet.
3: Hindi, okay lang. So, ikwento mo, nandyan sa Zoom si Attorney Hines. Ikwento mo paano nangyari yun. So, paano umabot ng 75,000 na sinisingil na Meralco, ikaw mo?
4: Opo. Isa ka ba, sir? Mag-iasal na ako.
3: Oo.
4: Okay, sir. Bali, yung ito nga yan, nung nangyari to nung June. Bali, bigla nilang pinalitan yung aming metro sa poste ng Meralco. Then, kinatok kami niyan, insulation na nila. Bali, natanggal na nila yung metro at pipirma na lang kami.
3: Mm.
4: So, itong August, sir, dumating ang notice ng Meralco na may utang kami na, na 75,000, mahigit, na kadahilan ng nag-comfort do kami sa aming metro. Eh, paano namin magagawang mag-comfort? Eh, napakalayo po ng aming metro.
3: At napakataas.
4: Sa bahay namin at napakataas. Mm. At ang nakatira sa amin, sir, is dalawang senior at dalawang bata lang.
3: So ngayon, so anong gusto mo sabihin sa
4: Sir, bali ang iniinsist nila sa akin, kami ang nakatira, at tampered ng metro, babayaran na po namin.
3: Oh. O, paano yan? So babayaran nyo?
4: Hindi po namin babayaran, sir. Bali, sir, nakausap po ang Meralco kahapon, eh. Bumisita sa akin ang engineer at saka ang taga Ortigas. Ang lumalabas sa usapan namin, sir, parang i-investigate nila, sir. Uulitin nila at marami silang possible na pwedeng maitulong sa amin. Pero ang lalabas eh, parang pagbabayarin pa rin kami. Bandang huli. Eh, sabi ko, hindi naman po ata makatarungan yung ganyan.
3: Oo. Paano
4: ayun yung po usapan namin kahapon.
3: Puno, pinapuntahan pala nga kita, So nakausap po yung Meralco. Pero yung ending, mukhang i-insist pa rin nila na may babayaran ka.
4: Opo, yes, sir. Parang, ayun po eh, siyempre eh, hindi naman tayo slow, sir. Naiintindihan natin yung mga sinabi na. Parang hindi naman, sir, eh, magkakaroon pa rin ng payment na alam mo namang hindi ka kung gumawa ng tampered, wala kang kasalanan, yun pa rin yung
3: hindi, pero lalabas. Pero Ben, in-explain ba nila sa iyo paano mo raw tinamper? Kasi kamo, in-explain mo doon sa engineer. Engineer, kamo, ang layo ng metro sa bahay ko at ang taas.
4: Yes, sir.
3: Paano ko tinamper yan? In-explain ho ba paano?
4: Okay. Sinabi ko naman sir sa kanila, pero ang papunta nila ron, sir, yung ano lang nila, sir, side nila na pinapaliwanag nila. Yung sa akin, sir, hindi nila masyadong kinalikot. Kasi sinabi ko nga na paano ko nakapag-tamper, paano kami nakapag-tamper. Dapat doon pa man alam na ng Meralco na nag-tamper kami. Kasi alam ko naman yan na once na may nangyaring ganyan, malalaman ng Meralco yan. Lalo't hindi may gawa yan, sir.
3: Sige.
4: Kaya sana, wala kaming dapat bayaran. Kung lalabas sa sir, bandang uli, magkababayad pa rin kami.
3: Sige. Pritin natin.
4: Hindi na buo, pero magawin nila lahat para makapagbawas at matulungan kami.
3: Opo.
4: Pero wala po, sir, magbabayad ka pa rin.
3: Oo, pero hindi eh. Kung hindi ko tanggap na nagnakaw ako eh, ba't ako magbabayad? Yes, di ho ba? Attorney Hines, ulitin nga natin, anong advice nyo ikamo kanina? Kasi baka hindi niya narinig. Ano yung advice nyo kay Ben, Attorney Marizon?
5: una, Ben, kailangan mag-file ka muna ng complaint doon sa ERC para makapag-issue kami kaagad-agad ng suspension of disconnection habang yung kaso ninyo ay imbisigan. Kasi ang titignan dyan ay tama ay nasunod ba yung proseso ng pagtatanggal ng metro? Nasunod ba yung testing? Ano ba yung naging findings ng Meralco at ng ERC na din? Pagkatapos, tingnan natin, kukumpara din natin ano yung konsumo mo dati at ano yung konsumo ngayon. Parang titingnan natin kung ano yung billing history mo. Tapos, titingnan natin kung tama ba yung assuming na nagkaroon mo nga ng tampering base doon sa findings, tama ba yung pagkakakompute nila ng differential billing doon sa base na consumption at kung yung tinatawag naming affected period, kung gaano kanila kahaba sinisingil doon sa differential billing na yan. So yun lahat titignan din pag nag-file ka dapat. At doon sa investigasyon, dapat na ipaliwanag na din sa'yo maski yung kung ano yung klase ng tampering. Mababasa mo ba ngayon sa akin yung ano? Kasi nakita ko lang ng konti doon sa ano, doon sa na-flash ni admin nung lumabas ka doon sa TV patrol.
3: Ma'am, ito po yung sinabi ko sa inyo na may letter na rin from ERC. So, ibig sabihin, may nasa inyo na rin po yan. Ano po?
5: Okay,
3: sige. Anyway, mahaba po ang dami. Ben, thank you. Maraming salamat. Pasensya ka na. At least may example lang tayo ng mga complaints at para masabi po na hindi po namin iniimbento. Talaga po maraming nagpapaabot po ng complaints. At as a matter of fact, yung number of complaints na nakakarating sa ERC, tumataas din. Hindi ba, attorney?
5: Tama yun, Alvin. Itong taon pa lang na to, nasa 5,380 na kami. Hindi pa tapos yung 2026. Mas malaki na ito kesa doon sa mga complaints na natanggap namin noong 2025. Noong 2025, mahigit sa 5,000 din. Pero noong 2024, nasa 3,000 pa kami. Nasa 3,000 pa rin kami.
3: Opo.
5: Kaya lang, noong COVID time, yun yung walang nagbabasa. Kaya yun talaga lumubo ng todo-todo yung mga complaints sa amin. Nasa 60,000 plus yata yung natanggap namin ng mga complaints na. Pero syempre kakaiba naman yung mga pagkakataon. Pero dun sa mga non-COVID, ito na yung nagiging trend. Tumataas ng tumataas yung number of complaints na naipofile sa amin kada taon.
3: Let's accommodate some questions, just a few, before we let you go. And I promise you, we're going to do a part 2. At saka sisikapin po namin na ang Meralco makausap naman next weekend, next episode natin, puro Meralco naman. Ano po? Sabi ni JJ, yung tanong niya kanina, yung former tenant nila, pinalitan yung electric meter ng kanilang meter from the previous house. Ikinumpis ka ng Meralco yung 2 metro ngayon. The owner of the house is not aware of such wrongdoing. We are being asked to pay the fine. Can we complain to the ERC? Yung may-ari ng bahay.
5: Tama yun. Kaya nga ito yung isa sa mga sinasabi ko nga na common na mga complaints din. Yung utang ng dating nakatira ay sinisingil sa mga bagong consumer. O kaya ito ngayon, nagkaroon ng komplikasyon. Kasi sabi, pinalitan pa yung metro nung dating nakatira. So medyo komplikado ng konti. Hindi regular na natatanggap namin yan, Alvin. Titingnan na din namin kasi
3: so, pwede pa rin.
5: Pwede lang yung kasing distribution utility, yun lamang ang pwedeng magkabit, Alvin, ng metro.
3: Opo, sige.
5: Kaya dapat nakita na rin kaagad ng Meralco niyan. Hindi dapat tagtagal yan na hindi nila na-detect yan.
3: Sige, sabi ni Al Santiago, ang ginagawa po ng mga tauhan ng Meralco ay nagpapalit po sila ng metro. Pero yung ipinapapalit nila mismo na metro ay yung tampered. Kaya kapag dumaan sa lab test, talagang lumalabas na tampered talaga ang metro. Di ba may markings naman yun? Hindi mo pwede i-replace o yung ipatest mo, palaging ganun na lang yung may tampered. Hindi ho ba?
5: Ang maipapayo ko ano, yun po kasing mga metro ng mga distribution utilities natin, Meralco man o doon sa mga electric cooperative sa probinsya o maski yung mga ibang mga private utilities, yun pong mga metro bago ikabit ay pinetest at sineselyuhan po namin yan. para sigurado na accurate yan at hindi yan natamper.
3: Okay.
5: Bago ikabit yan.
3: Sige, sabi ni Edward, dapat po gawing masusi ang investigasyon kasi baka mayroong modus na ginagawa yung mga contractor. Sila yung, sila gumagawa. Dahil hindi po ba mayroong reward yung mga nagtitip na mga tampered meter? Ah, may reward ba pag nagtip ako?
5: Siguro meral ko na lang, Alvin, ang sumagot sa inyo yan. Pero may mga naririnig. Meron nga naririnig din kami na meron din silang mga tinatawag na kuta. Pero siyempre, mga na
3: haka-haka lang yan. Haka-haka lang. Oh, wala pang sure. No? Oh. Anyway, babalik ka ulit sa amin. Ha? Magpa-part 2 tayo, attorney, ha?
5: Yes, Alvin.
3: Maraming salamat. Mabuhay po si Chairman. Ha? Thank you, Kamo, sa pag-aalaw sa iyo na mag-guest. Ha? Mabuhay po ang Energy Regulatory Commission. Promise, magpa-part 2 po tayo. Thank you, ma'am. Mag-iingat po kayo dyan sa Ilocos.
5: Thank you. Bye-bye. At magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Magandang umaga si Attorney Maria Corazon Hines, ang director po ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Bago po yung matikas nating bisita, eh meron pong nakataas na red rainfall warning as of 11:22 po ito, red sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, kaya pala biglang dumilim na naman sa labas, oh. At Tarlac, Batangas, Cavite at Rizal, asan po matinding pagulan, pagbaha at paguho ng lupa. Pero rain or shine po, nasa studio natin si Jack Jacinto Jr., Triple J in the house, Vice President, Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fan. Hi Jack, nice to see you.
6: Maganda, maulang umaga. Sir Alvin, at sa lahat po ng nanonood sa atin.
3: Ay, siyempre idol po natin yung Pag-ibig Fan, kaya minabuti po natin na kahit konti lang madiscuss sa atin ni Jack, kasi po may 24% increase sa first half net income po ng Pag-ibig Fund. Isn't that good news? Umabot po ng 41.35 billion. Anong mga reason? Bakit nataas?
6: Ah, oo. Yung ating net income, napakagandang balita niyan, lalo na sa mga miyembro. Dahil karamihan sa ating mga miyembro, alam nila na yung net income ng Pag-ibig Fund, eh yan ang pinagbabasihan ng dividendo nila.
3: Yes.
6: Kaya ibig sabihin, habang tumataas yung dividendo ng Pag-ibig Fund, eh lalo nating napapalago yung ipon ng ating mga miyembro. At yan naman yung gusto nating gawin, yan ang mandato ng Pag-ibig Fund, palaguin yung ipon ng mga miyembro. Ang dahilan yan, Sir Alvin, lalong dumarami yung humihiram sa ating housing loan.
3: At nagbabayad ng mayos. Cash loan.
6: At tama, Sir Alvin. At salamat sa mga miyembro po natin sapagkat tapat sila sa pagbabayad ng kanilang mga hiniram sa Pag-ibig Fund. Kaya yan ang dahilan, tumataas yung kita natin at sustainable yung mga programa natin. Maliban dyan, Sir Alvin, yung investment income natin, tumaas. Pati na rin yung expenses natin sa pagpapatakbo ng ating ng Pag-ibig Fund na mamanage natin ng maayos. So, kombinasyon lahat yan, Sir Alvin. Kaya tumaas ng ganun kalaki yung income natin.
3: So, ibig sabihin, asana natin natataas yung dividendo next year?
6: Ay, yan yung target natin, ha? Always. Oh, alam
3: na. Alam na, MP2, savers, kaway-kaway.
6: Oh. Siyempre, tanda ng ating mga miyembro, Sir Alvin, yung regular savings sila, 6.62% last year.
3: Oh,
6: and of course, yung MP2 is 7.12 last year.
3: Yeah, 7.12.
6: Eh, siyempre, ayaw naman natin na mas mababa dun yung kita. So,
3: pero this is one indication na pwede din talagang masustain or mahigitan pa.
6: It's a very good indicator. Yeah. And if the trend continues, of course, target po natin lagi na makapagbigay ng mataas na balik sa ipon ng ating mga miyembro.
3: Ano bang kahalagahan na patuloy siyang mataas, no, yung net income ng Pag-ibig para sa mga miyembro? Bukod siyempre sa interest namin ng mga MP2 savers, bakit kailangan palaging mataas?
6: Overall, Sir Alvin, it shows yung overall management ng pera ng manggagawang Pilipino. Dahil Sir Alvin, yung pera po na pinangahawakan, pinangangalagaan ng Pag-ibig Fund, ipon po lahat ng miyembro yan. In fact, ang total assets ng Pag-ibig Fund umabot na sa 1.3 trillion pesos. So,
3: okay.
6: Yan yung pinangangalagaan natin at yung net income natin, yung unmodified opinion natin mula sa Commission on Audit na 14th straight year na.
3: Yeah. Actually, yung susunod ko doon, 14th straight year. Wow!
6: So, yan yung mga indicators ng ating transparency, yung management ng napakalaking responsibilidad kasi nito, Sir Alvin. So, yan yung mga ginagawa natin muli para pangalagaan at palaguin yung ipon na pinagkatiwala sa atin ng mga miyembro.
3: It's not easy to get an unmodified opinion from COA, right?
6: Ay,
3: hindi siya madali, di ba?
6: Partner in governance natin ang Commission on Audit. Kaya lahat ng kanilang mga observations, sinusunod natin. And we always conduct yung ating mga interviews, na yung mga paikipagpulong sa kanila. Para lahat ng pulisiyang nilatag natin, nasusundan natin. Yung pagtala, lalo na yung pagtala ng records, financial statements natin. Again, dahil hawak natin, 1.3 trillion in assets. Mahalaga yun, yung pagtatala ng maayos ng ating financial
3: records. Hindi kagaya ng iba dyan na nagwawaldas ng confidential funds. Ay nako, dumako naman tayo sa housing loan. Kasi binabanggit yung presidente, itinaas ng Pag-IBIG fund yung maaaring mahiram. Ay nakalagay sa kodigo ko ng bawat miyembro sa 10 milyon piso. Ano pong dahilan ng pagtataas nito?
6: Ay, oo, Sir Alvin. Malinaw yung direksyon ng Pangulo eh. Malinaw yung hangarin ni Pangulong Marcos na dapat yung housing loan ng Pag-IBIG Fund, hindi lang abot kamay, hindi lang abot kaya, ngunit mas marami pa yung makinabang. Kaya tinaas natin siya sa 10 million pesos nung nakaraang interview
3: six.
6: Natin. Mula sa 6. Mula sa 6. Kaya natin tinaas sa 10 million pesos para pati yung middle class, yung middle earning, middle class sector ay mapakinabangan yung housing loan na ito. Kasi matagal na nating pinagsisilbihan yung low income, minimum wage earners.
3: Yung gitna naman.
6: Kaya ito naman, dahil miyembro natin sila, miyembro ng Pag-IBIG Fund ng middle class, kaya tinaas natin sa 10 million pesos. At maganda yung mga indicators, Sir Alvin, kasi tinitignan natin yung reception ng merkado, ng housing industry ay maganda at wini-welcome ito kasi tama, yun yung...
3: Dapat ginawa mo yung 15. Yung mga kondo ng, di ba, ay Ariel, di ba yung mga kondo ng DMCI naglalaro sa 10 to 15 million? Dapat ginawa nyo, itinas nyo sa 15 million para pasok yung kondo.
6: Sa katunayan, Sir Alvin, ito yung 10 million natin per borrower.
3: So, kasi kung mag-asawa.
6: So
3: 10-10.
6: Okay. Kasi kita namin, Sir Alvin, yung kailangan para yung pagtitipid, hindi naman exclusive yan para sa isang sektor lamang ng lipunan . Lahat tayo gusto nating makatipid. Yan yung ginagawa natin para talagang abot kamay yung gusto ni presidente yun. na middle class, low wage earner, minimum wage earner magkaroon ng
3: bahay. And the interest is also low kumpara mo sa bangko. Ah, di ba ang pag-isipan mo diyan, bangko loan sa bangko at loan sa Pag-IBIG Fund, malayo din ang difference. Mas mababa pa rin ang Pag-IBIG Fund sa interest, hindi ba?
6: Ay, oo, at may promo rate pa tayo. Inaprubahan ni Secretary Aliling, ng board natin, ni Manang Malin. Meron tayong promo rates ngayon, Sir Alvin. So, pinataas na natin yung loan limit. Tapos, yung interest rates pa, pinababa. In fact, 4.5% yung promo rate natin ngayon for loans mula 1.8 million hanggang 4.9 million pesos. Tapos, 4.9 million to 10 million pesos, 5.75% per annum. I-Google po niyan, hindi kayo makakakita ng ganyang kababang interest rate. Ibig sabihin, ganyang kababang monthly payment sa housing loan.
3: Baka naman kasi isipin nila, mababa nga, pero ang proseso naman cumbersome pagdating sa Pag-IBIG Fund. Maybe you can talk about the process of taking out a housing loan. Madali lang naman ba o pahirapan din?
6: Salamat. Alam mo, mahalagang bagay . Dalawang bagay yung laging sinasabi ni Manang Malin, yung aming CEO.
3: Malin! Magandang umaga.
6: Affordability, isa. Nagagawa naman natin yan, affordability. Tapos accessibility, Sir Alvin, yung binanggit.
3: Importante.
6: Kaya for example, yung mga socialized housing projects, mga socialized housing units natin, yung ating mga miyembro, ating mga kababayan, nasa website natin yun . In fact, pwede kang magpalista doon, Sir Alvin, kapag may napili kang property doon, pwede ka nang magpalista, magpa-pre-qualify. Tapos yung next steps, makakatanggap ka ng text message mula sa Pag-IBIG para alam mo yung susunod mong gagawin.
3: Ibig mong sabihin, pwede bang pre-selling sa Pag-IBIG Fund o kailangan makikita ng Pag-IBIG na may nayaring unit?
6: Dapat na constructed. Dapat constructed na. Oo.
3: Ay, hindi, kung sa bagay, pag pre-selling naman, hindi mo naman babayaran ng buhay yun, di ba? Parang may monthly kang, may hulog ka.
6: Nakikita natin, di ba? Nag-equity muna sila. Pagka-ready for occupancy na, tsaka nila ililipat.
3: By that time, pwede na ang Pag-IBIG.
6: In fact, mayroon tayong mahigit 460 developers at we welcome partner developers na magpa-accredit sa atin para yung mga properties nila ay maaaring bilhin ng mga miyembro natin through a Pag-ibig Housing Loan.
3: Pero pag nag-partner naman sa inyo, ibig sabihin, reputable naman kasi maraming nanlulokong developer.
6: Ay kasama rin yan sa kagandahan sa nyo. Pagiging accredited sa Pag-ibig Fund, kasama yan yung pagsusuri natin para talagang pumasa sila doon sa ating patakaran pagdating sa developer accreditation.
3: Pero may phone-in question ka pa talaga. Meron ka pang nagtanong sa iyo sa EXO, si Ayi, pwede po bang mag-apply mga self-employed online freelancer sa Pag-ibig Housing Loan, I suppose, o in-establish kailangan yung monthly income? Di ba may ganun?
6: Sakop sila, Sir Alvin, ng Pag-ibig Fund membership. Self-employed individuals, professionals, overseas Filipino workers. Basta't miyembro ng Pag-ibig, may at least 12 monthly savings, 12 hulog. Pwede kayong mag-housing loan. Oo. Titignan lang natin yung proof of income.
3: Oo, yun. Paano niya
6: ipuproof so ang mga basehan niya?
3: Freelancer.
6: Ang basehan niyan, pwedeng income tax return, no? Employment contract kung ikaw ay isang OFW.
3: Yeah.
6: Or even market vendors, for example. Patunay kung ano yung negosyo mo, mayor's permit o certification mula sa barangay, maaari na naming ma-assess kung magkaning maaari mong mahirap. Yeah,
3: tama yun. And finally, ngayon po ay may mga kalamidad. Ano po sunod-sunod? Ano ang programang inihanda ng Pag-ibig Fund upang makatulong po sa ating mga kababayan na salanta?
6: Alam mo, Sir Alvin, nakamanman kami diyan. Una sa lahat, sir, yung ating calamity loan program na bukas sa mga miyembrong nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na idineklara na under state of calamity. Pangalawa, yung lagi po nating paalala sa mga housing loan borrowers natin, kung napinsala ang inyong property, may insurance coverage yung inyong Pag-ibig Housing Loans, so pwedeng i-cover yung pagpapagawa, yung expenses sa pagpapagawa ng inyong tahanan through the insurance coverage under your Pag-ibig Housing
3: Loan. Ano bang cover dun?
6: Kasama niyan, ang tawag dyan Fire and Allied Perils Insurance. So, huwag naman mangyari, pero mula sunog, damages ng baha, damages ng lindol, covered ng insurance niya.
3: At kung total wreck,
6: kasama yun, Sir Alvin. In fact, kung ganyan, mayroon pang alternative accommodation benefit yun. Kasi hindi makatira dun yung miyembro, yung housing loan borrower, mayroon pa siyang matatanggap na up to 45,000 para pwede muna siyang mag-rent.
3: Yun yung pinag-usapan natin
6: last nakaraan, time. Kasama natin ang insurance commission ng pagkakaalala.
3: Na hindi na nga pala tayo nakapag-part 2. No? Magpa-part 2 pa kami dyan. And maybe we can do a separate episode on housing loans naman.
6: Yes.
3: Sa Wise Consumer na isang buong oras talaga, yung nitty-gritty, ano? From condo to house and lot to
6: yung buong aplikasyon, Sir Alvin, para makita nila. Kasi meron pa tayong ibang mga programa, yung home improvement loan, yung dagdag na home upgrade sa mga bibili ng housing loan. Kasi ang gusto talaga natin, Sir Alvin, gusto ng Pangulo, paglipat mo, lilipat ka na lang. Wala ka nang iisipin. Yeah.
3: And maybe a separate episode also sa mga vertical developments na para sa urban areas. May ganun kayong proyekto, di ba?
6: Yung mga condo units. Ito yung nagsisitayuan na. In fact, binibisita na natin yung mga properties na ito. Kinukumusta yung mismong nakatira. Kasi may nakatira na, Sir Alvin.
3: Okay naman. Meron. Okay naman sila.
6: Maganda.
3: Maliit lang yung unit. Magkano ba yung maliit? Diba? Parang may
6: nasa 1.4 million.
3: Yung unit, the size.
6: Yung size, around 27 square meters na one bedroom. Pero iba yung feeling.
3: Iba feeling kasi pag may sarili ka, sa totoo lang.
6: Nakakatuwa. At dama mo yung pride may-ari. Nakakatuwa.
3: Tsaka sana maayos yung gawa. I mean, it will last man lang, no? For decades. Kasi yan ang tarahan mo.
6: Sir Alvin, alam mo, isa yan. No? Dati, yung finishes ng mga socialized housing units, magaspang pa. Pero ito, sir, pinturado na, makinis. So, talagang may dignidad yung mga housing units.
3: Babalik ka. Ang balita ko kasi sabi ng staff namin, ikaw lang naman yung hindi available dahil napaka-busy mo at weekend. So hindi mag-fit yung schedule. Ha? Mabalik si Jack.
6: Hanap tayong oras.
3: Thank you. Maraming salamat kay Jack Jacinto Jr. Triple J, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Alam mo, ilang dekada ko na pong kaibigan to, hindi naman natanda. Ako tumatanda, papanot na si Jack, parang wala lang. Ano bang sikreto ng mga ganyan, Jack? Ha? I-share mo sa akin. Ha? Maraming salamat. Ay, Jack Jacinto, Ligtas dapat! Susunod na, sama po ang pinakamagaling sa buong DZMM Radio. Walang liwang kung hindi si Ariel Rojas. Susunod na po in just a few seconds. Bye! Happy weekend!
2: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12:07 ng tanghali.
1: Oras, atid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, good news po sa mga motorista. Matapos po ang 2 sunod na linggong sirit, bababa naman ang presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 4 piso hanggang 4.50 kada litro ang tapya sa diesel, 30 hanggang 80 sentimo sa gasolina at 3.50 hanggang 4 peso sa kerosene. Bumaba ang presyon sa world markets sa kabila na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Sa ibang balita naman, naka-red alert na ang Department of Social Welfare and Development dahil sa epekto ng habagat. Alinsunod ito sa memorandum ng NDRRMC kung saan itinaas sa red ang national alert status simula kahapon dahil sa mga weather system na kaapekto sa bansa. Pagtitiyak ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nakanda pa rin ang mga tanggapan ng kagawaran at mga relief resources habang naka-standby naman ang mga response team nito. Aabot sa 3.4 million family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang lugar habang may mahigit kalahating bilyong pisong quick response fund na susuporta sa disaster response operations.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
4: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya?
5: Bigger, bahang, sulit, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa tang sarili at pamilya.
6: Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas sa
7: dapat.
6: Dapat handa. Dapat ligtas.
7: Ligtas dapat.
2: Sa DZMM.
0: Magandang tanghali po, maulang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. Ngayon po ay August 29, 2026, araw po ng Sabado. Kumusta po ang panahon sa inyong lugar? Grabe yung ulan, papasok dito sa opisina, no? Ang lakas ng ulan dyan sa may kahabaan po ng Aurora Boulevard, pati sa EDSA northbound. And po, ingat-ingat po sa mga bumabiyahe, madulas po ang kalsada. Kung wala pong importanteng lakad, sa bahay na lamang po. At sana po ay nasa ligtas at tuyong lugar kayo. Again, welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. At dahil grabe nga ang paulan ng habagat, yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ayan po, kumustahin natin yung mga lugar na grabe ngayong binabaha. Kung nakikita nyo sa social media, no? Sa Zambales, sa Bataan, dito po sa may Pampanga, even sa may Tarlac, sa Bulacan. So maraming lugar po ang nakapailalim ngayon sa heavy rainfall warning. At ayan po, ay isa-isahin ko na ngayon. Diretso na tayo sa ating weather update. So as of the 11 a.m. na heavy rainfall warning ng PAGASA, nakataas na po ang red warning level. Ibig sabihin ay posible po ang torrential or buhos na ulan hanggang mamaya pong alas 2 ng hapon. Dito po sa atin sa Metro Manila, pati sa Zambales, Bataan, kanlurang bahagi ng Tarlac, buong Pampanga, buong Bulacan, western part ng Rizal, northern at western part ng Cavite, at itong western part ng Batangas, pati po yung northern part ng Occidental Mindoro. Orange warning naman sa ibang bahagi pa ng Tarlac at ng Rizal, buong probinsya ng Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite, central at southern parts ng Batangas at ang central part ng Occidental Mindoro. At yellow warning naman po sa probinsya ng Pangasinan, Nueva Ecija, northern at western parts ng Quezon Province, ngayon din po sa nalalabing bahagi ng Batangas at ng nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro at ang Calamian Group of Islands dyan sa Northern Palawan. Ang susunod pong update ay mamaya pong alas 2 ng hapon. So again, mag-ingat po tayo dahil napaka yung mga bukod sa mga bahana ay yung mga lugar po na inuulan ngayon kung wala pang baha ay mataas na rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya ingat-ingat po kung kayo'y pinalilikas na ng inyong local disaster officials. Kung wala pa pong baha, sumunod na po tayo kasi mahirap po halimbawa natutuloy pa ito mamayang gabi, mahirap tayo'y lumikas na nasa kasagsagan or kataasan na yung tubig baha sa inyong lugar. Ayan po. Makakapanayin po natin ng ilang mga taga LGUs para kumustahin ang sitwasyon sa kanilang lugar. Kabilang din po sa ating susubukang kausapin ang mga provincial disaster officials or officers ng Pampanga, Zambales, Nueva Ecija at Tarlac. Baka pa din isama rin yung Bulacan. So mamaya po sana ay may konting oras sila kasi baka sobrang busy din, no? Syempre baka nasa ground sila or nasa operations, minomonitor ang sitwasyon sa kanilang lugar. Pero mas maganda rin po, no? Sana may konting oras para sa atin para mabigyan natin ng update yung mga nag-aalala nating mga kababayan, mga kapamilya, lalo dyan sa bahagi ng Central Luzon. So ito po ang ating panahon dahil po yan sa habagat. Malakas po yung ating habagat. Bukod sa habagat, may nakapalibot na dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung una po ay lumabas na ng PAR. Yan po ay nandyan sa may Taiwan. Kanina alas 8 ng umaga na sa layong 555 kilometers north-northeast ng north-northeast ng Batanes. Ito po ay low chance na maging bagyo at nasa labas na nga ng PAR. Ang binabantayan natin na sama ng panahon ay yung nasa may 1,505 kilometers east of extreme northern Luzon. Nasa labas po iyan ng PAR. Posible pong pumasok yan ng PAR ngayong araw at posible maging bagyo kung hindi bukas ay sa Lunes. Tatawagin po yan sa local name na Pilandok. Hindi naman po ito inaasahan na magiging tatama sa lupa, pero ito po ay hihila pa rin ng habagat. Kaya itong maulang panahon natin ay magpapatuloy pa buong araw ng Sabado, sa araw po ng Linggo sa Ilocos Region, Western Cordillera, Central Luzon, maulan pa. Mabawasan na yung ulan sa atin sa Metro Manila at sa Southern Luzon. And yung maulang panahon sa nabanggit kong lugar sa Ilocos, Western Cordillera, Zambales, Bataan, pwede po yung tumagal hanggang Martes o Miyerkules ng susunod na Linggo. So at least sa Metro Manila mababawasan na yung mga paulan simula bukas. Just the same, syempre basa na po yung lupa, marami nang binuhos na ulan, posible po pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sabi ng PAGASA, no, sa kanilang impact-based forecast, kasi nga nakikita nila yung severe na epekto ng mga pagbaha at malalakas na ulan, ang sabi nila ay disruption sa day-to-day life at the business. Pati yung mga biyahe sa daan at sa tren, yung ating mga LRT at MRT. Syempre yung ating mga pananim, lalo yung mga malapit ng anihin, sila yung medyo critical. Pati po meron ding epekto sa livestock at sa poultry at sa aquaculture. Pwede rin pong mawala ng kuryente at baka pati signal din. At yung tubig, yung supply ng tubig, baka biglang magkaroon ng water service interruptions sa mga lugar na grabe yung mga pagbaha. Kaya ingat-ingat po tayo. Hanap tayo ng mga comments mula sa ating sa face sa ating YouTube channel, no. Pwede po kayong makinood sa live stream natin. Hanapin lang ang @DZMM Teleradio sa Facebook at sa YouTube. Pati lalamunan ko sumasabay sa sama ng panahon na. Ayun po, babantayan daw po ang Marikina River, sabi ni Pascal Gala. Lubog na naman daw ang Ubando. Ito po ay need to be verified first muna, no? Baka nagpa-comment lang po ito. Sabi ni Pascal Gala, dapat daw hindi nahabagat ang pangalan. Dapat daw bahagat. Ayun. Meron daw flash... Wait, nga, saan na yung comments natin? Sorry, nawawala. Ayun, so mag-ingat po tayo. Again, subukan nating kumuha po ng update mula sa ating mga LGUs. Pero bago po yan, narito po muna ang mga balitang nakalap ng DZMM.
8: Alerto sa habagat! Habagat!
0: Nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam sa Norsagaray, Bulacan, alas 9 kagabi. Ayon sa ipod na management, umabot sa 15 centimeters or 35 cubic meters per second ang pinakawalang tubig sa isang binuksang gate dahil na rin sa pagtaas ng level ng dam dulot ng ulang dala ng habagat. Sinabi naman sa DZMM ni Pag-asa Hydrologist Edgar de la Cruz, iniiwasang umapaw ang tubig sa dam kaya kailangan magpakawala ng tubig pero hindi naman ito magdudulot ng pagbaha.
9: Usually, pagka nawala na yung pag-uulan sa isang area at nakita naman nila na hindi na tumataas ang tubig,
0: yun.
9: Isinasara naman po nila yan.
0: Yun.
9: Kasi habang may pag-ulan doon sa area, may pumapasok po na tubig doon sa sa reservoir ng ipo, magpapatuloy po silang magtatapos.
0: Una ng inalerto ng Office of Civil Defense ang mga lokal na pamahalaan ng Angat, Bustos, San Rafael, Baliwag, Claridel, Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Hagonoy, Manolos at probinsya ng Bulacan kaugnay ng pagpapakawala ng tubig.
10: Alerto sa habagat!
0: Nasa 200 pamilya naman po ang inilikas sa Marilao, Bulacan dahil sa pagbahang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Mark Guillermo, head ng MDRMO Marilao, Bulacan, nagpatupad ng forced evacuation dahil sa posibleng pag-apaw ng ilog Marilao. Natutugunan naman niya ng lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng mga inilikas na residente.
11: Lagi po tayong makinig sa ating pamahalaan, lalo na ho pag nag-execute po nung forced evacuation. Dahil mahirap naman po talaga na lalo kung mga nasa flooded areas o yung mga flood-prone areas po sila, ay magbabatigas yung ulo ng mga kababayan. Mas mahalaga po talaga yung buhay.
10: Alerto sa habagat!
0: Samantala, mahigit 9,000 pamilya ang nananatili sa halos 400 evacuation center sa buong Central Luzon dahil sa malakas na ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Cheng D. Quezon, Duty Information Officer ng Office of Civil Defense Region 3, na patuloy ang pagbabantay sa halos buong rehiyon, maliban sa Aurora, kung saan walang masyadong epekto ang habagat. Ayon sa OCD3, wala pang naitalang nasawi sa habagat sa gitnang Luzon, pero nagpaalala silang huwag magpakakampante dahil patuloy ang pag-ulan.
12: We are on coordination naman po with the Department of Social Welfare and Development Region 3. Ngayon po ay sapat po no, at na-preposition naman po natin ito before mangyari po itong mga habagat. Ipinagbabawal din po natin no, yung pagligo po, lalong-lalo na po yung mga bata doon sa mga sapa or ilog no, dahil ito po ay mapanganib.
10: Alerto sa habagat!
0: At yan po ang mga balita na kalap ng DZMM. Dadag ko lang din po no, yung hydrological situationer for La Mesa Dam kasi marami rin po ang nagtatanong. Kanina alas 10 ng umaga naglabas po ng situationer ang Pag-asa. At sabi po rito, as of 10 a.m. ay nasa 79.81 meters ang taas ng tubig doon. Mababa po yan sa 80.15 meters na overflow level. Pero dahil nga naka-red warning na po ngayon ang Metro Manila, ay posible pong tumaas ng yung tubig doon ng tuloy-tuloy at aapaw na po yung tubig sa Tulyahan River. Pwede pong maapektuhan ang low-lying areas sa Quezon City. Kasama po dyan ang Barangay Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome, sa Caloocan City, Valenzuela City, sa North Expressway at La Huerta Subdivision at sa Malabon City at Navota City. Ayan po ah, makinig po kayo sa inyong barangay kung kayo po ay pinalilikas na.
10: ZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Sa atin pong flash report, mga 12 nawawalang katutubo sa tumaob na motor bangka sa Zambales na recover na. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Zambales. Atin po ni Radio Patrol Rod Izon. Papa Rod.
13: Yes, kaugnay nga niyang 2 batang katutubong na recover na. Ayon kay Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola, nakita nga itong mga labi na nakalutang sa Lake Mapanuepe. Natagpuan ang unang bangka ay ng unang residenteng lula ng motorized bangka sa bahagi ng rutang Sitio Lumibao patungong barangay Buhawen. at mga pulis mula sa MD Areremo team ang nakakita naman sa ikalawang bangkay. Positibong nakilala ang mga bangkay na dalawa sa tatlong nawawalang aita nalula ng tumawab na motorized bangka noong Huwebes dahil sa malalakas na along dulot ng habagat sa Lake Mapanuepe, kung saan anim ang naunang nakumpirmang namatay at apat ang nakaligtas. Dinala na ang mga labi sa barangay Buhawen proper habang patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawalang katutubo. Ang isa pang nawawala ay isang buntis at patuloy ang kanilang isinasagawang paghahanap. Sa mga sandaling ito, napakatindi at napakalakas ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zambales. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason.
10: DZMM, Radyo Patrol, Flash, Flash, Report!
0: Alamin po naman natin ang sitwasyon ng traffic mula sa Quezon City hanggang Santolan kasabay ng nararanasang pabugsubugsong minsan po ay malakas na mga pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
10: Alerto sa habagat!
14: Ayan, nakararanas pa rin ngayon ang malakas na pag-ulan sa bahagi ng Quezon City. Pero sa lagay ng traffic, maluwag pa simula sa EDSA Quezon Avenue hanggang EDSA Kamuning. Pero may gatridip na baha bago magkamuning flyover. Pagbaba sa Nepa Q-Mart, mabilis ang takbo ng mga sasakyan hanggang Cubao, habang moderate traffic naman ang bubungad sa mga motorista sa Aurora Boulevard Underpass at Service Road. Sisikip ang traffic pagdating sa May T2000 Service Road habang light traffic naman sa underpass. Magtutuloy-tuloy ang masikip na daloy ng trapiko hanggang Santolan flyover southbound. Unang itinaas ng pag-asa ang red rainfall warning sa Metro Manila dahil sa tuloy-tuloy na malalakas na ulan bunsod ng southwest monsoon o habagat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
10: Nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta.
0: At tagapatuloy po ang ating alerto sa habagat coverage dito sa Ligtas Dapat. Meron ba tayong mga papakitang mga videos mamaya na? Ayan po, mga nakuha natin ngayon na. Ayan po, pakita na lang natin yung video na kuha ni Nilo Mirabel Montales. Ito po ay sitwasyon sa bahagi ng Don Basilio Boulevard sa Balot sa barangay Hulong Duhat sa Malabon City. Pwede ba natin ipakita yung videos? Ayan po, kasi naranasan po ngayon yung malakas na pag-ulan nga dito sa Metro Manila. At kanina sa report ni Kelly Cordero, malakas po ang ulan sa labas dito sa Quezon City. Maabot ba yung video? Ayan po. So malakas po ang ulan doon sa may Don Basilio Boulevard, Balot sa barangay Hulong Duhat sa Malabon City. Ayan po, mukhang mamaya papakita natin yan. Ngayon naman po, ayan, nasa linya na ba natin telepono? Kaso wala tayong pag-uusapan kung wala yung videos. Kung wala, ayan. Ito po yung sitwasyon sa bahagi ng Don Basilio Boulevard sa Balot, Barangay Hulong Duhat sa Malabon City. Ayan po, may parang gutter deep na baha, no? Ayan, may tricycle na dumadaan. Ayan po ay mula kay Nilo Mirabel Montales. Mga kapamilya, kung meron po kayong mga videos na gustong i-share sa amin, pwede nyo pong i-send sa ating Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000. Pasandaran din po ng konting detalye, no? Anong oras nyo nakunan yung video, saan yung lugar, at kumusta yung sitwasyon. Ayan po, para makita natin, no? Para ma-broadcast natin, baka may mga nag-aalala tayong mga kapamilya sa ibang bahagi ng Pilipinas tungkol sa sitwasyon ng kanilang mga kamag-anak. Ayan po. Again, this is from Don Basilio Boulevard sa Balot, sa barangay Hulong Duhat, Malabon City. Ayan po. Maraming salamat po kay Sir Nilo Mirabel Montales. Ngayon naman po ay pakita natin naman yung video, no, padala po ni Mel Lim. Ito po ay sitwasyon sa Subic, Zambales. Sila po ngayon ay stranded sa Olonga po dahil sa napakalakas na ulan. Ayan, pakita natin yung video na i-flash sa on air para makita natin. Pero nasa din natin telepono si Mel Lim. Hello Mel, magandang tanghali. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
15: Yes, good afternoon po, Sir Ariel.
0: Ayan po. Sir, pinapakita namin ngayon yung video nyo mula sa sasakyan,
15: yes,
0: sa bus, no? Medyo mataas po yung tubig ba. Sir, sabi ng ating researchers ay nasa Subic, Zambales kayo ngayon, na-stranded po kayo ngayon dyan.
15: Bali, nakalampas na po kami, sir, ng Subic. Mm-hmm. Nandito na po kami ngayon sa Olonga po. Kaya lang po, medyo nakahinto po itong bus dahil yun po sa mismong Olonga po ngayon, mataas po ang tubig.
0: Mm-hmm. Saan po kayo pupunta niyan, Sir Mil?
15: Punta po ako ng Mataan eh.
0: Ang balita po, opo. Pareho po naka-red rainfall warning ngayon ang Zambales at Bataan, sir.
15: Yun na nga po, sir. Kaya nga po. So ito, nakahinto po ngayon itong bus.
0: Mm-hmm.
15: Dahil yun sa bandang unahan po namin, ipapasok po ng city proper ng Olonga po. Umawas na po yung tulay.
0: Mm-hmm. Nako. Opo.
15: Nag-overflow na po. Opo.
0: Opo. Sir, pero ngayon...
15: Bahang-baha po yung...
0: Opo. Ngayon po sa video nyo, parang hindi masyadong malakas yung ulan. Pero ngayon ba nakausap po kayo? Grabe ba yung buhos ng ulan? Or mahina ba? Katamtaman lang?
15: Katamtaman lang po ngayon, sir. Mm. Pero yung kanina po, yung video po na yan, kanina pa po yan, siguro mga about 1 hour ago po, doon sa ano, doon po talaga, sobra po yung tubig, sir, doon.
0: Opo, medyo mataas nga po.
15: May tapat po ng wall.
0: Opo. Mm. Medyo kalahati.
15: May tapat po yan ng Walter Mark.
0: Oo, halos kalahati po nung ano, nung isang sasakyan, yung gulong ng sasakyan, yung lalim nung, nung baha. Pero sir, kayo po ng mga pasahero ngayon na nasa loob ng bus, puno po ba yung bus ngayon, Sir Mil?
15: Sakto lang po yung ano.
0: Yung dami?
15: Yung mga pasahero. Eh, kanina po marami na po ding sumakay na kwan dahil hindi na nga po sila... Wala na pong dumadaang ano eh, mga jeep tsaka ibang ano, itong bus lang po ng Victory kasi mataas po ito.
0: Mm-hmm.
15: Ito na po sumakay yung iba.
0: Sir, paano po yan? Tanghali na po, kayo po ba ay nananghalian
15: ah? Hindi pa po.
0: Opo, nako, medyo matagal po.
15: Makarating po ako ng Bataan.
0: Mm-hmm. Pero may balak din po ba, may sinabi po ba yung konduktor o yung driver, sir, na idadaan kayo sa lugar kung saan pwede kayong ibaba or makakain muna saglit?
15: Sa terminal naman po, pero mismong terminal nila baha eh, pero itong kagandahan lang po itong mga kuwan nila matataas po.
0: Mm-mm-mm.
15: So kaya pong i-navigate yung medyo mataas na baha.
0: Opo. Sana hindi na rin ano po tumaas po, yung baha dyan sa dadaanan nyo, Sir Mil.
15: Ano po, sir?
0: Sana hindi na po tumaas din yung baha dyan sa dadaanan nyo para makapunta rin kayo sa terminal at makabalik, makapunta na kayo sa Bataan.
15: Yun na nga po, sana nga po, pero ano, baha pa rin po talaga doon. Mm-hmm. I try to take some videos pa rin po din. Nagkano siya din, survivor po.
0: Oh, sige po. Maraming salamat po sa pag-send ng video, Sir Mil, ha? At mag-ingat po kayo, sir.
15: Ay, salamat po, sir. Kayo din po.
0: Sige po. Salamat po. Ayan po, si Ginoong Mil Lim, residente po siya, ay nasa bus ngayon, no? Nasa may Olonga po City na. Pero dahil nga mataas na yung baha, nahihirapan yung bus na tumuloy-tuloy pumasok sa Olonga po dahil yung isang tulay doon na dadaanan, medyo naaabot na ata or mapaw na yung tubig doon sa tulay. Dadaan o pupunta po si Sir Mil sa Bataan na naka-red rainfall warning din. Sana naman ay ligtas siyang makauwi sa kanyang mga kamag-anak or pamilya. Ayan po. Again, kung meron po kayong mga kuhang larawan or video kaugnay sa sitwasyon dahil po sa malakas na paulan ng habagat sa inyong lugar, pwede nyo pong ipadala sa DZMM sa Viber number namin 0919-278-3000. Or pwede rin basta yung itag sa social media. Ayan, hanapin, itag lang po ang at DZMM Teleradyo sa social media, sa Facebook, sa X, sa Twitter, or kung may threads man po kami. But yun po, at sana po ay manatita yung ligtas at tuyo kahit maulan po ang panahon. Mag-commercial break po muna tayo. Ayan po, ang oras po natin, 12:31 in the afternoon.
16: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat! Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
18: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatala kakain,
19: pag-aanin at pasayahin ng
20: buhay at kalusugan
19: kasama si Kuya R at Marshy Sara. Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
19: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
21: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
22: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
19: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
25: Basta AM, DZMM.
26: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Tayo po ay naka-alerto sa habagat dahil nga tuloy-tuloy pa ang pag-ulang dala ng habagat. Balikan lang natin yung nakataas po na heavy rainfall warning as of 11 a.m. mula sa PAGASA. Naka-red warning level po ang Metro Manila, Zambales, Bataan, western part ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, western Rizal, northern at western Cavite, pati po ang western Batangas at ang northern occidental Mindoro. Orange level naman po sa ibang bahagi ng Tarlac at ng Rizal, sa Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite, central at southern parts ng Batangas at central part ng occidental Mindoro, habang yellow warning naman po sa Pangasinan, Nueva Ecija, northern and western Quezon, pati po sa nalalabing bahagi ng Batangas at ng occidental Mindoro at sa Calamian Group of Islands sa northern Palawan. Magtuloy-tuloy po yung mga pag-ulang ito. Ang next heavy rainfall warning po mamayang alas 2 ng hapon. Samantala ngayon naman po ay nasa linya natin telepono si Sir Mario Mulingbayan Jr., ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng Occidental Mindoro. Magandang tanghali, Sir Mario. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
27: Magandang tanghali po, Sir Ariel, at magandang tanghali po sa lahat ng ating taga-subaybay.
0: Opo. Sir, kumusta po ang sitwasyon sa Occidental Mindoro? Kumusta po yung ulan? Kasi naka-red, orange at yellow po yung probinsya nyo ngayon.
27: Sa ngayon po ay nakakaranas kami, particular po yung nabanggit nyo na red rainfall warning kami dito sa amin sa District 1.
0: Mm-hmm.
27: So may paglakas, pagbugso ng ulan na may kasama pong hangin ang aming nararanasan po dito sa aming lalawigan.
0: Opo. Sir, syempre nakita natin sa mga dating balita, mga nagdaang episodes ng habagat, parang pangatlong installment na po ito, na grabe ang ulan sa inyo at kayo po ay nabubugbog talaga no, ng mga pagbaha, sir.
27: Tama po kayo, sir. At alam mo, nag-umpisa pa ito parang August 6 na mahinga ng konti. Grabe po ang naidulot niyan sa amin, pagbaha. Talagang lubog pa yung mga bahay.
0: Mm-hmm.
27: So ang dami naming na-evacuate. At isa pa niyan, ang dami pong naging pinsala sa aming lalawigan. Na hanggang ngayon, sabi nga, ang aming nga panawagan sa aming mga kababayan na maging alerto, sapagkat yung mahigit 2 linggo at papasok ng 3 linggo ay tiyak na parang busog na po yung lupa ng tubig. Kaya kapag ka po ay malakas ang ulan, ang aming pangamba na ayan na naman at posible na namang magdulot po ng pagbaha.
0: Opo. Sir, sa mga nagdaang sa mga nagdaang malalakas na habagat episodes ang napuruan at nagdeklara na ng state of calamity yung mga bayan po ng Mamburao, Sablayan, Paluan at Abradi Ilog. So ito rin po ba yung inaasahan niyo, sir, ng mga bayan na matinding maapektuhan itong malalakas na ulan ngayon?
27: Sa ngayon po, base sa kalagayan at sa pag-monitor namin, lahat ng aming mga MDR remotes,

0: Galing magkaroon po ng mga evacuees.
1: Opo, sir. Sige, abangan po namin ng updates at saka yung kasama namin si Dennis Dato na naka-deploy na ngayon din sa Occidental Mindoro. Sir, meron ba kayong panawagan sa ating mga kababayan dyan sa Occidental Mindoro ngayong malakas pa muli ang habagat?
0: Yun po, ang aming laging panawagan na sa mga ganitong panahon kasi yung pong lupa natin talagang kumbaga ang tubig ay busog na ang ating lupa. So panatilihin po natin na maging alerto, mag-ingat at tumutok sa mga ahensya na nakakatuwang po natin. Sapagkat ang lagi po namin sinasabi, mas maganda pong maging alerto tayo dahil ang pinakamahalagang na bahagi ay ingatan po natin ang ating mga buhay. At sa bawat ganitong pangyayari, ang mga tanggapan po namin sa mga munisipyo, provincial, barangay, ay nakahanda po tayong tumuwang sa kanila anumang oras.
1: Ayan po, maraming salamat sa inyong oras po ngayong tanghali, sir. At ingat po kayo, Sir Mario.
0: Maraming salamat po. Magandang hapon.
1: Ayan po si Ginoong Mario Mulingbayan Jr., ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng Occidental Mindoro. Samantala,
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
1: Eto mga kapamilya, tinaas na po sa first alarm ang atas ng tubig sa Marikina River. Umabot na ito sa 15.1 meters as of 12:27 p.m. Ayan, 12 minutes ago dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Kumisan po kasi mas malakas or mas marami yung binubus na ulan sa taas ng kabundukan at syempre from upstream, bababayan, downstream. Kaya ayan po. So magpapatupad na po magpapatupad ang Marikina ng forced evacuation kapag umabot sa third alarm na I think 18 meters po, no? But as of 12:27 p.m. ay nasa 15.1 meters first alarm. Yung nagdaang habagat episode, diba? Parang pataas ng pataas yung tubig. Halos umabot na ng third alarm. Pero sabi ng mga taga Marikina ay di sila lumikas. Dahil usually yung pag second alarm buwabahan na sa mga lugar nila, hindi nangyari that instance. Dahil po patuloy yung dredging, so lumalim na yung tubig, lumalim na yung ilog, kaya niyang mag-hold or magpadaan ng mas maraming tubig. But again, as of 12:27 p.m. naka first alarm na po ang Marikina River, 15.1 meters. Ayun, mula po sa Occidental Mindoro, sinusubukan din natin tawagan ang mga provincial disaster offices po ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Ayan po, para malaman ko anong update sa kanilang lugar. Okay po. At syempre, nung nakaraang, bagitin ko lang din, nung nakaraang habagat episode, may ilang mga bahay po sa Zambales, no, na nalubog sa lahar. Parang pinaghalong putik na may mga buhangin. At yung last, parang mga 2 weeks ago, the other week po, na grabing paulan din. Sa Zambales din yung napuruhan nung malalakas na paulan the other time. So, kaya po nagkaroon ng parang lahar. May mga bahay po na parang kalhati na nalubog doon sa tumigas ng lahar dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan. And pumaya-maya, makakuha din tayo ng update mula sa FEVOX para sa kanilang issuance ng lahar advisory. Actually, tingnan ko na sa social media, no? Baka nandito na sa social media while waiting for them. Philippine Institute, ayan, live tayong naghahanap sa social media of volcanology and size. Ayan, may printout na pala. Ito po, 11 a.m. nilabas ng FEVOX base daw po sa heavy rainfall warning ng PAGASA. Yun nga, magpapatuloy malalakas na ulan sa western at central Luzon. Ito po ay posibleng mag-generate ng volcanic sediment flows o lahar at yung maputik po na stream flows o yung mga pagbaha po na sobrang maputik sa mga ilog at drainage area sa Pinatubo at Taal Volcanoes. Hindi lang po Pinatubo, pari Taal Volcanoes. Kaya po sabi ng FEVOX, sila po ay nagrekomenda ng increased vigilance at kahandaan ng mga komunidad sa paligid ng mga bulkan sa mga predetermined zones na nadadaanan po ng lahar at ng ibang hazards sa mga lugar na ito. At sabi pa ng FIVOX, prolonged and intense rainfall may also generate non-eruption lahars on major rivers. At dyan po sa may pinatubo volcano, yung mga na deposito pa doon, na deposito, yung natambak pa doon na lahar mula noong 1991, pinatubo eruption pa yan. Ito pong mga lahar na pinatubo ay pwedeng

0: Maka-confine or doon lamang sa may daanan at pwede siyang dumaan sa itaas at ibabang bahagi ng Santo Tomas, Marelia at Bukaw River Systems at pwede rin po siyang maging muddy stream flow na lang, yung parang maputik na lang na malakas na baha sa may San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan sa Zambales Province. Sabi pa dito, muddy stream flows may likewise be generated sa may O'Donnell at Pasig Potrero River Systems na papunta doon or galing sa Pinatubo, doon sa bunganga ng Pinatubo at ito po ay papunta sa may Tarlac at Pampanga provinces. Ayan po. Sa bahagi naman po ng Taal Volcano, ang sabi naman po ng FIVOX ay pwedeng maapektuhan yung ilang komunidad sa Agoncillo at Laurel, Batangas noong muddy stream flow. Ito po yung raragasang maputik na daloy. At dahil po dyan, makakapanayam na natin, nasalin natin telepono ang director mismo ng FIVOX, si Sir si Dr. Teresito Bacolcol. Sir Toto, welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Dr. Toto, magandang hapon po.
2: Yes, magandang tanghali din po sa inyo.
0: Yes sir. Hello? Yes sir. Malinaw po kayo sir. Narinig, nakita natin sir yung inyong lahar advisory for Pinatubo and Taal Volcanoes. Sir, nung last episode po ng malakas na habagat, nagkaroon din ng lahar flow sir no sa may Zambales.
2: Yung last episode ng habagat, meron tayong hyper-concentrated na lahar.
0: Mm-hmm.
2: Hyper-concentrated, halos tubig ngayon, pero may mga sediments pa rin.
0: Opo. At paano
2: nakita? Zambales, tama kayo.
0: Yung nakita po na admin sir ng mga videos tsaka pictures, may parang mga bahay, halos kalahati po nalubog doon sa, sabi niyong, parang diluted ng lahar, sir.
2: Pinapa-verify namin kung yung mga bahay, yun talaga yung nangyari sa na-report sa atin, yung sa may sa ibang areas na may Zambales, pero again, pinapat-check natin kung kasama ba dito yung mga bahay na kumakalat, yung mga pictures sa bahay na kumakalat sa social media.
0: Opo, and kailangan i-verify. Sir, baka pa rin yung thing iulit kasi sir kanina, nai-English ko po eh, pero may mga bahagi po no, ng Zambales at Pampanga at Tarlac na pwedeng madaanan nga, ng, kung hindi man lahar flow, mula pa to sir, sa 1991 volcanic eruption na Pinatubo?
2: Sir, pakiulit, hindi ko
0: masyadong narinig
2: yung question.
0: Opo, sir. Ang tanong po natin, sir, ay baka pwedeng pakiulit po mula doon sa advisory yung mga lugar na pwedeng maapektuhan noong posibleng daloy ng lahar or ng yung maputik po na baha mula sa vulkan, sa Pinatubo at sa Taal Volcano, sir.
2: Okay, so sa Pinatubo, sa western side of Pinatubo, posibleng ang lahar sa upper to middle reaches ng Santo Tomas, Marelia and Bukaw River Systems. Sa lower reaches naman, this may pwede mag-transition to yung maritime flow sa may San Marcelino, San Narciso, San Felipe, and Botolan in Zambales. So pwede rin yung maritime flow sa may O'Donnell River, papuntang Tarlac, and Pasig Potrero River toward Pampanga. Now, yung sa Taal naman, muddy and debris flows may recur in previously affected communities sa may Agoncillo, Laurel, and Talisay in Batangas.
0: Opo.
2: So other communities yung malapit sa mga Sapa, drainage areas, roads across by runoff, and lakeward slopes should also remain vigilant, yung mga communities na nandun.
0: Opo. At sana po no ay mamobilize na po ng mga LGUs yung kanilang mga disaster officials or rescue teams para mamawarningan yung mga nasa komunidad na nabanggit niyo po sir na pwedeng madaanan ng lahar or ng maputik na agos ng tubig.
2: Yes, tama po kayo. Dapat naging vigilant yung ating mga LGUs ngayon. LGUs should closely monitor rainfall and river conditions, restrict access to hazardous river channels and crossings, and they also need to prepare communities in identified risk areas. And pwede rin na magkandak ng preemptive evacuation kung kinakailangan.
0: Opo. Sir, baka may magtanong po kasi baka medyo sabihin nila late itong advisory kasi kahapon pa nakataas ang red warning level sa may bahagi po ng Zambales.
2: Palagi naman natin kapag nagpapa-interview tayo, palagi naman natin sinasabi na dapat maging vigilant sila. And kapag magkaroon ng flooding, dapat aware din sila kung anong gagawin nila.
0: Okay po. And with that, sir, thank you very much for your time this afternoon, Dr. Bacolcol. Ingat po kayo, sir.
2: Yes, sir. Maraming salamat din po.
0: Ayan po si Dr. Dracito Bacolcol, ang director po ng FIVOX. Muli po, posible po ang lahar flow or yung pagragasarin ng maputik no na tubig dyan sa upper to middle reaches ng Santo Tomas, Marelia, and Bukaw River systems. At sa lower reaches naman po, yung mga pamayanan sa tabi ng San Marcelino, San Narciso, San Felipe, Botolan, Zambales, at maging sa O'Donnell and Pasig-Potrero River systems sa may Tarlac at sa Pampanga. At sa Taal Volcano naman po, yung pwedeng maapektuhan ay ang mga bayan po ng Agoncillo at Laurel, Batangas. Ayan po, mula po sa Lahar Advisory mula sa FIVOX, ngayon naman po ay
1: Alerto sa Habagat!
0: Ngayon naman po ay kumustahin natin ang sitwasyon sa bahagi ng Bacoor, Cavite. Makakapanayin po natin ang isang residente ng Doña Alicia Ligas 1, Sir Rogelio Compendio Jr. Sir, magandang tanghali po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Hello, Sir Rogelio.
3: Hello po.
0: Hello po, magandang hapon, Sir.
3: Sir,
0: apo. Sir, kumusta po muna ang lagay ng panahon dyan sa inyo sa Bacoor?
3: Medyo tumila-tila na rin po yung ulan. Tumupa na rin po yung baha.
0: Opo. Kanina po hanggang saan? Hanggang saan umabot yung taas ng baha, Sir Rogelio?
3: Hanggang Bewang po.
0: Nako, medyo mataas po. Ito pong barangay, itong Doña Alicia Ligas 1, saan po kayo banda malapit? Malapit po ba ito sa may Las Piñas?
3: Dito po sa may Zapote po.
0: Sa may Zapote. Opo. May balita din po ba kayo, sir, kung grabe yung taas ng tubig sa may Zapote? Kasi baka doon galing yung baha na pumasok sa bahay niyo, sir.
3: Opo, kasi doon po, galing po ako doon kanina, sir. Pasanit po yung tubig doon. Wala na pong makakadaan na sasakyan.
0: Sa loob?
3: Bumaba na rin siguro.
0: Opo. Itong video, sir, na pinapalakita namin ngayon ay kuha sa loob ng bahay nyo, no? Kung sinabi nyo, sir, na humupa na, nasa anong bahagi lang ng katawan, sir, yung lalim ng baha?
3: Kanina po.
0: Ngayon po, sir?
3: Pahupa na po. Hanggang na lang, 20 na lang.
0: Bumababa na rin po, no? Sino po kasama nyo sa bahay ngayon, Sir Rogelio? Yung buong pamilya nyo po ba nandyan?
3: Opo, andito po.
0: Opo. May second floor po ba kayo, sir?
3: Bali, nung nakarang bagyo, sir, naging babala na rin sa akin, sir. Kaya gumawa na ako ngayon ng double deck.
0: Pero wala...
3: Nakarang interview sa akin.
0: Opo. Pero may second floor kayo, sir? Wala po.
3: Wala po.
0: Nako, ayan, sana buti nga pababa na lang, sir. Kasi kung tumaas pa, baka pati yung double deck nyo, sir, ay maabot na rin.
3: Nga po.
0: Opo. Sir, meron po bang abiso mula sa barangay o meron po bang nag-ikot-ikot sa inyong lugar, sir, na nagsasabi na dapat lumikas o nagpaliwanag na baka pwedeng magkaroon ng pagbaha?
3: Wala naman pong pumunta dito, sir. Bali yung kapitbahay na po yung kumatok sa amin. Kasi panggabi po kami, patulog po kami lahat.
0: Nako. Opo.
3: Yung kapitbahay lang namin yung kumatok.
0: Pagising nyo, sir, ay basa na ba kayo ng baha? Hindi pa naman.
3: Basa na po, sir. Pag-iisip po namin.
0: Nako, naabutan na kayo ng baha. Oo. Paano po yan, Sir Rogelio? Ano pong balak nyo, sir? Dala muna kayo sa inyong bahay.
3: Opo.
0: Opo.
3: At dito pa rin po kayo. Paupa na rin naman po, sir.
0: May panawagan po ba kayo, sir, sa inyong barangay?
3: Panawagan ko lang po. Sana masolusyonan na po ng Mayor, di kaya gobyerno yung mga pagbabaha dito sa lugar namin. Sa ibang lugar mo po. Kasi laking tahirap lang po ng pagbabaha dito, sir. Pinapura kami nakakapasok. Laking apekto po sa amin to.
0: Opo, sige po. Mag-ingat po kayo dyan, sir. Opo, at sana po ay makapagpananghalian na rin po kayo.
3: Apo, tapos na rin po.
0: Ayun po, buti naman po. Sir Rogelio, maraming salamat sa inyong oras at sana po tuloy-tuloy na yung paghupa ng baha dyan sa inyong bahay, sir.
3: Sige po. Salamat po.
0: Ingat po. Ayan po si Sir Rogelio Compenjo Jr. Ayan po, kanina nasa may bewang daw yung lalim ng baha sa kanilang bahay, pero ngayon nasa may binti na lang at is bumababa na, at least nakapagpananghalian na siya. Pero so nananawagan po siya dyan sa Bacoor City sa Cavite na masolusyonan na daw po yung pagbaha sa kanilang lugar. Samantala ngayon naman po, kumustahin natin ang sitwasyon, ang reporting mula sa Office of Civil Defense. Makakapanayin po natin si Director Vicente Gregorio Tomas, ang Disaster Preparedness Service Director ng OCD. Magandang hapon po, Director. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
4: Yes, sir. Magandang hapon po, Sir Ariel. At sa lahat po ng ating pong mga nakikinig po sa inyo pong programa, a pleasant afternoon and sana po maging ligtas po ang lahat.
0: Yes po. Thank you, sir. Sir, unang-una, kumustahin po natin yung datos na meron kayo sa Office of Civil Defense. Gano'n na po karami yung naapektuhan ng mga nagdaang episodes ng habagat hanggang sa present? At ilan na po ba yung nasawi? At meron po bang tayo nasa evacuation centers? Go ahead, sir.
4: Yes, sir. Maraming salamat po. Maibahagi ko lang po na ang datos po na hawak po namin dito sa Office of Civil Defense ay galing din po sa mga ibang science-based agencies, ang ating pong mga regional offices, at lalo na po ang mga local government units at mga ibang agencies of government. At gaya po nito, ang most affected regions po dito po sa ating nararamdaman ngayon na pag-ulan ay ang regions 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon po, CAR, NCR at Mimaropa din po. Sa families affected po, meron na pong 2.3 sa ating pong datos. Ang individual naman po, umaabot na po ng 8 million individuals. Sa mga evacuation centers po, meron po tayong recorded po inside these different evacuation centers doon po sa affected regions. Meron pong families na 7,800 at ang individual naman po, umaabot na po ng 27,000. Sa houses naman po na medyo naapektuhan doon, nagkaroon po ng sira dahil po sa pag-uulan ay 2,900. Ang partially po ay 2,500. At yung totally damage po ay 349 units po ng kabahayan. Ang total naman po sa infrastruktura ay umaabot po ng 6 billion pesos na po. At sa agriculture naman po ay 2.32 billion pesos po. At may na-provide naman po ng mga assistance galing po sa ating pong other agencies of government gaya po ng DSWD at sa local na pamahalaan, no, umaabot na po ng 1.63 billion pesos of different relief items. Yan po yung food at non-food items po. So ang mga other datos po ay pwede po namin ibigay sa inyo. Okay po ba kung babasahin ko po ito, sir?
0: Okay na po muna, sir, for now. But sir, with the current, with the prevailing, ano ngayon, no, yung malalakas na mga pag-ulan ngayon sa bahagi ng Central Luzon especially, sir, meron po ba kayong nakuhang information na related sa present situation, sir, sa Central Luzon?
4: Meron na ba po. But as of now, continuous po yung monitoring. Katatapos lang po nung report dito po sa OPSEN namin, nagbigay po ng datos. Sir, mas maganda po, I can give you a copy para hindi po tayo magkamali sa datos.
0: Sige po.
4: At mas exact po yung mga figures, data, and other latest report galing po sa ating regional offices po.
0: Okay po, sige po. Hintayin po namin yan, sir. But kasi po, no, syempre ang gusto nating pag-usapan ay itong sunod-sunod na episodes ng malalakas na habagat. Narinig natin before na halimbawa for the case of DSWD, they had to parang humingi na po ng dagdag na pondo para sa kanilang for the rest of the year kasi nga po medyo na-deplete na yung kanilang funds. Paano po sa OCD? Ganun din po ba ang nangyayari? Nabawasan na po ba yung pondo for the entire year? Kasi nga, grabe sunod-sunod yung mga malalakas na episodes po ng mga pag-ulan dahil sa habagat.
4: Thank you po, sir. Sa Office of Civil Defense, ito po ay, of course, under the National Disaster Risk Reduction Management Council na ang nag-chair po ang ating kalihim, Sec. Gibo Teodoro, ang executive secretary naman po ng OCD, ay ang ating CDA or Civil Defense Administrator na si Undersecretary Harold Cabrero. So far po, sa latest po na aming pagpupulong sa lahat po ng aming offices and regional offices, tapat naman po yung status, yung profile po ng ating pong pondo upang makapagbigay po tayo ng kaagarang aksyon sa ating pong mga affected areas doon sa nabanggit ko po kanina. So our finances are still sabi na natin responsive and relevant naman po, sir.
0: Apo, that's good to hear, sir. Sir, siguro gusto ko rin malaman, no, if there are any reports po ba na nakarating sa inyong opisina about rescue requests for residents ng Central Luzon or any other area, sir, at the moment?
4: Actually po, sir, these reports po from Central Luzon ay nanggagaling po sa regional offices. And siguro po after this ating reports, we can give you the exact number of those requesting for assistance. Pero ang maganda pong maibahagi ko po sa ating mga nakikinig po at mga ating pong mga patron sa inyong programa ay yung pong response protocol ng ating local government units ay napakabilis din po. Ito po ay dahil sa kanilang continuous training ng kanilang responders. Kasama na rin po dyan yung equipage nila, kaya po medyo mababa po yung figures ng when you talk of casualties po.
0: That's good to hear, sir. And gusto ko lang din banggitin sa inyo, sir, napapansin natin sa social media, nag-comment sila na mas mabilis na po daw ngayon yung mga text alerts, sir, mula sa NDRRMC ukol sa heavy rainfall, warning, or wind signal. So I guess that's also a good news, an improvement, Director.
4: Yes, sir. Opo, sir. That's always being reminded to us by our chair, si Sec Gibo, na when we provide analytics coming from the science-based agencies, kasama po natin dito yung mga partner agencies po natin, are the four thematic pillars of prevention, mitigation, nandiyan po ang DOST, PAGASA, MGB, ang ating pong preparedness, of course, ang DILG, and ang response po na laging nandiyan po sila, ang DSWD, and then for recovery and rehabilitation yung DepDev, kasama po ng almost or more than 45 national government agencies. And of course, ito po ay sa pagtutulungan natin sa local government unit and our regional offices din po, sir.
0: And po, maraming salamat sa inyong oras po ngayong hapon, Director Tomas. Mag-ingat po kayo, sir, at mabuhay po ang Office of Human Defense.
4: Yes, sir. Sir, maraming din salamat po, and likewise, ingat po. And yung data po, i-provide din po namin later po sa inyo.
0: Maraming
4: thank
0: salamat
4: you po, sir.
0: Hintayin po namin, sir. Thank you. Ayan po si Director Vicente Gregorio Tomas, ang Director po ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Ayan po, tayo po muna ay mag-commercial at news break. Magbabalik pa po ang Alerto sa Habagat dito sa Ligtas Dapat.
1: Alerto sa Habagat. Kagabay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:01 ng hapon. Kumain na ba kayo?
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Kapamilya para sa ilang law expert, mas mahalaga para sa depensa kaysa sa prosekusyon sakaling paharapin si dating Vice Presidential Security Group Head Colonel Raymond Lachica sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tomase na dehado na ang kampo ng Vice Presidente matapos ipakita sa paglilitis ang mga acknowledgement receipt at aminin ng dalawang hostile witnesses na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kung paano ginastos ang confidential funds. Kinitamase, nakatulong ang pagiging hostile witness ng dalawa dahil mas nakatutok ang pagtatanong ng prosekusyon sa mga detalye tungkol sa umunoy maling paggasta ng nasabing pondo.
3: Nagsiset na yung presumption sa joint circular na may nagkaroon nga ng misappropriation. Kung gusto ipakita ng isang tao o isang panig na hindi naman si VP Sara yung may kasalanan or hindi naman naiwala yung pera at lehitimo yung confidential operations, aba parang hindi na po siguro burden ng prosecution yun. Burden na po siya ng depensa.
2: Sa ibang balita naman, posibleng maglaro sa 5.5 hanggang 6.5% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ngayong Agosto. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nanatiling mataas ang inflation dahil sa mataas na presyo ng bigas, gulay, prutas, isda at petrolyo. Sinasabing isa sa mga dahilan ang masamang panahon kaya sumirit ang presyo ng mga pagkain. Kabilang naman sa mga posibleng nagpahupa sa taas presyo, ang mababang presyo ng karne at singil sa kuryente, pati ang paglakas ng piso kontra dolyar. Bumagal ang inflation sa 6.2% noong Hulyo mula sa 6.8% noong Hunyo.
4: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: At yan na po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
1: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han, no?
1: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
1: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anumang eleksyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
4: Nagabalik po ang Ligtas Dapat with your Dito Meteorologist Ariel Rojas. May nag-comment lang po sa Facebook. Sabi ni Rebecca Jose, hello po DZMM Radio Patrol sa East 30. Malaki ang concern po namin sa Barangay Taal sa Bukawi na ang tuloy-tuloy po ng paghukay ng kalsada ng heavy equipment na nagpapauga ng aming mga bahay na parang nililindol. Ito po ay nangyayari habang nasa red at orange warning kami. Di po ba delikado na baka may masamang epekto ito sa ilalim ng lupang tinatayuan namin? Lalo po na sa pundasyon ng aming mga bahay na babad sa tubig. Sana po meron kayong ma-interview na engineer. And po, ito po ay Ma'am Rebecca Jose, taga Barangay Taal, Bukawi, Bulacan, na patuloy daw po ang paghukay ng kalsada doon sa kanilang lugar ng heavy machinery sa kabila po ng malalakas na mga pag-ulan. Sana po ay may taga Bukawi na pwedeng makarinig nito, no? O kung nakatune in po sila sa atin. Maraming salamat sa inyong mensahe, Ma'am Rebecca Jose. Ngayon naman po, syempre, kaakibat po ng ating maulang panahon, yung mga pagbaha natin, kung kayo po ay nanonood sa TV Patrol, no, halos araw-araw nag-report po yung kasama nating si Rafael Busano ng lagay ng ating mga kababayan na naapektuhan ng leptospirosis at yung ating mga ospital. Kaya dahil po dyan, mga kapanayin po natin, ang pinuno po ng Response Division ng Health Emergency Management Bureau ng DOH, si Dr. Mark Steven Kapungkol. Sir, magandang hapon. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Isa pa, ayan. Hello, Sir Dr. Kapungkol. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
5: Magandang hapon po, Sir Ariel.
4: Ayan po. Sir, thank you for your time today. Sir, unang-una po, baka meron kayong latest information ukol sa dami ng cases ng leptospirosis all over the country.
5: Yes po. Based on our latest data po, as of August 27, 5,835 cases of leptospirosis have been recorded nationwide po. Mm-hmm. So this is around 19% lower compared with 7,187 cases during the same period last year.
4: Mm-hmm.
5: We have also recorded 358 deaths or a case fatality rate po of 6.14%, pero mas mababa rin ito compared with 764 deaths during the same period last year. Pero kahit lower po ang cumulative cases natin compared with last year, patuloy tayong nagbabantay, especially after the recent widespread flooding dahil marami po ang na-expose sa flood waters.
4: Mm-hmm.
5: At may mga pasyente rin maaaring mag-develop ng signs and symptoms after the exposure.
4: Opo. Sir, so far what we know is that ilang hospital po ang either full capacity na, naka-red alert po, or maraming nakapila for lepto cases. Hospital ng Maynila, meron din po sa San Lazaro, sa Pasig City, and even sa NKTI. Would we have information, sir, sa mga nasa labas naman po ng Metro Manila kung may mga uptick ba ng cases ng leptospirosis in other urban areas outside NCR?
5: Ang nakikita lang po natin na dumadami din ang increase po dumadami po ang cases natin, no, ay ang ibang region, no, like we have region 3, we have region 2, no, mm-hmm. with Region 3 with 632 cases, Region 2 with 561 cases po. Pero po ang pinaka-apektado po talaga ngayon, at nakikita natin the highest number, no? NCR po has the highest number with 1,733 cases, no? Kaya closely po ang monitoring natin. Pero ang mga hospital naman po natin, nakikita po natin NCR po talaga ang mas ang pinaka nakikita natin na nagkakaroon ng influx of patients, no? Opo. But meron din tayong nakikita sa ibang region, although hindi pa po ganun kataas katulad ng nasa NCR po.
4: Opo. Sir, lagi pong sinasabi na yun nga, namumudmud, hindi man namumudmud, pero available po ang gamot laban sa leptospirosis sa ating mga health centers all over the country. Do you think, sir, na itong campaign dati ng DOH para sabihin nga po na available po sa health center ang mga gamot laban sa leptospirosis, do you think this helped para pababain po yung kaso ng leptospirosis?
5: Of course, yes po. Kasi ang ating, of course, ang ating risk communication ang ating pinapaabot sa ating mga mamamayan, no? Na ito po ay nakukuha po natin, madaling makuha po itong gamot, ang doxycycline natin sa ating mga health centers at sa mga iba't ibang health facility. So ang kailangan lang po talaga na galing sa ating mga kababayan ay magpakonsulta po, dahil hindi rin po naman to, itong gamot ay hindi rin po basta-basta iniinom din dahil lang po na-expose kayo at magsi-self-medicate kayo.
4: Again,
5: so, syempre kailangan po rin ma-check up ng isang health professional, ng doktor, bago po malaman natin kung ilan or ano yung dose po ng doxycycline na dapat inumin ng isang na-expose.
4: Opo. And sir, this is free of course?
5: Yes po. Oo. Libre po to at galing po sa DOE Central Office, aside po sa mga meron po ang ating mga local government units, no, dahil meron silang mga kanya-kanyang mga stocks ng doxycycline ang kanilang mga health facility, pati po ang ating mga regional offices ng DOH. Galing naman po dito sa central office na DOH, meron pa rin po tayong buffer stocks at meron na rin po tayong naipamigay bago pa po magkaroon ng mga widespread na flood.
4: Opo. Sir, very quickly sir, sino po ba ang dapat dadaan sa health center para let's say magkonsulta kung kailangan bang uminom ng doxycycline or hindi? Ano po ang mga sitwasyon? Kailangan ba lumusong sa baha? Kailangan ba may sugat? Go ahead sir.
5: Hindi po sinasabi na kailangan pong magkaroon ng ano, magpapakonsulta po kaagad, or what I mean, dapat may sugat po. Magpapakonsulta po kayo as early as possible after flood exposure para ma-assess agad kung indicated ang prophylaxis sa inyo. And the earliest the assessment, the better po. So hindi po ibig sabihin na kung kailan lang po kayong may sugat or yun lang po ang inyong dapat ang inyong pagpa-check up, no? First, of course, kailangan titingnan natin ang history nyo kung kayo po ba ay lumusong sa baha or nagkaroon po kayo ng exposure, at titingnan din po kung meron kayong sugat or walang sugat. Pero hindi po ibig sabihin na dahil wala po kayong sugat ay hindi po kayo pwedeng bigyan ng prophylaxis.
4: Opo. Sir, gaano katagal bago lumabas yung mga sintomas? Ano pa yung tinatawag na incubation period? Gaano po to katagal?
5: Incubation period po natin para sa leptospirosis ay sinasabi po natin 10 to 15 days po. So most likely po mayroon ngang sinasabi na studies din na 2 to 30 days after exposure, pero most commonly lumalabas po ang symptoms within about 2 weeks, no? Kaya kung nakalusong po tayo sa baha, importante na bantayan natin ang ating mga sarili sa mga susunod na mga araw at linggo. At usually po ang ating mga signs and symptoms po with this is yung pagkakaroon po ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagkabawas po ng ihi natin, no, na ating inilalabas, or kung worst case scenario po, ang minsan po nagkakaroon ng paninilaw sa buong katawan at pamumula po ng ating mga mata.
4: So yung ganun po sir, advanced na po yung ano no, yung leptospirosis noon.
5: Hindi naman po ibig sabihin na advanced, but ito po yung mga signs and symptoms na kailangan natin pagtuunan ng pansin, no? Ito po yung mga signs and symptoms na kailangan pag makita natin, nagkakaroon na tayo ng lagnat. Ang sinasabi po natin advanced po kasi is kung nagkaroon na po kayo ng organ damage, no? At kinakailangan nyo na pong magpa-dialysis and all. So, pero early on pa rin po, kaya sinasabi po natin na early on, pag meron na po kayong makita ng mga signs and symptoms katulad ng mga sinabi ko po, kailangan na po natin magpa-dialysis. checkup.
4: Apo, ayan po. With that, Sir Dr. Kapungkol, maraming salamat sa inyong oras po ngayon, sir. And sana po ay tuloy-tuloy din po yung pagbaba ng kaso ng leptospirosis kahit po tuloy-tuloy pa yung paulan ng habagat.
5: Salamat po, Sir Ariel.
4: Ayan po si Dr. Mark Steven Kapungkol, ang chief po ng Response Division Health Emergency Management Bureau ng Department of Health. Ngayon naman po ay kumustahin natin din ang ating mga kababayang naapektuhan ng malalakas na paulan dahil sa habagat. But again, reminder lang po, sabi po ni Dr. Kapungkol, yun nga, kung na-expose sa baha, may sugat o wala, tayo po ay magpakonsulta sa health center para ma-assess ng health professional kung kailangan nating uminom ng prophylaxis laban sa leptospirosis. Huwag pong mag-self-medicate. Tayo po ay kumonsulta sa doktor para alam natin kung ilan ang iinumin, kailangan bang uminom, at para hindi na kailangan maghintay ng sintomas na kung ano ang pwedeng mangyari. Lagnat, panlalakit ng ulo, pwedeng magkaroon din ng paninilaw ng mata at ng balat, at yung pagkonte po ng nilalabas na ihi mula sa katawan. Ayan po, tayo po ay mangungumusta naman ng ating kababayan mula sa Mikawayan, Bulacan, si Marius Priolo. Magandang hapon, Sir Marius. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Hello, Sir Marius. Habang inano natin yung inaano, habang check natin yung kanyang connection at itong kanyang kasi kailangan din makuha yung update mula sa Mikawayan. Kanina yung isa nating producer si Gerson Cruz galing Malolos, sabi niya sobrang lakas daw ng ulan sa NLEX patungo dito sa Quezon City. Ayan, mukhang okay na. Sir Marius, welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Parang ayaw kumagat ng audio. Ayan po, habang inayos natin, balikan natin si Sir Marius maya-maya. But again, saan yung ano natin? Yung heavy rainfall warning natin, nakataas pa rin po ang red warning level dyan sa Bulacan. So again, alas 2 pa susunod na update, pero mukhang mabugso-bugso pa yung mga pag-ulan. Hindi lang sa Bulacan, naka-red warning level din po ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Western Tarlac, Pampanga, Western Rizal, Northern at Western Cavite, Western Batangas, at ito pong northern part ng Occidental Mindoro. Ayan po, orange warning naman sa ibang bahagi ng Tarlac at Rizal, buong Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite, central at southern parts ng Batangas at central occidental Mindoro, habang yellow warning naman sa Pangasinan, Nueva Ecija, northern at western Quezon, nalalabing bahagi ng Batangas at ng occidental Mindoro, at ang Calamian Islands dyan sa northern Palawan. Ayan, okay na po ba? Hello, Sir Marius! Parang ano ba to? Kung sa Viber, mukhang internet po ang problema. Ayan, sige. Susunod po nating makausap po ng maayos si Sir Marius para bigyan tayo ng update dyan sa kondisyon nila sa bahagi ng Mikawayan, Bulacan. But I think meron pa tayong isang caller na residente naman, no? Sa saan bubang bahagi yan? Mag-update naman tungkol sa lagay ng sitwasyon sa kanilang lugar dahil patuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Again, ang pinaka-apektado po ngayon ay malaking bahagi ng Central Luzon. So patuloy po tayong mag-ingat at manatili po tayong ligtas at tuyo at makinig po sa ating local disaster officials kung kinakailangan ng lumikas bago pa yung talagang pagtaas ng tuluyan ng baha dahil mahirap nga po, no, na mahirap na tayo ay lumikas na mataas na yung baha. Delikado para sa lilikas at delikado para sa tumutulong sa paglikas. Maulan din po sa may Pangasinan, ito tong Calabarzon area, makapal din po yung ulap. So malalakas pa po ang ulan. Umuulan din po ngayon sa Bicol region at sa parts ng bahagi ng Western Visayas. Ayan, Mindanao naman po, tuyong-tuyo at napakainit dyan sa Mindanao. Stay safe po, mag-hydrate po kayo mga kapamilya dahil napakainit nga po ng panahon sa Mindanao habang sa Luzon naman po ay malalakas ang mga pag-ulan. Okay, bago si Sir Marius ng Mikawayan, ito naman po, kumustahin natin ang lagay sa Parañaque City. Mga kapanayin po natin si Sir Ace Alvarez, ang Chief ng Monitoring and Warning Section ng City Disaster Office ng Parañaque. Sir Ace, magandang hapon. Welcome po sa Ligtas Dapat.
6: Hello, magandang hapon po kay Sir Ariel Rojas.
4: Apo. Sir, una po, kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa Paranaque? Malakas po ba ulan?
6: Currently, nakaka-experience po tayo ng light to moderate rains na medyo lumalakas rin po yung hangin po.
4: Apo. Sir, meron po na po bang mga pagbaha sa mga barangay ng Paranaque?
6: Kanina umaga, meron pong mga reported na mga baha po sa atin sa Paranaque. Pero ngayon po, halos lahat naman po is subsided na po.
4: That's good to hear, sir. Do we have any families or individuals na nasa evacuation centers, sir?
6: Meron po kami mga open na mga evacuation centers dito sa Paranaque. Within ang barangay PF Home, San Antonio, San Dionisio, San Isidro at Mundwok po.
4: Opo. Do we have the number, sir, ng mga lumikas?
6: Ang approximate number po ngayon is nasa 120 families po.
4: Okay po. So mga around siguro 400, 500 individuals?
6: Mga 400 individuals rin po.
4: Opo. Sir, sa past Habagat event, di ba may parang creek dyan sa may San, ano ba yun, San Dionisio, yung bumaha po. So far din naman po ito nangyayari pa.
6: Currently, bumaha naman po pero nag-subside na rin po.
4: So medyo mabilis. Apo, that's good to hear, sir. And sir, gusto ko lang pong banggitin, no, kasi nung last episode nga na medyo grabe yung pagbaha talaga sa maraming bahagi ng Paranaque. May mga dumulog sa social media para sabihin po na ano daw po, dumating naman ang mga taga City Disaster Office pero mukhang kulang daw po sa equipment. Ano na po ang naging aksyon ng inyong opisina dyan, sir?
6: Meron naman po mga equipment ng ating city, meron pong additional na mga augmentation rin po sa ating national at regional offices po. So lahat naman po ngayon is na tutulong po para makapag-rescue po dun sa mga hindi nakalikas kaagad.
4: Opo, that's good to hear, sir. Sir, meron din po tayong mga community sa Paranaque, no, na malapit sa Manila Bay at yung mga ilog malapit doon. Hindi naman po sila, sir, naapektuhan ng malaking alon kung meron man?
6: Sa ngayon po, wala naman po.
4: Opo.
6: Naka-monitor naman po kami.
4: Okay po, that's good to hear, sir. Baka meron kayong panawagan, sir, sa ating mga kababayan sa Paranaque?
6: Sa ating mga constituents, mga kababayan, ang lagi po naming sinasabi is kapag alam po natin na nasa low-lying areas po at sa mga high-risk areas ay mag-evacuate na po kaagad kung nakikita po nila na posibleng tumaas ng tubig at lumakas po ang ulan. At pangalawa po is yung lagi po naming sinasabi or ang ating government na sinasabi na iwasan po magtapon sa mga waterways at creeks po natin para hindi po masyadong magkaroon ng mara yung ating mga drainage system at makapag-flow po yung tubig.
4: Apo.
6: Nang maayos.
4: Apo. Sir, paalala siguro sa ating mga nagda-drive ngayon kasi may report po tayo na ano daw napaka-reduced ng visibility sa may coastal road at Cavitex sa bahagi ng Paranaque.
6: Yun po, ngayon po dahil nga po malakas ang hangin at malakas rin po ang ulan, sa mga nagda-drive po ngayon is dahan-dahan lang po at ibuksan po yung ilaw po nila para mas makita po sila.
4: Huwag sir mag-hazard, no?
6: Huwag po mag-hazard.
4: Opo. Opo. Maraming salamat sa inyong oras po ngayong hapon, Sir Ace Alvarez, at ingat po kayo, sir.
6: Okay po. Sige po. Salamat po.
4: Ayan po, si Ginoong Ace Alvarez, ang pinuno po ng Monitoring and Warning Section ng Paranaque CDRMO. Balik natin yung video kanina na kuha ni Mark Agustin. I-play lang natin. Ito po ay sitwasyon sa Dr. Santos sa Paranaque City. Malapit po yan sa SM Sukat. Ayan po, mukhang gutter deep yung baha dyan sa gitna ng kalsada dahil po yan sa pag-ulan. Meron ba tayo kung anong oras to nakuha? Kasi sabi nga ni Sir Ace kanina ay may mga pagbaha daw sa Paranaque, but nung kausap ko siya, sabi niya ilang subside na daw yung tubig baha. So, baka kailangan natin malaman kung anong oras to nakuha ni Mark Agustin. But this was the situation sa bahagi po ng Dr. Santos sa Paranaque City malapit sa SM Sukat. Kung meron po kayong mga kuhang larawan or video kaugnay po ng sitwasyon sa inyong lugar dahil sa malalakas na paulan po ng habagat. Not necessarily baha, no? Pwedeng grabe lang yung malakas na hangin, malakas na ulan. Pwede nyo pong isend sa amin sa Viber number ng DCM DZMM 0919-278-3000. Ngayon naman po, balikan natin si Marius Priolo, ang residente po ng Mikawayan, Bulacan, para mabigay ng update sa kanilang lugar. Hello Sir Marius, magandang hapon po. Welcome sa Ligtas Dapat.
7: Hello Sir, good afternoon.
4: Ayan, kumusta ang weather dyan ngayon sa inyong lugar?
7: Opo, hindi namin naasahan, sobrang lakas pala ng ulan this time. Di ba, buong buwan, malakas ang ulan, pero grabe ang ulan dito sa Mikawayan. Mm-hmm. Kasi more than sa inaasahan namin.
4: Oo. May baha na ba dyan sa, anong barangay po kayo dyan sa Mikawayan, sir?
7: Opo, dito sa barangay Bangkal, City of Mikawayan. Dati na rin pong nagpunta dito si Kabayan Noli nung panahon pong may nakuryente pong health worker. So, ngayon ang situation po is, kung yung pinadala ko po kaninang 11:46 a.m. eh mataas, medyo mababa pa, ngayon mas mataas na po ang tubig baha po dito.
4: Yung video na pinapakita ngayon, kuha kaninang mag-aalas 10 at yung before 12, mga nasa below the knee, ngayon ba, would you know kung gano'n nakalalim yung baha?
7: Naku po, siguro po kung hindi po ako nagkakamali, mas mataas po sa ankle.
4: Ah okay, sige po. Mga kalahati siguro ng ano no, ng
7: kalahati.
4: Opo. But malakas din yung hangin, nakita sa video Sir Marius.
7: Tama po, malakas po hangin. Kanina siguro mga 20 minutes ago, sobrang lakas ng hampas po ng buhos ng ulan po dito sa Mikawayan. At sinisilip ko po kasi yung ngayon dito sa bintana. Mm-hmm. Siguro lalampas na po sa isang bota.
4: Mm-hmm.
7: Malapit nang lumampas sa isang normal na taas ng tao yung bota.
4: Aso na sa ano na? Oo, ngayon. Nasa may tuhod na, no? Malapit na sa tuhod.
7: O halos, malapit na po.
4: Opo. Sir Marius, ito po bang barangay ninyo or LGU ay nag-ikot po ba dyan para magsabi na kung pwedeng lumikas or nagpaalala po ng mga dapat gawin? Kasi nga, posible yung mga pagbaha. May ganun po bang mga pag-iikot mula sa barangay, sir?
7: Siguro po kung sa ganyang paraan po hindi ko po naramdaman, pero kung via social media nakapag information dissemination naman po ng ating barangay.
4: Ayun,
7: na nagpapaalala po na dapat na pong maghanda dahil nga po itong habagat na nararanasan po natin kakaiba compared sa mga nakarang linggo.
4: At mukha naman sa neighborhood nyo, sir, based sa mga videos na pinadala nyo sa amin ay medyo may mga naka second story, no? May pangalawang palapag yung ating mga kababayan dyan.
7: Tama po, parang na nagpapataasan na po ng mga bahay dito dahil nga pinaghandaan buong taon na itong panahon ng habagat talagang ganito ang mararanasan natin.
4: Opo. Sir Mario, salamat sa inyong oras po ngayon at sa inyong update, sir. Padala lang po kayo, sir, ng video pag may bagong update, sir.
7: Maraming salamat po.
4: Opo. Ingat po kayo dyan, sir, sa Mikawayan, Bulacan.
7: Ingat din po, mga kapamilya.
4: Ayan po si Marius Priolo, residente po ng Barangay Bangkal sa Mikawayan City. Sabi niya nung nag-uusap kami ay paabot na sa bandang tuhod ng normal na tao yung taas ng baha doon sa kanila dahil sa patuloy na pag-ulan. Naka-red warning po ang probinsya ng Bulacan. Bago tayo magpaalam, very very quickly lang po, magpababati lang tayo ng happy birthday. Happy birthday po sa kapatid kong ngayon, kung nasaan ka man, Robert Rojas. Happy, happy birthday. Balik, happy birthday din po kay JC Lambrento ng Pag-asa, kay Jover Laureo, kay Zaiza Susara, Budget Babe, at sa pinsan ko pong si Kuya Oning Rojas. Balik, happy birthday. And advance happy birthday naman po sa kina Joseph Fernandez na nasa ABS-CBN News na ngayon, kay Danver Manuel ng Pag-asa, kay Professor Benok Lawrence Castillo ng UP Los Baños, kay Michael Asperas. Balik, advance happy birthday. Gayun din po kay Ian Abiera III. Advance happy birthday. At sa mga kasama natin sa Pag-asa, sina Robert Badrina. Hi, Obet. Advance happy birthday. At kay Abby Vicente Gatus. Advance happy, happy birthday. Mga pamilya, tayo po ay manatili pong tuyo at ligtas at makinig po sa ating local officials kung binapalikas na po para sa ating kaligtasan yan. Manatili po nakatutok sa updates mula sa Pag-asa at dito po sa DZMM dahil tayo po buong araw ngayon ay magkakaroon ng alerto sa habagat updates. Magche-check po tayo sa iba't ibang LGUs na apektado. Unfortunately, kanina di natin nakuha yung mga ibang probinsya, no, ng Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan para sana sa updates. Pero syempre busy po sila dahil focus sa operations sa ground dahil nga tuloy-tuloy yung malalakas na mga pag-ulan. Pero wag na wag po kayong ma-stress na. Bawal na ma-stress dahil susunod na po ang Maritres. Kasama po si na DJ Monica, si Doc Lulu at ang napaka-blooming na si DJ Kim Chorva. Ayan po. Happy week weekend po. Ingat po tayo mga kapamilya, and job, you just always bring your umbrella. See you next weekend. Bye!

0: tinapay mo sa tamang kaalamang pangkaliingat.
1: Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
3: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
4: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
5: Let's pick the brain, the soul, and the heart of Majo.
6: Wow. Ipasok na natin ang Ratata!
7: Sabi, nagkakagulo sila sa studio.
8: Nagkakagulo na.
9: Yan na, yan na.
8: Nakaupo sa couch, kinakabahan na. Nanginginig. Nanginginig.
6: Ano nangyari?
5: Ang ratatat.
9: Ratatat.
4: Ng tanong, tapatan, at tarang. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang ratatat.
6: Ito po ang ratatat. Ang ratsyadang tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, special na ratatat ito. Diba? Oo. So, ang una natin, sino? Sino sa pamilya? So, pipili ka kung sino sa member sa pamilya mo sa mga tanong namin. Erpat, kapatid, tito, tita,
8: sino kapatid?
6: Lola.
8: Matatama yata ako dito.
6: Hindi, dito.
10: I invoke the fifth dapat.
6: Una na ako. Sino sa pamilya ang tanungan sa mga may hirap na sagot?
11: For advice.
6: Sino?
11: Depende. Anong bagay?
6: Bagay tanong. Love life. Sige.
10: Tanong eh.
11: Tatay ko.
6: Yeah! Tatay!
11: Pero sa mga...
6: Iba.
11: Sa mga iba, nanay ko.
6: Nanay.
11: You know, if the president is very kind, then they, you know, my mother is also kind, but she can also be
12: disciplinarian.
11: Yeah. May pagka-ruthless yan. In the best way possible.
6: Yeah.
11: In
12: the best way
6: possible. Ang galing, ruthless, pero in the best way possible.
11: Shout out, mom, I love you. Don't get mad at me, please.
10: Inabutan mo ba yung, hindi mo na inabutan yun, no?
11: Ha? Alin?
10: Panahon na kasi namin, merong Baguio oil. Alam mo
6: that?
10: Yung slogan ng mantika.
11: Alam ko, but I've never heard of it.
10: Alam ni Chelo yan. No? Yung
6: Chelo talaga.
10: Yung Baguio oil.
8: Maluman tao, alam.
10: Yung slogan niya sa television, order ni Mrs. Sabihin, yung panahon namin, talagang ang sentro ng desisyon.
12: We are all mama's boy.
10: Mama's boy.
6: Yes. Mama's boy.
12: We are all mama's boy.
6: Pero sek, ratatat tayo. Ikaw na magtatanong.
11: No, no comment.
6: Sino?
10: Sino ang pinaka-joker sa pamilya?
6: Yan.
11: Actually, magugulat kayo, pero tatay ko.
6: Yes.
12: A lot of dad jokes there.
6: Yeah.
12: Just so happens to be the president.
11: Yeah.
10: Pero hindi yung tito jokes.
6: Yeah.
11: Hindi, kasama din yun.
10: Kasama din yun.
6: Erkong, sino ang pinaka-corny? Yan. Sino ang pinaka-corny?
11: Nanay ko.
6: Oh!
11: By far. By far. By far. By far. By far.
7: Sobrang corny.
11: Alam mo, never gonna forget. Yung mga, may parang mga the ads for Kleenex na medyo emotional. Yeah. Umiiyak yun eh. She's very emotional.
10: Paano naman yung mga jokes niya? Corny rin.
11: No comment.
7: No comment. I invoke the right.
12: So I suppose we already know the answer to this. Majos, sino ang parating may hugot among your family?
11: Both. Nanay, tatay ko. Both. Si First Lady tsaka si Pangulo.
0: Ito, punta na tayo sa, ano, sa mga siblings. Sino sa magkakapatid ang kahit anong gawin ay hindi napapagalitan?
11: Oh my God.
0: Yeah.
11: Si ang bunso namin, si Vinny.
0: Yo!
11: That guy can get away with murder.
12: Because he's very nice.
11: Niya. Yeah,
12: very
11: sobrang gentil. Bait, sobrang...
12: So simple, so down to earth. He was with your mom during the sauna, I believe.
11: Yes. Pero kahit whatever he does, wala.
12: So siguro,
11: konting lambing lang. Forgiven. Forgiven.
10: Ano na kanyang karir pa? Ano, hindi siya masyado kilala eh.
0: That's a good question. Sige, Sek, ikaw. Chino!
10: Hindi, yung karir pa.
11: Hindi, may tanong si Sek.
0: Sige.
11: You know, he's again, I'm the only one of my brothers who went into public service. So nasa private sector talaga siya, pero he's very into surfing, into that culture. So he's helping in Siargao a lot.
12: Wow.
11: So yan talagang inaasikaso niya ngayon.
12: Hospitality.
10: Si Islander kasi mahilig mag-surfing,
0: no? Pero
10: ang laki ng kanyon.
0: Ang surfboard.
10: Parang kasi laki ng lamesa.
0: Kaya
10: Sino matagal lang hindi nakikita ng pamilya sa mga reunion?
0: Yan.
11: Of course! Ikaw talaga nagtanong yun, ha?
0: Takitawin din sa mga reunion, Sek.
11: Next!
0: Next! Alam na natin!
11: Next!
10: Buntot lang. Pero yung mga anak naman niya nandun, di ba?
0: Paano nakakadid niya kayo dalawa? Kung sino?
10: Mga pinsan mo.
11: Mahal na mahal ko ang aking pinsan.
0: Yeah.

0: dito sa back studio, ikaw ang tinuturo. Tama ba?
1: Mahal niya lahat.
0: Yeah! Okay.
1: Mahal niya lahat.
2: Lahat.
3: Natuto na sa Congress.
1: Play safe.
3: Dami na nakapila sa kwarto mo sa Congress, no?
1: F-well. Yeah. Pero for a long time when I was younger, si Borgy talaga paborito.
0: Of course. With the chocolate shower.
1: Si Borgy talaga paborito.
4: The chocolate shower. Unang apo ba yun?
0: Eto, Macho. Sino sa pamilya ang pinakamatagal sa banyo?
4: Oh,
1: that's a good question. Ah,
4: balikoso. Mas matagal pa sa akin.
1: Anay ko siguro.
4: Okay. Okay na. Charot o true lalu? Ang charot, hindi totoo.
1: Pause.
4: Ang true lalu, totoo.
1: I watch the show.
4: Okay. Unang tanong, charot ba o true lalu? Spoiled ka ba sa mga lola mo?
1: True lalu.
4: Yoy!
5: Okay. May mga unread messages ka ba na ayaw mo lang balik, ha?
1: True lalu.
5: Oy, nag-ghost.
1: True lalu.
5: You know,
1: look how many unread messages I have.
5: Ang dami, oh. Bawat,
3: yung buntot sa panong ni Doc, meron ka bang tot ka?
1: Parang lahat may tot. Ikaw may tot ka ba?
4: Yeah!
1: May tot ka ba? Sino kaya yun? I'll tell you mine if you tell me yours.
5: Retreat.
1: That's how you fight fire with fire.
4: Check.
3: Yung problema kay Caster, lumusog kay talo.
0: Ako. Padyo, the question that the Philippines wants to know, charot or true lalu, na-busted ka na ba?
1: For PR purposes, charot na
0: lang.
4: Natutunan rin sa'yo.
3: Nakaramdam ka na ba o nakakita ka na ng multo sa Malacanang?
4: Yan.
1: Ay, wala pa. Wala.
3: Kahit mga PSG.
1: Alam mo kasi hindi. Kapag gabi, wala naman ako dun eh. So hindi ko pa. Pero ang daming story ng tatay ko nung nakatirat sila dun.
3: Yung mga PSG namin nun.
1: Ah, talaga?
3: Oo. Tatapang na nun ha. Oo, namumutla.
1: Namumutla. Sa ngayon, wala pa akong nakita.
3: Wala pa. So, uudyukin natin sila magpakita.
1: Putahan natin sila.
4: Ako mag-i-insert ako isa, kasi insert natin sila. Hindi multo yung kisek. Aswang. Ang dami ina-aswang yan eh. Ay, sorry po, Lord. Ako na.
5: Walang ganyan.
4: Nagbisi-bisihan ka na ba para lang makaiwas sa taong ayaw mong kausap?
1: Oh my God. Yung chief of staff ko andun sa... alam na yan! True lalu!
0: Narinig mo!
5: Ito kong, lahat ba tayo may tita na pasaway? Lahat namin eh.
4: Lahat tayo.
0: True lalu! Madjo, lahat ba tayo may tito na idol pero minsan mo lang makasama?
4: Yan.
1: May tito na idol.
4: Lahat. Nag-isip.
1: What is this pertaining to? Sige, true lalu.
4: Yeah!
5: Idol.
4: Yan. Check.
3: Lahat ba tayo may kapatid na lapitin ng chicks?
5: Uy. Uy.
1: True lalu.
5: Para si Sek, lapitin ng chicks.
0: Yan.
4: True lalu. Lahat ba tayo? Ito na yung tinanong ni Sek.
0: Ito na yung tinanong ni Sek.
3: Wala na. Hindi ko alam.
4: Lahat ba tayo may totga o the one that got away?
5: Lahat naman.
4: Pero gusto ko tanongin mo ni Sek.
1: Pero ang sabi ni Pangulo sa akin, bata ka pa, makukuha mo pa yun.
4: Yo!
0: Good advice.
1: May pagkakataon pa.
4: Yeah. Habang may buhay.
0: Sa tamang oras.
1: Sa tamang oras.
0: Tamang oras.
3: Advice lang, iwasan mo yun.
1: Pag-usapan natin yung thought ka mo. Sek.
4: Speaking from experience. Pahuli na. Pili Nats. Pili ka lang ng isa. Hindi ko na papalaan. Talagi yung pinapanood to. Una sa Pili Nats. Ako na. Ikaw ba ay galante o kuripot?
1: Kuripot. The most part. Pero galante sa aking mga minamahal.
4: Yeah!
3: Parang ako, Majo, pagbayaran na, ang nilalabas ko, hindi credit card.
4: Ano?

0: Senior card.
1: Parang si Sek Leamas lang yan eh. Ang malalim ang bulsa, maikli ang kamay.
2: Yeah.
1: Si Sek Leamas.
3: Ito, kung may hugot ka sa pagkain, ano mas gusto mo? Yung mapait or matamis?
4: Mapait. Buong pamilya namin.
1: Wow.
4: Mahilig sa mapait. Yes, exactly. Alam ni Sek.
1: Sarap doon.
4: Alam ni Sek.
1: Eto na, Jo, kung hindi ka politiko, ano ang pwede mong maging career katulad sa Cuatro Alas?
2: Yan. Sa'yo pili ka.
1: Journalist?
2: Yan.
1: PR? Political analyst o professor?
2: Yan.
4: Neither. Wala. I'd probably be in music if I was.
2: Oh, music. Alam ko, music. Anong music? Anong instrumento?
4: Eh, wala. Funny story. I've been DJing since I was... alam mo, nung nasa college ako...
1: Dami natin. Exclusive.
4: My of course I had an allowance per month. Sinabi ko kay Pangulo, he wasn't Pangulo at the time, na taasan mo naman ng konti. Sabi niya, absolutely not. You have to work. So when I was in college, that's what I did. I was DJing part time. I owned an event company.
1: Wow.
4: So that was how I would make money on the side.
1: Yeah. So you still practice until now, Majo?
4: Yeah,
1: on your free time.
4: That's my release.
1: Wow. Who knew?
0: Hirap ng DJ sa Congress.
4: Yeah, wala.
2: Anong call sign mo sa DJ?
4: Wala.
1: Hindi.
4: Chill lang.
2: Alright.
1: DJ-S. Wala.
2: Anong susunod? But it's Panther. Guys. Yeah.
0: Cool lang sa'yo.
2: Yan.
0: Yakap o bakasyon?
4: Bakasyon.
2: Uy, parang ang tuloy mo naman sumagot.
4: Bakasyon.
1: Bilis sumagot.
2: So, hindi ka kulang sa yakap?
1: Hindi kulang sa yakap.
2: Hindi kulang.
4: Oo, yakap ng mga kapatid ko.
1: Yeah!
4: Yakap ni Pangulo.
2: Yeah!
0: Meron ka ba ngayong special?
4: Ha?
0: Meron kang special?
2: Baka bumalik sa iyan. Sexy ka.
1: Bakit? Pwede namang special
4: ayaw
1: dessert.
4: Ayaw mo na hiatus.
2: Hiatus.
1: Wow naman.
4: Konting break.
2: Yeah. Ano naman ang sobra ka? Sobra ka na. Oras sa trabaho o pasensya?
3: Sobra na.
2: Sobra sa'yo.
4: Sobra sa akin, oras sa trabaho, so pasensya. Both.
2: Both? Ba't ganun mga Marcos? Sobrang pasensyoso. Napapansin ko lang.
4: Wala. Dami naming pinagdaanan. Mm-hmm. We're still here. We're still lucky enough to be doing what we're doing. So.
1: Correct.
4: I guess. Wala.
1: That's where it comes
4: sanay
1: from.
4: Na.
2: Sanay na. Mamaya, papalik natin niya. Sige, Gito.
3: Sa more than 10,000 live viewers natin.
2: Wow!
3: 10,000. Saan ka napapakanta?
2: Yan.
3: Sa kotse, sa banyo, o sa karaoke?
2: Yan.
4: Karaoke.
2: Wow! You do, ha? Wow.
1: You should invite Manjo.
2: Ano favorite song?
1: What's the go-to song?
4: Oh, God.
3: Go-to song.
1: What's the go-to song?
4: Wonderwall by Oasis.
3: Oh, wow. Very nice. Song.
1: C, G, A minor, yeah.
0: Manjo, pag hawak mo yung mic sa karaoke, binibitawan mo ka.
4: Oo.
1: Hindi ka naman graduate na AIM. Ayaw yung mic.
0: Hindi si Topak Show. Pag nakahawak ng mic,
1: iuwi na yun.
3: Sexiest.
0: Wala naman sa tono.
2: Sana kantahin niya yung mic.
0: Lakas ng loob nun. Pulong-pulo kasi ng kwan yun eh.
4: Ikaw, ano go to mo, Sek?
0: Self-esteem?
1: Kasi Sek?
4: Ano go to
2: mo? All the girls.
1: Hindi.
2: She.
1: Yes. That's her go-to song.
2: She may be the
0: Juju.
1: 6 seconds.
4: At yan ang dahilan kung bakit may thought ka si Sek.
0: Yung sa She kasi, you get them all the time.
2: So sa lahat ng kinantahan ni Sek ng She, kayo yun.
1: Kayo yun.
2: Taran.
1: Majo, ano ang hindi mo pa napupuntahan?
2: Yan.
1: West Philippine Sea o Pag-asa Island? Have you gone there?
4: I haven't.
2: So sabi niya sa Chief of Staff, i-arrange na natin.
3: Kasama si Alan Herman.
2: Nagsulat.
0: Ano yung sasama? Sa?
1: West.
0: Atin.
1: West Philippine Sea.
0: By the way, naaprubahan na sa Quezon City. Today.
4: Alin?
0: Idedeklara. UNCLOS anniversary. July...
4: Kaya mo yan!
2: Kaya mo yan! Happy ring.
0: July 12.
2: Yeah.
0: I gagawin West Philippine Sea Day.
2: Yeah.
0: Sa Quezon City.
4: Dapat national yun.
0: Dino ko pumunta.
2: Yeah.
1: Ayun ang soundbite.
0: Sinabi na. Quezon City, Sambuanga City, lahat na eh.
1: Kasi sila ng Pangulo yan, ng zona niya.
0: Sa buong bansa na.
1: Di tayo pasisi.
2: Why do you think it should be national?
4: Because it's a national issue. I mean, it doesn't pertain to hindi lang man isang syudad, hindi lang man isang bayan. It's
2: absolutely.
4: I think every Filipino universe, well, for the most part, every Filipino will tell you that we have to assert our rights.
2: Yes,
1: diba? We got that right.
4: Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
1: And yet, 90%
2: of the Filipinos.
4: 90%.
1: Yes, I agree.
2: Sa survey naman ni Prof yun, talaga 90%.
1: And again, the president stressed it during his last sona.
0: Kaso binoboto pa rin natin yung mga China doon.
1: Easy.
2: Sek, itong tanong para sa ito.
4: Relax lang.
0: Ano ang mas gusto mong panoorin?
2: Yan.
0: K-drama o Viva Max?
4: Ano yung Viva Max? Ano yan? Ngayon lang ako nakarinig doon.
1: Ito, ano yung Viva Max? Ano yan?
2: Dito?
1: Dito.
0: Tanong nyo kalino kayo tanong.
4: Ba't parang madami kang alam doon?
0: General Manager ng PTB yun.
1: Viva Max.
2: Ano sagot?
4: Hindi nga.
1: Yeah. Alam eh.
2: Ano ang hindi mo kayang...
0: Si Claire Castro, hindi mo kilala?
4: Ha? Si Yusek?
1: Si Yusek.
0: Isa. Viva Max.
1: There's Claire Castro?
2: This guy!
4: Si Yusek?
2: Mabubuking ka, Sek. Mabubuking ka.
1: MTRC.
2: Mabubuking ka, Sek.
1: Salamat sa award. MTRC. Salamat po. Compliant po kami. Fully compliant.
0: Thank you.
4: Okay.
2: Pero pag-usapan ng dalawa, mapakita daw sa kanya. Ano ang hindi mo kayang tagalang pakinggan ng higit isang oras? Meow meow, bug, o Pokemon?
4: You know what? I hate cats.
2: You hate cats.
4: I hate cats.
2: Okay. Okay.
1: Ito na.
3: Saan ka nagpa-practice na speech niya? Sa shower or sa mirror? Sa salamin? Or sa wala?
1: Or do you even practice?
4: No, of course. Kapag malaking speech, kailangan. Pero sa sasakyan, actually.
3: Sa sasakyan?
4: Sa kotse.
3: Okay.
4: Sa kotse.
1: Very, very good.
2: Akin na, Sek. Ito na.
0: Sino mas pihikan?
1: Ako dapat.
2: Ay, sorry.
1: Nagkakaroon ng mga dito. Ano ang mas ayaw mo, Majo? Mag-ghosted o mag-gaslight?
4: Mag-gaslight.
2: Yeah!
4: Mag-gaslight. I think lahat naman tayo nag-ghosted at one point.
2: Yan.
1: Pero yung
4: any point in time.
1: Diba?
4: Pati ako nag-ghost, pero okay lang. Basta hindi mag-gaslight.
1: Yeah. Isa lang ang masasabi ko sa mga nag-gaslight. Lalo na sa ating mga kababayan.
2: Ano?
0: Hiyang naman kayo.
1: Ang masasabi ko.
2: Wala kang mahugot, brother. Wala kang mahugot.
1: Wala kang mahugot, Sek.
4: Wow!
2: Ito na.
0: Piyar na piyar.
2: Sek.
0: Sino ang mas pihikan at mapanuri sakaling magkaroon ka ng girlfriend?
2: Yeah. Oy. Yes.
0: Daddy o si mami?
2: Yeah.
0: Kanino ka humihingi ng approval?
2: Yes.
1: Approval.
2: Kanino sila dapat dumaan?
1: Oh.
4: Alam mo, Mommy, of course.
2: Yeah.
4: Kay First Lady. Kay, alam mo, tatay ko sobrang chill. Sa daming...
1: Girlfriend?
4: Di pa ako tapos. Sa daming questionable na girlfriend ng mga kapatid ko.
2: Yeah!
4: Nakilala sa aking mga magulang.
2: Yan.
4: Tatay ko sobrang chill lagi, pero nanay ko
2: nako.
4: Maraming
1: ng mga
4: kapatid. She always has a lot to say.
1: Mga kapatid.
4: Be clear.
1: Full disclaimer.
3: Mga kapatid.
2: Susunod guest natin yung mga kapatid dito.
0: Okay si Majo, natuto sa Congress, maraming fall guy.
2: Natuto lang sa PR. Ito na last na at nananawagan kami sa publiko dahil narinig ko tuloy isang araw may sinabi ito eh. Ito yung tanong kasi. Sino?
4: Teka lang, ano narinig mo?
2: Pagkatapos sa tanong, sasabihin sa'yo. Sino ang secret crush mo ngayon?
1: Uy!
2: Artista?
1: Uy!
2: Politiko?
1: Uy!
2: O nasa privado?
1: Uy!
2: Crush lang naman, ha?
1: Crush lang naman, no?
4: Ano narinig mo?
2: Depende ano, kung ano narinig mo.
4: Ano narinig mo?
5: Boy, abunda ito eh. No?
4: Ano narinig mo?
5: Ang sabi mo narinig ko parang, hanap mo ako. O may kilala ka ba? Parang ganun, di ba? May sinabi ko sa isang reporter.
4: Ay, oo. Oh,
5: yeah. Nalala mo.
4: Wala. As of now, wala. I have too much work.
5: Uh-oh.
4: I have too much work.
5: Pero sino ba? Ano, kung pipili ka, artista, politiko, o privado?
4: Why is it exclusive? Di ba, iisa lang ba yung crush?
5: Yeah. All of that.
0: Mali yung tanong mo. Eh.
5: Oh, sige, ay, ikaw.
0: Ayos ka ng tanong.
5: Oh, sige, ipapaisin mo.
2: Ang buhay ito si Majo.
5: Yan po ang Ratatat. At sana nag-enjoy kayo. Yan, isalan na natin si Senator Rafi Tulfo sa ating Ratatat.
6: Ratatat ng tanong, tapatan, at tarang.
7: Tahan. Tara na, mga atat.
6: Simulan na natin ang Ratatat.
1: Tulfo family.
5: Ito po ang ratsyadang tanong na tapatan, syempre. Uy. Pero una natin ay
2: pinakambahan.
5: Hindi, mataliin. Actually, mas magugustuhan ng taong bayan ang mga isasagot mo rito.
1: Oh.
5: Pipili ka. Oh, ang pagpipili, usually dapat dalawa lang. Eh.
1: Oh.
5: Pero ang pagpipili mo rito, sino man sa pamilyang Tulfo. Oh, una na ako magtatanong.
1: Go. Okay.
5: Pili na, sino ang mas kinatatakutan na magkakapatid na Tulfo? Si Daddy o si Mami?
2: Ah, yung Mami.
5: Mami!
1: Pareho pala tayo.
2: Kasi yung Mami, pwede yung diktang si Daddy.
5: Yeah!
2: Pag sinabi si Daddy, stop. Huwag mo nang paluin niya. Hindi na papasok.
5: Yeah!
2: Pag sinabi niya, paluin mo yan, papaluin.
5: Yeah! Mami, tama si Mami.
0: Jack, tanong ko, hindi ito tungkol kay Alan, ha? Sino pinakalapitin ng chicks?
2: Sino sa amin?
5: Sino sa inyo? Sa matul po?
2: Baka si Mon.
1: Shout out dito po.
0: Oy, guess ako niyan sa Lunes.
1: Sen Ravi, sino ang pinaka matigas?
5: Yan.
1: In whatever way you will interpret it.
2: Si Mon pa rin siguro. Give it to him. Nakatanda siya.
5: Pulutan. Oh, ito, maganda to. Sino sa inyo mga Tulfo ang pinaka galante?
2: Si Mon pa rin siguro.
1: I respectfully disagree, sir.
2: Well, kung galante in terms of tumulo sa kapwa,
5: yeah.
2: Siguro mahirap magbuhat ng bangko.
5: Yeah, pwede na, pwede na.
2: Bahala na kayo.
0: Sino ang pinaka tikoy?
5: Kunipot, yan.
2: Huwag ko na sabihin. Magalat yun. Mamaya, babalikan kayo.
5: Mas kuya ba? Hindi, mas nakatanda o mas nakabata? Ganun na lang.
2: Definitely, hindi nakabata. Mas nakatanda.
5: Yeah, okay.
2: Si Erwin, hindi.
5: Hindi
2: tiko si Erwin.
5: Hindi tiko si Erwin.
1: Sen Rafi, in a family known to love the masses, sino sa inyo ang pinakapusong mamon? Yeah. Pinakamalambot ang puso?
5: May bababaluha, mga ganyan.
2: I think Mon, Erwin, and I.
1: I would think so, di ba? Oo, talagang...
5: May empathy talaga kayo.
1: Yes. Empathy is the word.
2: At talagang nandun yung sincerity
1: yes.
2: Na hindi pakitang tao.
1: Kita naman. Ramdam naman.
5: Okay, ako na. Sino ang pinaka matatakutin tulad ng halimbawa multo, aso o mga insekto, mga ganyan. Diba kasi pag tumatanda tayo, lumalaki tayo, may mga ganyan eh. Sige.
2: Meron isang kapatid. hindi si Mon, hindi si Erwin, hindi ako ha.
5: Okay, may isang kapatid.
1: Baka si ate.
2: Mare, basta isa. siyam kami.
5: Isa doon.
0: Pero habang lumalaki kayo, sino yung madalas papatawag sa principal's office?
2: Habang tumatagal. I mean, nung...
5: Bata! Hanggang tatanda.
0: Pinakahuan, yung pinakasutil.
5: Yeah,
0: pinaka...
1: Sa eskwela.
0: Pag-away, no?
2: Si Mon dati.
5: Parang Monzo ito.
2: Ako rin pamisa-misa noon.
5: Pamisa-misa meron.
2: Dahil makulit.
5: Yan, ganyan. Meron naman pala.
2: Sa high school pa.
5: Okay.
1: Sen Rafi, sino naman ang pinaka nasasabitan ng mga medal at awards?
5: Sino ang studios sa inyo?
1: Sino ang pinaka studios? Academically, ano?
2: Mga kapatid ko yun. Yung ate ko siguro.
5: Yeah.
1: Yes.
5: Usually, ate talaga. No?
1: Ate ang...
2: Kasi masipag yung mga babae.
1: Yeah. Mag-aaral.
2: Kami mga lalaki. Kadalasan, alam mo naman, bulakbol. Diba, isa lang yung notebook, lagay sa bulsa.
1: Isa lang ang pencil, inong kuya pa.
0: Parehas pa lang tayo, row 4.
5: Yeah.
2: Section 4.
5: Pero, street smart. Ito mga street smart. Pumunta tayo sa Charot at Turvalulu. Baka hindi pa nabanggit sa tatanang buhay mo. ang charot, hindi totoo.
0: Yeah. Okay.
5: Ang true lalo, totoo. Okay, yan ha. Charot o true lalo ang isasagot mo. Muna na ako. Okay. Nakaramdam ka na ba ng frustration sa pagpasok mo sa politika? Charot o true lalo?
0: True lalo.
5: Yeah. Oh, nabanggit mo kanina yan.
0: Minsan, tumatayo ba ang balahibo mo sa mga inaasal ng mga kapwa mo sa Senador?
1: True lalo. Huwag na tayo magbanggit.
0: Huwag.
1: Baka hindi lang tumatayo ang balahibo
8: mo. Tayo, eh.
1: Baka gusto magtaob ng mesa minsan.
8: Sispire na tayo.
0: Sispire. Nakita ko, init-init na ulo niyo eh. Noong nakaraang buwan eh.
8: Sispire tayo, sispire.
1: Sam Raffi, charot o true lalo? Kaya pa ba isalba ang imahe ng Senado?
8: Yeah. Of course.
1: Yes, there is always hope.
8: There's always hope.
1: Do the work.
5: Ako, ikinagulat mo ba ang pagiging number 3? Ayan, sa Senado, noong nagdaang eleksyon.
1: Charot o true lalo?
8: Hmm? Sino number 3?
5: May... Ikaw.
0: Nung tumakbo ka, wala ka tumakbo.
1: Nagulat ka ba?
9: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Wow.
8: Kasi sabi nga ninyo, wala, independent ako, sa resources, partido. And then, pag ako'y nangampanya, by myself, pupunta sa mga palengke. And then, number 3 pa rin ako. So, sobrang tuwa ko at parang hindi ako
0: makapagawa. Diba? Hindi ko pa in-endorso ng mga voting blocks.
8: Walang nag-endorso.
1: Walang nag-endorso. O, eto na.
5: Yan.
1: Charot o true lalo.
5: Yan.
1: May posibilidad ba na ikaw naman ang magiging number 2 o ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa sa 2028?
5: Charot! Charot! Agad!
0: Bilis!
5: Hindi mo natatapos. Charot, ha? Charot! Okay. Set!
0: Kung walang pagbabago at para sa bayan, kung hihilingin ang taong bayan, willing ka bang magsakripisyo at tawaging Pangulong Raffi
5: Tuyo? Charot!
1: Charot!
5: Charot pa rin!
1: Charot! Dehis!
5: Sobrang pasado to sa ating Ratata! Okay, marami kayo lalaro.
0: Pero Sen, panghuli. Siguro, pag ang tingin kasi sa'yo, very active sa broadcast, very active sa politika, paano ka nagpapahinga?
5: Yeah.
0: Ano ngayon downtime? No. No, na relax ka. No? Paano mo ginagamit yung downtime na oras mo?
8: Nanonood ng Netflix. And then, kasama ko yung wife ko. Nagdi-dinner kami. Nanonood ng sine. Nagkakwentuhan.
0: Ano ba mga paborito mo mga pelikula? O mga
8: yung may mga, hindi mga series ha. Yung nag-i-end.
5: Para ako eh. May
1: mini-series.
8: Ayaw
1: mo.
8: Ayaw ko yung...
0: Haba yun eh.
5: Kailangan may katapusan. May resolusyon.
8: Yun na. And then, once in a while, babasa ako ng dyaryo, binabasa ko yung column mo.
5: Yeah.
0: Ang Philippine Star.
5: Yeah.
0: May natutunan na ba kayo?
8: Marami.
1: Sen, we beg your, to please raise your standard.
5: Raise the bar.
1: Huwag yun akong basahin yung column. Your taste. Pero alam mo, apart from that, Sen, ikaw ay nagiging rin, lumalabas sa social media readings, that you are also a staunch enemy of fake news. You hate fake news.
5: Yan.
1: You hate everything that is fake, manufactured. Kami naman po dito sa 4 Alas, meron kaming panata sa katotohanan. That we ask our distinguished guests to sign. So baka po, pwede tayong bumirma
0: sa
8: panata. Yes, yes.
1: Sa katotohanan.
5: Ikaw ba ay namamanata?
8: Namamanata.
5: Yeah.
0: Are you a religious person?
8: I am. I am. I'd like to think so.
1: Both religious and spiritual. Yes.
5: Sige, ang konting tukos sa katotohanan. Anong katotohanan para sa'yo?
8: Ang katotohanan para sa akin ay dapat sinasabi natin kung ano yung nasa puso natin at walang pakundangang pagsisinungaling. Kailangan para sa bayan ang gagawin natin.
5: Sarap na.
8: Ang ating buhay. Okay. Thank you.
5: Historic po ito kung may pirma si Senator Raffi Tulfo sa ating panata sa katotohanan board. Yan.
0: Sabi mo na itong panato.
5: Ba't tinabi ko si Prof. Gito?
1: Yan.
5: Raffi Tulfo. Yan.
8: Okay, thank you.
0: Salamat.
1: Thank you. Salamat sa ating very special guest.
5: Walang iba po. Dahil busy siya.
1: The iconic Senator.
5: Good luck. The idol.
0: Good luck.
10: May nagbago. May arte. May budget. Akala niyo.

0: Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago, may arte, may budget. Akala niyo

0: na may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
1: Light glow up with a white rose papaya.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS.
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
3: Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.

0: last tuwing Sabado 1:30 hanggang 3 PM. Yan po ha. Siyempre, jam-pack tayo ngayon dahil ito ay ang ating vlogger edition. Marami nagtatanong kung sino mga guest natin. Of course, sabi ko si Lovely Kat.
1: Ayun, no? Hindi na tayo 4 alas. Para nadagdagan na, no?
0: Michael Mahadin po ang inyong Ace of Hearts. Yan, magandang tanghali hapon sa inyo lahat.
1: Magandang hapon po sa lahat ng ating manonood at tagapakinig.
0: Yun, yun.
1: Alan Herman po, Ace of Diamonds. Exciting na exciting tayo ngayon. Yung mga nakikita ninyo sa social media feeds ninyo, madalas ninyo makita sa TikTok, sa Facebook Reels. Nako, nandito na sila lahat sa studio, no? 4 alas, talagang we bring you the hits and the fun.
0: We're leveling up. The prop, yeah. Prop is under the weather.
2: Under the weather, init. Pero andito pa rin. Ace of Clubs, Professor Gide David.
3: Yeah. Biti mo nga, Doc, ang panalangkap.
0: Dumapa ka. Oh. Pananampalataya.
3: Ronald po, Ace of Spades. Medyo malapit ng malaos. Dahil meron ng mga pumapalit sa amin.
0: Yeah.
3: Katulad ni Lovely Boom.
0: Nagbabalik!
4: Magandang hapon, Lovely Granada. This is my second week here.
0: Second week talaga.
3: Pero maganda dyan, nababawasan yung mga bumabalat sa
0: akin.
3: Medyo nata-transfer ng konti.
0: Ang tawag ba itong ay diversion? Diversionary tactics?
3: Yes.
1: Tututunan
3: ko yan sa mga PR.
1: Lightning rod strategy.
0: Yung ginawa ni Trump nag-invade para hindi mapag-usapan yung mga files.
1: Files.
3: Ang problema, pumunta sa Kumulo, hindi makaahon.
1: Bumalik. Kumunoy na dinamay lahat ng
3: buong mundo.
1: Dinamay sa Kumunoy.
3: Buong mundo.
1: Kasama tayo doon sa ganyan.
3: Kaya meron tayong state.
0: Yun.
3: Of National Energy. A price crisis.
1: Hindi crisis.
3: Anong ibig sabihin nun?
1: Price crisis.
3: Mataas ang presyo ng bilihin.
1: So, ang sinasabi po ni Secretary Llamas ay parang sinabihan ka ng girlfriend o boyfriend mo ng I love you sometimes.
0: Sometimes.
1: Qualification.
0: Mga conditional.
3: Or ang sabi ay semi-emergency.
1: Semi-critical.
3: Parang yung semi-pregnant? Meron bang semi-pregnant?
1: So, in-between.
3: Turuan mo naman yung mga bata.
0: Kamusta kayo mga kababayan? Maayos ba ang inyong pagpunta sa inyong mga trabaho? Kayo ba ay naka 4-day work week? Yan. Ikaw, paano ka nakapunta rito? Ikaw ba ay nagtipid? Ikaw ba ay nagbisikleta? Ikaw ba ay nag-carpooling?
4: Ako ay naglakad lang.
0: Nag-grab po ako.
4: Actually, kausap ko nga si Manong Driver, sabi niya. Sobrang hirap kasi hindi naman daw nagbago yung kinikita nila, pero they have to spend more on the fuel.
1: It's funny that you should say that, Lovely. Kami ni Prof. Guido,
0: sabay na sabay.
1: At muntik maghaliga ng aming sasakyan. Kami naman, sumakay kami sa Joyride Car. Sabay na sabay tayo. And Prof was telling me when he got down, sabi niya, hindi ko alam na ang Joyride may 4 wheels na pala. Nahirapan ka ba mag-book?
2: Hindi naman, ang dali lang mag-book pero hindi ko alam sabay tayo darating. Sana
1: nag-carpool na lang tayo.
4: Bawal daw gawin yun.
0: Sinasabi bawal.
1: Kunwari mag-partners kami ni Doc.
3: Pero magka-carpool ka lang, ang kasama mo pa si Alan tsaka si Doc. Grabe namang carpooling yan, no?
1: Right.
3: Grabe namang sakripisyo yan.
0: Carpooling.
1: At this point, na-in-interview ko yung si Manong Driver, yung aking Joyride Driver. Sabi ko, kamusta? How's this fuel crisis affecting you? Ganon. At sabi naman niya, alam mo, boss, tuwan-tuwa kami dahil at least for Joyride, ang ginawa ng Joyride as a private company, tinaasa nila yung share of earnings ng driver.
0: Very good job.
1: So, because of this fuel crisis, they actually recomputed and decided na siguro habang medyo taas ng bilihin, pakitain natin, magbigay tayo ng greater percentage sa mga drivers natin. So he was very happy.
3: So in this na mga one-shot ayuda,
1: it's per, yes, ano siya, sustainable. So I asked him, paano, how did you discover it? Kasi like Prof. Guido said, not a lot of people know that Joyride actually has
2: may car na siya,
1: four wheels, four cars. He said, apparently they're also doing mass onboarding. Because nga, crisis, because ang daming nahihirapan sa trabaho, nawawala ng livelihood or need extra income, they're doing mass onboarding. So credit to companies like, sorry, you know, I've rambled on about this clearly.
0: Nananawagan ako sa lahat pa, no? Bukod sa Joyride, bukod sa iba't ibang mga hailing apps, sa lahat ng transportasyon, kung makakatulong kayo guys, no, hanap kayo ng mga paraan na ganyan para makatulong sa ating mga
3: yes, para maging joyful. Joyful yung ride. Problema rito, nagsisimula na akong magmukhang PR.
0: This
1: is not the face of PR, I guarantee you.
0: Tulungan tayo, siyempre. Pero baka siyempre, paano natin papagaanin pa ang pasanin ng ating mga kababayan? Siyempre, mag-jokes tayo. Diba?
3: Jokes tayo. Para sa gitna ng National Energy Emergency. Medyo pinagpagaanin
0: natin. Hindi natin pinagtatawanan yung ating kahirapan. Actually, nakikiramay tayo sa mga kababayan. Yes. Lalo na sa mga jeepney drivers na nasa 200 pesos na lang daw per day ang kita.
4: Yes.
0: At sanip na magbiyahe sila ay hindi na nagbabiyahe.
3: Isang kahig, isang suk.
0: Iba yung tuka. Kahig, isang tuka.
3: Okay lang pagtawala lang isa't isa. Dito.
0: At mga politiko. Pwede ko. Yung pagtawala.
1: Tawa-tawa sila. Pero sa inyo na yung jokes. Ako may breaking news.
0: Breaking.
1: Guys. Palalayain na raw si Pastor Kibuloy.
0: Palalayain si Pastor Kibuloy.
1: Kasama yan sa ano, dun sa energy emergency. Palalayain na raw siya. Para masabi niya sa presyo ng gasolina.
0: Totoo talaga yan, ha? Bakit?
1: Para masasabi niya sa presyo ng gasolina, presyo ng bilihin, stop!
0: Galing na, Pastor. Si Bong Sundai, kala mo nakalimutan niya si Bong.
3: Congressman Imagination?
0: Yeah. Si Bong Sundai, may solusyon daw sa tuloy na pagtaas na langis.
1: Ha?
0: Ano? Use your imagination.
3: Si Congressman Imagination talaga. Congressman, kayus ka!
0: Pero si Senator Aimee daw. Nagagalit kasi puro impeachment inatupag kaysa sa pagtaas ng presyo ng langis.
1: Narinig ko yan.
0: Nagtatanong tuloy, ano daw yung ambag niya?
1: Ano yung ambag?
0: Buwasan daw at ibaba ang mga automatic contribution.
4: At Zaldico naman, hindi naniniwala sa mga libreng sakay sa ng gobyerno.
3: Bakit? Talaga?
4: Kahit pa eroplano ang libreng sakay, ayaw naman nilang bumalik ng Pilipinas.
5: May nag-PM sa akin. Mag-guest daw ako dito. Sabi ko, ayoko. Sabi, apat na pogi daw. Sabi ko, sige.
0: Sabi ko, I'm home.
5: Sabi ko, now I'm home.
3: Hala ko, na-miss mo lang si Mr. Supranational. Yung tigabuhan ko ng maliit.
5: No? Tagaturok ng gamo.
2: Yeah!
3: Ng gamo. Nasaan gamo. Ba yung mga maleta nyo?
5: Tinago natin yan.
0: Anong pinagkakabalan mo ngayon, ha, Smokes?
5: Pumunta ako sa Vienna. Kasi doon, maraming sausage.
3: Yung Vienna sausage.
5: Vienna sausage. Gusto ko mag-
0: Nakalato naman.
5: Masarap! Masarap. Ang pinag-aabalaan natin ngayon, pinag-aabalaan natin maging busy kasi medyo mahirap na magtago today.
1: So, baka kumuha ka dapat ng tips mula sa isang senador.
5: Ay! Oo nga.
1: Kung paano magtago.
5: Sumasahod siya.
3: Sino yung mga binabanatan mo lately?
5: Yeah. Oh, ay, yung mga siyempre, mga nagsasabing, ano daw, wala daw, hindi daw, lavish daw yung lifestyle ng ating BP.
2: Lavish pala?
5: Hindi totoo yun.
2: Oh, ito daw yun.
5: Kasi, ako, isa ako sa mga witness na ang bahay niya na nirerentahan. Oo. Ay puro anay. Anay infested.
2: Oh my God.
5: Ang bahay niya. Yun ba? Huh? Yun ba ang nangungura ako?
2: Puro anay na lang. Yung anay.
5: Pero hindi naman mahalaga yung anay. Kasi kung lagi ko wala sa bahay.
3: Malaki LB ba yung mga anay na yun?
5: Oo. Lumang van.
2: Lumang van.
3: Hindi nyo alam? Kasi attorney ay abogado ko noong 2006. Nung nakulong ako. Wow.
2: Tignan ko hindi
3: makalabas.
2: State
3: of emergency.
2: Tama.
3: Nakulong kami. Randy David. At 80 pa ng mga kasama natin. And 20th anniversary ng EDSA.
2: Wow.
3: Marcha kami sa EDSA. 20.
2: Oh.
3: Tapos hinarang kami. May state of emergency.
2: So trivia yan.
3: Paano kami nag- marami nag-volunteer ng mga abogado. Si Dean ng UP Law School. Rahul Pangalan.
2: Rahul Pangalanan,
3: naging,
2: yes.
3: Naging first judge, Filipino judge sa ICC.
2: Sa ICC. Oh. So close pa na kay ni Harry?
3: Di close. Super close.
5: Pinatanggi niya ngayon.
3: Sabi namin ang bugato nun, ang top catcher, including si notorious Marvick Leone.
2: Such injustice, ha?
3: Kaya nung nag-volunteer sila sa akin, ko, pwede ba mag-abugado naman kayo sa 80? Sa aming dalawa lang may Randy na si dahil ito si Harry Yet, no? Kanya?
2: Napaka-epal. Parang natuwa ka ba?
3: Epal, eh.
5: Maganda siyang name.
4: Harry Yet.
3: Tidbits.
0: May mga kontrobersiya sa inyo, nangaano ka daw ng lupa?
2: Ay!
0: Oy! Blabber talaga
5: naman. Ano mo siya nakawin? Nasa ibang bansa nga ang first time.
3: Alright. Ano yung ginagastos mo sa ibang bansa? Ibig sabihin, marami kang ipon.
2: Marami ipon.
3: Galing sa mga pogo?
2: Ay! All.
5: Mga pogi.
4: Nagipag-away ka pa rin ba dahil sa humba?
5: Ay, oy! Hindi na. Menudo na, girl.
3: Parang nangangaya yun.
2: Nag-weight loss ka ba?
5: Oo, kasi stress ako doon.
2: Sa dahig?
5: Oo. Walang kanin, puro gulay.
2: Ibigay na sausage naman.
5: True.
1: Lata.
3: Parang itinaboy ka ng mga abogado ni Digong eh. Palaman, ikaw yung nag-iisa.
2: Yan.
3: Accredited.
2: Yan.
3: Sa ICC.
5: Feeling ko insecure lang sila kasi mas maganda. Mas maganda.
2: Ano nag-i-enjoy dito? Wala ka po kayo sa comment ba?
3: Hindi ba kayo magkamag-anak ni Alan Herman?
2: Layo naman.
0: Mga dad bad game.
2: Ay, ma'am. Sorry.
5: Karyas.
3: E balita ko, attorney, nung ikaw ay nagtuturo sa UP Law, ay... Meron ka nakaaway.
2: Ay.
3: Isa pang pasinggaling mo.
2: Sino yan?
3: Yung dating COMELEC chair. COMELEC commissioner.
2: Yung sikat ngayon. Yung sikat nga commissioner.
3: Oo, na siya daw yung bagong Miriam Defense.
2: Sino nanalo?
3: Diba
2: debate champion kayo dati?
5: Hindi ako na-inform dyan.
4: Kasi So wala kang Rolex.
5: Yeah, true.
1: Wala kang Rolex.
4: Wala kang Gucci.
5: Ayaw nila mag-talk kasi siya ay Temu version.
2: Hindi ako nakasabay talaga.
4: Yung in-order mo si Miriam Defensor Santiago, ang dumating
5: ayun.
2: But. Nag-i-enjoy ka lang. Anong tanong mo sa kanya? Sige nga.
4: Ayun na yun.
3: Saan ka ba, Tony? Probinsya mo?
2: Yung totoo ba?
4: Hindi mo na-reason.
2: Pag-break tayo ng konti ng character kasi kaya namin inibitahan si Mark Colanta.
5: Thank you.
2: Siya po si Mark Colanta, isa siyang vlogger, comedian, playboy. Ganyan po yung dancing. Paano ka na-start? Nagsimula dito at naging Harry Roque. Pagkaharap mo sa salamin, sabi mo, ay, pwede ko kang pagkakitaan to.
5: Actually, nakakaiyak.
2: Tatanong ko sa ano yung buong mo eh.
5: Nakakaiyak to.
2: There will be that to pay.
3: Ito mo yung aming pag dito, ha? Walang piluka to, ha?
2: Ah, take your mukha siya. Sige, konti pa kilala to.
5: I'm a stand-up comedian from Comedy Manila and nag-start yung pagiging pag-impersonate ko kay Harry Roque nung ano ko pa ako eh. Tagal na, parang 6 years ago.
2: 6 years ago?
5: Oo, nagising ako, tapos sabi ko, anong pagsubok to, Lord? sabi nga na binibigay ni Lord yung mga toughest battles sa mga toughest soldiers. So, yeah, yun yung pagsubok na binigay sa akin. So,
1: wrong
5: ayun,
1: soldiers.
5: Nagising ako na na-realize ko na kamukha ko siya and may mga nagsabi din. So from there, ginaya ko na siya.
2: Ginaya mo? Mahirap bang gayahin o inaaral mo yung kanyang craft?
5: Inaaral ko siya kasi napaka predictable niya. First thing you know, abogado siya ng mga martial law. Next thing you know, pumayag siya na ilibing.
2: So may ano ka rin pala sa politika? Ibig sabihin, ano ka?
3: Background ka rin.
5: Somehow, yeah. Naging familiar tayo dyan. Nag-check, tumingin din tayo dyan. Pero in times, parang, alam mo, minsan susuko ka na lang kasi parang, may pag-asa pa ba?
2: Yeah.
1: So, makikin ka ng mga ganyan eh.
2: Ang sagot ay meron. Tao talaga.
1: Meron.
2: Diba? Saan ka na mapanood?
5: Yan. Pwede nyo mapanood sa Comedy Manila shows. Yan. Please do check Comedy Manila.ph yung aming aming social media and website. Ayan, din yung ako mapapanood.
3: Ikaw ba lumalabas dun sa Cool Pals?
5: Yeah! Minsan nandun, nag-guest na ako dun together with Hey Darren.
2: Kino yun?
3: Ni Cool yun.
2: Cool Pals yun. Pero pangalan mo talaga yung Mark Colanta. Pangalan mo talaga?
3: Yes, it's Mark Colanta. Pangalan mo kasi nawiwirduhan si...
2: Parang sounds like Marco Lanta. Marco Lanta. Hindi mo pwede kayaan si Senator Marco Lanta kasi Marco Lanta ka.
5: Hindi.
2: Parang promising. Sige, pasukot mo rin ang iyong props dahil siyempre isasana ka namin sa Ratatat!
5: Ratatat!
2: Harry R!
5: Harry Porky!
3: Porky!
2: Harry Porky! Harry Porky! Ratatat! Naguguluhan sila.
6: Panong, tapatan at taran.
7: Tahan. Tara na, mga atat.
6: Simulan na natin ang Ratatat.
2: Ratsyarang tanong, tanungan at tapatan, syempre ha. Pili na ito. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin natin. Bro, panguna ka.
8: Sino ang gusto mo makadebate na walang mikropono? Si Auntie Claire o si Kong Laila de Lima?
5: Si Auntie Claire.
2: Yeah!
3: Bakit?
5: Ano, magaling si sumagot. Ito din.
2: Sino?
3: Sino ang mas ka-vibes mo at gustong makatandem na abogado? Si Marco Lanto? O si Topak Show?
2: Yo!
5: Si Marco Lanta.
1: Medyo malapit ang bangalan.
3: Saka parehas kayo ng pinagkukuhanan ng
2: lakas.
1: Ito, if lang. Hypothetical. Sino ang mas bet mo makasama sa kulungan?
2: Yan.
1: Si Tatay Digong o si Bong Revilla?
5: Si Bong Revilla.
2: Sa kayo kami doon.
5: Yeah!
3: Ay. Napakarupok mo naman.
8: Tsang bumigay agad.
3: Bilis mo naman bumigay. Hindi ka man lang nag-alinlangan.
4: Oh, eto naman. Sino ang mas gusto mong kachikahan o kainuman?
8: Yan.
4: Si Manang Aimee o si Jinggoy? Yeah.
8: Siyempre! Sino? Si Jinggoy! Ayoko nang tanongin kung bakit.
3: Nag-exchange notes
8: ba? Secret! Ano na pag uminom lang at awas lang ako?
3: Ano yung panisito ka?
8: Sek, ikaw yan!
3: Oo, ay! Saan mo mas gusto magbakasyon? Sa The Hague?
8: Oo.
3: Sa China?
8: No.
3: O sa Iran?
8: Yo! Nandang daglat!
1: Nandang si Daddy.
8: Yeah. Ito, kung hindi ka naging dating human rights lawyer, ano mas tingin mo may future ka? Police o dancer?
5: Police, kasi Buru Boys.
3: Oh, eh, nakita kita ang sumayaw yung kampanya. Parang may mamasa-masa doon. Nakita niyo? Tapos si Chabit, nakaganon eh.
8: What is this spot I see?
3: Next time, maglagay ka ng pamper.
8: Sino sa mga schoolmate mo sa UP yung mas ka-close mo? Si Mayor Lenny or si Sec John Vic Remulla?
5: Si John Vic. Bakit? Bago na siya pogi niya.
3: At lagi mong binugupitan niyo.
8: Big body, but big body. Flex.
5: Na-offend ka ba? Ano sinabi yung joke niya na I'm home?
8: Hindi.
5: Nag-enjoy ako kasi naalala niya ako.
8: Last talk. Let's set the record straight kasi lagi itong nakikita ko sa mga viral videos mo. Ano bibiliin mo? Team Kadiliman o Team Kasamaan?
3: Ayan.
5: Team Pilipino.
3: Bakit?
5: Kasi hindi dapat tayo pumili sa Kadiliman at Kasamaan. Dapat laging para sa taong bayan.
8: Yan ang Tatatsi! Harry Borghi!
3: Torni ko ba yan?
1: Wait, may tawag. Hello? Sino? Alan Herman. Harry. Sino po naghahanap? NBI nag-uusap ba?
8: Hala.
1: Ganun? Sige po, sabihin ko na lang po yung security. Sige po. Yung NBI director nasa baba. Sino kaya hinahanap?
8: Bahala. Baka may kaganoon lang, baka ano, yung ano mo, NBI permit mo.
4: Okay lang yan.
8: Huwag na tayo maalam! Mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 33, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
1: Uy, live din kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din kami sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na!
8: Mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages, 4 alas Facebook page, Instagram at 4 alas PH, TikTok 4 alas Badass Studios Incorporated Facebook page, youtube.com/badass.studios8, Instagram at badass.studios.
5: Bakit tayo ngayon? Mukha
8: rin probabang badass studios.
3: Yeah. Ibang accent yun.
4: Very ano po siya. Ano? Pilipinong-Pilipino. Talagang 100.
8: Taka-retiro. Sige, Sek.
3: Magandang hapon din! Ating mga listeners!
1: Buffering!
3: DZMM! Radyo Patrol sa East Trenta! Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa PRTV! Ano pang hinihintay mo? Kailangan nyo mo ng state of emergency! Subscribe na! Bago kayo magbakasyon! At
8: Mangilin?
1: Magdilay?
8: May?
9: May reply din po
8: kayo. Reply!
9: Ano? Mali na lang. Kaya naman mali kayo, binabasa. May reply din po kami. Na mapapanood niyo ulit kami mamayang 10:30 PM ng gabi.
8: PM na gabi pa.
1: Hatiin din natin ang ating international and local chapters ng hapon sa panonood.
3: Binabati ko yung mga tiga-Gitan.
8: Yun.
3: Ito ay mga Phil-Am na mga anti-corruption, anti-China, at saka anti-BP.
8: Yeah. Oh,
9: hindi pala. Mangilin kasi.
8: Hindi ko lang narinig yung salita. Ay, ako binabati ko si Joe Nagal, Elnor Naling, Jose Moreno, Arjen Lazares sa Army Shooting Range. Kasi dyan ako nagpapayari.
1: Ah, gano'n?
8: Ay, pero birthday ngayon ni Father.
9: Happy Father! Happy birthday, Father!
8: Father!
9: Happy birthday, Father! Sana magkita tayo sungan para mabigyan ka ng 50 pesos.
8: Yeah! At birthday din ang aking nanay ngayon na nasa Maryland.
1: Oh, yes, happy birthday,
8: Mommy!
1: Bigate ng mga bumabati.
3: Sabihin ko sana, improvement of the species. Parang hindi.
1: Yan ang problema.
8: Sinusunod. Ay, ato pa. Meron pa pasusunod dyan, Papa Dien.
1: Wala na.
2: Okay. Kapatiin ko lang si, Miss Cory Quirino. Nakita ko sa leadership.
1: Is it her birthday?
2: Hindi birthday. Pero nakita ko lang sa leadership forum at 72 years old.
8: Kasi umaten ka ng women's
2: leadership
8: forum. Okay.
2: At sabi ko nga din sa leadership forum, we've had 2 female presidents, possibly maging 3.
8: Oy!
2: Oy! By 2028.
1: So ito, para sa mga nakakakuha ng inside joke, Cory, hello to my ex-girlfriend.
8: Boy!
1: Cory Quirino, my ex-girlfriend.
8: Ang ganda-ganda ni Imam Cory. Ako na, personally nakita
3: ko. Pero, tataka ako, ba't inimbita si Doc sa... sa isang women's forum.
8: Kasi pro-women siya.
2: Yo. Hindi. Kasi may data akong binasa.
8: Data. At sa mga nagtatanong, bakit ganyan ang boses ni Doc ngayon, nagbibinatapo siya.
3: Pedro,
8: under the weather. May question ko pa ba? Ituloy natin ang inyong mini-debate. Hindi mini-trial sec. Kasi ikaw ang sinasabi na nagpauso nun eh. Sorry daw.
3: Guilty as charged.
8: Yeah. Mini-debate.
4: Also BP. Madam BP, kailan mo i-defend yung defend the aggressions against our fishermen and Coast Guard?
10: Ito na naman tayo sa mga tanong na to. Pwede bang ibang lahi naman?
8: Ibang lahi naman?
10: Si Sham. Go she. Si Sham. Shonghu,
8: yun.
10: Wang Shu,
8: yan.
10: Shang Longbao.
8: Yeah. Oh, sarap. Very tasty JP.
1: Grabe. Kumakain ka na kami ng dito.
4: Lunch tayo later.
1: I'm sorry lang. Kumakain ka na kami ng dito.
4: How about your allies' statements against women?
10: Happy Women's Month.
8: Yeah.
10: Shukran.
8: Galing.
1: Unstoppable.
8: Ay, isa lang kaya natin si VP.
10: Sa'yo po kasi saan lang.
8: Tapusin mo ako. Nakapag-i-13 po kayo. Sasala natin si VP sa Ratatak. VP Inday
6: Tasha. Yung. Tapatan. At taran. Tahan. Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatap!
8: Ratatat ay ratsad ng tanong, tapatan at tarantahan. Okay? Kanina nagpili nas kami kay Harry.
2: Kay Seg.
8: Diba? Ngayon naman, charot o trululu. Ang charot, hindi totoo. Ang shulalu ay totoo.
2: Trululu.
8: Sige, sino una?
1: Ako! Madam VP, gusto mo ba talagang maging presidente ng Pilipinas, charot or trulalu?
10: Trulalu!
8: Yeah!
3: Yung gusto ko kay VP, hindi plastic. Dami rito.
9: Pero hindi tayo tatakbo, lalakad lang po ako.
8: Yeah!
9: Para makabawas ng energy.
3: Kilala mo ba?
8: Yan!
3: Si Mary Grace Piatos?
10: Ay, nako.
1: Charot or true lalu?
10: Charot!
8: Yeah!
1: Hindi naman daw, sek.
8: Kinakabahan ako sa mga posto.
3: Sinungaling!
8: Yeah!
2: Madam VP, kaya mo pa ba mahalin si PBBM?
8: Yan.
10: Si Bebe Hey Hey?
8: Yeah.
10: Ito po ang tinatawag na hashtag never again.
8: Yeah! Sabi sa katay!
1: Charot!
8: Okay.
3: May natutunan ako. Never again.
4: Baby face.
3: Magagamit ko yan.
8: Lovely!
4: Best friend rin ba ang turing mo kay Manang Aimee?
8: Yeah, of course.
10: Best friend natin yan si Mang Aimee.
2: So, true.
8: Lalo. Yeah.
3: Parang hirap tumanggap ng instruction. Parang may sarili siyang mundo. diba? Sa ibang multiverse. Diba? Magpapadala ng aeroplano sa Middle East.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Sarado ang airstrip.
3: Oo, sarado ang airstrip. Tsaka may gera. Yeah. Pero nandun naman yung kwan.
1: The sincerity. The
3: willingness, the tumulong.
9: Good governance po tayo. Oh,
1: yeah. Speaking of, Magabibi, charot na true lalo. Dahil ba talaga sa paggamit ng chopper, kaya kaunang nagtampo kay PBBM?
0: Yan.
4: Hey, baby, hey.
0: Baby, hey, hey.
10: Parang bangit ko dun sa ano. Parang may bigot.
9: Charot!
0: Charot! Charot! Charot na. Hindi yun, ha?
9: Ubo ako, ha?
0: Sige, sige.
3: Kinonsider mo man lang ba
0: yan
3: na maging abogado ni Tatay Digong?
0: Yan.
3: Yung bisita namin dito kanina.
4: Yung bisita.
3: Ani Roque.
9: Charot!
10: Kasi, alagay nang gusto nalang yan ang humba.
2: Kawawa naman si...
3: Nagagawa ka ba?
2: Tumig.
9: Tayo tumig, parang kinakabahan
0: ko. Yeah, kinakabahan ko. Go!
2: Madam VP, totoo ba na kinoconsider mo maging vice president sa 2028? Si Senator Marcoleta.
9: Nakaka-comment ako dyan.
2: Ano comment?
1: Hindi pa pwede.
4: Nag-aagawan ba sila?
9: Wala.
0: Sige, sige, sige.
9: Ay, thank you, ha.

0: Mm-hmm.
1: Sige, papayanan na natin, no? Ito, last question sa'yo, ha? Ito, charot at trulo. Bilang Inday Tasha, yan, Inday Tasha,
2: yan, yan,
1: ito,
2: yan.
1: Ang galaw mo ba ay trabaho lang o walang personalan?
3: Naku, ito, eh, ano? Nahirap, ay na.
2: As Inday Tasha.
1: As Inday Tasha.
2: Hindi ka naman na may personal.
3: Of course, ito ay pawang ano lang, nakakaano lang, patawa, entertainment.
1: Good vibes. Yo,
2: good vibes. Pag-GV lang.
3: Okay. Pero pawang ano, walang personalan.
1: Okay, very good. Thank you! KP, Inday Tasha!
2: Yo.
1: Oh, sige, tanihin ka na namin Inday Tasha kasi ikaw si Inday Tasha.
4: Inday Tasha po ako.
1: Oh, anong tunay na pangalan mo ba?
3: Pwede Tasha.
1: Tasha talaga?
3: Tasha, yes. Yung Geronda is silent G, Geronda.
1: Geronda. Geronda.
5: Gusto mo ba yung harapan? Nagustuhan mo ba yung pelikulang Shrek? Paborito ko kasi yan eh.
4: Parang gusto mong sabihin ako si Fiona.
5: Tuntua ako na eh.
4: Kawin naman kayo.
5: Tuntua kasi ako. Kahit kasi mga halima. No? May magandang puso.
2: Napainom tuloy si Pata.
1: Napainom na. Paano ka nagsimula bilang impersonator ni Viti Sara?
3: Okay. Nag-start po yan nung nag-work po ako sa bar. Nag-ano po ako, nag-serve po ako.
1: So, barista? Barista ka?
3: Server po ako.
1: Server,
3: sa katipunan lang po. So, bali, yung mga customer po doon, more on part po ng LGBT. Mm-hmm. So, hindi ko po talaga siya pinapansin. Nag-work lang ako. So, sumisigaw-sigaw sila ng Inday Tasha o kaya Inday Sara, sabi nila. So, ako naman, yung hand gesture ni Madam BP, gumagano'ng gano'ng.
1: Sumakay ka.
3: Sinakyan ko po yung trip ng mga kabataan.
1: Kailan mo naraman na parang humihubig nga, no?
3: Nung graduation po namin ng senior high school. Mm-hmm. Pero hindi po ako nag-start na mag-impersonate. Mm-hmm. Last year lang po ako nag-content ko nun kasi hinahanap po nila yung account ko kung paano nila ako ipa-follow.
1: Nakilala mo na ba personal si Inday Sara?
3: Hindi pa po kami
1: nakikita. Ay, di ba hanggang ngayon, no? Wow,
5: ah. Mo subukan.
3: Bakit?
5: Baka mapahamak.
3: Hindi naman po.
1: Pero gusto mo.
3: Pwede po. Gusto ko po. Siyempre, ina-idolize ko siya. Siyempre, at the same time, kasi ginagaya ko po. Gusto ko po siyang ma-meet personally po.
1: Mm-hmm. Eh, yung mga, ano, kakalina, tinanggap namin si Mark eh. Di ba, in-impersonate si Harry
3: Roque.
1: Okay. In-impersonate mo si Inday. Meron ka bang political views talaga? Or,
3: wala po.
1: Wala talaga?
3: Hindi po ako political vlogger. Ako po ay nagpapatawa lang po. Meron po akong content ko ng Tasha. Meron po ako kay VP.
1: Uh-huh.
3: So, ang ginagawa ko po, kung ano po yung mga bago kay VP, ginagawa ko naman po, since marami nagagalit sa kanya. Uh-huh. Naman marami. Kumbaga parang maraming hate sa kanya. So, ang ginagawa ko, kunyari yung confidential fans, mga ganyan. So, ginagawa ko siyang nakakatawa para at the same time, hindi ko alam pa, baka sinasabi ng iba, uy, masyado mong inaano, masyado mong minamak sa Sara. Iba naman sabi na, uy, masyado mong inaano. Parang pinapromote ko na daw po si VP.
1: Sa lahat.
5: Meron ba mga bumabanat sa'yo?
1: Yan.
5: Sa kampo nila? Meron ba mga haters?
1: Yan.
3: Meron pong hindi nila naiintindihan yung satire, yung kumbaga yung nagpapatawa lang, entertainment na yung ginagawa. Meron po nagbe-message sa akin, nagagalit, tinumura ako, ganyan. Pero mas more on ano po, meron pong marami pong natutuwa sa akin.
4: Mm-hmm.
3: Mas marami pong
5: I'm so overwhelming.
2: Oy, meron lang akong tanong mula sa ating more than 8,000
1: Thank you.
2: Ano? Paano ka daw susundan sa social media accounts mo?
1: Yan. Sige nga.
3: Bali po yung aking TikTok po account is IndayTasha23. Tapos sa Instagram ko po is IndayTasha. Sa Facebook ko po, doon ako nagko-content po is Tasha Geronda. Geronda.
1: Yan, Geronda. Ano nga yun ka na naman nag-dok? Ikaw na naman sounds like
4: Geronda. Marami siyang ano ah, marami siyang fans. Hindi confidential.
2: Basta pogi.
1: Si Mary Grace.
5: Ay, Mary Grace po.
4: Different kami na ni Lovely. Ano ka ba?
5: Parehas ba kayong bisdak?
3: Daras kami maganda.
1: Yeah. ito ginagawa kasi yung panahon na nila Sek, nila niyo.
3: Oh, sorry. 25 na po. Next week.
1: Happy birthday!
3: Gen Z. 25 po and single.
1: Yeah!
2: Ready to bingo!
1: Yeah!

0: Ang advertise.
1: Yung ba, di mo ba napagtripan si Juan? O natipuhan siya?
2: Si Harry, parang di ko kaya.
3: Baka magkagawan kami lagi sa humbaret.
4: Yeah.
1: Yan.
4: Ang tanong ko kasi, si Willie Nepo, kagantong tanong, tingnan ko kung kilala mo ha.
2: Sige
4: po. Si Willie Nepomuceno. Sino yung nag-i-emailda? John Santos. Si, sino nag-i-emailda? Email depict?
0: John Santos nga.
4: Hindi, yung babae pa. Si,
0: Tessie Tomas.
4: Tessie Tomas. Mm. Yung mga, the likes of them, ewan ko narinig mo na, sila yung mga talaga impersonators and they make it their business. Okay. Ito, negosyo mo talaga. Ibig sabihin, ito yung trabaho mo.
1: Bilang, ano ka ba ibang ginagawa?
2: May work din po ako at the same time po, nagbi-business po ako ng freshly cut fries, kaka-start lang po. And then, may nag-work din po ako sa, ano ko po, sa company ng, ano po, ng pinsan ko. Yeah. So, on-call niya ako, nag-assistant ako sa kanya. So, ito po ay ano lang po, parang yung pagko-content ko is parang ano lang siya, libangan.
4: Libangan.
2: Pero kailangan ko po mag-post everyday kasi baka bumaba yung engagement.
4: Yeah. Yeah.
1: Pag naglalagad na sa mall, no, may mga nakakasalubong ka.
4: Yeah, yan.
1: Binabato ka ba? Nagkakabi
2: siya po silang tutuwa sila sa akin, pero sabi nila sa akin, alam mo, ikaw lang iboboto ko, hindi yung isa. Sabi ka naman gano'n. Okay lang, best. Gets kita.
0: Pero love, sabi nga sa comments, mas maganda ka doon.
2: Ay, totoo.
4: Sa... Sige nga, may comments tayo. Sabi nga. Questions, comments. Doc Guido. Questions, comments.
1: Take it away. Doc Guido.
4: Yan, yan.
0: Yun nga, sabi nila, mas maganda ka daw sa totoong...
2: sa
0: in-impersonate mo.
1: Yan ang sinabi mo kanina. May iba pa ba?
0: May iba pa.
4: Sige, sige. Sige,
0: sige. Dinig na dinig din niya. Dinig na dinig.
4: Para ka. Oo. Sige, bro. Sige pa.
0: Hindi.
4: Buffering.
0: Meron daw mga confidential fans dito. So, ayaw nila magpa.
4: Ako, sabi ko lang, inaaral mo yung craft dapat. Siyempre, dapat adept ka rin o parang pina-follow mo everyday yung news.
2: Yes po. Actually, hindi ko lang bakit po lumalabas na lang po lagi si Madam, si VP po. Parang lumalabas na lang siya lagi. Tapos sabi ko, kailangan kong gawin to ng parang nakakatawa. Yes po, yung nakakatawa. Tapos, hindi naman po kasi lagi ako sa kanya nagpo-focus. Kumbaga kung kailan po siya may ingay na news, doon po ako gumagawa ng content. Tapos gumagawa rin ako ng content sa sarili ko po. Ganun po.
4: May sarili kang content. Yes. Diba, alam mo siguro pag being a impersonator, actually dapat pag nag-impersonate ka, ino-overact mo.
2: Yes.
4: So dapat parang ano siya, diba? Parang okay. Mas
0: caricature.
4: Oo, parang ganun.
2: Yes po. Pero po kasi parang hindi naman ako sobrang nagpo-focus doon. Kasi meron po akong ibang ginagawa din sa buhay. Ganyan.
4: So meron kang love life, ibig sabihin?
2: Wala po.
4: Single po. Ka sa lahat ng mga nanonood ngayon. Baka ito na ang pagkakataon mo.
2: Ayan, baka po meron pong dyang susunod na bibihay-hay. Yan. Single po ako po, yung PM nyo na lang po ako para mabigyan kayo ng confidential phone.
4: Yeah! Dami po sa mga freshly cut fries. Ayan mo sa,
5: huwag kayong bakalan ko,
4: babalik ang
5: Quattro
4: Ana!
5: Ito,
6: may nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ECS.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
3: Cuatro alas!
1: Hatsyad ng tanong, tapatan at tarang!
4: Tahan! Tara na, mga atat!
1: Simulan na natin ang Ratatat!
5: Seat now of Ratatat is Kong Pao Ortega. Pili nuts ang first.
6: Pili nuts tayo.
5: Ang first segment natin, pipili ka lang ng isa.
6: Pili lang.
5: So, first question, Kong Pao, are you a teddy bear or a grizzly bear?
7: Grizzly bear.
5: Yeah.
6: Kong, food trip sa La Union o beach trip sa La Union?
7: Food trip, kasi doon na ako sa beach nakatira eh.
6: Food
7: trip na lang.
5: Sek, blood bath o bubble bath? Ortega, tinatanong ko.
7: Blood bath.
6: Dara.
8: 10 a.m. hearing o 2 p.m. hearing?
5: Pinalitan eh, di ba? Ano mas gusto mo?
7: Pag PR kasi iba sagot eh.
6: Okay lang, PR na sagot.
7: Siguro 2 p.m.
5: Yeah, 2 p.m. Anong mas type mo, Kong Pao? I object o I respect?
7: I respect.
5: Yan.
6: Kong, mag-conduct ng Qualcomm o makinig sa impeachment trial?
7: Impeachment.
5: Okay.
9: BP na nagpapakita sa hearing o BP na absent sa hearing?
6: Ano mas gusto ko?
7: BP na nagpapakita sa hearing.
5: Oh, ayun. Mas gusto mo. Mas gusto
8: Bias mo. Judge o senseless judge?
7: Ako. Wala.
6: Hirap yata, no?
7: Hindi, okay na ako dun sa senseless.
5: Ang susunod na segment naman, Kong Pao, ay charot o true lalu. True or false lang yan. Pag false, charot. Pag true, true lalu. Halimbawa, tinanong kita, pogi ka ba, Kong Pao?
7: Edi. Charot.
5: So, first question, charot or true lalu? Nagpatubo ka ba ng balbas dahil uso ito sa legislative branch?
7: Charot.
5: Charot.
6: Ito, Kong Pao, dahil lumaki ka sa surfing capital of the North, magaling ka ba mag-surf?
7: Charot.
5: Hindi ka nga nag-surf. But you authored the bill, di ba? You authored the bill.
6: Surfing bill.
5: Name it the surfing declare it.
9: Medyo malaking surfing board dyan.
8: I was about to say that.
5: Table.
9: Baka kasi laki ng whale. Mapupuno ba ang basketball court kapag nag-family reunion ng mga Ortega?
7: True lalo.
8: Napakamot ka ba ng ulo mo nung nakita mo ang resulta ng latest senatorial survey?
7: Hindi.
5: Charot. So you were expecting it.
6: Ako napakamot ng ulo eh. Kanina bang survey yan?
5: Napapa-eye-roll ka ba minsan dahil sa mga nangyayaring antics sa impeachment trial?
7: True lalo.
5: Napapa-eye-roll ka.
6: Ito Kong, nagbabanding ba kayo? Kayong mga young guns ng Kongreso sa labas ng trabaho.
5: So you guys band naman.
6: Nagbabanding kayo.
5: Usually, pagkain, mga ganyan.
7: Oh, kwentuhan, pagkain. Minsan, may konting...
9: Wala.
7: Pero hindi kasi ako umiinom eh. Nakikipagkwentuhan lang ako.
5: Healthy. Hindi narinig ang two bottles.
9: Excited ka na bang makita ang bank at BIR records na bubuksan sa impeachment trial?
7: Baka maingit ako.
9: Sana ako.
7: True lalo.
8: Mararamdaman ba natin ang puwersa ng Gen Z vote sa 2028?
7: True lalo. Wow. Maramdaman na.
5: So you think the trend will continue?
7: Yeah.
5: So almost 11,000 viewers na yata tayo. No? Palakpakan natin si Kong Pao.
9: 11,000 tayo. Pero siguro dagdag dito, Kong. How do you spend your downtime?
5: Yan, I want to hear.
9: Sabihin, puro ka ba politika?
8: Downtime.
9: Puro ka ba bakbakan? Puro ka ba...
6: Netflix?
7: Ganun. Oh, usually with my my family, mm-hmm. Wife and two boys.
6: Mm-hmm. Ah, two boys.
7: Lagi kaming madalas sila lagi yung kasama ko after work.
9: Pero anong ginagawa nyo together? Nag-games?
7: The usual, movies, kung may pagkakataon mamasyal ng konti.
9: Napanood nyo na ba yung Odyssey?
7: Ah nga, napanood. Hindi pa, nag-Spider-Man kami.
6: Spider-Man!
7: Namin yung Spider-Man eh. Pero kami, baka pag nag-date kami mag-asawa, baka Odyssey.
9: Odyssey, yan yung kolong ko bukas eh. Odyssey. Sa Odyssey, merong Charybdis at saka Cycla. Kaya meron akong dalawang senador na kinumpara sa kanila. Bukas,
5: bukas. If you don't. Pero, Kung Pao, last charot at true lalo siguro. Pinakamahalagang charot at true lalo.
6: Ito, off the record.
5: Ikaw ba ay naniniwala na ang basis dapat ng lahat ng inyong sasabihin at gagawin ay nakabase sa katotohanan?
7: True lalo.
5: So, kami po dito sa 4 alas ay merong panata sa katotohanan. Makikita mo naman ang mga nag-guest dito.
6: Nag-guest na, dami na.
5: We would be honored if you would sign our panata sa katotohanan. Wag signature ko nga, panata. Baka maskan namin ng credit card mo eh. Pangalan lang.
9: Esensya na,
7: Kong. Gusto nyo nga, dugo pa gamitin ko.
9: Nag-introduce sa aming palata sa katotohanan, isang PR. wala ko na isip pahiwati.
8: Hindi ko lang bawal ang sinungaling.
9: Bawal.
6: Kaliwete pala si Kong.
5: Ayan, muhibiro na, tama.
8: Tiga.
5: Ayan, so ikakalat namin ngayon na si Jenna Ortega ang nagsabi. Yo, galing ah! Wow, may artwork ba? Ganda! Kong Pao, Ortega, maraming salamat.
7: Hindi ko pinirmahan sa gitna. May nire-reserve ako dyan para sa
5: gitna.
7: May darating.
5: So you're like John the Baptist. You are... Siguro, Kong Pao...
9: Pero si John the Baptist, napugutan ako.
7: Ay. Sige, hudas na lang.
5: Siguro, Kong Pao, with our last maybe remaining few minutes, can you just give a brief message to our to your constituents and the country? Whatever message you would like to say.
7: Well, naimbagaal daw tayo amin, of course, sa ating mga listeners. And patuloy po nating pakinggan, pakialaman yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi lang naman dito sa impeachment kasi napakalaking bagay po na may taya at may pakialamang taong bayan sa mga nangyayari sa atin. Yun lang po, hindi ko naabaan na patuloy niyong subaybayan itong napakasikat saka napakapogi, napakaganda na show na to, itong 4 alas. Excited na po ako sa pagbabalik ko saka pag nag-guest ulit ako dito.
5: Yeah! Thank you, man.
9: Kung hindi ka pa na PTSD dito?
7: Hindi!
8: He's enjoying it,
7: parang,
8: I guess.
7: I'm home.
5: He's home.
8: May bago na kayong host.
5: So mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
8: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
6: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
9: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
5: Dito lamang sa
3: 4

Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:02 na po ng hapon.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: pong maulang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. At syempre po, kahit po maulan, tuloy pa rin po, the show must go on. Welcome po sa Trending. Dito pa rin po sa DZMM, hindi lamang po sa atin pong mga viewers at followers sa Pilipinas, kung hindi sa multiverse, sa atin pong TFC subscribers, ayan, sa USA, Canada, syempre sa Middle East. Pakita natin ha, kasi iba't ibang time zone po ang atin pong programang napapanood dyan sa Hong Kong, Singapore, Guam, at syempre pati sa Madrid. At welcome din po sa atin pong mga followers online, yung mga hindi pa po sumusunod sa atin pong mga social media accounts, i-click lamang po ang atin pong QR code na pinapakita po ngayon. Ayan. So sa Twitter, syempre sa YouTube at sa atin pong Instagram, Facebook at sa TikTok. So dyan po kayo tumutok ha, para po sa ating mga announcements, sa atin pong episode at pati na rin po syempre sa atin pong iba't ibang ganaps. Kasama na po doon ang ating libreng AI training sa atin pong Trending Creators Academy. So kanina ay may training po tayo. So yung mga kahit umuulan, tuloy po no ang ating pagbibigay ng training. At incidentally, yung atin pong partner sa atin pong episode ngayon ay atin rin pong makakasama, no, moving forward sa pagbibigay ng pangkabuhayan sa atin pong mga kapamilya, kapuso, kapatid, ka-trending at ka-connect para po magamit ang wifi, ang teknolohiya para po sa karagdagang kita. Kaya, without further ado, ang atin pong episode today, special na episode po ito dahil parang bitin na no, yung 30 minutes. Ngayon po, buong episode ay atin pong pag-uusapan po natin ang teknolohiya, ang connectivity. At yan po ang ating episode po today. Walang iba kung hindi ang atin pong konektadong Pinas. At i-ready na natin, Ralph, yung ating intro sa atin pong segment. Dito pa rin po sa ating Trending Special segment, ang Konektadong Pinas!
1: Ang inyong kasambuhay. Jing Castañeda sa Trending.
2: Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin.
1: Trending, ang jam-packed na week 8 ng VP Saro on trial matapos ang one-day trial last week dahil sa sama ng panahon.
3: I'm confused. Hindi ko kaya rinomdom, sir.
1: Round 17. Patuloy ang paglilitis kay Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Bagong mga pangalan na naman ang nakatanggap ng pera mula sa OVP.
4: Xoniso Belat, Antonio Pagong, Timon, Andrew Pusa.
1: Pati mga senador, hindi nakaligtas sa mga nakatanggap ng pera.
5: Kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros, February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po.
1: Nainis na ang Senado, Acosta. Si Colonel La Chica na lang ang naging bukang bibig.
6: La Chica, La Chica, La Chica.
7: Ayoko na marinig yung template, Mr. President.
1: Bago matapos ang pagsisiyasat, may mainit na patsutsada si Senator Rafi Tulfo kay Acosta.
8: You're stupid in the name of blind loyalty.
9: Angawa ko sa'yo.
1: Round 18. May bago na namang witness, OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Muling kinilatis ang confidential funds na si Ortonio ang pangunahing nagpaliwanag noon sa COA.
10: I was not able to read the reports, ma'am, because these are sealed already, ma'am.
1: Kahit si Senator Chis Escudero, hindi makapaniwalang nalustay ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw.
11: Ba't ba kailangan madaliin yan?
1: Sa kabilang banda naman, defense team ni VP Sara hindi nakapagtimpi laban sa prosecution.
12: Remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisimungaling.
13: Kahit sabihin mo, withdrawn na to. We know that that's for the cameras.
14: We just want to call a spade a spade. We will try to behave.
1: Matapos ang mainit na palitan, napaos na yata si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Ngunit, bakit tila mayroong nagkakamabutihan?
15: Man, I hope you can drink some warm water, counsel.
14: But in the meantime, Your Honor, I'll proceed to
15: Please continue.
14: I'll proceed with my examination.
1: Round 19. Si Ortonio pa rin ang nakasalang sa hot seat.
15: Mr. Ortonio, nasuspend na tayo. Binago ko lang ng konting disburse. Bumalik ka na naman sa implement eh.
8: Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. It really defies logic na para kang nagtatanga-tangahan.
1: Hindi rin nagpahuli ang senador sa pagsisiyasat kay Ortonio.
16: Ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Lakambini. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Si Benigno Aquino. Junior, si Ninoy.
13: Tama po, pero wala naman po siyang confidential funds.
1: Next week, makikita na ba sa korte ang financial records ni VP Sara? Ipapatawag na rin kaya si Colonel La Chica?
2: Consider presenting the individual who appears to be the missing link. La Chica, La Chica, ano ba? Saan mo ba dinala?
1: Matutuloy rin ba ang napipintong pagsalang ni Attorney Michael Poa bilang bagong witness? Tutok lang sa Trending para sa Week 9 ng VP Sara on Trial. I-trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda.

0: pagdating sa tech at connectivity ang Konektadong Pinas. Ayan. At ngayon, Sec, ha, si Sec Henry Aguda ang atin pong kasama kahit na ika nga ay bumabagyo sa labas. Siyempre, poging-pogi. Sec, baka napaka bagong gupit. Naka purple shirt ka pa. Bati ka muna, Sec.
1: So, siyempre, Jing, salamat for having me na naman dito. Trending na naman tayo.
0: Oo.
1: And tama-tama kasi ang ibabalita ko sa inyo, yung nangyari sa Singapore. Buti na lang at maganda yung kinalabasan ng meeting natin sa Singapore with Meta and Roblox. Kaya tuloy-tuloy ang pagiging trending natin ngayon.
0: Oo nga, Sec. So, before mo ikwento sa amin, di ba? Para kang naka-Mission Impossible, Sec, ha? Tsaka binabantayan ka ng media, ibang level ka.
1: Thank you.
0: Parang Spider-Man. Habang yung pagbabalik mo. Ayan. So, bakit nga ba man of the hour si Sec A? Alamin natin, ano nga ba ang kanyang iniwan na misyon sa Pilipinas na kailangan pa siyang bumalik ay pumunta pala sa Singapore. Ralph, pakita natin yung ating news wrap.
2: Roblox, ibaba na nga ba sa Pilipinas? Nakipagpulong si DICT Secretary Henry Aguda sa pamunuan ng Roblox at Meta tungkol sa online safety measures ng kanilang apps. Nagpahayag naman si DILG Secretary John Vicrimulya sa umano'y koneksyon ng Roblox chat sa deep web.
3: He had been heavily involved in Roblox. And Roblox is a chat group which goes brings you the deep dark web of people fomenting hate and discord and violence in order to resolve your problems.
2: Matatanda ang iniuugnay ang nangyaring school shooting sa Zamboanga sa nasabing gaming platform. Tinalakay din ang hindi agad na pag-takedown ng live stream sa Meta. Samantala, may hirit naman si Senator Aimee Marcos.
4: Ang talagang nakatutok dapat dyan ay yung DICT. Pati na rin yung criminal investigation, yung CICC. Asa na sila? At bakit hindi sila nagsisikilos? Ganon din yung NTC kasi kahit papano yung telecoms may kinalaman dyan.
2: Panawagan naman ng ilang mga netizens, mabilis na aksyon mula sa mga platforms at mas matibay na proteksyon para sa mga bata sa pamamagitan ng mas mahigpit na regulations online. Saan nga kaya maaari magsumbong at humingi ng tulong ang netizens? At ano nga ba ang resulta ng pagpupulong ng Roblox, Meta at DICT? Alamin sa Konektadong Pinas, kasama si DICT Secretary Henry Aguda.
0: Ayan, so nagbabalik po tayo, ha, at bago natin isa lang muli ang aking pong co-host, no, na si Sec A, alamin lang po natin o ibabalita po natin kung saan po kayo pwedeng kumontakt. Kasi over the weekend, marami pong nagtatanong at marami silang tanong. So, syempre sabi ko, hindi akong sasagot. Si Sec A ang sasagot, so dito po kayo pwedeng magpadala ng inyo pong tanong sa Viber number 0919-278-3000 at pwede po kayo tumawag para kayo mismo over the phone ang magtanong po kay Sec A. Ang atin pong numero 8924-4101, local 5671-5672-5673. So, ipa-flash natin, Ralph, pa-flash nung phone numbers para po inyong matawagan. Pati rin po ang ating Viber number at syempre pwede rin po sa YouTube channel ng DZMM Teleradio, DZMM Radio sa Istrenta. Pwede rin po kayo magpadala sa akin pong Facebook page para po matanong natin. So, Sec A, ikaw ay Tom Cruise ngayong nung linggong ito at ang iyong mission ay ano bang marching order sa'yo ng Pangulo ng ating sambayanan?
1: Ay, thank you, Jing. No? So, una, ang sabi ni Pangulo, talagang walang kabataang Pilipino ang dapat ma-harm sa paggamit ng internet. Eh, sa paggamit ng internet, nandyan na yung mga social media platform, tsaka mga gaming platforms. Paulit-ulit niyang bilin yon. Eh, hindi lang sa akin, sa aming lahat sa kabinete. No youth should ever suffer because of the harmful effects kung meron mang harmful effects yung mga platform na nandyan. Gusto ko lang unahan kasi narinig ko yung yung nasabi nga ni Secretary John Vic. So, kami, nakikipagtulungan kami namasinsinan sa PNP tsaka sa DL. Diyan tsaka tama yung sinabi niya na minsan nagkakaroon ng mga usapan sa Roblox na lumilipat sa violent actions na minsan dinadala sa mga other chat groups like Discord, nabanggit niya yung Discord. Eh gusto ko sanang i-update sa lahat na in-acknowledge po ng Roblox, kaya yung chat ng Roblox wala pong encrypted dyan. Pag nag-usap sila ng mga, let's say, may mga context clues on violence, on shooting, or what have you, flina-flag ka agad ni, ano yon, ni Roblox na ngayon. At makikipag-cooperate sila closely with PNP and NBI para ma-prevent yan. So, yan po yung sagot dun sa nabanggit na mga nag-o-organize sa Roblox. Ngayon, yung iba, dinadala yung pag-uusap sa labas ng Roblox. Minsan sa Facebook, Instagram, and kadalasan sa Discord. Kaya yung susunod naming kakausapin, yung Discord. Para sabihin sa kanila na, uy, lagyan nyo ng mga safety features yan.
0: Okay.
1: Tapos baka pwede ko na rin...
0: So yun ang headline mo ngayon, Sek. Ang Discord ay... Nakapila
1: na. Kaya malapit na.
0: Sa mga kakausapin
1: tama.
0: Na ninyo.
1: Oo. Okay. At sisiguraduhin namin mag-comply din sila. Tulad ng ginawa ni Meta at saka ni Roblox. Natandaan nyo, yung data yung Gorebox, another platform for gaming na hindi man lamang gusto makapag-usap sa amin, binan na talaga namin. Wala kami magagawa doon. Kung halimbawa, kami naman sa DICT tsaka yung mga kasama ko, yun yung trabaho namin. Kailangan naman may due process. So, notice, pagpapaliwanag kung ano yung mga kailangan gawin, tapos kailangan pakinggan namin sila kung ano gagawin nila. Pag hindi sila nakikooperate, talagang ban. Now, yung nabanggit ni Senator Amy naman, maganda na rin na opportunity ito para ma-update yung mga kababayan natin and the good senator. Yung mga kasama po natin sa CICC, immediately nung nangyari yung insidente, hindi po natin ginusto yan, pero 1,700 copycat sites ang napababa po nila. At the same time, sila nag-preserve ng evidence at pre-provide yung forensic sa law enforcers po. So, tuloy-tuloy yan. Lalo na yung sa action center namin na 1326, si CICC po yan. Tapos si NTC naman, kung makikita nyo, after the incident, yung mga telco, sabay-sabay sila nagsabi, hindi nyo na kami kailangan orderan. Automatic sila mismo on their own voluntarily took out some of the airing sites. And kudos po to NTC yan. Kasi yung proseso po talaga, dapat susulatan namin sila, i-detect out yung site. Dahil sa sobrang dami ng mga copycat sites, kinausap sila ng NTC at nakinig naman ng mga telco. And saludo po ako doon sa mga telco natin, si Globe, si Smart, si PLDT, si Converge. Sila mismo on their own. Yun naman pong National Privacy Commission, naglabas na rin ng policy yan. Kaya ito po, uulitin ko sa mga kababayan po natin, minsan narinig nyo na rin, na kapag na deepfake kayo, at kahit na sabihin nila na ito po ay deepfake, pero ginamit yung image nyo, bawal po yan. Ipinagpaliwanag po namin kay Meta yan, na dito sa Pilipinas, mataas ang protection natin sa privacy ng isang individual. Ngayon, naintindihan na ni Meta na kapag yung image ng isang tao ay ginamit, kasi dati hindi malinaw kay Meta yan eh, kasi sa mga ibang bansa, pwede mong gamit-gamitin yung image, lalagyan mo lang ng disclaimer. Dito po, hindi. Kapag ginamit yung image nyo, Ma'am Jing, pag ginamit yung image mo, kahit nasabihin nila, ito'y isang katang-isip lang at isang deepfake, AI-generated, kailangan may explicit approval mo. Pag wala yon, hindi pwedeng gamitin yon. Yung pinagpaliwanag din ng NPC na sa kanila. So, yung mga kasama po naman natin sa DICT and the touch agencies, 24/7 po kami, binabantayan po namin yan. Ready po kami i-explain kung ano yung mga action na ginawa natin. And yung siyang sa pinakamalaking action na ginawa natin, syempre, yung recent visit namin sa Singapore, sa Meta, and with Roblox.
0: Okay. So, Sek, marami ng mga media na nag-cover nung yung outcome, di ba, nung inyong naging meeting. Pero ano bang behind the scenes
1: noon?
0: Syempre, action, di ba? Di ba, Sek? Lalo na ikaw, Mission Impossible nga yung pinuntahan mo. Matigas ba ulo? Nag-away ba kayo? Nagkataasan ba ng boses?
1: Well, unang-una, sinusubukan na namin silang kausapin even before yung mga incident. Kaya nga sinabi namin eh, dapat nga nag-usap tayo proactively, pero ang problema nga minsan, ang hirap maging proactive. Minsan kailangan may mangyari para pa magmadali. Two months ago pa namin sineset yung meeting. Tapos, pinapupunta kami sa San Francisco. Eh, malaki yung delegation natin eh. Kasama natin dyan yung magiting na head ng NDI, si Director Melvin. At saka si Director Red ng NDI. Tapos, sumama na rin dyan representative ng Kongreso, representative ng Senado, all the attached agencies of the ICT plus DepEd sumama. And we have two civil society organizations na sumama. So ang kita mo, ang laki ng delegation namin.
0: And saka kitang seryoso ang Pilipinas.
1: Seryoso.
0: Diba? Seryosong gobyerno.
1: Oh, oh. And we organized it immediately. So, laking saludo ko dun sa mga kasama ko na nagpunta dun. Before pa nga ako lumipad, nagbigay rin ako ng update kay Speaker Bojid D. And siya, nagbigay sa akin ng mga payo on negotiating. So, kaya sinundan ko yung mga negotiating tips ni Speaker, and thank you Speaker for providing me those tips. So nung dumating kami doon, si Meta naman, ilinipad nila yung mga expert nila. Bakit Singapore? Kasi sabi ko, masyado malayo US. Middle ground naman tayo. So nag-Singapore muna. And dinala nila yung mga eksperto nila, child psychologists, police enforcement, lahat.
0: Aba, mayroon din sila. Child psychologists at
1: mga former prosecutors, former Interpol na member na ngayon ng Meta. Ganyan din ang ginawa ni Roblox. So, umaga, si Meta, nung hapon, si Roblox na makausap namin. Linatag namin kung ano yung mga kailangan gawin. Ang primary doon is yung protection ng ating mga kabataan. So, syempre, in-explain ni CICC Director Aboy, yung mga nakita natin na mga OSI-XSIM violation, NVE, Nihilistic Violent Extremist, di ba? At as pinakita namin yung mga misinformation and disinformation din na nangyayari. Lalo na ba yung tulad ngayon to, umuulan, tapos nagkakaroon ka ng disaster relief, tapos may magpo-post ng mga disinformation na eto bumabaha dito pero yung pala 2 years ago pa yung baha. Eh nakakagulo yun. Eh pinaliwanag namin. Ang kagandahan, after mga 2 hours of active,
0: 2 hours
1: kami na walang tigil.
0: Wow.
1: Na
0: nagmamatigas ba? Sick?
1: In fairness to Meta, they had to argue their case.
0: Okay.
1: Ako naman, since ako yung parang head ng delegation, sinet ko muna, ito yung guiding principles natin. One, we don't come out of here nang wala tayong agreement na satisfy tayo pareho. Sabi ko nga, balikan lang ako Singapore eh. Sabi ko nga, sana naman magkasundo tayo dahil matutulog ako sa daan yan dahil wala akong hotel na nabuke. Second, in the spirit of collaboration. And third, let's be open to each other. So, lagi kong ibinabalik na pagka medyo mainit na, ibabalik ko sa, teka, collaborative tayo.
0: Correct.
1: Para alam nila na ayaw naman natin silang iban. Nare-recognize natin, gusto nga natin konektadong Pilipinas. Gusto natin konektado yung mga kababayan natin sa mga loved ones nila sa
0: abroad,
1: ibang bansa. Ano ba ginagamit yan? Social media, di ba?
0: So, para naman, bakit din naman nila gugustuhin na gamitin yung tool nila para makasama sa iba, di ba?
1: Ako naman, tinatansya ko rin kung talagang sincere sila. Sincere naman. Sincere naman. Ang sabi ko nga sa mga kasama ko, pagka na-sense ko na hindi sila sincere, ako mismo, sasabihin ko sa mga media na, ay, hindi maayos kausap to. Pero maayos naman. Maayos. And, eto na yung mga napag-agreehan for Meta. One, they will send a forensics team kasama yung law enforcement head nila. Hindi ko nababanggitin yung buong pangalan pero naging friend na namin siya, si Ben. Ben ang pangalan niya. Used to be Interpol, used to be a prosecutor ngayon, nasa Meta. Siya yung liaison nila sa mga enforcers. So, magpapadala sila ng team, in-offer naman ni Director Melvin, opisina niya mismo sa NBI. So, sabi niya,
0: so, kung
1: para, para hindi na kayo magrenta pa, dito
0: correct.
1: Na. So, may task force. Immediate is yung mga ongoing issues. And second, yung mga enforcement protocols. na susunod tayo sa batas, pero pabibilisin natin yung proseso. Yung mga bagay na kailangan ng supina, bibigyan ng supina. Yung mga bagay na mabilisan because of urgency, dapat mabilis. May ginawa si ano, si Director Matibag. Nagbigay siya ng URL. Na tinignan niya, nag-browse siya sa phone niya. May isa doon na dapat wala doon. Sabi, oh, eto. Gano'n nyo kabilis ma-takedown? In 2-3 seconds na takedown nila.
0: Aba, so kaya naman pala.
1: Kaya, kaya. So, okay. Yun yung gusto natin.
0: Oo.
1: Tapos,
0: hindi yung parang nakikiusap tayo, sec, no?
1: Oo.
0: Ang hirap. Tsaka kung kailan lang nila tayo asikasuhin, tsaka lang nila tayo asikasuhin, di ba?
1: Well, ngayon, magbabago na yan, di ba?
0: Magbabago na.
1: So, maliban doon, pinakita rin naman nila na may tool sila na AI that prevents 99%. Okay. Wala tayong problema doon. We appreciate that. Yung 99% na napre-prevent nyo, appreciate.
0: Pero ano yung napre-prevent nila? Yung?
1: Ah, yung usayik sesaem. Okay. In fact, sa usayik sesaem, yung sesaem, yung child exploitation content, yan yung pinakamagaling na AI nila. Talagang hindi ka makakakita kaagad ng mga ganyan.
0: Pati marami, dark web.
1: Yes, pati dark
0: pati
1: web.
0: Dark web.
1: Pero pag lumabas na sa Facebook, ano na yon, kami na yon, kami na ng mga telco. Pero sila makikikooperate kung ano yung mga illegal sites na yon.
0: Okay.
1: So, tama naman. Pero sabi nga namin, pagkabataan ang napag-usapan natin, 1% is ano, more than enough to cause harm.
0: Oh, oh.
1: So, dapat mas matinding proactive. So, at least, pagtatrabahuin natin na yung AI nila na 99%, eh, mapagtulungan yung 1% na nakakatagos. We recognize naman that they're doing a lot in terms of trying to prevent yung mga NDE o sa XSIM. Pero sa panahon ngayon na may AI pa, may technology na advance yung mga kalaban, dapat we need to do better. Ang lagi kong sinasabi, both government and the platforms, we always need to do better. Hindi pwedeng maganda yung sistema natin ngayon, tapos mapapahamak na kabataan, we always need to do better. So, maayos yan. Napag-usapan na rin yung mga issue ng attribution. Ito, malaking bagay to. Kasi minsan may mahuhuli kami ng mga erring accounts, hindi namin malaman kung sino. Ngayon, tutulong na sila para ma-determine yan. And kasama sa determining that, yung sinusulong namin, dapat yung mga accounts verified. Eh, ang problema, sino ba naman ang magpapa-verified account? Eh, magbabayad ka pa para verified ka. So, aaralin nila yung policy na para ang default mo, verified ka. At the same time, sabi namin, tignan nyo na si national ID namin. Pag nag-national ID ka, eh, verified na yan. So, open naman sila. Doon naman sa larangan ng ano ng legislatura, Congress and
0: so yun sec pending. Babalikan
1: pending.
0: Nila kayo.
1: Pero
0: nandoon si verify ng mga Facebook accounts.
1: Tama. Okay. Babalikan nila kami. Pero maganda yung commitment nila. Doon naman sa pending bills, pinadala ni Speaker si Congresswoman Ann Matibag dahil she chairs the Women and Children Committee.
0: Oo nga. Correct, correct.
1: Tapos si Senrisa pinadala si Attorney Jay. So, in-explain kilometa yung mga batas na parating na. And parating na yan, in 2 months time siguro, nandyan na, tapos bigyan mo ng another 2 months for IRR, bago matapos yung taon, effective na yan. So, hindi naman pumalag si Meta at nagbigay sila ng, again, they reiterated their pledge to comply with the law.
0: Okay.
1: In fact, beyond that, minsan kasi pag pinatatawag sila ng hearing, di sila pumupunta eh. So, sinabi rin namin yan.
0: Di ba si Senator Risa, ganun nga ang talagang pinagpuputok ng butchin.
1: Eh ngayon, magpapadala na sila. More than that, they will be proactive. They will be sending information to help craft a better regulation and law for social media. Kasi dito sa Pinas, ang representative nila si Attorney Gio. Si Attorney Gio, ay saludo rin ako sa kanya. Pilipino rin yan eh. Kaya malapit sa puso niya yung protection ng mga kabataan. Sabi nga namin, bigyan nyo na mas maraming tao si Attorney Gio at saka bigyan nyo na mas malawak na authority para in-country yung moderation. Eh, umuo naman sila.
0: Okay. So, Sec, napakarami mong good news, no? Pero marami ring tanong doon sa iyong mga in-announce.
1: Sige.
0: So, sa pagbabalik po natin, hawag po kayong BBTU para matanong natin yung inyong mga tanong at more updates, no? Mula po kay SecA pagdating sa kanilang naging mission sa Singapore. So dito pa rin po tayo, magbabalik pa rin po ang inyo pong kakampi pagdating sa Connectivity at Tech, ang Konektadong Pinas!
2: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Mmm, smells good.
10: Tikman natin.
11: Sarap! Yummy!
12: Everest Refrigerators.
9: Love?
12: Ano Everbest food mo in the world?
10: Of course! Yung ginawa natin together.
12: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.

0: Babalik na po tayo dito sa Konektadong Pinas. So, kanina po, napag-usapan natin yung mga good news dun sa Meta at saka pagtupad nila dun sa mga hiniling natin. Ito namang susunod na section po, baka pag-usapan natin yung mga good news naman from Roblox.
1: Go, go. Go, Sec, go.
0: O, yun. Sa Roblox naman, ang good news naman dyan, dun sa mga kabataan po dyan, nagmagamit po ng Roblox, naglalaro sa Roblox, at yung mga developer community po natin. Mabilis lang po yung meeting namin sa Roblox. Sila mismo nagsuggest na i-coconnect nila sa National ID, yung identity verification nila. At ulitin ko po, nabanggit ko kanina yung mga chat, wala pong encrypted chat. Makakita nila ngayon doon sa chat kung may nag-uusap dyan ng mga masasamang bagay. At pag meron, i-alert po nila yung authority. At ito po yung isang maganda rin. Kasama po kasi namin yung representative ng DepEd. Si Roblox magpapadala ng team nila dito para makipag-usap kay DepEd para magamit ang Roblox as an educational tool. Tawag nga nila Roblox STEM, Science, Uy. Technology, Engineering, and Mathematics. Pati mga guru po.
1: Pwede pala yun.
0: Tuturuan nila. Oo.
1: Okay.
0: Actually, para mabago yung imahe nila na puro na lang nagbabarilan. Ngayon, gusto nila ang Roblox nakakatulong, which is totoo naman, nakakatulong sa pag-aaral ng mga kabataan para ma-appreciate nila yung siyensya. And si Roblox din po, nag-i-employ na, although indirectly pa lang, mga 300 people na po dito sa Pilipinas for their moderation.
1: So may office sila dito?
0: Ay, hindi. Partner pa lang, Jing. Partner. Pero, ang sinabi ko kasi sa kanila noong Mayo, dapat magtayo sila ng opisina. Sa Singapore, meron na silang 5 Roblox employees. Dati kasi US lang yan. And sabi lang sa akin ni Sec, hintayin nyo lang kami mag-organize sa Singapore at papunta na kami sa Pilipinas. Mag-organize din po sila dito sa Pilipinas. But, nag-hire na sila ng 300 people through another partner nila para content moderation and para naman malaman nila kung ano pa yung mga pangangailangan ng mga kabataan dito sa Pilipinas. So, maganda rin ang output po ng Roblox. So, sa mga kabataan po, wag na po kayong magtampo sa akin. Ginagawa ko lang naman po ito para ma-enjoy yung mabuting Roblox. At saka doon po sa mga magulang, kakampi nyo po ako. Isa rin po akong magulang. And gusto ko po yung mga platform safe po sa mga kabataan.
1: Okay, so yung Roblox Sec, mas madaling nagkaroon ng ika nga meeting of the minds, makasunduan kaysa dun sa Meta.
0: Oo, at alam mo yung hi na rin kay Edward. Si Edward ang head ng International Policy and Regulation ng Roblox. Noon pang May, nagme-message na kami. And tulad na nasabi ko kanina, pag sincere naman yung kausap, bigyan natin ng pagkakataon. So siya mismo, ang hinire nila, no less than the head of Roblox Singapore, has a PhD, si Ma'am Priyanka. She has a PhD in Child Welfare and Women's Safety. Pag ganyan yung mga leaders mo, yes, talagang correct. They will change Roblox to become more and more positive influence sa mga kabataan po.
1: Pero Sec, bakit nung mga, kung ano mga yung nangyari, di ba? Bakit humahantong sa violence yung mga kabataan? Ano ang feature ng Roblox na ngayon ay inaayos natin para hindi na humantong doon?
0: Nung early part of this year, halo-halo kasi yung mga users nila na bata at saka adult. So, hindi lang doon sa mga shooting ang problema nila, yung mga predators pa, saka mga groomers. So, sabi ko, nagsimula kasi yung Roblox pang bata. Ngayon, yung mga customer nila na bata noon, ngayon medyo adult na. Tapos nahaluan ng mga adult. So, naghahanap sila ng mas adult na content. O, huwag mong paghaluin. So, ang ginawa ngayon ni Roblox, gumawa siya ng Roblox for Kids. Dahil po sa pakikipag-usap natin sa kanila yan, Roblox for Kids na 9 years old below, tapos Roblox Select, teenager, tapos yung Roblox na regular. Ngayon, ladagdagan nila ng Roblox STEM. They have to evolve with the times na kailangan mas maprotektahan yung mga kabataan. Kasi may mga bad elements na ginamit na si Roblox. Kaya yun ang

0: tech literacy, etc. Baka pwede mo ipasok pala dun sa Roblox.
1: Sila na mismo nag-volunteer. Hindi lang ngayon yung mga learners, pati yung mga teachers, bibigyan nila ng appreciation of how Roblox can be used for teaching.
0: Okay. Okay. So yung mga, ayan, maraming good news si Sec na binahagi sa atin. And, puntahan lang natin yung mga tanong, Sec, ha? Ay, pero bago ko basahin yung atin pong mga post sa YouTube. Ayun, ako, ang daming tanong. May tumawag po sa atin, si Olivia ng Malabon. Olivia, hello!
2: Hello po?
0: Olivia, direkta mo nang itanong kay Sec. Kay Sec A, yung iyong tanong. Go!
2: Ay, sige po. Yung tanong ko po, marami po kasi ngayon na ano, kumakalat po, napananakot sa school, nag-message po online, ganyan, nag-text. Siyempre, hindi po maiwasan na matakot or maabala mga estudyante doon. Ano po yung ginagawa ng DICT dito?
1: Oh, thank you, Olivia. Importante yung tanong mong yan. So, doon sa mga kababayan po natin, kapag sa text po nanggaling yung pananakot, meron po tayong Action Center 1326 at dict.gov.ph. Kunan nyo po ng screen cap, tapos padala nyo po dyan sa email na yan. Nakipag-usap na rin po kami sa mga telco na yung SIM registration law, kasi ngayon, pag bibili ka ng SIM, hihingan ka ng ID. Eh, may 17 types of ID na nandun. Eh, yung mga ibang IDs, parang hindi ganun ka sure yung pagiging accurate ng identity. So, in the next week or so, si NTC i-require tatlong ID na lang ang pwede mong gamitin para sa SIM registration. National ID, passport, at saka license para pag meron kayo na report sa amin na may ginawang labag sa batas o pananakot o anything na harmful na ginamit ang cellphone, matretrace po namin kung sino sila. Wala na rin po silang pagtatago pag gumamit sila ng prepaid SIM card.
0: Olivia, okay ka na? Yun ang sagot ni Sec A.
2: Ayun lang po. Salamat po.
0: Thank you. Tutok ka lang, ha. Okay, next ay si Albert ng Laguna. Albert, go.
3: Hello po. Magandang hapon po. Ako po si Albert. Taga Laguna po ako. May katanungan lang po ako. Eh, kasi madami po akong nakikitang post sa social media, katulad po sa Facebook at Threads. Tungkol po sa pagbaban po ng Roblox dito po. So, ang katanungan ko po ay kung ibaban po ang Roblox, eh paano naman po yung mga maayos na games po o laro na hindi naman po nagiging dahilan po ng harm o pinsala po. So, ayun lang po.
1: Ayan. So, ang good news, hindi mababan ng Roblox. As long as they're cooperating and they are really cooperating ngayon. Siguro, game developer ka. Kung game developer ka, tuloy-tuloy mo lang. Kasi alam ko, may mga kababayan tayo. Marami tayong kababayan ang kumikita ng decenteng trabaho sa paggagawa ng game sa Roblox. Doon naman sa mga games na wala tayong problema, eh tuloy-tuloy pa rin yon. So, don't worry about Roblox. So far, ngayon, they're cooperating. Magtatayo nga sila ng opisina dito sa Pilipinas at mag-i-employ na sila ng mga tao. Meron na silang 300 ngayon. So, yan ang example ng pagtupad sa mga alituntunin ng ating pamahalaan. Eh, tuloy-tuloy sila.
0: Okay. Albert, okay ka na?
3: Okay po, ma'am. Maraming salamat po.
0: So, sabi nga ni Sec A, tuloy ang ligaya mo sa paglalaro. Pero matututo ka rin, di ba?
1: Matututo
0: ka na rin. Okay. Next, kay May Rose ng Paranaque. Hi! Hi, May
4: Hello
0: Rose.
4: Hello po. Hello po. Rainy afternoon po, no? So, my question would be, is ever po ba na nag-share ang isang tao na, let's say, live streams that include violence po, may parusa ba na nakahanda or nakapataw sa mga unique users na ito?
1: Nag-share siya ng depende sa content, ano? Kung let's say, yung content niya is nag-i-instigate siya na magkaroon ng disruption sa isang lugar or
0: yung pamamaril.
1: Papasok yan sa normal criminal procedure po natin, di ba? Yan po, pag napatunayan na ginawa nila, inciting, may mga ganyan, inciting to violence, inciting to homicide or something, ano po yan? Ma-

0: Kailangan yan mahabol ng pulis. Kailangan po may magreklamo, padala nyo po yung ebidensya sa 1326. Ang platform naman, they are required to preserve the evidence. And pagka tinanong na po ng kapulisan or ng NBI or ng DOJ, sino yung mga yan, dapat po ituro nila sa amin kung sino sila.
1: May? May Ro?
2: Yes po.
1: Okay ka na sa sagot ng Sec A? May follow-up ka pa?
2: Na naman po. Thank you so much.
1: Thank you. O Sec, marami yung mga magaganda yung mga tanong nila, mm-hmm. no? At ito may mga tanong din tayo online at may mga inputs din yung mga manonood. So, sabi ni Leiko 42, bata pa sila, ang utak nila bata pa, kaya inaabsorb lahat ng nakikita online. Dapat may age restriction. Ay,
0: tama.
1: So Sec, paano yun? Kasi di bang dali namang doktorin nga ng age?
0: Well,
1: sa Meta at least, no? Or baka pati sa Roblox. Merong Roblox, walang age restriction? Ano bang...
0: So, meron na ngayon tinatawag natin na age restriction sa mga content. So, Roblox, for example, kung wala pa yung national ID integration, meron siya yung titignan yung facial feature mo, liveness check. Tapos, pinakita nila sa amin yung tool pala. Yung tool, accurate siya to plus minus a few months. So, kung 9 years old ka, siguro mga 8.5 to 9.5. So, makikita nila kung bata or adult. And pag nandyan na yung national ID, yun na yung pinaka-accurate talaga.
1: Okay.
0: So, yun yung ginagawa natin para siguraduhin na para bang doon sa MTRCB may rating ng content para lang sa bata, general patronage or adult only, etc. Dapat meron ng ganon.
1: Mm-hmm. Okay, pero sa kailan may implement itong sinasabi nating national ID as a tool for the accurate, tama no? Accurate age confirmation.
0: So, yung sa Roblox, we're rushing to get it done by October.
1: October.
0: Oh, mukha naman magagawa. Ngayon, kaya magandang test case si Roblox. First time yan. First platform that will use the national ID. Pag gumana yan, sasabihin namin ngayon kay Meta. Meta, nagawa na.
1: Mm.
0: Yung agam-agam nyo about security, technical integration, pwede na. Then, isusunod na namin sila. Ako naman, mas maganda, mayroon akong proof of concept. So, key sa akin si Roblox dahil sila yung most willing right now to integrate. In fact, sila na yung nag-volunteer. So, pag natapos yan, yan na yung magiging template for the other platforms. And hindi lang po sa Pilipinas yan. Baka mamaya i-adapt nila yan sa mga iba pang bansa. So, first in the Philippines, and then it will become international sana.
1: Okay. Sec, buti yung binanggit mo yung first in the Philippines. So, well, sa tinagal-tagal na mayroon na yung mga yung Meta, di ba, and the gaming app, tayo lang ba ang nag-aalala sa kapakanan ng mga anak natin? Bakit yung ibang bansa walang ganun ding effort sa kanila?
0: Hindi naman. It's an international concern.
1: Oh.
0: In fact, malakas ang ugong sa Amerika.
1: Okay.
0: Sa Amerika, umabot na sa punto na yung gobyerno nila mismo ang naghabla sa Meta. Recently nga, yung report na talo si Meta ng about $18 billion. Because of addiction naman. Yun naman ang issue nila sa addiction. Tapos recently, si Discord, pinatawan ng fine of about $500 million because of yung nihilistic, violent extremist na yung protection nila sa youth, hindi sapat. Sabi ko naman sa Meta tsaka sa Roblox, and yun din ang message ko kay Discord, huwag na nating paabutin sa kasuhan. Let's collaborate and cooperate kasi hindi naman natin nagugusto talaga on both sides na may masaktan na kabataan or any citizen. Gawin na natin yung tama. Huwag na natin paabutin pa ng korte.
1: Okay, next, si Rick Ling E8C. Coordinate with Telco and ISP for them to block the site. So, yun ang ginawa nyo naman.
0: Yes, no? Ongoing yan. At again, pasasalamat ko sa mga telco. Mabilis po yung mga action nila lately.
1: Oh, so, baka in the future episodes natin, Sec, we can have representative,
0: yes.
1: No? Para makita rin yung close coordination,
0: yes.
1: Talaga with DICT. O, siga ang DICT, diba? Kita nyo naman. Diba? So, kailangan susunod, diba, Sec?
0: Hindi naman kami siga. Ano kami? We will always collaborate and cooperate with everybody. But, meron din kaming enforcement capability. Last resort sa amin, masakit sa amin yung nagbaban. Kasi may mga iba, pag binan mo, may mga legit use naman sila, yes. May mga nag-i-enjoy ng mga app. Medyo, as much as possible, that's the last resort.
1: Uh-oh. Okay. So, meron ditong mga hindi marunong maglaro ng Roblox. Si Donald Figueroa Bagisa. So, ayan. And then, si Blazil Grace Hent, paano ma-identify yung age ng user online? Through the...
0: Well, one, meron silang facial recognition platform that pinatunayan nila naman sa atin, medyo magaling, can reasonably detect the age. And ang foolproof talaga is pag nandyan na yung national ID.
1: Okay, next si Joe R8. Good topic po ito. Salamat po sa pagtalakay para safe ang mga kabataan. Si Elhai ko. May mga bata na sa Roblox na tutong mag-code, mag-design, yes, maka-friends. Hindi lahat masama.
0: Tama.
1: Depende sa paggamit. Tama, Sek, no?
0: Actually, ano, Jing, may mga kabataan na nagsisimba sa Roblox. May community dyan, magugulat ka, lalo na nangyari yan nung ano, kapanahon na ng pandemic. May Roblox community na nag-organize. Talaga may pari din doon. And it's a way for using Roblox for really good pagsisimba eh. So may mga ganyan naman meron.
1: Okay. So ano nga, catechism.
0: Yes, pwede.
1: Okay. Si Jericho 3231, root cause is bullying at school or domestic problems at home, kaya naging troubled, angry, frustrated ang mga bata. Did the government address that problem? Parents, responsibility to monitor and look after them. O Sek, bilang magulang, magbigay ka rin ng iyong input dito.
0: Well, alam mo, nung kabataan ko rin naman, nag-games din ako. Ang napansin ko lang, dun sa mga games na meron tayo ngayon sa mga kabataan, kaya as a parent, I need to also participate with yung games ng mga kabataan ngayon. Para one, matutunan ko yung mga parental controls. Doon po sa mga magulang natin dyan, lahat po ng platforms na yan, may mga parental control. Alamin nyo lang po kung paano i-implement. Yeah, may mga tinatawag sila na family center para malaman nyo kung ano yung ginagamit nila. Second, minsan nag-i-enjoy na rin ako. Tulad nung isa kong anak na 7 years old, gusto niya matutong mag-code, nag-code kami sa Scratch o kaya sa lovable.dev. Yung isa naman, Roblox. Yung nga lang, lagi akong talo, pero okay na rin yun. As a parent, we just need to accept the fact. Iba po yung
1: mundo.
0: Kinalikahan natin. Iba yung kinalakihan natin. Dati, nagpapatintero tayo. Masaya na tayo nagbabasketball sa kanto. Ngayon po, yung mga anak po natin, hindi mo maiwasan. Kasi yung mga kalaro din nila, nakikita nila sa online. So, samahan po natin. And magugulat kayo. Minsan, mag-i-enjoy din po kayo.
1: Maganda yung payo ni Sec A, no? Bilang magulang ang kanya pong shinare, hindi bilang cabinet official. Okay. O pero ito, magko-commercial break muna po tayo sa ating pagbabalik, mga last few questions. Kaya padala nyo na po. At syempre, ang atin pong ikang ay huling bili, no, sa ating mga manunood. Syempre, kami pa rin po ang inyong kakampi pagdating pa rin sa Tech at Connectivity. Ang
0: Konektadong Pinas!
3: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mababaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
12: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
13: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
9: Pag-aanin at pasayahin ang
14: buhay at kalusugan.
9: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
0: Hello, nagbabalik na naman po tayo. Ito na po yung ating next conversation. Marami atang tanong, ano?
1: Oo nga, Sek. Ito ha, mabilis lang. Mag-ano tayo, Sek? Fast talk. Okay, meron pero meron din mga nagpapabati, Sek. Julius Bagalando mula sa Camarin North, Caloocan City. Meron ding si Lorraine Neil Sahe 7585. Tulad ng ginawa ng isang teacher, si Andrew Yuvel sa US, where he uses Fortnite para sa students on how to build games.
0: Tama.
1: Para ma-appreciate ang math at physics. Okay, next, may mga hindi daw marunong maglaro ng Roblox. Si Mari Chukoy, sutuloy ang ligaya sa Roblox. Pero may pahabol si Sek.
0: Oo, siguro may magandang tanong dyan na bakit naman, paano yung gagamitin yung national ID?
1: So, kasi Sek, di pa raw nila nakukuha yung physical.
0: Oo, may ID. Dalawang execution ng national ID. May digital version at meron yung physical plastic. Para po sa purposes ng Meta at Roblox, ano po yan, yung digital version po yan. So kung nakakuha na kayo national ID, kahit wala pa yung physical ID, naka-API call na. Ibig sabihin, i-integrate ni Roblox yung sistema nila sa national ID para pag pinakita yung mukha kanyo at saka detalye, tatanungin niya ngayon ng national ID system kung totoo bang si Henry yan. Tapos sasagot siya kung totoo o hindi. Kaya huwag po kayong mag-alala kahit na hindi niyo pa nakukuha yung physical ID.
1: Okay. Next, watching from Quezon City, Maggie Armand. Thank you po. Sek Agunda, very informative pong discussion nyo. Good job, Sek. Galing naman kay Mary Chukoy. Next, Agnes Santiago from Vancouver, Canada. Dapat Vancouver. Maging strict and guided ng parents ang mga anak nila while on their social media at maximum time limit din. Uy, maraming mga Sek from the Middle East, di ko na isa-isahin. Yun din ang mga comments na parenting issues.
0: Oo, kami naman dun sa DICT, ganun din naman ang panuntunan namin. Kapag kapasaway yung kausap po na platform, ay hindi kami mag-aatubili na i-block. May example na po tayo dyan, nabanggit ko na dati. Pero yung mga platform na nakikipag-usap, idadaan po natin sa due process. So, bibigyan natin sila ng notice, bibigyan natin sila ng pagpapaliwanag kung ano violation, at pagka maganda naman yung pakipag-usap nila, bibigyan natin sila ng opportunity to comply.
1: Okay, next ay, so same issue, galing kay Rani O, kukuha ka ng ID, need mo pa ba mag-present ng ID ulit? Baka pwede nating i-streamline ito. So, yung national ID po kasi. Oh.
0: Oo, tama. Actually, doon sa national ID, kapag first time mong kukuha ng national ID, kailangan nilang i-verify yung identity mo by getting your facial, your iris, and kung meron ka mang existing na ID. Oo. Pero once na nabigay mo na yan, tuloy-tuloy na yan, hindi ka na magkakaproblema. Once makuha mo na yung national ID mo, the other services, madali na rin.
1: Okay. Sec A, ang ating parting shots, anong inyong bilin sa ating mga manonood?
0: Ay, yung bilin lang po natin sa mga nanonood ngayon, lalo na po yung mga magulang na nag-aalala dito sa internet world, and may AI pa man na parating, no? Ako po bilang magulang, sumasabay po dapat tayo dun sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa mga anak natin. Alam ko po, may hirap, easier said than done, kasi busy rin tayo. I'm also a very busy parent. Pero maganda na isama natin sa araw-araw natin na pagtahak yung mga kapakanan ng mga bata. Doon naman po, doon sa mga kabataan natin, ang technology po, maganda po yan. Ako'y lumaki po sa technology. Ang karir ko po is in technology. Okay. Malaking utang na loob ko sa innovation and sa technology na nararanasan natin. Gamitin niyo po siya sa tama. May mga bagay-bagay na matututunan niyo, lalo na sa larangan ng siyensya, coding, programming, cybersecurity. Like most everything else na ibinigay po sa atin, ating mga kabataan, use them responsibly and productively. And sa huli po, nandito po ang DICT kasama ang mga attached agency niya. We are here to serve you po. Kung may mga kailangan po kaming improvement, sabihan niyo lang po kami sa 1326. At kung may kailangan din po kayong tulong, doon din po. Again, maraming salamat, Jing, and trending na naman tayo. Oo, lalo na dito sa topic na to.
1: Correct.
0: Maraming salamat sa weekend ng mga kababayan natin na nakikinig po ngayon.
1: Oo nga, salamat po sa pagtutok, ha. At tulad ng pinangako po ni Sec A, kami po ay patuloy na magbabantay at inyong mananatiling takbuhan pagdating syempre sa usaping tech at connectivity. Narito pa rin po parati ang Konektadong Pinas. Bye!
15: I-trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda.
16: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

5:02 in the afternoon. Magandang hapon po mga kapamilya at mga kapatidisyo ngayong maulan na Sabado, August 29, 2026. Ako, mukhang matatapos po ang ating buwan. Makukompleto natin ang buwan ng Agosto na maulan po ano. Ingat-ingat po sa mga nasa labas. Marami pong lugar ngayon ang binabaha, particular po dito sa Metro Manila. Naglabas po ang pag-asa ng red warning level. Sabihin po ay andyan yung banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa sa mga pinubundohong area. So may red warning level po sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, dito po sa Metro Manila, Cavite, sa Rizal at sa mga bayan ng Nasugbu, Lian, Calatagan, Balayan at Tuy sa Batangas. Saan pa rin po ang malakas na pag-ulan dahil po sa nagpapatuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa huling tala po ng NDRMC, mabot na po sa 32 ang mga nasawi sa magkakasamang epekto po ng nagdaan pang bagyong Luis, Maymay, Neneng at ang nagpapatuloy po na epekto ng southwest monsoon o habagat.

0: 2 milyong pamilya o 8 milyong individual ang apektado ng pinalakas na habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa datos po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, mahigit 25,000 individual ang nananatili sa halos 300 evacuation centers. Pumalo na sa 32 ang nasawi habang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Abot naman po sa 6.11 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at 2.32 billion pesos sa agrikultura. Naka-red alert po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil po sa epekto ng habagat. Alinsunod ito sa memorandum ng NDRMC kung saan itinataas sa red alert ang national alert status simula kahapon dahil po sa weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Pagtitiyak po ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nakahanda pa rin ang mga tanggapan ng kagawaran at mga relief resources habang naka-standby naman ang mga response team nito. Abot naman po sa 3.4 million family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang lugar habang may higit kalahating bilyong pisong quick response fund na susuporta sa disaster response operations. Tinututukan naman po ng Department of Health, DOH, ang posibleng pag-akyat ng kaso ng leptospirosis sa gitnang Luzon at dito po sa National Capital Region, NCR, Metro Manila po. Sa susunod na 2 linggo, ayon po kay Health Secretary Edwin Mercado, may umiiral ng mekanismo at nagdagdag na ng health worker sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City at San Lazaro Hospital sa Maynila. May bed tracker na rin para sa mga ospital lalo na kung kakailanganing ilipat ang mga pasyente. Ayon naman po sa NKTI, mahigit 300 kama para sa leptospirosis ang nakahanda sakaling dumami pa ang kanilang mga pasyente.
1: Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
0: Kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa bayan po kaming napanonood sa DZMM Teleradio. Nationwide po kami. Sa pamamagitan po din, mapapanood din po kami sa pamamagitan ng DZMM, sa pamamagitan ng TFC, The Filipino Channel at I1. Sumali po kayo sa ating talakayan, maaari magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para po sa mga katanungan, maaari din pong tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673. Mga kapamilya, kung kayo naman ay walang load, kami rin po. Kami po ay nasa Facebook at YouTube po. Mapapanood po kami sa DZMM Teleradio accounts, kaya like at subscribe na rin po. Basahin ko lang po itong latest advisory po mula sa NDRMC kaugnay po ng sitwasyon sa mga dam. Naitala po ang malaking pagtaas ng tubig sa Angat Dam, gayon din po sa Ipo Dam at San Roque Dam. Patuloy naman po ang pagbubukas ng gate sa Ambuklao Dam kung saan 4 na gate ang bukas at sa Bingan Dam na may 6 na gate po na bukas. Samantala, patuloy ang controlled water release ng Ipo Dam habang nagpapatuloy po ang pag-ulan. Narito po ang ilan sa mga lugar na naiulat ang pagbaha. Kasama po dyan ang lalawigan ng Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at Cavite. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling alerto. Sundin po natin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na update. Kumustahin po natin ang sitwasyon sa Mexico, Pampanga. Kasama natin sa linya ng telepono si Mr. Victor Sundiang. Siya po ay mula sa MDRMO ng Mexico, Pampanga.
1: Alerto sa habagat.
0: Sir Vic, kumusta po ang sitwasyon niyo diyan sa Mexico?
2: Okay naman, Mike. Magandang hapon pala sa inyong lahat at sa ating mga talapaginig.
0: Sir, kumusta po? Patuloy pa rin ho ba ang malakas na pag-ulan dyan?
2: Sa ngayon po, nasa moderate to heavy, occasional heavy rainfall, rain shower po tayo.
0: So, ang epekto po ng pag-ulan, kumusta po? Nagkaroon na ho ba ng mga pagbaha, pag-uho ng lupa, may mga records
2: malaking
0: kayo?
2: Malaking epekto po yung alos 3 weeks po ata yung ulan.
0: Apo.
2: So, sa ngayon po, out of 43 barangays, yung flooded namin, nasa 24 barangays.
0: Alright, po. Kumusta naman po yung mga apektado ng mga pagbaha po? Mayroon po bang kinailangang dalhin sa evacuation center?
2: Sa ngayon po, base po sa report namin, meron kaming alos 8 barangays na nasa evacuation center. Mostly po, mga barangay hall, school, chapel, at saka yung municipal evacuation center namin.
0: Meron po ba kayong tala dyan ngayon? Sorry sir kung bigla ko ito matatanong ha. May hawak po ba kayong tala kung ilan po yung mga lumikas na individual ho?
2: Medyo mahina po yung ano nyo.
0: Oo. Sa record nyo, Sir Vic, ilan ho yung bilang ng mga lumikas po na pamilya o individual dahil po sa epekto ng pag-ulan po?
2: So far po, nasa doon sa flooded barangays po, nasa 9,289 families. Doon sa individual naman po, nasa 38,012.
0: Okay. So, sa kasalukuyan po, sila po ay naka-shelter sa mga evacuation center, katulad po ng mga nabanggit nyo, ng mga barangay hall, mga simbahan. Ano po yung mga pangunahing pangailangan, sir? Kung meron pa pong address?
2: Actually, nakapag-request na po ang aming municipal mayor na si Lorenzo Gonzalez ng 6,000 na food pack from DSWD po. So yung 3,000 na distribute na sa ngayon yung 3,000 pinapriority po yung mga evacuees natin. Ongoing po yung distribution ng food pack.
0: Opo.
2: Galing sa DSWD.
0: Sir Vic, sa inyong tala, meron ho bang namatay, nawawala, nasaktan dahil po sa epekto nito mga pag-ulan po?
2: Fortunately po, salamat. Wala namang casualties po. Kaya lang yung talagang concern namin ngayon, palaki talaga flooding na pumasok sa aming sa aming bayan. Ngayon lang na-experience ng mga kababayan namin.
0: Ito na ho yung pinakamalalang pagbaha dyan sa May Mexico?
2: Opo.
0: Okay.
2: Yun opo. Ngayon lang base rin sa mga kausap namin mga kababayan. Ngayon lang nangyari yung ganito mga kalaking baha.
0: Dahil po sa mga pag-ulan po at itong malawak na pagbaha po dyan sa Mexico, meron ho ba kayong mga panawagan sa ating mga kababayan ho dyan sa Mexico, sir?
2: Mas mahalaga po yung buhay kaysa ari-arian. So, mas priority natin na mailagay sa ligtas yung ating mga pamilya. So, makipag-ugnayan lang po kami kayo sa mga BDRMC, mga barangay captain, at sa aming MDRMO, so 24/7 po, activated yung operation center namin. So, huwag pong hintay maging delikadong sitwasyon bago lumikas.
0: Opo.
2: So, yun po. Maraming salamat po.
0: Opo. Sir Vic, last na lang. Meron ho bang pangailangan ng forced evacuation?
2: Alin po? Yung?
0: Pwersahang pong paglikas po, forced evacuation. May
2: forced evacuation. Pinag-usapan po namin ng aming DILG kung talaga kinakailangan, i-implement po namin.
0: Okay. So, ngayon wala pa?
2: So ngayon, wala pa po.
0: Alright. Sir Vic, salamat ha. Opo. Sir Vic, would you like to add something, sir? Naputol ba kita?
2: Yun lang po. Basta importante po. Palagi po tayong magdesal. Sana malagpasan po natin itong malaking bahana to. Yun lang po. Maraming salamat po.
0: Okay. Sir Vic, thank you ha. Ingat kayo dyan.
2: Opo. Ingat din po tayo. God bless you po.
0: Yan po si Mr. Victor Sundiang, siya po ay mula sa MDRMO, Mexico, Pampanga. Mga kapamilya, dahil po sa malakas na pag-ulan sa nakalipas na 24 na oras at sa inaasahang patuloy na pagbuhos nito, posible pong tumaas pa ang antas ng tubig sa Lamesa Dam. Ayon po sa PAGASA, nasa 79.81 na ang metro ng water level sa Lamesa Dam. Bandang alas 10 ng umaga kanina, ngayong Sunday po, August 29, kung saan 0.34 na metro na lamang bago maabot ang overflow elevation nito na 80.15 na metro. Sakali pong maabot ang overflow elevation, ang sobrang tubig po mula sa Lamesa Dam ay direktang dadaloy sa Tulyahan River at maaring maapektuhan ang mga mabababang lugar. Katulad po sa may Quezon City, partikular sa Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Ganun din po sa Caloocan City, Valenzuela City, partikular po sa North Expressway at La Huerta Subdivision, sa Malabon City at Navota City. Pinapayuhan po ang mga residenteng naninirahan sa mga nabanggit na lugar, partikular sa mga malalapit sa ilog, na mag-ingat po, manatiling alerto at sumunod po sa mga abiso ng mga otoridad o ng kinauukulan.
1: Panahon! Panahon! Patrol! Alerto sa habagat!
0: Ngayon po tayo ng update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Andyan po sa linya natin si Mr. Dan Villamil. Sir Dan, welcome to the program.
3: Yes po, good afternoon po sa ating mga taga-subaybay. Magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa Luzon at western section ng Visayas. Maghanda po rin po tayo at patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially dito sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, pati na rin dito sa Calabar Zone at Mimaropa. Dahil sa mga susunod na araw ay tuloy-tuloy pa rin at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Mag-ingat rin po tayo at maging handa sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga continuous yung pag-iral ng ating southwest monsoon gawa nung minamonitor natin low pressure area outside the Philippine area of responsibility. Yung LPA po na ito may potential na maging bagyo within the next 24 hours and once na maging bagyo ito, ito po yung maghahatak or magiging reason kung bakit magiging continuous yung epekto ng habagat, particular dito sa western section ng Luzon. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, sa may central and eastern Visayas, maging sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan, pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng habagat. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil, nag-uulat.
0: Sir Dan, konting tanong lang. Itong LPA po na inaasahan po natin madedevelop sa isang bagyo sa susunod na 24 na oras, nabanggit nyo po, at makakaapekto sa western Luzon area. Ito po, anong susunod na pangalan po ng bagyo natin, Sir Dan?
3: Pilandok po. Pilandok po ang susunod natin pangalan.
0: Meron ho bang chance, sir, na mag-landfall po itong bagyo?
3: Hindi po ito magla-landfall at directly hindi ito magdudulot ng mga pag-ulan sa atin, pero ito po yung reason kung bakit tuloy-tuloy yung epekto ng habagat sa mga sunod araw. Ito yung maghahatak or magpapalakas nating southwest monsoon.
0: Alright, so habagat pa rin po ang magpapaulan sa atin sa mga susunod na araw, Sir Dan.
3: Yes po.
0: Opo, hanggang kailan po yung ganitong panahon na aasahan natin?
3: For Metro Manila, hanggang sa araw ng Lunes ay magpapatuloy po yung mga pag-ulan, Monday onwards. Magpapatuloy pa rin yung mga cloudiness and scattered rains, pero yung shift o yung mga rainfall distribution ay lilipat po panorte. Okay. Ito naman po area ng Northern Luzon yung mga makakaranas ng malalakas na pag-ulan.
0: Alright. Bahagya bang hihina yung pag-ulan dito sa Metro Manila at nabanggit mo, shift yung heavy rainfall panorte?
3: Yes po. So Monday onwards, possible po in terms of intensity ay hihina yung mga pag-ulan for Metro Manila and itong areas naman ng Ilocos Region and Cordillera yung mga makakaranas sa malalakas na pag-ulan.
0: Alright. Sir Dan, salamat po sa update.
3: Thank you po and good afternoon.
0: Siya po si Mr. Dan Villamil mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Si Michael Delizo, Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM.
0: Oras po natin ay 5:18 in the afternoon. Magbabalik po ang Pasado Serbisyo.
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Ang lamig!
7: Teka, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!

Kalaban, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid na

0: 5:41 PM, ako po si Michael Delizo. O ibabatiin ko po muna ang aking tita na ikinig, si Mercy Tomagos. Hello, hello po. Makibalita po tayo sa NLEX dahil as of 5 PM, nakaranas po ng matinding traffic ang mga motorista dyan po sa North Luzon Expressway dahil sa pagbaha dulot po ng habagat. Kabilang dito ang bahagi ng North at Southbound ng Maykawayan, gayon din sa bahagi ng San Simon, Pampanga, North at Southbound. Nagbukas na rin ng U-turn slot sa bahagi ng Maykawayan para sa mga nais bumalik at hindi na tumuloy sa kanilang kinaroroonan.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Alamin po natin ang update sa NLEX. Kasama natin sa ating linya ng telepono si Mr. Robin Ignacio. Siya po ay Traffic Senior Manager ng NLEX SCTEX. Sir Robin, good afternoon po.
2: Good afternoon, Sir Michael.
0: Opo,
2: at
0: sir,
2: good afternoon din po sa ating mga taga-subaybay.
0: Sir, ganun pa rin ba ang sitwasyon? Matindi pa rin po ba ang traffic dyan sa may NLEX po?
2: Yes, sir. Kahit dalawang lanes, actually, tatlong lanes na dahil nadadaan na naman po yung third lane ng mga trucks, tumatataas sa trucks, sir. Slow moving pa rin po yung traffic natin mula po dito sa Libtong, Maykawayan.
0: Mm-hmm.
2: Ang dulo po nito is actually dito sa papasok nga po ng NLEX,
0: mm-hmm,
2: Maykawayan at saka Balintawak at maging dito sa may galing Karuhatan. Apparently, kaya po ganyan pala karami yung mga sasakyan, wala na po sila yung ibang madaanan kundi ang NLEX. Yun po ang natitira nilang option. Ganun din po yung ating pa-southbound.
0: Mm-hmm.
2: Bagamat nadadaanan nga po yung kahabaan ng NLEX, meron lang po tayong flooded area dito sa outermost lane po ng sa may Ligtong, sa may Kawayan. Ang tail end po natin is lampas na po ng Bukawi, kanina pa po ito.
0: Oo, yun nga lang kasi kaya hindi natin, pareho palang lane na matraffic, no? Northbound and southbound.
2: Yes,
0: tama
2: po,
0: no, Sir Robin? Tapos ngayon, nagbukas na tayo,
2: sir,
0: ng U-turn slot dyan sa may Kawayan para kung susuko na sila, kung gusto na nilang bumalik, pwede na doon.
2: Tama po, sir, pero apparently mangilan-ilan lang po yung bumabalik. So, naka-ready naman po yung ating U-turn and then counter flow kung U-turn para po makabalik na po sila, kung nais po nilang bumalik na lang po kaysa tumuloy.
0: Yes, nabanggit mo counter flow, may binuksan mo tayong ganun? Wala naman.
2: Ay, yung counter flow, mali po ako, yung U-turn. Yung counter flow, hindi po tayo makapag-implement kasi pareho nga pong direction na po after ng dito po si Maykawayan, matraffic po.
0: Alright. Sir Robin, salamat po ha.
2: Salamat po. Magandang hapon po ulit.
0: Yan po si Mr. Robin Ignacio, Traffic Senior Manager ng NLEX SCTEX. Ingat-ingat po mga
1: kapamilya. Alerto sa habagat.
0: Ingat-ingat po mga kapamilya dahil nagpapatuloy po ang red warning po. Red rainfall warning, ibig sabihin po heavy rainfall po dito sa Metro Manila, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Cavite. Ganun din po sa mga bayan ng Nasugbu, Lian, Tuy, Balayan, Kalatagan sa Batangas. Ibig sabihin po ng red warning, walang humpay po ang pag-ulan sa loob ng isang oras at susunod pang dalawang oras. Asahan din po ang malubhang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga landslide prone areas. Muli po, ako po si Michael Delizo. Hanggang bukas po para sa Story Outlook, 6:30 PM hanggang 8 PM. Hanggang bukas po, ingat-ingat po. Susunod na po ang TV Patrol Weekend.
1: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Belen.
3: Sasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.

0: hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
1: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Aika patay sa landslide sa Pampanga. Mga bahay at kulay nasira sa Tarlac. Dulot ng walang tigil na ulan, dala ng habagat. Iba-ibang bayan sa Luzon, muling nalubog sa baha. Mga motorista stranded sa ilang pangunahing lansangan. Ang latest sa lagay ng traffic at panahon, alamin. Exclusive, estudyanteng rider, binangga, binugbog at pinagbantaan pa umano ng isang pulis, Cavite. Dating Congressman Zaldi Co at ilang opisyal ng DPWH muling kinasuhan ng ombudsman kaugnay ng isa pang Coast Flood Control Project sa Bulacan. Dalawang opisyal ng militar at Defense Counsel Attorney Michael Coa isasalang sa witness stand ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Pinoy sports stars na sina Alex Ayala at Jordan Clarkson ipinagmalaki ang pagkatawan sa Pilipinas sa world stage.
0: Kapamilya, matindi ang epekto ng hagupit ng habagat. May nasirang tulay, mga pagguho, inanod na bahay at pinataob na bangka. Nakatutok ang ABS-CBN News sa mga lugar na napuruhan at lubog na naman sa baha. Tututukan din natin ang lagay ng panahon at trapiko ngayong maulang weekend. Hindi pa nakakaahon sa hambalos ng nagdaang habagat, lubog na naman ang malaking bahagi ng Bulacan, bunsod ng malakas na pag-ulan sa Magdamag. Maging sa Metro Manila, malailog ang sitwasyon sa ilang lugar sa lalim ng baha. At live mula Barangay Santo Domingo sa Quezon City, si Liza Aquino. Liza? Yes, marami pa bang lubog sa baha sa lungsod ngayon?
2: Jen, sa ngayon ay malaking bahagi pa po ng Quezon City ang lubog sa baha. Partikular dito, no, ang Barangay Sena sa Quezon City kung saan lagpas tao o katumbas ng lagpas 60 inches ang baha sa lugar. Ngayon, Jen, medyo kailangan pala sumigaw. Narinig na po natin dito sa lugar ang malakas sa tulog at malakas sa ulan. Dito sa Barangay Santo Domingo naman sa Quezon City, nandito ako ngayon. At tama yung nabanggit mo, no, nagmistulang ilog ang malaking bahagi po ngayon itong Santo Domingo Avenue ng Barangay Santo Domingo. Kanina nga hindi na nakakapasok dito ang ilan sa mga maliliit na sasakyan. Maging yung mga malalaking sasakyan, nakikita namin kanina dito sinusubukang dumaan pero hindi na talaga kaya sa mga orsa ito dahil umaabot pa ng chest deep o 45 inches ang baha dito sa nabanggit kong barangay. Pero meron namang ilang mga residente ang nagpapairam ng kanilang mga bangka para makatawid ang ilan sa mga motorista at ilan sa mga residente dito sa lugar. Pero Zen, perwisyo at pahirapan muli ang sitwasyon kasunod nga ng pagbaha dito sa Quezon City. Nakausap nga natin kanina ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa halos 50 pulgada o lampas bewang ang tubig sa iba pang mga barangay dito sa lungsod. Kabilang ang Apolonio Samson, ang Barangay Damayan, Tandang Sora, Barangay Talayan at iba pang lugar. Kaninang alas 12 ng tanghali, nagsagawa na rin agad ng rescue operation ang mga opisyal ng Barangay Katipunan sa Quezon City pa rin po ito, no? At kinailangan nang gumamit din ng bangka sa nasabing lugar para lang maisakay ang mga naipit na po na stranded na mga residente sa lugar. Ayon sa QCDRMO, nakadagdag sa pagbaha sa nasabing barangay ang pagtaas din ng level ng tubig sa May San Juan River. Marami rin mga motorista ang naipit dahil sa mataas sa baha sa bahagi naman po yan ng Araneta Avenue at E. Rodriguez maging dito sa May Aurora Boulevard. Dakong alas 2 ng hapon na mag-ikot din kami doon sa lugar, nakita natin ang mga gatoy dip na pagbaha dito sa May Aurora Boulevard. At parehong oras din po nun, Zen, ay umabot na sa spilling level na 80.50 meters ang lamesa dam. Kaya agad na din nagsagawa ng evacuation ng lokal na pamalaan sa mga barangay na nakapalibot doon.
3: Right now, kasi nasa spilling level ang lamesa dam. So, nagpipreemptive evacuation na kami sa mga barangays na will be affected on the spilling. warning level, which is medyo marami sila kaya nag-a-advise sa kami ng preemptive evacuation. As of 2 p.m., we have 7 evacuation centers for 5 barangays, 262 families, totaling to 675 individuals. That's Barangay Santa Cruz, Balingasi, Bagong Silangan, Rojas, and Pinagkaisahan.
2: Nagawa na rin ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan dakong alas 3 ng hapon sa 15 barangay dito sa Quezon City dahil maraming residente ang hindi agad bumikas sa kanilang mga bahay. Binahari na, Zen, pagkita man tayo sa nagisikwasyon sa Las Piñas ngayong araw, binahari ang Zapote Junction sa nasabing lungsod kaninang umaga kaya pumagal ang usad ng trapiko sa lugar pero dakong alas 12:30 ay bumupa na rin ang mga passable na ang nabanggit na kalsada. Samantala, tawid naman tayo sa Bulacan, nalubog din sa baha ngayon ang ilang mga barangay sa Marilao at Nicawayan dahil sa pag-apaw ng Marilao River dahil din sa malakas sa pag-ulan magdamag. Nananatili namang lubog sa baha ang ilang mga lugar sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Nagsagawa na rin sila ng preemptive evacuation Biyernes ng gabi.
4: Kung nasa Kalumpit, low-lying areas natin kasi hindi na kaninang umaga yon na pandak natin yung preemptive kahapon pa doon. So nasa 5,600 yon individuals. Ang ano ngayon ay nasa 5,600 individuals yon. Yung ngayon dito sa Marilao, ongoing pa ang operation ng pag-preemptive, nasa about 300 plus, wala pang official number, pero initial report nasa more than 300 na eh. So, ngayon naapektuhan tayo, no, maliban dun sa regular natin na low-lying areas, tong Kalumpit, Hagonoy, Bulacan, Malolos, ay naapektuhan din naman ng higit na galing yung tubig galing sa mga mountain ranges natin, etong Marilao River.
2: Then, tawid naman tayo sa sitwasyon sa Marikina. Nakataas na sa second alarm itong Marikina River. So, obisyon na rin po natin sa mga residente. Ito ang maganda na para sa possible evacuation, especially doon sa mga residente na nakatira doon sa nabanggit kong ilog. Balik tayo ngayon dito sa Quezon City. Ang dami nangyayari ngayong araw talaga, Zen. Ano? Pero balik tayo dito sa may Barangay Santo Domingo. Pumunta na rin dito ngayon ang ilang sa mga tauhan ng Quezon City chapter ng Red Cross, Philippine Red Cross, para tumulong kasi ni ilang mga residente ang stranded ngayon dito sa Barangay Santo Domingo. At yan ang pinakuling sitwasyon dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Oo, Liza, no? So kitang-kita natin, nasa likuran mo, parang wala nang nagawa yung mga residente dyan, iniwan na lang yung sasakyan, at mukhang tumataas pa ba yung tubig baha? Ang tanong ngayon kasi kung saan pwedeng dumaan yung mga nakatira dyan sa Santo Domingo.
2: Jen, sa kayo, sa taga Santo Domingo pa, wala ko naman sa dumadadaanan talaga dito eh, no? Talagang lubog na sa baha ang malaking bahagi ng barangay, kaya talagang evacuation na, forced evacuation na ang kailangan gawin. Although kanina, nung papunta kami dito sa lugar, but that was around 4 p.m., 3 p.m. ito, Jen, eh, no? Hindi pa namin naranasan yung ganitong kalakas sa buhos ang ulan kanina. At nakakadaan kami dito sa bahagi ng Biak na Bato. May ibang areas ng Banawe ang pwede nilang daanan na medyo gutter deep. Pero yung malaking bahagi ng Enes Amurat, ito po yung karating na kalsada dito sa lugar, eh medyo lubog na rin talaga sa bahas. So talagang forced evacuation na dito. Pero kung kayo naman po yung nakatira sa ibang bahagi ng Quezon City, ang Quezon Avenue at dinaanan namin kanina, wala pa namang pagbaha sa malaking bahagi noon. Pero syempre, iiwasan na po natin ang Araneta Avenue sa mga orsa ito. So Quezon City, Quezon Avenue, papunta ng EDSA, kanina ay walang pagbaha. Pero ngayon, sir, kasi tuloy-tuloy yung pag-ulan. So magbabago na naman itong update na ito na binibigay po natin sa ating mga kapamilya. So talagang buti, tinatanong mo yan. Imbitahan ko na rin mga kapamilya po natin, tutok lang lagi sa regular updates sa ABS-CBN News hanggat ganito pa po ang panahon sa Metro Manila.
0: So hindi ko rin sure kung nakakuha na kayo, nabigyan na ba kayo ng update mula sa NDRRMC o yung sa QC sa LGU kung may bilang sila, kung ilan ang apektado o kailangang lumikas o nakalikas na dahil dito sa mga pagbaha.
2: Kaninang ato 2 p.m., meron tayo mga around 625 dito na families, ano? Pero ngayon, sa So di pa na sa 825 ang bilang ng mga pamilya, 2,500 individuals na po yan as of 5 p.m. Yun ang latest bilang po nila ng mga evacuees natin dito sa Quezon City. Pero uulitin natin itong panahon na ito, posibleng sumipa pa ulit ang bilang ng mga residente apektado nitong sunod-sunod na malakas na pag-ulan dito sa lungsod dyan.
0: At panghuli na lang, Liza, bago kita pakawalan, ano, ito bang mga rescue operation na ito ay ongoing yung nakikita natin sa video?
2: Oo, grabe, ongoing ito ngayon dito sa Barangay Santo Domingo. Nabanggit ko nga kanina, dalawang bangka ng Philippine Red Cross ang nakikita po natin dyan. Sisilipin ko sa likod ngayon, meron pa nga mga ambulansa doon sa kabilang side ng Santo Domingo. Ibig sabihin po yan, may mga medical teams, rescue teams, may mga bangka. Ang patuloy pa rin po nagsusundo ng ilan sa mga residente dito sa Lugansen at maging sa ibang mga lugar pa dito sa Quezon City.
0: Okay, mag-ingat kayo. Bawal magkasakit, ha. Maraming salamat, Liza Aquino. Samantala, natagpuan na ang labi ng dalawang batang Aita na naiulat na nawawala matapos tumaob ang kanilang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales noong kasagsagan ng ulan noong Huwebes. Ayon sa Zambales Police, na-recover ang mga bangkay ng mga batang lalaki at babae na lumulutang sa lawa. Dahil dito umakyat na sa 8 ang bilang ng mga namatay sa insidente habang may 4 na nakaligtas. Dinala na ang kanilang mga labi sa barangay Buhawen proper habang patuloy pang pinaghahanap ang buntis na katutubo.
1: Nasagip ang 7 sakay ng bangkang hinambalos ng malalaking alon sa dagat sa Eastern Samar. Higit 3 oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang bangka, sakay ang 7 magkakaanak kabilang ang 2 bata. Biyernes, naglayag ang bangka galing mainland Giwan patungong Humonhon Island. Pero habang bumibiyahe, nagkaproblema ang makina ng bangka matapos hambalusin ng alon. Napadpad ito sa may Osokab Reef kung saan nakahingina ng saklolo ang mga ito. Nasagip sila ng Philippine Coast Guard Southeastern Samar at mga taga MDRRMO Giwan. Nasa ligtas at maayos na kalagayan na ang mga sangkay ng bangka. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan pa itong malalakas na paulan ng habagat?
5: Alam mo, Adrian, bago tayo nag-dive-in, no, narinig natin yung napakalakas pang dagundong ng thunderstorm dahil sa makakapal na ulap at paulan ng habagat. Pagkapatuloy pa yung pagkapaulan po ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, ngayong magdamag, pero bukas aakit na po yung mga kaulapan at paulan nito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Kita natin, no, namumula pa po itong mga kaulapan sa may Central Luzon, Calabarzon at maging sa bahagi ng Metro Manila. At dahil po sa patuloy na malalakas na paulan, maraming probinsya pa rin nakapailalim sa heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas po ang red warning level sa buong Metro Manila, pati sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, gayon din po sa Bulacan, Rizal, Cavite, Western Batangas at Dubang Islands dyan sa Occidental Mindoro. Nakataas naman po ang orange warning sa Pangasinan, Nueva Ecija, Laguna, Central at Northern Batangas at Northwestern part ng Mainland Occidental Mindoro, habang yellow warning naman sa probinsya ng Benguet, Northern at Western Quezon kasama po yung Polillo Island na lalabing bahagi ng Batangas at Northern Occidental Mindoro. Alas 8 po maglalabas ng bagong heavy rainfall warning ang PAGASA. At kapamilya, sa nakalipas sa 24 na oras, matinding ulan ang binagsak ng habagat sa bahagi po ng Zambales at Bataan. Mula po alas 8 ng umaga noong Biyernes hanggang alas 8 ng umaga nitong Sabado, 250.1 millimeters na ulan ang binuo sa Subic, Zambales, habang 240.9 millimeters naman ang na ulan ang binuo sa iba Zambales. Yung mga pag-ulang po iyan, katumbas na ng 8 hanggang 9 na araw o mahigit isang linggo ulan sa buwan ng Agosto sa parehong bayan dyan sa Zambales. Habang sa Abukay, Bataan, 188 millimeters naman na ulan na natanggap sa nakalipas sa 24 na oras. Yung habagat natin malakas dahil pinalalakas po ito ng sama ng panahon, ng mga sama ng panahon sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito pong low pressure area sa may silangan ng ating bansa ang dapat tutukan dahil papasok papasok po ito ng TAR at mataas na ang chance na ito'y maging bagyo sa mga susunod na oras. Pag nagkataon po, tatawagin ito sa local name na Pilando kapag naging bagyo na sa loob ng PAR. Hindi naman inaasang tatama o makakaapekto sa Pilipinas ang potensyal na bagyo dahil mananatili po ito dyan sa itaas, sa gitna po ng Philippine Sea, pero magapatuloy pa ang pag-ihip ng habagat hanggang sa susunod na linggo. Ito naman po ang ating rainfall forecast mula sa The Weather Company. Meron pa pong malalakas hanggang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon ngayong gabi, pero magdamag hanggang bukas na linggo ng umaga yung malalakas at matinding ulan dito na po sa may bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. At dyan na po yung matataas na banta ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maghapon naman ng linggo, may aasahan pang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa maraming lugar ng Luzon. At sa hapon, may malalakas na ulan po ulit sa may Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at sa may Quirino. Meron ding malalakas pong ulan buong linggo hanggang gabi dyan sa may Babuyan Islands at lalakas muli ang ulan pagsapit ng gabi sa may Pangasinan at sa Northern Zambales. Muli po mga kapamilya, nananatili po ang banta ng delikado at malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming bahagi ng Luzon. Sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, merong mahihinang ulan sa madaling araw dito po sa may Western Visayas, pero sa umaga may malakas na ulan sa may bahagi ng Northern Negros Occidental at sa tanghali. Meron din po mga pag-ulan sa ilang lugar sa Palawan at Zamboanga Peninsula. Meron pang-aasang kaunting pag-ulan sa hapon at gabi sa may bahagi ng Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa may Caraga. Tayo naman sa Metro Manila, maulan pa po ngayong Sabado ng gabi, bagamat mababawasan ito pagtawid ng hating gabi. Bahagyang hihina yung mga pag-ulan. Pero bukas, madaling araw, hanggang tanghali, aasahan po yung pabugso-bugso na mga pag-ulan sa atin sa Metro Manila. Kung minsan may okasyon po yan na malalakas ang buhos ng ulan, kaya may banta rin po ng mga pagbaha, lalo at madaling bahain ang maraming bahagi ng Metro Manila. Mula po naman hapon hanggang pagsapit na ng gabi ay posibleng maulap na lamang at meron na lang naraan ng mga pag-ulan. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: Ang nakikita po ninyo ngayon ay pagguho ng lupa sa bahagi ng slow protection ng Santo Cristo sa bayan ng Lubao, Pampanga, kung saan nanganganib ding anurin ang dalawang palapag na bahay. Ibibigay natin ang detalye niyan maya-maya lamang. Samantala, lampas 600 na ang kumpirmadong patay sa matinding flash floods bunsod ng glacial collapse sa Nepal at Tibet. Ayon sa mga otoridad doon, tinatayang mahigit 2,500 pa ang nawawala, kabilang ang isang Pinoy. Patuloy ang operasyon ng higit 14,000 sundalo at pulis gamit ang mga helicopter para maghatid ng ayuda at sagipin ang mga stranded na residente. Gayunpaman, lubhang mapanganib ang sitwasyon dahil sa banta ng pangalawang bugso ng flash flood. Binabantayan ngayon ng mga eksperto ang mga bagong nabuong lawa sa Botecoshi River na barado ng mga natirang guho. Mataas ang bantang bumigay o umapaw ito. Samantala, nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay at pakikiisa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga naapektuhan ng flash flood sa Nepal. Ayon sa CBCP, bilang isang bayang nakaranas na rin ng pinsalang dulot ng mga kalamidad, nakikiisa ito sa mga taga-Nepal sa panalangin, pagmamalasakit at pag-asa sa panahong ito ng pagdadalamhati.
1: Sunod na isasalang ng prosekusyon sa 9th ng impeachment trial ang mismong defense counsel at tagapagsalita ng kanilang kampo na si Attorney Michael Poa. Suportado naman ng AFP ang pagtestigo ng ilang opisyal ng militar kaugnay ng pagbusisi sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
6: Matapos ang testimonya na hostile witness na si Lemuel Ortonio mula sa Office of the Vice President, susunod namang tetestigo ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa rin ito ng umano'y maling paggamit ng 112 million pesos confidential funds ng DepEd. Sasalang bilang testigo sa impeachment trial, sina Colonel Manaros Bransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Hindi na isama si retired Major General Adonis Bahaw dahil bigong mahanap ang kanyang address at maisilbi ang subpoena.
7: ang AFP, we've been assuring the Filipino public na kung ano man po ang maitutulong ng sandatahang lakas ng Pilipinas, we are very cooperative and we are very supportive of that. So dati na pong humarap itong tatlong opisyal na ito, and we are going to allow them and of course support them in performing their mandate to shed light to these questions.
6: Nakatakdaring iharap ng prosecution bilang hostile witness si Attorney Michael Poa, na isa ring defense counsel at kanilaging tagapagsalita.
8: Si Attorney Michael Poa was the assistant chief of staff sa Department of Education. So mahalaga ang kanyang role at mahalagang matanong siya kung ano yung naging role niya dun sa paggamit at paggasto nitong confidential fund na nakalaan para sa Department of Education.
6: Inaasahan ng prosecution na ang magiging testimonya ni Poa ay kahalintulad ng mga sinabi niya sa kamera noong 2024 at hindi lilihis sa mga nauna niyang pahayag. Hininga ng ABS-CBN News ng komento si Poa pero hindi pa siya sumagot ngayon. Ayon sa prosecution, sa ngayon ay hindi pa nila nakikita ang pangangailangan na tumestigo si Colonel Raymond Dante La Chica. Pero posibleng mabago pa ito.
8: Hindi sirado ang aming isipan na ipresenta si Colonel La Chica. Kung naniniwala kami na mayroong pang kakulangan o kinakailangan pang madagdagan ng evidentiary value or pwedeng sumuporta doon sa aming allegations, bakit hindi? In fact, nakalista rin siya.
6: Pero tingin ng legal expert, mabigat ang mga testimonya kaugnay ng confidential funds.
9: Legally, insofar as pinag-uusapan natin kung nagkaroon ba ng pagwawaldas ng confidential funds, parang dehado na yung kampo nila ni VP Sara na ipakita na kasi yung mga acknowledgement receipts na hindi tama yung pinagpupuntahan ng confidential funds base doon sa joint circular.
6: Sa Martes, magpapatuloy ang trial dahil holiday sa Lunes. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Pagpili sa magiging pambato ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia. At kung may paborito na kayong awit para sa Pilipinas Philippine Selection Night 2026, alamin kung paano ninyo ito matutulungan sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
10: 10 orihinal na awit, 10 samot-saring kwento, kultura at tinig ng Pinoy. At mula rito, pipili ng kauna-unahang entry ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia. Isa sa catchy songs na lalaban sa Philippine Selection Night ay ang Sheree ni Narca Bico, na binigyan buhay niya kasama sina Esang, Elhanimfa at Lance Reblando. Ang Sheree na ang ibig sabihin ay love sa French ay kinomisyon noong 2017 ng yumaong aktres na si Sheree Hill para maipakilala ang tamang pagbikas na kanyang pangalan.
11: I believe nga po na we're not just songwriters, we're also storytellers. And excited po kami na makita niyo po. From 10
10: competing songs, mapapanood ang live performance ng Sheree at iba pang mga awit sa Philippine Selection Night sa August 30, kung saan host si Uncabogable Superstar na si Vice Ganda. Para makaboto, abangan ang QR code na ipapakita sa Philippine Selection Night. May 8 libreng boto ang bawat kapamilya at maaari pang bumili ng karagdagang 10 boto. Maaari ring i-distribute ang boto sa minimum na 3 contenders. Mapapanood ang live stream sa iWant, ABS-CBN sa AllTV2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa iba-ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng TFC at may delayed telecast sa Mix. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Susunod, mga bahay at tulay nasira sa Tarlac, dulot ng walang tigil na ulan dala ng habagat. At trapiko sa NLEX, bumigat dahil sa pagbaha sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
13: Money, money, money!
12: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
13: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
12: Hello, attorney!
14: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
12: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alas 1 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM.
15: Kapamilya, halos bumigay na po ang 2 palapag na bahay na nasa gilid ng slope protection ng Santo Cristo sa bayan ng Lubao sa Pampanga. Tuloy-tuloy rin ang pagbuho ng lupa malapit po sa ilog. Muling dinaha ang iba-ibang bayan sa Bataan kasunod ng magdamag na ulang dala ng habagat. At live mula sa Hermosa, Bataan, nagpapatrol si Jesse Cruz. Jesse, gaano kalalim ang baha ngayon dyan?
16: Adrian, alam mo, umabot sa halos 2 talampakan yung lalim ng baha dito sa ating kinatatayuan. Dito yan sa Barangay Kataning sa bahay ng Hermosa, Bataan. Isa lamang ito dun sa 80 barangay na muling binaha. At dahil nga sa walang patid at sunod-sunod na buhos ng ulan, simula pa kagabi hanggang sa araw na ito, nadala ng habagat.
17: Karamihan sa mga aksidente, no choice, kundi lumusong sa baha. Tulad ni John John na naglakad na lamang galing sa kanyang trabaho sa Zambales dahil walang masakyan. Nag-half day muna siya dahil tumaas ang tubig malapit sa kanilang bahay.
18: Sanay na kami dito eh. Sabi umuulan na lang, ganyan. Mahirap, siyempre. Kasi hindi makapasok sa trabaho. Ang kita, siyempre, tagal ang pasok, walang sahod.
17: Dahil malalim ang baha, apektado rin ang kita ng mga pumapasadang tricycle.
19: Mayroon, pagka-panayin mo, galang wala kaming kita. Kaya, kasano, minto na yung ulan. Wala kaming madanan, puro lubog.
17: Pero, may ilan namang tuloy pa rin sa paghahanap buhay, kahit na hindi sigurado kung may kikitain. Tulad ng tinapay vendor na si Brando na mula pa sa Pampanga.
20: Kahit na maulan sir, kailangan maghanap buhay. Medyo matumal sir dahil walang hanap buhay yung ibang mga tao dahil lubog eh. Mahirap sir. Tulad niya yung baha, sagabal sa amin yan.
17: May mga residente namang lumikas na ng mas maaga.
3: Nakakatakot po kasi yung tubig po hindi po bumababa, tapos dare-darecho pa po yung ulan. Kaya may possibility po talaga na pumasok yung tubig sa bahay.
17: Samantala, ganito kalawak ang baha sa barangay Townside sa bayan ng Mariveles. Hindi na madaanan ng mga light vehicle ang bahagi ng Roman Highway. Halos sumampa naman ang rumaragas ang tubig ng ilog sa Tulay sa barangay Kapitangan sa bayan ng Abukay. Nasa 6 na pulgada o kalahating talampakan naman ang baha sa barangay Tabing Ilog sa bayan ng Samal malapit sa munisipyo. Sa tala ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 bayan at 1 lungsod ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Kabilang dyan ang Balanga City, mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa, Orani, Abukay, Pilar, Mariveles at Samal.
21: Actually, mas madami po yung ngayon po. Kasi po ito pong yung ngayon po is talagang mula po kahapon hanggang ngayon po, sobrang lalakas po ng ulan na bumagsak po sa Bataan. Unlike po from the previous na although red kami, di naman po kami ganong malalakas na ulan yung naramdaman.
17: Sa ngayon, higit 100 pamilya o nasa 1,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa buong lalawigan ng Bataan.
16: Adrian, alam mo, medyo tumila na yung ulan dito, pero ngayon, babadya na naman ang muling pagbuhos. Dito sa ating kinatatayuan, nasabi ko kanina, no, nasa 2 talampakan dito sa barangay Kataning. Pero dun sa kabilang barangay, sa Almasen, ay nasa 3 hanggang 4 na talampakan yung lalim ng baha. Kaya yung mga nakita nating residente kanina, ay bangka na yung kanilang ginagamit as a mode of transportation. Samantala, Adrian, ang sinasabi naman ng Bataan PDRRMO, ay dun sa mga residente, ay maging alerto at siyempre laging tumingin at maging updated dun sa mga weather update at huwag hintayin pa na pwersahin silang lumikas at sumunod dun sa mga pinatutupad na preemptive evacuation upang nang sa ganun ay wala nang maiwasan yung mga hindi inaasahang insidente, Adrian. At kani-kanina lang ay tunog ng tunog yung ating mga telepono dito dahil from NDRRMC ang sinasabi, ang Bataan ay nakataas pa rin sa red rainfall warning. Adrian.
15: Importante nga napakinggan yan na mga rainfall warning na yan. Pero ngayon na tumila yung ulan, Jesse, may indikasyon ba na bumababa naman yung baha dyan sa area mo?
16: Mga nakausap natin, Adrian, na residente dito, ang sinasabi nila, kapag matagal yung pagtila ng ulan, ay bumababa naman, eventually nagsusubside. Pero dahil sa nakataas pa nga sa red rainfall warning, itong buong lalawigan ng Bataan, ay inaasahan nila na anumang oras mula ngayon, ay bubuhos na naman ng malakas na ulan at posibleng madagdagan na naman at mas lumalim pa itong baha dito sa ating kinatatayuan at sa iba pang lugar dito sa lalawigan ng Bataan. Adrian.
15: Yung mga residente naman dyan, Jesse, kamusta naman sila? Nasa mga bahay lang ba o nasa evacuation center? May kailangan ba silang tulong?
16: Karamihan sa mga nakausap natin dito sa Barangay Kataning ay hindi na lumikas dahil ayon sa kanila, sad to say, ito na yung bagong normal nila. Na kapag abubuhos yung malakas na ulan, ay lumalalim yung baha, pero hindi naman inaabot yung kanila mga bahay. Pero may mga pagkakataon na may mga bahay pa rin, Adrian, na talagang pinapasok ng tubig. Tulad na lamang nitong bahay na ito, sabi ng mga residenteng nakausap natin ay nasa 2 taon ang walang nakatira dyan dahil ito ay malapit sa creek. Katabi lamang ito ng creek na kapag umapaw, ay dumidiretso doon yung tubig. Sa pinakahuling tala ng Bataan PDRRMO nga, Adrian, ay nasa mahigit 1,000 individual, 100 plus families yan, ang nananatili ngayon sa mahigit 30 evacuation center sa iba-ibang lugar dito sa Bataan. Pero ang paulit-ulit na lang panawagan ay sumunod doon sa mga ipinatutupan na preemptive evacuation dahil hindi natin alam, baka mamaya o bukas, mamaya madaling araw, ay biglang bumuhos na naman ang malakas na ulan. Adrian.
15: Okay, Jesse, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Jesse Cruzan.
0: Sapol sa CCTV ang isang police senior master sergeant na bumangga na nutok ng baril ng bugbog at nagbanta pang papatayin ang isang college student. Ang punot dulo niyan dahil lang naunahan ang suspect sa U-turn ng biktima. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Daryl Sarmiento.
10: Pasado alas 11 Webes ng gabi, nang makunan sa CCTV ang sasakyang ito na mabilis na umaandar sa likod ng isang motorsiklo sa bahagi ng Barangay San Agustin sa 13 Martires, Cavite. Pagliko nila, sinalpok ng kotse ang motorsiklo na may lulang magkaangkas na lalaki. Tumumba ang motorsiklo. Agad namang bumaba ang driver ng kotse at sinapak ang rider na kinilalang si Ace. Bumunot ng baril ang driver at pinagpapalo si Ace. Tumakbo naman papalayo ang kasama ng biktima.
2: Tinanggal ko po yung helmet ko, tumakbo po ako dun sa may harap po ng...
10: Bangko?
2: Sa harap po ng bangko. Dun yan na po ako pinagsusuntok, sinundot po ng baril, sinakal. Tapos kinasa niya po yung tinutok niya po sa leg ko. Tapos nangingi na po ako ng tulong.
10: Kwento ni Ace, walang sumaklolo matapos magpakilalang pulis ang nanakit sa kanya. Binitbit din siya ng pulis sa presinto at habang nasa biyahe, patuloy umano siyang minumura at tinatakot nito.
4: Kadehiba!
22: Sir, parang abang niyo sir, estudyante po ako sir.
10: Ayon kay Ace, nagalit ang pulis matapos niya itong unahang mag-U-turn.
2: Nagkamali po kami ng daan kasi hatid ko po yung kaklase ko. Nauna po kasi maluwag naman po yung kalsada. Nakatatlong U-turn po ako. Yung pangatlong U-turn ko po, doon po ako sinalpok.
10: Dahil sa nangyari, nagtamo ng sugat sa ulo, mukha at nabali rin ang kaliwang kamay ng biktima.
2: Gusto ko po makamit yung istisya kasi nilagay niyo po yung batas sa gamit niyo po, yung barel.
10: Ayon sa Police Provincial Office ng Cavite, isang Police Senior Master Sergeant at Intelligence Officer na nakadestino sa General Trias ng sospek, mag-iimbestiga na ang Cavite Police. Hindi naman katanggap-tanggap sa National Police Commission ang inasal ng police officer.
23: Nagpakanda ako ng in-depth investigation as to the what transpired nung gabi po ngayon. At ang clear po na isang nakita po na muna namin is yung magkaroon po talaga, nagkaroon ng physical injury at red threat.
24: Tutuluyan natin to. We saw already the evidence. Need that pamarisan to. Cases will be filed. Ang ending nito, we will dismiss this policeman.
10: Bukod sa kasong administratibo, nahaharap din ang pulis sa kasong physical injuries at grave threats. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 4A, sinibak na sa kanyang pwesto ang sospek at kasalukuyang nasa Provincial Administrative and Records Management Unit, Provincial Holding and Accounting Section. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
15: Senior citizen na natrap sa baha sa Pampanga, makapigil hininga ang naging pagsagip. Ombudsman, pinaiimbentaryo kung nasa kulungan ang mga nahatulang may sala ng Sandigan Bayan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
25: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
26: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: kayang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Pop!
2: Sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga bagong kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan si dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldi Co at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano ay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Naharap naman sa mga reklamong graft at malversation sina Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Batugas at kanyang anak kaugnay ng isang road project sa probinsya. Samantala, pinapa-inventaryo na ng ombudsman ang mga na-convict ng Sandigan Bayan para malaman kung sino-sino sa kanila ang nasa kulungan. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
3: Naghain ng panibagong kaso ng malversation of public funds at graft sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman laban kay dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldi Co at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay ito ng umano'y 77 million peso Riverbank Protection Project sa Balagtas, Bulacan na hindi naman umano nagawa o nasimulan. Kabilang naman sa mga opisyal ng DPWH na kinasuhan, sina dating Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, at mga dating tauhan ni Co na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Sabi ng ombudsman, ghost project ito dahil wala silang nakitang anumang istruktura ng mag-inspeksyon kahit idineklarang 100% accomplished. Dagdag ng ombudsman, may conspiracy o sabuatan para mapondohan ang proyektong hindi naman nagawa-gawa. Isa sa ilalim sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong graft at malversation laban sa mag-amang sina Surigao del Norte Representative Lalo Matugas at dating Congressman Francisco Bingo Matugas II. Kaugnay ito ng 80.61 million peso Mahayhay Tuburan Road Project sa bayan ng Del Carmen. Ayon sa ombudsman, kumpleto na ang proyekto kung pagbabasehan ang records ng Department of Public Works and Highways. Bayad na rin ng buo ang pribadong contractor. Pero nang inspeksyonin ng ombudsman ang proyekto noong Abril, 65 to 70% pa lang ang natapos.
4: At least 31 million was released despite its actual condition.
3: Nakita rin ng mga investigador ng ombudsman ang loan sa pagitan ng mag-amang Matugas at ng kontratista na nagkakahalaga ng 457 million pesos.
4: Ito po yung sinasabi ho natin na conflict of interest dahil hindi naman po talaga pwede na ang nabibenepisyuhan ng kontrata na finafund no, ng Congress ay sila din mismo.
3: Sa magkaiwalay na pahayag, iginiit ng mag-amang Matugas na ang mga reklamong inirekomenda ng ombudsman ay hindi nangangahulugang sila ay may sala. Tiniyak nilang sasagutin nila ang mga reklamo punto por punto. Bukod sa mga Matugas, nahaharap din sa mga reklamo ang ilang opisyal ng DPWH at ibang nauugnay sa private contractor. Inihayag naman ni Ombudsman Boying Remulla na mag-iimbentaryo ang kanyang opisina ng mga individual na hinatulang may sala ng Sandigan Bayan para malaman kung nasaan sila.
5: Ang problema, medyo sobrang bait ng korte at hindi ginagawa yung trabaho na ipukulong yung dapat ipinakukulong.
6: While waiting
5: grant
6: for...
5: Grant ng grant ng bail eh. Kasi pinapapiyansa pa nila. Na-convict na eh. Pinapapiyansa pa nila.
7: Convicted na?
5: Hindi, no, sorry. Di ba? Ganun patalas eh.
7: May bansa.
5: Oh, kaya ngayon, pinapa-inventaryo natin lahat ng disentensya na Sandigan Bayan. Patignan natin unang nasaan kung nakakulong o hindi nakakulong.
8: Na tama.
5: Oh, isa yan. Isa yan sa mga...
8: At saka sino nag-grant ng bail?
3: Nanawagan din si Remulla sa Supreme Court na magtakda ng deadlines para sa mga kasong hinahawakan ng mga korte.
5: Ang ano ang problema? pagka nag-grant ng bail, basta nagkaroon ng motion for reconsideration o nag-grant of bail, para walang deadline ng judiciary. Siyempre, may mga rules sila na dapat sinusunod, hingi sila ng permission, papa-extend nila. Pero, paano yan? Uupuan na lang nila forever?
3: Hinimok na Rimulya ang publiko na bantayan at maging mapagmatsyag sa trabahong ginagawa ng ombudsman at ng judikatura. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
6: Bumagsak ang isang bahagi ng tulay sa Tarlac na daanan ng mga papunta at paalis sa Pangasinan. Sa Pampanga, isa ang namatay sa landslide habang nagdurusa muli sa malubhang pagbaha ang mga residente. Makapigil hininga naman ang pag-rescue sa isang senior citizen sa malalim na baha. Live mula Lubao, Pampanga, nagpapatrol, Gracie. Gracie, kamusta ang sitwasyon niyo dyan?
7: Zen, mataas pa rin ang tubig dito sa Lubao, Pampanga, kaya kinailangang ilikas ang ilang residente. Pinatay din muna ang supply ng kuryente sa mga mataas pa ang baha para sa kaligtasan ng mga residente.
8: Nagulantang ang mga residente sa Sitio Pidpid sa barangay Sapang Uwak sa bayan ng Porac nang biglang magka-landslide sa lugar sa kasagsagan ng walang tigil na ulan ngayong Sabado ng umaga. Nasawi ang isang 70-anyos na katutubong Aida matapos matabunan ng lupa ang tinitirhan. Kasama ng biktima ang kanyang may kapansanang 73-anyos na asawa nang mangyari ang insidente.
9: Saturated na yung lupa natin, tapos yung composition nito ay loose sand, kaya nagkaroon po tayo ng insidente. Bali, naabutan siya ng lupa yung bahay natin hanggang sa ayun, nalibing ng buhay yung isang residente natin.
8: Nasa 30 pamilya na ang inilikas sa Porac Sports Center dahil sa patuloy na pag-ulan at banta ng panibagong pagguho. Matapos namang maanod ang nasa 4 hanggang 6 na bahay sa tabi ng nasirang slope protection sa barangay Santo Cristo, Lubao, nagsama-sama ang mga PNP, BFP, Coast Guard at MDRRMO sa pagre-rescue sa mga residente sa barangay, lalo tumataas ang level ng tubig. Nasa Lubao Evacuation Center na ang nasa 77 pamilya.
10: Lumipat na lang po.
11: Bakit?
10: Kasi po, paan po kang babalik yung bahay namin po? Ganyan na lang. Kung biglang umulan na naman, napasokan sa ilalim, ditibag.
11: So, hindi ka na babalik mo?
10: Hindi na po.
8: Kanina, namigay ng hot meals, toiletries at mga gamit tulad ng kumot, kulambo at banig sa mga evacuees.
12: Maghanap na lang kami ng ibang lupa nila para pagtatayuan.
8: Bukod sa Lubao, nasa 3,400 na pamilya sa buong Pampanga ang inilikas sa 203 evacuation centers. Sa huling tala ng PDRRMC, nasa 257 na barangay ang lubog mula sa 18 LGU. Sa San Fernando, Pampanga, matagumpay na nirescue ang isang bedridden na senior citizen matapos matrap sa kanilang bahay dahil sa lagpas taong baha sa barangay Maimpis. Hindi na agad nakalikas ang mag-asawang senior citizen mula sa kanilang tahanan at humingi ng tulong sa kanilang pastor. Gumamit sila ng balsa upang maisakay at maitawid ang bedridden na senior citizen patungo sa ligtas at mas mataas na lugar. Pero sa gitna ng pagtawid sa malakas na agos ng baha, biglang tumaubang balsa. Sa kabutihang palad, mabilis na nakatugon ang pastor at mga kasama nitong rescuers. Ligtas na at nasa maayos na kondisyon ang nasagip na senior citizen. Nakunan naman ng video ang dahan-dahang pagbagsak sa ilog ng bahay na ito sa barangay San Isidro, Tarlac City, Tarlac nitong Sabado ng umaga. Ayon sa barangay, 33 bahay ang tuluyang naanod, 19 bahagyang nasira, habang 88 iba pa ang nasa danger zone. Nagsimula umano ang pagguho ng mga bahay noong Biyernes ng hapon matapos tumaas ang level ng tubig sa Tarlac River at umabot sa mga kabahayan. Napalala ang sitwasyon dahil sa sirang dike sa ilang bahagi ng barangay dahilan upang mabilis na umabot ang tubig sa mga bahay. Nagbayanihan naman ang mga residente sa paglalagay ng mga sandbag sa gilid ng ilog upang mapigilan ang pag-abot ng tubig sa iba pang mga bahay. Sa Tarlac, isang sinkhole naman ang nabuo sa tabing ilog sa barangay Kutkutwat, Tarlac City, Sabado ng umaga. Ilang metro lamang ang layo ng sinkhole mula sa bahagi ng Aquino Bridge na bumagsak kagabi. Sinuri ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Diso ng sinkhole kasama ang iba pang opisyal ng lalawigan ng Tarlac. Para maiwasan ang aksidente, tinambakan muna ng lupa ang sinkhole. Biyernes ng gabi, nakuna naman ng CCTV ang pagbagsak ng bahagi ng Aquino Bridge na sakop ng Barangay Mabini at Kutkutwan. Umangat muna ang tulay bago ito tuluyang bumagsak. Kaninang umaga, binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay Dizon, tinangay ng baha ang bahagi ng support structure ng tulay, kaya ito gumuho.
11: Ang problema talaga is tinangay ng tubig yung isang pier, no, sa na, kaya nahurog yung isang segment ng bridge.
8: Magtatayo ang DPWH ng temporary steel structure para ma-repair ang nag-collapse na bahagi ng tulay.
7: Then ang nakikita nyo ngayon ay ang Santo Cristo Santa Rita Dam dito sa bayan ng Lubao. Medyo madilim nga lang pero patuloy pa rin itong nakararanas ng malakas na agos ng tubig. At hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung pagguho ng lupa. Yung nakita at pinakita natin kanina na dalawang palapag na bahay, ayan na, wala na siya, tuluyan na siyang inanod ng tubig at pinangangambahang maanod na rin yung katabing structure nito. Samantala, Zen, ay nagpadala naman at nag-deploy naman kagad ang DPWH, ang NIA at Provincial Government ng Pampanga ng mga long arm backhoe para nga linisin yung mga naipong debris na karamihan ay mga punong kahoy, mga malalaking sanga na nagmula sa upstream. Kaninang umaga rin ay bumisita dito si DPWH Secretary Vince Dizon para personal na makita yung laki at lawak ng pinsala at nangako ang ahensya na tututukan nila yung dredging at paghukay para nga ma-divert yung tubig mula sa main river papuntang Pasig Potrero River at habang tuloy-tuloy din yung ginagawa nilang clearing operations dito sa mga naiipong debris dito sa dam. Zen?
6: Gracie, sa description natin mula kanina pa, no, yung bahay na inanod na, nakalagay siya doon sa sinasabing slope protection. Talaga bang may mga bahay dapat doon? At siguro naman, can we confirm na wala, no, wala ng tao, wala ng mga nakatira doon, nagkaroon na ng preemptive evacuation?
7: Yes, and yan ang unang-unang kinlaro ng LGU na kahapon pa ay nagpatupad na sila ng force evacuation. Nakita nga natin talagang sinundo itong mga residente dito, binahay-bahay para nga mag-guarantee na lahat ay maililikas nila dun sa mga evacuation center. Maging dito sa mga bahay na nasa tabi at nakatayo sa gilid ng dike. Ang sabi ng LGU, 2 years ago ay inabisuhan na itong mga nasa gilid ng dike na lumikas dahil no build zone ito dahil delikado nga pag malakas na yung current dito. Zen?
6: Which means, Gracie, talagang may kailangang relocation na mangyari pagkatapos nito.
7: Ang sabi ng provincial government at ng LGU dito sa Lubao ay magkakaroon sila ng assessment once humupa ang baha at maglalagay sila ng relocation lalo na dito sa mga nawalan ng tirahan, nawalan ng bahay para nga ma-permanent na yung relocation nila. Dito sa mga residente naman na nandito, pinag-aaralan din kung anong gagawin sa kanila kung permanently i-relocate sila o ililipat lang pansamantala sa mga evacuation center habang hindi pa naaayos itong mga nasirang bahagi ng slope protection at retaining wall.
6: Alright, sana magiligtas kayong lahat dyan sa Pampanga. Maraming salamat, Gracie Rutao.
13: Alex Ayala nasa cover ng naglalakihang international magazines. Tennis legend Andy Roddick hanga rin sa galing ng Pinay tennis star sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Kwento ng mga trending. sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: May tutugon, may magliit.

0: Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! TV Patrol sa DZMM!
4: Bumper to bumper na ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway dahil sa mga pagbaha. Alamin po natin ang latest noon mula kay Francis Horcio. Francis, saan ba na yung pinakamalalang traffic ngayon?
5: Adrian, nandito tayo sa tail end sa Balintawak and Lex ng mabigat na daloy ng trapiko. Tanaw pa nga dito actually yung dumudugtong na mabigat na traffic. At ang sabi ng NX Corporation, bumigat itong daloy ng trapiko dahil sa naitalang pagbaha sa bahagi ng NX Libtong May Kawayan malapit doon sa exit at pati na rin yung pagbaha sa iba pang alternatibong daan. Higit 8 kilometro ang slow-moving traffic sa northbound lane mula sa Balintawak hanggang sa Libtong May Kawayan sa Bulacan. Sa southbound naman, umaabot ang tail end ng trapiko hanggang sa bayan ng Bukawi. Ayon sa NX Corporation, isa sa naging dahilan kaya bigla ring dumami ang mga sasakyan sa loob ng expressway ay dahil baha rin sa alternatibong ruta, kabilang ang MacArthur Highway. Bahagya namang bumaba ang level ng tubig sa Libtong at nakaraan na ngayon ang matataas na truck sa lugar. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng NX Corporation ay ang pag-pump out ng baha para mapababa ang tubig sa loob ng expressway. Pero dahil mas mataas ang level ng tubig sa pinagbubugahan ng baha, bumabalik din ang tubig sa expressway. Sa ngayon, walang ibang alternatibong ruta na inirekomenda ang NLEX sa mga motorista. Kaya pinapayuhan ng publiko na kung hindi naman importante o emergency ang biyahe, mas mairam na ipagpaliban muna ito. Adrian, nagbukas na ng U-turn slot sa May Kawayan sa parehong northbound at southbound para sa mga motoristang nagnanais ng bumalik sa kanilang panggagalingan. Kung lalala pa ang pagbaha at hindi na maging ligtas daanan ang mga bahagi ng expressway, posibleng ayon sa NX Corporation ay isara ang ilang entry points dito ng expressway. Adrian.
4: Maraming salamat, Francis Orso.
6: Ng fans ang ensayo ni Pinay tennis star Alex Ayala bago ang main draw ng US Open. Mainit namang pinag-usapan ng netizens ang pagtatagpo ni na Ayala at PhilAm NBA champ Jordan Clarkson. Nagpapatrol, TJ Manotok.
7: Player na si Karolina Pliskova, inensayo ni Pinay tennis ace

0: Alex Ayala ang kanyang serve, service returns at baseline rallies. Matapos ang isang oras na practice, pinaunlakan muli ni Alex ang kanyang fans at pumirma ng mga autograph. Sunod sa schedule ni Ayala ang guesting sa live podcast recording ni tennis legend Andy Roddick sa gitna mismo ng grounds ng Billie Jean King National Tennis Center. Tinanong si Ayala kung paano niya pinoproseso ang mabilis na pag-akat niya sa mundo ng tennis, lalo't wala pang Pinoy na nakagawa nito.
1: I think one thing is that my commitment to tennis and the work ethic that I've been having since I was young, it just keeps my feet on the ground, because I guess it's within the nature of a competitor and an athlete to keep wanting to improve.
0: Pinuri naman ni Roddick ang mahirap na daang tinahak ni Ayala para daigin ang ilan sa pinakamagagaling sa women's tennis at makuha ang unang WTA 500 title sa Washington DC. Sa huli, pambihirang pagpugay ang binigay ni Roddick kay Ayala. Nangikumpara niya ang Pinay sa Broadway star na si Lin-Manuel Miranda.
2: One, you're both better people than you are at your job. So that's one. And two, you've created a movement, and you're still humble about it, and you're still all about the work. I'm a massive fan. We're a massive fan of the show. I know they're a massive fan.
0: Samantala, opisyal ang itinampok si Ayala sa digital cover ng tanyag na American Sports Magazine. Hinirang ng Sports Illustrated si Ayala bilang tennis's next great superstar. Tampok din si Ayala sa exclusive feature ng Forbes Magazine na tinalakay ang mabilis na pag-angat ng Pinay tennis star at ang pagpapalawak ng kanyang off-court empire. Sa pambihirang pagkakataon naman, nakita sa New York sina Alex Ayala at film NBA champion Jordan Clarkson. Nag-post si Clarkson sa kanyang Instagram ng larawan nilang dalawa na may caption na "Keep being special, twin. Good luck, kill it." Sinagot naman ito ni Ayala ng "Coming from you, the best." Makakalaban ni Ayala sa first round ng Amerikanang si Mary Stoyana na rank 122. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing Meadows, New York.
3: Pamilya. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
4: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Susunod na ang Ibang Level Talk.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang ating oras, 50 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.

Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa arthritis. May kinalaman ho sa mga sumasakit sa ating katawan. Kaya kung meron kayong ganyang problema, ito ang pinaka magandang episode na kayo'y sumubaybay. Alamin din natin ano ba ang mga magagandang natural na pwede nating idagdag para mas lalong matulungan yung ganitong klase na mga isyong pangkalusugan. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: pamilya, nakikita niyo po sa inyong screen ang sitwasyon sa Marikina River kung saan malapit na po itong mag 18 meters. 18 meters kasalukuyang nasa ano na yan o malapit nang mag-ikatlong alarma. Manatili pong nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta para sa iba pang update tungkol sa epekto ng habagat. Ingat tayo, kapamilya!
1: Alerto sa habagat!
0: Ingat-ingat po ang lahat. Isang magandang maulan na gabi, mga kaibigan. Hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Natutuwa po kami tayo sama-sama ngayon pong araw na ito. Ngayon ay ang petsa natin, 29th day na of the month of August 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Ulit, magandang gabi sa lahat. At magandang gabi sa mga kasama ho natin, syempre dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyo, maraming salamat as always. At syempre pa, ito na, kumpleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin si Direk Sedi. Hi Direk! Wala pa si Ate Nems kasi maya-maya ng kaunti si Ate Nems mga kasama natin. Gulat ka? Oh, lagi naman natin kasama si Direk eh. Wala nang ikagugulat pa. Naka-ready na daw yung camera mo, Direk. ang issue natin ngayon, syempre may kinalaman sa ganito eh. Sa pag-ulan at pagbaha, may connection pa rin ito. Nitong mga nakaraan na, alala nyo, pinag-usapan, pinagkwentohan natin ang tungkol sa leptospirosis, dengue, bukod pa dyan yung sipon, ubo, trangkaso. Ngayon, konektado pa rin. Dito sa ganitong malamig at maulan na panahon ang mga nagsasakitan sa ating katawan. Kaya kung may tanong kayo tungkol sa arthritis, specifically, mamaya osteoarthritis ang isa sa ating mga pag-uusapan. At kung may tanong kayo tungkol sa artrisin, nakagamit na ba kayo ng artrisin? Yan ay maaaring itanong din sa amin tonight. I-send nyo ang inyong mga message. Sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream. Siyempre, bukas na rin ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline. Pwede kayo mag-send dito sa 0969-610-8133. Yung mga binabasa namin towards the end of the program, dyan ang gagaling. 0969-610-8133. At siyempre, pwede din sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan, babasahin po namin in a little bit ang inyong mga mensahe. Diretso na tayo ngayon sa ating balitang pangkalusugan. Eto na, ang Kaagapay Health Update.
1: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update. Kaagapay sa Kalusugan Health

0: ang paglakad, posibleng tulong sa knee arthritis. Arthritis sa kamay, tinututukan ng UPPGH study. Arthritis sa Pilipinas, mas laganap sa may edad.
1: Kagabay sa kalusugan sa DZMM.
0: Maliit na pagbabago sa paglakad maaaring makatulong sa masakit na tuhod. Iniulat ng University of Utah ang resulta ng randomized clinical trial sa mga adult na mayroong knee osteoarthritis. Sa pag-aaral, tinuruan ang mga kalahok na bahagyang baguhin ang anggulo ng kanilang paa habang naglalakad upang mabawasan ang load sa apektadong bahagi ng tuhod. Makaraan ng isang taon, nakita ng mga researcher ang pagbaba ng pananakit at mas mabagal na pagkasira ng cartilage kumpara sa control group. Gayunman, hindi ito simpleng DIY walking technique lamang. Kailangan ang personalized assessment upang matukoy ang tamang pagbabago sa paglakad. Para sa mga may arthritis, ipinapakita ng research na ito na mahalaga, hindi lamang ang paggalaw, kundi kung paano ang tama at ligtas gumalaw.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa iba pang balita, mas pinalawak ang pag-aaral sa osteoarthritis ng kamay sa Pilipinas at Asia Pacific, kabilang ang UP Philippine General Hospital sa isang research project na nakatuon sa prevalence at clinical characteristics ng hand osteoarthritis sa mga adult. Ang pag-aaral ay kaugnay ng Osteoarthritis Special Interest Group ng Asia Pacific League of Associations for Rheumatology o APLAR. Layunin ito na matukoy kung aling joint sa kamay ang madalas maapektuhan, ang pattern ng sakit, at epekto nito sa function at quality of life. Mahalaga ang datos na ito upang maunawaan ang arthritis na hindi lamang tuhod ang tinatamaan, pati ang mga kamay na araw-araw nating ginagamit.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa dagdag na ulat, lumalaki ang panganib ng osteoarthritis habang tumatanda ang mga Pilipino. Ayon sa Philippine Health Research Registry Record para sa pag-aaral ng University of the Philippines, tinatayang nasa 0.5% ang prevalence ng osteoarthritis sa mga adult edad 20 pataas. Gayunman, umaakyat ito sa humigit kumulang 11% sa mga edad na 60 pataas. Osteoarthritis ay nagdudulot ng pananakit, paninigas at paghina ng galaw ng mga joints. Sa knee osteoarthritis naman, maaari ring maapektuhan ang balanse at paglakad na posibleng magdagdag sa panganib ng pagkadapa. Dahil dito, patuloy na sinusuri ng mga researcher ng UPPGH ang kalagayan ng mga Pilipinong may osteoarthritis kabilang ang tuhod, kamay, balakang, spine at multiple joints.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
0: Napakaraming mga balita tungkol sa mga sakit-sakit sa ating katawan. Kayo ba nakaranas na ng ganyan, ng mga sakit sa katawan? Siguro yung mga hindi pa naka-feel ng ganito, hindi pa masyado makarelate kung ano yung pinagdadaanan na nakirot, na pagtitiis ng iba nating mga kababayan na merong ganitong regular na sensation sa iba't ibang parts of the body. And again, yung pag-uusapan natin ngayon, since may kinalaman sa osteoarthritis, iba pa mga forms, yung ibang mga sumasakit sa katawan natin, itatanong natin mismo sa ating eksperto, sa ating kaagapay for tonight na kasama na natin. Siyempre dito sa studio, alamin natin ang tungkol sa arthritis ng mga Pilipino. Nandito na si Dr. Abdul Konting. Hi Doc Abs, hello, kumusta and good evening po sa inyo.
2: Hi, Master James. Magandang gabi po sa mga nakikinig sa Kaagapay sa Kalusugan. Napakalamig ngayong gabi.
0: Napakalamig, maulan, mabaha, matraffic.
2: Lahat na.
0: Lahat. Lahat ay nangyayari ngayong gabi. Ingat sa mga nasa biyahe. Ingat, ingat, Ate Nems. Ingat sa lahat, yung mga naghahanap ng mga kayakap dyan ngayong gabing ito. Dahil totoo, alam nyo, hindi ko alam kung ito'y kumbaga pare-pareho ang lahat na mayroong arthritis. Pero ang isang reklamo daw, Doc, ay kapag ganitong malamig, maulan, natutukan ng electric fan, nasa lugar na ma-aircon o malamig, ay nagkakaroon daw ng trigger yan para dun sa arthritis. Gano'n yan ka totoo?
2: Yes, Master James, no? Tama naman. Yung ibang pasyente, actually, nagmamanifest sila ng ganyan. Pero hindi lahat. May mga ilan-ilan lang.
0: So, posibleng may mga iba na, natulog naman ako ng electric fan, hindi naman na-trigger yung, yung rayuma ko sa tuwan.
2: Maraming ganyan, Master James, na yung iba daw, pag nasa bahay nila, which is naka-aircon sila, nagti-trigger. Pero pag natulog sila sa ibang bahay na walang aircon, hindi naman nagti-trigger.
0: So, depende pa rin talaga, no? Doc, dahil pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa arthritis. Sa Pilipinas, parang meron tayong isang termino na encompassing lahat yan, di ba? Yung term na rayuma. Pag sinabi mong rayuma, parang cover na lahat ng mga sakit sa katawan. Pero, speaking of arthritis, Doc, ano ba mga pinaka-common na arthritis dito sa Pinas?
2: Yes. Actually, pag sa Pilipinas, pag sinabi mong rayuma, sa term ng mga Filipino, rayuma, isa lang eh. Pero sa medical terms, marami, 100 talaga yan. Meron pa yung mga subspec pa yan sila. Pero sa atin, ang pinaka-common na nakita ko sa practice ko is una yung osteoarthritis. Ito yung sa older age. Okay, tapos yung rheumatoid arthritis naman. So older age din ito, pero pwede rin siya sa mga bata. Pero ito yung lumalabas na any age talaga. Okay, tapos yung isa naman, isa sa common din sa Pilipinas is yung gouty arthritis.
0: Isa pa yan, gout. Sa mga susunod na episode, pag-uusapan talaga natin yan, tututukan natin kasi may mga klase ng food involved, di ba? So, yung sinasabi nila mga kontra na klase ng pagkain. Pero ngayon, dahil nakafocus tayo sa osteoarthritis, ano ba ito, Doc? Ano ang nangyayari sa mga kasukasuan natin pag sinabing meron daw tayo nitong osteoarthritis na ito?
2: Okay, para mas madali siyang maintindihan, no? Ito yung tinatawag nating wear and tear. Kaya yung osteoarthritis is common sa elder population kasi ito yung kumbaga matagal na nilang ginagamit. Kaya usually ang tinatamaan dito yung knees, no joints sa paa, tsaka sa mga kamay. Pero any part of the bone pwede siya matamaan.
0: Ah, so hindi lang tuhod.
2: Yun yung pinaka-common.
0: Common kasi, yes. Yan ang isa sa sa mga feedback namin dito sa mga text. Laging meron yan, tumasakit ang tuhod, di magalaw, matigas. Pero ano pang other parts of the body, Doc, ang tinatamaan ng osteoarthritis usually?
2: Okay, mostly weight-bearing. Ibig sabihin yung madalas na nagke-carry ng weight mo. Kasi yun yung knee, di ba? Yung ating tuhod. Kasi kung mapapansin mo, siya yung mauubusan ng fluid. Tapos magkakaroon na ng mga sign and symptoms. Yung pananakit, yung pagpaninigas, yun po.
0: At pag nawala na yung parang mga protection niya na yun, Doc, magsa-start na yan, tuloy-tuloy na yung pananakit.
2: Yes, pero hindi lang ibig sabihin nun sa matatanda. Pwede rin siya mag-accompany sa mga bata. Pwede siya lumabas sa mga, yun yung early onset arthritis naman na tinatawag.
0: Kasi Doc, curious ako, bakit ganun? Bakit may mga time na natitrigger ito lalo? Bakit may mga panahon na sinasabi nila, kagaya ngayong maulan at malamig, may mga iba na nagre-reklamo na mas matindi daw yung sakit ng kanilang mga rayuma, ng kanilang arthritis?
2: Actually, kapag in medicine kasi, hindi lahat ng pasyente is by the book talaga. Merong mga, pag nakita mo yung pasyente, by the book. Okay, ito yung symptoms ng pasyente.
0: Kaparehong-kapareho ng pinag-aralan.
2: Talagang pag pinagtabi mo, ito yung pasyente ko.
0: Okay.
2: Pero may most of the time talaga, pag pumunta sila sa'yo, hindi yun yung symptoms nila. So, sa mga pasyente mo arthritis, hindi yun yung common. Katulad na lang yung malamig,
0: yun.
2: Siya common, oo.
0: So, Doc, kung ganun din lang naman, na alam nila na ang trigger ay lamig ng panahon, eh siguro i-recommend niyo na ganun na wag nang mag-electric fan pag matutulog o kaya wag nang mag-aircon pag matutulog o gumamit ng medyas, may mga ibang ganyan, di ba?
2: Yes,
0: susuot ng parang ng either pajama o medyas para matakpan yung mga bahagi.
2: Oo, keep yourself warm, di ba?
0: Mm-hmm. Meron ng ibang ano eh, ang ginagawa nila parang tinatalian nila yung bahagi daw na masakit para extra protection at saka yung compression daw na yun ay nakakabawas dun sa pananakit ng kanilang joint. Okay lang ba yung ganun gawin, Doc?
2: Pwede naman. Pero usually kasi pag mga compression, mostly problem siya sa blood vessels eh. Mm. Hindi siya more on arthritis. Mm. Pero kung gusto nyo ng simple home remedy, na pwede tayo mag-cold or hot compress.
0: Yes. Alin doon, Doc? Kasi dalawang magkaiba.
2: Pareha siya pwede. Okay, so kapag cold compress, ginagamit natin ito kapag sa mga inflamed na.
0: Kapag namamaga.
2: Pag namamaga.
0: Okay, bigyan kita ng example. Meron ako na interview before, Doc. Mm-hmm. May arthritis siya sa tuhod, nag-basketball siya kasi favorite niyang gawin. Mm-hmm. Namaga yung tuhod niya because of the activity. Yun ay cold compress.
2: Yes. Malalaman mong namamaga, syempre, pag nakita mo, mas malaki yung isang tuhod kumpara sa kabila or kapag hinawakan mo mainit.
0: Saan ang hot compress, Doc?
2: Ang hot compress naman pag, di ba, yung may tinatawag tayong morning stiffness.
0: Mm-hmm.
2: Doon maganda ang warm compress.
0: Ah, yung parang magkas yung tuhod o kasukasuan pagising sa umaga.
2: Sila parang ang tigas nila kung hindi sila makagalaw sa umaga.
0: Ano, yun parang ibababad ba ito sa mainit na tubig or talagang ano lang yung literally warm compress or parang kahit mainit na tubig na nilagay sa bimpo?
2: Yeah, pwede na yung ganun. Pwede pero yung hindi ganun. Labat lalagpas ng 15 minutes.
0: Hindi lalagpas ng 15 minutes. Yes. After that, ay meron ng relief na mararamdaman. Kasi yan yung gusto natin mangyari, di ba? Yung relief na yung magkaroon ng pagkaayos yung mga nararamdaman natin sa ating mga kasukasuan. Kaya nga mamaya ay isa sa mga pag-uusapan natin yung tungkol sa artricin, Doc. Ang artricin naman ay suplemento para sa ganitong klase ng mga pananakit sa katawan, sa mga joints po natin, sa arthritis and other pains in the body. Pero kailan mo iinumin ang artricin sa ganyang pagkakataon, Doc, kung ang problema mo ay osteoarthritis? Before the attack of the osteoarthritis, pwede ka na ba mag-take nito? O kapag umatake ito, maaari pa rin uminom ng artricin?
2: Actually, definitely before.
0: Actually,
2: Master James, sa osteoarthritis, wala talagang gamot.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Pinaka last line of defense natin sa gamot is, actually hindi gamot eh, opera na eh. Yun yung pinakahuli natin gamot. Pag hindi na magamot yung arthritis, yung sobrang sakit.
0: So paano yan? Parang dapat huwag umabot sa ganun. Lahat tayo takot sa opera eh, di ba?
2: Oo. Pero kasi, alam mo ng mga Pinoy, pupunta lang yan pag may masakit na, inakaya. Titiisin natin yan, matiisin mga Pinoy eh.
0: Oo.
2: So, as early as, 40s, 30s, pwede na kayo mag-start mag-arthricin.
0: 30s and 40s, even without the
2: symptoms
0: mm-mm. of arthritis.
2: Mm-mm.
0: Actually, 30s, 40s, palagay ko, meron na kayo nararamdaman dyan paunti-unti. Eh. Di ba? Parang kaunting ngalay, kaunting kirot na lilipas din lang naman. Pero unlike yung ages 40s, 50s, 60s and above, na talagang naglilinger yung pain, Doc. Ano? Mm-hmm. Tumatagal. Tumatagal talaga yung pananakit sa mga kasukasuan.
2: Master James, no, sa mga free clinic natin na ginaganap natin, no? Ang pinakabata ko nakita na hindi ko pa dinadiagnose siya as ano arthritis, no, pinaka youngest ko nakita is 37. Mukhang papunta na siya doon.
0: 37 years old ay meron ng nagsisimulang arthritis.
2: Oo, so,
0: anong clue niyo doon, Doc? Bakit parang pakiramdam niyo arthritis na ang ano, ang kanyang kinakaharap?
2: Kasi yung pain niya. Yung pain niya is matagal na talaga.
0: Mm-hmm.
2: More than 6 months.
0: Mm-hmm.
2: Okay? More than, dapat usually 6 weeks lang eh.
0: Ang tagal na nga pala, no?
2: Tapos paulit-ulit lang dun sa same, sa knees niya.
0: Sa ganong pagkakataon, Doc, nandun na eh, present na yung pain eh. Pwede ba siyang uminom ng artricin sa kanyang ng kanyang arthritis?
2: Yes, yun yung nirecommend ko sa kanya.
0: Yun ang nirecommend. Okay, sige. Mamaya ay tatanungin pa natin si Doc Abdul Kunting tungkol sa mga rekomendasyon na ganyan, yung mga pananakit sa kasukasu at iba pang mga tanong tungkol po dito sa aming mga pinag-uusapan tonight. In the meantime, magbibigay muna tayo ng ilang mga paalala, Ate Nems. Oh, diretso na, di ba? Why not, Ate Nems?
3: Oo nga.
0: Hello.
3: Hello sa mga binabaha dyan, nakatulad ko. Kumusta po kayo?
0: Hi, Pastor Mike. Hi, kasama si Pastor Mike. Grabe, no? Ano, malakas bang ulan kanina?
3: Sobra po at baha ang mga dinadaanan ng mga kababayan. Muna natin. Pero sa kabila niyan...
0: Saan ka muna dumaan? Saan banda?
3: Along EDSA, pero Balintawak. Kaya nga ho, wala tayong choice. Kailangan nating magtrabaho at magbigay ng...
0: Tayo lang naman yata yung ganitong oras. Yung iba pa pauwi na.
3: Oo, yun lang.
0: Sila yung may problema. Yung mga pauwi. Ingat po. Ingat po kayong lahat. Oo, lalo yung mga lugar na bahain. Ilan lang muna sa papaalala namin ni Ate Nems, itong schedule ng free medical consultation. Binanggit kanina to ni Doc Abs. Pero itong libreng konsultasyon na to, syempre kasama ang ating mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches nationwide.
3: Yes po. Puntahan ninyo ang ating pong mga doktor sa September 2, nasa Mercury Drugstore Cebu, Leon, Kilat po sila. Sa September 3, Rose Pharmacy Cebu, Juan, Luna, Colon. Sa September 4, ay may apat pong lokasyon. Nasa Mercury Drugstore Cavite, Imus, Robinson, Mercury Drugstore Quezon City, EDSA, Walter Mart, Rose Pharmacy Cebu Fuente, Mercury Drugstore Batangas, Palyokan West. At sa September 5 naman ay nasa Mercury Drugstore Davao Agtao at Mercury Drugstore Laguna, JP Kabuyao po sila.
0: Mm-hmm. Alam niyo ba, ang mga produkto ng Herbs and Nature, kagaya nitong Artrisin at iba pa, lahat ito merong tipid pack. Kaya pag pumunta kayo sa mga butika, may kita nyo yan, yung parang mga nakaatado na mga blister pack, ano, tapos merong pa bonus yan. 9 capsules plus 1 ng mga produktong My Marvel Tahibo Capsules, Liver Aid Silimarin, Octane Lutein, at Artrisin. At syempre, 5 capsules, Ate Nems, ang iyong mikropono. 5 capsules plus 1
3: yes,
0: naman.
3: Para sa Liver Aid Pro.
0: Yung mga tipid pack po na yan, again, sa mga drugstore lamang yan available. Mm-hmm. Pwede rin kasi kayo makakuha ng mga produkto online, di ba? Sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta isearch nyo lang ang Herbs and Nature Corporation at ang Trevenod. At ongoing tayo ngayon, merong special 15% discount ang Artrisin dito sa mga online platforms na ito. Kaya check out na, automatic na po ang discount dyan.
3: At gusto rin nating batiin ang atin pong mga kaherbena, yung mga loyal customers, mga listeners and viewers po natin at sa buong herbena stores and nationwide.
0: Bukas abangan nyo, Buhay at Kalusugan,
3: yes,
0: around 5:30 in the afternoon.
3: Kasama si Kuya R at
0: si Ma'am Shi Sara. Si Doc Pat. Nandiyan, di ba? Doc Pat. Miss Weng nandiyan din.
3: Yes, Miss Weng.
0: Siyempre. And everyone else. Kaya, ayan, abangan nyo yan. At para naman sa mga katanungan ninyo, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan pwede nyo ipadala dito sa amin sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
3: I-send po ninyo ang inyong mga message sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
0: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
4: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Isa Calzado po. Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optine. Ang Optine ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optine. Kitang-kita ng kalusugan.
8: Mahalagang paalala, ang Optine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad kagad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liverade Pro. Liver up na tayo with Liverade Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
15: Kaagapay
14: sa kalusugan sa DZMM. Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
0: At muli po tayong nagbabalik. Alamin na natin ang mga sangkap na yan. Ano bang maganda dito sa mga natural products na ganito kagaya ng Artrisin? Bakit siya nakakatulong sa mga may masakit, nakasukasuan, pag-iwas sa ilang mga issue natin kagaya ng osteoarthritis? At kasama natin, syempre Ate Nems, para tulungang i-explain sa atin ang mas maayos lalo ang tungkol po dito. Kapiling natin, pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ang Trevenod, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng. Hello, good evening.
16: Good evening, Master James and Ate Nems at Doc at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig.
0: Hello po, Miss Weng.
3: Thank you. Kahit na maulan, baha, nandito ka.
0: At malayo pang ibinyahe.
3: Yes.
0: Malayo na ang biyahe ni Miss Weng. Pero talagang kasama natin ngayon dito para pag-usapan nga itong tungkol sa Artrisin. Na ang laman ay, Miss Weng, ano ang laman ng Artrisin?
16: Ang laman ng ating Artrisin, of course, collagen and UC2 collagen and MSM. Actually, kung mapapansin nyo ha, mga produkto ng ating Herbs in Nature and Trebenod, we made sure na isa or dalawa na hanggang apat para madaling tandaan. Kasi ang kinukuha naman natin, ang pinoformulate naman natin sa mga produkto natin as much as possible, yun talagang mabisa. It doesn't matter kung isang kung single raw material man yan or combination lang.
3: So, mabisang pain reliever ba siya or ito po ba ay supplement?
16: Okay, supplemento ito ha. Kasi baka biglang sabihin, ay arthritis, di ba? Automatic kasi Master James at Tinems, pagka may arthritis, may pamamaga. Yung iyong meron ka ng arthritis. Ang unang iisipin mo, kailangan mawala yung pain. Kasi may pain ito, napakasakit.
0: Kaya nga.
16: Sa unang iisipin mo, ay magti-take ako ng gamot. Gamot kagad. Ayan.
0: Yes.
16: So, okay naman yun, magti-take ka ng gamot. But kasi, sa mga consumer natin na nakasubok na ng ating Artrisin, yung ayaw nilang gumamit ng mga synthetic na gamot. Ang ginagawa nila is, umiinom sila ng dalawang capsule kagad ng Artrisin. Okay? Para maging pain reliever. Ayan. So, natural pain relief.
0: Ang ginagawa nitong Artrisin.
3: So, yung dalawang capsules na yan, Miss Weng, ay sapat? Maximum ba yun sa isang araw?
16: Actually, isang capsule lang naman. Ang talagang recommended daily dosage ng ating Artrisin. Yung ibang consumer kasi, ginagawa nila, nagme-mega dose sila. Pag sinabing mega dose, nagdo-double dosing sila. Okay? Kasi doon sila, parang nagkakaroon ng relief nga. Okay? So, yung ating Artrisin, bakit ang kanyang ano is nakaka wala ng pamamaga, okay? Kasi meron siyang content ng MSM.
3: So ano itong MSM ayun, na to?
16: Ayan, ito yung sangkap naman para makatulong sa pamamaga, pag-aalis ng pamamaga.
0: Paano to, Miss Weng? Siya ay kasi natural, natural product to, di ba?
16: Yes.
0: Natural anti-inflammatory ito.
16: Of course,
0: ang MSM.
16: Natural anti-inflam. So methyl sulfonyl methane, sulfur.
0: Natural sulfur siya.
16: Yes, natural sulfur.
0: Ano ang pinagkaiba? So kung sasabihin nila ano sa isip-isip nila, eh teka, iinom ako ng gamot butika ng chemical medicine for example o kaya ganitong artrisin. Ano ang diferensya nitong dalawang to?
16: Okay. Ang difference of course pag gamot, pag synthetic na gamot, sinasabi nga natin mas ano, mas mabilis ang action.
3: Agad-agad.
16: Kasi yun naman talaga ang dapat na action ng synthetic na gamot. While yung ating artrisin, meron kasing iba na pag ininom nila, ang reaction sa katawan nila doon sa pamamaga is nawawala kagad. Ayan. Meron namang yung iba, dalawang beses or dalawang araw, tatlong araw, bago nila ma-feel yung kanilang...
0: So parang may delay, days ito.
16: Yes.
0: Days.
16: Kasi nga, natural.
0: And supplement ang kanyang kategorya.
16: Yes.
0: So meant to be taken long-term.
16: Long-term.
0: Usually, ang supplements, Miss Weng, ano? At isa pang kategorya ng suplemento, hindi ba dahil more sa mga natural supplements ay for prevention.
16: Yes.
0: Ang artrisin ba ay merong piniprevent?
16: Of course, piniprevent niya yung pagkakasira ng cartilage natin. Kanina nagkaroon kayo ng discussion between doc, di ba, na itong arthritis because of wear and tear. Pag sinabing wear and tear, ito yung pagkakasira ng mga nasa loob ng joints natin, which is yung pagkakawala ng synovial fluid, pagkakawala ng cartilage, and then yung collagen, di ba? So, sa pamamagitan, pagka nag-inom ka, nag-take ka ng ating artrisin araw-araw, in a regular basis, araw-araw. Kasi yung iba, magti-take ngayon, bukas hindi. Ayan, yung iniiwasan natin sana araw-araw. Is, magkakaroon ka ng cartilage regeneration, ng collagen regeneration, and then kahit papaano, babalik yung synovial fluid, and then, mapuprotektahan, masira, kung ano man yung natitira doon sa joints mo.
3: Miss Weng, kanina binanggit mo yung MSM, no? Meron pang nabanggit ka na isa pang sangkap ang arthrosin na undenatured type 2 collagen.
16: Oo, oo.
3: So ano na, kung ang MSM ay nakakatulo or ginagamit para sa inflammation or pamamaga, ano naman ang ginagawa ng UC2? Paano ba siya pinukro?
16: Ayan, UC2 kasi UC2. Yun yung kanyang brand. Pagka tinipe mo yung what is UC2, ito ang pinakamagandang collagen pagdating sa joint health. Ayan, sa buong mundo ha. Ayan. Of course, okay. Ang UC2 or yung tinatawag nating undenatured type 2 collagen, ito yung pinakamagandang klase ng collagen supplement pagdating sa arthritis. Ayan, pagdating sa joint health. So, kanina sinabi natin, nakakatulong ito para mag-regenerate nga ng cartilage, mag-regenerate ng collagen mismo, and at the same time, makakatulong siya nga para ma-prevent yung pagkakasira pa ng mga nasa loob ng ating joints.
3: So, ibig sabihin, kahit na nasa super senior na ang iinom ng arthrosin, ay pwede pa rin uminom nito at magkakaroon pa rin ng regeneration.
0: Parang, yes. Parang ang point, parang may prevention pa ba na gagawin at that point in time?
16: Of course, mas kailangan nga ng mga seniors. Actually, hindi lang seniors, ha? Kasi baka isipin nila seniors, seniors lang ba ang pwedeng uminom?
3: Sino pa?
16: Hindi. Ang pwedeng uminom nito, yung mga active na tao. Pag sinabing active na tao,
3: masisipag.
16: Of course, oo, masisipag.
0: O di si nanay at tatay.
16: Kasi gumagalaw tayo eh. Ayan.
0: Okay,
16: pag sinabing active na tao, yung mga athlete.
0: Okay,
16: yan, naman. Kahit hindi ka pa senior, kahit hindi ka pa 30s, basta athlete ka.
0: Okay.
16: Pangalawa, yung mga nagsusumba, nag-gym. Ayan. Mga runner.
0: Yung mga may high impact activities.
16: Yes.
0: Narinig ko kanina, yung ina-explain ni Doc Abs kanina, di ba, para mga, yung mga weight-bearing joints.
16: Yes.
0: Pero kung may high impact ka na ginagawa, talagang sila yung unang tinatamaan.
16: Yes, ikaw yung unang tatamaan ng wear and tear na tinatawag natin.
0: Kaya kung may tanong pa kayo tungkol sa artrisin, hindi pa kami tapos. Mamaya ay bibigyan daan pa natin ang mga questions. Yung mga text message, yung mga online questions.
3: Habang
0: po, no? Ihabol sa nila o i-message nyo lang.
3: Ito, ngayon,
0: ready lang natin. Ready namin.
3: Meron kayong questions para kay Doc Abdul at kay Miss Weng.
0: Opo, so, para dun sa Q&A portion natin. So, babalikan natin silang dalawa. In the meantime, eto natin, Ems, magbigay muna tayo ng karugtong ito ng ating mga paalala. Sa schedule yan, schedule ng free medical consultation.
3: Opo, sa September 2 pa rin, ano, nasa Mercury Drugstore, Cebu, Leon, Kilat. September 3 ay nasa Rose Pharmacy, Cebu, Juan, Luna, Colon. September 4 ay nasa Mercury Drugstore, Cavite, Imus, Robinson, Mercury Drugstore, Quezon City, Edsa, Walter Mark, Rose Pharmacy, Cebu, Fuente, Mercury Drugstore, Batangas, Balyocan West. At sa September 5 ay nasa Mercury Drugstore, Davao, Agdao, at Mercury Drugstore, Laguna, JP, Cabuyao. Hinahanap ko dito yung pangalan ni Doc eh. So, siguro itong ano, busy si Doc sa first week of September.
0: Kaya nga. Ito pa, karagdagang impormasyon pa to para dun sa mga nakakakuha ng mga produkto and minsan na baka nakabisita rin kayo sa ano sa mga butika. Baka nakakuha na kayo, nakabili na kayo ng tipid pack sana para mas makabonus dito sa mga produktong ito. Alam nyo ba na naka 10 capsules plus 3 ang Gen C Vitamin C at yung Gen C Plus, yan yung may dagdag na zinc. Tapos 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
3: Maliban po sa mga butika, ay mabibili rin ang mga produkto na nabanggit sa mga official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. I-search nyo lamang po ang Herbs and Nature Corporation o kaya naman ang Trevenad Corporation.
0: Mm-hmm. And in fact, ngayon, meron tayong tuloy-tuloy na 15% automatic discount para sa Artrisin. So kung kayo'y pumunta sa mga online platforms na yan, automatic na kagad. Diretso na yung diskwento.
3: Ngayon lamang po.
0: Ngayon lamang yan, ngayong episode na ito. At para sa inyo mga katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan, pwede nyo isend sa amin dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
3: Ipadala po ninyo ang mga mensahe sa 0969-610-8133.
0: Wait lang po, sandali, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
17: For liver health, level up na! Liveraid Pro, Silimarin na Multivitamins Pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: May Silimarin, may multivitamins pa.
19: Yan, ang Liveraid Pro.
18: Tulong sa pangangalagan ng atay.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro.
19: May Silimarin, may multivitamins pa.
18: Liver up na tayo
19: with Liveraid Pro.
10: Ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Flemix 40 ako. Ang Flemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Flemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Flemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Okay, greetings muna tayo. Ate Nems, mauna ka na.
3: Ay, oo.
0: Ganun talaga syempre. Pag medyo na traffic,
3: yes,
0: ikaw ang ano, priority.
3: Salamat naman. Sa susunod ay traffic ulit ako para priority. And then di po, umanhin po. At syempre gusto kong batiin. Salamat sa aking asawa na sinamahan ako sa gitna ng bahay.
0: Hello, Pastor Mike.
3: At gusto ko rin batiin si Ate Jen. Ate Jen dyan sa Kawit, Cavite. At ang kanyang twin na mga anak, si Annie at si Hailey. Meron siyang tanong dito eh. Sabi niya may osteoarthritis na din siya. So, tinatanong niya kung pwede sa kanya ang arthritis.
0: Ay, ako na ho sasagot. Oo naman.
3: Opo, Ate Jen. Hello.
0: Ako na. Pwede, pwede.
3: Ano, Master James, mayroon pa tayong utang na greeting kay Sir Obet. Nag-birthday siya. Hindi natin nabati.
0: Talaga to si Obet. Hindi nagsasalita. Ano, tatahimik lang doon.
3: Happy birthday.
0: Gijim-jim lang pero.
3: Yes, pero laging
0: naka-tune in sa atin.
3: Hello, Sir Obet.
0: Hi, Bet.
3: Happy birthday sa'yo. Belated na. At maging utang ko rin to kay Sir Armando de Guzman dyan sa Umingan, Pangasinan. Nung last Saturday, hindi ko nabasa yung kanyang greeting. Naka-tune in siya and sabi ko, babatiin ko siya ngayon. And belated happy birthday rin po. Mr. Principal.
0: Happy birthday din pala sa anak ko. Belated happy birthday din. Nag-birthday siya kahapon. And hello sa buong pamilya.
3: Sina Blossom
0: na ikinigaw. Si Jed. Sa buong pamilya. Sina Maya. Sa Upida De Leon family. Hello and happy listening. Sino pa ba? Ang mga babatiin natin. Marami pa eh. Louis Basco. Maraming salamat sa inyo. Nona Damian. And Vanji Basig. Nakikinig ngayon sa may Caloocan. Sana okay lang kayo,
3: yes,
0: yung mga
3: po.
0: Lalo yung mga lugar ng mga bahain. Doc, baka may greetings po kayo.
22: Yes, Master James. So, gusto ko pong batiin yung mga magulang ko sa Middle East, sa Qatar. Mga nakikinig sa atin sa Qatar. Sinin yung link natin eh. Sinin kayo yung link natin.
3: Isang team po ba sila nakikinig?
22: Oo, marami sila. Isang building sila, mga Pinoy.
0: Hello po.
22: Isang building sila, mga Pinoy.
0: Paano bumati? Kamisado nyo po, paano bumati?
22: Assalamualaikum lang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Hello po sa inyo. And Miss Weng, greetings?
23: Oo, yung babatiin ko na eh. Baka makalimutan ko, Ate Grace. Belated. Si Sir Rold.
0: Oo naman.
23: Si Darlene. Ayan, yung aking anak din. Si Darlene, August din siya. So, yan ha. Binati na namin kayo.
3: Tapos,
23: walang utang. Ang mga anak ko, Divine, Devon, na nandito, and si Avery.
0: Ayan. Hello din sa nanay ko, Nanay Claire, at saka sina Chris, dyan sa may Luna, La Union. Okay, sige,
3: Ate Nems. Laging nagko-comment dyan si
0: Oo naman, syempre. Laging naka-tune in sa atin yan, sina nanay, at saka yung mga kaibigan natin dyan sa Luna. Sige, questions tayo, Ate Nems. Mauna ka na dahil marami tayong mga tanong dito. Sinong unahin natin dyan sa, ano, sa listahan, Ate Nems?
3: Sabi ni, tanong dito ni Ma'am Nona Damian, lagi nakikinig po si Ma'am Nona sa atin. Ano? Pero ang tanong niya, meron akong osteoarthritis findings last 2006.
0: Wait, sa YouTube siya. To, no?
3: Oo, YouTube
0: binabasa
3: to.
0: Ko rin ngayon. Okay.
3: Hindi na matandaan kung naresetahan ako ng gamot. Pagsakit naman ng tuhod ko, inilalakad ko, walking every morning, nagwo-walking ako. So yun lang yung kanyang mensahe. Ano? Pero siguro, Doc, kung 2006 pa, So, possibly, 20. Meron pa rin siya. Oo.
23: Tagal na, no? Tagal, pero at least.
0: Paring Wilmer Labitan, happy listening. Mga Adriatico boys, hello sa inyo. Sorry, Doc. Okay. Sabihin yung ganun po, yung art resin, pwede pa rin ba mag-take kung ganun nakatagal? Yeah. 06 pa, no? So, ilang decades na na...
23: 20 decades na.
0: Oo, di ba? Dekada na talaga na meron siyang arthritis. May sense pa ba na mag-take ng art resin? Siguro yun yung nasa isip
3: niya. Ah, kasi ang ginagawa niya pala, sabi niya, hindi siya basta umiinom ng gamot. Oo, mahirap daw umasa sa gamot. Kaya parang nihiga na lang siya sa papa.
0: Pinapahinga na lang niya. Hindi na lang niya tinitrigger yung arthritis.
23: Pero ang kagandahan nito ha, kung ayaw niya talaga ng synthetic na gamot, tamang-tama, Doc, di ba, yung ating
22: arthritis. Yes.
3: Tama.
0: Si Selly Navarro, akala ko dati, kailangan ko nang isuko ang pagbibisikleta dahil sa problema ko sa tuhod. More than a year ko na. Ah, umiinom na pala siya. Akala ko tanong. Umiinom siya ng art resin more than a year. Kasama daw ngayon para sa komportable sa paborito kong activity. Selly Navarro from FB niya pinadala ito. Thank you, Ma'am Feli. O Ma'am Selly. Si Narciso Polo din. Ayun, kapag masakit ang tuhod, alin ang mas joint friendly? Yung lakad sa flat na daan o maikli? Pero maraming maraming hagdan. Teka, tulungan niyo akong intindihin yung kanyang question. Napansin ko kasi magkaibang reaksyon ng aking tuhod. Ulitin ko? Sige, ulitin ko.
22: Ano po yung ulitin? Dalawang daan?
0: Okay.
22: Dalawang daan.
0: Alin ang mas joint friendly? Mahabang lakad sa flat na daan, okay? O maikling lakad pero maraming hagdan?
22: Okay. Yung doon po tayo sa ano, no? Si Master...
0: Narciso. Sir Narciso.
22: Si Sir Narciso, no? Maganda yung flat na daan kahit mahaba compared dun sa mataas. Sa maiksi pero... Kasi mas... mas explosive yung...
0: Para yung sa kanyang... Para sa joint niya.
22: Para sa joint.
3: So, parang ano yan, Doc, no? Tatawid ka ng tulay o kaya tatawid ka sa may pedestrian lane. Di ba?
23: Sa ano? Ganun, sa taas, sa tao doon?
3: Oo, sa footbridge. Or doon sa may tawiran pa.
0: Ganun, so diba? Ano? So ibig sabihin, kung ganun, sa tawiran. Sa tawiran ka na lang.
3: Mas flat, tama, Doc. No? Ganun, sa tawiran.
22: Mas madali yun.
0: Mas ano yan sa joint, ibig sabihin. Mas okay siya sa joint. Mm-hmm. Hindi matitrigger yung mga, kung meron na siyang ongoing arthritis.
22: Opo, parang ano din, parang same concept din yun ng pag magbabike ka sa diretso or sa paket. Mas mahirap yung paket.
0: Tama, tama. Mas may effort. Okay, sige, Tenems.
3: Ang tanong po ni ano nawala na yung ano yung tanong.
0: Nawala na yung tanong niya. Okay lang, kahit nawala na yung tanong.
3: Ito, Doc, sabi niya nitong si medyo mahirap pong banggitin, Lind. Hirap kasi kapag pinanganak na iisa lang ang kidney. So meron siyang problema. Maraming gamot na hindi pwedeng basta mag-take kahit na supplement lang ito. So parang katulad ho ito ng tanong ng iba, siguro, Doc, na kapag merong issue sa kidney, so kahit yung mga Ms. Wang, no, supplement ay mahirap pa inumin. Ano po ba ang pwede nilang gawin bago mag-take nito?
23: Okay. Ako, Doc, pagka ganito, lagi kong isinasuggest, magtanong lagi sa kanilang doktor, lalo na kung may problema kayo sa kidney.
22: Tama naman.
0: At ihahabol ko itong question ni Janella Marie. Sabi niya, both parents may severe arthritis. Ako naman, nararamdaman ko ngalay at tunog sa kasukasuan. Namamana po ba yung arthritis? And okay lang ba magsimula na ako ngayon mag-take ng art resin as a preventive measure? Or hintayin ko lang talagang sumakit ng todo ito bago uminom? Salamat po.
22: Yes, mas magandang mas maaga ka nang uminom. Kasi known history ka na ng osteoarthritis.
0: Sa parents. So mag-start na siyang mag-take. Once a day lang naman ang once a day ng art resin. Doc, thank you very much. Si Dr.
3: Salamat
0: Abdul Kunting, maraming salamat po. Miss Weng, Miss Rowena Bravo, thank you very much. Last gap natin. Ito, Ate Nems, magbigay na tayo ng huling mga paalala natin dito sa Kaagapay sa Kalusugan. Kasi alam nyo ba, yung binabanggit namin kaninang 15% automatic discount, extended siya. Hanggang 9 p.m. tonight sa Shopee, sa Lazada at sa TikTok.
3: At huwag din pong kalimutan ang ating mga produkto tulad po ng My Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Liver Aid Pro, Opinlutin Art Resin, Gen C Vitamin C at Gen C Plus at maging yung Flemex Lagundi po natin na capsule, nakatipid pa po ang mga ito, available sa mga leading drugstores nationwide.
0: At syempre online ha, huwag niyo kalilimutan. Pag magsa-search kayo, hanapin niyo Herbs and Nature Corporation or Trevenod, Trevenodd. Ayan, para siguradong doon kayo sa tamang online store mapunta at makakuha kayo ng mga legit na mga produkto. At para sa mga dagdag na question, pwede kayo mag-send diretso dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline. Ito ang ating number.
3: Yes po, isend ninyo ang inyong mga mensahe sa 0969-610-8133.
0: We'll be back! Samahan niyo po kami in a little bit dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
8: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
9: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver

0: Artrisin, get going!
1: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide.
2: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
3: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artrisin. Artrisin citizen yan!
7: For active adults, Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin.
6: Enjoy life kahit may edad na. Artrisin.
7: Artrisin, get going. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
12: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Ihabol na po natin, please. Sabi rito ay triglycerides daw mataas. Doc, okay lang ba mag-Artrisin? Pag yes?
14: Yes po, walang
13: okay,
14: problema.
13: Yes daw, sabi ni Doc. And ito naman.
15: Sige, go. Uric acid, pwedeng mag-Artrisin.
14: Pwedeng, mas maganda.
13: Okay. Pwede ba maka-order Artrisin? Yung lola ko na ikinig, why siya? Opo, pwede po. Paano nga gawin niya? Pagpunta lang siya online, ano? Ayan.
15: Nagtanong na yun. Teka lang. Si Sir Jobel BD po yun, mula po sa Facebook yun. Yung nagtatanong.
13: Dami pa. Dami pa, pero
15: Yes or no. Yung pangangati daw ba ng legs in Thomas ng arthritis, Doc? At saka yung paglalakad ba ng maghapon ay sanhi ng pangangati ng legs?
14: Hindi po.
15: And then,
14: hindi yes po pa siya. No.
13: Not connected.
15: Sir, mula po kay Sir Alvin Panlil.
13: Alright. Doc, thank you very much. Dr. Abdul Kunting, maraming salamat po sa inyo, Doc. Maraming
15: thank
13: salamat. Miss Rowena Bravo, Miss Weng, thank you. Thank you sa mga kasama natin, sina Sir CJ sa buong team, Direk Sedi, Sir Arnold, maraming salamat at maraming salamat din, Ate Nemi.
15: Maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat po ng mga tumutok po sa ating pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Lagi po naming ipinaalala sa inyo na mag-ingat po kayo, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako po si Ate Nems Turla.
13: Thank you very much, Ate Nems. Until next Saturday sa ating pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama.

0: Master James Alejandro, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
1: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

ZMM, número 1 sa aksyon. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.

0: Toto sa papaga. Papaga.
1: Oras po natin kapamilya, 7:51 na po ng gabi. Magandang gabi Pilipinas, maulang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa Luzon, yung karamihan po ng lugar sa Luzon ay binabaha po ngayon. Dahil po yan sa epekto ng habagat. Ito po ang The DZMM Special Coverage, Alerto sa Habagat. Napapanood po tayo sa DZMM Radio Patrol 630, 630 kHz po yan sa inyong radio. Napapakinggan po tayo dyan. At syempre napapanood din po tayo sa YouTube, sa DZMM Teleradio, at syempre sa ABS-CBN News. Mamaya po ay iikutin po natin ang iba't ibang parte ng lugar na inapekto o apektado ng habagat para kamustahin po ang kanilang sitwasyon po doon. Lalo't kung makikita po ninyo sa social media at sa iba't ibang news outlet, may talagang binabaha po eh. Dahil po yan sa walang humpay, walang tigil na pag-ulan, simula pa po yan kagabi. Siyempre, bukod po dyan, alamin po natin kung ano ba yung ginagawa ngayon ng mga lokal na pamahalaan. Ano ba yung kanilang hakbang na ginagawa para tugunan yung mga residenteng problemado, problemadong problemado sa issue ng pagbaha na matagal nang iniinda, no? Bukod po dyan, ano pa ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw? Malalaman po natin yan mamaya pag nakausap po natin ng pag-asa. Dahil po ngayon po ay may epekto pa rin ng habagat. Yung iba't ibang lugar po dito, lalo na sa Metro Manila, ay hanggang ngayon ay binabaha pa rin po. Pero dito sa Quezon City, sa mga oras na ito, ay wala pa naman pong pag-ulan na nararanasan. Pero posible po magbadya, no? Yung malakas na pag-ulan. Simula po yan kagabi, nararanasan po natin yung... So, hindi lang mahinang pag-ulan, may kasama pang hangin. At syempre, yung iba't ibang bahay, problemado rin yung tulo sa kanilang bahay. Bukod pa yan sa pagbaha. At syempre, yung NLEX kanina ko nabalitaan po ninyo, yung mga kasamahan po tayo doon na dalawang oras na stuck. Dahil po yan sa binaharin na ilang parte ng NLEX. Sa oras po natin, 7:53 ng gabi, punta po muna tayo, unahin po natin ang lungsod ng Valenzuela. Kamustahin po natin doon, ano po ang sitwasyon doon. Makakausap po natin live si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Mayor, good evening po, si Steve Raz po ito.
0: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Good evening, Mayor.
2: Hello, hello.
1: Yes, Mayor, sa magandang gabi po, si Steve po ito. Sa ngayon po, ano po...
2: Hi, Steve.
1: Ano po yung sitwasyon dyan po ngayon sa Valenzuela? Malakas pa rin po ba yung pag-ulan at may pagbaha pa rin po?
2: Huminto na pang ulan sa amin, pero talaga pong baha ang ilang mga areas po namin na previously hindi naman po bumaha in the past 3 weeks. No? So marami po sa mga portions ng aming lugar ay nanatiling tuyo. Pero marami po rin na portions po ay medyo mataas po ang tubig, no? Pag sinabi natin mataas ang tubig, medyo knee deep. Ang iba naman po ay dahil huminto na po yung ulan ay mababa na po, no? Around 5 inches po, no? So, Sivan, talaga nakaapekto sa amin dito yung around 4 o'clock yung nakawala po ng tubig sa Angat Dam. Ay naranasan po namin talaga ang pag-surge, no? Ang mabilis po na pag-akyat. Sabay din po ito ng tubig na tuloy-tuloy pong umulan kaninang hapon ay na-overwhelm na po yung aming mga estero. Nakita po namin na lumalabas na po, na-overcapacity na po, lumalabas na po ang tubig sa kalye. And at the same time, yung pag-release po ng dam namin ay... umakyat ng mabilisan po ito. So, Steve, iunahan ko na rin po ang pag-report sa inyo na unfortunately may isa na kaming casualty. 11-year-old po at siya po ay natangay ng tubig mula po sa dito sa may bandang Bahikanlungan, no, papunta po sa Ventriales. Ang naging storya po dito sa mga na-interview po namin na eyewitness ay mga bata po ay naglalaro sa may creek, no? At may dumaan po na truck at humampas po yung tubig sa bata at natangay po ng tubig. At that time po, ito po yung kasagsagan na malakas po yung alon. So from one barangay, nahanap po ang kanyang katawan sa next na barangay. So in a while po, ako rin ay paproceed na rin po ako sa ospital to communicate at bisitahin po ang kanilang pamilya po.
1: So far, Mayor, yung 11-year-old po na yun, yung pamilya nila, andun pa rin po sa ospital ngayon, tama po?
2: Yes po, andun po, kasama po ang aming mga medical workers at social workers ko po, ay inaasikaso naman po sila ng pamahalaan.
1: Mm. Bukod po dun sa nasawi na 11-year-old, may naitala po ba tayong mga siguro na sugatan dahil po o naisugod rin sa ospital dahil po sa banta ng leptospirosis?
2: Yung about sa sugat at mga related po, wala pa naman ho. Pero patuloy po kami nagbibigay po ng mga libreng doxycycline po, lalong-lalo na sa mga rescue teams namin, sa mga representative ng barangays, etc. At patuloy po kami nag-a-announce na uminom po ng doxycycline dahil marami pong hanggang ngayon ay nakalubog pa rin sa tubig, no? So, Steve, ako ay on the way na rin sa evacuation centers. Nag-iikot po ako ngayon. At meron kaming 1,100 individuals, almost 4,100. 1,100 families, almost 4,100 individuals po na kasalukuyan po nasa evacuation center. So, yan po ay sa araw nito. But kukumparahin po nung tatlong linggo po na ating naranasan na patuloy na pag-ulan, halos wala po kaming evacuation center, isa lang o dalawa lang po yan, and we're talking about less than 100 families po. So yun, imagine nyo Steve, ilang oras lang yan, no? Yung dito lang kasagsagan ng hapon po nangyari lahat ito, ng mga maybe around 3 o'clock to 5 o'clock lang, pero ganyang karami po yung nalikas po namin. So kumpara po ang kumpara po sa 3 weeks na ulan po. Kaya ho talaga pong iba po ang lakas nito. At alam ko naman po, hindi lang naman po sa Valenzuela ang apektado. Buong Metro Manila po ay naka red rainfall warning. So talaga pong nakakabigla ho ang pangyayari.
1: Opo. Yung mahigit 1,000 pamilya, Mayor, ilang barangay po ang apektado doon?
2: Well, roughly around close to 1, 2, 3, 4, siguro 8 barangays po yan. 8 barangays, but each barangay ho kasi minsan may dalawang evacuation center na binuksan po, no? So ang tinututukan namin ay ang mga barangay Marulas, Genti de Leon, Karuhatan, dito yan sa District 2. Sa District 1 naman, Dalandanan, Venteriales, Malanday at Pasolo. Direct man po ay wala naman pong masyadong issue sa flooding ko.
1: Opo. Ibig sabihin ngayon, Mayor, as we speak, bagamat may pagbaha na hindi gaanong mataas, passable pa rin sa lahat ng uri ng motorista?
2: Depende po kung saan ho kayo dadaan, no? But majority po ng aming national road, main roads are passable naman. In fact po, MacArthur are passable naman. In fact po, nakikita ko ho, marami tayong mga kababayan na galing sa trabaho, medyo na stranded, pero nakaka-uwi naman po sila, no? So, ang hindi lang pong possible ay yung mga may ongoing construction kasi ho, tulad ng sa T. Santiago, sa Barangay Lingunan, mataas na po yung tubig dyan, hindi na po mapagdadaanan. At may mga certain areas po na malapit sa Tulyahan River, looban naman po yun, no? Sa lahat ng katabi ng Tulyahan River dahil yung umapaw na paloob, yun po ay medyo hindi possible. But okay naman po ang iba, nakita ko naman ang movement, pero ako po ay humihingi ng konting pag-unawa sa aking mga kababayan na nakukuha ko yung mga messages nila na konting pasensya po talaga pong marami tayong kababayan na stranded sa monumento na galing sa trabaho. Hindi ko po mapasundo sila dahil lahat po ng mga rescue truck natin at libreng sakay truck ay kasalukuyan pong nagre-rescue po ng mga affected po ng bahaho, no? Meron din po kaming Steve na tawag na nagpapasaklolo sa amin sa mga dialysis center at hospital po dahil medyo tumaas ang tubig na stranded sila. So pinaprioritize po namin muna yon mga PWDs para makatulong.
1: Mayor, wala siya. Ayun, Mayor. Opo, Mayor, yes, kasi opo, yung hindi kasi natin inaasahan pa kung magtutuloy-tuloy itong habagat. Pero halimbawa bukas, ano po yung plano ng LGU? Magpapatupad na po ba ng forced evacuation?
2: Kami po naman sa Metro Manila po ay hindi po namin kailangan ng forced evacuation dahil ang mga affected po ng mga communities, alam na po nila. In fact, ako po ay nagpapasalamat sa kooperasyon po ng aking mga mahal na kababayan at kasama na rin po yung mga barangay officials natin na mga walang tulog pa ho sa paghahanda kahapon. Marami sa kanila po ay talaga pong automatic na pong pumupunta sa nearest school at nearest covered courts natin. At hindi naman po kami nahirapan. Kaya po ang amin pong double time ngayon ay ang paghahanda ng kanilang pagkain, kagamitan, may disaster kit ka po. At
1: Right. Mayor, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan at makikibalita po ulit kami sa inyo. Medyo nawawala-wala yung signal ng Mayor, pero yun nga, yung update ni Mayor ay mahigit sa 1,000 pamilya na nga po yung nananatili partner sa evacuation center at katumbas yan ng 4,000 individual. May nasawi rin sa kanila, 11-year-old. E sana po ha, yung mga residente po natin dyan na medyo alanganin na, alam mo yung parang... tumataas na yung tubig, yung baha, no? Pero hindi pa rin lumilikas. Abay, magkusa na po kayong pumunta sa evacuation center. Pero, sinasabi nga po ni Mayor Wes Gatchalian, on the way siya ngayon sa mga evacuation center, syempre sa mga ospital na nangangailangan ng tulong para matugunan yung kanilang pangangailangan. Oras po natin, 8:03 ng gabi. Wala tayo nagpapakilala. Ako po pala si Radyo Patrol Steve Raz at...
3: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at sobra pong traffic partner. Oo,
1: saan ka ba nang galing?
3: Dito sa kahabaan ng EDSA, sobrang traffic magmula sa Mindanao Avenue.
1: Hanggang ngayon?
3: Hanggang ngayon. Kaya sa mga kapamilya po natin, napapauwi pa lang ngayon, kanina sinisilip ko nasa loob ako ng sasakyan, yung mga mga kapamilya natin. Oh. Sa terminal, yung dito sa may malaking mall dito, along EDSA. Nagsana po ang tao.
1: No, ano dahil
3: na, dahil hindi makabalik yung mga pampasaherong jeep, mga bus, mga FX papunta sa mga terminal. Nahihirapan sila dahil sobrang traffic po, tukod po ang traffic ngayon.
1: Bukod sa traffic kasi partner, yung rason diyan kung bakit nagatraffic ay baha yung kanila mga nadadaanan. So ang problema ngayon, paano sila makakauwi sa kanilang mga tahanan? Baha nga po. Pero sa mga oras na ito, wala namang pag-ulan dito sa Quezon City. No? Sa oras po natin, 8:04. Hanggang alas 10 po tayo ng gabi. Ha? Bukod po sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, napapanood din po tayo sa ABS-CBN News. Ito po nga alerto sa habagat. Babalik po kami. Diyan lang po kayo.
0: DZMM Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Basta AM, MM.
4: Kwento ng mga trending.
5: sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage.
1: Oras po natin, kapamilya, 8:07 na po ng gabi. Sa mga nakikinig po sa mga kanilang sasakyan, may mag-iingat po kayo for sure. Traffic na naman ngayon. Ngayong Sabado ng gabi. No, sana hanggang bukas, humina na itong pag-ulan. Pero kasi malakas pa rin.
2: Sabi ng Pag-asa hanggang Tuesday daw.
1: Hanggang Tuesday na ganitong
2: moderate to heavy.
1: Moderate to heavy.
2: Oo, moderate to heavy ang magiging lagay ng panahon. Eh, kaya nga po sa mga kapamilya po natin, syempre ang pinaka-apektado yung mga nagtatrabaho kasi kahit Linggo, may pasok po yung ating mga kapamilya. So kung hindi po maiiwasang lumusong sa baha, kung kayo po ay may history po ng paglusong sa baha,
1: yan na nga.
2: Agad-agad po maaari po kayong humingi, pumunta sa inyong mga health center, sa mga ospital po, mga government hospital, humingi po kayo ng doxycycline.
1: Libre naman kasi.
2: Opo, pero kailangan nyo pong pumunta ng mga ospital at health center para po malaman kung ilang dosage ang ibibigay sa inyo na doxycycline.
1: Oh, kaugnay nga niya, partner, tignan nga natin dahil sa dami ng mga lumikas ngayon at apektadong residente, kausapin nga po natin yung Philippine Red Cross kung ano po ang hakbang na kanilang ginagawa para nga po tugunan itong mga problema rin noon ng mga residente ng apektado nitong habagat at syempre yung epekto nga po ng pagbaha at po natin si Dr. Gwen Pang, Secretary General po ng Philippine Red Cross. Dok, magandang gabi po si Steve po at Bert.
2: Good evening, Dok.
3: Hi, good evening, Steve at Bert at lahat ng sumusubaybay ng programa ng DZMM.
2: Dok Gwen, unang-una po, initial assessment po natin sa pagtugon po ng Philippine Red Cross po sa habagat na nararamdaman natin ngayon.
3: Sa ngayon, Steve and Bert, no? So marami pa rin mga lugar ang tuloy-tuloy na tumataas ang tubig tulad sa Pampanga. Nakarating na po sa San Fernando yung baha. And then yung sa Olonga po, tuloy-tuloy pa rin tumataas ang tubig. So dumami-dami rin po yung mga tao sa mga evacuation center. And then medyo nakakabahala kasi itong ulan ay... ang forecast ay hanggang Monday pa na ganito. So sobrang dami talaga ng sobrang lakas ng tubig, no? And then it affected now already around 5 provinces na kung saan kami ay may active na na operation. So nasa 36 provinces, 300 cities, pero active po kami sa very very heavy yung flooding sa 5 provinces tulad po diyan sa Pampanga, sa Lubao, Olonga po, Santa Rita. Chest deep po yung tubig diyan sa Florida Blanca, sa Pampanga, at saka San Fernando City at Bacolor. Waist deep naman po diyan sa Bulacan, Kalumpit at Hagonoy, lagi po yan may tubig. Pero hindi na natatanggal ang tubig at tuloy-tuloy ping ulan, so syempre nakastock na pa rin ang tubig doon. Pangasinan, Dagupan, sa Calasiao, Mangatarem, lagi yan binabaha. Ay ngayon ay lalo na itong dami ng tubig ay mas baha, no? Sa Tarlac, sa Paniki at Concepcion, kanina sabi naman can be managed, pero maya-maya tumataas rin ang tubig. Tapos knee-deep naman ang tubig dyan sa May Bulacan, no? Sa Hagonoy at Paumbong. Sa Cavite naman, may tubig pa rin po dyan sa Bacoor, Imus. Ito sa Zambales, no? Sa Kabangan. Yan po yung mga sitwasyon ngayon. And then syempre mini-monitor natin ang since tuloy-tuloy ang lakas ng ulan, no? Naka-monitor po tayo sa Ambuklao, Pantabangan, sa San Roque at Ipo Dam. Kasi nga pwede po itong magdulot po ng additional flooding sa iba't ibang mga lugar dahil po sa opening ng mga gates nito. And then ito po sa Montalban, Rizal, sa Rizal Province, Montalban, sa Marikina River naman ay nakamonitor din po tayo kasi medyo tumataas din ang level ng tubig.
1: Mm-hmm.
3: So nasa ano po tayo, 132 evacuation centers na ngayon. Nandiyan po tayo sa mga evacuation centers sa Tarlac, Bulacan, Pampanga, Pangasinan. Additionally, Olonga po, Cavite, and Bataan.
1: Mm-hmm.
3: So, ang ating mga volunteers ay binalik po namin sa field yung iba. Yung iba nag-mobilize po tayo ng mga bago. Sa utos po ng aming chairman, Richard Gordon, sabi niya, mas intensify namin yung mga rescue operations. So, kaya nag-mobilize din po tayo ng mga responders ulit. Kasi nga, dahil sa report po sa amin na ang tubig ay tuloy-tuloy ang pag-akyat.
1: Mm-hmm.
3: So, yung mga ibang asset natin, tulad po ng mga 6x6 truck, amphibian mm-hmm. boat, rescue boat, ay kahit hindi pa mataas masyado ang tubig, ay pinadala na po ni Chairman Gordon. At saka ibang relief operation, nag-umpisa rin po kami. Tuloy-tuloy po yung hot meals, mm-hmm. yung ating mga medical assistance sa iba't ibang mga evacuation centers, tubig na maiinom na binibigay po natin, pagkain at saka ano po no, nag-a-assess din po kami ng mga report po ng mga missing no, naglilista po mm-hmm. tayo para in case na may matutulungan natin sila sa pag-trace no
1: mm-hmm.
3: ng mga tao. So yun po yung mga natin report as of now.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Doc Gwen, sa as of the moment po, meron na po bang reported missing sa Philippine Red Cross po? From Philippine Red Cross?
3: Sa amin may mga reported na mga missing, binavalidate lang mm-hmm. po namin no sa ano sa local government unit, tapos may reported death din po tayo, 31 yung
2: po.
3: Ating opo reported death po mm-hmm. so yun
1: ito pong 31 na nasawi, ano po ang rason nito, Doc Gwen?
3: Yung iba po drowning no
1: mm-hmm.
3: Kadalasan po ay drowning po yung case ng mga nare-report sa atin. Gusto ko lang din po i-emphasize, today po ay ika-26 day na natin.
1: Mm-hmm.
3: Itong tuloy-tuloy ng pag-monitor natin at pag-responde dahil po dito sa pag-malakas na ulan at pagbabaha. At saka may landslides din, no? Iba't ibang mga lugar. At dahil na din po dyan, nagkaroon din po tayo ng mga leptospirosis cases.
1: Mm-hmm.
3: So, ang Philippine Red Cross po ay pinadala po ang Chairman Gordon ng ating mga medical team sa San Lazaro dahil
1: mm-hmm.
3: humingi po sila ng tulong sa atin para mag-augment po ng medical team, no, ng doctors and nurses sa iba sa mga wards po na may leptospirosis cases. Lalo na yung mga for dialysis cases na dahil peligro na po, malubha na yung epekto sa kanila ng leptospirosis.
2: Mm-mm. Doc Gwen, sa mga evacuation centers po natin, opo, ano po ang mga ibibigay po nating serbisyo? As far as I know po, nagbibigay din po kayo bukod doon sa rescue tsaka doon sa pagka-transport, nagbibigay din po kayo doon first aid po doon sa mga nandoon sa ating mga evacuation center. Kamusta po ang assessment
3: yes,
2: natin,
3: po.
2: Ma'am?
3: Nagbibigay po tayo ng mga first aid, medical help, kasi iba matagal na rin sa evacuation
1: mm-hmm.
3: center pabalik-balik. Then meron din po tayong mga nag-relief operation na rin po tayo sa ibang mga lugar.
1: Mm-hmm.
3: Nag-medical check po, nag-check up po tayo kasi syempre nagkakasakit na rin yung mga tao
1: mm-hmm.
3: no, iba't ibang mga area dahil tuloy-tuloy nga tong pag ulan, and then we're giving hot meals no
1: mm-hmm.
3: mainit na pagkain, then nililipat natin yung mga tao from the house nila to evacuation center. So marami pong mga lugar ang bahang-baha hanggang ngayon.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos Doc Gwen, like for instance po, may mga evacuees po na nalusong sa baha. Meron po ba silang mm-hmm. meron ba tayong mga tauhan sa mga evacuation center? As far as I know, meron eh no, na nagbibigay po ng nagpapareseta po ng doxycycline para po doon sa mga lumusong sa baha.
3: Yes, meron po tayong mga medical team na basta lumusong po sa baha ay binibigyan po namin sila ng doxycycline, no? 200 milligrams po yan. At kung may sugat naman po, no? Sa paa lalo na at nalusong sa baha, uminom at pinapacheck up po namin agad. yung mga tao kasi delikado po kung may open wounds tayo kasi diyan po pumapasok yung ano yung bacteria, mikrobyo po itong leptospirosis.
2: Pero doc, kailangan pa nila magpa-konsulta no para malaman kung ilang dosage yung ibibigay sa kanila, kailangan nila magpa-reseta.
3: Hindi po, basta may medical team doon. Makita sa ng medical team namin. I mean, hindi nila kayo napunta sa clinic, sa mga evacuation center, basta may medical team. At sabi nila, lumusong sila sa baha, bibigyan po sila niyan. Oo.
2: Tapos Doc Gwen, yung ano na aside doon sa medical, nagbibigay din po kayo ng social, psychosocial para naman po doon sa mga syempre yung mga na-trauma dahil biglang taas ng tubig ng baha.
3: Yes, psychosocial support, tsaka po meron po tayong child-friendly spaces mga bata para hindi po nila matandaan masyado itong or ma-divert yung kanilang attention. Dahil napaka-traumatic ito para sa ibang mga bata. And then syempre iisipin nila ilang araw ba ako nandito, paano. So para ma-divert yung attention, meron po tayong mga activities pa sa mga bata. And then sa mga nanay naman at mga ibang nangailan ng psychosocial support, lalong-lalo na yung mga may nasawi na mga na mahal sa buhay ay we, of course, give psychosocial support. Kasama po yan sa SOP natin.
2: Doc,
3: kasama po yan sa welfare desk.
2: Doc, when sa inyo na nga po manggaling, Doc, ano po ba, like for instance, ano po natin, paalala po natin sa mga nasa evacuation center. Siyempre, dahil unti-unting dumadami yung mga nasa evacuation center, masyadong nagiging crowded. Ano po ang paalala natin para doon sa mga evacuees natin sa mga evacuation center?
3: Pag nasa evacuation center po tayo, number one, panatiliin po natin na malinis ang ating kapangatawan, no? Siyempre, meron din po tayong mga ano dyan, palingkuran. So, wag natin ano masyado. Pag ginamit po natin, linisin natin yan para hindi po magkasakit, magkahawa-hawa yung mga sakit. And then, siyempre, kung kayo ay may ubusip po, mag-face mask po kayo nang hindi kayo makahawa ng ibang tao. And then, hanggat maaari yun, kailangan malinis. May ano dyan, no? May tubig din dyan, maghugas po kayo. Kasi very important yung hygiene, no? Para maiwasan yung ma-infect sila o maka-infect sila ng ibang tao. And then kung may mga nararamdaman na mga ano sakit or may maubusipon, mayroon pong dyan normally no, mga health care provider, no? Puntahan po nila, magpatingin po sila agad para mabigyan sila ng kaukulang pansin, medical, kung kailangan nilang gamot, anong kailangan mabibigyan sila. Lalong-lalo na yung mga evacuation centers na may Red Cross na tumutulong, approach po sila kahit sino po dyan sa mga Red Cross staff natin or volunteers para po ma-check sila. No, yan. Yun. So, iwasan po natin yung talagang sobrang crowded din. Iwasan natin yung ano na hindi porke na sa evacuation center tayo, pababayan din ating kalusugan. We have to make sure that we ano, and kumain po tayo, tubig, very important to keep hydrated also. Yun yung dapat malinis pa rin tayo kahit nasa evacuation center tayo.
1: Doc Gwen, isa lang po sa akin, no? Ano po sa tagal po ng pag-ulan na nararanasan po natin at pagresponde po ng mga tao ng Red Cross, ano po yung nakikita nating hamon sa pagresponde po sa mga barangay?
3: Ang hamon po dito kung late na po talaga lumikas sa mga tao. Kasi kung late na lumikas sa mga tao, bahang-baha na po yung area at saka ginabi pa tayo, example, at malakas pa yun ang ulan, delikado rin po yan sa mga responders natin. Delikado rin po yan doon sa mga ire-rescue natin. So sana, pag meron na po alam natin ng ating lugar ay mababa, laging binabaha, pag medyo nasa level na ng tubig na kailangan lumikas, nasa warning ano level na, caution level, ay lumikas na po tayo. Huwag nang antayin na sobrang tumaas ang tubig kasi mabilis pong tumaas ang tubig baha ngayon. So lumikas na po sila sa mataas na lugar na kung saan po ay may designated na evacuation center para po ay maging safe na sila kasi very challenging po mag-rescue sa gabi. And then syempre ang ating mga papasukin na eskinita ang sikip at maraming debris. Marami pong kalat. May mga sasakyan, tricycle, kariton, kung ano-ano pa. So, mahirap din po ipasok dyan ang rescue boat minsan. Yun ang challenge. Siyempre, 26 days na, sabi ko kanina, ang haba na po ng ating operation. And magiging ganito pa rin siya kasi ang habagat po ay mag-change pa sa end of December pa, no? Yung hanging habagat sa hanging amihan ay kaya medyo kailangan natin talaga masasabihin ng ating lahat, no, sarili. Ang tumulong po tayo lahat para tayo lahat ay maging safe and ano, hindi po tayo umasa palagi na nandiyan naman ang mga responders, nandiyan naman ang gobyerno, ang Red Cross o kung sino-sino man para tumulong sumaklolo. Marunong po tayo dapat tumulong sa ating sarili. Pag opo. Yun, pag mga warning stage ay tumikas na po tayo.
1: All right. Doc Gwen, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo.
2: Thank you, Doc.
3: Maraming salamat, Bert and Steve. Thank you very much. Keep safe. Thank
1: yan
3: you.
1: Po si Dr. Gwen Pang, ang Secretary General po ng Philippine Red Cross. Kayo po, sunod po natin ang Mandaluyong. Makakausap po natin si Mayor Menchie Abalos ng Mandaluyong. Mayor, magandang gabi po si Steve at Bert po ito.
2: Good evening, Mayor.
4: Yes. Yes, magandang gabi rin po sa inyong dalawa, Steve and Bert. Magandang gabi po sa inyong mga nakikinig.
1: Mayor, ano po ang huling sitwasyon ngayon dyan po sa Mandaluyong? Kamusta po ang ating mga kababayan?
4: Yes, so far naman po, okay naman po kami, no? So, if ever po sa ngayon po, I think wala na akong masya. Basta tumigil ang ulan, wala na po akong baha. Except or yun dun sa may San Juan River kasi nag-overflow ang San Juan River. So doon lang yata medyo po may konti pang tubig, pero po kung sa tanong nyo kung meron kami in-evacuate, so far wala naman po. Meron lang yung alam nyo po yung nakikisilong lang dahil po medyo ano lang, pero hindi kami po masyado ng evacuation, wala pong laman yung evacuation namin.
1: So ibig sabihin, Mayor, kung pag-uusapan natin yung mga barangay, wala masyadong binaha dyan sa Mandaluyong?
4: Meron po. Kaninang kasagsagan ng ulan, yung kalakasan ng ulan, may mga binaha naman po. Kasi ang lakas talaga naman eh. Hindi ho ba nag-o-overflow na nga po ang San Juan River. Kaya yung aming mga creeks, like yung Maytunas at yung Buhangin, itong nandiyan naman po, puno din po ng tubig. Pero po yung aking mga barangay captain mismo po, andiyan sila sa ground, sila po mismo nag-supervise po ng mga baha, at the same time, binabang talaga yung mga basura. Kasi nga, alam namin na yan ang babara sa aming mga estero, kaya po talagang sila mismo ang nakaabantay po dyan sa mga kumukuha. And at the same time, DPWH at MMDA po nandito rin po, inalalayan kami. Kaya po, once na tumigil ang ulan, wala na rin po kaming baha.
1: Pero ano po yung paalala natin o mensahe natin sa mga residente po ng Mandaluyong kung sakali mang magtuloy-tuloy yung malakas na pag-ulan? Kasi ang sinasabi ng PAGASA, maybe Monday hanggang Tuesday itong epekto ng habagat.
4: Yes, oo. Sa aking mga kababayan dito sa Mandaluyong, lalo lang na po doon sa aking mga bahain na area, kapag alam po ninyo sana na talagang tataas po ang tubig, sana po kung saan na po tayong pumunta sa evacuation center. Although, yung pagtaas naman po niyan, pagtila ng ulan, baba na rin naman agad ang tubig, kaya minsan sila ayaw na rin minsan pupunta pa sa evacuation eh. Pero lang, lalo na pagkaroon itong gabi at tuloy-tuloy ang tubig, sana na lang magkusa na po tayo kasi andyan naman po ang aming mga rescue operation, nandiyan dyan po ang mga barangay, nakaabay sila at nakabantay naman po 24 hours po. Kaya po, sana lang po yung mga lugar na alam natin, hanggang Bewang lang naman po, I think hanggang dibdib yung ibang area, pero konting-konti lang pa yun pagka po lang talagang sobrang lakas na ulan na tuloy-tuloy. Yun lang naman po.
1: Ibig sabihin, ang maganda dyan sa Mandaluyong, Mayor, pagka bumaha, tapos ay tumilo yung ulan, mabilis na humupa.
4: Yes po. Ganun naman po. Kasi nga yung mga pumping station, nakabukas din naman lahat po yan. Kaya tuloy-tuloy din po yung pagtagos namin o pagtapon ng tubig sa mga creek po.
2: Mayora, kanina po may mga napaulat po na pagbaha, especially dyan sa bahagi ng Shaw Boulevard at sa Maya Kalentong. Kamusta na po yung sitwasyon ng mga kalsada natin na, Mayor?
4: Yes. So ngayon, yun nga po, doon lang kami sa medyo Kalentong na area. Doon lang po medyo, alam ko ngayon may tubig pa po. Pero possible naman na wala na akong hindi din na madadaanan. Bumaba na kasi nga po, yung Pasig in San Juan River po, puno ang tubig eh. Kaya doon lang po sila pwedeng pumunta or doon lang po ipinapump out. Kaya hindi sila matanggal, mawala-wala ng totally walang tubig. Pero po, doon na lang sa area yan, dyan po sa may Kalentong site na medyo. Nung malakas ang ulan, hanggang JRU po yan, medyo tumaas at saka sa may barangay po ng Daang Bakal.
2: Yun yung madalas bahain, no, Mayora? Ano yun, Mayora? Yes. Anong cost nung baha doon? Bakit madalas siya laging binabaha? Parang all of this time, pag malakas ang ulan, baha siya agad.
4: Although, ito na lang po yan, ha, nung tumaas ang Pasig River. Ayan, I'm sorry, ang San Juan River. pagka naman po mababa ang San Juan River, kahit gaano kalakas, hindi na po kami nagbabaha dyan eh. Mm-mm. Basta't mababa lang po yung San Juan River. It's what happened ngayon. Sobrang taas din po ng tubig ng San Juan River. Kaya wala talaga pong pupunta ng tubig kundi sa amin. Dahil kami po yung mas mababa.
2: Mm-mm.
4: Kaya po ganun. Pero po kung halimbawa sabihin po natin na mababa ang tubig ng San Juan, kahit gaano po kalakas ang ulan, hindi kami babahain dyan.
2: Mm-mm.
4: Kaya kailangan talaga, sumihingi na nga po ako ng tulong sa DPWH na tulungan kami sana ma-red range. Ako at ang Tanuan, talagang kaming dalawa po yung naapektuhan dyan. Kung ma-red range po yung ating San Juan River, baka sakali po, masagot na namin po yung bahang yan.
2: Mm-hmm. Tapos, Mayor, lahat po ng mga pumping stations natin, lahat po ng ating mga mobile pump ay gumagana naman po.
4: Yes po. It's not a mobile pump po. Naka-stationary na po dito sa aming mga barangay po.
2: Mm-mm.
4: Siguro tatlo po yung aking may pumping station na nilagay po ng MMDA noon.
2: Oh, panghuli na lang po.
4: And all the pump are working po.
2: Oh. Mayor, ano na lang po? Ano po ang paalala po natin sa ating po mga constituents, especially po dahil magpapatuloy pa po itong habag at nasa inyo po ang pagkakataon, Mayora.
4: Yes, so sa akin po mga kababayan dito sa Mandaluyong, no, unang-una po, maging alerto lang po tayo lalo na po ngayon na gabi, nakakatakot pag sobrang buhos ng ulan, yung mga areas na alam natin po na medyo alam natin na talagang babaha, kung pwede lang po, no, kusa na po tayo mag-evacuate, kung alam lang natin po. Pero po, itong pagka naman tumigil itong ulan tulad ngayon, wala naman pong ulan. So okay lang. Pangalawa, sana po yung ating mga anak na huwag po nating hayaang maligo sa ulan or sa baha. Dahil alam naman natin ngayon ang taas po ng cases ng mga leptospirosis.
2: Mm-hmm.
4: Kaya please lang po sana awatin natin yung ating mga anak na maligo sa baha.
1: Mm-hmm. Diyan po ba sa Mandaluyong, Mayor, may kaso na po ng leptospirosis ngayon?
4: Yes po. So far meron po. Meron kami dito sa hospital po namin. Medyo puno po yung aming emergency room because that some of ano meron po, hindi ko lang alam yung exact number po ng mga merong patients na may leptospirosis, pero po isa po yan nag-cause ng aming ano po pagpuno ng emergency po.
2: Mm-mm. At Mayora po, yung supply naman po ng ating mga prophylaxis doxycycline po ay enough po sa ating mga health center.
4: Yes po. Aside from health center, yung aming CDRRMO po, nagbibigay din po. Magre-request lang yung aming mga kapitan, nagbibigay naman po kami aside from health center and hospitals. And at the same time, pati CDRRMO po namin, may stock ng
2: doxycycline. Good to hear, Mayor. Opo.
1: Mayor, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi.
2: Thank you, Mayor.
4: Yes, maraming salamat din, Bert and Steve. Maraming salamat. Magandang gabi po.
1: Yan po si Mayor Menchie Abalos ng Mandaluyong. So far, tumila yung ulan sa kanila, humuhupa agad yung baha. Pero kanina nakita ko sa social media, ang daming naniligo dun sa baha.
2: G. Araneta, partner.
1: Parang
2: kanina.
1: Ginawang resort, no?
2: Ang daming naniligo.
1: Pero yung paalala kanina, partner, nakausap natin yung Philippine Red Cross,
2: si Doc Wen.
1: Ang sabi niya, bawal daw po
2: sa buntis
1: ang doxycycline sa buntis. Kailangan ng reseta sa doktor.
2: Oo.
1: So yun po yung importante na dapat malaman po natin, ano?
2: At saka hanggat maaari sa mga magulang po, sawayin po natin ang ating mga anak. Huwag po natin palabasin ang bahay.
1: Hindi po biro kasi yung
2: Alam mo partner, marami akong na-interview na may mga dinapuan ng leptospirosis, especially diyan sa May San Lazaro at sa ospital ng Maynila. Yung sa kanila partner, simpleng daan lang sa palengke, natalsikan lang sila. Nagkaroon sila ng leptospirosis. How much more po kung lulublob po ang mga anak ninyo.
1: Kaya huwag nyo na pong subukan, ano. Sa oras po natin, alas 8:30 ng gabi, ito po muna.
0: Alerto sa habagat.
1: Bagal pa rin po yung usad ng mga sasakyan ngayong Sabado ng gabi dyan po sa bahagi ng NLEX Balintawak northbound, habang mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX Balintawak exit sa may southbound lane dahil po yan sa naitalang pagbaha. Katuwang po ng DZMM sa pagbabalita at pagsaservisyo, si Francis Orsio ng ABS-CBN News. Francis, magandang gabi.
5: Bert, Steve, kumpara kanina na halos walang galawan ng mga sasakyan mula NLEX Balintawak northbound hanggang may Kawayan, Bulacan, Ngayong alas 8 ng gabi ay bahagyang umuusad na ang mga sasakyan pero nananatili itong mabagal at bumper to bumper. Ayon sa NLEX Corporation, ang matinding pagbaha sa bahagi ng NLEX Libtong, Maykawayan, Bulacan at sa mga alternatibong daan ang dahilan kung bakit mabigat ang daloy ng trapiko. Dagdag pa ng pamunuan, nakadagdag sa pagdami ng sasakyan sa NLEX ang bahang naitala sa MacArthur Highway. Sa loob ng NLEX, unti-unting bumababa ang tubig sa Libtong na nagmumula sa umapaw na Maykawayan River. Dalawang lane ang nadaraanan ngayon pero may pagtaas pa rin ang tubig baha habang nakakadaan ang mga mas matataas na truck. Aabot na sa higit 8 kilometro ang slow-moving traffic sa northbound lane mula dito sa Balintawak hanggang Libtong, Maykawayan. Kanina alas 6 ng gabi sa bahagi ng southbound at umabot ang tail end ng trapiko hanggang Bocaue, Bulacan. Pero sa ngayon ay unti-unti nang bumibilis ang daloy ng mga sasakyan. Kabilang sa mahakbang ng NLEX Corporation para sa traffic management ay ang pagbubukas ng U-turn slot sa Maykawayan sa parehong northbound at southbound para sa mga motoristang nagnanais ng bumalik sa pinanggalingan. Bahagi rin ng hakbang ng pamunuan ng pag-tamp out ng baha para mapababa ang tubig sa loob ng expressway. Sa ngayon, walang tiyak na alternatibong ruta na inirekomenda ang NLEX. Kaya pinapayuhan ang mga motorista na kung hindi kailangan o emergency ang biyahe, mas mainam na ipagpaliban muna ito. Kung lalala pa ang pagbaha at maging hindi naligtas o madadaanan ang mga bahagi ng expressway, posibleng isara ng NLEX ang ilang entry points. Katuwang sa pagbabalita at pagseserbisyo, Francis Orsio, ABS-CBN News.
1: Francis, dyan sa area mo ngayon, kamusta yung lagay ng panahon?
5: Dito sa bahagi ng Balintawak, bahagyang humina na yung pag-uulan dito, no, Steve, at halos wala na rin tayong nararanasang pag-uulan, pero nakita natin na bumabagal pa rin yung daloy ng trapiko sa bahagi dito ng Balintawak dahil pa rin nga doon sa tuloy-tuloy na nitatalang pagbaha dahil sa pag-apaw ng Maykawayan River, Steve.
1: Kung yung tansya mo, Francis, sa tingin mo ilang oras, umabot ba ng oras yung mga motorista nating naipit dyan sa NLEX?
5: Steve, kanina pa yan ng after lunch, no? Noong naitala natin yung mga pagbagal ng daloy ng trapiko dito sa bahagi nga ng Maykawayan hanggang sa Balintawak. Ngayon, unti-unti nang umuusad ito dahil nga doon sa tuloy-tuloy na pag-pump out ng tubig ng NLEX Corporation para makalabas yung tubig baha doon sa ilog ng Maykawayan, Steve.
1: Alright. Yan po si, maraming salamat. Yan po si Francis Orsio ng ABS-CBN News.
2: Samantala, partner, alamin naman natin ang sitwasyon sa ilang mga kalsada dyan sa Malabon, katuwang ng DZMM sa pagbabalita at pagseserbisyo. Liza Aquino ng ABS-CBN News. Liza?
6: Steve at Bert, pinaghalong traffic at baha ang sasalubong sa mga kapamilya po nating dadaan sa ilang mga lugar sa Malabon ngayong Sabado ng gabi. At sa mga orsa ito ay nasa halos 30 kalsada pa ang baha dito sa nasabing lungsod. Patay sa pinakuling update ng lokal na pamahalaan, may 4 pa rin kalsada ngayon ang hindi madaraanan ng anumang klase ng mga sasakyan. Mga kapamilya, ito po yung mga sumusunod na kalsada. No? Sitio 6, so, Sitio sa East, sa Katmon, Dr. Lascano sa May Tugatog, Central Market Area sa Tanyong. Ito talaga, isa
1: hain
6: sa mga bahain talaga dyan. Oo. At itong MH Del Pilar sa May Silo. Hindi naman possible sa mga maliliit na mga sasakyan, ang bahagi naman ng Maria Clara Street, Burgos Street, Santo Niño, sa May Don Basilio, at ilang bahagi ng Rizal Avenue, maging dito sa bahagi ng Governor Pascual at P. Aquino. Ito'y dahil naglalaro na sa 10 hanggang 15 na pulgada, 10 to 19 inches. Ang lalim ng baha sa mga nabanggit na kalsada. Gayunpaman, possible naman ang mga nabanggit kong kalsada sa mga malalaking sasakyan gaya ng mga truck. May mga gutter deep na pagbaha din sa ilang pang mga bahagi ng General Luna, sa Naval Street, sa C. Arellano, at sa May University Avenue at sa May Borromeo Street. Maring makita mga pamilya yung mga updates dito sa mga lagay ng kalsada sa official page ng Malabon. At samantala, dahil nga sa mga pagbaha sa lungsod, nagbukas na rin ang mga nasa 15 evacuation centers sa 22 barangay dito sa Malabon para sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying areas. At sa ngayon, ang latest update nila ay nasa halos 1,207 individuals ang nasa iba't ibang evacuation centers dito sa Malabon. Madagdag ko na rin habang kami nag-iikot ay magulo ang panahon dito. May mga ilang portions ang walang ulan. Oo, magulo pa sa kinabukasan po. Ang labi ng panahon dito ngayon, medyo may ilang air sa mahinang pag-ulan, tapos biglang lalakas, so makararanas tayo ng katamtamang pag-ulan dito sa may bahagi ng C4 at may mga areas din nung nadaanan namin hanggang dito sa may Caloocan. Maraming mga stranded ng mga pasahero ha, dito sa may area ng monumento sa mga orte ito dahil nga hindi makausad itong mga sasakyan. So syempre, mga kapamilya, planuhin po natin mabuti ang ating mga biyahe. And of course, kung kailangan nyo po ng assistance, ay maaari kayong tumawag sa command center ng Malabon, 8921-6009. At yan ang pinakuling sitwasyon dito sa Malabon. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Yan, oh, pero Liza, ano bang napansin mo dyan sa Malabon? Kung sakali mga tumigil yung pag-ulan, mabilis bang humupa yung mga pagbaha?
6: May mga kalsada dito na mabilis naman humupa talaga ang mga baha. Mm. Pero ikaw, katulad na lang, kanina, alam mo na agad, itong Central Market, medyo notorious itong bumabaha. So, yung mga areas na hindi siya agad humupa kapag tumigil ang pag-ulan. Ang problema nga natin dito, very intermittent ngayon ang panahon, no? So, bigla-bigla bubuhos ng malakit. Oh. So, kahit bahagya na humupa, madadagdagan na naman ang baha dito sa mga kalsada nito. Kaya talagang paalala ng lokal na pamahalaan, kung wala tayong talagang mahalagang lakad ng ganitong mga oras, eh manatili po muna tayo sa ating mga bahay or mag-evacuate pag alam natin na low-lying o flood-prone ang mga bahay nila dito sa Malabon, Steve at saka Bert.
1: Alright. Liza, maraming salamat. Mag-iingat ka dyan. Yan po si Liza Aquino ng ABS-CBN News. Sa oras po nating 8:37 ng gabi, punta po tayo ng Pampanga. Alamin po natin ang update mula kay Gracie Rotawang, ang katawan po natin sa pagbabalita at pagseservisyo. Gracie, magandang gabi.
7: Steve at Bert, mula umaga hanggang ngayong gabi, hindi tumigil ang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Pampanga dahil ang parang muling lumubog sa baha ang maraming lugar. Kabilang dito, ang Jose Abagsantes Avenue o Jasa Road sa bahagi ng Barangay Concepcion sa Lubao, gayon din sa Gulangco at intersection ng Barangay San Antonio sa Guagua. Dito sa lungsod ng San Fernando, baha pa rin ang ilang bahagi ng Jasa Road. Dito sa Barangay Dolores, dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig, marami ring motorista ang nagtangkang sumuong sa baha, pero ilang sasakyan ang hindi kinaya ang lalim ng tubig, kaya nauwi sa pagkakatirik. Ayon sa tala ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, hindi madaanan ng mga sasakyan o not possible to light vehicles ang ilang bahagi ng Capitol Boulevard, Del Pilar sa Gulod, Jasa Road sa Laos Group Area, Magliman Barangay Road, San Jose Ponduan, San Jose Greenville, Pandaras Purukpau, Camp Olivas Area sa San Nicolas, Vista Rica at B. Mendoza Street sa Santo Rosario, habang not possible to all types of vehicles ang ilang bahagi naman sa bayan ng Santo Tomas, kabilang ang San Vicente Boundary Bridge, Tete Bato, Tabon Bridge at Sumpong Bridge. Hindi rin madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Candaba Baliwag Road at Dukma Road sa Candaba. Sa pinakahuling situational report ng lalawigan, nasa 257 na barangay sa 18 na LGU ang nakakaranas pa rin ng pagbaha. Magigit 3,400 na pamilya o higit 12,000 individuals ang nasa mga evacuation center. Patuloy din ang monitoring ng mga otoridad habang nananatiling mataas ang banta ng pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Katuwang sa pagbabalita at pagseservisyo, Gracie Rotao, ABS-CBN News.
1: Gracie, oo, dun sa kung nabalita mo yung lalaking nasawi dyan sa Angeles dahil nahulog sa kanal, may update ka ba doon?
6: Yan ang babalikan natin maya-maya. Kinukuha pa natin yung ibang detalye. Ang nakita pa lang natin yung pagkuha sa kanya, yung pagkakita sa kanya ng mga netizen.
2: Gracie, si Berto, kamusta ang weather dyan ngayon sa lokasyon mo?
6: As we speak, Bert, napakalakas na naman ng buhos ng ulan. Lalo ngayong gabi, tuloy-tuloy, walang tigil ang pag-ulan. Hindi ko ma-imagine kung paano ang sitwasyon namin sa Pampanga pag-gising namin bukas, kung hindi ito titigil, kung pamorningan na itong pag-ulan na ito. Kasi sa mismong intersection, mismong kabisera, kabayanan nitong San Fernando sa may intersection, baha ang main road dito sa San Fernando. Kaya hirap, lalo na yung mga palabas ng NLEX at papasok galing ng NLEX naman.
1: Alright, Gracie, mag-iingat po kayo dyan. Maraming salamat.
0: ZMM Radio Patrol Flash Report.
1: pamilya, bumagsak po ang Agana Bridge dyan po sa Tarlac City, Tarlac. Pasado alas 7:40 ngayong gabi ang Agana Bridge po ang nagsisilbi sa ng alternatibong ruta. Matapos naman bumagsak yung Aquino Bridge kagabi. Balita mula kay Cesar Galassi. Cesar, ano ang detalye?
8: Yes, pasado alas 7:40 nga kanina nga bumagsak itong Agana Bridge dito sa may barangay Tibaga, Tarlac City, Tarlac. At sa ngayon ay nandoon yung mga otoridad upang tingnan yung lagay nitong tulay. At ayon nga dito sa mga nakukuha nating information, merong mga dumaraan dito sa nasabing tulay nang ito ay biglang bumagsak. At sa ngayon, inaalam pa kung meron na nahulog dito sa mismong ilog ng mga residente. At maya-maya ay magbibigay tayo ng update. Samantala, dito naman tayo sa bayan ng Kamiling, nakaranas ng malawakang pagbaha ang bayan ng Kamiling, Tarlac, dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ng habagat at pag-apaw ng mga ilog ngayong Sabado, Agosto 29. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Kamiling, 6 na barangay sa bayan ang nakapagtala ng pagbaha. Kabilang dito ang barangay

0: Sir, isang katanungan lang kung may idea ka lang kasi yung Agana Bridge, yung nagsisilbisa ng alternatibong ruta, eh bumagsak rin kasi yung Aquino Bridge. So,
1: saan na dadaan?
0: Saan sila dadaan? Kung saan sila pwedeng dumaan?
2: Yes, sir. Base dun sa sinasabi no ng PDRRMO, ngayon naghahanap pa lang ng alternatibong ruta kasi ito lang yung dalawang tulay na talagang nakakatawid dito sa Tarlac River and inaalam pa, nakikipag-ugnayan ang mga otoridad dito sa Tarlac City, sa DPWH at sa iba pang ahensya kung saan pa pwedeng dumaan yung mga sasakyan na daraan dito sa dalawang tulay na bumagsak.
1: Cesar, sa mga sandaling ito, kamusta ba yung sitwasyon o yung lakas noong current dyan sa Tarlac River? Malakas ba ngayon?
2: Yes, sa Tarlac River talagang mataas yung level ng tubig. Simula pa nitong Webes ay halos umabot na mismo doon sa tulay itong level ng tubig. And isa yon doon sa tinitingnan posibleng dahilan kaya bumagsak din itong tulay. At isa din sa tinitingnan din dahilan ay dahil maraming dumara ang sasakyan dito sa Agana Bridge. Dahil rush hour din at the same time, ito rin kasi pinadaan yung mga ating mga sasakyan na dumadaan doon sa Aquino Bridge. So, yun yung mga speculation ngayon kung bakit bumagsak itong tulay. Pero so far, wala pang official na inilalabas na pahayag itong pamahalang panglungsod ng Tarlac at the same time, itong DPWH.
0: Oo, sana naman ay walang nasaktan at nahulog na sasakyan. O Cesar, hingi kami ng update maya-maya pag nakakuha ka ng detalye. Maraming salamat. Yan po si Cesar Galassi.
3: ZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Dalawa sa natabunan ng landslide sa Subic Bay Preport, namatay na. Dalawang biktima nasa ospital. Balita mula kay Rod Eason. Rod?
4: Yes, dalawa na. Dalawa na ang namatay sa pagguho ng lupa sa Tipo High Tech Park, sa Tipo Road, sa SETEC Subic Bay Preport Zone. Ayon kay Army Liamas ng Subic Bay Metropolitan Authority, nasa apat na ang naging biktima ng pagguho ng lupa dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Kinilala ang biktimang sina Peng Chan, isang Chinese na supervisor ng Pubong Environmental Technology, at Ernesto Ramos, driver ng dump truck. Ang dalawa pang biktima ay kasalukuyang ginagamot sa James Gordon Hospital. Nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan sa Subic Bay Freeport at maging sa karatig lugar ng Bataan, Olongapo at Zambales. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Eason.
0: Ang oras po natin, kapamilya, 8:45 na po ng gabi. Tumutok lang po kayo sa special coverage po ng DZMM para po sa alerto sa habagat. Hanggang alas 10 po tayo ng gabi. Kasama nyo pa rin po Steve Raz
1: at si Radyo Patrol Bert Dizon.
0: Babalik po kami, dyan lang po kayo, mabilis lang.
3: Basta AM, MM, alerto sa habagat. The DZMM special coverage. Special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang husay!
6: So easy to use? Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Everest washing machine. Easy wash, easy clean.

0: Macho Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang

0: ZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Ang oras natin kapamilya, 8:48 na po ng gabi, ngayong Sabado ng gabi. Nakatutok pa rin po kayo sa Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Live po tayo ngayon sa napakikinggan sa Radio Patrol 630, 630 kHz AM band sa inyong mga radyo. Sa ating pong social media, Facebook page na DZMM Teleradio, at syempre sa ating YouTube channel na DZMM Teleradio. At napapanood din po tayo sa ABS-CBN News.
2: At syempre partner, napapanood din tayo sa ating mga digital platforms sa Facebook at syaka po sa YouTube partner. At syempre partner, pangalan nito ay kahit naman hindi ganun kaganda ang panon, batiin natin yung mga nakikinig sa atin ngayon. Sa kanilang mga tahanan na napakahalaga po, lalo na ang transistor radio. Napakahalaga ng transistor radio sa mga panhong ito, dahil ito po ang pinaka-reliable. Mawalan man ng kuryente, pinaka-reliable ang radio. At syempre po, para po dun sa ating mga kapamilya, pwede nyo pong ipadala ang inyong pong mga larawan, mga video, mga sitwasyon po dyan po sa inyong lugar ngayong pong gabi. Pwede po kayong magpadala sa ating pong Viber line sa 09-19-278-3000. O kung gusto nyo po, may panawagan po kayo, pwede po kayong tumawag saan, partner?
1: Pwede po kayong tumawag sa aming hotline na 8924-4101 o sa aming local number na may numerong 5671, 5672 at 5673. Lalo na partner, kasi minsan yung mga, wag naman sana, no, yung ibang pwede sana tawagan, hindi natatawagan.
2: Lalo na yung mga, like for instance, sa ibang mga lugar na malakas talaga yung ulan at saka mataas na yung baha, yung mga nagpapa-rescue dahil nga doon sa dami ng mga tumatawag. Eh kung hindi po kayo makatawag o hindi nyo po alam na ang mga numero nila, tawag po kayo sa amin o mag-message po kayo sa amin at i-coconnect po namin kayo sa mga local authorities po para po ma-aksyonan o ma-respondihan po ang inyong mga pangangailangan.
1: Nakakalungkot lang dahil tuwing malakas ang pag-ulan, babaha, lilikas, babalik sa tahanan, tapos pag umulan ulit, babaha, parang naging cycle na
2: naging
1: siya.
2: Naging cycle na siya. Ito, sinasabi nga nila, new normal, which is na hindi dapat siya,
1: hindi dapat siya
2: normal.
1: Hindi dapat siya ninonormalize. Yung halimbawa, nagbabayad ka naman ng buwis, tapos babahayin ang lugar mo. Sino ang may kasalanan dyan?
2: Sa social media nga, alam mo, partner, naglalabasan yung mga proyekto kontra baha. Ayan. Na ininagorate ng iba't ibang mga opisyal ng gobyerno ngayong nararanasan yung mga pagbaha sa kanilang mga lugar. So, ang ngayon, ang hinahanap ng taong bayan, nasaan na po yung inyo pong mga ininagorate na mga proyekto? Nakakatulong po ba? O ang mas worse, mas nakakadagdag pa doon sa mga nagyayari nga malawakang pagbaha.
1: Halimbawa doon partner sa Tarlac City, nakita ko lang sa social media, namatay eh, nasawi yung isang lalaki matapos mahulog doon sa bukas na ano?
2: Manhole, na drainage ba yun? No?
1: Kasi baha, hindi mo makikita, natural, maglalakad ka doon, nahulog.
2: Nakabukas. So, yun
1: sino ang mananagot doon?
2: Yun ang mahirap partner. Parang nangyari yan din dito sa ano eh, sa Maynila, may ganyan.
1: Meron din.
2: Nahulog siya.
1: So far, kanina medyo baha pa dyan sa kahabaan ng Taft Avenue. Yun naman kanina, nakamusta natin yung NLEX. Tuloy-tuloy naman po yung usad ng mga sasakyan as we speak. Yan po ay sabi ni, base sa ulat ni Francis Orsio. Pero kanina, umabot ng sobrang tagal, napakahaba.
2: One
1: stranded, kala mo.
2: May nakikita ko partner sa post sa social media, yung ibang mga kapamilya natin, mag-iisang oras o mahigit isang oras sa silang nakastuck sa NLEX dahil nga doon sa traffic.
1: Paano pag nasi-CR ka? Paano gagawin mo?
2: Meron niya akong friend na pupunta siya dapat ng piesta somewhere in Bulacan. Na-traffic
1: siya.
2: Eh, hindi na siya nakaabot. Parang more than 3 hours na siya sa loob ng ano, ng sasakyan.
1: Kaya sa mga nagpapalato mong bumiyahe ngayon, eh, kung hindi naman po importante, huwag na po natin ituloy. Manatili po tayo sa ating mga bahay. Mas safe po doon. At syempre, kung inaabot na po ng baha, yung ating mga bahay,
2: likas na po.
1: Lumikas po tayo sa mga evacuation center.
2: Ayun yung part niyang mahirap sa ating mga kapamilya. Eh. Alam na naman nila na lalo na yung mga low-lying areas, yung mga flood-prone areas. Hindi naman po yan na biglang labas lang eh. Ang mahirap dito, nakikita naman na nila na medyo may panganib na, nagmamatigas pa na hindi lumikas. Ayun. Kaya yung ating mga rescuer, ay pag nandyan na yung ano, yung oras delikwente, eh nahihirapan na silang puntahan, nahihirapan na silang i-rescue. At saka ano din yung part na eh, ang risk din nun, hindi lang naman doon sa mga nire-rescue.
1: Correct.
2: Pati doon sa mga rescuer din kasi
1: pahirapan
2: at
1: din.
2: Stake sila eh.
1: Kanina partner, mula Valenzuela, pumunta tayo ng Tarlac, Pampanga,
2: ng Mandaluyong.
1: Mandaluyong, kamusta namin natin ngayon yung Malabon City? Makakausap po natin live si Mayor Ginny Sandoval ng Malabon City. Mayor, good evening po si Steve at Bert.
2: Good evening, Mayor.
3: Good evening, Steve. Good evening, Bert.
2: So far, Mayor, kamusta naman po ang sitwasyon dyan po sa inyong lungsod? May mga pagbaha pa po ba?
3: Meron pa rin po. Kasi kaninang mga around lunchtime, nakaranas kami ng high tide, 1.8 meters. Inaasahan namin humupa. Sinabayan naman ng malalakas na pabungsumbungtong ulan and then wala naman ng tubig ang Lamesa Dam. So ngayon, medyo 12.2 meters yung aming sa Tineros Bridge. Hindi pa naman siya mag-overflow. Unti-unti namang humuhupa na. So all our pumping stations are working except for a few. Inaantay lang namin humupa pa ng konti pa. Mag-open na kami ng floodgates para makawala na yung mga tubig. Talagang pantay eh. So even if you open, pagbabalik lang yung water. We're managing our evacuation centers. They're all open. And we have 406 families at the moment. So mga 1,400 individuals. At maya-maya lang, iikot na rin ako sa mga iba't ibang evacuation centers. Red rainfall pa rin naman tayo. Marami pa namang roads ang pwede pa rin daanan, pero meron kami mga main roads like MHBL Pilar and yung sa may hulong duhat at not possible. At merong mga lugar talagang low-lying na medyo malalim din talaga ngayon. Pero mukhang huminto na rin naman ang pag-ulan. Hopefully, nag-tuloy-tuloy lang para medyo maba na yung tubig.
2: Mayor, ano po yung mga barangay po in particular na binabantayan po natin?
3: Hulong Duha at Panghulo, May Silo. Yung sa Potrero sa tabi ng Tulihan River. So far, yun lang naman ang talagang Tinajeros. Yun lang naman ang talagang medyo high risk na mga lugar.
2: And then,
3: pero minamanage na po sila.
2: And nag-i-implement na po tayo ng preemptive evacuation.
3: Nag-implement na kanina pa. Kanina pa pong morning, medyo nagkaroon na kami ng, as of now, ang total na families sa mga evacuation centers ay mga 406.
1: Opo. Mayor, dyan po
3: marami na kami active.
1: Mayor, dyan po sa Malabon City, ano po yung nakikita tayong rason kung bakit po yung ilang barangay binabaha? Tapos yung ibang barangay naman po, mabilis naman humupa yung baha.
3: Meron kasing mas low-lying na barangay malapit sa ilog na mas prone to flooding. Meron kasing mas mataas na mga barangay na mabilis namang humupa. So, tsaka yung malapit sa Tulihan River. So, for now, ganun po ang nangyayari. Talagang merong mga lugar na mas prone.
2: And
3: manage lang namin with pumping stations and floodgates. So,
2: Mayor, nabanggit niyo po kanina na may mga ilang pumping station na hindi gumagana. Ano po ang dahilan kung bakit hindi sila gumagana ngayong kinakailangan sila?
3: Merong isa na may bara, hindi lang masisig kasi mataas pa yung tubig. At yung iba nga kasi dalpanta yung tubig sa labas, sa lalabasan ng tubig ng pinabomba out. So, kasi dito, pagka nag-high tide, doon nagkakaproblema at nagtuloy-tuloy yung ulan, doon nagkakaroon ng problema. Mm-hmm. So, ngayon, kung medyo humihinto na yung pabungsong-bungsong ulan, mababa na yung tubig, makakapag-open na kami ng floodgates, mas madali nang humupa yung
2: baha. And Mayor, kamusta po ang sitwasyon po sa mga evacuation center? Ilan na po ang mga binuksan nating mga evacuation center, Mayor?
3: All barangays, active po ang evacuation centers.
2: Mm-mm. Tapos tuloy-tuloy naman?
3: Hindi. Tuloy-tuloy naman po.
2: Mm-mm.
3: So, meron lang mga ilan na lang pong hindi nalalagyan ng evacuees. The rest are, meron na. Meron kasing iba pa, isa-isang pamilya lang merong mararami na. Sa panghulo, medyo marami na siya. Sa tatlong evacuation centers, nagtototal na ng mahigit 150 na families.
2: Mm-mm. At Mayor, dahil nga parang kada linggo or every other week, nakakaranas tayo ng epekto ng habagat at madalas na nagpupunta sa mga evacuation center yung ating mga evacuees. Kamusta po yung ating mga relief food packs? Enough pa po ba to sustain po ito pong pagpapatuloy pa rin po nitong epekto ng habagat?
3: Kompleto naman kami sa prepositioning ng goods, no? And then alam naman namin yung mga high risk na area. So minamonitor naman namin talaga yan. And then kompleto naman kami sa mga rescue boats, rescue equipment. So kung alam na natin yung forecast, medyo pinupuntahan na talaga yung mga lugar para magkailan ng preemptive. So kahit pa paano, na-estimate na kung ilan mga pamilya talaga ang nangangailangan. So, kompleto naman kami dun sa mga goods.
2: And
3: naka-preposition na rin.
2: And speaking po ng baha, dahil nga po may kaakibat ito ng mga sakit katulad po ng leptospirosis, kamusta po yung ating mga city hospitals? Marami na po ba tayong mga pasyente?
3: Hindi naman ganun kabilis mataas yung number of patients. But in the last 2 weeks, meron tayong mga pasyente, pero kompleto naman tayo sa doxycycline at ready naman silang mag-alaga ng mga patients natin.
1: Mayor, yung mga residente po ng Malabon City, kung sakali man na kailangan nila ng tulong, paano po sila lalapit sa LGU?
3: Pwede po silang tumawag dito sa aming Command and Control Center, dito po sa aming XMJS. Ang number po ay 0917-889-8657. At doon sa Command and Control Center, may numbers po tayo dito. 8921-6009. 6029-89891.
2: Mm-hmm.
3: So, mag-text MJS lang. Kung ano man ang problema na yan, agad namin tutugunan.
2: At Mayor, panghuli na lang po, ano po ang panawagan natin sa ating mga constituents?
3: Sa ating po mga kababayan, mga kapwa ko Malabuenyo, mag-ingat po tayo. Kung hindi naman po kailangang lumabas, kung hindi ma-importante, maglagi muna tayo sa bahay, magstay muna tayo sa bahay, at kung may mga problema at may mga emergencies, pwede naman kayo tumawag sa text MJS at agad-agad namin tutugunan kung ano man ang mga problema na yon. Mag-ingat po tayo, at yun sa mga kailangan ng doxycycline, ready naman po tayo. Makakakuha naman tayo sa mga health center at dito po sa hospital.
1: Alright.
3: At iikip na rin po ako maya-maya sa mga evacuation centers para tingnan po natin ang ating kalagay ng ating mga evacuees. This about evacuation center, may mga health desk po tayo. Kailangan ng gamot, may mga nurses, may mga tutulong, may doktor, kaya magiging maayos naman po.
1: Alright. Mayor, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo ha, sa pag-iikot po sa mga evacuation center.
3: Sige po. Maraming salamat.
2: Ingat, Mayor.
1: Yan po si Mayor Ginny Sandoval ng Malabon City. Oras po natin, kapamilya, 9:02 na po ng gabi. Hanggang alas 10 po tayo ng gabi itong alerto sa habagat, the DZMM special coverage. Magandang gabi kay Sir Louis Basco, maunang Saturday, watching from Valenzuela City, at tanaw niya po, no, yung sobrang traffic sa NLEX northbound kung pa may Kawayan, Bulacan, dahil po yan sa pagbaha. Magandang gabi din po sa aking tito na si Carlito Perito, si Tito Galo. May nakikinig po, nanonood po ngayon sa atin na dito sa DZMM. Mag-iingat po kayo dyan. Siyempre sa mga taga Quezon City, sana ay wala ng pagbaha, no, na nararanasan dito sa Quezon City. Bagamat, wala na masyadong, hindi na masyado malakas yung pag-ulan. Pero kasi minsan, partner, tama nga yung sinabi ni Liza kanina, na hindi mo talaga inaasahan, ina-expect. Maya-maya,
2: malakas.
1: Bubuhos ng malakas na ulan. And then, titila, tapos ulan ulit na malakas. So, hindi mo talaga maintindihan. So, tayo po, kapamilya, maging handa po tayo, maging alerto. Lagi po paalala ng lokal na pamahalaan, no, na lumikas kung kailangan ng lumikas. Huwag na po tayo makulit kasi buhay po natin nakasalalay dyan, eh.
2: Oo, eh, alam mo naman yung mga kapamilya natin din. Hindi mo rin naman gaano din masisi kasi ayaw nilang iwan yung bahay nila, eh. Baka daw manakawan. Pero, ano naman, eh, pag lumilikas naman kayo, yung mga pulis naman, eh, sinisecure naman yung lugar. Like, for instance, yung mga barangay officials, eh, ang gawin nyo na lang po, kung kayo po ay lilikas, eh, make sure nyo po na nakakandado po yung inyong mga bahay. At bunutin po yung mga nakasaksak, patayin po tawag dyan, breaker, para hindi po mag-cause ng sunog or anumang pong untowards incident.
1: Lalo na, partner, pag may mga kasama tayong bata sa bahay, mga senior citizen, eh, mas piliin po nating lumigas na po agad. Kung alam nyo naman, eh, syempre, alam nyo na po yun, na binabaha po talaga yung lugar po ninyo. Sa oras po natin, 9:04 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po, ha, hanggang alas 10 po ng gabi itong special coverage. Iikutin po namin lahat ng lugar sa hanggat sa aming mga kaya para po makamusta, matugunan, o may parating po namin yung inyong mga panawagan. Punta po tayo ng Taytay, Rizal. Kapusahin po natin, ano po ang sitwasyon doon? Malakas pa po ba yung ulan? May pagbaha pa rin po ba?
2: May landslide.
1: Or kung may landslide, wag naman sana, no? Kasama po natin si Marby Sinfuego ng Barangay Muniz. Yan po yan sa DRMO sa Taytay, Rizal. Ah, Muzon. Sa Barangay Muzon pala.
2: Barangay Muzon.
1: Natay po lang kasi itong si... Sino bang sisihin dyan? Si Marby Sinfuego ng Barangay Muzon sa DRMO Taytay, Rizal. Magandang gabi po si Steve at Bert po.
4: Hello po. Magandang gabi po sa ating po mga taga-panood at saka po taga-pakinig po.
1: Opo.
4: Ito yung programa.
1: Sir Marby, dyan po sa Barangay Muzon, Taytay, Rizal, kamusta po ang sitwasyon dyan? Malakas pa po ba yung pag-ulan? Meron po bang mga binabahang lugar?
4: Totally, sa ngayon po, medyo okay naman po yung panahon at medyo kamigil po ang pag-ulan dito po sa Barangay Muzon. At ang ating pong emergency team ay nakaantabay naman po. At ang ating pong pamahalaang barangay. At din po sa mga binabaha naman po ng mga flooded area po namin, ay naka-monitor na po kami gabi pa lang po.
1: Diyan sa Barangay Muzon, Sir Marby, ilan po ang kumbaga pinalikas po natin?
4: Totally po, pag ganito pong ano, na talaga pong tumitigil naman po ang ulan, ay hindi pa po nagkakaroon ng evacuees. Pero ang lagi po namin ginagawa ay nagkakaroon po kami ng preemptive evacuees po. Diyan po, kumbaga, pinapaalalahanan na po namin na pagka po talagang lumakas ang ulan at talaga pong kailangan lumikas, eh wag na pong antayin na tumaas pa yung baha.
2: Sir, ano po ba ang mga lugar po na binabantayan po natin dyan po sa barangay ninyo? Meron po ba tayong mga binabantayan na ilog or landslide prone areas?
4: Yes po. Bali po, meron po kami area na binabantayan at minomonitor pagka po may mga ganitong kalamidad. May po yung amin pong mga laylayan doon po sa may parting malapit po sa Laguna Lake po natin. Ito po yung laylayan doon po sa may parting malapit po sa Laguna Lake po natin. Ito po yung Apple Banner, Homeville, Home Atlas, Lagundi, and then po yung Nara. So, pagka po talagang tumaas po ang tubig ng Laguna Lake, eh, tapos sumabay po po ng malakas na pangulan, eh, talaga pong nagkakaroon po kami ng flooded area dyan po sa may laylayan po ng Barangay Muzon.
1: Ang DRMO po ng Barangay Muzon, Sir Marby, ay handa naman po kung sakali mga sabay-sabay yung mga residente na humingi ng tulong.
4: Yes po. Kahapon pa lang po at bago pa lang po pumasok yung mga report tungkol po dito sa habagat, ay nagkaroon na po kami ng coordination with our

0: yung back to risk camp management, rescue team, doon po sa aming mga barangay official, lahat po naka-coordinate na po kami and naka-ready na po yung aming po mga kagamitan with the coordination po ng ating pong kay-kay municipal disaster.
1: Eh, partner, ang binabantayan kasi dyan yung Laguna Lake. Eh. Kamusta naman po yung latest situation po ng Laguna Lake? Malapit na po ba sa spilling level?
0: Totally po, nasa critical level po. Sa 12.64 po kanina. Yun po yung updated report po as of 5 PM po kanina po.
1: Mm-mm. And pag ano po ito, pag nag-overspill na po ba, ay mag-implement na tayo ng forced evacuation?
0: Yes po, kanina po po, nag-declare na rin po ng forced evacuation po ang ating pong Mayor Ala ng municipal disaster po natin. Kanina pa po sila, kanina pa po nag-declare. So kami naman po, with the full coordinators po, po sa aming mga lugar-lugar, eh minomonitor po namin. At kung talagang kinakailangan na evacuate po yung ating po mga kabarangay, eh pinapupuntahan na po kaagad natin yan sa ating pong mga rescuer.
1: Okay. Nakahanda na po yung mga evacuation centers natin. Meron po ba tayong evacuation center o doon din po sa mga paaralan?
0: Patuloy po sir, meron po tayong mga evacuation center. At yung pong ating pong mga paaralan, isa rin po yan sa ating pong mga evacuation center. Pero sa ngayon po, ang ating pong naka-standby na, na EC or evacuation center, ito po ang ating barangay mo sa covered court.
2: Ayun. Ilan po ba ang residente dyan sa Barangay Muzon, Sir Barbie? At kung sakali, sapat po ba yon yung mga relief goods natin na ipapamahagi sa kanila?
0: Yes po. Naka-ready na rin po yung ating po mga goods at yung mga goods po natin through our MSWD and BSWD. Naka-ready na po lahat po yun.
2: Bali, ilan pong residente yung sakop po ng Barangay Muzon?
0: Nasa 33,000.
2: 33,000. Pero, Sir Marbing, kasi hindi biro yung malakas na pag-ulan, nung mga nakaraan po ba na halimbawa may bagyo, may habagat o malakas yung pag-ulan, agad po bang lumilikas yung mga residente po natin? O ngayon po kasi yes, parang hindi pa, no?
1: Oo, kasi
2: hindi
1: wala pa daw eh.
0: Pagkali po pag po may mga ganitong kalamigad at bagyo, ang ating pong monitoring team, ang ating pong barangay disaster ay umiikot na po yan sa mga lugar-lugar na nakaprone po sa flood and then sa mga landslide po or erosion.
2: Mm-hmm.
0: And then meron po tayong mga puro coordinator na nakatalaga dun sa mga lugar po na iyon. At yun po ay amin pong ilo-monitor at tinatawagan, ina-update every 3 hours, every 2 hours pag po may mga ganitong kalamidad. So mabilis po yung communication at management ng ginagawa po namin.
1: Mm-hmm. Eh, ano po ang mga challenges po ba na kinaharap po natin when it comes pag nag-rescue operation? Kasi hindi lang naman po ngayon.
2: Correct.
1: Ito. Last week, meron din po tayong habagat. At saan po tayo nakaka-encounter ng challenges, sir?
0: Totally, nag-challenge lang po yung ating mga team pag po yung nagkasabay-sabay po na nagkaroon ng falling tree, nagkaroon ng erosion, and then sumasabay. Yun po yung nagiging ano po sa amin. Pero sa ngayon po, madali na lang po namin a-actionan dahil po may mga volunteers and then activate po and kumbaga nakabaka po sa amin ang ating pong municipal disaster.
1: Mm-hmm. At meron din po ba tayong mga binabantayan? Kasi as far as I know, meron pong mga daisdis dyan sa part ng ng Barangay Muzon, yung mga landslide prone areas. Meron po ba tayong mga binabantayan ngayon na mga high risk areas?
0: Yes po, yung ating pong matataas na lugar, yun po ay inagisuhan na rin po natin yung ating pong mga kabarangay na lagi po natin nare-respondihan at alam po natin prone sa erosion or sa landslide na pagka po talagang 24 hours or tuloy-tuloy ang pag-ulan ay umi-backwit na po sila at lumikas na po sila. At ang pamahalaang barangay naman po, lagi po nakaalalay sa amin. Kaya po yung giling sa amin ng amin pong Kapitan Emil Bugmetros na huwag na natin intayin na lumala pa bago natin iligas yung mga barangay natin.
1: Mm-hmm. Panghuli na lang po, ano po ang paalala natin sa ating pong mga constituents ngayong mukhang magpapatuloy pa po itong masamang panahon dala ng habagat?
0: Yan po. Sa amin po mga kabarangay po dito po sa Barangay Muzon, active po yung ating pong emergency hotline, ating pong mga social media account. And kung talaga pong kinakailangan nila pong lumitas at humingi na tulong sa ating pong pamahalaang barangay, ay huwag po kayong magdalawang isip at kayo po ay tutulungan po agad namin. Kung na po natin intayin na lumala pa at kung sakali man na nandun na tayo sa critical level na saan pa ba tayo magre-rescue kung kailan malala na yung sitwasyon, ngayon pa lang po, pag alam nyo na po na kinakailangan lumitas, lumitas na po tayo para po hindi rin po mahirapan yung ating po mga rescue team at nang sa ganun ay maiwasan po natin yung mga disgrasya na posibleng mangyari.
1: Mm-hmm. And Sir Marby, ano po ang landline po o saan po maaaring tawagan yung ating barangay? Ano po ang number pwede nyo pong ibigay sa amin?
0: Yes po. Pagkali po yung ating po mga Facebook account, yung mga social media account po natin ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Office Barangay Muson at yung po ating pamahalaang barangay ng Muson at yung po ating peace and order, lahat po yan ay naka 24/7 at meron pong sasagot po sa kanila dyan po sa mga social media account. At ang ating po emergency number po ay 0962-241-9967. Yan po yung ating pong emergency hotline na ang may hawak po yan ay ang ating pong 24/7 operational center, command center ng Barangay Muson.
2: Alright. Mm-hmm. Sir Marby, maraming maraming salamat po ha sa inyong oras. Mag-iingat po kayo.
0: Yes po, maraming maraming salamat din po.
2: Yan po si Sir Marby Sinfuego ng Barangay Muson, DRMO sa Taytay Rizal. Yan po sa Taytay Rizal, madalas partner. Oo. Parang
1: ang binabantayan dyan yung overflow ng Laguna. Oo. Tsaka yung mga daisbis kasi may mga mountainous ano dyan eh. Oo. Yung mga landslide.
2: Pero so far sa Barangay Muson naman, kung saan may mga residente na aabot sa mahigit 30,000, ang dami naman.
1: Ang dami.
2: Wala pa namang lumiligas. Pero yung paalala po, sa kanya na po nang galing yan, hindi lang po sa amin. Mm-mm. Na huwag nyo na pong hindayin lumala. Oo. Kung sakaling mga alam nyo yung tumataas nyo yung tubig, pwede po kayong tumawag sa emergency hotline ng inyong mga barangay o munisipyo. Mm-hmm. May mayor mismo. Mm-hmm. Para po kayo mabigyan ng tulungan na po.
1: Ang mahirap dyan partner na i-predict yung landslide.
2: Yung landslide kasi wala talaga, biglaan yan.
1: Pero kung papiling nyo ay as upside na yung pangalan nito, saturated na yung lupa.
2: That's why yung DRMO partner, may mga tinatawag na paalala o preemptive evacuation na kung halimbawa bukas o mamaya malakas yung pag-ulan dyan sa lugar ninyo, marapit kayo sa landslide prone area.
1: Likas na.
2: Palilikasin po kayo. Kaya sumunod po tayo. 9:15 na po ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage. Ako pa rin po si Steve Raz.
1: Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Diyan lang po kayo. Ito po ang Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage.
3: Basta AM/MM. Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat.

0: Okay, kapamilya, 9:80 na po ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating special coverage. Alerto sa habagat. Dito po ang inyong DZMM para magbigay sa inyo ng mga update o kasulukuyang sitwasyon sa mga apektadong lugar na mga binabaha po ngayon o inuulan ng malakas dahil po yan sa epekto ng habagat. Kanina po marami na po tayong nakausap ng mga LGU saan may mga naitala pong mga evacuee no sa kanilang mga barangay. Meron po mga hindi pa rin passable na mga kalsada. Meron pa rin yung tuloy na bumigay. Hanggang ngayon kailangan natin ng update diyan eh. Mm-hmm. Kung ano kung may na wag naman sana no kung may nasawiban, may nahulog at saan daraan yung ating mga motorista kasi isa po yan mm-hmm. sa itinalagang alternatibong ruta.
1: As far as I know kanina nagpunta si Secretary Dizon sa sa Tarlac. Oo. At chinek nga niya yung bumigay na Aquino Bridge. Kaso,
0: nako.
1: Ito naman ngayon.
0: Alam mo partner, pag mga ganyang bumibigay, expect the investigation.
1: Oo nga. Pero ang sabi naman ni Mayor Christian Yap kanina, nagbabasa ako online, ay yung bridge na yon, yung Aquino Bridge, matanda na.
0: Matanda na. So, ibig sabihin, kung ikaw ay naka-assign doon na DPWHO engineer,
1: dapat
0: alam mo kung dapat i-rehabilitate na ba yung tulay.
1: O,
0: kasi parang, delikado eh.
1: Oo, parang paplano na talaga nilang ipaayos yung tulay. Kaso,
0: inunahan na.
1: ng force majeure.
0: So, ibig sabihin, kumbaga maghihintay ba natin na may maaksidente?
1: Oo. Buti nga, walang maaksidente at hating gabi nangyari yung pagguho kagabi.
0: Yun nga, ibig sabihin, dapat hindi na dapat maulit yung mga ganyang sitwasyon kasi wag na po tayong maghintay na may masawi pa.
1: Oo, at itong
0: may maapekto, may masugatan dahil po dyan sa kumbaga gumuhong mga infrastruktura halimbawa, di ba?
1: Ang tanong dyan, paano sila partner dadaan? Kasi as far as I know, yung dun sa Aquino Bridge, tatlong barangay yun eh.
0: Na apektado.
1: Tatlong barangay yung gumagamit ang tulay na yun eh. Yung isa pang ano bridge yun?
0: Agana Bridge.
1: Oo,
0: yung Aquino Bridge kagabi.
1: Oo, yung Agana Bridge ngayon. Mm. Paano ngayon ng magiging traffic route ng mga ma-isolate ba sila?
0: Yun.
1: Dahil pangalan nito nasira yung tulay. So siguro maganda din na ang DPWH ay umaksyon agad lalo na yung DPWH doon sa lugar nila makapagbigay ng abiso kung saan dadaan.
0: Oo. Sa mga ito po tinatawagan po natin si Marvin Giang ng Tarlac PDRM. So, pero ayon po sa kanya, kasalukuyan sila nga sa rescue mission para sa Gapin. Ang sinasabing 4 katao
1: inanod
0: ng flash flood.
1: Saan kayang lugar yan? Oo. Alamin natin mamaya.
0: Mamaya. Kuha po tayo ng update tungkol dyan.
1: Pero ang sabi ni PDRMO, merong ilan?
0: 4.
1: 4 na naanod ng flash flood sa Tarlac.
0: Sa Tarlac.
1: Oo, at patuloy ang rescue mission para masagip.
0: Hanggang ngayon ay nandun po sila. Buti na lamang ay tumitila yung ulan ngayon. Pero mataas pa rin partner yung tubig. Dahil po yan sa walang humpay na pagulan kanina. Sa mga dumadaan po ngayon ng Maynila o papunta ng Maynila, ayon po sa Manila City DRM Department, so far partner, walang ulan na nararanasan po dyan sa lungsod ng Maynila. At yung baha na lang po ngayon ay dyan po sa Quirino Station.
1: Bahain naman talaga dyan
0: sa Quirino. Ang baha po dyan, yung taas po ng baha ay gutter deep. Ibig sabihin ng gutter deep, nasa 8 inches. Pero passable pag mga ganyan, passable naman yan, sa lahat ng uri ng sasakyan. Kanina nakita natin no, may baha yung Taft Avenue, Maynila, Espanya. Medyo hindi ko na monitor Espanya. Pero mukhang yung baha ay dun mismo sa may bahagi ng Taft Avenue. Pero so far ngayon, kapamilya, sa may Quirino na lamang po. Mm-hmm. Medyo huhupa rin yan maya-maya lamang.
1: At ang maganda dyan partner ngayon sa Taft, napansin ko na nagko-cover tayo dyan sa kahabaan ng Taft. Mabilis humupa na yung baha.
0: In fairness.
1: Compare mo last year, mas mabilis mag-subside ang baha ngayon sa kahabaan ng Taft Avenue.
0: Ang dapat kung pag-uusapan naman ng partner yung mga nag-evacuate dyan sa lungsod ng Maynila. Tinatawagan po namin si Mayor kanina pero pang busy rin nasa ground nasa siguro. Ground. Ang kanilang update as of 8 p.m. kanina, nasa 257 na pamilya.
1: Yung ilang individual yung partner?
0: Yung individual, katumbas po yan ng 804 na individual yung mga nasa evacuation center po ngayon.
1: Ang pinakabinabantay nila dyan partner, yung Baseco area.
0: Which is, natama ka, yan yung pinakamarami. Nag-evacuate dyan po sa Baseco Evacuation Center.
1: Kasi partner, nung inaikot natin yan, yung karamihan kasi ng mga nakatira dyan sa may Baseco, particular dito sa part ng yung malapit sa baybayin, yung malapit sa seas, ano, sa coastal area, yun pag lumakalakas ng hangin, binabayo sila eh. Tapos yung mga bahay nila, dahil gawa nga sa mga light materials, yung mga barong-barong, eh natatangay.
0: Talagang tinatangay
1: yan. Talaga.
0: Kaya mas mainam na kung may mga ganyang sitwasyon,
1: Maglikas na sila.
0: Maglikas na. 9:23 partner ng gabi, kamustahin nga natin yung mga dam na apektado po nitong epekto ng habagat. Mula po yan kay Sir Edgar de la Cruz, ang Pag-asa Hydrologist. Sir Edgar, si Steve at Bert po.
1: Good evening, sir.
2: Good evening po. Good evening po.
1: Sir Edgar, kamusta po ang ating lagay po ng ating mga dam ngayon?
2: Ang mga dams po natin, karamihan po umakyat ang elevation. At ang angat lang po kaninang alas 8 ng gabi, nasa 196.2 meters na. Kung ikukumpara natin siya kaninang umaga na elevation, umakyat siya ng 1.7 meters. And then, yung ipodam po kaninang alas 8 ng gabi, nasa 100.98. Bumaba ng bahaga ng 0.10 meters kasi meron po siyang nagre-release po siya ng tubig.
1: Nagpapakawala.
2: Opo. Meron po siyang naka-open na 3 gates. Ang total opening po nung 3 gates na yun, noon 1.3 meters ang total height. Ang estimated discharge po nung Ipo Dam is 215.3 cubic meter per second.
1: Saan po ang daan nito?
2: Diyan po yan sa ang mga sa Angat River po. Ang mga bayan-bayan po na madadaanan ng tubig na lumalabas sa Ipo Dam, ito pong bayan ng North Sagaray,
1: Bulacan,
2: yung Angat po, opo, sa Bulacan, sa San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong, and Hagonoy. Yan po yung mga dadaanan po ng tubig na ng Angat River, diyan po dumadaan yung lumalabas na tubig dito sa Ipo Dam. Then ang Lamesa Dam po, kaninang alas 8 ng gabi.
1: Spilling level na po?
2: Oo po, nasa 80.43 meters. At kung i-compare po natin yung elevation niya kaninang umaga, umakyat po ng 0.66 meters. Ang mga madadaanan naman ng tubig na
1: Tulyahan River po, no?
2: Sa Tulyahan River, sir.
1: Ano mga barangay yun, sir?
2: Mga ito pong sa Fairview. Yan po yung uno-uno na tatamaan nila dyan. Then ang Forest Hill, Subdivision, Kirinsa at yung Quirino Highway, yung Santa Quiteria, and San Bartolome, dyan po yan sa Quezon City. Tapos yung part ng Caloocan, Valenzuela City, yung pong sa may North Expressway, tapos yung La Huerta Subdivision, Malabon City, and Nabota City. Yan po naman ang mga maapektuhan ng pag-apaw ng Lamesa Dam.
0: Sir,
2: ang Buklaw po kaninang alas 8 ng gabi nasa 750.65. Bumaba naman po siya kukumpare kaninang alas 8 ng umaga dahil din po sa meron siya naka-open na gate. Meron po siyang 4 gates. Ang total opening po ng 4 gates na 2 meters. Ang estimated discharge po na lumalabas sa Ambuklaw is 280 cms, cubic meter per second. Then ang Binga Dam po kaninang alas 8 ng gabi, 573.56, umakyat ng bahagya ng 0.13 meters. At may 4 gates din po siyang opening. At 2 meters din po ang total height. At ang estimated discharge po nito at 325.78 cms. At ang mga maapektuhan naman po niyan, ang Ambuklaw, eh ito po na barangay Ambuklaw mismo sa may Bukod, Benguet. Then ang Binga Dam naman po ay ang barangay Dalumpirit at ang Tinungdan, Itogon, Benguet. Then ang San Roque Dam, kanina pong alas 8 ng gabi, nasa 274.57 meters, umakyat po yung kanyang elevation ng 0.43 meters. Iko-compare natin siya kaninang alas 8 ng umaga. Then ang Pantabangan Dam, 193.15, umakyat din po yung kanyang elevation ng 0.27 meters compared dun sa elevation niya kaninang umaga ng alas 8. Then ang Magat Dam, 177.88 meters, bahagyang-bahagya lang pong bumaba, 0.02 meters kung kukumpare natin kaninang umaga ng alas 8. Then ang Kaliraya, 286.79 meters, bahagya pong umakyat ng 0.23 meters compared kaninang umagang elevation. Yan po ang kondisyon ng mga dams po natin na minomonitor dito sa Luzon.
0: Musta po yung Wawa Dam natin, Sir Edgar? So
2: sa ngayon, kaninang umaga, medyo umahapaw din yata sila dahil tumataas yung tubig dyan sa Montalban
0: River. Sa Rizal, oo. Dahil po, what do you expect, Sir Edgar, kung nasa spilling level na po ito, tapos magtutuloy-tuloy pa yung pag-ulan?
2: Yun nga po, dito po sa aming monitoring, itong binabantayan namin yung sa may Montalban, naka-critical level na po yan. So may pagbaha na po tayo na mo-monitor dyan. Hanggang dito sa pagbaba, papunta sa may Burgos, yan din po yan sa Montalban, mataas na rin po ang tubig. Then dito bababa na yan dito sa may San Mateo, papunta na po yan ng Marikina River. At mataas na rin po ang tubig dyan sa Marikina River. At nasa critical level na rin po. Lagpas na po siya ng critical level.
3: Mm-mm. Sir Edgar, panghuli na lang po, ano po ang paalala natin doon sa mga residente na nakatira malapit doon sa mga dadaanan itong mga pag nag-release ng tubig yung mga dam natin?
2: Opo. Sana makinig sila sa kanilang mga barangay official na kung meron na po silang abiso ng force evacuation, pumunta na po sila sa evacuation center. Para naman po maiwasan natin ang karoon pa ng aksidente. Kasi yan talagang panahon natin, maulan. So, wala po tayong magagawang ano kundi ilayo sila doon sa kapahamakan.
0: Mm-mm.
2: Yun lang po.
0: Alright. Sir Edgar, maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po kayo.
2: Apo, salamat po. Magandang gabi po.
0: Yan po si Edgar de la Cruz, Gasa Hydrologist. Ang oras po natin 9:31 ang gabi. Punta po tayo ng Bulacan. Kamustahin po natin dyan yung, yan yung ano eh, kumbaga isa sa
3: pinakalubog.
0: Pinakalubog sa Baha Sentro. Kumbaga, pag-uusapan ng issue sa flood control project, yan po yan sa Bulacan. Pinakamaraming nakulimbat umano. Sabi po natin si Manny Lukban Jr., local DRM officer po ng Bulacan, PDRRMO. Sir Manny, magandang gabi po si Steve at Bert po.
3: Good
0: ito
3: evening,
0: sa
3: Sir Manny.
0: DCMM.
4: Yes, sir. Magandang gabi po.
0: Sir Manny, we speak, ngayong alas 9:32 ng gabi, kamusta po ang mga lugar dyan sa Bulacan? May mga pagbaha pa rin po ba?
4: Opo, ano? Sa pangkasalukuyan po ay ang katunayan na sa kapatch pa po tayo ng mga rescue teams natin at mga pagtulong natin sa mga libreng sakay po natin kasi unang-una itong ating pong NLEX ay talagang halos hindi rin po gumagalaw ngayon dahil dun sa parte ng may kawayang exit, positive blast, dyan po ay nagkaroon talaga ng tubig kanina na saan yung talagang malalaki lang din ang nakakaraan at kung yung maliit po ay dahan-dahan lang po sa gilid. So nag-cause po ito ng traffic masyado at magkabilang northbound and southbound po parehas po yan. So ganun din po, ang mismong MacArthur po natin ay nagkaroon din po ng hindi madadaanan part po ng Salisoy area. Ito po yung halos boundary po ng Maykawayan at Marilao, dito po sa Balagtas, dito po sa Bukawi, sa Malolos, So medyo nagtaasan po ang tubig dyan, kaya talagang hindi naging possible yan, lalo na sa mga light vehicles. So yung ilang mga nakadaan lang dyan na nagpilit ay yung mga malalaking truck. So ganun din, nagkaroon tayo ng mga biglaang pagbaha dito sa ano. Ito'y cause naman ng Marilao River. Ito'y ng Maykawayan River. Pero ang kapansin-pansin sa atin ngayon, etong Marilao River natin na kung saan ito'y nagmumula ng Rizal, bababa po yan ng bababa ng area ng DRT at diretso po yan ng Marilao at papuntang Bukawi, kaya ito ngayon po yung rumaragasapa hanggang sa ngayon. Makikita po namin sa aming monitoring ay rumaragasapa po ngayon ang alin nito. At ito po yung biglaang nagpabaha rin sa area naman po ng Bukawi, Marilao at ganun na rin sa area ng Balagtas. So dahilan po dyan, dun sa una natin na binabantayan ng mga low-lying areas natin ay ganun pa rin po. Ang Hagonoy, Kalumpit, Pumbong, Bulacan-Bulacan, Malolos, dahil naman po ito sa yung backflooding na, yung galing na tubig sa river basin, rumaragasa rin po ang tubig natin hanggang ngayon dito sa Pampanga River at nagtatagpo yan sa Kalumpit. Yung sa Angat River natin po ay may kalakasan din pero hindi naman po ganun kataas ang tubig natin ngayon dito sa Angat River. Yung pakawala po ng ipo at ng bustos, ito naman po ay hindi masyadong nakapekto para patasin ng husto ang level ng Angat River. Ang malakas lang po talaga na madaang daloy ngayon ay ang Pampanga River na nag-cause nga dito sa mga low-lying areas natin na coastal.
0: Opo, Sir Manny, napakarami pong lugar na inyo nabanggit na hanggang ngayon ay binabaha pa rin. Sa ano pong tansya po ninyo, based po sa inyong monitoring, mabilis bang humupa kung sakali mang hindi na magtuloy-tuloy yung pag-ulan?
4: Opo. Kung sakasakali po, ano, pero sa forecasting po kasi natin, ang habagat po ay maaari pa pong magtagal to ng dalawang araw, dalawa hanggang tatlo pa kasi meron pa po tayo minomonitor na dalawang LPA. Yung sa paghupa na to ay hindi pa po natin kaagad inaasahan. Unang-una, yung sa high tide po natin bukas, although hindi anong kataas, mangyayari na naman po ito ng umaga. Then yung back flooding po natin ay patuloy pa natin itong mararamdaman sa mga susunod na araw. Dahil nga ito yung tubig na galing pa ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga na dumaraan po dito sa ating area ng Kalumpit. So yung area po ng Kalumpit, Hagonoy, Pumbong, Bulacan-Bulacan, Malolos, with the high tide and the back flooding, definitely po magtatagal po ito ng mga 3 to 5 days pa para masabing humupa ulit. At ito namang galing ng Marilao River, Santa Maria River, na nakikita po natin na talagang malakas pa ang agos sa ngayon, eh baka po tumagal to hanggang bukas pa po. Dahil yung tubig naman na galing ng Norsagaray, Rizal, DRT, kasama na rin yung sa DRT, yung area naman po natin ng San Miguel at San Ildefonso ay hanggang kung titila ang ulan, may posibilidad po na bukas ay medyo bumaba to, pero kung sa nakikita natin magpapatuloy ang habagat hanggang ngayon gabi, eh baka hindi pa po natin asahan ng dalawang araw to.
3: Sir Manny, kamusta naman po yung mga in-evacuee natin, yung mga evacuees natin, yung mga inilikas natin as we speak po?
4: Opo, nakakalungkot po sabihin, ano, kaninang umaga po, nung nag-a-update po tayo, nasa 5,000 plus individual lang po, nasa 5,600, pero nakakalungkot man sabihin na sa loob po ng maghapon ay halos 12,000 po na individuals ang nadagdag dito, kaya kami ngayon po ay may total na 17,387 na individuals na po na nasa ating evacuation center.
3: Masyadong marami po, Sir Manny. Kamusta po ang relief operation natin doon po sa mga bakwit natin?
4: Inaamin po natin, ano, kanina po sa pangungunat ng ating PDRMC Chairman, Governor Taniel Fernando, kaagad-kaagad po dahil ang relief operation ay hindi po makapasok basta-basta, nagpabili na lang po siya ng ilang Jollibee, lahat ng available po, ay nadala po sa mga unang preemptive evacuation natin itong pananghalian. At sa ngayon po ay patuloy po tayong nag-iimpake po, nag-o-organize po dahil binabalak natin patuloy tayong agapay po sa mga nasa evacuation center natin by tomorrow morning po hanggang araw-arawin na naman po natin ito.
3: Sir Manny, meron ba tayong mga barangay o mga tao na nahihirapan tayong pasukin dahil mataas na yung baha?
4: Sa ngayon po, meron pa po tayo no, dito sa parte ng Marilao at Bukawi. Talagang at pati na rin ang Balagtas. Talagang may kataasan pa. So, nandun nga yun ating rescue operation ngayon na dalawang team kasama ng mga DRRM nila na coordinated sa kanila na tumutulong po tayo. Dahil yung looban po, kung nagkaroon ng baha po yung main road natin na MacArthur Highway, mas mahigit po ang taas dito sa mga loob nito na umaabot ng 3 to 5 feet po.
0: Opo. Diyan po sa Bulacan, Sir Manny, so far wala pa namang naitalang casualty, ano?
4: Meron po tayong insidente kanina no, na hindi natin malaman kung ito po ay habagat related o dun sa masamang panahon na related. Pero nagkaroon po tayo ng insidente ng collapse structure kanina ng katanghalian sa area ng Bukawi. At dito nga ay meron po tayong sinamampalad na isa sa lima po na nadisgrasya na nabagsakan po ng nag-collapse na mezzanine ng isang warehouse ay isa po yung hindi po nagtagal na nadala sa ospital at namatay pero yung iba naman po ay successful na rescue ng ating CSSR team.
3: May isa pong patay.
0: Oo.
3: May isang patay. Doon po sa lima.
4: Ipaumanin nyo na lang po na hindi ko pa po ma-reveal kasi hindi pa po natiyak kung ito po ay fully identified na at hindi pa rin po lang mabas kasi yung aming official report dito ng BFP at ng PNP para kung ma-informahan na po yung family.
3: Sir Manny, ano po ang panawagan natin sa national government? Kasi po yung 17,000 individuals, hindi po biro ito. Ilang pamilya po?
0: Ilang barangay ho yan? Ilang barangay ang sakop niyan?
4: So sa barangay po ay hindi lang po natin na mabanggit kung ilan to pero sa ngayon ito po ay nasa halos 16 po na municipalities po ang higit na naapektuhan dito.
3: Ano po ang panawagan natin sa national government, sir?
4: Apo. Ang ating naman DSWD ay patuloy na tumutulong po sa atin at tayo rin naman po dito sa lalawigan ang through our chairman Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro ng Sanggunian Palalawigan ay nakapagdeklara po tayo ng state of calamity nitong August 17 at dito nga ay kahit papaano po ito po ang pagkukunan natin ng mga relief goods pantulong dito sa ating mga nabiktima nitong sama ng panahon. Gayun din naman po ang ating DSWD, ang national agency, ay patuloy na rin po nagmo-monitor sa atin ng kanilang dagdag na may pabibigay sa atin through their food items na pack po na pwede po nating itulong na sa relief operation.
3: Alright. And with that, Sir Manny, maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan sa Bulacan.
4: Maraming salamat po at lagi po tayo mag-ingat at maging ligtas.
3: Yan po si Sir Manny Lukba ng local DRM officer po ng Bulacan PDRMO. Mula Bulacan partner, punta naman tayo dito sa Caloocan City. No, nasa linya po si Dr. James Lau, ang Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Office. Dr. James, magandang gabi po. Si Bert po ito at si Steve.
5: Yes po, magandang gabi po.
3: Sir, kamusta po ang initial assessment po ng Caloocan na DRMO po dyan po sa inyong pong lugar?
5: Sa ngayon po, sa lugar naman po natin, kanina po sa south, mga alas sa east, medyo malakas ang buhos. Tapos may mga evacuate na north and south po eh. South, bali north kakatapos lang po.

0: preemptive evacuation na po kami nung alas 6 pa po.
1: Mm-mm.
0: Nag-start. Bale, kaya karamihan nasa evacuation center na.
1: Mm-mm. Sir, as we speak po...
0: Pero yung buhos ng ulan, ano pa?
1: As we speak po, ilang mga evacuees na po ang ating na-evacuate?
0: Total from north and south, bale, lumalabas mga 896 families, mga 3,092 individuals po eh.
1: Mm-mm.
0: Yung latest na... na na-update po sa amin na nasa evacuation center.
1: Mm-mm.
0: Total of mga 20, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Opo. Mm-mm. As of 7:39 ng gabi po kanina, no, parang nagmistulang ilog po yung Rainbow Avenue diyan po sa North Caloocan City. Sa ngayon po, mag-alas 10 ng gabi, kamusta po yung daanan po dyan? Naradaanan na po ba ng lahat ng uri ng sasakyan, sir?
0: Yung sa Rainbow sa Congressional, tali yung Rainbow Village po. Siyang yung medyo umuho pa na.
1: Mm-hmm.
0: Pababa na kasi. Normally kasi pag buhos, pag tumaas naman, mabilis naman po siya bumaba yung mga baha dito sa area. Kasi medyo mas mataas ang Caloocan talaga eh.
1: Mm-hmm.
0: Compared sa ibang area. So, once na humupa, mabilis naman po bumaba yung mga baha natin.
2: Mm-hmm. Diyan po sa Caloocan, Doc, ano po ba yung... barangay na binabantayan po natin pagka may mga ganitong malakas yung pag-ulan?
0: Yung mga barangay po?
2: Opo. Ano pong barangay yung tinututukan po natin, yung binabantayan po natin pag mga may ganitong malakas pag-ulan?
0: Usually, binabantayan natin mga barangay, yung mga nasa gilid po ng Tulirahan River.
1: Mm-hmm.
0: Sa 160, 164, 161, 162. Tapos from north, yun yung mga nasa, yung connect ng Marilao River. 175, 177, 78, 178, 179, 180, 185, and 176 pa pala. Yun po. Yun po yung mga barangay na binabantayan po natin. Pero normally, up and down. Tapos kung yung paho, may paho area naman, kung nasasabay kasi itong South Caloocan, pag nasasabay kasi ng pag high tide, mabuti na lang yung kanina, yung mga 6 p.m. eh, umaba na, hindi na sumabay na sa height. Sa high tide na pagbuhos, kaya hindi ganun kataas ang apaw ng tubig.
2: Buti po ngayon dyan sa Caloocan ay tumigil na po yung malakas na buhos ng ulan. So we expect na ilang oras mula ngayon ay madaraanan na po yung mga pangunahing kalsada na binaha kanina.
0: Yung ano pa?
2: Yung mga binaha po kaninang kalsada ay inaasahan po natin na madaraanan na po ngayon dahil wala na pong pag-ulan eh. So humuhupa na yung pagbaha.
0: Sa north siguro kakahinto lang, pero siguro maya-maya baka pwede pa magiging possible na rin po.
2: Opo, siguro
0: mga usually pag 30 minutes na hindi naman bumuhos, bumababa na po siya.
2: Opo, siguro pang huli na lang po, Doc.
0: Okay pa.
2: Baka po may panawagan kayo sa mga residente po nating apektado ng habagat po, no, dyan po sa Caloocan. At paano po tatawagan ang inyong team kung sakali mo po sila ay nangangailangan ng tulong? Go ahead po, Doc.
0: Apo. Sa mga nangangailangan po ng tulong, pwede kayong tumawag sa aming 24 hours hotline na 888-25664 po. Or pwede rin tumawag sa 0908-888-25664 dun sa number na yun. And then, sa mga responder natin, sana mag-ingat po lagi. Yun po yung ano natin. Tapos sa mga tao, kung pinapa-evacuate na po kayo ng mga barangay sa area ninyo, mag-evacuate na po tayo. Usually, kasi minsan po, pag na yung... antayin pang lumalim yung baha, saka tayo mag-evacuate po. Ngayon, mag-ingat po lahat. Yun lang po.
2: Doc, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo.
0: Okay, sige po. Ingat po.
2: Yan po si Dr. James Lau, Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa oras partner na 9:47 ang gabi. Punta naman tayo no sa DSWD kung ano ba yung mga ginagawang hakbang ng DSWD. Lalo't ngayon ay maraming residente, libo-libo.
1: O ang nasa
2: hindi man dandan libo yung mga nasa evacuation center. Ano po ba yung tulong na kanilang ibinibigay sa ating mga kapamilya? Makakausap po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Asik Irene, magandang gabi po. Si Steve po at Bert.
1: Good evening, Asik.
3: Hi, Steven Bert. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
2: Asik, as we speak po, ano po, kamusta po yung assessment ng DSWD? Ilan na po yung ating nabigyan?

0: yan ng tulong na mga kailangan ma-evacuate dahil po sa epekto ng habagat?
1: Well, ngayong araw, very busy po ang DSWD sa pakikipag-ugnayan sa mga local government units, ano, sa pagtugon sa mga request for augmentation support. Sa katunayan nga, ngayong araw ay napapagpahatid tayo ng mahigit 48,000 na mga family food packs. Meron tayo na distribute sa field office Cordillera. I mean, yung field office Cordillera ay nakapag-release ng mahigit 2,300. And then yung ating field office 3 ay nakapag-release ng mahigit 46,000 na mga family food packs. Particularly na bigyan natin ng tulong ay yung Pampanga and Bataan, Zambales, and gayon din po na-deploy yung ating mobile kitchen para makatulong sa pag-provide ng hot meals sa mga more than 100 families. Or katumbas niyan ay mahigit 400 individuals doon po sa Lubao, Pampanga. Meron din pong mga 33 families na kasalukuyang nanunuluyan sa evacuation center naman po sa Porac, Pampanga. And as we speak, ano po, ay patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan na sa ating po mga local partners para nga po ma-provide natin yung kinakailangang tulong para sa mga kababayan natin na naapektuhan. Itong nabanggit ko, no, na numbers ay, of course, yung araw lang po, para lang sa araw na ito. Pero kung matatandaan nyo, simula nung naapektuhan tayo ng bagyong Luis, Maymay, Neneng, and then yung nga pong habagat, ang total number of family food packs already distributed by the DSWD ay umabot na sa mahigit 2.3 million na family food packs. At yung humanitarian assistance ay nagkakahalaga na ng mahigit 1.5 billion pesos.
0: Opo.
1: And we expect that these numbers would continuously increase sapagkat yung mga ulat ay kasalukuyang nating tinatanggap and we're still in the process of consolidating some of the reports that are coming in.
2: Mm-hmm. Asik, kamusta naman po yung supply ng ating mga food packs? May buffer stock pa po ba tayo? Kasi sabi ng PAGASA, magpapatuloy pa po itong habagat.
1: Kakasalukuyan, nasa mahigit 3.5 million family food packs pa ang nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng ating bansa. Gayun din po, araw-araw nagproproduce yung ating Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center ng mahigit 20,000 family food packs a day. So habang isinasagawa natin, yung disaster response operations ay nakapag-replenish din tayo ng mga goods na nagamit o na-release na from our warehouses. In addition to that, meron din tayong mga kasalukuyang drawdowns from our framework agreements with our distributors, no? These are private distributors na may framework agreements tayo. So nako-complement yung mga goods na pinoproduce natin, and this enables the department to deliver services fast and of course sapat, no? At yan ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyaking mabilis at sapat yung tulong na naipapabot sa ating pong mga kababayan.
2: Good to hear yun, Asik, no? As we speak po, ano po ba yung mga challenges na nai-encounter natin? Kung papaano natin, meron po ba tayong mga lugar na hirap na abutin dahil nga po dito sa epekto ng habagat?
1: Well, kanina, batay dun sa ating monitoring, isa sa mga challenges, of course, yung magpahatid ng mga family food packs sa mga lugar na talaga namang mataas yung level ng tubig dahil nga sa baha. But because of our partnership with other government agencies na nakakapag-provide ng logistics support, ay nagagawa nating dalhin yung mga goods kasi po may mga military assets na gaya dyan sa Region 3, yung pong mga military truck na gagamit natin para magdala ng goods doon sa mga areas na nasa ilalim nga po ng tubig baha. So, apart from that, nadadivert din natin may mga, dahil nga marami tayong mga warehouses, nadadivert natin yung mga goods from one warehouse to another, especially if yung delivery trucks are unable to pass through some of the major roads going to our warehouses. So, nagkakaroon tayo ng mga changes or mga konting adjustments to make sure na hindi rin naman po masira o ma-damage yung ating pong mga goods at makarating ito doon sa pinakailangan pong matulungan na community.
0: Opo. Asik, bukod po doon sa libu-libong family food tax na inyong ibinibigay po sa mga apektado ng habagat, are we considering po na magbigay rin ng financial assistance, lalo na po doon sa mga residente na talagang wala nang uuwian, nasira na po yung kanilang mga tahanan?
2: Tsaka yung walang trabaho, partner.
0: Oo.
1: Oh, tama po. We truly recognize na meron talaga tayong mga kababayan na nasirang mga tahanan, naapektuhan ang kanilang pong kabuhayan. And bahagi ng interventions ng DSWD, yung pagbibigay po ng karagdagang tulong, nabanggit niyo po no, yung financial assistance. Sa amin po, meron tayong emergency cash transfer. Mm-hmm. Financial assistance din po yan na nagbibridge ng gap between recovery, between response and early recovery. But right now kasi ang priority natin ay makatugon sa immediate na pangangailangan, which is food, ano. But of course when we enter the early recovery phase, in fact kahit while we're doing the response phase ay maaari tayong magpahatid ng karagdagan ng tulong. Mm-hmm. In fact nasa pipeline na yan eh, kasi nga matagal na tayong naapektuhan nitong pag-uulan, ano? Kaya kung matatandaan, nagdeklara na ng state of calamity ang ilan pong mga probinsya, and we're already in the process of activating the emergency cash transfers for this area. So hopefully tumila itong ulan at by next week ay makapag-umpisa na rin po tayo, ano, the next week or the following week ay makapag-umpisa na rin po tayo sa pagbibigay ng karagdagang tulong para masuportahan nga po yung recovery ng ating mga kapwa Pilipino yung lubos na naapektuhan nitong matinding pag-uulan.
2: Mm-mm. At ASIC, aside naman po dun sa ating pagbibigay ng mga assistance, yung aside doon sa food packs, may mga non-food item din tayong pinamibigay, ASIC, no po?
1: Tama, meron din tayo mga non-food items na distribute. Meron tayo yung mga hygiene kits, bathing kits, family kits. Ito yung mga family kits ang laman po niyan. Mga t-shirts, chinelas, mga underwear. And then yung hygiene kit naman, ito yung meron tayo mga gamit panlito, panghugas, may toothbrush yan, may toothpaste. Yung sleeping kit, ito yung ginagamit sa mga evacuation centers. Meron dyan, ano, may kumot. Ito yung mga essential items kasi for internally displaced persons na lumikas na walang dala. Especially sa mga naapektuhan ngayon, ano, na dahil sa pagbabaha, halos wala na silang naisalma, wala silang nadala sa mga evacuation centers. Kaya ito po yung madalas na naipoprovide natin. I'd just like to add, ano, meron din tayo yung mga maternity kit para naman doon sa mga buntis na ina o yung may mga anak na sanggol pa na kinakailangan din po natin tulungan.
2: ASIC, last na lang pong panghuli na lang po, ano po ang panawagan natin sa ating pong mga kababayan ngayon pong nararanasan natin itong hagupit o itong epekto ng habagat?
0: And then ano po yung assurance natin sa kanila na makatatanggap po sila ng tulong mula sa DSWD? Go ahead po, ASIC.
1: Yes, Stephen Bird, isa sa lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan na sana makinig po kayo sa abiso ng inyo pong mga local officials. Kung sinasabi po nila na mag-evacuate tayo o lumikas tayo, magtungo sa evacuation centers, sana po sundin natin ito. Let's heed the advices of our local officials kasi para po ito sa inyong kaligtasan at para po mailayo kayo sa mga ano pa mang kapahamakan na maari nga po maidulot ng pananatili nyo pa sa inyo pong mga tahanan. And of course, makinig po tayo sa mga abiso, mga forecast na ibinibigay din ng other government agencies. Mas maging aware din po sa ating mga kapaligiran. And again, kapag kayo naman po ay lumikas, hindi nyo po kinakailangang mag-alala pag nagtungo kayo sa mga evacuation centers kasi po nakahanda ang DSWD na tumulong sa inyo pong lokal na pamahalaan at provide yung inyo pong kinakailangan, especially sa pagkain. So hindi nyo po kinakailangan mag-alala kasi again, ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, dapat walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna po ng mga kalamidad. And for any other concerns, ano po, ay maaari rin po naman po kayong makipag-ugnayan through our official communication platform that's at DSWD Serves sa Facebook para po sa mga impormasyon na maaari pa po niyong makuha or maaari niyo rin naman po niyong maipahatid para makatulong po kami agad at matiyak na ma-address po ang inyong mga concerns.
0: Alright. Asek, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Alam ko, busy ngayon yung DSWD. Thank you po sa inyong oras.
2: Thank you, Asek.
1: Maraming salamat din po. Magandang gabi sa inyo.
0: Yan po si Asek Irene Dumblao. Magsilita po ng DSWD sa oras po nating 9:59. Opo muna tayo ng update dyan po sa Aga na Bridge sa Tarlac City. Yung bumagsak po kanina. Sasakyang may limang sakay na hulog. Balita po mula kay Cesar Galassi. Cesar.
3: Bumagsak ang Agana Bridge sa Barangay Tibaga, Tarlac City, Tarlac, dagkong alas 7:40 ngayong gabi ng Sabado, Agosto 29. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tarlac City, isang sasakyan na may limang sakay ang kasama sa nahulog ng bumagsak ang tulay. Agad namang nagpadala ng mga rescuer ang CDRRMO kasama ang iba pang ahensya upang magsagawa ng operasyon sa lugar. May isa nang nailigtas at dinala sa Tarlac Provincial Hospital. Ang Agana Bridge ang nagsisilbing alternatibong ruta matapos bumagsak ang Aquino Bridge kagabi. Samantala, maaaring gamitin bilang alternatibong ruta ang mga daan sa bayan ng Paniki at Gerona. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Partner, punta naman tayo dyan sa Bataan. Alamin natin kung ano yung sitwasyon ngayon dyan. Katuwang natin, katuwang ng DZMM sa pagbabalita at pagsaservisyo, Jesse Cusat ng ABS-CBN News. Jesse?
4: Yes, Bert, Steve, magandang gabi. Ano? Muling binahanga yung iba't ibang bayan dito sa Bataan kasunod ng magdamag na ulang dala ng habagat. Sa Hermosa, Bataan, umabot sa 2 talampakan yung lalim ng baha dyan sa Barangay Kataning. Isa lamang ito dun sa higit 80 barangay na binahanga yung araw sa buong lalawigan dahil nga sa walang patid na buhos ng ulan. Karamihan sa mga residente, wala nang nagawa kundi lumusong sa baha. Yung mga nakausap natin, Bert and Steve, no? Katulad ni John Basi, napilitan ng maglakad pa uwi mula sa kanyang trabaho sa Zambales dahil wala nang masakyan. Nag-half day na rin siya sa trabaho matapos tumaas yung tubig malapit sa kanilang bahay. Ayon kay Basi, sanay na raw sila sa pagbaha tuwing malakas ang ulan, pero malaking problema ito para sa kanilang hanap buhay dahil kapag walang pasok, wala rin namang sahod. Apektado rin yung mga tricycle driver. Either sa mga nakausap nating driver, hindi sila makabiyahe dahil karamihan ng dinadaanan nila ay lubog sa baha kaya wala rin silang kinikita. May ilan naman, patuloy sa paghahanap buhay kahit mahirap yung biyahe at hindi sigurado ang kita. Kabilang dito, meron tayong nakilalang si Brando Pasco, isa siyang tinapay vendor na galing pa sa Pampanga, dumayo dito sa Bataan para magtinda ng tinapay. Ano? Sabi ni Pasco, kailangan pa rin niyang maghanap buhay kahit maulan, pero matungal lang kanyang benta dahil maraming ang residente yung hindi naman makapagtrabaho at lubog pa rin sa baha. May ilang residente naman, maaga nang lumikas dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Sa barangay townsite sa Mariveles, makikita dun sa isang drone video yung lawak ng pagbaha. Dahil dyan, hindi rin madaanan ng mga light vehicles yung ilang bahagi ng Roman Superhighway. Sa barangay Kapitangan sa Abukay naman, halos sumampa na sa tulay ang rumaragasang tubig ng ilog. Sa barangay Tabing Ilog sa bahagi ng Samal, umabot na sa halos 6 na pulgada o kalahating talampakan yung lalim ng baha malapit sa may munisipyo. Ayon sa Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 bayan at 1 lungsod ang apektado ng baha dito sa lalawigan. Kabilang na dyan, Steve and Bert, no, yung Balanga City, yung mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa, Orani, Abukay, Pilar, at Mariveles, kasama na yung Samal. Ayon kay Yarwena Marie Santos, yung acting PDRRM officer ng Bataan, mas marami yung binahang lugar ngayon dahil malakas yung ulan na bumuhos mula kahapon hanggang ngayon. Kumpara ng mga nakaraang linggo na nakataas ang red rainfall warning pero hindi kasing lakas ng ulan. Sa ngayon ay nasa 1,600 na pamilya o katumbas na mahigit 4,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa buong lalawigan ng Bataan. At kanina nga, ay ulitin lang natin yung paulit-ulit na paalala ng Bataan na PDRRMO na huwag nang hintayin pa na lumalim yung mga baha sa kanilang mga lugar at sumunod dun sa mga ipinatutupad na preemptive evacuation para maiwasan yung mga hindi inaasahang insidente. At yan ang latest. Katuwang sa pagbabalita at pagsiservisyo, Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
2: Maraming salamat, Jesse Cruzat. Ingat kayo.
0: 10:04 ng gabi. Magandang gabi kay Kuyang J.R. Reyes ng Maynila, kay Padre Jopet Catalan ng Santa Margarita Samar. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito po sa DZMS Special Coverage. At dito na po, nagtatapos ang alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.
2: Pero manatili pa rin pong nakatutok sa DZMM para po sa mga impormasyon at mga balita pa po para po alam ninyo po ang inyo pong mga kailangang gawin para po sa inyong kaligtasan.
0: Oh, para po sa iba pang update, kaugnay ng mga pag-ulan at pagbaha. Susunod na programa na po ang K-Pops Playlist. Siyempre po kasama si Pops Eric Ganang. Mag-iingat po kayo kapamilya.
5: Basta AM, MM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 sandali makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZ.

musikang himig ng nakaraan binabalik-balikan. One through party in the county. Come shake your body, baby, do the conga. Mga Paps, tugtugan iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Join na lang kayo. Let's all have a good time. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

back 20 years with this song from Hinder. Isang awitin ng ano ba to? Pamamangka sa dalawang ilog. Lips of an Angel. Before that, we had Bon Jovi with the Blaze of Glory, and of course, starting off the program, ang bandang Scorpions. Paborito ding awitin sa video kayan, ang Wind of Change. Magandang magandang gabi, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. A rainy Saturday. Hindi ko masabing a rainy Saturday evening eh. Kasi hindi lamang evening talaga nagpakitang gilas ang buhos ng ulan. Kaninang madaling araw pa lamang, eh hindi na ako makatulog ng mahimbing kanina pa lang at ako'y nagigising pagka pumapatak ang ulan sa aming bubungan. At nakita nga po natin as the day progressed, mga kapamilya, eh talagang nag-flex na naman ang muscle ang habagat at binasa ang majority ng Luzon, pati ng Visayas eh, and some parts of Northern Mindanao. Napakalawa kung ating titingnan sa ating eto, pwede nyo namang ma-access sa internet. If you would look at the satellite images, napakalawak ng kaulapan kaninang buong maghapon ngayong Sabado. Teka nga, halos kinumutan ang buong Pilipinas. Kaya para sa ating mga kapamilyang nakatutok ngayon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo at nag-aabang pa rin ng mga latest tungkol sa ating habagat, may tumutok lamang kayo. Dahil hindi pa rin natin ito bibitawan, mga kapamilya. Kahit tinapos kanina ni Steve Raz at Bert Dizon ang ating alerto sa habagat special coverage, ngayon naman pong nagbabalik tayo sa regular programming, ay hindi pa rin naman pababayaan ng inyong Pops Eric ang pagbibigay po sa inyo ng maiinit na balita at impormasyon patungkol pa rin sa pananalasa ng habagat ngayong araw ng Sabado. Pero siyempre, eka nga may kasabihan tayo, di ba? The show must go on. And this show must go on and give you the right kind of entertainment tonight. Yan! Kaya patuloy tayo, siyempre, makikinig ng mga nagagandahang tugtugin at awitin. Napakagaganda po ng ating mga inihanda ngayong gabi. Pero bago yan, bago tayo magpatuloy, and before I even give you our topic for tonight, noon po kasing Agosto 25, ay sumakabilang buhay ang isa sa mga tinataguriang haligi ng country music, especially sa Estados Unidos, di po ba? Dubbed as the Queen of Country, ang napakabait po at napakagaling, emphasis on napakabait, toong tao po, na si Dolly Rebecca Parton Dean ay sumakabilang buhay. Mas kilala nga po sa pangalang Dolly Parton. Ilang dekada din po niya tayong binigyan ng napakagagandang mga tugtugin at awitin na nagustuhan, hindi lamang sa kanila, sa Amerika, kundi mating maging dito, maging ng ating mga kababayang Pilipino. Isa po sa mga napaka-memorable na awitin na madalas pa rin tugtugin magpasa hanggang ngayon, both on AM and FM radio. Itong duet nila ni Kenny Rogers, the late Kenny Rogers, yung Islands in the Stream, di po ba? Familiar kayo dyan, syempre. Pero hindi nyo ba alam, para sa mga hindi nakakaalam, ang isa sa mga biggest hits
Nang pumanaw na rin pong si Miss Whitney Houston ay ang awiting I Will Always Love You. Marami pong hindi nakakaalam na ang orihinal ng mga awit nito at ang sumulat nito ay walang iba kundi si Miss Dolly Parton. At bilang pagpupugay, atin pong patutugtugin ngayon ang bersyon na malamang ay hindi pamilyar sa inyong pandinig. Ang bersyon ng nag-iisang Dolly Parton ng awiting I Will Always Love You. Ito po ang K-Pop's playlist sa DZMM.

0: original version of I Will Always Love You from Miss Dolly Parton, 1974, mga kapamilya, nang inilabas niyang awitin na yan, na kanyang isinulat. Ito, baka may mga magulat kung para kanino niya isinulat yan at bakit isinulat. It was written for her mentor and the duet partner. Kasi nga nung early years ng karera po ni Dolly Parton, meron siyang duet partner. Ika nga duo sila na nagpe-perform, nagre-record. It was for Porter Wagoner. Sinulat po niya itong awitin ito bilang pamamaalam sa kanilang professional partnership. Noong una, ayaw pa pong tanggapin ni Mr. Porter Wagoner ang kanyang desisyon na mag-solo career. Pero nung narinig niya po itong napakagandang awitin na isinulat ni Dolly Parton at pinatugtog at ikinanta ni Dolly Parton the morning after. Kunyari, isinulat niya yung gabi. Kinabukasan ni kanyang inawit na kay Mr. Porter Wagoner, nagbago po ang isip ng kanyang duet partner. Sabi, sige, okay lang na mag-solo ka na, basta ako magpo-produce nitong awiting ito. And eka nga, the rest is history. So it was not a romantic farewell to begin with. At nung si Whitney Houston naman po ang umawit na at nag-release nitong awitin na ito, ikinatuwa po ito ni Miss Dolly Parton. Dahil nga, dinala po ni Whitney Houston sa buong mundo itong awiting kanyang isinulat bilang pamamahalam sa kanyang duet partner noong taong 1974. Isang pagpupugay muli sa nag-iisang Miss Dolly Parton. Bago po tayo mag-pause for our first break for tonight, aking pong pakakawalan talaga. Nakakulong ba? Hindi, pakawalan natin ang ating topic for this evening. Simpleng katanungan lang naman, mga kapamilya, para sa mga nagre-relax-relax dyan at hindi masyadong naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha sa maraming lugar dito sa Metro Manila. Tara, sali kayo. 0919-278-3000. Ang katanungan na naghihintay ng kasagutan, ano ang pinangarap mong maging trabaho nung ikay bata pa? At ito'y natupad ba? Anong pinangarap mong trabaho nung ikay bata pa? At ito'y natupad ba? Pag-usapan natin yan, ha? Ibig sa akin, mamaya ako na ilalahad sa inyo. May magandang storya dyan. 0919-278-3000. Anong pinangarap mong maging trabaho nung bata ka pa? At ito'y natupad ba? Sa oras nating 10:33, please allow me to pause for this very short break. At tayo po'y magbabalik with back-to-back-to-back classic oldies sa ating trio klasiko. Dito pa rin sa K-Paps Playlist, Kapiling! Ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7.
2: at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.

Jim Croce with Time in a Bottle, John Denver with Annie's Song, siyempre, Simon and Garfunkel with The Sound of Silence. Tatlo sa mga pinaka-tanyag at pinaka-paboritong folk. Tama, no? Folk. Folk song. Yan ang tamang kategorya na kinabibilangan ng mga awiting yan. 1964, 1974, and 1972. Yan ang ating trio klasiko para sa Sabado ng gabing ito. Oras po natin, 15 minutos bago mag-alas 11 ng gabi. At ayon nga po dito sa official Facebook page ng Marikina PIO sa Marikina Public Information Office, as of 10:29 p.m. kinihudyat na po, pumatak na, pumapak na sa 18 meters ang level ng Marikina River. Water level ng Marikina River ay umapak na po sa 18 meters. Ibig sabihin, third alarm. Yan po yung nasa third alarm. Tayo po ay sumusubok na makipag-ugnayan sa kung sino mga o pwede nating makausap mula sa city government ng Marikina. At syempre yan ay ating babalikan maya-maya kapag meron na. Pero ito po, ayon sa kanilang official Marikina PIO Facebook page, the third alarm has been sounded as of 10:29 p.m. Samantala, pinag-uusapan natin sa ating programa ngayon, mga kapamilya, mga pinangarap mong trabaho kay bata pa. Ano nga ba ang pinangarap mong maging trabaho kung bata ka pa? Ito ba'y natupad? Maunahan ko na kayo, sige. Sabi ko, mauna kayo sa akin, pero ako nang bubuhay na mano sa topic na ito, mga kapamilya. Nung bata po ako, gusto ko talagang maging piloto. Como, kailangan yata dyan, magaling ka rin sa mat, eh. Hindi, aviation school. Mahal lang ng pag-aaral pa para maging piloto. At saka nung high school, nagkaroon na rin ako ng hilig. Kakaibang hilig sa musika. At sa pagpapatugtog ng musika. So nung bata ako, gusto ko talaga maging piloto. Eventually, when I reached high school, I already wanted to become a DJ. So kung natupad ba? Pagiging piloto, hindi. Pagiging DJ, oo. Pero ibang klase rin magbiro ang ating Panginoon, eh, no? Ang una ko talagang ninais. Tema kapag piloto, I ended up in a career which also brought me on air. O, di ba? Hindi nga pilot, pero on air pa rin. Lesson lang dun, always be grateful kung ano bang mapuntahan mo. Dahil yan ay alay. At hindi pala alay. Ialay mo sa Panginoon dahil yan ang pinakamagandang gagawin mo. Offer to Him the fruits of your labor. Ano man ang iyong ginagawa. Pero syempre, kung ikaw magnanakaw, huwag mo na i-offer sa Panginoon yung mga bunga ng pagnanakaw mo. Brother Jerry Carpio is in the house. Bro Jerry, hindi tayo magkikita bukas, eh, no? Kansilado ang feast. Pero sagot niya sa ating katanungan, sabi niya, nung ako'y bata pa,

Pinapangarap ko ay gusto ko nang maging lay minister sa simbahan. Aba, pareho tayo, no? Kung anong gusto natin natupad. Sa katunayan ay 28 years na akong lay minister. Palakpakan naman tayo. Para kay Brother Jerry Carpio. Di ba? Ako may kilala pa noon. Napaka-simple ng pangarap. Kasi nga ang kanyang ama daw, ay tricycle driver. So sumasama-sama siya noon sa biyahe. Yung uupo siya doon sa gasoline tank ng motorsiklo. Uupo siya doon kasama siya ng papa niya sa pagbiyahe. So pangarap niya rin na mag-tricycle sa kanyang paglaki. So, napakasimpleng pangarap eh. No? Kalaro ko yun eh, nung ako'y bata pa sa Marikina. But eventually, we lost touch. Lumipat sila ng tirahan. Or umuwi yata ng probinsya. Hindi ko na matandaan eh. Lumipat o umuwi. Anyway, after a few years or a few decades, 20 years after, kami nagkita ulit dito sa Cubao, sa isang mall dito sa Cubao. So, kumustahan? Sabi ko, kumusta ka na? Di pa nagbabago itsura mo. Siyempre, bata pa nung huling nagkita eh. Sana natiling mukhang bata, ako lang yata itumanda. Tapos nung kinumusta ko siya, ang sabi niya sa akin, ayun. Ano, dito na ako ngayon sa may Las Piñas, sabi niya ganyan. Alam mo ba, sabi niya, Eric, operator ako ngayon ng mga tricycle. Meron akong 8 tricycle doon sa amin. Kung kita nyo, di ba, nagsimula sa simpleng pangarap, gusto niya magaya yung kanyang ama na isang tricycle driver. Siguro, hindi ko na natanong kung anong, what brought him to have 8 tricycle units, di ba? Pero hindi biro yun. Ibig sabihin, pinaghirapan, pinagsikapan, natuloy yung pangarap, natupad yung pangarap, at talagang mas pinagbutihan pa niya. Kasi ang alam ko dati yung kanyang papanoon, ibang nakikiboundary, ganyan. Pero ngayon, 8 ang inooperate na tricycle itong aking kalaro. So, kita nyo, di ba? Hindi yan sa taas o sa baba sa pagkasimple ng pangarap. Kung meron kang pangarap na gusto mong gawin, gawin mo lahat para makuha mo yung pangarap na yun. Gano'n man yung kataas o gano'n man yung kasimple. At pag nakuha mo na, make sure every day you do your best. At iaalay mo nga dapat sa Panginoon ang ating mahihita, ika nga sa ating ginagawa. Ang ganong storya na nakakatuwang ikuwento lagi. Mamaya, marami pa. Sali naman kayo. Bili 0919-278-3000. Abangan ko yan sa ating Televiber hotline. Anong pinangarap mong maging trabaho nung bata ka pa? At ito'y natupad ba? Sa oras nating 10:53 o 7 minutes na lamang, alas 11 na. Hindi na muna ako magpo-pause for a break dito. Naghihintay ang napakagagandang tugtugan natin eh. Alam nyo, teka lang, may naalala ko eh. Tungkol dun sa nasabi ko kanina, taas sa tayog ng pangarap at sa pagkasimple ng pangarap. Alam nyo, mag-ano tayo ha? Let us be conscious. Let us be conscious with the way we treat other people's dreams. Never ever look down on another person's dream. Diba? Pangarap niya yan eh. Huwag mong pakialaman. Huwag kang ano dyan. Never ever say the words, "Hey, baba naman ang pangarap mo." Never do that.
Kung talagang tama, kung tama naman sinasabi, napakababa ng pangarap ng kinakausap mo, let him or her realize that on her or his own. Diba? But never look down on another person's dream. Yan lang, naalala ko lang. Kasi pagkaya na hindi ko pinakawalan, makakalimutan ko na naman. Hindi ko na naman masasabi sa inyo. Ako. Aging problems. Let's get back to the music right now. 1985 music from DeBarge. Sino nga ba si Don at sino humahawak sa kanya?

0: Mga kapamilya, music from the barge. Kailangan na natin putulin ang ating pakikinig sa awiting Who's Holding Donna Now sa oras nating 3 minuto bago sumapit ang alas 11 ng gabi. Dahil nasa Line 5 po ang butihing mayora ng Marikina City, Mayor Man Jodoro.
1: Alerto sa habagat.
0: Mayor Man, magandang gabi. Eric Galang po sa DZMM.
2: Magandang gabi, Sir Eric. Magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay.
0: Ayan. Mayor, ilang katanungan lamang po. Abay, kumusta na po ang sitwasyon dyan natin ngayon sa Marikina?
2: Sa ngayon, nasa third alarm na ang Marikina River as of 10:30 p.m. At bukas naman lahat ng ating evacuation centers. Meron tayong itinalang 1,900 families sa mga evacuation centers natin. Sa ngayon, meron pa rin mga areas na may pagbaha, lalo na doon sa mga low-lying areas. Alam mo, Sir Eric, ang nagiging problema pa namin ay high tide ngayon. So, bumabagal talaga yung paglabas ng tubig sa ilog. So, may mga areas talaga na matagal ang paghupa ng baha.
0: Alam niyo, Mayor, kanina kami po ay nakatutok din dito sa live feed ng level ng Marikina River at nakikita namin kanina bago mga bandang alas 9:30 to 9:45, ang akala namin ay bumababa na eh. And then we were caught by surprise na pagdating nga ng 10:29, eh nagdeklara na po ng third alarm.
2: So, talagang affected din ng upstream waters, no, yung galing sa Rizal, yung sa bundok. At the same time, yung pagdating ng high tide, talagang bumabagal yung paglabas ng tubig. Kaya nasa-stagnate din yung level ng Marikina River.
0: Mayor, meron po ba tayong exact numbers na ngayon ng mga lugar o barangay na binaha po dito sa loob ng Marikina?
2: Mostly sa Tumana, Barangay Malanday. Meron na rin kaming recorded sa Nangka. Meron ding areas sa Provident na medyo may pagbaha na rin. Yun so far yung mga may recorded tayo. Pero malalaking barangay yung Malanday at Tumana.
0: Opo.
2: Kaya kahit konti lang sila, medyo malaki yung nasasakop ng area.
0: Nabanggit nyo kanina, Mayor, 1,900 families sa atin pong mga evacuation centers. Meron na po ba tayong napaulat namang mga pinsala sa mga bahay, ari-arian, infrastructure?
2: Actually, meron yan kasi inabot na rin sa loob ng bahay nila yung mga karamihan sa ating mga kababayan. But we can only assess that the amount or kung ano yung cost ng damage after na lang eh. Nakikita ng team natin kung gaano kabigat yung naging damages sa lalo na sa materials, no, yung sa kabahayan nila.
0: At sa atin naman pong mga evacuation center, Mayor, sapat naman po ba ang resources ng local government sa mga oras na ito? O meron po ba tayong kakailanganin sa national government?
2: Sa ngayon, sapat naman dahil ready naman ang Marikina. Yung food na para sa ating mga kababayan na sa evacuation centers, may meals naman, actually kakapakain lang namin dito sa Malanday Elementary School. Kompleto naman pagdating nila, meron na rin silang matutulugan, kaya bukas talaga lahat ng evacuation centers natin. In any case, siguro kung tatanungin mo ako sa national, after siguro yung paglilinis, yung mga heavy equipment na kakailanganin namin, dahil sigurado maraming basura kaming makukolekta and yun siguro yung mas kakailanganin namin yung tulong.
0: At ngayon, Mayor, sige, hindi ko na masyadong hahabaan itong ating pag-uusap dahil alam ko kanina ka pa rin on ground. May araw pa, nakikita ka na namin sa mga live videos na talagang hands-on na nagpupunta sa mga evacuation center. So, final question na, Mayor, baka meron kayong paalala na gustong iparating sa ating mga kababayan na apektado nitong malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat.
2: Sa ngayon, nasa third alarm po tayo. So, ibig sabihin po, pwede nang mag-evacuate talaga. And actually, lalo na yun sa mga low-lying areas. Although, Sir Eric, kaninang nasa 16, 17 pa lang, yung mga kababayan namin na nasa low-lying, nandito na lahat sa mga evacuation centers eh. All the evacuation centers are still open. Kahit anong oras po kayo pumunta, mag-register lang po. Doon na po kayo magpalipas ng gabi. Although, ito nga ho, wala tayo pag-ulan na nararanasan ngayon. Medyo mabagal po talaga ang paglabas ng tubig galing sa Marikina River because of the high tide talaga. Mag-iingat po tayong lahat at open naman po ang ating mga lines, ang ating 161, and ang mga operatives natin ay nasa ground pa rin. Kapag po ang 161 po ay nag-advise sa inyo na kailangan nyo na lumikas, wag na ho kayong magdalawang isip. Ano? So mag-iingat po tayo, wag na ho tayong lumabas, o kung wala naman importanteng gagawin ay manatili na lang po sa kanilang mga kabahayan.
0: Ayan, maraming maraming salamat Mayor Maan Chodoro ng Marikina City. Kayo po naman, Mayor, ay mag-iingat din at huwag pababayaan ang inyong sarili. At kaya naman ay magkasakit. Ayan.
2: So, salamat po, salamat po.
0: Maraming maraming salamat. Ayan po si Mayor Maan Chodoro ng City of Marikina.
1: Basta AM, AM, DZMM. Alerto sa habagat.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras sa buong kabuluan! 5 minutos makalipas alas 11 ng gabi!
1: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.

0: great Dolores O'Riordan on vocals, and of course with her band The Cranberries from 1994, Ode to My Family. Habang naglilipat ako pahina ng aking playlist dito. Before that, we had Paula Cole from 1986, I Don't Wanna Wait. At syempre, sino ba naman makakalimot sa 1995 mega hit ni Alanis Morissette na Ironic. Si Alanis Morissette, sikat na naman ngayong araw na to, no? Si Jumulanis Morissette na napakalakas. May mga nakakausap akong mga millennials, hindi millennials eh, mga Gen Zs. May mga nakakausap ako dati ng mga Gen Zs. We're not aware of the existence of Alanis Morissette. Na hindi pa sila naniwala sa akin na mayroon pa ng totoong tao kung saan ipinangalan yung Jumulanis Morissette. 11:19 on the clock right now. K-Pop's playlist po ang inyong pinapakinggan o pinapanood, kapamilya. Kapiling po ang inyong Pops Eric Galang. Sinakit ko kayo ngayong gabi, no? Eh, maulan pag alis ko ng bahay. Hindi lamang maulan. Bumubuhos ang unang kanina pag alis ko ng bahay. Anyway, para sa ating mga kapamilya na nakikinig ngayon, habang nasa mga evacuation center, iba naman eh, habang naghahanda pa ulit at nag-e-expect ng pagbuhos ulit ng ulan sa kanilang nilang mga bahay. May magandang gabi po sa inyo. Ang pangako naman po ng DZMM, hindi po kami titigil sa pagbibigay sa inyo ng pinakahuling balita at impormasyon patungkol sa pananalasa ng habagat ngayong araw ng Sabado. Siyempre, bukod sa ating mga magagandang tugtugin at awitin, yan po ang aming talagang commitment para sa inyo. Sa oras po nating 20 minutos, makalipas ang alas 11 ng gabi, meron tayong pagbibigyan at padadaanin muna ang report sa ngayon.
1: Panahon! Panahon! Patrol! Alerto sa habagat!
0: Nasa line 5, mula po sa PAGASA ang ating weather forecaster, Sir Alzar Aurelio. Magandang gabi, Alzar. Eric Galang sa DZMM.
2: Magandang gabi at maulan na panahon sa atin. Ngayon ay patuloy pa rin ang habagat na kung saan magdadala pa rin ng maulan na panahon sa Luzon, Western Visayas at Negros Islands region. Kaya sa mga kababayan po natin sa Ilocos region, sa Cordillera, halos sa Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro ay patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil sa nandiyan pa rin po ang banta ng landslide at pagbaha dahil sa pag-ulan pa rin ang inaasahan natin sa susunod 24 oras. Sa lalabing bahagi ng bansa, bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at may kasama ng isolated na mga pag-ulan. Itong habagat ay inasanak namin ay patuloy pa rin magpaka-apekto mostly sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 2-3 araw. Yan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Alzar, matanong ko lamang, no? Nabanggit mo kanina ay sa susunod kamong 24 na oras ay asahan pa natin ang ganito kalakas. So ibig sabihin, the whole morning tomorrow, afternoon at hanggang gabi ay very similar sa naranasan natin ngayong araw na ito.
2: Kaya yun po yung base sa ating date na ngayon. Patuloy pa rin maulan na panahon dito sa ating bansa.
0: Ayan, maraming salamat ha, ang atin pong PAGASA weather forecaster, Alzar Aurelio. Magandang gabi, Alzar, mag-iingat din kayo dyan.
2: Maraming salamat po at magandang gabi at mag-iingat po tayo.
0: Ayan mga kapamilya, ating narinig ang report mula sa PAGASA.
1: Alerto! Eksperto sa Habagat.
0: Straight from our Pagasa weather forecaster, narinig po natin mga kapamilya. So para doon sa mga nagkakaroon pa ng agam-agam, nagkakaroon pa ng doubts kung ang weather tomorrow will be the same as what we had today. Ayan, si Ginoong Alzar Aurelio na po ang nagsabi. Aasahan natin sa susunod pang 2-3 araw ang pag-ulan. Specifically dito sa Luzon, Western Visayas, at iba pang bahagi ng ating bansa. Ang pinaka, kaya talagang tinanong ko rin mga kapamilya, so we could get the information straight from Pag-asa, ay yung susunod na 24 oras na kanilang nabanggit. So that would mean, yung madaling araw, may pag-asang lumakas ulit ang ulan, bukas ng umaga, bukas ng tanghali, bukas ng hapon, hanggang bukas ng gabi. So may pagkakahalintulad sa naranasan nating pag-ulan sa araw na ito. So maigding na pag-iingat pa rin. Kung meron tayong mga lakad na kailangan puntahan talaga bukas, mag-ingat po tayo. Kung pwede namang ipagpaliban, eh po pwede rin, let's just stay, ika nga, in a secure environment like our own homes. Pero kung ating sariling tahanan mismo ay nasa balad ng alanganin, maigi nang tayo po'y magpunta sa pinakamalapit na evacuation center. Gaya nga na sinasabi ko kanina, marami pong mga nakikinig sa atin ngayon, mga nasa evacuation center na, at yung iba'y naghahanda pa lamang, lumikas. Sabi nga po ng ating butihing Marikina City Mayor Maancio Doro kanina, eh huwag na pong magdalawang isip kapag sinabihang lumikas na. Dahil nga po dyan sa Marikina, nasa third alarm na po ang water level sa Marikina River. Ibig sabihin, talagang it's time to evacuate para dun sa mga low-lying areas na nasa paligid po ng ilog. At nagpapalala pa dito,

0: itay po sa Manila Bay kung saan doon nagtutungo ang tubig na lumalabas mula sa Marikina River papuntang Pasig River and all the way to Manila Bay. Eh kung high tide, eh di ba bagal nga naman ang daloy at ang mahihirapan bago maubos eh kaya nga itong tubig na dumadaloy sa Marikina River. Sa oras nating 11:26, tayo po'y magbasa muna ng inyong mga ipinadala sa ating Televiber Hotline. Kasagutan sa ating topic for tonight. Ano nga ba ang pinangarap mong trabaho nung ikay bata pa? Ito'y natupad ba? Sabi ng Tita Nona Damian, mapagpalang maambon na Sabado ng gabi kay Pops Playlist, Pops Eric G. Magdamag at maghapon na maulan kaya malibig ang simoy ng hangin. No electric pa na naman, tipid kuryente. Buong araw nakatutok sa pakikinig sa transistor radio. Ng tamang mga balita sa nangyayari sa buong bansa, syempre sa DZMM. Ang kasagutan ng Tita Nona sa ating question for the night. Sa kabataan ko, simple lang gusto ko. Mini sari-sari store. Nagkaroon naman ako sa Pandakan. Kaya lang mga kamag-anak ko din ang mga hindi nagbayad ng utang. Hanggang sa lumipat kami dito sa QC. Nabiktima pala ang Tita Nona ng mga ano. Unpaid juice. Diba? Nagkaroon din ako ng sari-sari store ulit. Ayan, kung bakit swerte ako sa mga utang kalimutan. Isinara ng hobby ko at inayos na kwarto para room for rent na until now, room for rent pa din. That is my life. Pops, matsala, ingat ka lagi. Lalo na sa driving, basa ang daan pag-uwi. And see you again tomorrow, Pops. God bless always. God bless din sa'yo, Tita Nona. Siguro sa Tita Nona yung ano, yung tipo ng nagtitinda na napakabahin. Kahit napakahaba na nung listahan, eh, sige pa rin ang pautang. From Dave Amalosa ng Quezon City, good evening po, Sir Eric. Isa sa mga pangarap ko po ay mag-radio anchor sa isang SM, sa isang AM station. Sa ngayon, nag-aantay pa po ako ng tawag mula sa HR. Bikini man. Napapagod din maging professional tambay, ha? Listening po via DZMM Radyo Patrol 630. Si Dave Amalosa pala. Ang pangarap yung maging radio anchor. Lagi kong narinig ang pangalan ni Dave Amalosa kay Kuya Alvin El Chico sa umaga eh.
1: Wala pa kami niyan.
0: Ano ba? Ano naman si Kuya HB? Ah, wala pa kayo nga nun. Kasi maaga si Kuya Alvin, di ba? Gising Pilipinas. Eh, panggabi kayo dyan eh. Wala pa nga.
1: Asan ba yung baseball bat dito?
0: Alam mo, Kuya HB, yan ka na naman, nag-uulan na nga, violente ka pa rin. Grabe itong matandang ito. Ay, matanda. Yung ano pala, itong poging ito. Yan, sige na.
1: Sure.
0: Ayan, sure. Pogi. Kita mong hanap mo dyan. Bubulong-bulong. Galing kay Mario Baltazar. Gandang gabi uli sa'yo. Paps Eric Galang, aka DJ China Paps. Pagiging abogado ang gusto ko nung bata ko dahil mahilig ako sa debate. Your Honor, please. Kaso lang, sobrang tagal ang mag-aral ng kursong ito. Kaya naging electronics engineer ako ngayon kasi mahilig magbuting-ting ng gamit. Di ko pinagsisihan na hindi ko nakuha ang kursong yon kasi masaya at fulfilled ako sa profesyon kong ito. Ayan na. O, naririnig nyo ba ito? Ito naman, kahit nakasilent ako, tutunog at tutunog talaga ito eh. O, sabi po ng NDRRMC, Orange Rainfall Warning. Ayan na, Orange Rainfall Warning. As of 11:29 p.m. Metro Manila, Cavite, Rizal, hala, ano ba iba na i-okay ko na, ha? So, ibig sabihin, ha, parating na naman po, ha? Ang pagbuhos ng malakas na ulan, orange yan, ha? Teka, pa? Kulog ba yun o bowling? Parang bowling, ha? Ito, sabi ni Mario, magre-request sana ng Vincent by Don McLean. Kasi namimiss niya ng mga bituin sa langit na hindi nakikita dahil sa pag-ulan. Kantahin na lang natin, ha, Mario, ha? Starry, starry night.
2: Paint your palette blue and gray.
0: Da-da-da-da-da-day. Hindi pala kabisado yung lyrics. Ang lakas ng loob magsabing kakantahin.
1: Lilipas din yan.
0: Hindi pala kabisadong lyrics. Ano ba naman yun? Sabi ni Aljon ng Bulacan, salamat Mario, salamat sa iyong kasagutan. Sabi ni Aljon ng Bulacan, good evening Paps Eric, nakikinig habang nakahiga. Ha ha ha, at walang patayan ng radyo dahil sa pangyayari ngayong maulang Sabado. Teka, saan ka ba sa Bulacan, Aljon? Mag-iingat ka dyan, baka nakahiga ka, inaanod ka na dyan, ha? Hindi mo alam. Maya-maya, saan ako? Joke lang, joke lang. Eh, alam naman natin eh. Sabi niya eh, yung dream job ko nung bata ako ay piloto. Pareho tayo ha. Pero kanalauna nung na-expose ako sa pakikinig ng radyo at panonood ng telebisyon, natutunan kong pangarapin na maging radio or TV anchor or reporter. And now I still continue to fulfill my dream. I'm in my junior year sa college as a BA broadcasting student sa PUP College of Communication sa Santa Mesa and sana makapasok sa larangan ng radyo at pamamahayag. Patuloy pong mag-ingat sa ulan and pray for our kababayans na lubhang naapektuhan ng ulan na dala ng habagat. Alam mo, Aljon ng Bulacan, ako'y natutuwa, ako'y nagagalak talaga kapag may mga nababalitaan akong mga kabataan na nasa kolehiyo na gustong gusto pa rin pumasok sa radyo. Kayo yung mga magpapatuloy. Kaya nga, pagtahak sa landas na amin ang winalis para sa inyo. Kaya nga. Kayo yung magpapatuloy ng pagtataguyod ng industriya ng radyo dito sa ating bansa. Kasi there are people saying, wala, patay na radyo. Everything's going digital. Sabi nilang ganun. Patay na radyo. Pero pag mga ganitong panahon, pag ganitong nag-uulan, nagbababagyo, nawalan ng kuryente, walang internet, walang digital accessibility, anong pinakikinggan? Transistor, radyo pa rin. Saan kumukuha ng impormasyon ng mga balita? Radyo pa rin. Saan kumukuha ng kanilang entertainment kung matagal ng brownout? Radyo pa rin. So para sa mga nagsasabing patay na nga daw at nalalapit ng pagpapaalam ng radyo, di mauna kayo. Mauna kayo magpaalam. Sa kami, dito lang kami. Pinatay nyo nga yung FM na pinanggalingan ko eh. Sabihin nyo nga mamatay pa ulit ang radyo. Hindi na ako papayag nun. Papalag na ho ako. Sabi ni Arlene ng Quezon City, good evening Paps Eric G. Pinangarap ko pong maging scientist. However, hindi na-realize because my math is my Waterloo. Thanks and stay safe from Arlene of QC. Ano, it's a sad story na ilang beses ko na rin naging naririnig. Marami akong kakilala rin na gusto sanang maging siyentipiko. Gusto sanang maging scientist. Maging pantas, di ba? Tama ba, pantas? Dalubhasa sa science, pero mahina sa numbers. It's a prerequisite. Kung gusto mo maging scientist, syempre, you will work with several formulas. And for those formulas to actually work, you have to solve each and every formula, di ba? So, kailangan natin ng math. Ako man, gusto ko rin sanang maging isang geologist. I was so fascinated with rocks when I was young. Pero nung nalaman ko maraming math, huwag na lang. So, computing pa pala yung bato? Huwag na lang. Tara, patugtog tayo radyo. Patugtog tayo musika sa radyo. Ayan, ganun. Pero syempre, sa aking ginagawa po, mas madali naman yan doon. Kasi nag-compute na rin daw ng minutes ng music. Ay, oo naman, lalo nung araw. magko-compute ka ng kung gaano kahaba yung isang awitin. Siyempre, pito or walo, minsan siyam hanggang sampu sa isang oras na mga tutugtugin mo. Iko-compute mo ngayon kasama yung commercial gap. Iko-compute mo rin kasama yung iyong length ng iyong ad-lib o ng iyong mga sasabihin. Hindi, para ka na rin nag-math. Tapos sa commercial pa, kailangan na mabilis ka rin mag-oras ng commercial. At kung ito'y 30s, 45s o 60s, kailangan alam mo kung ano yung computation ng tamang oras ng pag-airi nito. Kasi hindi tatanggapin niya ng ating traffic at ng sales kapag kasablay yung pagkakaoras ng commercial. O, alam na alam ng ating mga taga-production niya. Ano ito? Paps, malupit ka. Iham ko lang yung kanta. Alam mo na agad pati ko sa EVflex. Ganun talaga. Ilang dekada rin nating hinimas-himas tong EVflex na ito eh. Pinindot-pindot pala. Hindi, minsan hinihimas. Touchscreen yan eh.
1: Uy! Masama yun.
0: Hindi. Pag hinihimas mong ganun, mapupunta sa ibang screen, di ba? Nung araw, ano pa yan eh. Hindi pa touchscreen, siyempre. Nung ating mga ibang software na ginagamit. So, kailangan mo ng mouse. Minsan, malilito ka pa, mahawa ka mong mouse para dun sa isang computer. Yan naman talaga, oo. Pero yeah, I won't be a hypocrite and say that I don't miss the good old days in FM radio. I do. But I'm happy where I am right now. Masaya ako at ako'y nandito at teka nga eh, ginagamit ang upuan at mikropono na ginagamit din ng ilan sa mga pinakaginagalang ng mga batikang mamamahayag sa mga panahong ito. Masabi lamang na kuya nasa hanay nila eh. That's enough for me. That's an honor enough. Okay, sabi ni Rodora Libunao, maulan na gabi po, Paps Eric. Ako po pangarap pong magtapos ng MASCOM. Gusto ko po kasing maging newscaster. Mahilig po ako magbasa ng Diyaryong Pilipino at ako po'y parang nagbabalita malakas at tumitingin kunyari sa camera. Pero ako po'y nakapag-aral ng nursing dahil na rin po sa kagustuhan ng aking magulang. Pwede po bang mag-request ng For the Good Times? Salamat po at good night, Paps Eric. Para naman akong ano, parang bumigat ang dibdib ko na sagot ni Aradora. Gusto mo sanang maging tagapaghatid ng balita. Ngunit sa kagustuhan ng iyong magulang, ikay naging nurse. May panahon pa naman. Bakit ba hindi? Diba? Hindi. Ito na, no kidding. Ang isa po sa aking mga kasamahan dati sa FM, si Reggie Valdez. Si DJ Reggie Valdez. Bago po siya naging DJ, siya po ay registered nurse. Orodora, ha? Huwag mong, ano, huwag nating tapusin kaagad ang libro, istorya, ang kwento ng ating buhay. Consider this as a chapter. So once a chapter ends, you have to let one chapter begin. Diba? Baka naman. At dito rin ang ating Tita Lina, ho. Sabi ng Tita Lina, maulang Saturday weekend sa nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric G. Sagot ko sa tanong, pinangarap kong work nung bata ako ay maging isang guro. Hindi ko natupad dahil sa kahirapan ng buhay. Walo kami magkakapatid. Pag-aaralin sana ako ng tita ko, hindi rin natupad dahil maaga akong nakapag-asawa. Salamat, Pops Eric. See you again tomorrow. Good night and God bless from Tita Lina ho ng Florida, Bulacan. Bye! Napakaganda ng iyong pangarap sana, no, Tita Lina, maging isang ulirang guro. Pero siguro naman, with all the life experiences you've been through, pwede ka rin maging isang guro. Maituturo mo sa mga ibang tao, hindi lamang sa iyong mga anak o magiging apo. merong kahit sa ibang tao eh. Di ba makapag-impart ka ng wisdom? Yung mga bagay na hindi natututunan sa loob ng isang silid-aralan, yan ay pwede mong maibahagi sa ibang tao, di ba, Titalina? Kaya dun pa lang, para ka na rin guro. Di ba? Kagaya nga ng mga ibang kasagutan mo sa mga tanong natin over the years, di ba? Yung iba dun, nakakapagturo talaga ng ano. Nakakapagturo ng life lessons. Itong si Makoy Marcos, meron na namang ano eh. Kaya daw siguro, ito, taga. Ayan, ha. Si Makoy Marcos ng Dear MOR, ang sabi niya, hindi ito ano ha, hindi ito sagot sa ating katanungan mga kapamilya. Gusto ko lamang basahin yung kanyang i-message. Random thought daw eh. Sabi niya kaya siguro hindi ginamit niya Pops Eric yung second name niya kasi totoo ko mong pangalan Eric Francis. So kung hindi ko ginamit yun as an air name dito sa DCM kasi magiging Pops Francis.
3: Para, mali!
0: Parang ang ating namayapang dating Santo Papa. Oo nga, no, ba't ba hindi ko naisipang gamitin yan? Eh, nung nagsimula naman tayo dito, eh, buhay pa si Papa Francisco eh, di ba? Ay, naku si Makoy. Siguro ano to, nag-e-enjoy na naman sa pagmumuni-muni habang umuulan dyan sa Santa Maria, Bulacan. Ay, yung pagong mo, baka makatakas, ha? Oras natin, 11:43. Ba dito? Sige. Ay, tugtugan. Marami pa. Pero sandali-sandali lamang ha. Tayo, allow me please to pause for this very short break. And then we'll come right back with more music. Magaganda ito. Promise. Kaya walang alis. Magpapatuloy po ang K-Paps playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang

Bagay Bagay, Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.

magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop.

Michael W. Smith, I Will Be Here For You from 1992. Before that, Stephen Curtis Chapman, 1989, I Will Be Here naman, di ba? I Will Be Here, tsaka I Will Be Here For You. Dapat nga tutugtugin ko pa yung I Will ni Alison Krauss. Wala na tayong oras. Kasi 11:55 na po mga kapamilya. At unting update lang, as of 11:35 p.m., ang level po ng tubig dyan sa Marikina River ay nasa 18.4 meters. At nasa third alarm pa rin po. Maraming salamat sa lahat ng mga sumagot sa ating katanungan for tonight. Ang mga sagot dito na hindi ko na nabasa, kina Jun ng Quezon City, Ronald ng Davao City, kay Ferdinand ko, ang ating kapamilyang Hawaiano, at si May ng Batangas City. Maraming salamat po sa inyo. Bukas tayo po'y magkita-kitang muli. Yarap na alas 8 ng gabi hanggang alas 10 para sa Sunday edition ng K-Paps Playlist. Manatili po tayong nakatutok dito po sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo para sa mga balita at impormasyon. Latest reports, siyempre may kaugnay pa rin dito sa ating binabantayan, pananalasa ng habagat. And of course, huwag natin kalimutang magsabi ng panalangin. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon for the safety of everyone. Yan ang ating dapat unahing ipagdasal ngayon, ang kaligtasan ng bawat isa. At ikaw, kapamilya, kung ikaw ay nasa isang lugar ngayon, kung saan ikay komportableng makakatulog kahit malakas ang ulan, sa magdamag, yan ay kailangan mong ipagpasalamat. Say a little prayer of thanks. At syempre, huwag nating kalimutan nga na ipagdasal yung ating mga kababayan sa ngayong gabi. Malamang-lamang ay matutulog sa evacuation center. Matutulog ng basa ang kanilang damit. Let's include them in our prayers, okay? Susunod na po ang programang Private Talks. Kapiling ang ating paboritong Tita Doc. Tita Doc Lulu Marquez. Going solo again for this edition ng ating Private Talks. Allow me to leave you with this song right now. Medyo matagal kong di rinig itong version na ito eh. Ako'y nagsisimulang DJ nung ito'y lumabas eh. Version done by Damage. This Eric Clapton classic. Tonight. Are you gonna feel wonderful tonight? Tonight? Let's try to feel wonderful tonight. Paalam muna si Pops Eric. Dito pa rin sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:02 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at Wellness Specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Yes, maulan na umaga. Oo, pero pagpunta ko dito ay medyo tumigil naman. Ay, Diyos ko po. Sana huwag ka naman bumagsak. Private Talks time na po. And it's 12:03 ng madaling araw. Ito po yung programang Private Talks na magpapaliwanag ng mga sensitive na topics gamit po yung science. Pag-uusap po yan tungkol sa mga intimate moments po ninyo na mag-partner o mag-asawa na dapat ay nauunawaan. Programa na magbubukas ng inyong isipan sa mga kaalaman para madagdagan ng init sa inyong mga relasyon. So, halika na, let's open your mind behind closed doors dito sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
0: At syempre, kami ang mga kasama po ninyo every Sunday po yan ng 12 midnight. Oh, 12 midnight hanggang kailan? Ang alas 4 po ng madaling araw, ang kaserbisyo at kapamilya po ninyo na may bigay ng kaalaman sa mga paksang may kinalaman sa inyong sexual relationship. Okay? Ako po si Doc Lulu Marquez at si Ate Aimee Estereja ay wala po muna dito. Medyo binaha po siya. Nasa Kawit, Cavite. So, wag na lang pilitin. Nako, iwas sa leptospirosis. Diba, Aimee? Okay, so see you later po ha. Ayan na.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.
0: Yes. Alam niyo po dito sa Private Talks, no? Patuloy niyo po kaming mapapakinggan sa DZMM Radio sa Istrenta at sa bayan pong napapanood sa DZMM Taleradyo. So maging una po sa balita at public service, mag-subscribe ha at mag-follow na lang sa DZMM Taleradyo YouTube at sa Facebook channel. Okay? So available rin po itong programa ito sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV, Prime Media. And for those na merong, pwede yung kunyari radyo lang gusto ninyo via the internet, pwede po yan. Kaya lang yung have to download yung pong tinatawag na, makikita niyo yun sa ano, radio app. Hanapin niyo yung logo ng DZMM, pwede na. Ha? Download niyo po yan, mapapakinggan niyo kami all over the world. So meron po nakikinig sa atin sa iba't ibang parte ng mundo. May mga kaibigan po ako sa Australia. Kumusta naman dyan? Nakikinig po sila. Ayan, di ba? Okay, so alam niyo po, itong Private Talks. This is a very sensitive program. I'm sure merong mga iba na tumataas ang kilay na bakit may programang ganyan. Pero tandaan po ninyo, iba-iba pong idea para mapanatiling matatag ang relasyon, hindi ba? So para hindi kayo mag-away ng mag-asawa o mag-partner, okay? So isa na dyan yung sexual intimacy. Madalas pinag-aawayan po yan, hindi ba? But remember, pag may sexual intimacy po, may tinatawag na private time. So yung private time with your partner ay dapat, ano? Ano dapat? Pinag-uusapan yan. Kasi may problema yan. Talaga, meron po yan, ano, tinatawag na baka may sexual dysfunction. Si kuya, si ate naman, may sexual dysfunction din. Yes, pero hindi kayo nag-uusap, problema po yun. Ha? So remember, wala pong masamang pinag-uusapan dito sa Private Talks. Wala po talaga. Okay? Yung ganitong mga bagay-bagay na to ay importante pong pinag-uusapan. Dahil bakit? Dahil bukod sa nakakatulong ito sa inyong relationship, ito ay healthy. Healthy kaya yan? At inuugnay yan sa sexual life po ninyong mag-asawa, sa inyong mag-partner. Okay? So anong dapat, Tita Doc? Dapat open mindset. Bukas po ang isipan at komportableng pinag-uusapan. Di ba? Yes. So sabi nila, ayaw kong pag-usapan yan. Kapa-kapa na lang. Anong kapa-kapa? Hindi pwede kapa-kapa. Dapat pinag-uusapan yan. Pwedeng bulong-bulong. Pwede din. Di ba? Pero first and foremost, ang Private Talks po, since it is a very sensitive program, ito po ay rated SPG. Okay? Ano yung sabihin SPG? Seryosong pag-uusap sa gabi. kung saan ang mga sensitive na pag-uusap tungkol sa sexuality sa pagsasama ng mag-asawa ay bawal po sa bata. Pero pwede sa isip bata. Right? Okay. So may nagtanong, ano ang mga topic? Oh, sige. Gusto niyo malaman ha? Alam mo yung mga topics dito is not often talk about. Hindi to ordinary topics. Ang mga topics dito ay based on science, based on anatomy and physiology, di ba? Tama ba? Yes. And Paolo, kumusta ka naman dyan? Okay ka ba dyan? So marami tayong mga kasama dito. Yan o, andyan din si Don, hindi ba? Pero anyway, bago ang lahat, pwede kasi mag-text kay Tita Doc. Yes, sa 0919-278-3000. At bakit? Kasi may question of the night. Di ba? Yung question of the night, dapat sagutin niyo po at mag-text sa Viber na yan. 0919-278-3000. So what's the question of the night? Question of the night is, eto na, tanda-da-da. Kailangan niyo ba ng pampagana bago kayo magtalik? Kung oo, ano yun? Ulit. Ni Paolo naka-smile. Kailangan niyo ba ng pampagana bago kayo mag-make love? Kung oo, ano yun? Ay, pwede kaya yun. Oo, sa 0919-278-3000. Lina ho, sumagot ka na bago ka matulog. Ah, burn na magtibay, sumagot ka. Huwag ka man na matulog dyan. Dapat sumagot. Okay? Pwede rin pong tumawag kay Tita Doc. May number ba? Meron po. Ito na, 8924-4101. May locals po yan ha, locals 5671, 5672, at 5673. Okay? So huwag niyong kalimutan na yung anong Viber line ulit, 0919-278-3000. Ang tanong, kailangan niyo ba ng pampagana bago magtalik? Kung oo, ano yun? Kasi may nagtanong eh, ano ibig sabihin ng pampagana? Palagay mo, Paolo, ano yung pampagana yon? Example siguro, pagkain? Pwede? Pwede sigurong alak? Pwede? Pampagana ba yon? Pwede naman din. Pwede din bang foreplay? Pampagana ba yung foreplay? Yes! So binibigyan ko yun ng tip ha. Ako na nagbigay ng tip sa inyo. Ano ibig sabihin ng pampagana bago kayo magtalik? Selena ho kaya? Ano yung pampagana mo noon? Alam kong wala ka ng ano, pero, well, hello, sumagot ka kaya? Si Berna, sumagot ka. Ha? Alright? Okay, so, may tanong dito eh. Anong topic mo, Tita Doc? Eh, apat na oras ka rin dyan. Sandali. Ito. Alam niyo po, last Sunday, hindi pa namin napag-usapan yung playing footsies. Playing footsies. Gagawin ko pa rin topic yan. Ha? Yung naglalaro yung mga kilitian ng paa doon sa ilalim ng mesa. Uy, pwede? Pwede yun. Yung kiliti-kiliti ba ng mga paa dyan? Pwede. Playing footsies po yan. That's one of the topics. Pero may isa pong magandang topic na hahaba-habaan ko to. Bakit? Kasi yung mga nakikinig dito, eh, madalas nagtatanong yan na, Tita Doc, totoo ba yun may naglalak? Anong lock? Yung ano ba, nag-lock ba? Tapos nag-make love, tapos nag-lock sila. Sige, gagawin natin topic yan. Pero specifically, yung penis bone. Yung buto. May buto ba ang penis? Okay? So may pangalan yan. Ang pangalan ay baculum. Diba? Tama, Paolo. Baculum. Hindi vacuum, baculum. Correct? So, very important. Alamin niyo po yung baculum. Bakit? Para ma-associate po ninyo yung topic about yung lock-lock na yun. Madalas kayo nagtatanong, totoo kaya yung lock-lock na yung lock-lock? Lock-lockan ng alak? Hindi. Lock-lock, vaginal lock. Nag-make love, tapos ayaw humiwalay. May ganun? Sige. Okay? Yan. Baculum, baculum. Okay. Ano pa ibang topic, Tita Doc? Ito pa isa. Ano yung mga pag-uusap ninyo that can lead to sex? Pwede? Yes? Conversations that lead to sex. Okay. Kasi po, meron pong iba dyan, no? Hindi alam paano mag-uumpisa. Hihiga ka na lang ba, te? Hihilata ka na lang ba dyan? Siyempre hindi. You can talk about it and then that will lead to sex. Pwede? Wala pong masamang pinag-uusapan dyan. Very important po yan. Ha? Huh? Okay? Sabihin nyo, hindi pinag-uusapan yan, Tita Doc. Diretso na kami, diretso. Diretso, diretso. Diretso, diretso. May club na ka agad. Hihilata ka na lang, te. Mali. Okay? Dapat merong first move, may second move, may ganon. At sino unang magmumove? Ha? Pwede. Sino unang mangangalabit? Te, ikaw ba unang nangangalabit, te? Yung iba kasi sinasabi nila, hindi kami nag-uusap, Tita Doc, pag gusto namin mag-make love. Anong ginagawa? Basta yakap lang, Tita Doc, tapos yun na dun. Yun na. Okay. Pero still, pag-uusapan pa rin natin yung mga pwedeng conversations that will lead to sex. Pwede ba, Paolo? Sige. Meron pa isang topic. Very important. Bakit? Kasi ginagawa ito ng kabataan. Ano yun? Sexting. Okay? Ibig sabihin yan yung mga nag-text pero it's all about sex. At dinadaan nila yan sa mga emoticon or emoji. May ganun? Meron. Ha? Meron kasing emoji na pinapakita na yung penis, yung ganyan, tapos eggplant yung ite-text, ganyan ba? May ganun, ha? Ano pa? Maraming mga emoji yan eh. So, very important to talk about it. Why? Ang tanong bakit? Kasi, itong mga parents, walang alam na yung mga anak nila ay nagaganyan na. Nagsisexting-sexting na sila. So, ito pong topic na to is specially for you, daday, nanay, para sa inyo po ito ha. Kasi I'm sure, yung mga bata, tulog na. Ha? Okay? Kung hindi pa tulog, gising kayo mga teenagers. O, di ba? Huwag kayong magalit sa akin. It's very important that alam din yan ng mga magulang ninyo. Wag mapikon. Anak, wag kang mapikon. Dapat alam to ng parents. Ha? Para sa iyo din yan, anak. Ha? Okay lang ba? Okay, so dapat pag-usapan po yan para sa parents and of course sa mga anak. Hoy, ingat lang ha. Pag may daan-daan sa mga emoticon, emoji yan. Ha? Mali po yan. Okay, and then later on, magkakaroon din tayo ng mga sex trivias. Would you like that? Mga sex trivias, very important. Automatic ba yan? Hindi ba automatic yan, etc.? Okay, so ano ba dapat pag-usapan? Okay, so very important that we will talk all about it. Remember, ang Private Talks is all about science. It's all about anatomy and physiology. Okay? Lahat yan. Biology, zoology, chemistry, physics, and sama natin yung psychology. But more on anatomy and physiology. May nagtanong kasi sa akin eh. Bakit anatomy? Ba't physiology? Sige. Bangitin ko lang ha. Bago ako mag-break time dito. Anatomy and physiology. Ibig sabihin, example, yung penis. Ha. Hindi ba nag-anatomy tayo ng penis? Nag-anatomy din tayo ng vagina, ng vulva. Okay? Anatomy yun. That's the parte ng katawan mo yan, te. Kuya, yung penis. Okay? So, if it's there, meron siyang physiology. Physiology means function. Okay? Kaya madalas naririnig yung Tita Doc based on anatomy, yung parte ng katawan, and physiology, yung function ng parte ng katawan. Pwede? Very important. Kasi alam niyo po, itong sex na to eh, sabi nila, hindi na dapat pag-usapan. Bakit hindi? Bakit hindi? Sabi ng iba, kasi Tita Doc, bastos. Sino nagsabing bastos yan? Baka ikaw lang. Ha? Hindi po bastos. It has to be talked about. Sa Pilipinas po, madalas sinasabi, hindi pinag-usapan yan dito sa Pilipinas si Dadak. Bakit? Eh, bastos nga. Bastos nga siya. Ba't yung sinasabi yung word na bastos? Ha? Sex is, sabi nila, tabu. Tabu means, hindi pinag-usapan yan. Magagalit si kanyan, si kanyan. O, ayan. Eh, kumusta naman? Kumusta naman ang mga parents? Kumusta naman ang mga anak nyo? Buntis na. Hindi nyo kasi ginaguide ang inyong mga anak. Diba? That's the reason why. Yes? And of course, for those na mga anak naman, na wala rin naman pake, you know, especially teenagers, the age of puberty, yan ang magiging problema. Okay? So, dito sa Private Talks, we talk about sex only, not only for old people, no? Not only for senior citizens, of course not. It's for everybody, it's for all ages. It's for all ages, very important. Kasi habang pubertal age po, diyan po dapat talaga nag-uumpisa yung tamang pagtuturo ng edukasyon about sex. Okay? Pero may nagsabi nga dito na dapat daw at least 5, 6 or 7 natuturuan na daw. Hindi ng sexual act. It's all about parts of the body ng bata. Okay? At paano ituturo doon sa batang yan, kahit na 8 years old yan, na wala dapat hahawak o gagalaw ng kanilang organ, ng kanilang penis o vagina. Kasi minsan pag 6 or 7 or 8, natuturoan ng maligo, diba? Eh kung minsan, pinapaliguan pa ng yaya, ng tito, ng lolo. No, no need. No? Kung ako yung magulang, kung ako mo kayo, tuturuan mo na yung anak mo, kung maliligo, kaya mo na maligo, anak, diba? Yes, mama. Okay, maligo ka, ito yan, hugasan mo yan, ganyan, ikaw lang hahawak niyan. Walang ibang hahawak niyan, ha? Walang dapat makakasakit niyan. When you say that, matatandaan po ng bata yan. Naintindihan ba? Yan yung sex education for younger children. Ibig sabihin, kahit na 7 o 8 yan, naliligo mag-isa, natuturuan na po yan ng sex education. Hindi po sexual act. Okay? Pag pubertal age na, iba naman po ang itinuturo. Okay? Iba na naman po yan. Ibig sabihin, pubertal age, example, itong mga nagme-mens na, pubertal age eh, nag-umpisa na mag-mens ng mga batang to. Ayan, sa tinuturo mo, as a parent, no, sabihin mo sa kanya, anak, buwan-buwan ka ng nangingitlog. See, that's the right way to say it. Nagproproduce sila ng matured egg. Hindi yung, buwan-buwan ka na nagme-mens, ingatan mo yan, baka ka mabontes. Ay, talaga naman. Nakakatakot naman yan, ano? Okay naman po yun. Pero kung magsasalita ka in a way na, based on anaro, may simple lang naman yung itlog. Nangingitlog ang babae. Kasi sabi nila, Tito Dok, sabi ni Paolo, nangingitlog ang babae. Ang alam ko, ang lalaki lang ang may itlog. Mali. Diba? Okay. So remember that one, ha? So very important, iba-iba po ang education. Pag bata pa, hindi pa pubertal age. Pag pubertal age na, iba din yung klase education. Pag adolescent na, iba na rin. Paano, Tita Doc, kung matanda na ba kay senior na, tinuturuan pa ba ng sex? Hoy! Hello! Porque senior na, maalam na ng lahat about sex? No, I doubt it. Okay? So, I'll see you later. Medyo patugtog muna tayo, ha? So, 0919, mag-text sa 0919-278-3000. At, umpisahan niyo na po. Pwede na po kayo mag-text dyan dahil meron po ang question of tonight. Kailangan niyo ba ng pampagana bago kayong mag-talik? Kung oo, ano yung pampagana mo, te, kuya? Okay? Alright, so see you later dito po sa Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: On Private Talks. Private Talks.
1: And of course, we're back here sa Private Talks. 12:34 na po ang madaling araw ng Sunday, August 30 po. 30, di ba 31 na ngayon? Ba talaga? Sige. 31 na, uy! Alright. So remember that malapit na ang September. Okay? Malapit na yan. Ber na yan. And of course, syempre may mga kasama ako dito. Yung ating tech director, si Jason. Hi, Jason! Kaway-kaway naman dyan. And of course, ang dalawang PA natin. Dalawang super cute. Paolo and Carlo. Don Paolo and Don Carlo. Kumusta naman kayo dyan, mga anak ko yan, no? Berna Anakis, meron ka bang sagot doon sa tanong? Ano daw yung tanong? Yung tanong is, kailangan nyo ba ng pampagana bago kayo magtalik? Kung oo, ano yun? Na ano kaya yun? Yung form ng pampagana po, bigay kayo ng tip. Yung mga tip niyan is example, pagkain. Kumakain bago magtalik. Why not? Diba? Pwede. Okay, ano pa? Alak. Pwede din. Anong form of foreplay? Pampagana ba yun? Of course! Sige. Binigyan ko kayo ng tip. Sagutin nyo na. Pampagana bago kayo magtalik. Kung ano man yun, sabihin nyo na kay Rita Doc. Sige na, share nyo naman sa akin yan. At 0919-278-3000. Merong buena mano. Ang buena mano ba dito ay si Lina Ho. Lina Ho, sabi niya, happy midnight to my favorite tandem, Tita Doc Lulu, Les, at ang Amy Estereja. Listening to Private Talks habang ayaw ako antukin dahil maingay ang patak ng ulan. Parang kanta yun, Alina. Pa-request po ng song na Sanay Laging Magkapiling. Meron ba tayo niyan, Paolo? Sanay Laging Magkapiling by April Boy Regino. Siguro meron naman yan. Salamat po from Tita Lina Ho, of course, of Taridel, Bulacan. Isagot niya sa tanong. Ay, tanong na kailangan niyo ba ng pampagana bago kayo magtalik? Kung oo, ano yun? Ang sagot ni Lina Ho ay, kung ako ang masusunod, hindi ako naghahanap ng pampagana. Ang hobby ko ang mahilig na paganahin ako. Ay, na-miss ko tuloy ang hobby ko. Sabi ni Lina Ho. Correct ka dyan. Oo nga. Thank you for listening, Lina, and answering the question. Sige. Sana makinig ka dun sa unang topic ko. It's about baculum. Ha? Para tanggalin na sa brain ng mga nakikinig dito. Kung totoo ba yung naglalak pag nagtatalik. Ha? So, it's all about the penis bone or baculum. Meron ba ang tao niyan? Kuya, meron ka ba niyan? Oh, tanong ko, Paolo, meron ka ba ang baculum? Si Carlo, may baculum ka? Thumbs up. Meron? Ano ka? Ay, ano ka? Gorilla? Mamaya babanggitin ko, ha? Or ito, abihan ko kayo ng konting teaser. Anong mga hayop o animals ang may penis bone? Literal, ha? Buto. Okay? Babanggitin ko po yan. Magugulat po kayo. At sino-sino o anong mga animals ang walang buto? Ang walang baculum. Okay? Sige. Pwede nga kunahan. Pwede mo nga gawin itong question of the night, eh. Google nyo kaya. Bahala kayo. Sige, unahan nyo ako, ha. So, very important yan, ha. Oo, yung baculum na yan. Thank you din po, Lina. Oh, I love you po. And of course, si Burr na magtibay. Antayin natin yung kanyang, ano ha, yung kanyang sagot dito. Si Kite. Kite, Nakikinig ka ba sa akin, ha? Si Kite Aglipay? Kasi itong beautiful girl na to, lagi din nakikinig kay Tita Doke. Yung mga kaibigan natin dyan sa Australia, pwede kayo sumagot dyan? Sagot na! Gising naman kayo dyan eh. Konti lang naman ng difference ng oras, di ba? Australia and Pilipinas. Konti lang. So, sumagot kayo sa tanong na, ano, pampagana nyo bago kayo mag-make up? Kung oo, ano man yun? Meron. Paolo, sagutin mo to. At Carlo, sige nga. Sabi naman ni Paolo, Tita Doc, hindi pa man ako nag-ano, nagaganyan, nagkatalik-talik. Ay, ganon, virgin? Virgin ka? Naka-smile yun. Dalawa anak ko dito. Itong isang si, ano kaya, si Carlo. Sagutin mo yan. Kung ayaw mo sagutin, sabihin mo na lang, ito po yung sabi ng kapitbahay ko, Tita Doc. Hindi ikaw talaga. Pwede. Kung ayaw niyo pa sagutin, sabihin niyo na lang, Tita Doc, ito po yung sagot ng friend ko. Ay, sige. Kung magte-text po kayo, uy, pag nag-text kayo, sandali. Pag nag-text pa kayo kay Tita Doc, hindi naman kailangan totoong pangalan niyo. Alias na lang. Pwede alias. Tapos, importante din, pwede din pong magpa-check up kay Tita Doc. Pero pag nagpa-check up kay Tita Doc, tawag kayo sa akin. And, pwede naman mag-text. Sabihin nyo yung edad. Yung edad nyo, yung edad at kung saan kayo located. Okay? Age, location, yung name, pwede alias. Okay? And, of course, kung meron kayong existing medical condition, kailangan nyo sabihin sa akin yan. Especially kung meron kayong nararamdamang sakit. Okay? Ayan. So, ito, meron nag-text na dito. Basahin na natin. Ha? Bago natin umpisahan yung topic na penis bone. Ito na. From Quezon City, nanalo si Maria. Sabi ni Maria, Hi, Doc Lulu. Oo. Para sa akin, kailangan ko muna ng pampagana bago magtalik. Ano ba yan, Maria? Mas nakakatulong sa akin yung sweet na pag-uusap. Yakap. Wow. Okay? Kiss. Kaysa sa isang specific na gamit. Hello sa lahat na nakikinig ng Private Talks, Doc. Okay, Maria. I like yung sinabi mo, Maria. Sweet talks, yakapsul, at kispirin. Yun ang gusto niya. Narinig mo yung Carlo? Yakapsul at kispirin. Di ba, Maria? Okay, punta tayo dito. Medyo malayo-layo. Cebu City. Si June. Sabi ni June, Hello, Doc Lulu. Sa akin, oo. Meron ako pampagana. Kailangan ko muna ng mood bago makaramdam ng gana. Malaki ang tulong kapag may lambing, foreplay, at kapag comfortable na kaming dalawa. Charap-charap naman yan, June. Hi daw sa mga kasabay kong nakikinig, Doc. Yes, so hello daw sa lahat. Ha, sabi ni June. Kumusta naman dyan sa Cebu City? Umuulan kaya doon sa Bisaya? Hindi ko alam. Sige. Punta tayo na mas malayo sa Davao City. Okay, so malapit ito sa lugar ko, Cotabato City, City Tedo. Okay. So sa mga taga Davao City, itong si Ann ay nag-text. Sabi niya, ako po, Tita Doc, hindi naman kailangan ng pampagana na iniinom o ginagamit. Pero, sabi ni Ann, kailangan ko yung tamang setting at feeling. Setting at feeling. Very good. Ibig sabihin daw, pag siya ay relax, okay? Pag may affection galing sa partner niya, mas natural na dumarating yung gana. Uy! Very good ka talaga, hal. I like that. Relax and with affection. Very good. Ayan. So, may chemistry talaga kayo, Ann, di ba? Very good. Gaano katagal na kayong kasal, Ann? Text mo nga ako. Ha? Punta tayo na mas malapit-lapit. Taguig. Si Nico. Sabi ni Nico, yung foreplay talaga ang pampagana. Kapag may kiss, kapag may yakap, at maayos na communication, mas madali akong nakakaramdam ng excitement. Wow! Hi, Doc Lulu. Ang interesting ng topic nyo ngayon. Yes, Nico. Nico, makinig ka. Yung una kong gagawin ng topic yung penis bone. Yung baculum. Okay? Para matanggal na sa utak ng mga nakikinig.

mood. Very good. Ano setting yan? Ay, gusto ko malaman yan. Mm-mm. Yung mga nagsabi dito na yung pampagana daw, hindi kailangan na may iniinom o may ginagamit. Okay? Okay lang naman po yun. For others kasi, kaya ako nabanggit na pwedeng pampagana po yung lubricant. Ah, pwede ba yun? Tito Dok, pampagana ba yung lubricant? Of course it is. It is. Especially kung medyo dry, ate, no? Huwag kang magdusa. Bawal magdusa, bawal magkasakit, bawal po mag-suffer. Bawal yan. Ha? If you need to use a lubricant, that's part of the pampagana. Okay? Isa pang pampaganan tip, marital aid. Pwede po yan. Sige. So, text me more. Marami pa po tayong matututunan. Pag kayo po ang nag-text, 0919-278-3000. Okay? Kung meron kayong pampagana bagong mag-make love, ano kaya yun? Share nyo kay Tita Doc. Ah, sige. O, paano na? Magbabaculum na tayo. Ah, start na natin yan. Bago tayo mag-music maya-maya. Eto na. Ito pong baculum ay tawag dyan ay os penis or penile bone or penis bone or buto. Okay? Very important po malaman ninyo yan. Ah, very, very important. Ang tanong, bakit? Kailangan malaman yan. Kasi para matanggal na sa utak ninyo, yan sinasabing naglalaklak na yan. Okay? Sige. So, itong penis bone na to ay isang buto na matatagpuan sa loob ng ari ng ilang species na mammals. Mammals, ha? Mammals, okay? So, bagamat bahagi ito ng reproductive anatomy, hindi lahat ng mammals ay meron yan. Naintindihan? So, hindi lahat. Okay? At walang baculum ang tao. Walang buto ang penis mo, kuya. Wala. Carlo, walang buto yan. Wala yan, ha? Pero may mga hayo po na nakakatulong yung penis bone, yung baculum, kung meron man yung mga hayop na yan, nakakatulong yan sa pagtayo para mapanatili ang ereksyon. Okay? Kasi it's still all about penetration eh. Got it? So, maaaring magkaroon ng mahalagang papel yan sa reproduction ng kahit na anong animal. Okay? So, for copulation pala yan, Tita Doc. Tama. Siyempre yung purpose, penis eh, di ba? Okay? And hindi lang yun. Ang purpose niya is to mate, parang mag-mate yung animal for a long time. Matagalan pala, Tita Doc. Correct, no? To mate for a long time. Strategy po yan. Strategy ng ibang mga animals. Kasi may nagtanong, kaya pala, Tita Doc, pag tao, pag nag-mating, hindi siya matagal. Correct. Kasi wala ka baculum, kuya. Wala kang baculum. Pag may baculum, mas matagal magtalik. Naintindihan? So, yun yung purpose ng baculum. Sabi ng ibang lalaki, yeah! Sayang! Dapat may baculum ako para mas matagal ako sa kama. Hoy! Ano ka ba? Eh di mapapagod ka rin, di ba? At yung partner mo, si ate, mapapagod yan. Ano ka ba? Okay? Naintindihan? Tapos ito pa, yung baculum na yan, it actually protects the urethra from compression. Okay? So, yung ibang mga animals, meron silang baculum. Okay? Diyan din po, for copulation po yan, no? For sex din. At the same time, hindi maiipit yung urethra nila kasi nako-compress. Alright? So, I'm talking about yung mga animals na may buto or may baculum.

0: Ano daw spelling ng baculum? Ah, sige. Baculum. B-A, B as in boy, B-A-C-U-L-U-M. Baculum. Okay? Okay ba? So, if you talk about baculum, mahalaga ang ma-understand kung bakit meron yung mga ibang mammals. Okay? At bakit nawala? Bakit nawala sa evolutionary history ng humans? So, it's all about evolution. You know? Siyempre may evolution, no? Kasi may nagsabi na iba, Tita Doc, alam mo, galing tayo sa ano eh, sa unggoy. Talaga, sabi mo yan. Galing tayo sa mga ape, galing tayo sa mga orangutang, galing tayo sa mga gorilya. Talaga, sino nagsabi sa iyo yan? Pero may somehow, may sinasabing evolution, di ba? Okay, granted. Feeling mo, nanggaling tayo sa ganyan, no? Nanggaling tayo sa mga gorilya, sa mga orangutan, okay? And then, later on, nakakatayo tayong diretso, di na tayo naglalakad katulad ng mga gorilya, di ba? At the same time, nawawala na pa yung tennis bone. Nawala na yung baculum. Pero sila, may baculum. Hala, Tita Doc, yung gorilya may baculum. Yes, pero maliit lang. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung sino yung may malaking baculum. Tanungin ko kaya si Paolo. Paolo, sino yung mayroong mahabang baculum? Hindi, ay si ano daw, si Carlo. Ha? Ano ba siya? Si Carlo daw. Alright. Sige. May nagtanong dito, ano ba talaga yung baculum na yan? O, talagang kulit ha? O, sige, wait. Yung baculum po, penis bone. Kaya penis bone. Supporting bone yan. Supporting bone. Na nasa loob ng penis ng ilang mammals. Okay? So, ang tawag din dyan ay os penis. Os penis. Hindi ito katulad ng buto na ginagamit para sa paggalaw. Hindi iba po yun. Bahagi po yan, yung baculum po, bahagi po yan ng reproductive anatomy. Okay? At nagkakaiba-iba po ang hugis niyan. Hindi ko alam kung ano yung alam ni Carlo na hugis ng baculum. Iba-iba pong hugis niyan. Merong malaki, may maliit, may payat, ganyan. Iba-iba pong structure. Depende sa species. Pwede Google. Google nyo. Baculum. Makikita nyo mismo yung buto. Iba-ibang forma po yan. Ayan, tinuturuan ko kayo mag-Google. So may nagtanong dito, Tita Doc, excited ako malaman. Alin? Excited siya malaman kung ano daw yung mga hayop na may baculum. Sige, wait lang. Yun mga humans, tao, pwede din magkaroon ng baculum. Alam mo ba yun, Carlo at Paolo? Pwede din magkaroon ng artificial baculum ang tao. Hala, Tita Doc, ano man yun? Pwede po yan. Sa ginagawa po yan ng nag-i-insert po ng artificial baculum or implant. Penile implant. Okay? Ginagawa po yan. Oo, ng mga surgeon po. Sige. Eh, sinong pinagagawan? Yung may erectile dysfunction. Yung mga nalobat ba? Tapos gusto pa ba magtayo ba? Ganyan ba? You know? Yes. Okay? Pero maya-maya, nasabihin ko kung sino yung mga hayop na may bakilong. Uy, may tanong. Question. Tita Doc, ako po 65 years old na po. Bakit daw? Anong tanong dito? Bakit po hindi na nag-hard ang penis ko po? Ano po yung maipapayo po nyo? I'm from North Cotabato. Uy! Kababayan! Ha? You're from North Cotabato. Okay. Ako din! Sino bang pangalan nito? Walang pangalan tong taga North Cotabato. It's okay. Okay. Ay, Cotabatenyo. Ako po North Cotabato din po ako, from Cotabato City. Pero po yung problema po, 65 years old ka na. Number one, senior. Number two, ha? Ayaw na tumayo si penis, meron ka ng erectile dysfunction. Ito mo na mababanggit ko sa iyo, ha? 65 years old. Cotabateño. Ang ari po ng lalaki, pwede pong hindi na yan tatayo because you are already a senior citizen. Number two is lifestyle. Hindi ko alam kung nung medyo bata ka pa, umiinom ka ba ng marami, alak, or naninigarilyo ka ba, o naitigil mo ba yan? At ano yung lifestyle mo? Do you exercise regularly? Okay? And umiinom ka ba ng 1.5 liters of water? Yung kinakain mo ba tama? O mahilig ka ba sa unlimited rice? Mahilig ka ba sa mga processed food? Food with preservatives? Ako, kung pasaway ka po sa pagkain, naku naman, kuya, that can actually lead to erectile dysfunction. Ha? Tandaan mo, kuya, pag yan po ay nag-umpisa na pong lumambot, meron pong iba-ibang degrees. Meron first, second, and third degree po ng paglambot ng ari ng lalaki. Okay? So I'm sure, pag sinabi mo pong hindi na mag-hard ang penis mo, hindi ko po alam kung first, second, or third yan. Pag first degree po, ganito po yan. Out of 10 attempts ng pagtayo, dalawa failure. So, mild pa lang yan. Mild pa lang yan. Kung moderate, okay? Kung moderate po ang pagtayo, ha? Mild, moderate, ha? Yung moderate po, out of 10 attempts, baka po 4 failure. Ayaw na tumayo. Severe naman po, severe erectile dysfunction, ay out of 10 attempts, pwedeng 2 na lang yung success. Nabanggit ko na kanina kung bakit ganun. So it's all about, you know, do you sleep well? Tama sa oras, right? Do you exercise? Do you eat healthily? Meron ka bang mga dagdag food supplements? Meron ka bang antioxidants? Do you drink water? At lahat. Okay? So, mag-music muna tayo, ha, kuya? Dagdagdagan ko pong advice sa'yo in a little while. Sa Private Talks po with Doc Lulu.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Matanza. Radio Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 1:01 na po na madaling araw ng Linggo.
1: Si Aimee Estareja at Dr. Lulu Marquez ang makakasama mo sa Private Talks. Your song request on Private Talks.

0: Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks. Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM.
2: And of course, we're back here sa Private Talks. Uy, 1:15 na po na madaling araw. And Tita Doc is with you. Wala po muna si Ate Amy. It's okay po na sa, ano siya, nasa Cavite. Medyo merong baha. Sabi ko ma-leptospirosis ka, huwag kang susuong sa baha. Kaya doon muna siya. Pengen muna siya doon. Pababain na muna yung baha, Amy. Alright, so let's see. Pag-usapan natin ulit yung baculum. Baculum ulit tayo, yung penis bone. Very important po pinag-uusapan yan, no? So, bakit nga bala meron yan? Yung baculum po, ang tawag nga po dyan ay buto. Okay? Penis bone. Ginagamit po yan ng ibang mammals para for erection, for copulation, para maprotektahan din po yung labasan ng wiwi ng mga ibang animals para hindi makompress. And of course, yung isang purpose nila, para daw magmate for a long time. Pang matagalan, tama, strategy po yan na ibang mga animals. So, may nagsabi dito ang isang lalaki, Tita Doc, sayang, sana may baculum ang lalaki. Bakit? Para mas tumagal, tumagal ka sa kama. Ay, wala na yun. Okay na yun. Okay na yan. Relax ka lang. Ha? Let's see now. Meron ditong tanong, anong mga hayop ang may baculum? Very important. Ha? So, remember, yung primates o tinatawag na mammals. Ayan, yan na lang tayo ha. Yung mga mammals, tayo po yun together with other mammals. Explain ko na lang kung sino ang mga mammals na walang baculum. Walang buto. Maliban sa tao, sino pa? Kabayo. Alam mo ba yon, Paolo? Ha? Kabayo. Wala po yan, baculum. Donkeys. So, yung mga hoof, with hoofs, yung mga animals na may hoof. Okay? So, horses, donkeys, rhinoceros. Wala rin yung baculum. Ano pa? Rabbits. Oh, yung mga kuneho. Wala yan, baculum. Ano pa? Marsupials, mga balyena, whales, and dolphins. Got it? Naintindihan? And now, so akala nyo, among the mammals, tao lang ang walang baculum. Ha? So horses, donkeys, rhinoceros, whales, at dolphins, at kuneho. O, rabbits. Wala yan, baculum. Wala. May nagtanong dito, Tita Doc, excited na ako doon sa may baculum. Ah, sige, wait lang. Mm-mm. Yung mga may buto, ang kanilang ari. Okay? Para ma-maintain ang kanilang ereksyon. Ay, aso. Number one sa listahan ko yan. Aso. Dogs. Pusa. Paniki. Mga bats. Ano pa? Chimpanzee. Gorilla. Daga. Na-imagine niyo ba yan? Marami, di ba? Na may baculum. Raccoon. Beavers. Yan. Walrus. Bears. Yan, bears. Okay? Remember, ang monkeys po ay may baculum po yan. Okay? Yung mga seal o sea lions, meron po yan baculum. And apes, meron po yan. Okay. Banggitin ko lang po ha, kasi baka may maguluhan eh. Baka maguluhan kayo, Tita Doc, anong diferensya ba niyan? Ano ba yung ape? Ano ba yung monkey? Ano ba yung gorilla? Ano ba yung orangutang? Ganun. Sige. So, ating iisa-isahin po yan. Para alam po ninyo ha. Very important po na malaman po ko. Ano ba yung mga ganyan ngayon? Sige. So, sabi nila, Tita Doc, parang hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Yung ape po, pag sinabi nating ape, it's very important na ito po yung sinasabi nila na merong penis bone. Okay? Makinig. Ito na. Ito yung research ni Tita Doc. Very, very important. Listen carefully. Yun pong mga animals na may baculum, nabanggit ko kanina, ay yun mga aso at pusa. Di ba? Right? Naintindihan ba? Okay. So, ang tao ay wala. Naintindihan. So, very important po. Now, huwag nyo pong babaliwalain yung sinasabi ko kasi importante naintindihan nyo po yan. Pag sinabi ko pong apes, kasama po dyan ang gorilla, ang orangutan, okay? Sino pa? Kasama ba unggoy dyan? Hindi. Kasi yung binanggit ko na orangutan, gorilla, wala po silang buntot. Ang ape po ay tao rin. Ang ape po, ang humans po belong to the apes also. So, alam niyo po yung movie na Planet of the Apes, Paolo? Alam mo ba yun? Planet of the Apes? Okay? So, walang buntot yung mga yon. So, somehow, nag-evolve tayo from that. Okay? From the apes. Apes po, nandyan po ang gorilla, ang orangutan. Alright? Pero po yung monkey, may buntot. It is not an ape. Understand na? Pero lahat po ng sinabi ko, merong baculum. Humans lang po ang walang baculum. Okay? Now, nabanggit ko kanina na yung raccoon. Okay. Yung baculum ng raccoon. Okay po yan, may namatay na yung raccoon ba? Ganyan. Yung kanyang baculum, ginagawang amulet. Amulet. Yes. Ginagawa pa ang kwintas yan. It's supposed to be an amulet for luck and love. Why not, diba? Baculum yan, ha? Okay. Pero po, yung sinasabi nating mahaba. Mahaba po ang baculum ay yung mga seals, sea lions, at mga walrus. Ayan. Tita Doc, parang sad naman, Tita Doc. May nag-text dito, bakit? Sana yung humans ba may baculum, tapos kasing haba din dun sa mga sea lions. Eh, hindi ka ganun yun. May ganyang pilitin pa. Pero, remember, yun pong mga apes. Apes. Yung mga apes, karamihan po dyan, maliliit po yung penis. Ha? Very small penis bones. Alright? Depende po yan. Naintindihan na? Ito pa nga si Kite. Nakikinig. Kite Aglipay, kumusta ka naman dyan? She always listen to us, especially private talks, kasi marami daw siyang natututunan. Ha? Very good ka talaga, Kite. Sabi ni Kite dito, sasagot po ako, Tita Doc. Gusto ko pong sumagot. Eh, sagutin mo na. Ha? Yung question of tonight. Kung meron kayong pampagana bago magtalik, ano yun? Text niyo po sa 0919-278-3000. Pwede mag-text po, 0919-278-3000. Berna! Berna! Sabi niya, Berna. Berna. Si Berna sumagot pala, ang pampagana ko po ay hugs. K kisses at lambing. Hugs, kisses, and lambing. Bakit daw, Berna? Kasi daw, mas feel ko po na special at romantic ang pag-make love with romantic love songs sa background. Ah, shit, talaga naman. May love songs pa rin. Very good ka. I love your answer, Berna. Magtibay. Si Kite. Kita, sumagot ka ba? Ay! Nakakakilig, sabi ni Kite. Nahihiya ako sumagot. Bakit? Ba't ka nahihiya? O sige, huwag ka na sumagot. Okay lang yan. May sumagot dito si Mambo. Sabi ni Mambo, hanapin natin si Mambo. Sabi niya, wala akong pampagana. Sabi ni Mambo. Sabi niya dito ay, makita ko lang yung partner ko. Gusto ko na mag-make love. Si Mambo pala. Ito si Mambo pala, parang sinasabi niya sa akin, visual stimulation. Yeah. Yun ang pampagana mo, Mambo. You're stimulated visually lang. Okay? Wala na mga Mambo Jambo. Go, go, go ka na, di ba? No, Mambo? Talaga. Gusto ko yung style mo, Mambo, ha? Ganun ba ginagawa mo? Sige. Meron tayo taga Batangas na nag-text sa question of the night. Question of the night is, ano ang pampagana ninyo? Yung nagtatalik. At ano yun? Jasmine, nasa Batangas ka. Sabi niya, hello Doc Lulu, ako hindi naman necessarily kailangan ng pampagana. Bakit, Jasmine? Pero, kailangan ko muna ng tamang timing. Kapag relax ako at feeling close kami ng partner ko, doon na ako nagkakaroon ng gana. Pwede. Pwede yan, ha. Sabi niya dito, hi Doc Lulu, parang mas importante talaga sa akin yung connection. Tama. Alam mo, Jasmine, tama ka naman eh, yung sinasabi mong timing. Hindi naman pwedeng bigla-bigla lang, right? Tapos dapat relax ka. Hindi basta magdadive na lang sa'yo ang partner mo, right? Tapos yung feeling mo nandoon, yung affection, tama. And then, ang number one, alam mo, Jasmine, ko ano? Communication, right? So you communicate with each other. And then, sabi mo, gusto mo dapat may connection. At kung may problema, dapat may creativity. Tama? Okay. Punta tayo ng ano? Cavite. Cavite City. Sa Cavite City, si May. Sabi ni May, ay Doc Lulu, music at lighting ang malaking tulong sa akin. Anong klase music, May? Ha? Anong klase music? Pareho ka ba ni Berna? Background music? Ha? Itong si Mambo, nag-texting siya eh. Sa kanya daw, pag nagtatalik, gusto din niya reggae music. Reggae music, ha? Pwede. Ha? Kasi merong, Mambo, meron kasi reggae na pinapatugtog sa mga ballroom, dancing, reggae. Mabilis yun eh. Baka yung sinasabi mo yung talagang classic na reggae, tama ba, Mambo? Ha? Yes? Ito naman si May. Anong klase music yun, May? And yung lighting, nakakatulong din sa'yo. Gusto mo ba bright light o dim light? O spotlight? May, oh? Sa music at lighting, yung kay May. Sige, dim lights daw. Okay, dim lights. Okay. Punta tayo ulit na ano? Tagig. At Tagig, si Carla. Sabi ni Carla, minsan wala akong kailangan na special. Kapag gusto ko talaga. Talaga, Carla. Pero kapag medyo hindi ako in the mood, yung lambing at mahabang foreplay ang nakakatulong. Perfect. Alam mo yung point mo dito, Carla, yung mahabang foreplay, importante yan. Hindi nga. Totoo yan. For some women, kasi babae ito si Carla, no? For some women, parang wala, yung foreplay, hindi nangyari eh. Pag hindi po nangyari yan, kuya, no, hindi magtutrue orgasm si ate. This is a generally speaking, for those men na naniniwala sa foreplay, sa mahabang lambutsingan, nakakatulong po yan. Ha? Kahit na hindi mo sabihin sa kanya, kuya, dapat alam mo yung kapa-kapa. Kapa-kapa. Kapain mo yung tama. Ha? Foreplay. Pag sinabi natin yung foreplay, Carla, ha? Pag foreplay kasi, aatakihin po yung limang senses. Ha? Sabihin mo to sa partner mo. Kung lang nakikinig ng partner mo, ganito. Pag hindi naman, mga kalalakihan, ganito po yung foreplay. Attack the five senses. Ibig sabihin, hindi ba lima yung senses natin? Ano yun? Sense of sight? Sense of smell? Sense of taste? Sense of hearing? At sense of touch? So when we say foreplay through the sense of sight, ate, dapat maganda naman yung suot mo, ha? Hindi yung looking duster ka pa rin. Ah, dapat maayos naman. Hindi ko naman sinasabi magsisilk-silk ka dyan. Hindi. Hindi. Basta maayos lang na, na something really sexy. Di ba? Ano yung sexy, Carlo? Ano yung sexy, Carlo? Nasuot. Sense of sight yun. Oo. That's all about visual stimulation. Sense of sight. Yung Mambo, di ba si Mambo, nag-text siya kanina, sabi niya, makita ko lang yung partner ko, okay na ako, gusto ko na, diretso na. Pwede. Okay. So, pangalawa, sense of smell. Sense of smell is, ibig sabihin, you smell good. Di ba? Hindi naman kailangan amoy pabango ka, amoy polbo ka, ano pa, amoy dyan, huwag ka na amoy pawis, amoy panis. Baka yung amoy, baka yung duster mo, te, suot mo pa kanina umaga yun, nagluluto ka ng breakfast, dumating yung asawa mo ng dinner time, yun pa rin ang suot mo, kaya amoy patis ka nga. Talo na sa sense of sight, talo pa rin sa sense of smell. Di ba? Yung pangatlo, yung sense of taste. Yeah. I'm not talking about oral sex. No. Foreplay po, pag sense of taste, pwede po yan bago mag-oral sex. Ito mga to, oral sex ka agad eh. Uy, no. Pwede po yan na sinasabi na, well, pwede po yan ganito. Pagkain, te, magluto ka na masarap. Oo, sense of taste yan. Te-text mo yung asawa mo ha. Nagluto ako ng ano, ng sinigang. Oo, sinigang na bangus. Wala na yan. Wala na yan tinik. Tarap-tarap talaga. Oo, umuwi ka na. Tarap-tarap dito. E di umuwi si husband. Umuwi si husband. Ay, sarap talaga nung yung pagkain niluto mo. Te! See? Na-simulate yung kanyang taste buds. Pero ikaw ay nawala. Pumunta ng kwarto, naligo na. Alam, sabihin mo, nag-enjoy ka ba sa pagkain? Ngayon, ako naman ang enjoyin mo, sweetheart. O, pwede. Okay. Achieve na tayo, ah. Na-achieve na yung sense of sight, sense of smell, sense of taste. Ano naman yung tinatawag na sense of hearing? Yung sense of hearing, hindi ko naman sinasabi na dila-dilaan mo yung tenga. No. Sense of hearing would be, ate, huwag ka naman sumigaw. Ha? Baka talakera kayo. Huwag kang talakera, ha? Sisigaw ka. Hoy, hindi ba tayo nagbayad ng kuryente? Hindi ba tayo nagbayad ng tubig? Puputulan na tayo. Hala, talo. Hindi foreplay yan. Sense of hearing would be bulong. Huwag mo hihipan yung tenga na malapit kasi may eardrums yan. Masakit yan. Okay? Pwede ba nibble-nibble the ears? Pwede? Or pwede kang bumulong ng dahan-dahan. Sabihin mo, I love you, sweetheart. Pwede ka yan. Yan. Pwede. Mahal na mahal kita. Ganyan. You know? Yan ang tinatawin us. Sense of hearing. Yung panglima, sense of touch. Sense of touch is, wag mo naman kaagad itatouch yung genitals ng partners nyo. Hindi po yun yung kaagad na sense of touch. Sense of touch would be massage. Not the genitals. Massage po the back, the chest, the head, the neck, the abdomen, the legs, paa, kamay, yun. Hindi yung papamasahe mo kaagad yan, ari mo, kuya, mali. Hindi yan foreplay kaagad, mali po yun. Ha? Okay, so pag sinabi natin long foreplay, tulad na sinasabi ni Carla, Carla, sabihin mo sa asawa mo yung sinabi ko, ha? Okay. Alright, so let's go to Marikina. Marikina, sino ba nandoon, si Joel? O sabi ni Joel, Tito Doc, kapag galing sa stressful na araw, massage mo na ang kailangan ko. Yun, oh, yan ang sinasabi ko na sense of touch. Tama yan, Joel. Alam na ba ng misis mo yan? Ha? Na gusto mo ng sense of touch through massage? Ha? Pwede ba sabihin, sabi mo, Joel, sa partner mo, sweetheart, ano, gusto ko ng massage. Okay. Nasagot naman yung partner mo, basta massage mo rin ako. Sige, kapwa tayo mag-massage-massage. Pwede. Yun. So, pag nakapag-relax na kayo, ang inyong mga katawan, sabi nga ni Joel, mas madali na daw siya maging in the mood. Pwede. So, that's it. That's the secret of foreplay. Di ba? Sige, text pa kayo sa 0919-278-3000. Ang tanong, may pampagana ba kayo bago mag-make love? At kung ano man yun, text nyo si Tita Doka. Ang tip ko, anong tip sa pampagana? Pwedeng food, pwedeng alak, pwedeng foreplay, pwedeng usap-usap lang, bulong-bulong, pwede, pwedeng lubricant, pwede. See? Yun ang sinasabi kong pampagana. Alright, so text na kayo, 0919-278-3000. Okay, so tuloy natin, oy! Tuloy natin ba yung ano ba yon? Yung baculum na yan? So again, yung baculum na yan ay, sinasabi ko kanina, kung meron man yun, meron man ang mga chimpanzee, meron man ang, ano ba, gorilla, okay? Meron ang walrus, meron ang aso, ang pusa, ang paniki, okay? Yan ay may baculum, ha? Pero walang baculum ang tao, ang kabayo, ang donkeys, ang rhinoceros, wala man yan baculum, ha? Wala din yan mga balyena, wala. Dolphins, wala din. Okay? Yan. So, yan pong tinatawag na baculum na yan ay very important po. At iba-iba po ang hugis yan at itsura. Depende po sa species. Okay? Iba po yan. Alam niyo po, banggitin ko lang. Humans have no baculum. Bakit? Because sex doesn't last long enough. Pag nagtalik ang lalaki gamit ang ari mo, kuya, ano pa nga ba? It does not last long. It could even be about 2 minutes, tapos ka na, kuya. Okay? Sabi nila, eh di maganda pala titalak, may baculum. Eh hindi rin. Mapapagod ka din, kuya. Si ate mapapagod din. At buto yan. Pag buto yan, paano mo siya itatago? Nakapans ka. Kitang-kita pa din yung buto mo, yung baculum. Hindi nyo ba naisip yun? Sabi nga ni Carlo, eh di mag-slax talaga ako, Tita Doc. Balak. Hindi ka pwede mag-brief. Eh di mag-ano ako, yung brief na parang puruntong, ganon. Boxer shorts, Hindi ka pwede mag-swimming. Kita yung baculum nyo. Di ba, Carlo? Isip-isip. Alam niyo po, karamihan ng mga primates, yung mga mammals po yan, ano? And carnivores, meron silang baculum, pero habang tumatagal, because of evolution, nawala na talaga yung baculum na yan. Okay? So remember, it's about between 145 and 95 million years ago, nawala na talaga yung baculum na yan. Naaral po yan sa University College of London. Okay? So, naaral po yan, ha? So, nawala na talaga ang baculum ng humans because, why? We do not have sex for long enough to need one. You don't need it, kuya. Huwag kang mapilit. Walang ganyan. Okay? Remember that in your brain. Think about it. Think about it. Okay? So, may baculum ba ang tao? Nag-text ka na naman. Wala nga. Walang baculum. Ba't nawala? Evolutionary history. Evolution ba? Okay? So, ang tanong dito, maari bang mabali? Ah, ayan na. Maari bang mabali ang baculum? Okay? For those animals na meron baculum, maari ito mabali. Pwede ito ma-fracture. Ikaw, kuya, don't worry about it. Kasi iniisip mo, Tita Doc, meron man mga penis na nagabali-bali. Hindi ba naging topic ko na yan? Ha? Hindi nabali yon, nagkaroon niya ng untog, nagkaroon niya ng tinatawag na blood clot. Kasi nga, nag-sex ka ng wild. Hoy! Ha? Hindi mo naipasok ng tama doon sa vaginal hole na nauntog ba? Ganyan ba? Kasi nag-bend siya. Okay? Hindi mo bali yon. Okay, pero pag sinabi mong mammals na may baculum, pwede po yan ma-fracture o ma-injure dahil na trauma po siya, ha? Okay? So, hindi katumbas ng tinatawag na penile fracture sa mga tao kasi ang human penis po ay walang bone. Wala bang bone yan? Remember that one, ha? Pwedeng napunit lang yung tissue. Yung loob po ng ari mo, hoy kuya, ang loob ng ari mo ay spongy tissue, hindi bone. Spongy tissue po yan. Ang tawag po dyan ay corpora cavernosa at corpora spongiosum. Spongy tissue yan, ah. Okay? Hindi yan nabali na buto. Nagkaroon lang ng punit at nagkaroon ng namuo yung dugo kasi nag-wild sex ka. So, yung baculum at erection, ano ang malaking pagkakaiba sa tao? Again, ang baculum po ay isang skeletal support. Tumutulong po yan sa rigidity ng ari ng ibang mga mammals. Not you, kuya, ha? Okay? Yung human erection po, human erection, nag-undergo po yan ng vascular process. It's all about blood. Daloy ng dugo ang nagpapatayo ng ari mo, kuya. Okay? So, ito na yung magandang tanong. Sasagutin ko na ba ito o mamaya na lang? Wait lang. Okay, so, meron akong babanggitin dito. Important, ha? Very important. Yun daw, pag sinabi daw, kasi may tanong dito eh, Tita Doc, may mga animals na mahahaba yung baculum. Okay? Alright, so, kung longer ang penis bones nila o mahaba yung baculum, nakikita yan because of seasonal breeding at polygamous mating system. Okay? So, humans generally do not have that. Hindi naman seasonal ang breeding. Hindi ba? May mga animals na there's certain months na dito na sila pwede mabuntis, ganyan. Yung iba nagtatago lang kasi malamig yung panahon. Pero for human beings, it does not work that way. Okay? Now, remember, very important po. Yung wala pong baculum, kasi nga ganito, human mating system. Listen, ang human mating system takes place throughout the year. Walang seasonal na pag-mating. Hello! Ha? Pwede ka bang mag-mate? December lang ako mag-mate, Tita Doc. Bakit? Kasi doon man lang malamig. Hello? Ano ka? Mali. Okay? So, ang mating system occurs throughout the year. Especially kung kailan ang babae ay nangingitlog. Pag fertile ang misis mo, that's the time you really mate. Pag fertile. Kasi kung hindi po fertile, kung minsan ayaw ni ate mag-make love, kasi tuyo man, wala mang gana. Diba? And at the same time, nag-me-men si ate. Paano ka mag-me-mate? Sabi naman ng iba, Tita Doc, mag-mate man kami kahit may men si ang misis ko, mag-mate pa rin kami. Why not? Swerte naman yun. So in other words, ang mating system ng human beings takes place throughout the year. Okay? And less competitive than other animals. So ang ibang mammals ay kaya sila matagal. Matagal ha, kasi may baculum sila, di ba? Nakasuksok talaga yung baculum nila doon sa puwerta ng kanilang ibang mga mammals. Ah, bakit? Ayaw nila maagawan. Okay? Polygamous talaga sila, literal. Pero sabi nila, Tito Doc, may mga tao na polygamous. Uy, tama, pero hindi ka nagtatagal. Di ba? Wag kayong malito. Sige. Okay.

0: Kumpirmado, sigurado. DZMM. Kontrobersya, pugo-pugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 2:01 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Si Aimee Estareja at Dr. Lulu Marquez ang makakasama mo sa Private Talks. Panahon, panahon, patrol! Alerto sa habagat!
0: Alright, we're back here. Meron tayong sa line 12. I'm gonna talk to Obet Badrina, Pag-asa weather forecaster. Alerto sa habagat. Yes, nandito na ba siya? Alright, hello, Obet.
2: Magandang umaga po, gayon sa lahat ng mga tagapakinig natin. Magiging maulan pa rin ngayong araw sa malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din po sa Central Luzon, lalong-lalo na sa Bataan at Zambales. Inaasahan din natin magiging maulan pa rin po dito sa Metro Manila at mga karating na lalawigan ng Calabarzon, including mga lalawigan po na Occidental at Oriental Mindoro. Again, ito po ay dulot ng hanging habagat or southwest monsoon. Maulap na kalangitan naman ang maranasan sa nalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Kabisaya at Mindanao ngayong araw po makararanas pa rin ng mas maliwala sa panahon bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Magpapatuloy pa rin po yung mga pagulang ito hanggang bukas, araw ng Lunes. Posibleng mabukasan naman ito bandang Martes po. No? So yan po at patuloy na payo ng pag-asa na mag-ingat po sa mga posibilidad o banta ng mga flash floods and landslides, lalo na po dito sa may area nga ng western section of Luzon. Lalo na po sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. At yan po ang lagay natin panahon para sa araw na ito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Obet Badrina.
1: Alerto sa habagat. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks.
0: Alright, we're back. So yun ang weather. Manok talaga meron tayong mga broadcasting dyan kay Obet. Maraming salamat, Obet. And of course, let's go back to our topic. Very interesting, di ba? It's all about the baculum. Di na natapos-tapos ang baculum. Importante po kasi ito. Bakit? Kasi gusto ko pong malaman ninyo kung sino-sino ba ang mga mammals, ng mga primates na may baculum o wala. Alam nyo na ah. So punta tayo dun sa testicles. May tinatanong ako kanina, nabitin eh. Okay. Yung testicles, okay, napakalaki po niyan, hindi po sa human beings, kundi sa mga male chimpanzees. Okay, Carlo, now you know, ha? Hindi ikaw yun. Male chimpanzees' testicles are very large. Alam mo gaano kalaki, Carlo? Kasi yung laki ng kanilang utak. Ganon siya kalaki. Because they produce a lot of sperm. Oh, ha? They produce a lot of sperm para makapag-mate sila sa madaming females. So that's the purpose. May purpose yun. Hindi lang naman yun, parang design lang ganyan. Hindi ganun yan. Okay? Yung lalaki, humans, human testicles are smaller. Smaller siya. Ibig sabihin, we don't have such a strong selection for males mating with multiple females. Ibig sabihin, kuya, kung gusto mong malaki yung testicles mo, eh maghanap ka ng maraming babae. Mahirap yan. Baka magka-AIDS ka. Ha? Pero ang purpose po niyan is syempre the quality of your sperm is very important. Hindi basta nilalabas-labas lang. Okay? Alright. So very important that you know that kasi ang mga human beings po, no, are we are more monogamous pagdating sa mating system, di ba? Monogamous talaga, kuya, dapat ganyan ka. Eto na, importante. Before anything else, before I shift to another topic, ang importante, yung tinatawag na vaginal lock. Totoo ba yan? Ano ba yan? Ano ba yung, bakit di ganyan? Haka-haka lang ba yan? Ah, sige. So, yung myth niyan ay napaka-popular na kwento na nagsasabing maaaring tuluyang malak o magdikit ang penis at vagina pagkatapos ng sexual intercourse. Okay? So, yung alam nyo, di ba? Okay. Madalas ito inuugnay sa idea na kapag nag-contract ang vaginal muscles, hindi na makakawala ang penis mo, kuya, hanggang sa matapos ang matinding spasm. Ang tanong, bakit nag-contract ang vaginal muscles ng babae? Explain ko lang. Explain ko muna kung ano yun. What happened? Ba't nag-contract? Because, congratulations there. Umabot ka sa iyong true orgasm. Bakit? May fake ba? May fake yun. Alam ko, alam yan ni Carlo. Huh? Meron fake orgasm. If a woman fake the orgasm, wala po yung contract-contract ng vaginal muscle. Wala po yan. Okay? There is no involuntary contraction of the pelvic floor muscles. Wala. Wala yan. Pati yung thigh muscles niya, hindi rin nag-contract. Leg muscles, hindi rin nag-contract. Ang toes mo, ate, hindi nag-curl. Ang mattress mo, hindi nag-contract. Okay? Hindi ka rin nag-produce ng enough, you know, discharge sa iyong cervix. Hindi maganda ang cervical mucus. It's because fake ang orgasm mo. Now, so it's all about having true orgasm, kaya nagkakaroon ng contraction ng vaginal muscles. Remember, ang babae po, pag nagkaroon ng true orgasm, pwede po yan umulit-ulit. Ang tawag po doon, Carlo, ay multiple orgasm. Na totoo. Pag fake yan, wala. Wala yan, multiple-multiple dyan, wala. Sa true orgasm lang yan. Pag sinabi mong, meron dita doc, a fake yun. Napakagaling na artista ang babae. She can fake her orgasm. Why? Kuya, para ma-please ka. Ano pa? Ganon yun. Oo, mahal ka. Mahal ka ng asawa mo. Kaya sasabihin niya, did you come? Oh, yeah, nag-come ako. Hindi ka naman nag-come. Gusto mong sipain yung partner mo. Ha? Okay? Now, mga lalaki, dapat alam mo. Alam mo ang pakiramdam. Pag nag-contract ang vaginal muscles ng babae, at ang ari mo ay hindi mo mailabas, hindi mo mabunot palabas. Ibig sabihin, nag-true orgasm yan, nag-multiple pa. Tapos ikaw, kuya, buwisit ka, gusto mo nang umalis. Gusto mong bunutin. Nagko-contract yan, baka hindi mo nga yan mabunot. Pero hindi ibig sabihin na nag-lock. Hindi po lock yun. There's no such thing as copulatory tie. Copulatory tie. Yung nag-copulate ka, tapos parang, ano, tie. Natali. Hindi po. Nangyayari po yan sa aso. I repeat, sa mga aso po, the dogs lock together during mating due to a natural mechanism called the copulatory tie. Okay, Carlo? Copulatory tie. Bakit nangyayari yan? Oh, wait lang. Makinig kayo, ha? Which ensures successful insemination and prevents rival males from mating. Kaya, nagpumatong yung aso. Tapos bumaliktad, nag back to back. Tapos itong mga buwisit na dumadaan sa kalye, pilit silang pinaghihiwalay, di ba, Carlo? Bubuhusan pa ng mainit na tubig. Wag niyo kakawin yun. Wag. Ano ba kayo? Ha? Ikakwento ko po kung bakit naglock yung aso. Wait lang. Wait lang. Pinabanggit ko pa nga na wala kasing sinasabing lock ang tao. There's no such thing as copulatory tie among human beings. Wala pong penis captivus. Hindi po na-capture ang penis sa loob ng vagina. Hindi po. So, ibig sabihin, pag nag-true orgasm, kate, kuya, pag alam mo nagko-contract ang vaginal muscles ni ate, huwag relax, kalma, kalma, kalma lang. Huwag ka munang tumayo. Ano ka ba? Huwag bubunutin. Ha? Okay? Relax. Relax lang. Sabihin mo, halo, halo, nag-lock tayo, nag-lock na tayo. Ano ba? Kulit mo eh. Ha? Matuto ka, kuya. Dapat alam mo, read the physiology. Learn the physiology of the anatomy of orgasm. The science of true orgasm. Okay? Madalas na namin pinag-uusapan ito ni Amy Estreja. Pero for those na hindi pa alam ito, eh ngayon alam nyo na. Okay. So kalmado lang, hintayin bumaba ang muscle contraction ng vagina bago ka bumunot. Okay? Alright. Kung hindi ito mabilis na mareselba o may matinding sakit o injury, baka that's the time na tumakbo ka ng ospital. Kasi na napapanik ka na. Kung panik ka pa, mabisto ka pa dyan sa ospital, nakahubad kayo, nakapasok yung ari mo doon sa vagina, ano ka? Eh, sikreto lang doon, kalma. Kalma lang, kuya. Okay? Pabisto pa kayo, papunta kayo sa ospital eh. Ano yung ganun? Okay? Now, eto na. Totoo ba daw, may nagtanong na naman dito. Ang tanong, totoo ba ang pwedeng manatiling magkakabit ng matagal? Okay. Hindi ito karaniwang nangyayari sa sexual intercourse, ha? Yung tungkol sa couples na literal na nag-lock ng maraming oras ay kadalasang pinalalaki lang yung kwento. Pinalalaki mo lang yan ng kapitbahay o napapasa lang yan bilang urban legend. O di urban legend ka pa. Naikwento ka pa tuloy. Ha? Okay? So, ang penis captivus po ay itinuturing na extraordinary rare at maraming historical accounts daw na mahirap naman patunayan. Totoo ba talaga yun? Eh, hindi nga. Sinasabi ko nga sa inyo, hindi. Alright? Now, ito yung isang tanong. May kaugnayan ba ang baculum sa vaginal lock? Ayan, gusto niyo malaman niya, di ba? Ha? Okay? Hindi ka aso, hello. Uy, kuya, hindi ka aso ha. Ate, hindi naman kayo aso, correct? Alright, so wala pong kaugnayan ang baculum, yung penis bone, sa vaginal lock. Wala itong diretsyong kaugnayan. Sorry po, wala po. Ang baculum po ay isang anatomical bone. Na meron po yan sa ibang mga mammals. Nabanggit ko na nga kung sino-sino sila. Ha? Okay? Ang vaginal lock naman ay is all about the muscle spasm phenomenon. Okay? It's a phenomenon. It's a true orgasm. Okay? So dahil walang baculum ang tao, hindi maaaring gamitin ang pagkakandado ng baculum bilang paliwanag sa vaginal lock. So it has nothing to do with lock, yung baculum na yan. Wala. Sorry po, ha? Huwag na ipagkalaya, urban legend lang yan. May nagtanong dito, Tita Dok, bakit ba nga yung mga aso talaga nag-lock? Wait, ito na. Okay. Ang aso, napapanood nyo pa nga yan. Ha? Pag nag-mate sila, pag naging in-hit, yung babaeng aso, na naaamoy ng lalaking aso. Nag-mate sila, di ba? Nag-mate. Okay, so yung ari ng lalaki, aso ha, meron silang specialized structure. May baculum yan, pero meron pang dagdag na specialized structure. Anong pangalan? Bulbus glandis. Parang bombilya. It is a bulb-shaped section of erectile tissue near the base ng kanilang penis. Okay? So, ayan. Ipinasok na ng lalaking aso ang kanyang baculum. At pag nasagad na yun doon, mamamaga po yung bulbus glandis. Nasa base po yan ng penis ng aso. Okay? So, pag nag-penetrate yan, yung tissue na yan, it's a tissue, yung bulbus glandis na yan, mamamaga yan. Pag nag-swell yan, significantly, dadami ang blood flow. Ha? Yung vaginal muscles ng babaeng aso magko-contract. Pag nag-contract yan, meron ng lock. So sila yung nagla-lock. Physical lock po yan that holds the two dogs together. Understand? Okay? Matagal yan. 5 to 30 minutes yan. Oh, ha? Ganun katagal? Yes. Pero may mga ibang tao dyan sa kalye. Binabato, hinahampas, nilalagay ng tubig na mainit, binubuhusan ng tubig na malamig. But why do you do that? Ha? So, 5 to 30 minutes yan. It can range from 5 to 45 minutes depending sa individual dogs, depende sa mga experience ng mga asong yan. Alright? So, pagkatapos mamaga ng tissue na yan, ng bulbus glandis, after the swelling, okay? Ibig sabihin ay pag nagswela, yung aso, yun na nakapatong yung aso sa likod. Diba? Pag yan ay sa umpisa nagswell, so babaliktad siya, magba-back to back sila. Magro-rotate siya 180 degrees para rear to rear, back to back sila. Okay? Bakit? Para mabawasan yung strain or pagod. Aba, nakapatong ka ba naman sa likod? Nakapagod pati aso, napapagod kaya yan. So bababa yan at magba-back to back or rear to rear sila. So, it will reduce the pain while maintaining the lock. Naka-lock pa rin. Okay? Ang tanong, kailan matatapos? Eh, sinasabi ko na nga after 5 to 30 minutes. Okay? So, yung tie na yan, yung locking of tie nila, yung copulatory tie, naturally, when the bulbus glandis mag-deflate na yan, mawala na ba yung maga ng bulbus glandis? At saka yung muscles ng female dog ay nag-relax na din. So, allowing the dogs to separate safely. Na hindi nyo pinalo-palo itong mga taong nasa paligid. Okay? And tanong dito, ano bang purpose ng tita dog? Anong purpose na alin? Nag-lock sila ng aso? Copulation. Nagko-copulate. Nagtatalik yung mga aso. And nag-tie sila kasi para ma-ensure na successful yung insemination. Okay? Para si sure na sure ball, na shoot talaga. At saka, it can prevent sperm competition from other male dogs. Okay? So, by remaining locked together, nakalock sila, di ba? 5 to 30 minutes. Okay? So, yung male dog na yun, nababawasan yung chance na other males mating with the female during her fertile period. Kasi fertile talaga yung babaeng pusang yan. Pwede pa yung mapatungan pa ng ibang aso na lalaki. Kaya matagal. Okay? At sa pang purpose, kaya sila nag-lock, it's called mate guarding. Talagang bantay sarado. Oo. Okay, so yung behavior na yan, it will help protect the male's genetic investment by preventing rival males from mating with the females. Galing, di ba? Akin to. Dito man ako. 30 minutes man ako dito. Sabi ng lalaki aso. Yung ibang lalaking aso eh, ikot-ikot lang sila, nainggit ba ganyan? Okay, so it can prevent sperm competition. Sperm ko lang dito. Ako lang magkakalat ng genetics ko dito. Sabi nung aso na nag-lock nung back-to-back. Okay, so they remain locked together. The male dog reduces the chance of other males mating with the female during her fertile period. Okay, at isa pa, siya ay naka back-to-back, naka-lock sila. Why? Hormonal support. May ganun, may hormonal support. Meron. Meron din yan. Okay, so ibig sabihin, may oxytocin na release. Meron din. Meron. Oxytocin is released during mating. It can strengthen uterine contractions. Alright? Very important. Pero meron daw. Meron po. Makinig, makinig. Meron common misconceptions dyan sa copulatory tying ng mga aso. Misconceptions ha. Ito yun. Number one is, hindi yun masakit. Pag nag-tie sila, no pain. No pain. Parang makatakot man yan. O naka back to back kaya. No, it is not alarming. Kaya yung iba, binabato, binubuhusan ng tubig, pinapalo ng walis, ganyan. Don't do that. It's not painful for them. Okay? Yung mga first time nakakita, na makialam. Ha? Paolo, huwag mong pakialaman, ha? Sige. Yung tie na yan is generally painless unless there is an underlying health issue. Kung talaga may problema yung aso, may iba yun. Iiyak-iyak yun. So, do not separate the dogs. Do not separate them forcibly. Okay? Forcibly breaking the tie can cause serious injury to both animals. Oh, baka ma-fracture yung baculum niyan. Hinila-hila mo, pinalo-palo niyo pa yung mga aso. Ha? Pero, nag-lock nga sila. Guaranteed ba yung pregnancy, Tita Dog? Hindi rin. Pregnancy is not guaranteed. A tie increases the chances of conception but is not strictly necessary for pregnancy. Alright? Pero tao rin, di ba? Okay. So, I repeat. Yung vaginal lock sa tao, hinlala po yan, ha? Nandyan po yan, specifically dun sa mga aso. So, may evolutionary context po. Yung ina-explain ko. Ibig sabihin, yung locking mechanism, yan, lock na yan, is observed, no? Hindi lang sa aso, sa mga wolves. Sa mga wolves, sa mga fox. Okay? Wolves and foxes. Okay? So, they do that to maximize reproductive success para ma-ensure ang mate fidelity. Normal po yan. Normal po yan, copulatory tie na yan. Instinct po yan, instinctive at evolutionarily advantageous behavior. Kasi nga, para ma-facilitate yung reproduction, para ma-invest yung genes nila, ng aso, ng wolves, ng mga fox, okay? So it can ensure sperm reaches the female's egg effectively. Understand now? Alam nyo na ha, huwag na kayong makulit, huwag na ipagkalat-kalat na, Tita Doc, meron talaga yung vaginal lock, stop it. Okay, now, maalam na kayo ha, very important po, ang baculum ay totoong anatomical structure. Ngunit, para lamang sa ilang mammals, hindi yan bahagi ng human anatomy. No, no, no. Okay, so yung vaginal lock ay hindi normal na bahagi ng sex ng tao. It's a phenomenon na penis captivus, ngunit hindi ito dapat ikwento na parang permanenteng mechanical na pagkakandado. Sa sexual health, I repeat, mahalaga ang tamang anatomical information. Kaysa sa mga kwentong pinapalaki ng folklore, pinapalaki ng urban legends. Alright? Now, you know. I'll see you in a while. Konting music po muna. At babalik po si Tita Doc dito sa Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: Marquez. Talk Lulu Marquez. On Private Talks.
1: Of course, we're back here sa Private Talks naman, no? Ano nga ba? 2:37 po ng madaling araw ng Sunday, August 30. Umuulan pa ba dyan sa inyo or medyo tumigil-tigil na? Sige lang. Habang kayo inaantok at huwag muna kayong antukin, pwede po mag-text sa 0919-278-3000. At sagutin po yung question of the night, kailangan nyo bang ng pampagana bago kayo magtalik? Kung oo, ano yun? Ha? Ang tip ko is pampagana would be pagkain, pwede din yan alak, pwede din yan lubricant, pwede din foreplay, right? So maraming forms of pampagana. Text me Tita Doc para share nyo naman sa akin yan. When you do that, marami ding matututo sa inyo. Okay? Eto na, si Melanie ng Manila. Okay. Melanie, ang sabi niya, ay, hi Doc Lulu, sa akin, yung kapayapaan ng isip ang pinakapampagana. Kapag walang pinoproblema at feeling ko okay kami ng partner ko, mas madali ako maging in the mood. May mga tao kasi na mas intense daw ang sex pag galing sa away or make-up sex daw. Hindi ko siya ma-imagine na something na enjoyable for me. Okay, kiss and make-up yun, di ba Melanie? For some, parang hirap, di ba? Parang napilitan ka. Right? And for some men, pag sinabi mo kiss and makeup, baka yung lalaki lang nag-enjoy dyan. Yung babae, hindi. So tama ka Melanie, kapag walang problem, ang feeling na okay kayong pareho, then that's it. Nasa mood talaga kayo, di ba Melanie? Very good. Well, punta tayo ng ng Cavite. Cavite City. Si May. Okay, nag-text ka ulit. Soft and sexy music po, Tita Doc. Okay, very good. Yung mga tipong may saxophone at suave. Wow, may saxophone? Gusto ko din yun. Ha? Yung lighting naman po, dim. Dim lang na tipong mukha lamang niya ang nakikita. I can imagine that, May. Salamat na sa pagbasa ng message, Dr. Lou. I love that. Alam mo yung mga music na yan? Ano bang music na... Paula, ano bang music na may mga saxophone? Sige nga, marunong ka ba dyan sa ganyan? Pero wag may dim lights itong studio, ha? Hindi na ako makita. Yan. Alright, jazz music. Ayun. Jazz music na soft lang. Pwede. Oo nga, di ba May? Gusto mo yun? Jazz music? Pwede. Hanap siguro si Paolo mamaya ng gano'n, no? Uy, punta pala tayo ng Ano ba ito? Nueva Vizcaya. Oo. Sayang wala si Aimee Sareha. Tatanong ko sa kanya, anong masarap? So, Nueva Vizcaya. Baka si Carlo, anong masarap sa Nueva Vizcaya? Mahilig kasi akong magtanong yung pagkain sa, yung tinatawag na top. No? Ano yung top na, ano ba yung top na siya? Hindi, top. Ano yung food in particular sa isang particular place, di ba? Okay, so sige, research yan ni Carlo. Si Rico pala, sabi niya, hello Doc Lulu, minsan food ang pampagana ko. Ayan nga ba sinasabi ko no? Sinabi mo ba Rico, anong pagkain yun? Ha? Kumain mo na kami ng paborito naming dinner. Pag busog na at masaya na, parang mas relax na rin yung mood. Pwede. May kilala akong ganyan. Oo. Ayoko sabihin yung pangalan. May kilala akong ganyan. Kumakain mo na sila ng baked oysters. Yeah. Pero after. Nagtatalik mo na sila. This is a close friend of mine. It's okay. Hindi ko na mabigitin yung pangalan nyo. Relax. Oh, nagtatalik mo na sila. Tapos, shinier nila sa akin. Then, after that, Tita Doc, punta kami sa ano, sa restaurant. I will not mention the name of the restaurant. Pero, ang sarap, sarap, sarap ng kanilang baked oyster. Yan. Okay, so date night mo na bago anything else. So si Rico naman is kumakain mo na sila ng pampagana bago magtali. Pwede. Alam mo Rico, no, may kilala pa ako isa. Bago sila magtali, kumakain sila ng alimango. Yun yung pampagana nila, alimango. Yeah, at saka pag kumain sila ng alimango, parang 1 kilo ang isa. Ganun siya kalaki. Hindi nga, hindi ba? Tapos, bibili sila ng durian. Then, mag-make love sila. Pwede? Ano na amoy nun? Sabi dito, toothbrush lang, Tita Doc, ang katapat. Pwede. Uy, buko pie daw. Buko pie from Nueva Vizcaya. Okay. Ang dami ng buko pie. No? Kaya meron yung buko pie sa ano eh, sa balugar yun. Basta, so, sa Nueva Vizcaya, buko pie pa lang. Walang longganisa. I love longganisa. I love longganisa. Ah, sige lang. Vegan longganisa ang favorite ni Tita Doc. Promise. Talagang pritong-pritong-prito. Oo. Ang sarap kaya ng vegan longganisa. Paolo, gusto mo ng vegan longganisa? Tarap. Oh, it's sarap, no? Tapos yung merong fried rice. Tapos merong suka. Ay, may kamatis. Lahat na doon. Nagugutom na daw siya. Sige. Lumabas ka mamaya, kain tayo. Hindi nga, kaya lang, nauna ako. Eh, sabay ba tayong lalabas? Hindi yata. Uy, punta tayong Makati. Let's go to Makati. Si Jay. Sabi ni Jay, ako, mas gusto ko yung may time muna kami para mag-connect. Tama. Hindi yung biglang may expectation. Sabi ni Jay yan, ha? Kapag pareho kaming relax at willing, mas maganda yung experience. Ah, very good. Basta Doc Lulu, importante talaga na pareho kayong comfortable. Got it! I love that, Jay. No? Bagitin ko ulit, ha? Importante talaga sa couples yung may communication. Let us see. Another C is connection. Communication, connection, at may problema. Pag may problema is kung may erectile dysfunction, pag may vaginal dryness, be creative. So, communication, connection, alam mo yung problem, be creative. Bakit mo ba sinasabi yung mga C, Tita Doc? Para umabot kayo sa big C. Big C is climax. Yan. Kung wala yung tatlong C, hindi ka aabot sa big climax. Okay, got it? At hindi lang yun. If you don't stimulate properly the clitoris of a woman, ala, wala. Hindi mag-enjoy. Walang true orgasm. Alright? Very important po. Yan sa kababaihan. Wala pong basta sa sinabi ko. It's all about anatomy of the clitoris and it's all about the physiology kung bakit ini-stimulate ng tama ang clitoris. Right timing.

Yung playing footsies po, ito po isang laro. Playful, hindi naman laro. It's not a game. It's a physical interaction na playful. Okay? So, ito ay isang intimacy, lambingan, or si private joke. Pwede ba yon? Pwede ba gawin niya, Tita Doc? Di ba nakadiri? No. Pwede lang yung gawin kung gusto nung ginaganon mo. Hindi yung sinisipa-sipa mo sa ilalim ng mesa kasi it happens under the table. Under the table, okay? Hindi to laging sexual, hindi. Para tong teasing, lambingan, flirting, o paraan na nagpapakita ka ng interest doon sa katabi mo at nilalaro-laro mo yung kanyang paa. Paano naman, Tita Doc, kung naka-rubber shoes ba? Eh, wala yun. Di ba yun? Kakalim yung rubber shoes mo. Ah, paano naman, Tita Doc, kung naka-rubber shoes yung babae? Sandali nga, hindi mo nga mampu-foot playing footsies. Footsies nga, foot. Diba? Hindi rubber shoes. Paa. Okay. So, ba't ginagawa yan? Nabibirduhan ka? Ba't ginagawa yan? It's something like, it's a non-verbal communication. Non-verbal po yan, no? Sa halip na direktang sinasabi na I like you, it's a physical gesture. Okay? Signal yan ng attraction or closeness. Pwede, di ba? Okay, discreet naman yan. Playfulness kaya yan. Discreet ka dapat. Hindi yung nakatingin yun sa kabilang mesa tapos gaganong-ganong ka. Hindi nga, discreet yung interaction. It's a secret communication. So, tanong ko si Paolo, ginagawa mo ba yan? Siguro si Carlo, ginagawa yan. Sa ilalim ng mesa. So, bakit sa ilalim ng mesa? For privacy, to be subtle, okay? At hindi dapat napapansin ng ibang tao. Alright? Kung kayong dalawa lang nagkakaintindihan, huy, kaya kayo nag-playing footsies, kayo ng dalawa yan. Bakit yung mga taong gusto-gusto yan? Meron ba may gusto yan? Meron naman mo. This is a gentle physical touch. Very gentle. Light touch po yan. And actually, it can mean meron kang connection, meron kang affection. Alright? Hindi sexual ka agad. No, it's not. And, kuya, pag yan paan na yan, tumaas pa. Playing footsies lang ha. Pag itinaas-taas mo pa yung Carlo sa legs, iba na yan. At itinaas mo pa hindi lang sa hitad, sa taas pa, sa gitna. Ay, mali yan. Baka ang gagawin ng partner mo, itutumba niya yung mesa. Playing footsies lang tayo. Okay? It's an expression physically kaysa verbally, di ba? It's a small gesture. But don't do more. Okay, Carlo? Don't do more. Subtle lang. And footsie could be flirting. Okay, flirting po yan. It's a physical contact. Teasing po yan. Pero intentional attention. So, intentional siya. Hindi siya aksidente. Iba yung aksidente yung nasipa mo yung paa ng partner mo. Alright? So, flirtatious interest. Romantic interest when you do playing footsies. Okay? Parang joke-joke ba siya? Pero playful behavior. Joke-joke? Yeah, no joke. It's a playful behavior. Exciting ba daw yan? May nagtanong dito, exciting ba yan para sa iba kapag discreet? Well, it has a psychological element, sa totoo lang. It has. Okay? So, meron siyang anticipation, tapos meron siyang dapat awareness. Alright? Maliit na touch siya, intentional nga. Okay? So, intimacy ba yan, Tita Doc? Pwede. Pwede siya intimacy. It could be a small private joke, or shared behavior. So, pwede part of intimacy. Pwede din naman. Okay? So, dapat komportable kang ginagawa yan. Nilalaro mo yan paan ng partner mo, ha? Merong familiarity yan. Hindi mo yan ginagawa kung kani-kaninong paa lamang. Uy, kuya, hindi ganun yun. Ha? It's a playful intimacy. Remember that one. Okay? So, ito pa. Maaari ba itong maging sexual? Meron din naman. Meron sexual or sensual meaning. Pwede. Pwede po yan. Pero yung footsie mismo ay hindi inhibited.

0: inherently sexual, ha? Hindi. Okay? So, nakadepende yan sa context, sa intention mo, sa relationship mo doon sa fin-playing footsies mo. Okay? Bakit yung iba tita dok-dok kinikilig? Kinikilig sa foot touch? Yung iba, ganun. Kasi makiliti talaga yung paa eh. Meron kasi yung anticipation at saka meron kayong emotional connection kaya ginagawa na yan. Alright? So kapag attracted kasi isang tao, kahit na maliit na physical contact, aliw na aliw ka sa playing footsies. Okay? It could be emotionally significant kasi. Pwede. Secret signal daw yan. Na ano? Secret signal ba yung playing footsies? Well, it is a private language. So, pwede yung secret signal. Pwede, di ba? Gusto mo yan? Gusto mo yan, Carlo? Ayaw niya. Yung iba naman, pwede yung sabihin na aksidente lang. Pwede. Aksidente yun. Aksidente yung nagdikit yung mga paa. Pwede, kasi pwede masikip yung lugar. Pero hindi playing footsies yun. Hindi yung playing footsies, iba yun. Ha? So, bakit popular yan, Tita Doc, sa ibang mga couples? Why is it important? Uulitin ko pa ba, playfulness nga eh, meron kayong connection. It's a cute gesture, di ba? Okay ba yan? Pero importante, kahit na maraming tao sa paligid, ginagawa mo pa rin, pero better, wala nakakakita. Kasi iba hindi maintindihan. Alright? Okay, so, is it a subtle communication? Is it spontaneous intimacy? Yes, it is. Okay? Para bang naiiba? Naiiba yan sa mga couples na naglalaro-laro ng mga paaba. Pwedeng enjoyable yan. It's a physical affection, di ba? Okay? So, very important. Playing footsies, I repeat, is basically a tiny conversation without words. Hindi kailangan sinabi. Mag-playing footsies tayo. Ay, labas mo yung paa mo. Hindi ganun yun. Ha? Sa simpleng, parang simpleng laro-laro ba? Okay? Para sa iba, flirting. Yes, it's flirting. Pero nakakakilig. It's a small gesture, pero kinilig ka te. Or, si ate, playing footsies si boyfriend niya o si asawa niya. Okay lang yun. Pag kinilig ka, pwede. Parang something like, nagtatawag ka ng attention. Yes, attention seeker ka eh, pag ikaw ay nang playing footsies. Alright, so ang interesting dito kasi, hindi naman special ang paa mismo. It's not about really the paa. Ang tunay nagpapagana dito, yung intention. Yung intention mo, ha? Yung anticipation, yung attraction mo, yung familiarity mo, ganyan. Okay, so it's a secret communication na nabubuo sa pagitan ng dalawang tao. That's why you're playing footsies. Understand? Ayan. Woohoo! Alam mo, no? Tatalo na ako kaagad ng konti sa isang topic natin, ha? Very important, ha? Okay? Ano ba yung mga conversation that can lead to sex? Umpisahan ko na to. Pwede, di ba? Meron ganun. Hindi yung magdadive ka na lang. Rah! Ganyan. Papatong ka na lang, kuya. Hindi ganun yun. So, may mga conversations na pwedeng tumuloy-tuloy sa pagtatalik. Pwede. Ha? So, magsimula mo na, kayo'y nag-uusap na maayos. Pag may connection, pwede na. At you have to read the energy of each other's body. Hindi yung, ito si kuya, talagang dive ka agad eh. Dapa! Dinapaan mo ka agad si ate. Wala namang energy. Hoy, ang mga babae, hormones. Remember that one, hormones. Ang mga babae kasi may mga hormones na nawawala ng gana, especially pagdating ng mga may menstruation yan, before or after. Iba makiramdam yan? So, basahin ng energy and then gumamit ka ng flirting-flirting. Okay, kung may flirting-flirting na yan, importante ay complementary. You flirt with each other can lead to sex between you and your partner. I'm not talking about casual sex. I'm not. Kasi may iba dyan eh. Tita Doc, gusto, ang ganda-ganda ng babae. Gusto kong gawa ng sex yan. Hoy, tao ka ba? Hindi ka naman aso. Tao ka? Baka aso ka. Teka, ganyan. Ha? It's very important na comfortable kayo. If you like someone, hindi ka kaagad magda-dive, no? Kung gusto mo ng jowain, jowain mo. Hindi mag-isip ka kaagad ng premarital sex. Not that way. But for some couples, mag-jowa pa lang, pero they've been to bed already. Well, kayo yon. It's up to you. Be responsible enough. Kung dapat yung bang gawin yun, or are you ready to get married after having sex, or handa ba kayo magkaroon ng baby, or kung casual sex yan, handa ka ba, baka meron yan, infection, STD yan. But again, between couples, ang conversation is very important, diba? But alamin ang boundaries. Boundaries is very important. At pag meron tumanggi, if you start a conversation at yung partner mo, ayaw ka, stop it. Not yet. I'm not comfortable with you. Ganun yun. Even sa mag-asawa, pwede ba niya sabihin yun, not tonight, love. Masakit ang ulo ko. Ang sabihin naman ng husband mo, mama, wala ang sakit ang ulo mo, magtalik tayo. Ay, ano ba yun? Ang kulit mo talaga, no? Hindi ganun yun, ha? Okay, we will talk more about this little conversation. Okay? Medyo magpahinga tayo muna ng konti at konti music dito sa Private Talks with your Doc Lulu.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:01 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

0: Dogs.
1: Private Dogs.
0: Sa DZMM.
2: Alright, we're back again here. Bilis ang oras. It's, ang oras na ba? 3:13 ng madaling araw ng Sunday, August 30. So, anong plano mong gawin ngayon? Pagising, no? Yung mga hindi pagising dyan, ay gumising na kayo. Oo. Ito si Bear na magtibay. Nabanggit ko lang yung ano ah. Sandali. Nasaan na yung aking earphone? Nabanggit ko yung vegan longganisa. Yung vegan longganisa na yan, paborito ko yan. Sabi ni Bear na magtibay, gusto ko din yan, nagutom ako, I love that, sabi niya. May online store ba yun? Ay, hindi ko alam. Te-text ko na lang sa iyo yung pangalan, ha? Ayokong banggitin dito. So, I'm not sure kung may online or delivery sila. I will text you, Berna. Hanapin mo na lang. Google mo ba yan? Ah, i-search mo. Ah. Oy, meron dito palang nag-ano, may nagtanong dito. Sabi niya, yun daw conversations that can lead to sex, paano ba daw mag-first move? Ay. How to make the first move? Okay, so mabilis lang tayo dito, ha? Pwede kang mag-umpisa niyan. Pero dapat, kalma lang. Low pressure ang signal, ha? Hindi yun basta na lang dive ka na dyan. Walang masyadong drama. Ha? Huwag kang gumawa ng drama. Huwag ganun yun. Okay? So, maaari ka magsimula ng honest statement. Pwede yung I'm attracted to you. Ah, ganyan. I'm attracted to you. Ang ganda mo eh. Ganyan. Pwede. No, kung lalaki ka, and then sasabihin mo, you know you're pretty. Hindi bastos yun. It's nice. Pag may nagsabi sa'yo ganun, yeah, okay yun. And then sasabihin mo, I'm wondering if you feel the same way. Aba, ganun. Pwede rin, pero disimulado lang. Huwag masyadong madrama. Okay, so very direct yun pag sinabi mo, pero nagbibigay pa rin sa kanya ng freedom na sumagot nang walang pressure. Okay, so you nag-comment ka sa itsura niya, you're very pretty. No? I hope you feel the same way, that you really are pretty. Ganda-ganda mo talaga. Oh, sige. So may freedom naman din siyang sumagot na walang pressure. Pero pag sumagot yung babae, ay, thank you. Alam ko na yan, matagal na. Oh, iba na yun. Pag sinabi, alam ko yung magkatagal na ako, maganda. Iba naman yun. Uy, Ito pa isa. Tanungin mo, no? Ask instead of assuming. Okay? Example, gusto mong i-kiss. Gusto mong humalik. O maging physically affectionate. What do you do? Okay? Okay, so mabuting magtanong ka kasi mahula. Hindi ka na yung biglang hahalik. Ikaw ba ginagawa mo yung Carlo? Biglang kikiss mo ka agad. Pwede naman magtanong, Carlo, sabi mo, can I kiss you? Alam mo, ang cute kaya nun. Ang cute kaya nun. Tuwin mo kaya sa sweetheart mo, Carlo, can I kiss you? Simple lang yun. It's, you know, it builds up confidence at very clear. Natatry mo ba yung Carlo? Sumagot ka naman dyan, ha? Can I kiss you? So, ang pagtatanong ay hindi naman nakakasira ng chemistry. Hindi talaga. Okay? So, madalas, ginagawa pa nga nito mas comfortable ang moment. Di nga, try mo kaya, Carlo. Ah, mamaya, pag-uwi mo, ah. Sige. And ito pa, if you want to make your first move, dapat yung partner mo mag-participate, hindi yung ikaw lang. Hindi ganun yun. Ang magandang first move ay hindi one person performance. Hindi siya ganun. Dapat mutual participation. Hindi ba? Mambo, nakikinig ka ba, Mambo? Yung friend ko si Mambo. Dapat may mutual participation, hindi ba? Okay, kung ikaw lang palagi nag-initiate, ala, habang passive, hesitant, o umiiwas yung kausap, nako, mag-slow down ka, huwag kang masyadong ari-ariya dyan, hindi ganun yon, ha? Kalma, kalma, Paolo, ha? So, don't confuse flirting with consent. Yung iba kasi pa na nagpa-flirt, ibig sabihin, ay, bah, gusto oh. No, does not follow that way. Some women are parang flirtatious, pero hanggang dun lang yun. Okay? Dapat merong may voluntary feeling. Hindi yung mukhang flirtatious yung girl. Kala mo, malandi, hindi naman pala. Okay? Dapat meron. Inform siya. Tapos very specific at maaring, you know, pagpalagay mong ganun yun, yung babae naman mukhang flirtatious, yung pala hindi naman, eh wag mo na ituloy yung plano mo, kuya. Wag na. So know when to stop. Pag sinabi niya no, stop. Stop it. Hindi na. Stop it. Ibig sabihin, kuya, tumigil ka ha. Understand? So again, yung tinatawag na conversation that can lead to sex ay hindi tungkol sa paghahanap ng magic line para mapapayag ang isang tao. Okay? Hindi ganun yun. Dapat merong attraction, dapat merong comfortable ka, you have to create that comfort, meron kang communicating boundaries, tapos i-recognize mo yung mutual desire, pareho ninyong gusto. Kasi kung yun sa ayaw, wag na, baka ka masampal, kuya. Okay, so ang pinakamahalagang first move ay yung may confidence, pero may confidence ha, pero walang pressure. Understand? Gusto kita, sabihin mo, gusto mo rin ba ako? May kumagawa ng ganun. Gusto kita eh. Gusto mo rin ba ako? Siguro you can say that in a cute way, di ba? Yung para pabiro. Pwede? Gusto kita. Gusto mo rin ako? Kapag parehong malinaw ang sagot, doon nagsisimula ang tunay na intimacy. Hoy! Pag sinabi ko intimacy, is that all about sexual intimacy? Maraming klaseng intimacy. Okay? Marami kaya yan. Naging topic ko na yan. Actually, walo yan eh. No? It's just, you know, sexual intimacy is just one of them. Example siguro yun, recreational intimacy. May ganun? Meron. Remember, pag sinabi mo kasi intimacy, like yun eh. Intimacy means liking. Gusto mo siya. Intimacy doesn't mean sex. Iba yung sexual na word, iba yung intimacy na word. Alright? Okay? So example, recreational intimacy, ano yon? Pareho kayo ng gustong sports. Recreational intimacy, I like pickleball. Oh, sabi ng friend mo, ah, I like tennis. Kasi magkaiba kayo ng recreational intimacy. Alright? So nandoon yung word na like. Intimacy, like. I understand. Meron din tinatawag na emotional intimacy. May ganyan. Ito yung tipong you have a friend that you can lean on or naasahan mo siya. You can lean on the shoulder and talk about your problems. Na hindi naman kailangan jowa mo yun, asawa mo yun. Pwedeng girl din yun, di ba? That's emotional intimacy. You understand the emotions of your friend. Okay? Sige, marami pa yung intimacy na yan. But I'm trying to tell you that sexual intimacy are two different words. Sex is sex, intimacy is intimacy. Alright? Remember, sex is good. Sarap kaya yan. Kaya lang, sex is dangerous. Sex is complicated. Sorry to say, it is. Okay, ganun talaga yun. Sige. Okay, so I'll jump to the other topic. Ha, kailangan matapos ko to eh. Ha? Yung isang topic natin, yung tinatawag na pagte-text about sex. So ang tawag doon, sexting. Sexting. Sino gumagawa niyan? Eh, kahit sino naman pwede gumawa niyan. Kaya lang, if you do that, no, ay kilala mo yung tinetext mo ng ganun. Naintindihan? Iba na ang generation ngayon. Hi, promise. Kuya, nanay, tatay, iba na ang generation ngayon, di ba? Okay, mga chat-chat, mga DM-DM, direct messaging, at disappearing messages, iba yan. Hindi na kailangan sabihin ng diretso isang sexual message. Hindi na kailangan yon. Iba noon. Iba yung panahon namin, iba. Minsan, emoji form yan. Emoticon. Abbreviation. Di ba? Parang inside joke na yan o seemingly innocent na salita lang ang ginagamit para magkaroon ng sexual meaning. Mm. Di ba? So para sa mga parents, hello parents! Gising ka na? Ha? Bilang magulang, hindi ito tungkol sa pagiging detective mo sa bawat emoji ng anak mo. Ha? Mas mahalaga maintindihan mo kung paano ginagamit ang digital language. It's a digital world. Okay, iba na to. Kahit hindi to nagiging sexual, at paano pag-uusapan ng online safety na hindi agad nagiging interrogation. Hindi ko naman sinasabi, Nay, Tay, detective ka, mag-interrogate ka na. No, you have to understand. Alamin mo lang. May tinatawag din na sexual slang. Sexual slang. Okay? Ito ay salita. Ito ay abbreviation. Ito ay expression na ginagamit online upang tumukoy sa isang sexual attraction. Di ba? So, hindi lang sexual attraction, sexual activity, pwedeng body parts, or intimate relationship. Okay? So, nagbabago ang mga ito, depende yan sa platform. Depende talaga sa platform yan, mga kaibigan, barkada, generation. Magkaiba na. Iba na nga ang generation. Ngayon eh. Ha? Iba na. Tanongin kita, Carlo, anong generation ka? Sige nga. Pareho ba kayo ng generation ni Paolo? Hmm? Yes? Ano nga? Gen Z. Gen Z. Titita Doc, alam nyo generation ko? Huwag na. Alam nyo na yon. Hoy, anak nyo, mga anak ko kayo, ako nanay nyo. Ito si Berna, anak ko yan eh. Diba, Berna? Anong generation ka, Berna, magtibay? Kite, anong generation ka? Ha? Huh? Anong generation ka, Mambo? Anong generation ka dyan? Lina ho, anong generation ka? Okay, so may sexual slang. Yung sexual slang na yan, very important ha. Okay, so if I talk about sexual slang, may sexting, di ba? Sexting. Kapalit ng texting. Yung sexting ay pagpapadala o pagtanggap ng sexually suggestive messages, pwedeng photos, pwedeng video, or intimate content gamit ang cellphone. Cellphone. Ah, lahat ng tao may cellphone na. Ah, internet, sa laptop, meron, di ba? So, maaari itong mangyari sa mga apps. There are different types of apps na sobra na talaga. May mga messaging platform, may SockMed, social media, o kaya may private group chats, may mga ganyan eh. Hindi ba? May ganyan talaga. So bakit gumagamit ng codes? Bakit may ganyan-ganyan? Wala naman kami ganyan before. Okay? So may mga gumagamit ng slang, may gumagamit ng codes. Yes. Mas madaling sabihin ng sensitive ng bagay na hindi dala chance. So, may double meaning? Correct. May emoji, like for example, the eggplant, no? Parang may double meaning, no? It means something. Eggplant, parang penis daw yun, ganon. Oh. Right? Eh, yung emoji na peach, ano naman yun? Correct? Oh, so, iba-iba. Marami po yan. Alright, now, sa maaari ito maging paraan para umiwas sa content filters, okay? So, bagay naman na hindi diretsahan. So, at magpapahiwatig yan ng attraction o magkaroon ng private language. So, sexual slang, emoji-emoji, emoticon-emoticon, ah, could be private language sa isang relationship. I don't know, as a Gen Z, Carlo and Paolo, gumagamit ba kayo ng mga ganyan? Sexual slang? Gumagamit ba kayo ng mga emoji-emoji? Eh? Ha? You tell me. Okay? Huwag kayong mahiya sa akin. Sabihin niyo sa akin. Okay? So, may mga emoji na maaaring magkaroon ng sexual meaning. Di ba? Tama ba? Tama ba, Carlo? Ha? May mga emoji na may sexual meaning. Okay? Hindi na po masyado sa emojis. Eh, ano na? Sabihin na lang ng diretso. Okay. Okay. Meron din tinatawag na shorthand. Shorthand at coded expressions. Hindi ba? May mga abbreviations, may mga phrases na maaaring gamitin para pag-usapan ng sexual topics na hindi diretsahan. Okay? So, dahil mabilis magbago ang online slang, sobrang bilis talaga. Even sa mga kaibigan nating mga LGBTQIA+, meron din silang certain language na I hope everybody understand too. Okay? And okay lang po yun at nagkakaintindihan naman sila, and I hope I understand them too. Turuan niyo po ako. Turuan si Tita Doc. Ha? Okay? And even parents learn that too. Dapat yan. Okay? May mga prinsipyo naman po tayo, ha? Okay, so hindi lahat ng sexy messages are harmless. Okay, hindi lahat ng sexy messages ay harmless. Pero kapag may pressure, ha, magpapadala ng hubad na photo o intimate photo, humihingi ng sexual video call, nako, magpapakalat yan ng private content. Ay, iba na yan. That's bad. That's dangerous. That's dangerous promise. Okay? May mga tao na perverts, humihingi ng mga photos, hindi ba? Kahit na tumanggi na, hindi yan simpleng flirting. Ah, that's going beyond. Right? Yung friendship nyo, ganun na, hindi, masisira. May mga tao ganun, perverts yun. Yun ang perverts? Okay? Pwedeng harassment yan, coercion yan, exploitation, lalo na kung menor de edad ka. If it involves a minor child, minor age, problem yan. Report ka agad yan, ipahuli na yan, bawal yan, ha? Okay? So, bakit dami nang tanong dito, bakit kailangan malaman ito ng parents? Dapat. So, as a parent, dapat lang, na alam nyo yung consequences ng digital sexual content. You need to know that one. Bakit? Pag minor de edad na ang nasa sexually explicit material, mas seryoso ang legal, tapos importante yung child safety implication. Ha? Kasi may mga bata na nabubola eh. Okay? So, kung ikaw ay isang magulang, tapos you allow your children at the age of puberty na mag-cellphone, nababantayan mo ba yan for 24 hours? Hindi. Hindi ba? Hindi. So, what do? Kausapin mo yung bata. Kung ano yung tama at mali. Ha? Hindi sabihin, Mama, may nag-request dito na magpadala daw ako ng picture ko o video na naliligo daw ako. Danger. Nakakatakot po yan. Okay? So, dapat, importante, listen. Paano pag-usapan ng parents ang sexing? So, huwag magsimula sa sermon. As a parent, pagalitan mo yung bata, hindi. Pagalitan mo yung anak mo, na-away. Hindi ganun doon. Babantaan mo siya, papaloyin kita. Mali po yun. Okay? May mga words or emojis ba online na dapat mo maintindihan? Okay? So, as a parent, dapat matuto ka, nanay, tatay. Wala akong pakialam dyan sa emoji na, hoy, nanay, tatay, you have to know that. Ha? So, ano ang ginagawa ng mga kaibigan ninyo kapag may nangihingi ng private photo? Okay? Alamin mo yan, nay, tay, ha? Alamin mo, kapag alam ng anak na hindi siya kaagad mapapagalitan, mas mataas ang posibilidad na magsabi siya kapag may nangyaring problema. So, nagawa na ng bata, problema na yun. Maikakalat na yun? Of course, maikakalat na yun. Okay? Naintindihan. So, importante po na huwag basta ipadala kung kani-kanino lamang. Okay? Digital self-protection ang importante. Alright? Understand that? Kung ang usapan ay tungkol sa adult-to-adult flirting, hindi kailangan gumamit ng coded sexual language para maging confident. Hindi ganun yun. Kasi gagamitin yan against you, te. Ha? Napilitan ako eh. Kasi friend ko naman yun. Tsaka parang love ko siya. Hoy! May mga lalaki na gagamitin ka lang, ate. Okay? Now, maaari kang magsabi ng simple, start with genuine interest. Like for example, I enjoy talking to you. May ganun, di ba? Parang merong chemistry between us. Do you feel it too? Pwede kayong mausap ng ganun. Ha? Direct na pag-uusap yon, pero wala ba pressure? Tama? Okay? Ito pa. Use flirting before sexual talk. Ano ibig sabihin nun? Sa between couples, pwede kang magsimula ng compliment. Pwede kang mag-start ng conversation na playful. Iba pa cute lang ba? Okay? Tapos tanong ka tungkol attraction. Pero dapat reciprocal ang energy nyo bawat isa. Hindi one-way traffic. Parang si kuya lang excited. Mali yun. Ha? Okay? Or kuya, pwede mo sabihin, can I be flirty with you? I want you to be sexy with me too. Ayun, ganun. Hindi yung mag-flirty ka nga sa akin. Ano yun? Maghubad ka sa harap ko, ha? Ay, nakan, sige. Okay, you ask before us escalating. Kung gusto mo maging mas intimate ng conversation, itanong mo muna, kuya. Itanong mo muna, are you comfortable talking about something a little more intimate? Komportable ka bang pag-usapan natin ito? Medyo intimate ito, ah. See? Ganun yun. Hindi yung parang nananakot ka, kuya. Hindi yung ganun, ha? So, you have to respect. Respect what? Boundaries. Boundaries is very important. Okay? Ito pa, huwag kang gagamit ng codes to bypass consent. Hindi pwede gumawa ng ganon. Okay? So, importante, ang sexting codes, ha? Sexting codes at emojis ay maaaring maging playful language po yan. Pwede siyang, wala, cute lang ba? Playful language yan sa pagitan ng consenting adults. Consenting adults. Kung ikaw lang, kuya, ay, parang grabe na inuunahan mo. Eh, bastos naman pala yung emoji na yun, naintindihan ng babae. Huwag na. Okay? Huwag kang manglin lang. Maglin lang. Huwag mong bibiruin, ha? Na hindi naman tama. Huwag mo i-pressure. Huwag linlangin ng girl. Huwag i-circumvent ang boundaries ng isang tao. At kung minor yan ang kausap, huwag gumawa. Pag minor, ha? Pag minor, huwag gumawa ng sexual advance. Huwag gumawa ng sexual advance at humingi ng sexual content. Alright? So, again, I repeat. Reminders sa mga magulang. Ang pinakamahalagang lesson ay hindi ang pagsasaulo ng secret emoji dictionary. Secret emoji dictionary. Okay? Hindi mo kailangan i-memorize yan, nanay, tatay. Mas mahalaga ang pagtuturo sa anak mo. Okay? Turuan mo siya. Saan? Sa consent, sa privacy niya, sa boundaries ng bata, digital permanence, at kung paano magsabi kapag may nang pressure o nang blackmail sa anak ninyo. Dapat aware yung bata. Okay, nanay, tatay, naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Ha? Alright. Okay, so before tayo magkaroon ng fast music, 3:36 na, ha? Punta tayo muna sa sa San Ildefonso. Punta din tayo sa San Juan at pumunta tayo ng Makati. Bakit? Kasi nandiyan si Francis, si Danny at si Melissa. Si Francis taga Ildefonso yan. Ha? Good morning po, sabi ni Francis, pag medyo nasa kabataan pang ages, parang hindi na kailangan ng pampagana, Tita Doc. Pero ngayong may edad, no? Need na tulad ng panunood ng X-rated movies. Salamat po. Okay, Francis, I understand you. May mga couples po na medyo, yeah, they go beyond that. Pwedeng manood ng porn. Mm-mm. Kasama yung ng iyong partner. It's okay. Papagana, pwede. Francis, hindi lang ikaw mag-isa, ha? Pag ikaw lang mag-isa nanonood ng porn, oops, ibang storya na yan. Ibang storya yan, ha? Tapos sa mga masturbate ka pa dyan. Ibang storya yan, Francis. Pero if both of you, couple, are watching that for pampagana, then it's totally fine. At huwag madalas. Kasi pag madalas, baka ma-addict. Okay, Francis? Punta tayo ng San Juan. Danny. Hello, Danny. Sabi niya, kumusta po sa amin yung paghahalik at pagyakap mo na talaga ang paggana. So, kiss pirin at yakap sur. Diba? Yun ang pagkana nila. Hindi kasi ako comfortable kapag parang biglang may expectation. Mas gusto ko yung dandan lang. At pareho kaming games sa moment. Danny, dahan-dahan bigla o dahan-dahan mabagal? Si Carlo parang ganyan yan eh. Dahan-dahan bigla ang gusto niyan. Si Paolo, gusto niya yakapsul at kiss period. Eh, punta tayo ng Makati ngayon na. Si Melissa. Sabi ni Melissa, kailangan ko muna. Anong kailangan ni Melissa? Lambing. Lambing. Lalo na kapag marami akong iniisip. Melissa, ano iniisip mo, Melissa? Na, yung pag-uusap namin at pagpapatawa niya sa akin. Siguro ito si Melissa, laging busy sa office. So, ang gusto niya, communication at sense of humor. Tama ba, Melissa? Yes, pero daw siya makapag-relax. Why not? So, kapag magaan na yung feeling ko, doon na ako mas game sa kama. Game ka na ba? Game na! Ay, sabi na, okay. Okay, so, music na tayo. Gusto ko na mag-pass music. Gusto ko na sumayaw dito. Okay? Let's go! I'll see you later. Sasayaw mo na, Tita Dog. Ito the Private Talks with Dog Dog Lulu.
0: Relaxing music and private talks.

0: kapag neutral at non-judgmental ang atmosphere. Okay? Kapag pakiramdam ng kausap ay huhusgahan siya, mas malamang na hindi siya maging honest. So, huwag maghusga. Yun ang common denominator, ha? Very important. Huwag yung basta-basta lang maghuhusga ka, hindi naman ganun yun. Ha? Ah, sige. Yung pangatlo, alam mo ba, ang pagtatanong ng okay lang ba pag-usapan natin ito, ay isang magandang conversation starter. Okay? So it's good to ask, okay lang ba pag-usapan natin ito? O, pwedeng ganun. Hindi yung basta arya-arya ka na lang dyan, kuya, ate, ha? So consent is real. Consent applies to conversations too, especially when the topic becomes personal. Consent, consent. Hi, kapamilya. Alam niyo po, ulitin ko. Private talks po ay hindi po yan sa mga bata, pwede sa mga isip bata. Okay? So, bakit ba si pinag-uusapan yan? Remember, seryosong pag-uusap yan every Sunday. Sensitive po yung topic namin tungkol sa sexuality, pagsasama ng mag-asawa. At again, ulitin ko, hindi po yan pwede sa mga bata, pero pwede sa isip bata. Diba? So, again, and again, kahit wala po si ni Esther ngayon, I'm sure okay na yun. Wala nang baha doon. Makakabiyahe na yan siya from Cavite, Cavite. And by Sunday, nandito na siya. Ay, Miss Reha, remember, meron tayong promise kay Patrick na ano, pizza at saka fried chicken. Wag absent. Wala din naman si Patrick, eh, di ba? Ang purpose natin magdala noon kasi nga, i-congratulate natin siya na graduate kaya si Patrick. Hindi ba? Carlo, and Paolo. I love your names, ha? Carlo, Paolo. Hindi ba? So, alam niyo po, bakit ba masaya dito sa private talks? Kahit na madaling araw, ang bunganga ni Tita Doc hindi tumitigil. No, hindi po ako nagsasawang magturo sa inyo about sex. It's a comprehensive sex education. If I say comprehensive, hindi lang basta kwentong marites. Marites talaga. Hindi lang basta kwentong marites. Hindi lang yan basta kwentong kutsero or barbero. Hindi ganun yon. O kwentong kapitbahay lamang. Wala kayong masabi, ha? Okay? Ang sex po ay madaling pag-usapan. Pero, why do I talk about it? I talk about it because ang mga tao po madalas, pag sinabing, sex lang yan, alam ko na yan eh. Talaga? Alam mo na yan? Pag may tinanong ako, hindi mo din masasagot eh. I-share ko lang, ha. I have lectures. Different ages. Iba-ibang edad po ang nilalecture ni Tita Doc. May mga seniors, may mga young couples, may mga high school students. Iba-iba po. Hindi lang po matatanda ang kausap ni Tita Doc. Lahat. Ha? Okay? And sometimes, if I talk to seniors, sex and the senior citizen, yeah, nilalecture ko yan. Ano nangyayari? Kakamot-kamot sila ng ulong ganyan. Doc, dapat kausap ka namin nung bata-bata pa kami. Kasi ngayon, medyo may edad na, parang nag-i-imagine na lang kami. Sabi ng sex and the senior. It's okay. Hindi porque senior ka, kuya, ate, no? End of the world na yon. There are some seniors na lalaki. Bah, walang ED, ha? Wala nga talaga. Walang ED yan. So, kung walang ED, go. Remember, ang mga lalaki, guys, hello, guys. Uy, uy, uy. Kuya, ang testosterone levels ninyo, taas kaya. So, ibig sabihin na libido ninyo, sperm production ninyo is A-okay, right? Diba, Aries? And of course, hindi lang yan. Ang mga babae, pag medyo senior na, anong problema? Vaginal dryness, tama. Pag may vaginal dryness na, kasi menopause na, ala na. No. Ate, kahit na menopause ka, it's not the end of the world. Hindi po magsasara yan. Hindi magsasara yan, ha? Okay? Babay na nga. See you na next ano? See you next Sunday. And of course, the next program will be The Secret of Health with, of course, Doc Algie Baclaw and with yours truly, babalik si Tita Doc. Wala mo na si Michelle. Wala mo na siya. Tita Doc mo na nandito. Kasi The Secret of Health is coming. It's a proper use of food supplements. Very, very important. Lahat ng information na ibibigay ni Doc Algie Baclaw. So see you later. Love you guys. This is Private Talks. Doc Ludo.
1: Relaxing music and private talks.

si Amy Estarreja. At Dr. Lulu Marquez. Ang makakasama mo sa Private Talks.

0: Ito po ang BZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 4:01 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Inyong lahat, isang malusog na araw ng Linggo sa lahat ng ating mga kapamilya at kasabisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Ako po si Doc Lulu Marquez na makakasama po niyo sa programang ito at pansamantalang humahalili kay Michelle Hines. Okay lang po yan. Welcome po sa The Secret of Health. Siyempre, ha, ipakikilala na rin natin ang ating mga kasama sa ating Healthy Sunday Habit. Sino yun? Isang PTAC DOH Certified Naturopathic Practitioner at Doctor of Alternative Medicine, walang iba kundi si Doc Algy Bacla ng Yes to Health. Magandang umaga, Doc Algy! Welcome sa ating programa!
4: Magandang umaga, Doc Lulu, at napakasaya ko naman dahil kayo yung aking partner ngayon.
0: Yes.
4: Welcome mga kapamilya sa isa na namang episode ng The Secret of Health.
0: Naman, di ba, no? Sarap pala maging partner, Doc. Naman, so tayo po ay mapapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa 30 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood, nationwide po yan, ha? Sa DZMM Teleradio o Cable Channel. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 tuwing alas 6 ng umaga. O, syempre, live din tayo sa DZMM Radio Patrol sa 30 at Yes to Health sa Facebook page. At kung kayo ay nakatutok, saan? Ngayon! Ngayon na! Sa live streaming, ay, swerte nyo! Dahil may handog na ano, regalo ang Yes to Health sa inyong lahat.
4: Yan, tama ka dyan, Doc Lulu. At syempre, pwede po kayo marigaluhan sa ating Healthy Kapamilya giveaways. Ang napakagandang regalo kasi yung ating Xanthone Gold Coffee Mix gift packs na ibibigay po sa inyo. Simple lang ho yung gagawin ninyong mechanics. I-share po yung ating live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share ng inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Mamaya po, dalawa ho yung maswerte yung pwedeng mapili at marigaluhan sa ating healthy katropa o kapamilya giveaways.
0: Wow, I love that. Ano? Pwede sa bali.
4: Yes, Doc. Pwede.
0: Okay, so mga kapamilya, hello there. Sundin nyo lang po ang mga kailangan gawin dahil baka kayo. Hello. No, kayo na ang maswerte yung mareregaluhan ng Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs. Sasamahan nyo kami dito. Ngayon na, ni Doc Algy sa talakayan ngayong umaga. Welcome na welcome ang inyong mga tanong. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Pwede magpadala po ng message sa DZMM Teleradio Viber line 0919-278-3000. Okay, so sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang tungkol sa tamang paggamit at pagpili po ng food supplements at kung paano ito makakatulong sa ating pangangatawan, di ba, no? At pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng The Secret of Health.
1: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
5: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at putas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Alright, so ngayong umaga, pag-uusapan natin, Doc, ang isang napaka-relevant na topic. Ito ay tungkol saan? Sa tamang paggamit at pagpili ng mga food supplements. Ano ang mga limitations nito at paano ito makakatulong sa prevention ng mga karaniwang sakit ngayon? Doc, tanungin kita, Doc. Okay, umpisahan natin yan sa overview about food supplements. Bakit niyo ba ito na-discover? At ano talaga ang purpose nito, Doc?
4: So actually, ang food supplement is isang, ang purpose talaga niyan is intended to give us additional nutrients. Kaya nga, supplement. Kumbaga, marami kasi mga kondisyon na pwedeng dahilan sa kahulangan ng isang specific nutrient. So, nung unang panahon, kung titignan natin yung history, yung mga ancient Chinese healers, so ginagamit nilang iba't ibang uri ng concoctions. Like for example, animal parts or isang uri ng ugat o isang uri ng herbal or halaman na ang purpose is to strengthen the body para palakasin yung katawan. So, to give something na nung una hindi nila iniisip na supplement yun. Basta ang ginagawa nila is a traditional way to give something that will give additional strength. And way back nung 18th century, talamak yung tinatawag na condition ng mga sailor na parang pag umuwi sila, they have serious condition and yung iba namamatay sa dagat. And that condition is something mysterious. So, one doctor discovered it na ito'y kakulangan ng isang uri ng prutas kasi yung tinatawag na scurvy. Isa itong condition na later on they discovered na vitamin C deficiency lang pala ito. At ang isa sa pinakamang ginamit nila yung lime o yung parang citrus. So nagdadala sila ng citrus sa kanilang paglalayag. So simula noon, nagkaroon ng interest sa tinatawag na food supplementation. So yung vitamins, si Dr. Casimir Funk, siya yung unang nagtawag ng vitamins from two word vita meaning life and amines. So simula noon, they discovered that every vitamins and nutrients, pag kulang sa katawan, mayroon pa pwedeng maging sakit na makikita. So, doon po nagsimula ang vitamins. And dumami ang mga pag-aaral hanggang sa they isolated na yung mga extracts from natural sources. Ina-isolate na yung mga vitamin D, vitamin E, vitamin C. Then, nagkaroon na ng tinatawag na fortified foods noong 1930s na kung saan nakita nila na yung mga pagkain minsan kulang sa sustansya because of processing, they fortify it with vitamins and minerals. So, supplementation started there. So, kumbaga ang purpose is just to give nutrients that are missing in our diet.
0: That's right. Ano, alam mo, naniniwala talaga sa vitamins and minerals, Doc Algie, no? May tanong ako, Doc, ilang klase po ba ang food supplement? At ano yung mga kategory nito?
4: Actually, maraming klase ng food supplement, Doc Lulu. Unang-una dyan yung mga organic compounds. They discovered sa halaman, meron palang vitamin C, may vitamin D, vitamin E. Meron mga water-soluble vitamins which the body can utilize because of water intake. Meron din mga fat-soluble. So, yun yung mga organic compounds. Pangalawa, meron silang tinatawag na minerals and other nutrients na kabilang dyan yung mga electrolytes. Okay? And herbs and botanical. Ibig sabihin, ang mga content na meron doon ay katas ng mga halaman in any form like powder or juice or fermented, something like that. So, yun yung isang uri na food supplement. Then, yung mga amino acids. So, ngayon, yung mga nagsusupplement for bodybuilding, they use amino acids or yung mga powder. And merong mga probiotics. So, probiotics is also supplement to give the body extra boost of our needed live good bacteria. And next, yung mga powders and bars that will give us energy na hindi sobrang mataas yung caloric value. So, hindi tayo tataba. Yan yung iba't ibang klase ng supplements na nasa market. Depende lang kung ano yung need talaga natin. But there are supplements like IV ngayon, yung mga latest discovery, and capsules and soft gels and tonics. So, marami po siya. Depende kung anong klase.
0: Alright, ano? So, dagdag ko lang, pagdating sa mga collagen, is it okay? Okay ba yan? Maging, you know, part of my food supplement? At kailan ba talaga higit na kailangan natin ng food supplements? Kasama ba yung collagen dyan?
4: Collagen is one of the needed by the body because, ano, Doc Lulu, alam natin na kapag umidad na tayo ng 20s, so, ang collagen, ang unang-unang nagde-decline yung ability ng katawan. Actually, that supplement, hindi talaga kailangan sana. Because the body can manufacture our own collagen in the body. So, kumbaga, kaya lang, as we age, naturally, parang bumabagal ng konti. According to their study, 1% every year after 20s, parang nagde-decline. So, pag pinag-usapan yung needed supplement as we age, collagen number one po yan. So, sa mga anti-aging products, anti-aging nutrients, collagen is number one. So, ang tanong, bakit kailangan ng supplement? For example, yung mga pregnant, lactating mothers, they needed most because hindi sapat yung kinakain nila eh. Sometimes, minsan, depende sa food choices, eh merong demand ng nutrients yung lumalaking baby sa tiyan. So, mostly doctors recommend using supplements, okay? And additional is yung mga nasa restricted diet, for example, vegans or vegetarians, usually kulang sila sa vitamin B12. So, they need to supplement B12. Kasi nga, kulang sa diet ng pure plant-based. Kasi vitamin B12 is makikita natin sa karne kalimitan. Ano? And also, yung mga aging population. For example, tumatanda na tayo, nagkakaroon ng pagbagsak sa absorption ng katawan. Kumbaga, kumakain naman tayo ng common food that are rich in nutrients. But the problem is the body cannot extract all those nutrients. So, sometimes pag may magpapakita na yung deficiency symptoms, we need to take supplementation. And also yung mga na-diagnose may specific deficiency like kulang ka sa vitamin D, kulang ka sa zinc, kulang sa vitamin E, whatever doctors can identify, dapat mag-take talaga ng supplement, targeted supplementation. And last but not least, may mga tao na may absorption issue. Mm-hmm. Even though they eat a lot of food, minsan payat, minsan yung iba naman, hindi masyadong kumakain, ng taba naman.
0: Mm-hmm.
4: So, yun po yung mga, ano, Doc Lulu, sa mga nangangailangan ng attention with regards to supplementation. But if you don't have that kind of problem, ang nire-recommend natin is number one talaga ang food choices.
0: Yes.
4: Kasi sa pagkain, ang buo, nandun lahat.
0: Tama.
4: But sometimes, ang problema ay di natin makuha yung nutrients in our food. So, aha, supplementation is a must, kumbaga, sa isang tao.
0: Yes, tama yan. Mm. Maybe I could ask about the dangers, ano?
4: Mm-mm.
0: So, hindi naman ibig sabihin na porque supplement, ay wala na restrictions daw, no? So, pwede rin bang makasama ang food supplements if hindi daw maayos o tama ang paggamit nito?
4: Totoo po yan, Dok Lulu. Sa mga kapamilya natin nakikinig, not actually, sinasabi nila na supplement yan, natural yan, so we can take it as we want, no, yeah. Actually. Kaya nga binanggit natin yung iba't ibang klase ng supplement kasi, for example, mga vitamin supplement that are synthetic. Kasi synthetic, yeah, dahil sila yung isolated form from natural sources. Merong dalawang klase ng vitamins, like halimbawa yung water soluble, which is hindi yun commonly cause ng mga overdose. Mm-hmm. Pero merong type of vitamins like yung fat soluble, yung yes. A, D, E, and K.
0: Yes.
4: Pag sobra yan, mm-hmm. pwede makasama sa liver.
0: Right.
4: Can be toxic because the body stored a lot of vitamin fat-soluble vitamins. Mm. Unlike halimbawa vitamin C na sobrahan ka,
0: yes.
4: which is very rare, Doc, kasi yeah. as the body use that kind of vitamins, pag sobra, pina-flush out ng katawan niya.
0: Right.
4: So very rare ang toxicity level. Siguro sobrang dami na yung tinake mo. And also yung mga synthetic form na vitamins, kaya sinasabi, kailangan sundin ang advice ng doctors. Mm-hmm. Hindi tayo pwedeng mag-take kasi the more the better yung iniisip ng iba.
0: Yeah.
4: Supplement naman 'yan.
0: Mm-hmm.
4: Pero hindi yun yung principle talaga na sinusunod. Kung pagkain siguro 'yan, wala masyadong problem, pero pag synthetic form of vitamins at walang advice ng doctor, you need to be cautious.
0: Parang sinasabi mo, Doc, like the water-soluble vitamin is vitamin
4: yes.
0: C, right?
4: Yes, yes.
0: So, pasok din dyan yung vitamin B complex.
4: Yes, B complex is also water-soluble.
0: Yes.
4: And the most needed, kadalasan kasi, madali siyang mawala sa katawan.
0: Mm-hmm.
4: And needed by from movement, pano nerves natin, kailangan siya. So,
0: right.
4: laging yun ang problema ng tao, kulang sa B vitamins.
0: Yeah.
4: Kaya always recommended for, you know, kadalasan, oh, gusto mo mawala yung stress mo, B complex, ganyan.
0: Right.
4: Mga pangangalay, B complex. Kasi nga, madali siya mawala sa katawan at hindi naman siya toxic, actually.
0: Okay.
4: Commonly. Oh.
0: Yeah. May isa lang akong tanong, Doc.
4: Mm-hmm.
0: No? You were talking about the vitamins.
4: Mm-hmm.
0: What about yung minerals naman po? Ano yung importanteng mineral na kailangan natin?
4: Meron mga tinatawag tayo mga minerals that are very important.
0: Dapat.
4: Mainly electrolytes.
0: Kaya yeah.
4: yung mga calcium, magnesium, potassium, sodium, zinc. So those minerals are very important kasi nga mostly ginagamit ng katawan yan from day to day operation. Especially calcium sa movement natin.
0: Yeah.
4: Magnesium for relaxation. Iron actually is very important. Pero hindi kailangan ng maraming iron na iti-take natin in food supplement kasi marami namang iron sa food. So, ibig sabihin, yung mga yan is very vital kasi each of them is playing their role in mm-hmm. our body's metabolism, etc.
0: Yes, yes.
4: Kaya lang, kailangan din alamin natin ano yung specific target sa katawan kasi may mga nutritionists, may mga naturopath like us na pag may nakikita kaming possible deficiency, nagpo-focus kami doon sa pinakang needed nila. Kasi minsan, yung iba, inom ng herbal food supplement, parang lahat na lang yata kayang gumuti nung inom nila. Hindi po totoo yun. There are, yan ang mga misconception pagdating sa herbal and food supplement and na kinokorek din namin.
0: Yes. I was actually thinking of magnesium. Diba?
4: Magnesium, Doc, is very good for calming, relaxation.
0: And yes.
4: One of the most, sabi nga neglected form of nutrients yung magnesium.
0: Yeah. Correct.
4: And without magnesium, you cannot actually utilize other minerals and vitamins.
0: Right.
4: Actually, that's the missing link daw nga for nutritional absorption. Actually.
0: Correct. Ang galing, no, Tok?
4: Mm-hmm.
0: Oh, sige.
4: Yes, yes.
0: So, anyway. Oy, mga kapamilya, ipagpatuloy pa po natin ang ating talakayan. Pero bago tayo mag-break, narito po muli ang mechanics ng ating Healthy Kapamilya Giveaway. I-share lamang po ang Facebook live stream ng The Secret of Health at i-comment ang inyong magagandang karanasan sa mga produkto ng Yes to Health. Huwag din kalimutang gamitin ang hashtag The Secret of Health. Okay? So, ganun po yun, ha? Very important po yan. At hindi lang po yan, mamaya ay ia-anunsyo natin ang dalawang best comments at mareregaluhan ng gift packs.
4: Yeah.
0: Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang
4: The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
6: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Roger Patrol sa East.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Oh yes! Hoy, nagbabalik ang programang The Secret of Health. Doc Aji.
3: Ang The Secret of Health po ay handog sa inyo ng Yes to Health Incorporated at na Soundtone Plus Gold, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
2: Yes. Alam niyo po, ang Soundtone Plus Gold ay supplement na may pinagsamang mangustin, my favorite, moringa, may garlic po yan, may ampalaya, may spirulina pa na mabibili saan? Sa Mercury Drug Store, sa Watson's, sa TGP, sa South Star Drug, at sa Yes to Health Office. Nasa Quezon City po yan. At maaari rin kayong tumawag, ito po, gusto nyo na, maaari pong tumawag sa 0969-671-1262. Ulit, 0969-671-1262. Okay, so balik tayo, Doc. Balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina tungkol sa food supplement. May tanong dito, Doc. Bakit hindi pwedeng totally i-replace ng food supplements and regular healthy diet?
3: Kasi nga po, ang food supplement, Doc Lulu, mga kapamilya, supplement. Ibig sabihin, hindi siya talaga top number one choice. Ang top choice natin for our nourishment is pagkain. Kung baga pipiliin natin yung healthy diet, lagi kong sinasabi dito that a pattern of healthy diet needs to be yung binigay ng FNRI, 50% ng plato natin is more on gulay, prutas, nutritious food, and kinakailangan kompleto. So, kung kulang yung mga yon because of some reason, medical conditions or anything, aging, we need to use supplement. Kaya nga may iba't ibang supplement. So, for example, Soundtone Plus Gold is isang herbal extract. So, yung mga herbal extract na yon pag kinakain natin, it can give those fragments or traces of nutrients na kailangan ng katawan. Pero hindi ibig sabihin magsa-Soundtone Plus na lang tayo or magte-take tayo ng other supplement na hindi natin kakainin yung regular diet. Una-una, hindi ma-substitute yun. Because number one, yung pagkain kinakain natin regularly, buo yun. Ang tawag namin doon is whole foods. Okay?
2: Yes.
3: Whole foods are complete. May fiber, meron siyang kasi ang halaman, pag kinain nyo yan, buo yan. Marami yung nutrients. Different antioxidants. Kumbaga, hindi sinenticize, hindi chinains.
2: Yes.
3: Okay? So, yun ang una nating choice. Okay? Then, next is, ang pagkain ay mayroong benepisyo na talagang adapted ng katawan. Hindi katulad ng supplements that are, kumbaga, parang isolated form lang. Kaya nga, lagi kong sinasabi na pag magsusupplement tayo, we need to be sure kung anong kailangan natin.
2: Correct.
3: That's why, ang ginawa ng Yes to Health, Doc Lulu,
2: yes,
3: we created Soundtone Plus Gold as a herbal extract siya. Hindi siya nagsasabing meron itong vitamin C, ito lang, vitamin D, vitamin
2: yes.
3: E.
2: Yes.
3: Because it's different sa mga forms of supplementation. So, herbal food supplement, halaman mismo, kinuha yung katas, walang in-isolate, then you need to take it every day to give you the additional load of nutrients na sometimes mahirap i-absorb. Saka design yan for fast absorption.
2: Correct.
3: O kaya, magkaiba ang supplements sa pagkain. Kaya hindi pwedeng, hindi nakakain na ng ganitong food, magsusupplement tala ko. Mali po yun.
2: Mali yun.
3: Kahit produkto namin yung Soundtone Plus Gold, we do not recommend such things. So,
2: correct. No, how nice, ano? Ay, naku, maraming salamat po sa interesting na talakayan. Sa susunod na linggo, ay pagpapatuloy pa po natin ang karugtong ng ating napakahalagang paksa tungkol pa rin sa paggamit ng mga herbs at food supplements. Kaya huwag kalimutang subaybayan ang ating programa. So, sagutin naman po natin ang alin? Ang mga katanungan ng mga umiinom ng Soundtone Plus Gold, Doc, at ng ating mga online viewers. Pwede po bang ituloy araw-araw ang pag-inom ng Soundtone Plus Gold?
3: Yes, dahil lang Santon Plus Gold, unang-una, yung sangkap ng Santon Plus Gold can be consumed daily. Kasi meron lang naman yan, mga fruits and vegetable extract. So, kumbaga, kinakain din naman natin yon at wala ako nakikitang problema kapag ininom natin everyday. Unang-una, FDA approved ang Santon Plus Gold.
2: Yeah.
3: Pangalawa yung extract niya, lahat ay edible. Edible, yes. Meaning walang known toxicity level sa katawan natin. So, lalo na kung ito i-take natin everyday in a certain dose lang naman.
2: Yeah.
3: So, ang purpose lang nun is to give us continuous supply ng mga missing nutrients. Kaya nga yung nutrition gap, ang ano, Doc Lulo, yung target namin is to alleviate yung tinatawag na nutrition gap. Mostly kasi sa Pilipinas, ang problema, nutritional deficiency. Okay. Dalawa yan, undernourishment. Minsan naman, sobra naman. Sobra naman yung tinitake. Eh, anything that is kulang at sobra, ay hindi maganda.
2: Tama, oo.
3: Kaya we're always dun sa tinatawag na balance ng nutrition ang pinopromote natin dito.
2: Tama, kahit sa anong bagay, yung balance ay importante, di ba,
3: yes po,
2: Doc?
3: Tama po yan.
2: Okay, so, salamat, Doc, ha. At bago tayo magpaalam, syempre, ay announce natin ang dalawang mareregaluhan ng Santon Gold Coffee Gift Packs.
3: Wow.
2: Yes.
3: Unang-una sa lahat. Saan ba yan?
2: Meron ba?
3: Ayun.
2: Ayun.
3: Yan. Ang maswerteng napili sa ating giveaways ay si Ma'am Rowena Lorenzo at si Sir Romeo Aguda. Congratulations po sa inyong dalawa sa inyong pag-share ng ating pong live streaming at pagsunod sa ating mechanics. Congratulations po sa inyo.
2: Congratulations, Rowena Lorenzo at Romeo Aguda. Congratulations talaga. Sobra, hintayin lang po yung message na ating mga staff mula sa Yes to Health para maipadala namin ang inyong regalo. Okay, so kamamilya, sana ay marami po kayo natutunan sa ating programa ngayong umaga, no? Sobrang short time, hindi ba, Doc, no? So, palaging tumutok dito sa Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Sa tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Tandaan po natin, mga kapamilya, na ang pinaka-importante sa lahat ay ang kalusugan. Kaya lagi nating isipin kung ano yung makapagpapalusog sa atin. Unahin po natin ang tamang pagpili ng healthy food at huwag din kalimutan na ang Santon Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at see you again next Sunday sa ating pong palatuntunan ng The Secret of Health. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
2: At ako naman po si Doc Lulu Marquez hanggang sa susunod na linggo dito sa programang The Secret of Health.
1: Ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Masarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath. And let's all think sunny side up. Kasama si Michael Angelo Lobrin. Sunny side up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Si Michelangelo Lubrina po ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nasaan man po kayong panig ng mundo. Nasa Estados Unidos, nasa Europa, nasa Hong Kong, nasa Israel, nasa Australia. At nakakatuwa po, napakadami yung mga kababayan natin na nakatutok lagi at linggo-linggo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi po kung nasaan man po kayo ngayon. At syempre po, para sa atin po mga kababayan na milyon-milyong nakatutok po sa atin dito sa DZMM, dito po sa ating minamahal na bansang Pilipinas, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama kay Brother Michelangelo. Doc Lulu, I miss you. Saan na si Doc si Kate Amy? Okay na siya, ha? Narinig ko kanina, baka may baha, di ba? Oh, grabe po, no? May mga lugar po na binabaha pa rin po talaga. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo, lalo po sa mga kababayan po natin na nasa mga areas po yan na mabilis pong bahain. At mag-iingat po tayo dahil marami nga pong sakit na nakokonekta pag tayo po yung nabababad sa ganyan. At sana naman po, patuloy po natin ipagdadasal na dumating na pumuli ang araw at ang pagkakataon na wala nang baha sa Pilipinas. At yan po ay duktong-duktong na pakikipag-ugnayan at pakikipagkaisa ng buong bansang Pilipinas, ang bawat Pilipino. Siyempre po, sa pangunguna na po ng ating mga lingkod bayan, no? Sana matuto na po tayo dito sa nangyari po sa flood control, no? At harinawa po ay unti-unti, hindi man ganun kadalis, hindi man ganun kadaglian, ay masulya pa na po natin ang himala at pagpapala ng walang baha, no? Kaya po sa atin pong mga kababayan na nakasaksi po sa kalupitan, hindi na lamang ng masasamang panahon na taon-taon naman po ay dinadanas nating mga Pilipino, ay huwag natin makalimutan yung kalupitan ng maling pamumuno, no? Matuto na tayo kasi eto na naman tayo, nagagalit tayo ngayon, tapos iboboto pa rin natin itong mga walang kakwenta-kwentang mga lingkod bayan, ano po? Ang pangit man hong pakinggan, pero talaga pong kawalang puso yan, eh. At pag ikaw wala kang puso, anong klaseng kwenta ng pagkatao ang meron ka? Sana mahiya naman po talaga yung ating mga politiko at mga lingkod bayan. Hindi naman po natin nilalakat. Marami pa rin naman hong matitino. Pero may mga iilan, at i-call out na natin itong mga iilan na ito. At makikita na natin yan sa kilos, eh. Makikita na natin sa mga desisyon nila. Makikita na natin yan sa pananagutan nila. Pag nakita nyo po ang lingkod bayan, ang dami ng red flags diyan. Siguro maglalaan tayo ng isang susunod siguro na linggo. Yan ang pag-usapan po natin. Ano yung mga red flags ng mga maling lingkod bayan, no? Mga maling politiko, red flags, makikita mo dyan, inuuna sarili. Pangalawa, walang vision, walang pananaw. Pangatlo, at ito, kitang-kita to sa bansa, yung napakalakas na padrino system na kung sino ang kapartido ko, kung sino ang kaalyado ko, kahit malina, no? Doon ako mangangamuhan. Doon ako, yan ako, hindi tama po yan. No? Mga red flags. So yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Kaya sana po, tayo po ay matuto na. Matuto na po tayo kasi itong dinadanas po ng ating bayan, mga minamahal ko, mga kasani sa IDAP, tayo rin po ang may kagagawan. Sasabihin ng ilan, hindi ko naman binoto yan. Oo nga po, majority ng bumoto, itong mga kababayan natin na to. Pero tanungin mo ang sarili mo, kaysa ituro mo ang sisi, simula sa mga lingkod bayan na ito na nagnakaw ng pera sa kaba ng bayan, kaya nagkadusta-dusta ang ating flood system, flood management system. May napanood ako, no? I think si Congressman Romy Momo, nung in-interview siya sa isang online platform show, pinapaliwanag doon ni Congressman Romy Momo, mamaya hanapin ko lang, na meron na daw pong plano noon pa, eh. Meron na pong, tingnan natin, ha. Meron na pong plano, napanood ko lang mo sa Facebook, eh. Meron na daw pong plano noon pa, sabi niya, oh. We already have the experts' plans and systems for flood control. But if floods continue to recur in many communities, we have to ask, what are we missing? For me, sabi niya, one of the most important answers is proper and continuous implementation. Oh, kita niyo po yan, ha. Meron na po palang mga plano, meron na po palang mga dapat gawin, no? Pero ano nangyari doon? Napondohan ba 'yon? Na interviewin natin minsan si Congressman Romy Momo and then pag-usapan natin ano na ba talaga ang kalalagayan? Kasi gagaya po ng binabanggit ko si Congressman Romy Momo po ay na kongresista po sa Surigao del Sur, no? Ay dati pong undersecretary ng DPWH at alam niya po 'yan, no? At hindi naman yung kaila sa lakat na si Congressman Romy Momo po ay maganda naman po ang kanyang naging track record bilang matagal na nagsilbing undersecretary, no? Tanungin natin siya, no? Kasi kung meron akong plano, eh bakit hindi ma-implement? So malamang niya na maririnig natin, hindi na budgetan. Ngayon ba't hindi na budgetan? Pero nababudgetan yung ibang mga bagay, nakita nyo po, ninakaw lang po ng ilan po na nasa pamahalaan, no? Humingi tayo ng linaw po dyan. So interview natin sa susunod na pagkakataon si Congressman Romy Momo. So mga kababayan, hindi lang po ito usapin ng tamang paglilingkuran. Usapin din ito ng responsibilidad nating mga Pilipino. Una, yung pagboto ng tama. No, hanapin natin at pagdasal natin, pagnilayan natin sino ba yung mga lingkod bayan na dapat mailuklok na talagang magkakatin sa bayan natin sa tama nitong pag-iral. Ano po? Hindi tama itong pag-iral ng bayan natin eh. Di po ba? Ang daming mahihirap pa rin, ang dami pa rin walang trabaho, ang daming lubog ang buhay sa baha. No, metaphorical at literal. Ano po? So may responsibilidad po tayo bilang Pilipino, bilang naniniwala sa Diyos, na dapat ang mailuklok natin ay ang mga tamang maglilingkod sa ating bayan. Pangalawa, napakahalaga din po yung waste management. Nakadagdag po, isa po sa nakadagdag sa problema ng baha sa Pilipinas ay yung mga basura, no? Na ito, masisisi pa ba natin to sa mga politiko? Hindi na. Isisisi na natin ito sa bawat isa. Kasama ko si Michelangelo, ha? Hindi ho natin sinisisi lang yung mga kababayan nating nakatira malapit sa stero o malapit sa mga tapunan ng basura. Hindi po. Kasama po ako at kasama kayo sa mga pagkakataon na yung maliit na balat ng candy na imbis na itinapon nyo muna o ibinulusan nyo muna dahil walang maayos na basuran at itapon na lang maya-maya kung meron ng basuran, eh pinili nating itapon sa kalsada. Pinili natin itapon sa kanal, sa mga lugar na hindi, naging parte ho tayo ng problema. So, kita nyo po, no? Then, pagsamahin nyo pa yung problema ng korupsyon at mga irresponsibleng mga Pilipino, yan ang pinakamagandang formula. Huwag pinakamaganda, pinakamalupit na formula para masira ang bayan natin at ang kaligasan, no? So, pag tiningnan nyo po, duktong-duktong po ito, mga minamahal na kasanisaydap at kababayan. Kaya sana po, habang lahat po ng ito ay dinadanas po natin, habang lahat ng ito po ay atin pong pinagsisikapan na mapagtagumpayan ng sama-sama bilang isang bayan, eh patuloy po tayo magnilay at magdasal. Ano ba ang akin pong dapat gawin bilang isang Pilipino? Pinagdarasal din po natin, syempre our hearts goes to the people sa Nepal, ano po? Ang dami pa hong nawawala, no? Nakita nyo po yung nangyari pong flash flood dyan po. I don't know, you call it flash flood na may malaking tipak ng mga yelo na bumagsak sa isang river. Tapos ito na, nagtuloy-tuloy na yung reaksyon na kung saan ay bumaba ang tubig na ito, dala-dala ang malalaking tipak ng mga bato. At then lahat ng madaanan na masisira, syempre mga bakay and everything, bit-bit yun. At ang daming mga tao, nakita naman ho natin, ha, kung paano rin po sumingil ang kalikasan, no? Ang puso natin po ay nasa kanila ngayon. At isang mahigpit na yakap po sa mga tao dyan po sa Nepal at sa iba't ibang tao sa iba't ibang panig ng mundo na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nawala ang buhay dyan. Yung iba po marami turista, no? May nakakalungkot ako nakita sa Facebook na in-interview yung anak, kare-retire lang nung kanyang mga magulang. At pangarap ng kanyang mga magulang that during retirement ay makapunta sa Nepal. And then doon matatapos at makikitil ang bukay sa isang iglap. Ano po? Pinagdadasal po natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao doon. At piniyakap din natin ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghahanap ng kasagutan. At maaring sa sandaling panahong ito po ay naghahanap pa po sila sa labi ng kanilang mga mahal sa buhay. May isang Pilipino pa po, 'di ba, na hinahanap, no? And I think she was on a pilgrimage, no? Hanggang ngayon hindi pa daw humakita. Our hearts goes to the family of this Filipino brethren. Pagdasal po natin sila, ialay po natin ang programang ito para po sa mga tao po na nandoon sa trahedyang 'yon, no? Alam niyo, iniisip ko, no, ang hirap nung karanasan na 'yon, ano? Nandoon ka para magsaya, nandoon ka para maglibang. Yung iba ko na sa immigration, marami yung parang natabunan doon sa loob ng building ng immigration dahil isa 'yun sa badly hit nitong disaster pong ito. Nandoon sila, oh, papasok, no, dala-dala yung mga maleta nila, dala-dala yung kanilang mga bit-bit na gamit para sa isang bakasyon sana na nauwi po sa trahedya. Pinagdarasal po natin sila. At tayo naman po na malakas, masigla, at ang dami nating blessings. Sana ho maging pa-inspirasyon po ito para mas maging mabuting tao tayo. Sabi ko nga po, pag kayo po blessed, alam nyong buhay pa kayo, may maayos pa kayong tinitira, nakakakain kayo 3 beses ang araw, kasama nyo ang inyong mga mahal sa buhay, wala ho kayong karapatang maging masama ang ugali. No? Kasi nakakalungkot yung iba, blessed na, bakit ang sama pa ng ugali nyo? Ba't yung iba ay ang dami ng blessings, ba't nakasimangot pa kayo? Bakit kayo eh punong-puno na kayo ng pagpapala, eh parang lagi na lang kayong kulang sa buhay, no? Wag po. Huwag niyo pong kakalimutan na ang dami-dami po nating dapat ipagpasalamat. Kaya po sa pagsisimula ng ating programa, yan po ang ating magiging inspirasyon at yan po ang ating bibit-bitin sa pagpapatuloy ng Sunny Side Up. Kaya simulan na po natin ang ating linggo na puno ng inspirasyon at pag-asa. Ito pong programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang kwento at aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po, ako po si Michelangelo Lobrin at ito ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, wag nawa ng itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,

ay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya na ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mahabaging Diyos, sa pagsisimula ng panibagong araw at ng aming programa dito sa Sunnyside Up, lumalapit kami sa iyo ng may pusong mapagpasalamat at nagtitiwala. Salamat Panginoon sa panibagong umaga. Salamat sa buhay. Salamat sa aming pamilya at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sapagkat sa kabila ng aming mga problema at pangamba, binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataong bumangon, magsimula muli, magmahal at umasa. Panginoon, maraming tao ang gumising ngayong araw na mabigat ang puso. May nag-aalala sa pamilya, may problemang pinansyal, may naghahanap ng trabaho, may sakit, may nasasaktan dahil sa pagkasira ng relasyon, may nagdadalamhati sa pagkawala ng mahal sa buhay, may mga taong tahimik na umiiyak at walang mapagsabihan ng kanilang pinagdaraanan. Yakapin mo sila, Panginoon. Maging lakas ka na nanghihina, maging liwanag ka ng naliligaw, maging kapayapaan ka ng nababagabag, at maging pag-asa ka ng mga taong pakiramdam nila ay wala ng dahilan upang magpatuloy. Sa umagang ito, Panginoon, espesyal naming itinataas sa iyo ang aming mga kapatid sa Nepal na dumaranas ngayon ng matinding dalamhati matapos ang mapampinsalang bagbaka at pagguho ng lupa. Napakaraming buhay ang nawala. Napakaraming pamilya ang naghahanap pa rin ng kanilang mga mahal sa buhay. May mga nawala ng tahanan, kabukayan at halos lakap ng kanilang ari-arian. Panginoon, sa gitna ng putik, mga guho at pagkawasak, iparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Tanggapin mo sa iyong walang hanggang awa ang mga nasawi. Aliwin mo ang kanilang mga pamilyang nagluluksa. Bigyan mo ng lakas ang mga tao na naghihintay pa rin ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan at gabayan mo ang mga rescuer, sundalo, medical workers, volunteers at lahat ng patuloy na naghahanap at nagliligtas ng buhay. Pagpalain mo rin ang aming bansa, organisasyon at mga taong nagbibigay ng pagkain, gamot, tirahan at tulong sa mga naapektuhan. At sa trahedyang ito, Panginoon, gisingin mo rin ang aming konsyensya. Ipaalala mo sa amin na iisa lamang ang mundong ipinagkatiwala mo sa sangkatauhan. Turuan mo kaming maging mas responsable sa pangangalaga sa kalikasan, mas handa sa mga sakuna at higit sa lahat, mas mabilis na tumugon sa paghihirap ng aming kapwa. Dahil ang sakit ng isang bansa ay hindi lamang sakit nila. Sakit din namin yon sapagkat iisa ang aming sangkatauhan. Iniaalay din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na Pilipinas. Bilang isang bansang madalas ding makaranas ng bagyo, baha, lindo, landslide at iba pang kalamidad, turuan mo kaming matuto sa mga trahedyang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bigyan mo ng karunungan ng aming mga pinuno upang unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Tulungan mo kaming maging handa bago dumating ang sakuna. Hindi lamang kumilos kapag nangyari na ang trahedya. At Panginoon, pagalingin mo rin ang mga sugat ng aming bayan. Ang pagkakakatihati, galit, kasinungalingan, katiwalian, kahirapan at kawalan ng malasakit. Turuan mo kaming tandaan na bago kami maging magkakaibang kulay, partido, paniniwala o katayuan sa buhay, kami muna ay magkakapatid na Pilipino. Pagpalain mo ang aming mga pinuno, bigyan mo sila ng pusong marunong makinig, konsyensyang hindi nabibili at tapang na piliin ang tama kahit mahirap. At ngayon, Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang aming programang Sunnyside Up. Nawa ang bawat salita, kwento, tawanan at pagninilay na maririnig ngayon sa araw na ay maging instrumento mo upang upang may isang pusong gumaan, may isang taong muling magkaroon ng pag-asa at may isang buhay na muling magkaroon ng dahilan upang magpatuloy. Kung may nakikinig sa amin ngayon na pagod na, bulungan mo siya, Panginoon. Anak, huwag kang susunod.

0: Ko, kasama mo ako. Kung may umiiyak, iparamdam mong nakikita mo ang kanyang mga luha. Kung may natatakot, sa bukas, ipaalala mong nauuna ka na sa kanyang kinabukasan. Kung may nawala ng pag-asa, ipaalala mong walang gabing hindi sinusundan ng umaga. At kung may taong nagtatanong ngayon, Panginoon, nasaan ka sa gitna ng lahat ng ito? Tulungan mo kaming makita na naroon ka. Sa kamay ng rescuer na nagliligtas, sa doktor na nagpapagaling, sa volunteer na nagbibigay ng pagkain, sa taong nag-abot ng tulong, sa kaibigang nakikinig, at sa bawat pusong marunong pa ring magmahal sa gitna ng paghihirap. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ina ng habag at ina ng pag-asa. Yakapin mo ang pamilyang nagdadalamhati sa Nepal at sa lahat ng bahagi ng mundo. Ilapit mo sila sa iyong anak na si Jesus. At sa aming lakat na nagsisimula ng panibagong araw, ipaalala mo, Panginoon, habang may buhay, may pag-asa. Habang may pananampalataya, may lakas. Habang may pagmamahal, may dahilan upang magpatuloy. At kahit gaano kadilim ang gabi, muling sisikat ang araw. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Jesucristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo kami. Kayong mga Pilipinong banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Mga kasanis ay dap, may isang katotohanan tungkol sa buhay na madalas nating ayaw tanggapin. Hindi lahat ng tama ay madali. Hindi lahat ng mabuti ay komportable at hindi lahat ng pagpapala ay dumarating ng walang sakripisyo. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay pupunta sa Jerusalem, magdurusa, papatayin, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Hindi ito matanggap ni Pedro, kaya sinabi niya kay Jesus na huwag sanang mangyari iyon. Sa unang tingin, parang tama naman si Pedro. Mahal niya si Jesus. Ayaw niyang masaktan ang kanyang Panginoon. Ayaw niyang maghirap si Jesus. Ayaw niyang mamatay si Jesus. Pero sumagot si Kristo ng napakalakas na salitang ganito, "Lumayo ka sa likuran ko, Satanas." Bakit? Dahil ang iniisip ni Pedro ay hindi ayon sa paraan ng Diyos, kundi ayon sa paraan ng tao. At dito nagsisimula ang napakahalagang mensahe ng Ebanghelyo para sa ating panahon. Hindi lahat ng gusto nating iwasan ay dapat nating iwasan. Hindi lahat ng mahirap ay masama. Hindi lahat ng masakit ay walang saysay. At hindi lahat ng komportable ay kalooban ng Diyos. Ang kultura natin ngayon ay halos nakasentro sa convenience. Gusto natin ng mabilis, instant, one click, same day delivery, instant transfer, instant message, instant entertainment, instant gratification. At dahil nasanay tayo sa mabilis, minsan pati sa buhay gusto nating instant din. Instant success, instant healing, instant wealth, instant relationship, instant solution, instant answered prayer. Kapag nahihirapan tayo, iniisip natin, baka hindi ito para sa akin. Kapag may problema ang relasyon, ayoko na. Kapag mahirap ang trabaho, quit na. Kapag bumagsak ang negosyo, wala na siguro itong pag-asa. Kapag matagal nang hinihintay nating sagot sa panalangin, baka hindi ako pinapakinggan ng Diyos. Pero hindi ganyan ang Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, kung ibig nino mang sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi sinabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin at magiging madali ang lahat. Hindi niya sinabing, sumunod kayo sa akin at wala na kayong problema. Ang sabi niya, pasanin mo ang iyong krus. Makasani sa ida po, walang taong nabubuhay ng walang krus. May taong nakangiti pero may pinagdaraanan. May taong matagumpay sa paningin ng iba pero gabi-gabi umiiyak. May pamilyang maganda sa litrato pero maraming sugat sa loob ng tahanan. May mga negosyanteng mukhang successful pero hindi makatulog dahil sa utang. May empleyadong pumapasok araw-araw kahit pagod na. May magulang na tahimik na nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad ng matrikula, kuryente, renta, pagkain at gamot. May anak na nag-aalaga ng matandang magulang. May taong iniwan, may taong pinagtaksilan. May taong nawala ng trabaho. May taong nag-iintay ng pagkakataong tila ayaw dumating. May taong nananalangin, "Lord, hanggang kailan?" Ang mahalagang tanong ay hindi, "May krus ba ako?" Dahil lahat tayo ay meron. Ang tanong ay, paano ko dinadala ang aking krus? Dahil maari mong dalhin ang krus na puno ng galit. Maari mong dalhin ito na puno ng sama ng loob. Pero maari mo ring dalhin ito kasama si Kristo. At kapag kasama mo si Kristo, maaring hindi gumaan ang krus, pero nagkakaroon ito ng kahulugan. Pero kailangan din nating linawin ito. Kapag sinabi nating pasanin ang krus, hindi ibig sabihin na lahat ng paghihirap ay dapat iisin na lamang. Hindi kalooban ng Diyos ang pang-aabuso. Hindi kalooban ng Diyos ang korupsyon. Hindi kalooban ng Diyos ang karahasan. Hindi kalooban ng Diyos ang panloloko. Hindi kalooban ng Diyos ang kawalang katarungan. Hindi natin dapat sabihin na sa isang taong inaabuso, tiisin mo lang, krus mo iyan. Hindi. May mga krus na dapat nating pasanin, pero mayroon ding mga kasamaan na dapat nating labanan. Ang Kristyanismo ay hindi relihiyon ng pagiging passive. Ang pananampalataya ay hindi pagtaka sa realidad. Ang tunay na pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng tapang na sabihin, mali ito at may gagawin ako. Kung titignan natin ang ating bansa ngayon, marami ring krus ang ordinaryong Pilipino. Maraming pamilya ang patuloy na nagsisikap pagkasyahin ang kanilang kinikita. Maraming manggagawa ang nagsusumikap araw-araw. Maraming magsasaka at mangingisda at ang nakikipaglaban sa hirap ng kabuhayan. Maraming kabataan ang nagtatanong, may maganda bang kinabukasan pa ba ako dito? Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa, malayo sa kanilang mga anak, asawa at magulang upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. At kasabay nito, patuloy nating kinakaharap ang mga usaping ng kahirapan, katiwalian, disinformation, pagkakakati-hati sa politika, sakuna, kalamidad at kawalan ng tiwala sa maraming institusyon. Sa social media, napakadaling mang-away, napakadaling mangusga, napakadaling manira, napakadaling gumawa ng kwento tungkol sa isang tao kahit hindi natin alam ang buong katotohanan. At minsan ang tanong natin, Lord, saan pupunta ang Pilipinas? Pero marahil ang tanong din ng Diyos sa atin ay, anak, ano naman ang ginagawa mo para sa Pilipinas? Dahil hindi sapat ang magreklamo tungkol sa dilim, kailangan nating magsindi ng ilaw. Hindi sapat magreklamo tungkol sa korupsyon, raya kapag may pagkataon. Hindi sapat magreklamo tungkol sa mga sinungaling na leader kung tayo mismo ay napapakalat ng impormasyon na hindi natin muna inusuri. Hindi sapat sabihin natin walang malasakit at lipunan kung tayo mismo ay walang pakialam sa kapakay nating nangangailangan. Ang pagbabago ng bayan ay hindi lamang nagsisimula sa Malacañang, sa Kongreso, sa Senado, Munisipyo o Barangay Hall. Nagsisimula rin ito sa puso ng bawat Pilipino. Ito karahil ang pinakamahirap bahagi ng Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, itakwil niya ang kanyang sarili. Hindi ibig sabihin nito na wala kang halaga. Hindi ibig sabihin na pabayaan mo ang sarili. Ibig sabihin nito, hindi maaaring ikaw palagi ang sentro ng mundo mo. Dito nahihirapan ang modernong tao dahil ang kultura natin na nagsasabing my life, my truth, my happiness, my choice, my success, my image. Pero sinasabi ni Kristo, may mga pagkakataong kailangan mong piliin ang tama kahit hindi iyon ang gusto mo. Ito ang tunay na self-denial. Kapag gusto mong gumanti pero pinipili mong magpatawad, self-denial yon. Kapag pwede mong sirain ang pangalan ng taong nanakit sa iyo, pero pinili mong manahimik at ipaubaya sa Diyos, self-denial yon. Kapag may perang hindi sa iyo at hindi mo yon kinuha, self-denial yon. Kapag may pagkakataon kang gumawa ng mali dahil walang makakaalam, pero sinabi mong, alam ng Diyos, iyan ang pagiging disipulo. At pagkatapos ay nagtanong si Jesus, ano ang mapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong mundo ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay? Napapanahon po ito dahil napakadaling sukati ng ngayon ang halaga ng tao sa pera, posisyon, followers, likes, views, bahay, sasakyan, titulo, impluwensya at koneksyon. Pero tinatanong tayo ni Jesus, kung nasa iyo ang lahat, nasa iyo na ang lakat, pero nawala naman ang sarili mo, panalo ka ba? Kung yumaman ka pero nasira ang pamilya mo, panalo ka ba? Kung sumikat ka pero wala kang kapayapaan, panalo ka ba? Kung nanalo ka sa politika pero nawala naman ang prinsipyo mo, panalo ka ba? Kung umangat ang negosyo mo pero marami kang tinapakan, panalo ka ba? Kung milyon-milyon ng followers mo pero hindi ka makatulog dahil hindi mo nakilala kung sino ka talaga, panalo ka ba? Napakalalim po ng tanong ni Kristo. Ano ang mapapakinabangan o mapapakinabang mo kung mapasa iyo ang buong mundo ngunit mawala naman ang iyong kaluluwa? Isa pang krus ng ating panahon ay comparison. Binubuksan natin ang cellphone at nakikita natin may nagbakasyon, may bagong kotse, may bagong bakay, may promotion, may engagement, may kasal, may negosyo, may achievement. At pagkatapos titingnan natin ang sarili natin, bakit ako wala pa? Pero tandaan natin, nakikita mo ang highlight reel ng ibang tao habang alam mo ang buong struggle ng sarili mo. Hindi patas ang comparison. Hindi mo kailangan magkaroon ng buhay ng ibang tao para magkaroon ng magandang buhay. May sariling takbo ang biyaya ng Diyos sa iyo. May sariling panahon, may sariling proseso, may sariling Jerusalem, may sariling krus, at may sarili ring resurrection. Ito ang napakagandang bahagi ng sinabi ni Jesus na siya ay magdurusa, papatayin, pero sinabi rin niya, sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Hindi natatapos sa Biyernes Santo ang kwento. May Linggo ng pagkabuhay, ito ang ating pag-asa. Mga kapamilya, may Biyernes Santo ang buhay, pero hindi forever ang Biyernes Santo. May mga araw na parang walang sagot. May mga gabing parang napakahaba. May mga problemang parang walang katapusan. Pero huwag mong gawing permanenteng konklusyon ang isang temporaryong kabanata ng buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa kwento mo. Kung may nawala, hindi ibig sabihin tapos na. Kung nabigo, hindi ibig sabihin wala ka ng kinabukasan. Kung nagkamali, hindi ibig sabihin wala ng pagkakataong bumangon. Kung nasira ang isang pinto, naisara ang isang pinto, hindi ibig sabihin walang ibang bubuksan ng Diyos. Kung hindi nangyari ang pinagdarasal mo, maaring hindi mo pa nakikita ang mas malaking larawan nito. Ngayon pong Linggo, subukan nating itanong sa ating sarili ang tatlong bagay. Una, ano ang krus na kailangan kong tanggapin? May mga bagay na hindi natin kontrolado, hindi natin mababago ang nakaraan, hindi natin kontrolado ang isip ng ibang tao. Hindi natin mapipilit ang taong ayaw sa atin na mahalin tayo. Hindi natin mapipilit ang lahat na maintindihan tayo. May mga bagay na kailangan nating sabihin, Lord, hindi ko kayang baguhin ito. Turuan mo akong tanggapin. Ikalawa, ano ang kailangang baguhin ko? Baka ang problema ay hindi lahat ng nasa ibang tao. Baka may ugali tayong kailangang baguhin. Baka kailangan nating matutong humingi ng tawad. Baka kailangan nating ayusin ang finances natin. Baka kailangan nating maging mas responsable. Baka kailangan nating mabawasan ang social media. Baka kailangan nating bigyan ng oras ang pamilya. Baka kailangan nating bumalik sa panalangin. Ikatlo, sino ang matutulungan kong pasanin ang kanyang krus? Napakahalaga po nito. Dahil minsan ang pinakamagandang paraan para gumaang ang sarili nating krus ay tumulong tayong buhatin ang krus ng iba. Tumawag ka sa kaibigang malungkot. Dalawin mo ang magulang mong matagal nang hindi makausap. Tulungan mo ang nangangailangan. Makinig ka sa taong walang makausap. Magbigay ka kung kaya mo. Magdasal ka para sa taong nahihirapan. Dahil minsan, hindi naman hinihingi ng Diyos na alisin natin ang krus ng isang tao. Ang hinihingi lamang niya ay huwag natin siyang hayaang magbuhat ng mag-isa. Mga kapamilya kasani Side Up, darating po ang araw na iiwan natin ang lahat. Ang pera, titulo, posisyon, properties, awards, followers, power, prestige, lahat. At sa harap ng Diyos, hindi niya tayo tatanungin gaano karami ang pera mo, gaano kataas ang posisyon mo, gaano karaming tao ang nakilala mo, nakakakilala sa iyo. Ang mahalagang tanong ay magiging, paano ka namuhay? Nagmahal ka ba? Nagpatawad ka ba? Naging tapat ka ba? Tinulungan mo ba ang mahihina? Ginamit mo ba ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo upang maging pagpapala sa iba? Dahil sa katapusan ng ating buhay, hindi ang dami ng ating nakuha ang sukatan ng tagumpay, kundi ang dami ng ating naibigay. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, gusto kong iwan sa iyo ang mensaheng ito. Huwag kang matakot sa krus. Hindi ibig sabihin na nahihirapan ka ay iniwan ka na ng Diyos. Hindi ibig sabihin na umiiyak ka ay mahina ka. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita ang sagot ay walang ginagawa ang Diyos. Minsan ang Diyos ay hindi agad na nag-aalis ng problema. Binabago niya muna ang taong dumaraan sa problema. Minsan hindi niya agad pinapakalma ang bagyo. Pinalalakas muna niya ang pananampalataya ng tao sa gitna ng bagyo. At marahil ito ang kailangan nating marinig bilang mga Pilipino sa gitna ng napakaraming hamon. May pag-asa pa. May pag-asa ang pamilya, may pag-asa ang kabataan, may pag-asa ang simbakan, may pag-asa ang bayang Pilipinas. Pero ang pag-asa ay hindi paghihintay lamang. Ang Kristiyanong pag-asa ay pagkilos, panalangin na may kasamang paggawa, pananampalataya na may kasamang katapatan, pagmamahal na may kasamang sakripisyo, at paglilingkod kahit walang nakakakita. Kaya kapag mabigat ang buhay, tignan natin ang krus, dahil ang krus ang nagpapaalala sa atin. Ang sakit ay hindi palaging katapusan. Ang kabiguan ay hindi palaging katapusan. Ang pagkawala ay hindi palaging katapusan. Ang dilim ay hindi katapusan. Dahil pagkatapos ng kalbaryo, may muling pagkabuhay. At kapag dumating ang mga araw na gusto mo nang sumuko, sabihin mo lang, Panginoon, hindi ko man nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Nagtitiwala ako sa iyo. Kung hindi mo aalisin agad ang krus ko, bigyan mo ako ng lakas upang dalhin ito. Kung hindi mo babaguhin agad ang sitwasyon ko, baguhin mo muna ang puso ko. At kung mahaba pa ang daan, samahan mo po ako. Dahil kung kasama kita, Panginoon, walang krus na walang saysay, walang luha na nasasayang, at walang Biyernes Santo na walang pangako ng Linggo ng muling pagkabuhay. Ipagdasal po natin mga kasanisayda pang isa't isa, na hari nawa po ay maisabuhay po natin ang aral ng mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala po ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya't wag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Roberto Sabaga.
1: At kumuha po na tayo ng pag-asa update na mula po sa ating pag-asa weather forecast, Alscar Aurelio. Alscar?
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy pa rin magdadala ng mga pag-ulan ng ang habagat sa Luzon at sa Visayas. Kaya maaasahan po natin ngayong araw na maulan na panahon sa Ilocos Region, Cordillera, halos buong Central Luzon, kasama na rin ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat pa rin tayo dahil nandiyan pa rin ang banta ng pagbaha o paghuho ng lupa. Sa Western Visayas, Negros Islands Region at yung nalabing bahagi ng Luzon, asahan nga maulap na kalangitan ng mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Sa nalabing bahagi naman ng ating bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Ibig sabihin na fair weather po tayo, pero may tsansa pa rin ng mga biglang buhos ng ulan o mga thunderstorm. Samantala, yung ating binabantayang low pressure area ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa layong more than 1,300 kilometers east of extreme northern zone. Itong low pressure area ngayon at bukas lang epekto sa ating lagay ng panahon. At may posibilidad na maging bagyo ito. Ang susunod na pangalan o local name ay Pinandok. At samantala ito nung habagat, sa nakita namin, magpapatuloy epekto ito sa bansa, lalo na sa Luzon, sa susunod na tatlong araw. Yan pong ating update mula sa pag-asa. Ako po si Alscar D. Aurelio.
1: Maraming salamat, Saldi Aurelio.
0: Alerto sa habagat.
3: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Side Up. Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up, no, habang patuloy po natin binabantayan natin bayan. Sabi ko naman po sa inyo, do marami tayong tinutuligsa at marami tayong kino-call out ng mga maling mga lingkod bayan dahil sa kanilang korupsyon at maling pamumuno. Marami rin naman po mga lingkod bayan na masasabi natin talagang biyaya sa ating bayan. No? Isa na po dyan, no, nais ko pong batiin po yung ating mga kababayan dyan sa probinsya ng Lalawigan ng Isabela, sa pangunguna po ng inyo pong gobernador, si Governor Rodito Albano. Alam niyo po si Governor Rodito Albano ay personal na kaibigan at kilala po ni Michael Angelo, no. Siya pa po ay kongresista noon hanggang naging vice gobernador, hanggang naging gobernador. Magka-tandem po 'yan eh, kasama po ni House Speaker Faustino Bojidi. At nakita ko po talaga po ang kanilang tapat na paglilingkuran at kaya naiangat naman po ang probinsya ng Lalawigan ng Isabela. At ito nga po si Governor Rodito Albano ay isa po sa mga top performing governors. At makikita nyo, napakadami po niyang magagandang programa para po sa mga kababayan natin dyan sa atin po sa Lalawigan. Isa na po dyan yung Sagip Mata, Sagip Buhay. Napakalaking biyaya yung ikay mabigyan ng salamin, lalo na pag ikaw ay nagkakaedad na. Marami rin silang ginagawa dyan ng mga programa kagaya ng libreng eye operation, libreng pasalamin or eyeglasses, wheelchair, saklay, libreng prosthetic eye, nebulizer, medical care, walker at mga gamot. At pati yung mga basic necessities at basic services ay natutugunan, no, sa pangunguna po ni Governor Rodito Albano. Si Governor Rodito Albano po ay ang butihing asawa po niya naman din po, siyempre si Tita Milen, si Tita Maylene Garcia Albano, na ngayon po ay ambassadress po ng ambassador po sa Japan, no? Ambassador of the Philippines to Japan, ano po. At ako na po magsabi sa inyo, si Governor isa po sa mga mabubuti at mga lingkod bayan na talagang nagsikap na ipakita ang tamang paglilingkuran. So muli, congratulations po sa buong Lalawigan ng Isabela sa panguna ni Governor Rodito Albano. Napakabait na tao po niya, masayahin. Ako, i-guess ko minsan dito yan. Malamang siya pa lang ho nagsasalita, ubos na po yung ating isa't kalahating oras. But he is a good person, he's a good guy, no, a very jolly person, at mahal naman ho yan ng mga kaparian at ng obispo niya dyan sa Lalawigan ng Isabela, no. Pati po yung dahil ngayon po sede bakante, walang bishop, pero yung mga nagdaang mga obispo po na nandyan, talaga na pati mga pari ay talagang pinagdarasal at mahal na mahal. So Governor Rodito Albano, keep up the good work, Governor, and see you soon at sana maimbitahan kita dito at tayo magkwentuhan at makita ng mga tao talagang kung baka mapalitan mo na ako, ikaw na anchor, no, Governor. Apo, maraming salamat at pinagdarasal kita palagi, no, bilang kaibigan, no, ni Brother Michelangelo. Talaga naman pong pinagdarasal ko siya kasama ni House Speaker Faustino Bojidi, no. Isa rin pong sinusubaybayan po natin ay ang distrito po dyan, isa sa distrito dyan sa La Union, no, sa pangunguna po ni Congressman Paolo Ortega, no? Si Congressman Paolo Ortega, isa po sa mga batang mga lingkod bayan, ano po, at nakikita po natin siya from time to time because of the impeachment proceedings, no? Pero bukod ho doon ay talaga pong mahal na mahal din siya ng mga kababayan dyan sa La Union dahil sa daming mga programa, pangkalusugan, pang-edukasyon, na talaga naman pong patuloy niya hong isinusulong para po sa kanyang mga kababayan. Kaya dapat ganyan, eh, may vision, may pananaw. So, Congressman Paolo Ortega, thank you very much and keep up the good works. At patuloy kami nakakatanggap ng magagandang balita, no? Kasi sabi ho natin, di ba, sa programa natin dito, yes, tuligsain natin, yes, ipaalala natin ang mga pagkukulang ng mga lingkod bayan. Pero pag may magaganda kayong naririnig on at napatunayan nyo pong magandang ginagawa ng inyong mga lingkod bayan, kwento nyo kay Michelangelo, babasahin ko sa ating programa at iko-congratulate po natin ang ating mga lingkod bayan. Ano po? Siyempre po, bukas po ang kaarawan po ni House Speaker Faustino Bojidi III, ang ating pong kasalukuyang ama sa Kamara de Representantes. Ipinapaabot po natin ang ating taus-pusong pagbati ng happy, happy birthday, Congressman House Speaker Faustino Bojidi III. Isang malaking karangalan na kayo po ay makasamang makapaglingkod sa bayan bilang consultant po sa Office of the Speaker. Marami pong salamat si Congressman House Speaker Faustino Bojidi III ay matagal na po nating kaibigan nung siya pa po ay dating gobernador, dating vice governor at ngayon po ay bilang congressman. More than the position and more than the influence, political influence na meron si House Speaker Faustino Bojidi, ay masasabi ko po na ang isang taglay niyang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng kagandahang loob, kabutihan at pananampalataya. Ako mismo nasaksihan ko yan. Kaya napakapalad po ng ating pong bayang Pilipinas na siya po ang nangmumuno po sa ating Kamara de Representante. At ito nga lang pong nakaraan ay nagkaroon ng banal na misa na kung saan ay pinangunahan po ito ni Apostolic Nuncio Archbishop Charles John Brown. Nagmisa po siya kasama si Bishop Ted Bacani at ang mga kaparian ng Isabela ng Diocese of Ilagan dyan sa House of Representatives bilang pasasalamat sa kaarawan ni House Speaker Faustino Bojidi III at sa pagpapatuloy po ng napakagandang sinimulang programa ni Speaker Bojidi, ang Spiritual and Moral Enhancement Program ng House of Representatives. Dahil ito po ang naging tugon ni Speaker Boji nung siya ay naging House Speaker na dapat magkaroon ng enhancement sa moral and spiritual life ng mga lingkod bayan, lalo na ng ating mga kongresista at ng nasa loob ng House of Representatives. Ito po ay parte ng kanyang programang Bagong Kongreso. So ipagdasal po natin si Speaker Faustino Bojidi. Happy birthday po, Speaker Bojidi. Pinagdarasal din po natin at syempre po ang atin po mga lingkod bayan dyan po sa San Jose del Monte. Nakita nyo po, no, nag-trending at nag-viral itong nakaraan na may ilang mga tao na parang sa isang event ay kanilang sinisigawan o medyo nabastos po nila yung kanilang mga lingkod bayan diyan sa lingkod na bayan po diyan sa may San Jose del Monte. So diyan po sa San Jose del Monte po kasi ang naging problema po diyan ay yung tubig. At yung may kinalaman sa problema diyan, problema rin po siya ng maraming mga bayan. Ha? Ito po, ulitin natin, ha. Ito pong problema diyan sa San Jose del Monte ay hindi lang problema po ninyo. Marami pong mga bayan na yan ang dating kanilang kontratista pagdating po sa tubig. At hindi lang po kayong may problema dyan, na marami pong mga bayan na kumuha sila ng kontrata dito pero hindi nila napagsilbihan ng tama, no? Hindi lang dyan sa San Jose del Monte. Kaya naiintindihan po ni Michelangelo yung damdamin ng ating mga kababayan dyan. Pero wag naman po tayo mag-resort sa ganyan at nababastos na tayo ng tao at ng mga lingkod bayan na wala naman po talagang kinalaman po dyan sa naging problema nyo nung una, no? Sapagkat yung kontrata po ng dito sa water concessioner na ito ay with the water district ng inyong lugar, ano po. Ngayon lang ho nag-take over ang inyo pong city at nakipag partner sa bagong water concessioner na may nilad para ayusin. Pero hindi po talaga ganyang kadali yan. Pero ako naman po, nakikita ko naman po yung pagsisikap ng inyo pong alkalde, si Mayor Rida Robes, sa pakikipagtulungan ng kanyang butihing asawa, si Congressman Arthur Robes, na masolusyon na naman. Pero sana po, wag po tayong aabot sa ganyang klase ng usapin. Kaya nung pinakiusap ko sa inyo po nung nakaraan pong linggo na pag nung tungkol po kay Governor Daniel Fernando, na di ba po naging trending rin siya, naging viral siya. Pero wag naman tayong umabot sa ganung kababa ng pakikipag-usap na nagbabastusan, na hindi po, humana po tayo ng solusyon. At nakita naman po natin yung sinseridad ng ni Mayor Robes at ni Congressman Robes na tugunan ito, kaya ipinapaliwanag. So tayo po, ipagdasal natin, bantayan po natin, pero huwag tayong aabot sa bastusan. Kasi nakita rin naman po natin yung magandang naidulot ng paglilingkuran ng mga Robes dyan po sa San Jose del Monte. Ako po, nadadaan po ako dyan. Marami akong kaibigan mga pari dyan. At nakita ko magagandang inyong infrastruktura, magaganda po yung mga basic services po na ibibigay sa bawat taga San Jose. Nakapagsalita na rin ako sa maraming events na in-invite ako ng city government, at sana makaikot ulit si Michelangelo at tutulong po ako sa pagpapaliwanag sa mga tao tungkol po dito po sa sitwasyon na ito. At hindi po natin ito masusolusyonan sa bangayan. Ito po'y masusolusyonan natin sa tamang pag-uusap at pag-uunawaan. Kaya unawain nyo na lang po kung medyo naging emosyonal si Mayor Rida dahil sa sitwasyong ito. Kasi kahit naman ako, yung alam mong ginagawa mo lahat, tapos babastusin ka pa, sisigawan ka pa, tapos ginagamit pa ito sa politika. Ako yan po, ah, pag may problema, let's look at it objectively. Huwag na nating isama yung politika. Kasi pag nahaluan na ho ng politika yan, wala na, may kulay na po. At mukhang yan po ang nangyayari rin sa San Jose del Monte. So muli, Mayor Rida Robes at Congressman Arthur Robes, kung alam nyo pong tama ang inyong ginagawa at ang inyong paninindigan, huwag po kayong magpapadala sa mga sabi-sabi sa gilid, no? Sa gedli-gedli, no? I'm sure marami pa rin naman po mga kababayan nyo ang nagtitiwala sa inyo at taus-pusong nag-aantay po sa solusyon na ito. At ipagdasal po natin ang mga lingkod bayan natin upang sila ay magpatuloy sa tamang paglilingkuran. Ano po? Alam niyo po, papasok na po mga kababayan ang bear months, no? At sabi nga po natin may kakaibang dala po ang bear months na ito, di po ba? Kung titingnan po ninyo, no, may saya, inspirasyon at pag-asa na dala ang bear months. Kaya lab na lab po natin ang bear months, no? Alam niyo po, sa atin po sa Pilipinas, parang napakahaba ho ng Pasko, di po ba? Kasi pag simula na yung bear months, ayan na, Pasko na. Madalas sabihin na ang Pilipinas ang may isa sa pinakamahabang Christmas celebration sa mundo. At may dahilan kung bakit napakalalim ng Pasko sa kulturang Pilipino. Hindi lamang kasi ito commercial celebration. Nakaugat ito sa ating tatlong napakalakas na pagpapahalaga: pamilya, pananampalataya at pakikipagkapwa. Para sa Pilipino, ang Pasko ay hindi lamang what did I receive? Mas malalim ang tanong, sino ang makakasama ko sa Pasko? Dahil sa kulturang Pilipino, mahalaga ang presence more than presents. Mahalaga ang pagsasama, mahalaga ang pagkain ng sabay-sabay, mahalaga ang pag-uwi, mahalaga ang pagbisita, mahalaga ang kamusta ka, mahalaga ang pagmamano, mahalaga ang simpleng regalo, mahalaga ang reunions. Kaya napakalalim ng isang simpleng pangungusap. Uuwi ako sa Pasko. Para sa maraming Pilipino, hindi lamang iyon travel plan. Pangako iyon, pagmamahal iyon, sakripisyo iyon. Isipin po natin ang mga milyon-milyong Pilipinong nagtatrabahong malayo sa kanilang pamilya. May OFW, may mga seafarers, may nagtatrabaho sa Metro Manila habang nasa probinsya ang pamilya. May mga anak na nag-aaral sa ibang lugar. May mga pamilyang bihira ng mabuo sa isang hapag. Kaya ang bare months ay nagiging panahon ng pananabik. Makakauwi kaya siya? Makakasama kaya namin siya? Kumpleto kaya kami ngayong Pasko? At dito po natin nakikita ang tunay na halaga ng Pasko sa Pilipino ay hindi nasusukat sa laki ng Christmas tree. Nasusukat ito sa mga taong nakapaligid sa panahong ito. At may psychological dimensions din ang pagmamahal natin sa panahong ito. Malakas ang koneksyon ng tao sa tinatawag nating associative memory. May mga tunog, amoy, pagkain, lugar at panahon na nakakabit sa ating alaala. Halimbawa, may maririnig ka lang lumang Christmas song, biglang maalala mo ang childhood mo, makakaamoy ka ng bibingka, maalala mo simbang gabi, makakakita ka ng parol, maalala mo ang bahay ng lola mo. Makakakita ka ng Christmas lights. Maalala mo noong bata ka at excited kang magbukas ng regalo. Makakakita ka ng hamon, keso de bola, puto bongbong. May kwento ng kasunod yan. Iyan ang kapangyarihan ng memory. Kaya hindi lang natin minamahal ang Pasko dahil sa kasalukuyan. Minamahal natin ito dahil din sa mga taong naging bahagi ng mga nakaraang Pasko natin. At habang tumatanda po tayo, nagbabago ang Pasko. Nung bata tayo, anong regalo ko? Nung teenager, saan ang Christmas party? Nung nagtatrabaho na, magkano kaya ang bonus? Nung naging magulang ka na, paano ko mapapasaya ang mga anak ko? At habang mas tumatanda, sana kumpleto kami. Yan ang ating sambit. Hanggang dumating ang panahon na may bakanting upuan na sa hapag, may larawan na lang ng isang mahal sa buhay, may pangalan na binabanggit natin sa panalangin, at saka natin nauunawaan ang pinakamagandang regalo na pala ng mga nakaraang at noong mga nakaraang Pasko ay hindi iyong nasa ilalim ng Christmas tree. Ang mahalaga pala ay yung mga taong kasama natin. Si nanay, si tatay, si lolo, lola, kapatid, kaibigan. Mga taong minsang kasama natin ngunit ngayon ay alaala na lamang. Kaya habang kumpleto pa ang pamilya, pangalagahan natin, habang kaya pang yakapin si nanay, yakapin. Habang kaya pang tawagan si tatay, tawagan. Habang buhay pa ang lolo at lola, bisitahin. Dahil darating ang panahon na ang mga ordinaryong sandaling ito ang magiging pinakamagandang at pinakamahalagang alaala natin. May isa pang napakagandang konsepto sa kulturang Pilipino. Pag-uwi. Kapag Pasko, gusto nating umuwi. Pero hindi lamang physical homecoming ang pag-uwi. Mas malalim na kahulugan ito. Minsan kailangan nating umuwi sa sarili natin. Sa sobrang bilis ng buhay, nakakalimutan natin na kung sino tayo. Dahil sa trabaho, deadline, negosyo, bills, social media, obligasyon, problema, pressure, comparison. Hanggang minsan napapatanong tayo, kailan ba ako huling naging masaya nang hindi ako nagmamadali? Kung maaring ang bare months ay paanyaya, ito po ay paanyaya. Umuwi ka. Umuwi ka sa mga bagay na tunay na mahalaga. Umuwi ka sa pamilya. Umuwi ka sa tunay mong mga kaibigan. Umuwi ka sa mga pangarap mong nakalimutan. Umuwi ka sa mga simpleng bagay na dati mong ikinasasaya. At higit sa lahat, para sa mga taong nananampalataya, umuwi ka sa Diyos. Baka kasi ang dami na nating narating ngunit malayo naman tayo sa tunay nating sarili. Marami tayong achievement ngunit wala tayong peace. Marami tayong followers ngunit kakaunti ang tunay na kaibigan. Marami tayong possessions ngunit pakiramdam natin may kulang pa rin. Kaya magandang itanong habang papalapit ang Pasko, saan ba talaga ako patungo? At ito rin, saan ako kailangang umuwi? Tatanungin mo, bakit may saya ang panahong ito? Una, dahil kapag bare months, nagbabago ang atmosphere. May Christmas gifts, may music, may dekorasyon, may parties, may gift giving, may reunion. Pero may magandang katangian ng Pilipino rito. marunong tayong gumawa ng saya kahit hindi perfect ang sitwasyon. Itong isa sa pinakakahangaang ang katangian ng Filipino spirit. Hindi natin kailangan intayin na mawala ang lahat ng problema bago ngumiti. May problema pero kakanta. May bagyo pero magtutulungan. May brownout pero magkikwentuhan. Kulang ang budget pero may paraan. Hindi ing grande ang handa pero basta't magkakasama. Ito ang Filipino resilience na may kasamang humor at communal spirit. Pero mahalagang linawin, ang pagiging masayahin ay hindi nangangahulugang wala tayong problema. Joy is not the absence of pain. Ang tunay na saya ay kakayahang makakita ng liwanag kahit may pinagdaraanan. Kaya napakagandang mensahe ng Bermans. Hindi kailangan maging perfect ang buhay bago tayo magkaroon ng dahilan para magpasalamat. Pero alam nating hindi masaya ang Bermans para sa lahat. Dahil kung gusto nating maging tunay na makatao ang ating pagdiriwang, kailangan nating kilalanin na habang masaya ang marami, may mga taong mas mabigat ang pakiramdam tuwing Pasko. At nawawalan ng kahulugan ng buhay. May mga nawalan ng mahal sa buhay, may mga naghiwalay, may problemang pinansyal, may nawalan ng trabaho, may malayo sa pamilya, may OFW na hindi makakauwi, may magulang na iniisip kung paano bibili ng regalo sa anak, may anak na naghihintay sa magulang, may matatandang mag-isang magpapasko, may mga taong habang nakakakita ng masasayang family photos ng iba, mas nararamdaman ang sarili nilang lungkot. Kaya tandaan natin, Christmas cheer should never become Christmas pressure. Hindi requirement ang maging masaya araw-araw dahil Bermans. Hindi sukatan ng magandang Pasko ang dami ng regalo. Hindi kabawasan ng pagkatao kung simple lang ang handa. Hindi kabiguan kung hindi ka nakapag-travel. Hindi nakakahiya kung wala kang bagong damit. Hindi mo kailangang mangutang para lang mapatunayan na masaya ang Pasko nyo. Minsan, ang pinakamagandang Pasko ay may kanin, may simpleng ulam, may tawanan, may yakapan, may dasal, at kompleto ang mga mahal mo. Enough is also a blessing. Kaya bago ko magpatuloy po ang ating programa, sana po wag dating kakalimutan ang tunay na kahulugan ng Pasko na nagsisimula sa Bermans na ito. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
3: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Liwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrinin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Ngayon nagtitext po. Binabati po natin ang ating mga kababayan dyan sa ikatlong distrito ng Laguna. Sabi niya dito, Brother Michael, sa amin din po ang amin pong na congressman ay masipag. Si Congressman Amben Amante. Yan, si Congressman Amben Amante po ang kongresista dyan sa ikatlong distrito ng Laguna. Ayan, pinadala niya ng isa nating viewer dito. Kami may mga medical and dental missions no sa pangunguna ng aming congressman. Marami po ang napa-opera na may problema po ang kanilang mata dahil sa katarata at patuloy po yung aming mga test the scholarship no sa pangunguna po ng aming kongresista. Yung mga ganyan po no, dapat yan ang mga binabalita natin, hindi yung kagaya ng ilang mga lingkod bayan na nagnanakaw sa bayan no. Itong si Congressman Amben Amante po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na siya rin makadaupang palad po natin at patuloy siyang tumutulong po sa atin pong spiritual enhancement and moral recovery program sa House of Representatives. In fact, kasama po siya nitong nakaraan nung nagmisa po si Archbishop Charles Brown. Isa po siya sa mga major sponsors dyan at patuloy na sumusuporta sa mga programa ng Simbahang Katolik ano, sapagkat siya po ay Katoliko. So, Congressman Amben Amante, maraming salamat sa iyong matuwid at na paglilingkod na may pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Pinagdarasal ka namin at sana magkaroon ng pagkakataon na ikaw rin po ay makadaupang palad namin para sa ilang mga panayam tungkol sa mahalagang gampanin dyan sa House of Representatives. So muli, congratulations sa ating mga kababayan dyan sa ikatlong distrito ng Laguna sa pangunguna ni Congressman Amben Amante. No? Binabati rin po natin na nag-celebrate ng kanyang kaarawan ang representative po dyan po sa Tarlac, ang ating pong kaibigan si Congressman Noel Rivera. So Congressman Noel Rivera po ay matagal na pong lingkod bayan na siya pong nagtulak din ng marami magagandang programa po dyan sa kanyang distrito at sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay alam na alam po ni Congressman Noel Rivera na ang kanyang buhay ay hindi na para sa kanya kundi ang buhay niya ay para na sa kanyang mga kababayan. Ano po? At ito si Congressman Noel, biktima rin to ng maling pamumulitika. Pero sabi ko nga sa kanya eh, kung alam mong tama ang ginagawa mo at wala kang inaapakan at puro sila kasinungalingan, eh wag mo na sang silang intindihin. Ano po? Kaya nga ang gaganda ng mga programa niya dyan. Naalala ko may nakikwento dyan sa mga kababayan natin dyan. Nagkaroon ng pag-distribute ng ayuda sa mga kabalin na katutubo. No? Isa yan sa mga tinutulungan ni Congressman Noel Rivera. No, dapat yung para po sa ating mga indigenous people, no? So, nagkaroon po ng pamimigay ng ayuda po at tulong dyan po sa mga kababayan nating indigenous people dyan po sa mga kabalin natin dyan, no? Dyan din po sa mga barangay officials at dyan po sa Barangay Sitio Binyaya, no? Nagpadala rin po ng mga tulong at ayuda po dyan, no? Sa pangunguna po ng inyong kongresista. So, happy birthday Congressman Noel Rivera at the Lord will bless you and keep you at ingatan kanya lalo sa mga taong naghahangad ng hindi maganda sa iyo, no? Nakakalungkot lang kasi naawa rin ako sa ating kaibigan na yan eh, dahil kahit na gumagawa ng maraming magaganda, aba, patuloy siyang tinutuligsa ng kanyang makatunggali, no? Sa Pilipinas po kasi, no, hindi tayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Pag natalo, gagawin mo ng parang para bumagsak yung iyong yung tumalo sa iyo. But sabi nga ng kasabihan, kung pinapaalala yan kay Congressman Noel, you can never put a good man down, no? Ang mabuting tao ay lagi pong makakabangon at lagi pong ipagtatanggol ng Diyos sa kanyang tamang pamumuno. So muli, happy birthday Congressman Noel Rivera. At syempre binabati rin po natin ang happy birthday ang ating pong kongresista dyan po sa San Roque, San Rafael, Bulacan, kung saan po nakatira po ang aking mahal na Mami Nelia. Hello Mami Nelia, watching po siya ngayon. Ang aming pong congressman at atin din pong kaibigan, Congressman Cholo, Mark Cholo Violago. Congressman Cholo Violago, happy birthday sir, and may the Lord bless you not just with abundant life but with long and healthy life, no? Isa po yan sa aming mga lingkod bayan dyan na talaga naman action man, na pag lumapit ka tutulong agad, no? Talaga naman pong hindi magdadalawang isip sa pagtulong at bukas na bukas ang palad. Pinagdarasal ka namin, Congressman Cholo Violago. God bless you sir, no? May dala rin pong inspirasyon ang panahon ng Pasko. Ano po? Napakaganda po, no? Nadala niyan. Binabati natin si Tito Gabby Lopez. Tito Gabby Lopez, ha? Next time ulit, Tito Gabby, ha? Ikaw ay aking i-interviewin dito, no? May dalang inspirasyon po ang Bermans bilang panahon ng pagbabalik tanaw. Habang papalapit ng katapusan ng taon, natural tayong nagre-reflect ang bilis ng taon. Parang kailan lang, January, ang magandang gamitin ng, at magandang gamitin ng Bermans hindi lamang para mag-shopping, kundi para mag-self-inventory. Tanungin ng sarili, ano ang natutunan ko ngayong taon? Saan ako nagkamali? Sino ang nasaktan ko? Sino ang tumulong sa akin? Ano ang dapat kong ipagpasalamat? Ano ang kailangan kong bitawan? Ano ang gusto kong dalhin sa susunod na taon? Dahil hindi lahat ng dapat nating iwan ay bagay. Minsan kailangan nating iwan ang sama ng loob, inggit, galit, pride, resentment, toxic comparison at guilt. Hindi natin kailangan dalhin ang lakat ng emotional baggage sa susunod na taon. May mga bagay na kailangang ayusin, may kailangang patawarin, may kailangang hinga ng tawad, may kailangang kausapin, at minsan may kailangan tanggapin na hindi na natin mababago. Ito ang mahalagang mensahe lalo na sa panahon ng social media. Kapag December na makakakita natin ang post ng iba, best year ever, another milestone, new house, new car, promotion, travel goal.

Na ang pinakamalaking achievement mo ay ito, yung hindi ka sumuko sa buhay. Bumangon ka araw-araw, tinapos mo ang araw kahit pagod ka, inalagaan mo ang pamilya mo, nagtrabaho ka, nagpatuloy ka, nanatili kang mabuting tao kahit may mga taong hindi naging mabuti sa iyo. At kung iyon lang ang nagawa mo ngayong taon, hindi iyon maliit na bagay. Survival can be an achievement. Healing can be an achievement. Peace can be an achievement. Start again, and starting again can be achievement. At ito po ang pinakamalaking mensahe ng Behrmans, pag-asa. Ano ba ang hope? Ang hope ay hindi simpleng optimism. Hindi ito okay lakat. Dahil minsan hindi okay ang lakat. Ang pag-asa po ay ito, hindi man okay ngayon, naniniwala akong hindi dito nagtatapos ang kwento. Napakagandang mensahe po nito para sa Pilipino. Dahil ang bansa natin ay maraming pinagdaraan, ang kahirapan, mataas na gastusin, may mga pamilyang nagsusumika pagkasyahin ng kita, may mga kabataang nangangamba sa kinabukasan, may mga manggagawang pagod, may mga negosyanteng pilit bumabangon, may mga pamilyang nahihiwalay dahil kailangan magtrabaho ang isa sa kanilang kapamilya sa ibang bansa. Pero sa gitna ng lakat ng ito, may kakaibang katigasan at lambot ang puso ng Pilipino. Nasasaktan pero umaasa. Napapagod pero nagpapatuloy. Nabibigo pero sumusubok muli. At marahil iyan ang dahilan kung bakit napakalapit ng Pasko sa ating puso. Dahil ang Pasko ay kwento ng pag-asa. At ang isang simbolo po natin dito, ang simbolo ng Pilipino ay parol. Tingnan natin ang parol. Napakasimple ngunit napakalalim. Ano ang silbi ng ilaw? Hindi mo kailangan ng ilaw kapag maliwanag. Kailangan mo ito kapag madilim. At iyan ang pag-asa. Hindi natin kailangan ng hope dahil madali ang buhay. Kailangan natin ng hope dahil may panahong mahirap ang buhay. Kaya kapag nakakakita tayo ng parol ngayong Behrmans, wag lamang nating isiping maganda. Isipin natin may liwanag pa. Kung may problema ka ngayon, may liwanag pa. Kung may nawala sa iyo, may liwanag pa. Kung nasaktan ka, may liwanag pa. Kung bumagsak ang negosyo mo, may liwanag pa. Kung hindi nangyari ang plano mo, may liwanag pa. Kung hindi mo alam kung ano ang susunod, may liwanag pa. Hindi mo kailangan makita ang buong daan. Minsan sapat nang makita mo ang susunod na hakbang. Mga minamahal na mga kaibigan, huwag po natin kakalimutan na ang Behrmans ay magandang pagkakataon para sa ating lakat upang ipaalala ang kagandahan ng buhay. Huwag po natin kakalimutan na ang Behrmans po ay nagpapaalala sa atin na tayo ay pinagpala. Kaya sa pagtatapos po ng ating programa, bakit nga ba mahal ng mga Pilipino ang Behrmans? Dahil ito ay saya. Saya ng muling pagsasama, saya ng musika, saya ng pagkain, saya ng pagbibigayan, saya ng pagiging Pilipino. Dahil ito ay inspirasyon din. Panahon upang balikan ang taon, kilalanin ang ating pagkakamali, ipagpasalamat ang ating mga biyaya, at maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. At higit sa lahat, dahil ito ay pag-asa. Pag-asang makakauwi ang mahal natin. Pag-asang gaganda ang buhay. Pag-asang makakabangon tayo. Pag-asang may bagong pagkakataon. Pag-asang pagkatapos ng mahirap na taon ay maaring may mas magandang bukas. Kaya sa tuwing maririnig nating Behrmans na, huwag lang nating isipin, uy, Pasko na. Sabihin natin, may pag-asa pa. May panahon pa para magmahal. May panahon para magpatawad. May panahon para bumawi. May panahon para mangarap. May panahon pa para magsimula. May panahon pa para maging mabuti. At may panahon pa para maging makabuluhan ang natitirang bahagi ng taon. Dahil ang tunay na magic ng Behrmans ay hindi nasa Christmas lights, hindi nasa mali, hindi nasa regalo, hindi nasa handa. Ang tunay na magic nito ay nasa kakayahan nating gisingin muli sa puso ng Pilipino ang isang bagay na napakahalagang huwag nating makalimutan at mawala, ang kakayahang umasa. At sa mundong maraming dahilan upang mapagod, napakagandang maging bahagi ng isang kulturang marunong pa rin magsindi ng parol. Sa gitna ng dilim may liwanag, sa gitna ng problema may saya, sa gitna ng kabiguan may inspirasyon, sa gitna ng pangamba ay may pag-asa. At marahil ito ang pinakamagandang mensahe ng Behrmans para sa ating lahat.
Hindi kailangan maging perpekto ang buhay.

0: Ay, para maging maganda ito. Hindi kailangang kumpleto ang lakat para magpasalamat. Hindi kailangang mawala ang lakat ng problema bago tayo ngumiti. At hindi natin kailangan malaman kung ano ang mangyayari bukas upang maniwalang may magandang maaari pang mangyari. Kaya habang papalapit ang pinakamahabang Christmas season na mahal nating mga Pilipino, dali natin ang tatlong salitang ito. Saya. Hindi dahil wala tayong problema, kundi dahil marami pa rin tayong dahilan upang magpasalamat. Inspirasyon, hindi lamang upang mangarap, kundi upang kumilos at maging mas mabuti. Pag-asa, hindi dahil sigurado tayong magiging madali ang bukas, kundi dahil naniniwala tayong anumang mangyari, hindi tayo dapat sumuko. At kung may isang bagay mang maibigay natin sa isa't isa ngayong Berman, sana hindi lamang regalo. Magbigay tayo ng oras, magbigay tayo ng kabutihan, magbigay tayo ng pangunawa, magbigay tayo ng pagpapatawad, magbigay tayo ng ating presensya, at higit sa lahat magbigay tayo ng pag-asa. Dahil baka ang simpleng ngiti mo, may taong gumaang ang araw. Sa simpleng kamusta ka, may taong nakaramdam na hindi siya nag-iisa. Sa simpleng kaya mo yan, may taong muling nagkaroon ng lakas. At sa simpleng kabutihang ginawa mo, baka ikaw pala ang maging parol sa madilim na bahagi ng buhay ng ibang tao. Kaya welcome, Bermans. Welcome sa panahon ng saya. Welcome sa panahon ng inspirasyon. Welcome sa panahon ng pag-asa. At higit sa lahat, welcome sa panibagong pagkakataong ipaalala sa ating sarili kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Diyos, pamilya, pagmamahal, pakikipagkapwa, pasasalamat, at pag-asa. Dahil sa huli, ang pinakamagandang Pasko ay hindi iyong pinakamaraming regalo. Ang pinakamagandang Pasko ay iyong masasabi nating maraming nangyari ngayong taon. Hindi ako nawalan ng kakayahang magmahal, magpasalamat, maniwala, at umasa. Napakagandang pagpasok ng Bermans. Kaya mga minamahal na kasani Side Up, sa pagkikita po natin sa susunod na linggo, September na po, ayan na! Ito yung pinag-usapan natin ngayon sa ating nakaraang dalawang linggo. Eh sana po ma-excite tayo ng may anticipation na kahit marami yung problema sa buhay, masarap mabuhay. Na huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. At pag nakakarinig po kayo ng inyong kaibigan o isang tao na nawawalan ng pag-asa, baka hindi nyo kailangan magsalita. Doon lang kayo, makinig kayo, yakapin nyo, hawakan nyo ang kamay, ipagdasal nyo. Yun ang pinakamagandang pagpapaalala na masarap pa rin mabuhay. Pagdarasal ko po kayo mga kasani Side Up sa inyo pong pagpapatuloy ngayong araw at sa buong linggo na sana yakapin kayo ng poong may kapal sa anumang sandali ng buhay. Gaya po ng paalala ko sa inyo, ang challenge po sa buhay hindi lamang tanggapin yung masasayang karanasan, kundi tanggapin natin lahat. Saya, lungkot, tagumpay, pagkabigo, pagsisikap, pagkakamali, pagbangon, lahat tanggapin natin. At huwag natin tanggapin ito mag-isa. Tanggapin natin ito kasama ng Panginoon. Kasi pag ginawa po natin yung magiging makahulugan ang lakat ng pagkakataon sa ating buhay. At magkakaroon ito ng saysay. At magkakaroon ng timpla. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang katapatan at kabutihan. Dahil kahit ganito tayo, umuubra pa tayo. Inaisip niyo po ba yun kung gano'ng kabait at kabuti ang Diyos at katapat? Na kahit ganito tayo, ikaw at ako, kahit alam mo may kasamaan ka ng ugali, kahit alam mo may kasalanan ka, kahit alam mo may pagkukulang ka, kahit alam mo hot-tempered ka minsan, kahit na mapangus ka minsan, kahit na siloso ka minsan, kahit na inggitero ka minsan, kahit masama ang ugali mo minsan, ang tapat-tapat ng Diyos sa atin, hinahayaan pa rin niya tayong umubra. Ako yan po ang lagi kong pakiramdam, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataong nabigay niya sa akin itong pagkakataon na maabot po kayo sa pamagitan po ng DZMM, sa pamagitan po ng social media, sa pamagitan ng telebisyon kung saan ako umaarte, sa pamamagitan ng mga talks, live talks kung saan ako naiaanyayahan, mapasimbahan man, pamahalaan, opisina, or mga korporasyon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit ganito lang si Brother Michael Angelo ay umuubra pa rin tayo. At yun po ang sinasabi ng Diyos, anak, hindi ka patapos. Anak, hindi ka walang pag-asa. Uubra ka pa. Pwede ka pa. Diba? Diba tayo pag may gamit na luma, ay pobra pa yan, pwede pa yan. Pero sa Diyos, hindi gamit ang tingin niya sa atin. Ang tingin niya sa atin ay kanyang mga anak. Kasani Saida, pagpalain ka ng Panginoon. At kung di naman po kalabisan, isama niyo po si Michael Angelo sa inyong panalangin. Na sana'y patuloy po tayo makapagbigay ng saya, inspirasyon at pagpapala sa iba. Muli po, ako po si Michael Angelo Lobrin. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At syempre, binabati po natin ang ating pong mga sisters from the Convent of the Holy Face of Jesus, diyan po sa Hidalgo, sa pangungunan ni Mother Mary Rose. Binabati po natin ang Sisters of the Holy Face of Jesus. Bumisita po kayo sa simbahan na yan. Sila po ang maker ng Pandisanto Premium Altar Bread. Tandaan nyo po yung pangalan na yan, na Pandisanto Premium Altar Bread. At ito po ay magiging available po sa lahat ng mga St. Paul bookstores, yung mga tindahan po ng mga religious articles sa SM at sa iba't ibang malls, no? At makikita nyo rin po ito sa iba't ibang mga tindahan, at it will be available online, ang Pandisanto Premium Altar Bread, no? Magsisimula na po ito sa mga susunod na buwan. Ang maganda po dito, ito po yung kostya na pwede nating ialay at magamit po natin sa banal na misa. Pag ito'y binasbasan sa banal na misa ng ating pari, ito po yung nagiging katawan at dugo ni Kristo. Ito po ang kauna-unahang premium altar bread, ang Pandisanto, na resealable po yung kanyang plastic, at ito po ay prayerfully manufactured by the Sisters of the Holy Face of Jesus. So muli, suportahan natin ang Pandisanto Premium Altar Bread ng Sisters of the Holy Face, dahil sa bawat pagbili po natin ng pakete ay nakakatulong po tayo sa pagpapaaral ng mga seminarista na nagiging pari at mga madre at matatandang pari natin na naglingkod sa simbahan. Muli po, ako po si Michelangelo. God bless you. Susunod na po ang Anong Ganap, kasama si Christian Yosores po ba? At si Victoria Tulad, sila po bang ating makakasama sa Anong Ganap, no? Ayan, susunod na po ang Anong Ganap sa atin pong palatuntunan na ito. Muli po, maraming salamat. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. God bless you.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up. Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Side up.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 6:01.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.

0: pamilya, kayo po ay nakatutok sa special coverage ng DZMM at DZMM Teleradyo, kaugnay ng nararanasang habagat. Ako po si Victoria Tulad. Samahan niyo po kami sa pagbibigay ng mga latest updates at situationer sa mga lugar na nakararanas ng mga pag-ulan at pagbaha. Mahalaga po mga boses niyo, mga kapamilya. Kaya po nakatutok sa inyong mga tahanan, maaari nyo, kayo po mga nakatutok sa inyong mga tahanan, maaari nyo rin po kaming bigyan ng update sa mga sitwasyon sa inyong mga lugar. Mag-send po sa Viber number 0919-278-3000. Muli, 0919-278-3000. O sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At ito po ang Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage.
1: Alerto sa Habagat!
0: Mga kapamilya, patuloy nga po tayo nakatutok dito po sa epekto ng habagat, lalo't nakita po natin yung matinding pagbaha, pag-ulan na atin po, na ito pong na idinulot po nito kahapon, hindi lang po dito sa Metro Manila kundi sa mga karatig pang lugar. Ngayon po ay 6:04 ng umaga, samahan niyo po kami ni Christian Yosores hanggang alas 8 ng umaga dito nga po sa special coverage, at ibibigay po namin sa inyo ang latest na situationer sa iba-ibang lugar at latest update mula po sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan gaya po ng PAGASA. Ayon po sa PAGASA, kahapon may binabantayang dalawang low pressure area. Yung isa ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at maaaring maging bagyong Pilandok. Pero yan po ay as of yesterday pa. So nga mamaya-maya po ay kukuha po tayo ng update mula po sa PAGASA kaugnay niyan. Dahil sa ating pagkakaalam, pinapalakas po eh nung isa sa mga LPA na yan, ito pong hanging habagat. At matinding pagulan po ha, yung nakita po natin dito po particular sa Quezon City, meron din po sa Paranaque, sa Bulacan, sa Tarlac. At naglabas po ng lahar advisory ang FIVOX para sa bulkang Pinatubo at bulkang Taal sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat. Sinabi po sa DZMM ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na posibleng dumaloy ang lahar mula sa bulkang Pinatubo sa ilang bahagi ng Santo Tomas, Marelia at Bukaw River Systems at makaapekto po sa mga komunidad. Ito po ha, sa San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan sa Zambales. Sa Bulkang Taal naman, posibleng makaapekto ang lahat sa mga maapektuhan ang lahat sa mga komunidad sa Agoncillo at Laurel sa Batangas. Kaya po dun sa mga nasabi po nating lugar ha, sa mga nakatira po dyan, patuloy po kayong tumutok dito po sa amin sa DZMM para po sa latest update. At in-note din po itong paalala na ibinigay po ng FIVOX. Tama partner?
2: Yes partner, magandang umaga po mga kapamilya. Bilang malapit sa Bulkan yung mga nabanggit mong area partner, alam na dapat po ng mga residente dyan yung mga perimeters, yung mga danger zone po na laging inaanunso. At kung hindi po ninyo makatch up agad yung announcement sa TV, sa radio, or online, kung meron pong announcement dyan ng mga lokal na pamahalaan, makumakinig po tayo at agad pong maagap na kumilos po para po sa ating kaligtasan.
0: Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik, lalo po mas mahalaga po ang buhay at ang ating pong kaligtasan.
2: Sa Malabon naman partner, mahigit 30 kalsada ang binaha bandang alas 8 kagabi dahil din po sa matinding ulang dala ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, 4 na kalsada ang hindi passable sa lahat ng sasakyan habang umabot sa 19 na pulgada ang baha sa ilan pang daanan gaya ng Maria Clara Street at Burgos Street. Naitala rin ang gutter deep na baha sa General Luna, Naval Street, Borromeo Street at iba pa. Sa tala ng LGU alas 11 kagabi, umabot na sa mahigit 600 pamilya o mahigit 2,000 individual ang tumutuloy sa 20 evacuation centers sa lungsod.
0: Ito partner, 33 bahay naman ang inanod ng rumaragas ang ilog sa barangay San Isidro sa Tarlac City. Biyernes ng hapon nang magsimula ang pagguho ng bahay matapos tumaas ang level ng tubig sa Tarlac River. 19 na bahay ang naitalang nasira habang 48 naman ang nasa danger zone. Itinuturong sanhi ng mabilis na pagdaloy ng tubig sa mga bahay ang sirang dike sa ibang bahagi ng barangay. Samantala, nabuo ang sinkhole sa tabing ilog sa barangay Katkat 1 kahapon. Namataan ito ilang metro lang ang layo sa bumagsak na bahagi ng Aquino Bridge at pansamantalang tinambakan ng lupa ang sinkhole habang patuloy ang pagsusuri ng Department of Public Works and Highways. Binisita po kahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon yung bahaging yan. At nakakagulat, no? Nagkaroon nga ng sinkhole doon po sa mismong lugar na iyan. Kaya doble ingat po, lalo po sa mga motorista, lalo kapag madilim, ay ingat po tayo, ingat.
2: Magandang makuha natin, partner, kung mayroong bagong paliwanag ang pag-asa kasi for the past weeks parang mas habagat yung mas humahagupit sa atin kumpara sa bagyo. Kung umalala natin last year, yung bagyo nagkasunod-sunod.
0: The last two years
2: yung nagkasunod-sunod yung mga bagyo, parang mas bagyo yung humagupit sa atin. This time parang mas sihabagat so far yung nararamdaman natin kumpara doon sa mga bagyo.
0: Oo, at saka ano ba, ganito ba kalit? Palito Octo, magsi-September na eh. Inuulan pa ba tayo last year ng ganito katindi? Hindi ko na nga matandaan eh. At kaugnay po niyan, kumuha na po tayo ng update mula po sa PAGASA.
1: Alerto sa habagat!
0: Kasama po natin si Ms. Grace Castaneda, PAGASA weather forecaster. Good morning po, Ma'am Grace, Victoria po at Christian.
2: Magandang umaga, ma'am.
3: Yes po, magandang umaga din, Victoria and Christian. Maging sa inyo po mga tagasubaybay. So ngayon, meron tayong low pressure area na minomonitor sa loob po ng ating area of responsibility. So layo 1,340 kilometers east of extreme northern Luzon. And nakita po natin generally, yung pagkilos niya is west-northwestward. Tumataas din po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo. At expect natin within today, possible po na ito ay ma-develop at maging isang tropical depression. And ito po yung nag-i-influence din sa habagat natin. So ngayon po wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, but yung habagat po yung patuloy na nagtudulot ng mga pag-ulan sa malaking area po ng Luzon. So possible pa rin yung monsoon rains or yung halos tuloy-tuloy po na malalakas na pag-ulan sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. While meron din pong bidaang buhos pa din ng mga malakas na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Norte, rest of Cordillera, Mistyo Prison, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro. For the rest of Luzon naman, Western Visayas at Negros Island Region, may mga scattered din po tayong pag-ulan. Dala pa rin ito ng habagat. At sa nanalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan, possible pa rin yung isolated na mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. And expect nga po natin, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan natin na mararanasan ngayon hanggang sa mga susunod po na araw dahil na rin ito sa influence din ng weather disturbance po na minomonitor natin. So still, sa ngayon po, possible pa rin yung 100 to 200 millimeters of rainfall for the area of Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, at Pampanga, while 50 to 100 naman for Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro. And magpapatuloy pa rin itong mga pag-ulan nito hanggang sa mga susunod po na araw. So pag-iingat pa rin at pagiging alerto sa mga kababayan natin dahil mataas pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
0: Ma'am Grace, so tama ba yung mga ulap, yung ulan, mas nasa northern portion na ng Luzon as compared to yesterday?
3: Yes po, nakikita po natin ngayon is nag-shift po ng northward yung mga pag-ulan natin. Pero likely pa din po, possible pa din yung mga biglaang buhos po ng mga pag-ulan for most areas of Luzon, lalo-lalo na po sa western section po.
0: Opo. At itong LPA, tama, na posibleng maging bagyong Pilandok, pinapalakas po nito ang habagat?
3: Ito po yung nag-i-influence ngayon sa habagat natin, and likely nga kapag nagpatuloy po ito na maging isang ganap na bagyo, which is today din po yun, and nag-move pa west-north-westward. So ito po yung nakita natin na continues or mag-enhance po ng habagat sa mga susunod din na araw.
2: Oh, pero pag ito pong naging tuluyan siyang naging si bagyong Pilandok, posible kaya maging katulad lang din po siya ni Obet, pati nung isa pang naunang bagyo na halos dumaan lang po sa atin, hindi talaga natin nararamdaman.
3: Sa ngayon po, no, yun po rin yung nakikita natin na likely na scenario po natin na hindi po siya maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. And then dito lang po siya sa may northeast ng ating bansa po, yung tatahakin niya.
2: Opo. I'm just wondering, Ma'am Grace, kung may mga record na ba tayo for the past years na may mga gantong pangyayari din na may mga dumaang bagyo sa atin pero mas malakas yung habagat na naramdaman natin kasi hinila siya nung mga nagdaang bagyo.
3: Usually po kapag din naman talaga yung ganitong month, nakikita po natin na mas habagat po yung nagkakos ng mga pag-ulan natin. But still, yung mga bagyo po natin yung nag-i-influence nitong habagat. So, kahit yung mga ating mga bagyo is hindi po landfalling, nai-influence niya pa rin po yung habagat po natin. Like, for example po, nung mga nakaraan po, halimbawa si Karina, hindi po siya nag-landfall sa atin, pero siya po yung nag-influence ng habagat. Kaya po, ito ay enhanced or marami po yung mga pag-ulan na dinala po sa atin.
2: Pero ibig sabihin, ma'am, dahil nga po, habagat season din ngayon, whether may bagyo sa loob at labas ng PAR, talagang makakaramdam tayo ng gantong panahon.
3: Yes po, ito din po talaga yung, kumbaga dito po sa Metro Manila, or yung mga climate type 1 po natin is talagang ngayon pong panahon or time of the year yung pronounced po yung mga pag-ulan po natin.
0: Pero last year ba, Ma'am Grace, maulan pa rin ilang days before September?
3: Generally po hanggang September din yung mga pag-ulan po natin ay nadala po ng habagat. And then by October, nandyan na po yung kung may pag-ulan tayo is mostly dala na po ng mga bagyo. But talaga po ganitong panahon, yung June, July, August natin is mostly yung nagkakos ng mga pag-ulan natin is habagat.
0: Oo nga eh. At sinabi niyo, ma'am, ilang days pa yung pag-ulan. Hanggang kailan po ang projected ng pag-asa?
3: So ngayon, magdedepende pa po sa movement nitong mga weather system natin, yung ina-expect natin ng mga pag-ulan. But as of now po, kung magpapatuloy nga itong mga ina-expect po natin ng movement ng mga weather systems po natin, likely ito pa rin pong buong week natin, generally maulan pa rin po yung panahon na mararanasan natin dala po ng habagat.
0: Oo, pero sana po, no, mabawasan naman, hindi na kasing intense nung gaya nung kahapon.
3: Yun po, yung in terms of intensity, possible pa din po yung mga biglaang buhos for now ng mga pag-ulan po, ng malakas po na pag-ulan.
0: Alright, sige po. Ingat po tayong lahat at lagi po tayong kukuha ng update mula po sa PAGASA. Ma'am Grace, maraming salamat po.
2: Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Ingat po. Yan po si Ms. Grace Castañeda, PAGASA weather forecast.
2: So it's safe to say, partner, na ang unang linggo ng Setyembre magiging maulan po. I-expect na po natin yun.
0: Eh, very festive na, di ba? May mga naghahanda na para sa pagkanta ni Jose Marichan. May mga mag-aano na ng Christmas tree. May mga kapitbahay na akong may Christmas lights eh. Oo, pero unahin po natin yung pagiging ligtas po sa mga pag-ulan, sa habagat at sa mga bagyo. Lalo, ito nga po, sabi, September talaga, maulan pa rin. Even October, dahil naman yan sa mga bagyo. Pero yung habagat is talagang September po, umiiral. Bagaman dito sa Metro Manila, medyo makakahinga po tayo ng kaunti dahil nasa mas northern part ng Luzon yung pag-ulan. Pero, wag pa rin pong pakasiguro dahil meron pa nga rin daw pong mga pagbugso ng malakas na ulan.
2: Oo, mahirap pong tansahin ang panahon. Hindi ko mo sinabi ngayon na okay ngayon. Bukas ay ganun ulit, di ba? Kasi hindi po natin hawak ang takbo ng panahon. Tayo pa yung nag-observe at dapat mas naghahanda. Ano man ang mangyari.
0: At partners, sa oras na 6:17 ay magpasok muna tayo. Okay. Kuha po muna tayo ng ulat mula po sa MMDA Metro Base.
1: DZMM Traffic Update.
0: Mga kasama po natin si Ninong Charlino Sares mula po sa MMDA Metro Base. Good morning po, Ninong.
2: Hi, Ninong. Good morning.
4: Yes, good morning sa inyong dalawa, mga inaanak. Ganon din siyempre, Berna, next week, Berna.
0: Oo nga.
4: Pinapaalala ko lang sa inyo yan.
0: Kami dapat magpaalala sa iyo, Nino.
4: Ganun ba? Oh, sige, para maalala natin, tingnan muna natin yung lagay ng ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at nakikita naman natin dito sa loob ng MMDA Metro Bay sa ating mga CCTV cameras na maluwag po ang ating mga kalsada at wala na ng mga reported na mga pagbaha sa mga lansangan. At dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard southbound mula dyan sa may Katigbak or sa Kalaw ay close to traffic yung southbound dyan dahil may fun run na ginagawa dyan ng isang grupo hanggang dyan po yan nasa may Vito Cruz or P.O. Campo. So maiksi lang yung kanilang na-occupied na bahagi ng Rojas Boulevard. At payo natin doon sa mga motorista na maapektuhan ng traffic dyan na lumihis muna kayo sa Taft Avenue para hindi kayo maipit sa traffic dyan sa may bahagi ng Rojas Boulevard southbound mula sa may Luneta Park hanggang sa may P.O. Campo. Pero maluwag pa naman na sa mga oras na ito. At mga around 7:30, ayun nga sa ating mga traffic enforcer doon, matatapos yung kanilang fun run. So malapit na yon. Dito rin sa may Bayani Road sa Taguig, meron ding ginagawa naman dyan na fun run din ng Philippine Army. At yan ay hindi naman nakaka-apekto rin sa bahagi ng traffic sa may Loton at Bayani Road maging sa C5. So tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan dyan. At sa mga oras na ito, wala naman tayong mga reported vehicular accident mula naman sa ating mga traffic monitoring units. Para naman po sa mga motorista, paalala, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At pwede kayong tumawag sa ating MMDA Hotline 136 kung ano man po yung inyong mga kinakailangang assistance mula sa ating mga personnel sa MMDA. At yan muna ang ating traffic advisory mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris Nagulat.
2: Sir Charlie, kamusta po yung mga kalsadang binaha kagabi? Particularly yung part ng E. Rodriguez Avenue dito sa QC, tapos yung G. Araneta ulit binaha kagabi.
0: Saka yung Santo Domingo.
4: Sa ngayon, possible na yung nasabi yun. Mga kalsada. Yes, wala nang mga ano doon. Wala nang mga naiipong tubig. So, subsided na.
2: Meron na po bang maagang announcement ang MMDA kung may suspension ng number coding bukas? Although, siguro holiday bukas.
4: Holiday, bukas holiday talaga. Ayun. Automatic na talagang wala tayong number coding kapag national holidays.
0: So, linawin na po namin, wala na po kayo na mamonitor na pagbaha sa Metro Manila?
4: Wala po. Wala. Sa ngayon, wala tayong mga reported na mga flooded area sa Metro Manila.
2: At maluwag po ang EDSA at C5, lalo na po yung mga papuntang SLEX.
4: Yes, napakaluwag. At mangilan-ngilang lang yung mga bumabiyahin na bilang natin sa ating mga 10 mga daliri sa kamay.
0: Curious po ako, yung fun run, tama po dito sa may Rojas Boulevard.
4: Rojas Boulevard,
0: southbound P.O. Campo. Oh. Hindi naman sila inulan, sir?
4: Rain or shine kasi yung kanilang ano dun umulan at tumaraw, tuloy ang kanilang fun run.
2: Ibigay ang hilig.
0: Oo, sana wala pong
4: nagsimula kaninang mga alas 4 yon at matatapos mga 7:30.
0: Alright. Yeah. Ninong Charlie, thank you so much po.
2: Salamat, sir.
0: Sabi po ni Miss Nona Damian, maraming salamat daw po sa traffic update.
4: Welcome po.
0: Thank you, sir. Thank you. Ingat po kayo dyan. Yan po si Sir Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base. Muli ha, ang MMDA hotline po ay 136 kung kayo po ay mga ngailangan ng tulong.
2: At saka yung mga nandyan sa fun run, pagkatapos ng fun run, siguro mas mabuting diretso uwi na tayo. Oo. Kasi ngayon partner papunta akong opisina kanina, walang ulan
0: Wala.
2: Tila, pero makulimlim pa rin, maulap pa rin. So, maaaring bumuhos na naman po mamaya.
0: Mm-hmm. Ingat po, buti na lang nga at hindi na umulan gaya nung kahapon. Pero ingat po tayo. At partner, sa oras sa 6:22, kuha po muna tayo ng report.
1: Alerto sa habagat.
0: Pag-asa nagbabala sa posibleng pagbaha sa ilang lugar dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
5: Victoria Christian nagbabala ang pag-asa sa mga residente sa ilang mabababang lugar matapos umabot sa 80.30 meters ang water level ng La Mesa Dam pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Ayon sa pag-asa, lampas na ito sa overflow elevation na 80.15 meters kaya direktang dumadaloy ang excess water sa Liahan River. Posibleng maapektuhan ng pagbaha ang ilang lugar sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas kabilang ang mga low-lying areas sa Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Dagdag pa ng pag-asa, maaari pang tumaas ang level ng ilog dahil sa patuloy na pag-ulan kaya pinapayuhan ang mga residente na maging alerto lalo na ang mga nakatira malapit sa riverbank. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
6: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNN. At

0: Okay, bukod kay Kelly Cordero po ay kakalapa tayo ng ilang mga report maya-maya lamang dahil po nakatutok ang buong pwersa ng DZMM at saka ng ABS-CBN dito po sa mga lugar sa Metro Manila. Ngayon pong nararanasan natin ang epekto ng habagat. Sa ngayon naman, ikatlong alarma sa Marikina River kaninang madaling araw nagdulot ng sapilitang paglilikas ng mga residente na nakatira sa mabababang lugar. Ang detalye muna sa mula sa ating kaagapay sa pagmamalita at pagsaservisyo mula sa ABS-CBN News, si Ion Sanchez. Ion, good morning.
1: Christian at Victoria, good morning. Sa pitang inilikas sa mga residente sa ilang bahagi ng lungsod ng Marikina madaling araw na Linggo matapos umabot sa ikatlong alarmang antas ng tubig sa Marikina River dahil sa patuloy na pagkulan dulot ng habagat. Lumampas sa 18 metro ang tubig sa ilog. Bandang alas 12:30 na madaling araw na siyang nagtulak sa mga otoridad para ipatupad ang forced evacuation sa mga residente nakatira sa mababang lugar. Bandang alas 3:00 ng madaling araw, bumaba ng bahagyang antas ng tubig sa 18.2 meters mula sa peak nitong 18.5 meters. Hanggang kanina pasado alas 5 ng umaga, nasa 17.3 meters na lamang ito ayon sa Marikina Public Information Office. Gayunpaman, nasa ikalawang alarma pa ito kaya pinapayuhan ng mga residente na manatili muna sa mga evacuation center. Sa mga paunang evacuation site sa lungsod ang Santo Niño Elementary School kung saan tumutuloy ngayon ang 160 na pamilya o 832 na individual. Ginamit na ang mga solidaralan bilang pansamantalang shelter. Sa kabila ng baha, pilit pa rin itinutuloy ng residente ang kanilang kabuhayan. Gaya ng 21-anyos na vegetable vendor na si Caloy Arnaldo mula sa Barangay Malanday na naabutan ng ABS-CBN News na naghahanda ng kanyang maitinid ng barangay.
2: Ito po, tumatas po yung tubig ng sa labasan po namin. Nasa bewang na po.
3: Bakit niyo po kailangan magtrabaho kahit na naka-evacuate po kayo?
2: Kasi po, sayang po yung yung paycheck kung tatapon lang po. Pinalian na lang po sa Santa Niña LM. Tapos mamaya-maya po magde-deliver na po.
1: Para naman sa 42 years old na si Adrian Vicente na residente rin ng Barangay Malanday, maaga silang nagdesisyong lumikas para na rin sa kanilang kaligtasan.
4: Ito kasi ng taas ng tubig. Tapos paglabas po namin sa gate, para hanggang tuhod na po. Kaya ayun, lumikas na. Pero nakahanda na po yung mga gamit namin. Kaya alerto na rin po kami. Kasi madalas po, diba, laging ganyan.
1: Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang antas ng tubig sa Marikina River hanggang habang nakataas ang alerto para sa kaligtasan ng publiko. Katuwang sa pagbabalita at pagsaservisyo, Ion Sanchez, ABS-CBN News.
5: Oo, Ion, ilang tanong lang. So far,
1: yes, Victoria.
5: Kumusta naman ang lagay ng panahon dyan? Hindi na ba maulan?
1: Victoria, dito sa Marikina River, no, sa ngayon wala pa naman kami nararanasan na pag-ulan. Subalit makulimlim ang kalangitan. At sa ngayon, ang Marikina River, bagamat malakas ang daloy ng tubig, ay unti-unting bumababa ang taas nito ayon sa Marikina Public Information Office.
5: Mm-mm. So far, may information ba tayo kung ilan na yung evacuees?
1: Sa ngayon, Victoria, nanatili pa rin sa numero natin kanina, no, yung sa numero ng Santo Niño Elementary School kung saan meron tayong 160 na families at 800 plus na individuals. So sa ngayon, as of 2 a.m. yan, ay wala pa tayong nakukuha na latest information mula sa Santo Niño Elementary. Pero sa ngayon, ayon pa rin yung bilang na meron doon sa paaral na yun.
5: Oo, pero sa ibang pa, pero meron pa ibang evacuation sites bukod doon sa Santo Niño, tama?
1: Yes, Victoria, sa ipag-ikot natin kanina, meron tayong mga naikutan na evacuation center ay meron ding mga evacuation center dito sa Marikina na kasalukuyang tinitirhan ng mga evacuees natin sa iba't ibang barangay dito sa Marikina City.
0: Would you know ba iyon kung yung mga lugar ng mga residente kaninang nakausap mo na binaha ay baha pa rin ba sa ngayon o kahit pa paano ay buwababa naman na humupa naman na?
5: Wala na bang baha dyan?
1: Ayon sa mga nausap natin kanina, no, nung mga tinrain nilang bumalik doon sa lugar nila, ay kahit papaano, Christian at Victoria ay humuhupa ng kaunti yung baha sa kanilang lugar. Katulad sa Balanday na umabot daw ng tuhod yung baha. No? Pero sa ngayon, ay masabi na nilang medyo bumaba ng kaunti yung baha sa kanila mga lugar.
5: Mm-mm. At dahil second bumaba, second alarm na yung level dyan sa Marikina River, pwedeng umuwi. Pero pwede naman umuwi yung evacuees, pero hindi pa siya advised. Tama ba? Or,
1: yes, Victoria. Pwede namang bumisita, pero sabi nga ng mga disaster official natin dito sa Marikina ay mas mainam pa rin na manatili dito sa mga evacuation center para maiwasan na rin yung syempre yung mga disgrasya at yung mga aksidente dito sa lugar natin.
5: Alright, Ion, maraming salamat sa iyong ulat at ingat kayo dyan.
0: Thank you, Ion.
5: Yan po si Ion Sanchez, ang ating pong ABS-CBN reporter. At yan nga po ang latest mula po sa Marikina. Nasa second alarm pa rin yung level ng tubig dyan po sa Marikina River. Kaya advice po na manatili sa evacuation centers ang mga lumikas.
0: Ito, partner, yung 525 na kanilang update dyan sa Marikina River water level, 17.3, mas mababa pa. Doon sa, mas bumaba na doon sa nireport ni Iyon na 17.5 kanina. Bumaba naman po, pababa ng pababa.
5: Sana tuloy-tuloy.
0: Yes. Manatili pong nakatutok sa DZMM para po sa pinakahuling ulat kaugnay ng epekto ng habagat.
6: Basta AM, DZMM, alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Basta AM, DZMM.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
6: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
13: Ang husay!
14: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ito po ang DZMM. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage.
5: Kasama niyo pa rin po kami sa DZMM Special Coverage Alerto sa Habagat. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ako naman po si Christian Yusores.
5: At partners, oras na 6:33, tingnan po natin yung mga update sa atin ng ating mga kasama sa YouTube muna. Kung kayo po ay paki-update nyo rin po kami ha, pakibigay nyo po sa amin yung latest po dyan sa lagay sa panahon sa inyong mga lugar, lalo na po kung kayo po ay binabaha, wag naman po sana.
0: Yes, mamaya po makakausap namin ang mga opisyal ng Quezon City, ng Bulacan, Pampanga, Tarlac at ng Maynila po.
5: Mm-mm.
0: Kung kayo po ay may mga concerns at pwede namin maihatid sa kanila, sige po, ipaabot po ninyo sa amin.
5: Kasama po natin sa YouTube si Floor na nanonood po from Bacoor, Cavite. Sana po ay ligtas, safe and dry po kayo dyan. Nandito rin po si Mary Allen, si Renato Taner, good morning sir, si Miss Lina Ho, si Miss Sarah C. from Los Angeles, at si Mercy Agas na sinasabing malakas po ang ulan sa Abra ngayon.
0: Sabi ni Luke B., pa-report naman yung kahabaan ng Jasa Road sa Bacolor, Pampanga. Ano po ang sitwasyon dyan? Baka pwede nyo kami bigyan ng detalye kung baha po ba dyan, kamusta po yung kalsada. Andito rin si ano, si nagbibigay ng update sa atin. Go partner.
5: Kunin natin uli yung ibang updates diyan partner ha. Punta po muna tayo sa ating makakapanayam at 6:34 po in the morning. Good morning po kay Governor Lilia Pineda ng Pampanga. Hi ma'am, Victoria po at Christian.
0: Good morning ma'am.
18: Good morning, Christian, Victoria. Salamat sa pagtawag.
5: Opo, salamat po ma'am sa pagpapaunlak. So for ma'am, kumusta po ang Pampanga matapos nga po nitong malakas na pag-ulan na naman?
18: Lalong lumalaki yung tubig, lalo na yung mga bayan na nasa downstream na malapit sa Manila Bay kasi yung tubig sa taas, mabilis ang pagbaba eh. Mabilis ang pagbaba, so dahil medyo silted yung Manila Bay, so nagbabackflow sa mga bayan-bayan. Kagabi, tsaka kagabi rin, yung dalawang bayan, nag-push evacuation sila dahil na-overtop na yung dike. Yung river, talagang malakas ang dating ng tubig. So, yung mayor namin ng bayan ng Santo Tomas, ngayong Minalin, nananawagan sila na yung mga pamilya hindi na kaya kasing i-rescue sila, lalo na sa gabi. Yung isang pamilya dapat talaga hindi na kailangan talagang i-rescue ng mayor o kaya ng barangay. Sabi ko nga dapat may plano rin ng pamilya na marami namang matataas na lugar, mga third floor ng mga eskwelahan. Ang sinasabi ko noon pa, hanggang hindi malaki yung tubig, hanggang makakalakad pa sila. Kasi pag hanggang bewang na yung tubig, hanggang dibdib, talagang mahirap nang ma-rescue, lalo na yung populasyon mo, 1,000-1,000. So, yung isang mayor ko nga ngayon, nanawagan siya na kailangan talaga ganitong mga kalamidad. Huwag na siguro lahat huwag natin iyasan na lahat sa mga nanunungkulan kasi hindi kaya. Dapat bawat pamilya may plano sila para sa mga anak nila, sa pamilya nila. Kung saan sila pupunta na mataas na lugar.
5: Mm-mm. So, ibig sabihin, Gov, marami pa rin pong pamilya ang kinailangang i-rescue.
18: Oo, kasi kagabi nga, si Vice Gov, tsaka yung mayor ng Minalin, at tsaka itong Santo Tomas, kung saan nag-overflow yung tubig, yung dike. So, gabi, nag-rescue sila. Ngayon sinasabi ko, dapat patagal pa itong abagat. Kung mayroong pa rin pagkakataon, iba, di ba Victoria, Christian?
5: Mm-hmm.
18: Nasa ngayong panahon na hindi lang naman Pampanga yan, halos lahat, damay-damay na. Yung bang may plano ka na dapat sa pamilya mo, lalo na kung marami kang anak, yung maaga pa lang, sabihan mo na para hindi kayo nag-aano sa gabi. Delikado yung nag-rescue, delikado pa yung pamilya. Sana sabi ko, wag na nila muna tihisin. Kung makakakontak pa ng maga, kumontak na.
5: Opo. Siyempre, lahat nga po ay may responsibilidad din po ano, pa, to keep everyone safe. Sa parte naman po ng lokal na pamahalaan, ma'am, dahil nga po taon-taon, eh, problema po ito ng Pampanga. Ano ba yung mga immediate measures na ipinatutupad po ninyo para maibsan po yung pagbaha?
18: Dati-dati kasi, opo. Victoria, hindi naman ganito. Talagang malala ngayon. Dati ang lumulubog lang na bayan, makabebe masantol. Yung dulo talaga na malapit sa Manila Bay, yung mga mambababa lang. Pero ngayon, umaakyat na malaki na rin ang tubig ng San Fernando, yung matatas na lugar. Kasi dahil malaki na yung tubig sa baba, nagbabaklon, hindi na makalabas sa kanila.
5: Apo.
18: So, yung sinasabi ko nga, dati-dati, yun lang, dalawang bayan, kahit na mahal na, mahal na araw nga, kahit high tide, summer, may baha doon eh.
5: Mm-hmm.
18: Pero hindi naman ganun kalaki. Ngayon, hindi na talaga bumababa talaga ang gantuhod, ang gambewang. Hindi na talaga, nag-i-stay na talaga sila doon. So ngayon, ang nangyayari, like yung San Fernando, hindi naman yan ganyan. Ang pinag-aanuan lang namin, dalawang bayan, apat na bayan. Pero ngayon, pakyat. Ang nangyayari ngayon, yung volume ng tubig na nanggagaling ng mga bundok ng mga ibang probinsya like Zambales, Pavesia, Aurora, sa amin lahat ang bagsak dahil kami yung nandito sa tabi ng Manila Bay. So, siyempre, yung preparasyon namin, talagang nakahanda naman kami. Kaya lang talaga dapat ang suporta ng national government. Pero full support naman sa pagkain ng DSWB, yung OCB, yung atin namang mga kababayan magsishare. Pero kami, malaki rin din naman ang aming pag-aanda. Marami naman din kaming pag-aanda. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, Victoria, Christian, ang mga kapampangan kasi hanggang matiis nila ang umaalis ng bahay nila, lalo na may second floor.
5: Oo.
18: Pero ngayon, dahil sa haba na ng linggo, ilang linggo na eh, tatlong linggo na tayo.
5: Pero Gov, bukod po dun sa paghahanda, yung siguro sa evacuation centers, yung paghahanda rin po para sa relief goods, may mga infrastructure projects po ba tayong in the lineup para po siguro matugunan nga itong pagbaha po sa mas maraming lugar na po sa Pampanga?
18: Ayun na nga, di ba, nagpunta si President Marcos sa Pampanga. Ang pinag-usapan doon, tinawag nga yung NIA, DPWH, yung long-term plan na dapat kulungin muna yung tubig. Like yung sa malakas ng tubig, yung pagbaba ng Aurora, Pavis ng Aurora, saka yung mga bundok ng Sierra Madre. Ang pinag-usapan nila, gagawa sila ng series of dams. At saka dito sa may banta ng bundok ng Zambales. Ang sa akin lang, Victoria, Christian, sana kung hindi na kaya rin ang mga DPWH unang NIA, nananawagan din sana ako sa mga expert like yung mga engineers, mga technical ano ng mga ng SM, ng Ayala, ni Ramon Ang, ni MDP. Kasi yung mga engineers nila, sana magsama-sama sila, tayo, mga Pilipino, lahat, na pag-aralang mabuti. Hindi lang natin pwedeng ipabayaan sa gobyerno, kaya sa DPWH niya, kasi sa laki na ng volume at yung climate change, dapat magsama-sama sana, sabi ko. May consultant na tayo, yung mga, like yung DMCI, yung mga gumagawa ng mga high-rise building, magagaling ang mga ininyero nila, magagaling ang nagpaplano nila. So, pare-pareho naman tayong apektado, yung negosyo, lahat ng mga Pilipino. Sana nga, kung pwede ba, di ba, Victoria, Christian? Kasi kung yung DPWH kasi, dahil maraming natanggal, maraming nakasuhan. Ngayon, ang mga pumapalit, mga bagong graduate, mga bata pa. Yung sinauna kasi talagang nagkukonsulta rin. Kumukuha rin kami ng foreigner. Kagaya nung pumunta kami pinatubo. Nakasurvive kami kasi malalaking mega dike. Tapos, thousand hectares ang catch basin namin. Pero ngayon, dahil sobrang yung volume talaga, talagang kailangan patahapin ng mga expert, ng mga consultant. Hindi kasi, parang sa akin, magaling din naman ang DPWH. Kaya lang, konti lang sila eh. Lalo na ngayon, maraming nagkakaso. Marami nang tinanggal. So, yung mga natitira, yung laki ng budget natin, hindi natin siguro kayang ipaubaya sa kanila o sa NIA.
0: Apo.
18: Kailangan natin talaga itong mga magagaling nating, yung ating mga investor, mga negosyante natin na malalaki din ang kanilang negosyo. Kagaya dito sa Pampanga, ang daming mga yung SM, Ayala, San Miguel, Asia Brewery, marami talaga sila na apektado din yung negosyo nila. Sabi ko sana, Victoria, Christian, sana hindi naman ako nagingi ng pera sa kanila. Hindi ako nagingi. Ang sa akin lang, yung mga expert nila sana tumulong sa long-term plan. Long-term plan. Kasi ang ano ngayon, ang nag-usap, nag-aayos lang ngayon, DPWH and NIA, talagay ko hindi na nila kaya. Kasi tumalaki na yung problema eh. Kung sana yung mag-volunteer lang sila na, teka, eto, pag-aralan natin para hindi masayang yung pera ng gobyerno. Kailangan sama-sama tayo, lahat ng mga gagaling na Pilipino, pag-usapan. Kasi hindi lang tayo pwedeng DPWH, NIA, eh ilan lang yan. Ang laki-laki na ng mga laking problema, nationwide pa. Hindi na kaya talaga, lalo na, ano pa yung mga kaso, mga... So, yung ano, yung mga paraanan natin, lalo na yung blood control scam, siyempre yung mga tao na nagdi-depress, wala na rin tiwala sa DPWH. Do maano naman si Secretary Vince Dixon, alam, hindi na rin niya kaya. So, gaya ng ginawa ng BGC, sabi ni Secretary Dixon noon, former Secretary, gumawa sila ng drainage sa malalaking pipes underground, sa ilalim ng mga daan, tapos mayroon silang outfall sa dagat. Kasi dito, yung drainage nating maliliit, nung pandikada pa ito eh. 100 years, ano to design eh. Pero dapat baguhin na, hindi nakakayanin. Dapat talaga, mag-isip na kung ano yung paraan dahil may ang unang may naapektuhan yung mga mahihirap, yung agrikultura, tapos yung mga negosyo ng mga malls, nung may industry, naapektuhan din.
0: Pero ang LGU po ba, meron pong immediate plan habang hinihintay po ang plano ng national government? Kasi po ang mga residente, kung hindi po sila maaasahan muna ang national government, sa LGU po sila unang tututok o hihingi po ng assistance.
18: Na, yun na nga yung sinasabi ko, Christian. Kaya pa namin tisin, meron pa eh. Kaya lang, kung tumagal nang tumagal ito, ang populasyon ng Kapampangan, hindi lang ako, hindi lang sa Pampanga yung sinasabi ko. Ang mga Kapampangan lang, 2.6 million na. Magkano lang ba ang pondo ng LGU? Isang second class municipality lang. Eh yung calamity nila, minsan wala pang 50 million o wala pang 100 million.
0: Opo.
18: Pagkain lang sa katagal na ng baha.
0: Opo. Nako, sana po.
18: Kaya pa naming magantay, kaya lang para naman may pag-asa. Doon nagutos na si Presidente, a series of dams sa taas pa lang. Pigilan mo na.
0: Opo.
18: Tapos i-dredge yung dagat kasi silted na rin yung
0: nilabay.
18: Hindi lahat kaya sustain yan ng LGU, Christian, Victoria. Nagkakanda, ubos na rin sila sa pag-alit.
0: Sa ngayon po, Gov, mahingi na lang kami ng bilang kung ilan po ang mga inilikas ngayon dyan sa Pampanga. Kung meron po kayong bilang ng mga evacuees, kung meron man po.
18: Yung mga marami na, libo na. Kasi yung mga mayor, kanya-kanya silang rescue na eh. Yun ngayon, sana mayawaan Diyos itong abagat natin o yung tubig lang sana tumigil na kasi ano na eh, matagal nang nakababan, nakalubog yung ibang mga bahay-bahay.
0: Opo.
18: Hindi kakayanin lahat ng LGU sa daklakay ng populasyon. At yung mga evacuation, dahil bigla, ngayon lang nangyari ito talaga. Hindi sila hindi kami ganun ka-prepare para dun sa mga evacuation center. Ang talagang pwede lang ngayon, yung mga three-story na mga school building.
5: Mm-mm.
18: Yung mga school building muna. Kaya lang, ang problema dun, syempre yung mga palikuran, paliguhan, yung kitchen, minsan hindi ka pa maka-access sa mga sulok-sulok ng mga barabarangay. Talagang hindi talaga pwedeng 100% umasa talaga.

0: At partner mula sa Pampanga, ay punta naman po tayo dito sa Quezon City. Please do the honors, partner.
1: Kasama na natin ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ma'am Peachy De Leon. Ma'am Peachy, welcome back. Good morning po, Christian at Victoria
0: sa DZNN.
2: Good morning, ma'am. Yes, good morning, Sir Christian and Ma'am Victoria.
1: Opo, ang report po sa amin kanina ng MMDA, yung mga kalsadang baha sa QC kahapon ay humupa naman na po. Kamusta po yung mga lugar na binaha po kahapon? Ano po ang situation nila ngayon?
2: Yes, confirm ko lang po as of 2:45 a.m. nagsubside na po lahat ng flooded areas. Although meron pong gutter deep lang po as of the moment, pero lahat humupa na po. But we have evacuees po. 76 evacuation centers po kami. Affected ay 41 barangays po out of 142 barangays.
1: Opo. At may mga umuwi na po ba mula dito sa mga evacuees natin o pansamantala po muna silang pinapayong magstay sa mga evacuation centers until talagang mas safe nang bumalik sa kanilang bahay?
2: Wala pa pong advisory na they can go back kasi orange warning rainfall pa rin po tayo sa araw na to. Hopefully by this afternoon po gaganda yung panahon until Monday. That's the time po siguro pag na-assess po ng DRRMD na medyo safe na po together with the barangay officials, that's the time po na magpapauwi na po kami.
1: Answered this, ma'am. Pero ano po kayo nakitang problema ng QC kahapon kung bakit binaha pa rin po yung ilang mga areas despite alam ko nagsagawa tayo ng mga dredging before, may mga ginawang infrastructure nung nakaraan ang DPWH. Bakit po kaya tumaas pa rin ang tubig sa atin?
0: At abot pa po ng lagpas tao
1: ng mga ibang lugar? Areas.
2: Opo. Actually po, yung mga areas po kasi yun, talagang identified po na flood-prone areas. Ngayon, dahil po sa lakas ng pagbuhos ng ulan at sa tagal ng pagbuhos nitong malalakas na ulan, na-overwhelm po ang aming drainage system. Depende po kasi yan sa kondisyon ng drainage system kahit na gano'ng kabilis ang pag-declogging, clearing, and dredging po niyan, hindi po talaga kakayanin pag talagang matagal ang pagbuhos ng ulan. So, ma-overwhelm po talaga siya. Kaya po, tumataas agad, kaya hindi po humihinto ang Quezon City Government para sa mga drainage master plan na projects po for flood mitigation. Although it will take time po kasi na-study naman po yan at ongoing naman po yung several projects na as we speak po.
0: May timeline po ba, ma'am, para dito nga po sa drainage projects na ito? Ano po yung mga immediate na makikita po ng mga taga Quezon City?
2: Natapos na po namin yung sa may Santa Monica and sa may Tandang Sora na detention basin po. We have the retention pond in Circle. Ang susunod po namin yung detention basin po sa G. Araneta Avenue, which is a long stretch po kasi dyan po talaga madalas ang bilis na pagtaas ng tubig baha. Kaya pinaprioritize po yan together with the national government po.
0: And within the Marcos administration, ma'am, kaya naman po yung projects na yan?
2: Hopefully po kasi mabilis naman po ang coordination.
0: Opo. At itong pag-ulan kahapon, ma'am, nakita nyo ba na may problema uli sa basura? Marami na naman bang nakabara? Naging nakakontribute ba ito sa pagbaha kahapon?
2: Ang basura po kasi, syempre connected po per LGU, per municipality. No? So kahit opo. Na ano po ang... this is just my opinion po, kahit na anong linis ng barangay po, meron din po kaming mga flood interceptors and yung mga nets. Kung talaga pong dapat may partnership talaga po within LGUs na linis dito, linis doon, para po wala talagang panggagalingan yung mga basura. It's a matter of discipline po talaga sa bawat community para po talagang mawala na totally yung pagbaha po, lalo na po sa mga waterways po.
1: Sabi po ng PAGASA, mukhang itong unang linggo ng Setyembre po ay magiging maulan, although holiday bukas po, paano po, kailan po malalaman ng mga taga-QC kung may pasok ba sa Martes?
2: Usually po ina-assess po namin yan the day before, depende po sa system ng weather system namin plus yung sa PAGASA po. Ina-assess yon tapos usually as early as 4 a.m. the next morning i-announce na po namin kung may pasok o wala, depende po sa rainfall advisory ng PAGASA po.

0: At so far, ma'am, hindi naman kayo naubusan po ng relief goods, lalo't ilang araw, ilang linggo na rin po talaga yung pagbaha.
1: So far, so good naman po, but we always welcome. Meron pong mga ibang organizations na they go directly sa mga evacuation centers. So, nagdo-donate po sila, tumutulong. Siyempre, welcome po yan. Pero okay pa naman po, we serve hot meals po sa mga evacuation centers namin. Breakfast, lunch, and dinner with clean drinking water. City Health, City Vet, nandoon po monitoring and assessing po yung health conditions ng mga evacuees, not only physically but also mentally po.
0: Mm. At working ang pumping stations, ma'am, kaya ba naging mabilis yung pagbaba rin ng tubig kahit paano?
1: Actually po, ang pumping stations is with MMDA. We only have one na portable po na nasa may Santo Domingo area po naka-position para po for in case natataas ang San Juan River ay ready po siya to pump overflowing water sa waterways po.
0: Opo. Wala naman kayong kinailangang, hindi naman nalagay sa alanganin ng buhay ng rescuers, ma'am. Wala naman yung rescue na talagang delikadong nangyari kahapon.
1: Wala naman pong reported. May mga mangilan-ilan na nasusugatan. Siyempre, sometimes pag mataas po yung tubig ulan, hindi nakikita kung ano yung under doon. Nandoon naman po talaga yung City Health, and we have our emergency medical team also to check and syempre supervise kung meron po mga nasugatan na responders po. Pati rin po sila ay nabibigyan po ng doxycycline para po for anti-leptospirosis, and we also give anti-tetanus po in case na meron silang sugat.
0: Mm-mm. At speaking of leptospirosis, dahil nga po matindi na naman ang pag-ulan, eh baka mag-spike na naman po yung bilang, lalo po dito sa Quezon City.
1: Yes po, that's why kumpleto po ang pagbigay ng medicine ang health center po namin bukas since yesterday para po talaga mabantayan at maiwasan ang pag-spike ng leptospirosis cases po.
0: Opo. So ready ang centers, ma'am, para po kung may pupuntang mga residente, sasabihin pong lumusong sila, eh mabibigyan po sila ng doxycycline.
1: Yes po, ready po sila, and kahit sa mga evacuation centers nandoon din po, available po.
2: May numero ba tayo, ma'am, kung tumaas yung mga leptos cases natin for the past month nitong nagsisimula pong nag-uulan at naghabagat?
1: Well, as per our briefing po yesterday, medyo tumaas daw po yung cases dahil nga hindi humihinto yung pag-ulan po. Huminto lang ng ilang araw, tas eto na naman po tayo sa habagat na naman na weather condition. Kaya nga po talagang nakabantay po ang City Health para po sa mga leptospirosis cases po.
2: Po, kamusta po yung mga facilities natin na magki-cater po para sa mga leptos patients? Kasi ang NKTI, although nasa QC, pero puntahan din po ito ng mga tagalabas ng QC.
1: Yeah, we have our own po. We have the Novaliches District Hospital, Quezon City General Hospital, and the Maklang Hospital po, na tatlong po na nasa Quezon City po.
2: Apo. And all are equipped and prepared po kung sakali pong dumumog po yung mga pasyente ng leptospirosis.
1: So far naman po, okay pa naman po, wala naman pong advisory na na-overwhelm po sila.
2: Alright.
0: Panghuli na lang, ma'am, mga paalala na lang po sa mga residente. At ano po ang hotline number na pwede nilang tawagan sakaling kailangan ng tulong?
1: Okay po, sa mga Q citizens po, just dial lang po 122. Yan po ang hotline emergency number ng Quezon City Government. At for any weather updates, monitor lang po sa FB page po. At sa paalala lang po sa mga magulang ng mga batang nakatira malapit po sa mga waterways, ilog, creek, na huwag po nating payagan ng ating mga anak na lumangoy, maglaro sa mga tubig baha po at mag-swimming po sa mga waterways para po makaiwas po tayo ng aksidente at mga waterborne diseases po at pagkalunod. Siyempre, iniintindi po ng Quezon City Government at parati po naming pinapaalalahanan na bawal po ito para po makaiwas tayo at maging safe po ang bawat miyembro ng pamilya po.
0: Hindi po yan mini pool. Opo.
1: Yes po, yes.
0: Ma'am Peachy, maraming salamat po at ingat po, ma'am.
2: Salamat, ma'am.
1: Thank you rin po. Maraming salamat po.
2: Si Ma'am Peachy De Leon ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya mga kapamilya, bilang ang sabi ng pag-asa, baka maulan pa po sa mga susunod na araw, ay naku, maghanda po tayo kasi po kamukha na sa atin po ang mas malaking responsibilidad ngayon bilang ang ilan po mga opisyal natin ay nahihirapan na raw pong tumugon at umaksyon. Mukhang mahirap pong asahan ng ilang mga opisyal natin na mukhang mas pagod na po sa pinagdadaanan natin. Tayong-tayo na lang po ang magtutulungan dito kung hindi po nila kayang umaksyon para po sa atin. Ano? Kaya gising bangon po at manood ng balita para alam natin ang pagkilos kapag hindi kayang tumugon ng mga opisyal na hinalal natin. Ano po? Tama, partner?
0: Tama. Tayo po ay hanggang alas 8 ng umaga at kukuha pa po tayo ng update mula po doon sa ibang mga lugar, ibang mga bayan at probinsya kaugnay po ng nararanasan po nilang pagbaha at pag-ulan. It's 6:59, partner, mula po sa special coverage ay lipat po muna tayo sa
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
3: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Ito po ang DZMM.

0: ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Maghapong ulang dala ng habagat, muling nagpabaha sa Metro Manila at ilan pang lugar sa Luzon. FIVOX naglabas ng lahar advisory para sa Bulkang Taal at Pinatubo.
1: Isa na namang tulay sa Tarlac, bumigay. Dumaang sasakyan, nahulog din, isa nakaligtas.
0: Mga nasawi sa matinding flash floods sa Nepal-Tibet border, mahigit 600 na.
1: AFP tiniyak ang suporta sa mga opisyal nitong tetestigo sa impeachment trial.
0: Rollback sa presyo ng produktong petrolyo bubungad sa Setyembre.
1: At film singer Olivia Rodrigo nag-donate ng 1,000,000 dolyan mula sa proceeds ng isang festival.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya, lampas taong baha ang naranasan sa NS Amoranto sa Barangay Siena sa Quezon City kahapon dahil sa walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan. Napilitan namang magbangka ang mga residente sa Barangay Santo Domingo dahil hindi na makaraan ang mga maliliit na sasakyan o motorsiklo. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office, halos 50 pulgada o lampas bewang ang baha sa Barangay Apolonio Samson, Barangay Damayan, Tandang Sora, Barangay Talayan at iba pa. Sinasabing nakadagdag sa sanhi ng pagbaha sa lugar ang pagtaas ng level ng tubig sa San Juan River. Umabot na rin sa spilling level na 80.15 meters ang La Mesa Dam, kaya agad na nagsagawa ng forced evacuation ang lungsod sa 15 barangay.
2: As of 2 p.m., we have 7 evacuation centers for 5 barangays, 262 families, totaling to 675 individuals. That's Barangay Santa Cruz, Balingasi, Bagong Silangan, Rojas, and Pinagkaisahan.
0: Alamin naman po natin ang sitwasyon ng ilang kalsada sa Quezon City. Mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Victoria, nakararanas ngayon ng mahinang pag-ulan sa bahagi ng Quezon City, pero sa mga oras na to, humupa na ang baha sa ilang lugar sa lungsod na lubog kahapon dahil sa walang tigil na pag-ulan. Wala nang baha sa may Santo Domingo Corner, Samat, Calamba at Donose na abot dibdib ang baha kahapon. Pasabol na rin sa lahat ng uri ng sasakyan at nag-subside na rin ang baha sa GR Neta Senior Avenue na abot bewang ang baha kahapon at wala na rin baha sa E. Rodriguez at Elliptical Road. Sa Barangay Damayang Lagi na abot hanggang ulo ang baha kahapon, humupa na rin at may mga residenteng nagsiuwian na sa kanilang bahay mula evacuation center. Sa pinakauling datos ng CCLG, umabot sa 3,628 na pamilya ang lumikas sa 12,594 na individual dahil sa sama ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Sa Malabon, mahigit at 20 kalsada ang binaha bandang alas 8 kagabi dahil din sa matinding ulang dala ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, 4 na kalsada ang hindi passable sa lahat ng sasakyan, habang umabot sa 19 na pulgada ang baha sa ilan pang daanan, gaya ng Maria Clara Street at Burgos Street. Naitala rin ang gutter deep na baha sa General Luna, Naval Street, Borromeo Street at iba pa. Sa tala ng LGU alas 11 kagabi, umabot na sa mahigit 600 pamilya o mahigit 2,000 individual ang tumutuloy sa 20 evacuation centers sa lungsod.
0: Lubog sa baha ang ilang barangay sa Marilao at Maykawayan, Bulacan. Matapos umapaw ang Marilao River, bunsod ng magdamag na pag-ulan. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa mga mabababang lugar gaya ng Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Aabot sa halos 6,000 individual ang inilikas sa Kalumpit na nananatili ring lubog sa baha.
4: Ang ano ngayon ay nasa 5,600 individuals yon. Yung ngayon dito sa Marilao, ongoing pa ang operation ng pag-preemptive, nasa about 300 plus, wala pang official number, pero initial report nasa more than 300 na eh.
1: Mahigit 3,000 pamilya ang inilikas sa Pampanga matapos lumubog sa baha ang maraming barangay dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa PDRRMC, binuksan na ang mahigit 200 evacuation center sa lalawigan. Sa bayan ng Porac, patay ang 70-anyos na katutubong Aita matapos matabunan ng lupa ang kanyang bahay sa sitio Pidpid sa barangay sa Panguwak.
5: saturated na yung lupa natin, tapos yung composition nito ay lusan, kaya nagkaroon po tayo ng insidente. Bali, naabutan siya ng lupa yung bahay natin hanggang sa ayun, nalibing ng buhay yung isang residente natin.
1: Aabot naman sa 30 pamilya ang inilikas sa bayan ng Porac dahil sa posibilidad ng panibagong paguho. Sa bayan naman ng Lubao, ni-rescue ng mga otoridad ang mga residente sa Barangay Santo Cristo matapos anuri ng 4 na bahay. Nasira ang slow protection sa lugar kaya nasira ng lumaragas ang baha ang mga bahay. Sa San Fernando, isang bedridden na senior citizen ang nasa GIF matapos matrap sa kanilang bahay na may lagpas taong baha sa Barangay Maimpis. Gumamit ng balsa ang asawa ng pasyente para mailikas sa mataas na lugar, pero tumaob ang balsa dahil sa malakas na agos. Nasa ligtas ng kondisyon ang mag-asawang senior citizen.
0: 33 bahay ang inanod ng rumaragas ang ilog sa Barangay San Isidro sa Tarlac City. Biyernes ng hapon, nang magsimula ang pagguho ng bahay matapos tumaas ang level ng tubig sa Tarlac River. 19 na bahay ang naitalang nasira, habang 48 naman ang nasa danger zone. Itinuturong sanhi ng mabilis na pagdaloy ng tubig sa mga bahay ang sirang dike sa ibang bahagi ng barangay. Samantala, nabuo ang sinkhole sa tabing ilog sa Barangay Kutkut 1 kahapon. Namataan ito ilang metro lang ang layo sa bumagsak na bahagi ng Aquino Bridge. Pansamantalang tinambakan ng lupa ang sinkhole habang patuloy ang pagsusuri ng Department of Public Works and Highways.
1: 708, pumalo na sa halos 8 milyong individual ang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat sa Central Luzon. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Disaster Preparedness Director 3, Vicente Gregorio Tomas. Nakatumbas ito ng mahigit 2 milyong pamilyang naitalang apektado ng masamang panahon. Halos 3,000 bahay ang bahagyang nasira, habang mahigit 300 naman ang totally damage. Lumobo naman sa 6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang mahigit 2 bilyong piso naman sa agrikultura.
6: Sinai-provide naman po ng mga assistance galing po sa timpong other agencies of government. Continuous po yung monitoring.
7: Alerto sa habagat.
0: Inilagay sa red rainfall warning ang lalawigan ng Zambales, Pampanga, Bataan, ilang bahagi ng Tarlac at Bulacan ngayong araw. Orange rainfall warning naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Tarlac, Nueva Ecija at Rizal. Habang yellow rainfall warning naman sa iba pang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Nueva Ecija. Ayon sa PAGASA, habagat pa rin ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Posibleng makaranas ng magdala ng ulan ang habagat sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet at iba pa. Samantala, nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na huling namataan sa layong 1,300 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Wala pang direktang epekto sa bansa ang LPA, pero may posibilidad itong maging bagyo at tatawaging pilandok.
1: Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng 2 batang aitan na nawala matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales noong Huwebes. Dahil dito, aabot na sa 8 ang bilang ng mga nasawi habang 4 ang nakaligtas sa insidente. Patuloy ang paghahanap sa buntis na katutubo na kasama ng mga biktima. Sinasabing papuntang sitio Lumibao mula sa Buhawin proper ang bangka ng magkaaberya sa lawa na posibleng dahil sa overloading.
0: Naglabas naman ng lahar advisory ang FEVOX para sa Bulkang Pinatubo at Bulkang Taal sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na posibleng dumaloy ang lahar mula sa Bulkang Pinatubo sa ilang bahagi ng Santo Tomas, Marelia at Bukaw River Systems at makaapekto sa mga komunidad sa San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan sa Zambales. Sa Bulkang Taal naman, posibleng makaapekto ang lahat sa mga komunidad o maapektuhan ang lahat ng mga komunidad sa Agoncillo at Laurel sa Batangas. May paalala naman ang FIVOX sa mga apektadong komunidad at lokal na pamahalaan.
7: Dapat naging vigilant yung ating mga LGUs ngayon. LGUs should closely monitor rainfall and river conditions, restrict access to hazardous river channels and crossings, and they also need to prepare communities in identified risk areas and pwede rin na mag-conduct ng preemptive evacuation kung kinakailangan.
1: Pumalo na sa mahigit 48,000 family food packs ang naipamahagi na sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha bunsod ng habagat. Sinabi sa DZMM ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nakabilang sa mga hinatira ng tulong ang mga residenteng lumikas dahil sa pagbaha sa Pampanga, Bataan at Zambales. Nag-deploy na rin anya ng mga mobile kitchen sa mga apektadong lugar gaya ng bayan ng Lubao sa Pampanga. Ayon kay Dumlao, hamon ngayon ang transportasyon sa paghatid ng mga family food packs dahil sa mga nasirang kalsada at tulay. Pero natutugunan sa pamamagitan ng kanilang mga partners.
8: But because of our partnership with other government agencies na nakakapag-provide ng logistic support, ay nagagawa nating dalhin yung mga goods. Sana makinig po kayo sa abiso ng inyo pong mga local officials kasi para po ito sa inyong kaligtasan.
1: Iniyak naman ng DSWD na sapat ang supply ng family food packs. Sa ngayon, naka-red alert ang DSWD dahil sa epekto ng habagat.
0: Umabot na sa mahigit 2,000,000 pamilya o 8,000,000 individual ang apektado ng pinalakas na habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Nene. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 25,000 individual ang nananatili sa halos 300 evacuation centers. Umalo na sa 32 ang nasawi, habang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Aabot sa 6.11 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at 2.32 billion pesos sa agrikultura.
1: Sa oras na 7:13 sa labas ng bansa, pumalo na sa mahigit 600 ang nasawi sa matinding flash floods bunsod ng glacier collapse sa Nepal-Tibet border. Ayon sa mga otoridad, mahigit 2,500 pa ang nawawala, kabilang ang isang Pinoy. Puspusan pa rin ang operasyon ng mahigit 14,000 sundalo at polis gamit ang mga helicopter para maghatid ng ayuda at iligtas ang mga stranded residente. Samantala, binabantayan ng mga eksperto ang mga bagong nabuong lawa sa Botikoshi River na barado ng mga natirang guho dahil posible rin itong umapaw o bumigay.
0: Pumalo na sa mahigit 5,800 kaso ang leptospirosis na naitala sa buong bansa. Sinabi sa DZMM ni DOH Health Emergency Management Bureau Response Division Chief Dr. Mark Steven Capungcol na mas mababa ito ng 19% kumpara sa mahigit 7,000 kaso noong nakaraang taon. Sa tala ng kagawaran, pinakamaraming nakitang kaso ng sakit sa National Capital Region na sinundan ng Region 3 at 2. Aabot naman sa mahigit 300 ang nasawi dahil sa leptospirosis, kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad sa pag-iwas sa paglusong sa baha at pag-inom ng mga gamot gaya ng doxycycline.
9: So ang kailangan lang po talaga na galing sa ating mga kababayan ay magpakonsulta po dahil hindi rin po naman to itong gamot ay hindi rin po basta-basta iniinom din.
1: 54 na aktibong kaso ng leptospirosis ang naitala sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga simula pa noong August 19. Sinabi sa DZMM ni Dr. Montserrat Chiquiyoco, Medical Center Chief 2 ng naturang hospital, na aabot sa 8-10 pasyenteng posibleng may leptospirosis ang ipinatitingin sa pag-amutan kada araw. Sa ngayon, nasa 6 na po ang hospital beds na nakalaan para sa mga leptospirosis patient, pero posibleng itong dagdagan dahil sa dami ng mga naitalang kaso. Tiniyak naman ng doktor na sakop ng zero balance billing ang Jose Bilingad Memorial Hospital o Memorial General Hospital.
10: Mm-hmm. Noong una kasi hindi ganun pa kadami ang ina-admit namin, so we allotted 20 beds. Ang latest po namin ngayon na nailagay na bed for leptospirosis cases is 60 na. Mm-hmm. Pero sa palagay ko mukhang magdadagdag kami dahil sa 54 na yung kaso namin ngayon na nandito naka-admit.
0: Good news naman po sa mga motorista, matapos ang dalawang sunod na linggong sirit, rollback naman sa presyo ng produktong petrolyo ang bubungad sa Martes, unang araw ng Setyembre. Maglalaro sa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang tapya sa diesel, 30 hanggang 80 sentimo sa gasolina at 3.50 hanggang 4 pesos sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa world market sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East.
1: Sa iba pang ipinroklama na si Dasmariña City Mayor Jennifer Barsaga bilang bagong kinatawan ng ika-apat na distrito ng Cavite kapalit ng kanyang anak na si Kiko Barsaga na pinatalsik ng kamara noong Hunyo. Mahigit 200,000 boto ang nakuha ng alkalde sa special elections sa distrito kahapon. Umabot naman sa 57.75% ang voter turnout o katumbas ng mahigit 258,000 na botanteng bumoto sa halalan. Dahil sa tuloy-tuloy na pang-ulan, pinalawig ang botohan hanggang alas 5 ng hapon sa halip na tapusin ng alas 3 ng hapon.
0: Samantala, iniimbestigahan ng Cavite Police ang Police Senior Master Sergeant na nambugbog at nagbantang papatayin ang college student sa 13 Martires, Cavite nitong Huwebes. Sinasabing tinutukan at pinukpok ng baril, pinagmumura at pinagbantaan ng suspect ang biktimang rider ng nabanggang motorsiklo habang tumakbo papalayo ang kanyang angkas. Kwento ng biktima, nagalit ang police matapos niya itong unahang mag-U-turn. Nagtamo ng sugat sa ulo at mukha ang biktima at nabali rin ang kaliwang kamay nito. Bukod sa kasong administratibo, naharap ang suspect sa kasong physical injuries at grave threats. Giit ni Napolcom Commissioner Rafael Kalinisan, hindi katanggap-tanggap ang naging asal ng naturang suspect.
11: Tutuluyan natin to. We saw already the evidence, need that pamarisan to. Cases will be filed. Ang ending nito, we will dismiss this policeman.
0: Sa pahayag ng Police Regional Office 4A, sinibak na sa pwesto ang suspect. Abangan! Ombudsman may inventaryo sa mga sinentensyahan ng Sandigan Bayan.
1: At Pinay tennis star Alex Ayala sasabak sa practice match bago ang kampanya sa US Open. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
12: Ito po ang DZMM. DZMM. Alerto sa habagan. Habagan. Basta AM DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
14: Kat! Kaya pa ganyan!
15: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
16: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng,

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Alerto sa habagat.
7: Nagbabalik po ang Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Posibleng maglaro sa 5.5 hanggang 6.5% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ngayong Agosto. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nanatiling mataas ang inflation dahil sa mataas na presyo ng bigas, gulay, prutas, isda at petrolyo. Sinasabing isa sa mga dahilan ang masamang panahon kaya sumipa ang presyo ng mga pagkain. Kabilang naman sa mga posibleng nagpahupa sa taas presyo, ang mababang presyo ng karne at singil sa kuryente, pati ang paglakas ng piso kontra dolyar. Noong Hulyo, bumagal ang inflation sa 6.2% mula sa 6.8% noong Hunyo.
8: Nasa gift ng mga otoridad ang 7 sakay ng bangka matapos magpalutang-lutang na mahigit 3 oras sa Osocab Reef sa Eastern Samar. Sinasabing naglayag ang 7 magkakaanak kasama ang 2 bata galing mainline Giwan at papunta sa ng Homonhon Island nang magkaaberya ang bangka matapos hampasin ng malakas na alon. Nasa ligtas ng kalagayan ang mga sakay ng bangka.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
7: Samantala, susunod na tetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang 2 opisyal ng Armed Forces of the Philippines, kaugnay pa rin po ng umano'y maling paggasta ng confidential funds ng Department of Education. Kabilang sa mga sasalang sina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio, habang hindi naman naisama si retired Major General Adonis Bahaw dahil bigong mahanap ang kanyang address at maisilbi ang sabpina. Tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang suporta sa mga opisyal ng AFP na tetestigo sa paglilitis.
9: Ang AFP, we've been assuring the Filipino public na kung ano man po ang maitutulong ng sandatahang lakas ng Pilipinas, we are very cooperative and we are very supportive of that. So dati na pong humarap itong 3 opisyal na ito and we are going to allow them and of course support them in performing their mandate to shed light to these questions.
7: Samantala, sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson Robert Ace Barbers na hindi pa rin nila isinasantabi ang posibilidad na iharap bilang testigo si Colonel Raymond Lachica.
10: Hindi sirado ang aming isipan na ipresenta si Colonel Lachica. Kung naniniwala kami na meron pang kakulangan o kinakailangan pang madagdagan ng evidentiary value or pwedeng sumuporta doon sa aming allegations, bakit hindi? In fact, nakalista rin siya.
7: Para naman sa law expert na si Attorney Paulo Tamase, mabigat na ang mga naunang testimonya kaugnay ng confidential funds.
11: legally, insofar as pinag-uusapan natin kung nagkaroon ba ng pagwawaldas ng confidential funds, parang dehado na yung kampo nila ni VP Sara. Naipakita na kasi yung mga acknowledgement receipts na hindi tama yung pinagpupuntahan ng confidential funds base doon sa joint circular.
7: Nakatakda ring iharap ng prosecution bilang hostile witness ang defense counsel at spokesperson na si Attorney Michael Poa. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Martes, Setyembre 1.
8: 7:24, magsasagawa ang Office of the Ombudsman ng inventory ng mga individual na hinatulang may sala ng Sandigan Bayan. Sa kanyang programa sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na iilaan o iilan lang sa mga sinintensyahan ng anti-graft court ang nakakulong at may mga kasong inabot ng 15 taon bago maresolba. Hinimokti ni Ombudsman Rimulya ang Korte Suprema na bantayan ang hudikatura at magtakda ng mga deadline para sa mga kasong hinahawakan ng mga korte. Nauna ng kinesyon ng Ombudsman ang Sandigan Bayan sa pagpayag na makapiansa si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanamalyang flood control project sa Bulacan.
7: Pinagtibay naman ng Department of Labor and Employment ang mahigit 11 milyong pisong pananagutan ng contractor ng gusali sa Angeles City, Pampanga na gumuho noong Mayo. Ayon sa kagawaran, kabilang sa pananagutan ng Golden Years Construction and Steelworks Corporation, ang mahigit 1 milyong pisong hindi nabayarang sahod at 10 milyong pisong multang administratibo sa paglabag sa occupational safety and health. Sinabi ng DOLE na nakita rin ang paglabag sa ilang safety requirements, gaya ng hindi pagbibigay ng personal protective equipment, kakulangan sa safety officers at first aiders at iba pa. 30 ang nasawi sa pagguho ng 9 na palapag na condominium project noong Mayo 24.
8: Sa oras na 7:26 sa sports, muling makakaharap ni Pinay tennis star Alex Ayala si Naomi Osaka ng Japan sa isang practice match ngayong Linggo bago ang kanyang laban sa US Open. Matatanda ang pinadapa ni Ayala si Osaka sa Mubadala DC Open semifinals noong August 2. Pagkatapos ng practice match, makakaharap ng world number 18 na si Ayala si world number 122, Mary Stoiana ng Amerika sa first round match sa US Open sa Miyerkules oras sa Pilipinas. Hindi.
7: Kaya mo pa bang sumayo?
8: Hindi. Not today.
7: Kaya ganun ka lang oh.
8: Jom Garner ha. I'm watching you. Di ka sumayo kahapon
7: si Jom.
8: Tawa-tawa ka lang dyan ha.
7: Nahihiya pa si Jom eh. Nagbigay po ng 10 milyong dolyar o halos 622 million pesos na donasyon ang Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo sa iba't ibang organisasyon. Ayon kay Olivia, 10 non-profit organization na tumutulong sa mga kababaihan at batang babae ang benepisyaryo ng donasyon na nagmula sa kanilang Daisy Chain Fields Festival. Kabilang sa mga makakatanggap ng donasyon ng singer ang Baby to Baby, Black Mamas Matter Alliance at iba pa. Napakabait naman talaga ni Pinsan.
8: Mabuhay!
7: Mabuhay si Pinsan.
8: Sa iba pang showbiz news, ibinahagi ng aktres na si Kyla Estrada ang ilang larawan ng kanilang Japan trip ni Daniel Padilla.
7: Aba,
8: and about na pala ito. No? Sa isang post, dumalo ang dalawa sa Summer Sonic Festival at nag-explore sa mga kalsada at restaurant sa Japan. Mabilis namang umani ng reaksyon mula sa mga fans ang ilang larawan na magkatabi ang dalawa. Asa na yung pictures?
7: Oo, hanapin.
8: Check na lang sa social
7: sa Instagram
8: media. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula kina Kyla at Daniel kaugnay ng tunay na estado ng kanilang relasyon. Secret! Kay na bahalang humusga.
7: Pag ikaw ba may ganung post, does it mean na yun na yun? Oh, bakit ka tumawa?
8: Mamaya ito sasagutin off camera.
7: Bakit ka tumawa?
8: Hinatsit mo naman ako doon.
7: It's a generic question.
8: Sige.
7: Di ba po?
8: Affected agad. Defensive si Christian.
7: Pwede namang generic ngayon.
8: Parang politiko lang.
7: Wala naman akong tinukoy. Ayan, naubo tuloy ako. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
8: Kayo na bahalang humusga doon. Ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik po ang alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.
12: Basta kayo, DZMM!
1: Alerto sa habagat. Habagat. Basta AM DZMM.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
19: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
20: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Ito po ang DZMM! Alerto sa habagat! The DZMM Special Coverage! Special Coverage!
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Kasama po ako si Victoria Tulad.
2: At ako naman po ay si Christian Yusores na bumaba.
1: Na?
2: Bumaba.
1: Ayan. Oo nga, bakit ka bumaba?
2: Umupo na kasi ako eh.
1: Kasama niyo po kami hanggang alas 8 ng umaga. At partner, kumustahin lang din natin yung mga nasa YouTube uli natin. Meron
2: yes.
1: po tayong 21 million.
2: Wow.
1: 21 million po ang kasama po natin sa YouTube. Andiyan na po si Mel... Ano to? Mel G, Zone, si Koy, at si Kulit. Andyan din po.
2: Uy, si Richard Eliazar, partner, kanina ay bumati siya ng maulang umaga sa Santa Rosa. Pero ngayon daw ay medyo sumikat ang araw doon. At sana magtuloy-tuloy dyan sa Santa Rosa, Laguna. Good morning po sa mga taga Laguna.
1: Good morning
2: Magandang
1: po.
2: Magandang araw po at ingat po kayo.
1: Ingat po.
2: Pagbati rin po kay Mamalugakad. Kanina maraming kapamilya natin ang engaged doon sa mga discussion natin. Doon sa areas ng mga binaha. Like sa QC, pati na rin sa Pampanga. Naglalabas sila ng kanila mga saloobin tungkol doon sa mga discussion natin. Kaya ingat po mga kababayan natin.
1: Apo.
2: Diyan sa Quezon City at sa Pampanga.
1: Badiin ko lang din, partner, si Miss Maricel King Alipinin. Suki po natin to, laging nanonood sa atin mula po sa Balayan, Batangas.
2: Uy, partner, maaraw din daw sa North Caloocan, sabi ni Sir Julius Bangalando. Uy, sana kahit man lang today. O pwedeng sunod-sunod sa mga susunod na araw na maaraw na ano, babalik yung normal na panahon. Ingat po kayo dyan sa inyo.
1: Si Maria Dulce Orate, nabati mo na ba, partner?
2: Hindi pa, partner.
1: Siya ay nagluluto ng almusal.
2: Wow.
1: Nako, I'm sure napakasarap po niyan, Miss Maria Dulce.
2: Opo. Isalamat po at ingat po si Gemma Durango, ang tindi daw ng ulan doon sa Baguio City at makapal ang hamog. Si Sir Donald Figueroa Bagisa, ang lakas ng ulan dito kanina pero ngayon naman ay huminto na sa San Miguel sa Bulacan.
1: At syempre, babatiin din natin, partner, kahit hindi ko pa nakita yung comments nila. Sina Sir CEO at si Jill Borja.
2: Yeah, may mga nanonood din sa atin na nakatutok sa Urdaneta City sa Pangasinan, si Sir Raul Lim. Watching din from Pampanga, si Wina Valencia. Nakausap natin ng governor ng Pampanga kanina sa update. Isolated na raw po ang western town ng Tarlac, sabi ni Angelita Jacinto.
1: Nako, isolated? Nako, sana po ay makatugon agad yung local government
2: yes.
1: po dyan. Oo. At partner, sa oras na 7:35 ay kumuha lang po tayo ng ulat.
2: Forced evacuation ipinatupad sa ilang bayan sa Bataan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
3: Good morning, Christian. Victoria, nagsagawa ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng forced evacuation sa ilang lugar sa Bataan dahil sa patuloy na pagtaas ng baha. Sa Balanga City, halos 21 individual ang nirescue ng pulisya sa forced evacuation sa Riverside ng Balanga City dahil sa flash flood. Sa Samal Town, umabot na sa hanggang dibdib ang baha kaya inilikas na rin ang mga residente. Nagsagawa din ng forced evacuation sa bayan ng Maribelas, Barangay Wawa at Gabon sa Abukay Town. Sa bayan ng Samal at Urani, tinututukan ang posibleng pagpapakawala ng tubig ng Tangila Dam sa Barangay Pagtasa dahil sa paglampas na sa normal water level ayon sa National Irrigation Administration. May 80 barangay na ang lubog na sa baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Partner, babatiin ko lang ang mga taga-Lipa, Batangas. Good morning po. Kumusta po kayo dyan sa Lipa, Batangas? Babatiin ko na rin ang happy birthday si Alex. Happy birthday, Alex.
1: Happy birthday, Alex.
2: At good morning po sa family ni Melissa Malabanan and family. Pinapabati ng iyong ninong Tan. Happy birthday, Alex.
1: Happy birthday. At speaking of birthday, partner, birthday! Miss DSWD Asik Irene Dumlao.
2: Hi, Asik. Happy birthday
1: po, Asik. Naku, napakasipag po niyan. Lagi pong nasa field at pumupunta sa evacuation centers, tumutugon po sa mga nangangailangan. Ingat po sa mga taga-DSWD at salamat po.
2: Tuloy-tuloy ang pamibigay natin ng update, partner, sa ating mga kababayan. Si Zim, sabi niya, wala ng ulan sa Tarlac, makulimlim na lang. Si Ma'am Nona Damian, sabi niya, medyo maliwanag na dito sa Central Avenue sa Culiat, Quezon City, pero bigla na namang umaambon at umuulan.
1: Si Lawrence De Mesa, nandyan din po sa Facebook naman natin, partner. At sino pa ba nandito sa Facebook? Teka lang, balikan kong
2: go, mabilis. Partner. Si Mels Guillermo, sabi niya, hanggang dibdib po ang baha sa Camiling, Tarlac.
1: Mm-mm. Si Pinoy ako, nandyan din po. Nagtatanong siya, ano ba ang weather condition sa Western Visayas? May narinig ba tayo kanina?
2: Parang hindi ko from masyadong narinig from Pag-asa. Subukan, balikan po natin.
1: Subukan po natin makuha ulit ang Pag-asa for sure sa mga susunod pong programa at, para makakuha po ng update.
2: Yes, mga taga-Balayan, Batangas, maulang morning daw po dyan sa kanila at ang Fajardo family na nanood mula sa Paris, France na ikibalita para sa kanila mga kapamilya sa Pampanga.
1: Si Tristan Wyatt Gulay, nandito rin po sa Facebook. Si Angelo Redaha, bumabati po ng good morning, tumila ng ulan sa Malolos, Bulacan. Si Manuel Abao Marian, dito sa Tarlac, bumigay na nga po yung dalawang tulay na nagdurugtong sa Tarlac City.
2: Sa Tagaytay naman daw ay maulan at mafog, sabi ni Sir Dennis Hitosis na nanonood habang naka duty naman doon sa Tagaytay. Ingat po kayo, ingat po.
1: Si Ferry Kamitan, sabi ingat din po. Ayan. Yan po ang ilan sa mga nasa Facebook.
2: Kuha pa tayo ng report, partner. Mm-hmm. Sino pa bang kasama natin dyan?
1: Patuloy po ang search and rescue operations para sa apat na individual na nakasakay sa SUV na nahulog sa Tarlac River matapos bumagsak ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City nitong Sabado. Report mo mula sa ating kaagapay sa pagbabalita at pagsaservisyo mula sa ABS-CBN News, Andrea Tagines.
4: Hello mga kapamilya, andito tayo ngayon sa may Agana Bridge sa Tarlac City.
5: And here's what we know so far. Nag-collapse ang isang portion ng Agana Bridge at around 7:40 p.m. Saturday, August 29. Sa gitna yan ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan na dala ng habagat. Kinumpirma na ng local police and officials na may SUV carrying 5 people na nahulog sa Tarlac River nung nasira yung tulay. One of the passengers has been rescued at ngayon nasa Tarlac Provincial Hospital habang patuloy naman ang search efforts para sa apat pa niyang mga kasama. Inaalam pa ng mga otoridad kung meron pa talagang ibang mga motoristang nadamay. Now the thing is, late Friday night ay nasira na rin yung isang bahagi ng isa pang major bridge sa Tarlac City, which is yung Aquino Bridge. Alternate route sana yung Agana Bridge, pero dahil nasira na rin ito, marami sa mga galing city center ang stranded o kailangan maghanap o dumaan sa mas malayong ruta para lang makauwi sa western and northern part of the city and vice versa, o yung mga pupunta naman dapat sa city center. Ayon sa DPWH Tarlac First District Engineering Office, 2023 pa huling nagkaroon ng retrofitting sa Agana Bridge.
6: Fortunately, ito may retrofit lang noong 2023. And hindi ko lang ma-assess ngayon kasi kung na-retrofit,
7: this shouldn't have happened.
6: Yes.
8: So, but the thing is, we must consider the current is so strong, the rain is tuloy-tuloy, incessantly. Ang bagsak ng ulan, hindi normal, parang kakaiba. At tuloy-tuloy for how many days. Kaya siguro baka nagkakaganito tayong problema dahil din sa partly because of the climate change.
9: Many factors. Definitely, we're first thing in the morning.
6: Yes.
9: Structural analysis.
6: Yes po. I-assess po natin yan bukas.
9: Gaya po dun sa Aquino Bridge, meron din tayo temporary po ba na i-place para maging passable.
6: Gagawa po kami ng bailey bridge para madaanan lang ng light vehicle.
9: For light vehicle.
6: Yeah.
10: Parang nangyari dito, ang sa tingin ko, na-overload yung tulay. Kasi kahapon bumagsak yung sa Mayaquino Bridge, lahat ng mga sasakyan, nag-divert na dito, dito na pumapasok. So, talagang volume na yung mga sasakyan dito, to, heavy traffic na dito sa crossing namin dito eh. Ang distraction kahapon, yung mga heavy equipment, katulad ng mga dump truck na may mga kargang buwangin, bato, hindi na pinapadaan.
11: Dapat light na lang.
10: Light vehicle na lang. Tsaka, actually, yung mga bus pinapadaan pa kahapon, pero lang yung talaga mga truck na malalaki. So, pero dahil sa, kasi hindi natin may iwasan traffic dito, may parating dyan, may parating dito, may papasok, galing dito, papasok dito.
12: Pero sir, may napapanday pa kanina?
10: Natatambay yung mga sasakyan sa, kuwan, parang yung,
5: una na rin sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na gagawa ng temporary steel structure para ma-reconnect yung Aquino Bridge, but he admits that they can only start doing that kapag gumanda na ang panahon. Nanawagan naman sa publiko ang ilang lokal na opisyal ng Tarlac na habang nagpapatuloy ang masamang panahon, as much as possible, stay at home.
13: Sa ating mga kababayan, hinihiling ko lamang po sana yung mga hindi na po kailangan lumabas ay huwag na po lumabas. Mag-ingat po tayo at dun po sa pamilya po ng mga kaibigan po ng mga nawawala pa rin magkasa hanggang ngayon. Manalangin na lamang po tayo na sana ay maayos at ligtas pa rin sila. No? Bagamat ngayon nga po ay hinahanap pa rin yun sila.
1: At yan po ang ulat ni ABS-CBN News correspondent Adria Tagines tungkol nga po sa sitwasyon dyan sa Tarlac.
2: Salamat, Andy. Ang nakikita nyo po ay ang video na kuha ni AR Lady, ating ipiplay. Yan po, ang video po mula kay AR Lady. Sitwasyon po yan sa bahagi ng Capital View Park Subdivision sa Malolo City sa Bulacan. Kung mayroon po kayong mga kuhang larawan, parang ano, partner, lagpas gutter.
1: Oo, definitely.
2: Yung
1: no?
2: Videos po, ito'y parang residential area po para sa mga naikinig sa atin sa radyo. Mukhang wala pong ano, hindi tanaw yung kalsada mismo, partner, yung semento. Talaga mataas yung level ng tubig diyan, yung baha
1: po. At wala ring residente sa labas, partner. Talagang siguro sa loob muna ng bahay, syempre, para pag-iingat.
2: Yes, sa bahagi po yan ng Capital View Park Subdivision sa Malolos, Bulacan. Mga kapamilya, kung meron po kayong mga larawan o kuhang video, kaugnay po ng sitwasyon sa inyong mga lugar, ay maaari pong ipadala sa DZMM Viber 0919-278-3000 para makapagbigay tayo ng update sa mga kapamilya natin.
1: Mga kapamilya, dahil sa kapatid ko, partner sa Vista Verde, Cainta, Executive Ayun. Village, sigurado, binahana naman po sila kahapon at mataas-taas na naman po ang tubig. Kaya yung mga residente doon, talagang wader na yung gamit. Hindi lang basta bota, wader na talaga. It's a necessity na para sa kanila.
2: Parang ano, kasama na sa paghahanda at kailangan mong bilhin sa bahay. Karagdagang measures kapag tumaas na naman ang tubig.
1: Kung kayo po ay meron ding videos po ng sitwasyon sa inyong mga lugar, pakipadala nyo lamang po sa amin. Ang aming Viber number po ay 0919-278-3000. O kaya po yan sa aming social media account.
2: At ZZMM Teleradio. Maulan pa rin daw sa Nueva Vizcaya, sabi ni Sir Mark at Alfonso Castaneda at ng kanyang anak na nagbabirthday na si Sander Sablaon. Ingat po kayo dyan at happy birthday pa rin po.
1: Happy birthday pa rin, tama. At partner, kuha rin tayo ng update mula po sa Tarlac
2: yan.
1: Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kay Sir Marvin Giang. Good morning, Sir Marvin. Si Victoria po at Christian.
2: Magandang umaga, Sir.
1: Ayan, balikan natin ha, nagkakaroon lang tayo ng problema sa ating linya. Pero yung binabanggit nga kanina ni Andy, partner, may nasirang tulay sa Tarlac at meron ding mga tinangay ng flash flood. Kukuha po tayo ng update dyan mula po sa PDR.
2: At saka linawin natin, ilang tulay ba ang nasira sa Tarlac? Isa ba o dalawa?
1: Tingnan natin. Kasi may nagsasabing residente kanina, dalawa.
2: Dalawa diba? Daw.
1: Tapos merong definitely may sinkhole. May sinkhole dyan sa may summer sa Tarlac.
2: At para din siguro malaman natin mula sa LGU kung ano ang mga alternative na ruta na pwedeng daanan kung may mga lokal ho dyan na babiyahe ngayong araw, kung may mga mahalaga pong pupuntahan, pati na rin yung mga rescue teams na pupunta at mag-a-assist po doon sa mga lugar na apektado para malaman po nila.
1: Balikan po natin si Sir Marvin Giang mula po sa Tarlac PDRRMO. Good morning, Sir. Victoria po at Christian.
14: Yes, ma'am. Good morning po. Mag-ingat po dito para po sa Tarlac PDRRMO.
2: Apo, kamusta po ngayon ang lagay ng panahon dyan sa Tarlac, sir?
11: Well, diretso pa rin po, ano, light to the range na nakal po lang buong probinsya. So, buwan-buwan ang pabinuwa ba sa situation dito po sa probinsya.
2: Opo, sir, manghingi sana kami ng update doon po sa bumagsak na bahagi ng tulay na mayroon pong nahulog na SUV. Ano po ang update doon sa atin?
11: Yes sir, ano po, kagabi po ng 5 PM, nakareceive po kami ng tawag mula sa aming public order safety office. Nagagawa po sa pag-collapse po ng sa respond ng Adana Bridge na pwede po sa barangay Dibagtanglac City. Unfortunately, may kasama nga doon po isang SUV at pero ito po ay Avanza, nababanza. Nakasama, nakasama po nahulog at meron nakasama may pasero ng lima na nagbibigil yung mapong tao na nakasakay sa loob. So, at nag-receive po ng aming report, nag-dispindot na ito tao na automatic mo na mga 40 personnel po kasama yung ating mga uniform services personnel ng Army at saka ng Air Force sa area. At para po sa kanila po at magsala ng social rescue operation.
2: Apo.
11: So, bandang 8:30 po, ng gabi, meron po na rescue ng isang individual. After po naman sa banda na lang, pinag-reach na na po itong doon, mga 2.39 po away from the site. One more individual po na nakita ako ng Hilog Bridge at ito po ay na-rescue naman at nabala sa Tarlac Provincial Hospital. At ito naman po ay nakuyang admitted po or nakakontrol doon at safe na po at stable na po yung condition.
2: Apo.
11: At meron po yung tayo yung inahanap na apat. Pagkabi po, yung radyo ano, Section Retrieval, Rescue Retrieval Operation. Pero bandang 11:30 po lang gabi, in-order ko po yung temporary spot ng operation. Gawa po nung bigla ko tumakas yung nivel ng tubig sa aming hilog sa paglakilog ng 2 meters. So para po sa safety, ito po ng safety ng ating mga deployed responders. So inabot po muna namin yung operation. And kanina po alas 6 ng umaga, kasama po yung pamilya ng mga nawawalang apat. Nag-start po ulit sa operation sa Tarlac Nido. Kasama

0: agama bridge po yung lumagsak ng gabi, nakasaan nandun po yung Avanza. So, yun po yung kulay na puto, nagkulay po ng gabi ng banda ng sa Otsipo ng gabi.
1: Ano ang initial na dahilan na nakikita nyo po dito nga po sa pag-collapse po?
0: Wala pa po official na report gano'n po ng OBP. Pero base naman po kasi sa experience sa mga nakikita, sa mga nakaraang tatlong linggo nga po, yun lang po talaga yung pag-task mo ng river water na nung sa panlaki at saka po yung current. So, yun po yung nakikita ang ano lang na pwede magdulot po yung pag-collapse ng ating tumay, yung Agana. Yung Agana Bridge po.
1: Agana Bridge?
0: Yes po ma'am, Agana Bridge po.
1: Okay. Yung limang pasahero, sir, yung ba ay, ano ba ito, pampasaherong sasakyan to, itong SUV o pamilya ba ito?
0: Actually ma'am, sabi po ng mga base po, interview namin sa mga relatives na dumating na po dito sa Tarlac City. Magkakaibigan lang po yung lima at nag-outing lang, nag-download work na yata. Tapos nag-outing po sila doon sa municipio namin dito sa Tarlac.
1: Okay. At bukod po dyan, ay meron ding sinkhole. Tama po, dito sa, na-discover din sa May Tarlac. Kumusta, ano naman ang update nun, sir?
0: Yung po na yung malapit doon sa atin na bridge, yung po na unang nag-collapse last Saturday night. Ito po ay bago din ako sikat po ang decision po kahapon. Pakita nga po itong lahat po mga Tarlac City officials. So, ginawa na po ng paraan kahapon ito, tinambakan na po kahapon yung sinkhole bago pa naman po dumating si Sir Barry Sir. Sa utos po ng government official talaga, at kasama po yung Commission General Office, Department of Office na Tarlac City, General Office nila. Ay, sana po yung ating sabit ng sinkhole kahapon.
1: Opo, oo. Sa ngayon, may alternatibong daan po. Ano po ang alternatibong daan? Dahil nga po gumuho itong bahagi ng Agana Bridge.
0: Well, actually po lang kahapon na, nung naputo nga po yung Agana Bridge sa Sabon Bulay, at sa nga gano'n na po yung video, meron lang yung inilatag na contingency ang city government at ang provincial government. Itinagdawan na ako namin ang pagdaan ng mga tax at credit equipment sa Agana Bridge yung kinabukas immediately. After po nung nag-collapse yung Agana Bridge. But, tapos po, nagkaroon po kami ng mga alternative routes para doon sa mga heavy equipment. At pinagadaan na lang po talaga yung Agana Bridge sa hapon sa light makers lang. At kung bus naman po ang dadaan, talaga po alternative lang po yung po yung order nila yung susan niya sa kapulisan natin sa hapon. So, ngayon po, ang provincial government at ang city government, wala na kami choice ngayon yung talaga nagpalaga ng rota para sa dadaan ng lahat ng sasakyan na pipunta o gagawin dito po sa Tarlac City. So meron naman ako kami mga daan na identify at yun po yung kasalagawa namin gagawa ng information dissemination para po sa kanaman na publiko para yung gagawin din ng rota pagpunta gawin yung lahat po ng Tarlac City.
1: Panghuling tanong po sa akin, Sir Marvin, ilan po ang nasa evacuation center sa ngayon kung meron man at kumusta naman po yung supply po ninyo ng relief goods for them?
0: Yes ma'am, as of this, meron po tayo 28 na nakabukas ng evacuation center with 2,185 families po and or 6,100 lang din ang individuals staying po, presently staying inside po sa mga evacuation centers natin dito sa mga probinsya.
1: Marami-rami. Kasha pa po ang inyong relief goods naman?
0: Well, siya naman po, medyo sumasapat pa lang po yung nakastat lang po natin para po sa pangalangan natin ng babayan. Pero kung magbibiradiretso yung ganito sitwasyon, malamang po baka kunangin at kunangin mo ng additional na supply para dito sa sitwasyon na to.
2: Po, may mga flooded areas ba, Sir Marvin, sa Tarlac?
0: Yes, sir. At dito po lahat po ng mga nabanggit na nasa evacuation center, flooded po yung mga areas. Gano'n po sa mga flooded areas po ng Tarlac.
2: Yes, po.
0: Bali po yung municipalities po, yung galing natural evacuation na yun, evacuation na yun. So, dito sa 13 municipalities, 207 barangays po ang flooded areas po namin dito sa Tarlac.
1: 207 barangays.
2: Okay po. Kamusta naman ang supply ng kuryente, sir?

0: Opportunity sir, wala pa kami ano, reported ng ano, ng power outage o kahit sa tubig, globo, okay pa naman po.
1: Sir Marvin, salamat po. Kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan po sa Tarlac PDRMO para sa latest po. Thank you, sir. Ingat.
0: Thank you rin po. Salamat po.
1: Yan po si Sir Marvin Giang mula po sa Tarlac PDRRMO. At mula Tarlac Partner, punta naman tayo sa Manila. Makasama po natin si Sir J. Reyes de la Fuente, Director ng Manila Department of Social Welfare. Good morning po, Sir J. Victoria po at Christian.
2: Hi, sir. Good morning.
3: Good morning po. Magandang umaga po sa inyo.
1: Opo. So far, sir, kumusta po ang sitwasyon dyan sa Maynila? Gano'ng karami po ang evacuees po?
3: Sa ngayon po, meron tayong established na 21 evacuation center. At meron po tayong kabuuan na 406 na family affected families na meron po siyang katumbas na 1,278 individuals.
1: Mm-mm. Nagpapauwi na rin po ba ng mga residente?
3: Sa ngayon po, yung mga maliliit na evac center natin o evacuation center na meron lang mga 25 families, 15 families, yung iba po doon bumabalik na sa mga lugar nila. Pero after po namin mag-serve ng breakfast today ngayong umaga.
1: Mm-mm. Kumusta po ba sir? Wala na nga pong baha sa Manila, tama? Kaya nakaka-uwi na rin po yung mga residente.
3: Yung po ang napakaganda po niyan. Yan po ang good news namin sa Manila. Wala po tayong ganung katinding baha. At kung meron man po mga gutter deep o yung hanggang talampakan, mabilis po siyang mag-subside.
1: Mm-mm. So bali itong mga in-evacuate sir, saang mga lugar po ang karamihan ng mga ito?
3: Karamihan dito. Galing sa Baseco, yung sa Aplaya, yung tabing dagat kung saan nandun yung nakatirik yung mga bahay nila, at yung sa may Santa Mesa naman sa Barangay 602 saka 598 sa may Damca, ito yung sa may tabi o gilid ng San Juan River. San Juan River natin na umaapaw lagi minsan.
2: Opo. Kamusta naman sir so far ang supply po ng ating mga relief goods? Kasi for the past weeks po ay maulan at may mga inililikas tayo mga residente. Sapat pa po ba?
3: Sapat po tayo. Nakaready po tayo dyan. Hindi po lamang sa mga goods o food packages na binibigay natin o mga food boxes. Pati po dun sa full meal, dun sa everyday na breakfast nila, lunch nila, dinner nila, pati yung hot meals pag unang dating nila sa mga evacuation, nakaready po tayo dyan.
1: Wala naman po bang nasirang mga bahay, sir? Lalo na po yung mga nasa tabi po ng Manila Bay, San Juan River.
3: So far, wala naman. Wala naman nasirang bahay na reported sa amin. Maliban lang doon sa mga binahan na mga waste deep dito sa may San Juan River na mabilis din humupa. Siyempre, nabasa yung loob ng bahay nila, yung mga ibang kasangkapan. Pero yung talagang totally nasira, wala naman po.
1: Pero sir, paano yun? Kasi sabi ng PAGASA, magtutuloy po ang pag-ulan hanggang
2: ngayong linggo.
1: Oo. First week ng September. Ano po ang ano ang plano, paano ang protocol ng Manila LGU po pagdating dyan?
3: Ay, kami naman po, matik eh. Base na rin po yan sa tagubilin ni Yornisco Moreno, na pagka merong ganyang matitinding habagat, matik na po kami dyan. Nakaready na po kagad kami kung ano pong gagawin namin sa bawat departamento. Si MDR, ako, si DETS, si Engineering, tapos si Manila Health, at ganyan din po yung department ko, yung NDSW.
2: Opo. Saka po ang supplies po ng mga gamot, baka sakali po may mga nagkakasakit na sa evacuation centers.
1: Oo, naman sana.
3: Ano po yan? Properly prepositioned na po yan. Ito, bago po nung dumating yung habagat, ang Manila Health Department po namin, namigay na po kagad sa mga barangay, sa mga health center, pati sa mga evacuation namin, ng doxycycline.
1: Mm-mm. Sabi niyo sir, matik na, di ba, yung sistema ninyo. Sa Social Welfare Department po, ano yung matik na protocol po ninyo?
3: Kami po, matik po kami dyan. Basta hindi na po namin hihintay na mag-red code. Basta medyo torrential na po yung pag-ulan at hindi na po maganda ang kalangitan. Lahat po ng evacuation center namin, lahat po ng district welfare office namin, Antimano, bukas na po yan, 24 hours. Mm-hmm. Tapos, bago pa po yun, ina-anticipate na po namin, kasi ngayon, kung makikita po natin, hindi lang po bagyo, yung habagat mismo. Ina-anticipate na po namin yan, na baka mamaya may mataas na lugar kami hindi mapasok o gawa ng traffic pagka malakas ang pag-ulan, naka-preposition na po yung mga grocery namin, yung mga goods namin, sa bawat distrito. At doon na rin po kami naglalagay ng parang community kitchen. Mm-hmm. Para pagdating ng mga evacuees namin, niluluto na po doon at pagkaluto, sineserve na po kagad.
1: Alright. Good to know po. Sir J, maraming salamat po at ingat po dyan po sa mga taga-Manila.
2: Ingat, sir.
3: Maraming salamat po sa pagkakataon.
1: Salamat.
3: Magandang umaga po sa inyo lahat at sa inyong mga tagapakinig.
1: Thank you, sir. Yan po si Sir J. Reyes de la Fuente, Director po ng Manila Department of ng Manila Social Welfare Department. Ayan. So meron pa rin po mga evacuee sa Manila, marami sa Tarlac, 6,000 plus yung sa Tarlac at sa ibang mga lugar pa po sa ating bansa, particular po dito sa Luzon. Kaya yes, ingat po, at para po sa latest na update, samahan nyo lang po kami dito sa DZMM Teleradio sa ating special coverage.
2: Yung mga taga-Bulacan lang parte nagtatanong bakit daw walang kuryente sa Bulacan. Baka po may areas dyan na wala ding kuryente. Paki-heads up po para ma-actionan agad ng otoridad.
1: Baka makuha rin natin later on sa throughout the day.
2: Yes.
1: Yung mga kinauukulan to, kaugnay niyan. At muli, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po si Victoria Tulad.
2: Ako naman po si Christian Yusores.
1: Tuloy-tuloy po ha ang special coverage at susunod po ninyong makakasama si Sir Danny Buenafe. Maraming salamat po. Ingat!
2: Ingat ka, pamilya. Ingat po, stay dry.
1: Ingat!
4: Ito po ang DZMM.
5: Alerto sa habagat!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:01.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Basta AM! Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.

umaga. Siyempre, Sunday morning na ho ngayon, ha? Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, talaga naman tayo ay nakatutok na naman ang DZMM dito, no? Sa special coverage ng DZMM Teleradio, kaugnay ng nararanasang habagat. Ako po si Danny Buenafe. Samahan niyo na naman kami sa pagbibigay ng mga latest updates at situational reports sa mga lugar na nakararanas ng mga pag-ulan at pagbaha. Mahalaga ang mga boses nyo, kapamilya, ha? Kayo po ay nakatutok sa inyong mga tahanan. Maaari nyo rin po kaming bigyan ng update sa mga sitwasyon sa inyong mga lugar, ha? Alamin natin kung umuulan sa lugar nyo. Ito, mag-send lang ho sa Viber number 0919-278-3000. Yun. Okay. At ang aming mga social media accounts ng DZMM Teleradio, at ito ang Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. So tutok lang ho kayo, ha? From time to time, kukuha kami ng mga situational reports at syempre, ha, para ho dito sa ating mga kung ano yung mga, let's say, mga public or mga officials natin. Kanina ho, nakausap na ho yung governor ng Pampanga. At yun na nga, si Governor Pineda, dahil sa Pampanga, isa rin ho talaga sa mga tinatamaan itong mga patuloy na habagat. At saka syempre, kukuha rin tayo ng mga situation rin sa Bulacan at ilang parts ho na Metro Manila. Ang Marikina River ho kagabi ay nagkaroon na ho ng alert, di ba? Alarm level na nila yung kanilang ano, yung ano